0: ay pupunta o hindi sila pupunta. Kasi po may ano yan, may consequence din yan. Pero kasi tutuloy yan. Pag sabi niya, ayoko, tutuloy nila yan. Mas gusto nila na hindi siya umapit.
1: Ah, hindi, pero ibig sabihin, batay ba sa patakaran doon ay pwedeng puwersahin na paupuin?
0: Hindi,
1: hindi naman,
2: walang
1: di ba?
2: Puwersahan.
0: Hindi po, hindi po. Pag ayaw niya, kaya alam, may consequence. Eh, hindi maririnig ang panic mo.
1: Ah, okay.
0: So,
2: pero may abogado ka eh.
0: Oo, pwede rin. Kunyari, umapir. Kasi pwede ang possibility dalawang senaryo.
2: Okay.
0: Hindi umapir siya at kasama ang abogado niya hindi umapir, di ba? Pwede rin, hindi siya umapir. Pero abogado niya umapira. Pwede rin.
1: Ah, pwede rin. Okay, sige.
2: Okay.
1: O, tranquila. Gawin natin regular ito, ha? Magandang education ito, ha?
2: Kaya nga.
1: Punta ka nga dito sa studio. Taga sa ka ba?
0: Sige, basta kaya ng pagkakataon.
1: Taga Quezon City ka lang ba? O Summer South?
0: Around the area. Malamang siguro naman eh. Kakayanin. Mas maaang gagigising.
1: Ay, guys. Salamat, salamat. Thank you,
2: Tranquil. Thank
1: you. Good boy ka.
0: Sige po.
1: Bye-bye.
0: Good morning sa inyo dalawa.
1: Good morning. Si Attorney Tranquil. Salvador the Third. Tranquil. Salvador the Third. Ang arte. Ano?
2: Okay,
1: sabi ng kaibigan niya, hindi, tranquil lang yan.
2: Oo. Oh,
1: hindi, tranquil. Bigyan natin ng konting...
2: Tranquilo, ano ba?
1: Si Attorney Tranquil Salvador III, isang defense lawyer po sa Corona Impeachment Trial at managing partner ng Tranquil Law. Yan.
2: Oh, bagay ba sa akin ang pangalan na Tranquil?
1: Tranquila.
2: Tranquila.
1: Para kasi cruel.
2: Parang vampira.
1: Habol ko lang si Lejoric Balmes. Yan, pinapabati. Nasa Lubo daw sila. Lubo, Batangas, partner, ha?
2: Si Eka ba yan? Eka Balmes?
1: Hindi, iba pang Balmes ito. Okay. Mag-anak niya, ha? Mm-hmm. Hagawad Marlon Nacion, magandang umaga. Ganon din si Jerry Diaz. Nako, OT na nga po kami. Magpapaalam na kami, partner, kasi 8:02 na eh.
2: Ayan, muna, baka ako mamimuhan.
1: Bukas po, ay, Wise Consumer, 11 a.m. to 12 noon. Ay, and of course, bago po yan, matulog muna kayo. Huwag na kayong manood ng iba. 11 to 12 lang ang panoorin nyo.
2: Huwag na po kayong magising ng 8 o'clock para 9 o'clock nanonood na kayo ng Mutya ng Mata.
1: Tapos tulog ulit. Huwag na panoorin yung 11 to 12.
2: Oo, kasi kainan na yun eh.
1: Albay.
2: Wise Consumer. Mutya ng Masa at yung kay Robert Antimano.
1: Hindi, huwag na masyado maaga yan eh.
2: Si Robert?
1: Oo, huwag mo na panoorin yan.
2: O sige, huwag na lang po.
1: De, siyempre, loves namin yan.
2: Siyempre.
1: Si Robert Antimano. Susunod na po ang tandem ng bayan with the one and only Mutya ng Masa, Doris Bigornia and Robert Antimano. Ako si Alvin Olchico, magbabalik sa Lunes. Dito lamang sa
3: Gising Pilipinas Energy Energy on a weekend.
4: Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin Olchico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas!
5: Happy weekend!

0: Miss Beautiful, tutu time please.
1: Oh, ang handsome ng partner ko. Ulit. Babakin na naman ako nito.
0: Eto na.
1: Ayan, anong tanong mo?
2: Anong oras na po?
1: Ayan, 8:04 na po ng umaga.

0: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan. Palapang mapanuri, walang takot. Unang ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem! Tandem ng Bayan!
1: Love, love, love!
2: Love, love, love!
3: Ah, masigasig ang ating mga friendship ngayon dahil, alam mo
2: Friday.
3: Na, Friday.
2: Tapos may holiday pa next week.
3: Ah, ganyan ba?
2: Wednesday.
3: Oh, pero wala naman tayong holiday.
2: Oo.
3: Nagtatrabaho
2: okay
3: pa rin tayo.
2: Yun.
3: Okay lang yun.
2: Ang mahalaga ay may makuha silang impormasyon.
3: Tama. Mahalaga na, importante pa.
2: May tama ka!
3: Dati na! Mali!
2: Mali! Mali! Magandang magandang umaga mga kapamilya, tandem ng bayan na po. Hanggang alas 9 ngayong umaga, syempre kasama natin ang nag-iisang mutya ng masa. O kaya ay mutya ng Pilipinas.
3: Pwede.
2: Di ba sabi mo yung kahapon, napanood ko yung vlog eh.
3: Oo.
2: Pakahusay mo.
3: Ano? Oy, maraming salamat sa Oh my God!
2: Oh my God!
3: Dapat ganun ba, partner?
2: Ah, ganun pagkakasabi.
3: Oo, dapat
2: may... May pag-ganun
3: may
2: yung kamay.
3: May pag-ganyan. Yun. Para kang ano, anime. Oh my God! thank you
2: kung
3: sa lahat na
2: bumubunod. Kung gusto nyo ano, mapanood yung mga magagandang kwento, di ba? Na aking partner ng mutya natin. Eh, panoorin nyo yun, no? Ganda.
3: Pero mas maganda kung naging mutya ng Pilipinas.
2: Oo nga. Yun yung tumatak sa akin eh. Mas gusto mo yung mutya ng Pilipinas.
3: kasi imposible. Maraming salamat ulit. As Jeff Canoy, Val Cuenca, nakalimutan ko yung pangalan ng iba. Lahat ang bumubuo po ng, siyempre, si Ganiel Krishnan. Hindi ko pinasalamatan.
2: Ang napakagandang si Ganiel Krishnan. Napakabait.
3: Hiyang-hiyang ako, partner eh.
2: Oh, gaganti tayo dyan, partner.
3: Bakit?
2: Eh, gines ka niya sa program niya eh. Dapat mag-guest din siya dito sa atin sa program
3: alam
2: natin.
3: Na.
2: Sa Gising Pilipinas, saka sa Tandem.
3: Yan.
2: Oh, tsaka yung newscast pa pala, yung showbiz niya.
3: Oo, nga.
2: Dito niya gagawin, partner.
3: At saka, siyempre, sa mutya ng masa.
2: Of course.
3: Tapos isegway na niya sa wise
2: diba?
3: Consumer.
2: Dinediretso. Minaximize. Mula mutya ng masa, sasabihin mo, partner, meron tayong kapamilya ngayon na tutulungan natin dahil pangarap niya maging beauty queen.
3: Yeah.
2: At para matulungan siya, kasama natin si Oh My God!
3: Oh My God! Oh. Maraming salamat ulit. Yung mga hindi pa nakakapanood, anong ginagawa nyo pa? Huwag po kayong tatamad-tamad.
2: Panoorin nyo na after ng tandem.
3: Oo, after ng tandem, relax-relax tayo, di ba? Tranquilo. Sabi mo, yung guest natin kanina,
2: si
3: di ba? Si Attorney Tranquil.
2: Tranquil.
3: Tapos, kapi-kapi ulit. Asan na ba yung pisasaw-saw ko?
2: Ayan, no? Ang sarap ng bread, partner.
3: Ang sarap. Maraming salamat ulit, Manny Castaneda ng Shell. Thank you very much. Ano kayo sinasabi ko? Parang wala ko nabubuo na isang sentence.
2: Basta maraming salamat. At syempre ha, sa lahat ng mga nakatutok sa atin every day, maraming salamat. Tunahin na natin, di ba? Si Assistant Ombudsman Mico Clavano. Good morning, sir!
3: Good morning, sir!
2: Nakatutok. May resibo, partner.
3: Ah, talaga?
2: Oo.
3: Ano naman niya?
2: Magkikita kami sa mga few days from now, partner.
3: Ah, talaga?
2: May bilid ka ba sa kanya? Kailangan pasalubong
3: naman.
2: Galing sa kanya, wala naman.
3: Asan ba ito? Abroad ba ito?
2: Oo, dyan lang sa pagtawid, sa
3: tawid.
2: Office niya.
3: Ah, okay. Longganisa lang po yung tapat natin sa menos. Hindi melo.
2: Ano ba yun? Inasinang longganisa. May mga ganun, di ba? Yung bawang na flavor lang na longganisa. Garlic longganisa. Tapos tostado. Ang sarap! Pang breakfast, ano?
3: Oo nga, tapos kamayan.
2: Ay, correct. Tapos yung suka mo, yung masarap, yung matapang-tapang na suka.
3: Yes.
2: Yung ipaglalaban ka sa asim.
3: Yan.
2: Sarap.
3: Oh.
2: Asek. Ay, pero, Asek tuloy. Assistant Ombudsman.
3: Good morning po. Pero wag lang ha, itabi ka agad kapag andyan dyan na mga doggy wawaw and friends natin. Mm-hmm. Pero, kung kunyari may naghingi naman sa atin ng mga stray animals, bigyan po natin.
2: Ay, dapat.
3: Huwag po tayo sa plato.
2: Partner, nabanggit ko yun. Ang dami ko na talaga nakikita ngayon.
3: Kita mo na.
2: Mm. Ano yung nakikita ko?
3: Nakikita mo yung mga parang batas, tama ba?
2: Uh-huh.
3: At yung pagtulong correct sa mga stray.
2: Oo. Di ba, ganyan tayo dahil ano, lover tayo ng mga pets natin.
3: For parents tayo
2: Gusto natin yung mga ganyan. Minsan may nag-i-stop na sasakyan, bibigyan ng food yung pusa, yung aso, water, ganun, di ba?
3: Kung kaya lang po, kagaya ng ginagawa ng anak ko na si Nikki, pagka meron sobra doon sa cat food namin, nagbabaon siya sa likod, sa trunk niya.
2: Okay.
3: Kami nakita siya, binibigyan niya.
2: Bibigyan yung galing. Meow!
3: Oo, meow, meow.
2: Nikki!
3: Ayun, no? Ang cute.
2: Oo, bait siya si Nikki. Namiss ko na yan. Para tagalan namin hindi nagkita ni Nikki.
3: Hindi, kailan yung... wala ka
2: wala
3: dito.
2: Wala ako nung Sabado kasi nagpunta siya. Hindi kami nakapag-reunion.
3: Reunion. Bale, marami pang reunion na magaganap sa ating
2: buhay. Alam mo naman, kapag summer, partner, ito ang panahon ng mga nagre-reunion ng mga magkakamag-anak. Swimming. Tapos,
3: ang importante dyan, nagkukumustahan kayo.
2: Ay, dapat. Mm-hmm. Kaya nga may reunion dapat.
3: Oo.
2: Kumusta po kayo?
3: Yan.
2: Lagi niyo, huwag niyo kakalimutan si FPJ.
3: Yan.
2: Ano nga yung sabi niya?
3: Kumusta ka?
2: Aha.
3: Hindi ko na alam.
2: Ikaw ay walang pinag-iba.
3: Gano'n ba yun? Kumusta ka? Ikaw ay si Sharon Cuneta yan, di ba?
2: Ay, nako! So, dahil Friday, pero hindi namin kayo patatawarin sa mga mainit na isyu ating pong pag-uusapan.
3: Eh,
2: importante po na makapag-ready tayo, lalo ng ating mga bulsa.
3: Bakit?
2: Mamaya malalaman ninyo kung bakit.
3: Ay, oras pala.
2: Miss Beautiful, andal-dal natin. Tutut time, please.
3: Tutut time, 8:11 in the morning.
2: Dahil dyan, narito na sila, partner.
3: Ayan na.
2: Nakapila na sila.
3: Umahangos.
2: Hinihingal. Ang mga masisipag nating radyo patrol. Roll. Unahin ko ito, partner, ha? Doon sa mga naghahanap ng alternatibong palengke, kung malapit-lapit kayo dito, mas mura daw po dito. Mas mura dito sa palengke.
3: Saan yan?
2: Pasay ito, partner, kung mapadaan ka. Ha?
3: Malapit-lapit ako dyan. Ilang tumbling lang.
2: Pasay na, di ba? Kung sipag-sipagin kayo, dito daw tayo bumili dahil mas mura yung mga karneng baboy dito sa Pasay City Public Market kumpara sa ibang pamilihan. Ayun mismo yan, ha, sa mga tindero po doon. Ang detalye, mula kay Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan, bakit ba mas mura dyan?
4: Good morning, Robert at Doris. Sa pag-iikot ng Radyo Patrol sa Pasay City Public Market, nasa 300 pesos kada kilo ang kasim, habang naglalaro naman sa 320 pesos hanggang 380 ang kada kilo ng liyempo. Nasa 250 hanggang 260 pesos kada kilo naman ang pata, habang 300 pesos kada kilo ang pork chop. Mas mababa kumpara sa dating 320 kada kilo. Aabot naman sa 380 kada kilo ang presyo ng karne ng baka, habang 190 kada kilo ang manok. Sa bigas naman, nasa 48 pesos kada kilo ang well-milled rice, habang 65 pesos naman kada kilo ang brown rice. Ayon sa mga tindero, nakadepende na pa rin sa supplier ang posibleng pagtaas ng presyo ng mga karne at iba pang produkto sa palengke. Sinabi ni Maximiano, isang meat vendor sa palengke, na mas mababa ang kanilang bentahan kumpara sa ibang lugar, kaya sapat lang din ang kanilang kinikita.
5: Hindi nga kami nakakabenta ng 380. Ang benta lang namin dito, 320 lang. Mababa ang pasay. Ibig sabihin, kumita, bahagya. Oo.
6: Makakasapat naman yung sa pang-araw-araw na gastos, tatay.
5: Oo, pangbigas ka na ron. Pagtabi ka ng pabayad ng kuryente.
4: Yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol. Roy Cueto, dito muna ako, partner, ha. Isa munang...
0: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
2: Partner, may flash tayo.
3: Yun na nga eh. Yung mga taga Visaya.
2: Ayan, pakinggan po ninyo ito.
3: Mm-hmm. Go.
2: Ay, ako pala.
3: Ikaw. Hati tayo, hati tayo.
2: Sa mga taga Visayas po, ang Visayas grid po natin, nasa yellow alert po tayo. 3 p.m. to 4 p.m. at 5 p.m. to 9 p.m. Diyan po yan sa Visayas grid. Ang available capacity po kasi nasa 2,653 megawatts, pero yung peak demand natin nasa 2,485 megawatts. So ibig sabihin, manipis
3: yung reserba.
2: Ang reserba.
3: Oo.
2: At kung magkaroon ng mas mataas na demand o kaya naman ay may pumalya,
3: di ba?
2: Automatic po brownout yung ini-expect natin dito sapagkat sabi po dito ang
3: Speaking of palya.
2: Aha. Ito. Unavailability po ng Visayas Large Coal Plants TV1 o TVI-1 at TVI-2 at yung PEDC-3, ha?
3: Oo.
2: Yan po yung isan sa dahilan kung bakit naka-yellow alert ngayon yung Visayas grid.
3: Oo,
2: at ano pa ba, partner?
3: Partner, kasi
2: mataas na demand.
3: 14 na planta ang medyo pumalpak.
2: Uh-huh.
3: Ayoko naman sabihin pumalpak. nasira.
2: Forced outage eh. Update yan hanggang May 2026 ngayon. Eh. Imagine mo yung 14.
3: Ang dami niyan. So kaya kailangan ng tulong tayo eh, makipagtulungan din. Dahil kundi, tayo rin naman ang magsasuffer.
2: Mm-hmm.
3: Ang tawag mo sa... Mahihirapan.
2: Mahihirapan at magdurusa.
3: Kaya mabuti lang sana kung pwede natin puntahan si Alvin El Chico. Mm-hmm. Yaman din lamang na siya lagi nagre-report ng ganito at bigyan tayo ng kanyang supply.
2: Baka may sabi mo nga, may nakatabi. Kung igi ka sa timba.
3: Yun na nga. Pero yun na, mga taga-Visayas, maging alerto po kayo. Again,
2: tipid po. Tipid yan. Tayo sa paggamit.
3: Ang oras, partner, yung magiging yellow alert.
2: Ay, 3 p.m. yan to 4 p.m. at 5 p.m. to 9 p.m. Kaya po, hanggat maititipid natin, magtipid tayo.
3: Naman.
2: Yung 40 na binanggit mo na planta, partner, hindi naman ito sabay-sabay na nasira. Actually, matagal na yung iba. Hindi ko alam kung bakit hindi pa rin nagagawa.
3: Hindi pumunta si Alvin El Chico doon? Alvin, magdala ka ng mga kagamitan mo. Makita-kita mo si Alvin pumupunta sa Visayas at siya ang maggagawa, magkukumpuni ng mga planta.
2: Mali!
3: Okay. Pero,
2: ingat po ha.
3: Yan.
2: Magtipid tayo, Visayas grid, nasa yellow alert.
0: DZMM Radio Patrol Flash Reports!
2: Ituloy po natin ang balitaan. Punta tayo sa Mega Q-Mart sa Quezon City. Aba, yung mga nagtitinda daw ng bigas doon, ha? Tumatalima sa price cap sa imported na bigas. Baka habang may inspeksyon, kapag walang nag-i-inspeksyon, baka naman. Ang detalye mula kay Radio Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, good morning!
7: Good morning, tama ka dyan, Robert. Yung napansin nga natin sa pag-ikot ng Radio Patrol dito sa Mega Q-Mart, yung kanilang mga itinitindang imported na bigas, particular yung mga galing Thailand at Vietnam, nakita natin yung presyo ay 50 pesos per kilo, tumatalima yan doon sa price cap na ipinapataw ng Department of Agriculture. Pero ito muna, Robert at Doris, pasado alas 8 ng umaga nang magsimula mag-ikot dito sa Mega Q-Mart yung mga opisyal ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry. Ito nga ay para makita kung sumusunod yung mga rice retailer dito sa ipinatutupad na 50 pesos kada kilong price cap para yan doon sa 5% broken na imported rice. Sa pag-ikot nga natin kanina, nakita natin yung mas mataas na presyo ngayon ay yung local rice. Umaabot ng 55 hanggang 58 pesos para sa well-milled. Habang yung imported naman na bigas ay 50 pesos, tumatalima sila doon sa itinalagang price cap. Kanina may nakausap tayong mga rice retailer at sinabi nila sa atin na umaabot naman ng 1,100 pesos yung kanilang puhunan para sa kalahating kaba ng imported rice. Yan yung 25 kilos na sako. Kung susumahin, 44 pesos ang kada kilo nito. Kaya may tubo pa rin sila kahit pa tumatalima doon sa 50 pesos na price cap. Sa kabila naman ng apila ng mga rice retailers sa ibang palengke sa Metro Manila na ating nakausap, nauna nang sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara na may basihan yung ipinatutupad nila na price cap sa imported rice at dumaan ito sa masusing public consultation bago mapirmahan ng Pangulo. Ngayon, Robert at Torres, nag-iikot niya ang mga opisyal ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industries, pamuna ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara dito sa Mega Q-Mart. Yung sinilip nila kanina, pinakauna ay yung presyo ng karneng baboy. Dito, ayon kay Asik Guevara, ay tumatalima naman sila doon sa mababang singil na 380 pesos para sa liempo. Yan din yung tinitignang posibleng price cap sa liempo. Pero yan nga, sa ngayon, wala pa namang ipinapataw na price cap para sa liyempo. Sinilip din ng mga official ng DA yung presyo ng gulay. At so far, so good yung sinabi nila patungkol doon sa kanilang inspection. Ang inaabangan natin dito, Robert at Dory, ay kung meron mapapatawan ng tinatawag na notice of violation o NOV para mabigyan sila ng pagkakataong magpaliwanag kung hindi sila tumatalima doon sa ipinatutupad na singil o presyo sa mga bilihin ng Department of Agriculture. Sa ngayon, nag-iikot pa.
2: Hindi ba sila umaalma dyan dahil sila, yung mga nagtitinda natin, kung magkano lang naman yung ibigay sa kanila, tutubuan nila ng konti. Kumbaga, magkano yung binagsak sa kanila. Di ba dapat ang inahabol din at chinecheck natin yung mga nasa middle line, yung mga nag-import, yung mga trader, kung magkano din yung bagsak nila ng presyo.
7: Tama ka dyan, Robert. Ano, dito mismo sa Mega Q-Mart, yung mga nakausap nating rice retailer, hindi naman sila umaalma doon sa price cap kasi yung sinabi nila sa atin na puhunan nila doon sa imported rice ay umaabot lamang ng 1,100 pesos hanggang 1,150 pesos. Kung susumahin, umaabot ng 44 hanggang 45 pesos yung per kilo nito at kung ititinda nila ng 50 pesos kada kilo, may tubo pa rin sila na 5 piso. Hindi gaya doon sa ibang palengke na naikutan natin noong mga nakarang

0: doon sila umaalma dahil palugi yung kanilang pagbebenta doon kung susundin yung price cap.
1: Okay. Balikan mo kami, Zeus, ha, kapag may mga development dyan sa pag-inspection na yan. For the meantime, maraming salamat, Zeus!
0: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patron, Zeus Legaspi. Ito, naku po, kahit ipinagbabawal yung ilang kabataan, patuloy yung pagligo sa Manila Bay sa kabila po ng pagbabawal sa kanila. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa lungsod ng Maynila. At hindi Radyo Patrol, Trish Alindo, Trish, bakit hindi mabawal-bawal?
2: Good morning, Robert at Doris. Hindi nga nagpaawat yung ilang batang taga-Parola compound sa Tondo sa pagligo dito sa Manila Bay sa tabihan ng isang hotel. Dahil walang bantay, malayang nakakabalit para makapagtampisaw ang mga bata ngayong tag-init. Kwento ng 18 anyos na si Melvin Karaniwang hanggang tanghali sila nananatili dito. Kasama ang mga barkada at iba pang mga bata nang makaligo ng libre. Narito ang kanyang naging pahayag.
3: Araw-araw po kami tumatambay rito. Alam din po mga bata lang. Mga taga-Parola lang din po.
4: Hanggang anong oras po kayo karaniwan nagsiswimming?
3: Alas 7 sa kao. Kahit anong oras din po sa mga kaligo lang din. Malalim. Kasi masarap ang ginawa ng hangin. Kahit may init, okay lang. Basta makaligo lang.
4: Hindi po kayo nababahala na baka mamaya madumi. Kasi ganun po yung sabi ng DNR, madumi.
3: Taga Maynila kami kahit madumi. Liliguan namin yan.
2: Dun sa napaksin natin kanina, no, Robert at Doris, kahit may pagkalalim ng tubig kasi sasabi sa atin ng mga nakatambay doon ay higit 5 feet din yung lalim. Partikular dun sa may malapit sa may kahoy, lumalangoy pa rin yung mga bata. Meron pa nga dun umaakit din sa parang mga kahoy na nandun sa tubig sa katatalon. Ayon pa dun sa mga gwardya ay Biyernes hanggang Linggo, maraming naliligo doon sa gilid nga yan ng Manila Bay. Nauna nang nagpaalala yung Philippine Coast Guard NCR Central Luzon na hangga't maaari iwasan yung pagligo sa Manila Bay pati na sa Baseco Beach dahil sa mataas na antas ng fecal coliform bacteria na nakakasasama sa kalusugan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Alindo, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trish Alindo, at sa ating mga Radyo Patrol, roll!
5: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
1: Miss Beautiful, it's the time again.
6: Ayun na. 8:23 ng umaga.
5: Overload sa talakayan. Malaman, mainit, siksik. Tandem ng dakbayan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
8: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po nating ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance rin natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
7: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
9: Source ng information ay ang DZMM Radyo. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng DZMM. Lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
5: Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community

0: Disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
2: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMM.
3: Suko sa DZMM.
0: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan!
1: Love, love, love!
2: Ang sarap naman nun.
1: Ulit, ulit.
2: Dahil Friday, di ba? May pag-ano siya. Refreshing.
1: Yes. At saka yung pagkakaklink. Nung
2: ano, totoo. Clink, clink, clink.
1: Ang sarap.
2: Ang sarap habang...
1: Habang?
2: Pinanonood natin o hinihintay natin yung mga development, di ba?
1: Ay, oo. Meron ba kaming aabangan sa ating teleserye ngayong
2: araw?
1: Aba,
2: meron. Di ba? Ang sabi kasi at large na siya, pwede siyang arestuhin, di ba? Yung ibang constitutionalist, ang sabi, even citizens arrest, pwede.
1: Pwede
2: kay
1: daw.
2: Kay Senator Ronald Bato de la Rosa, pag makita daw nila.
1: Oh,
2: so, yun yung mga
1: so,
2: bantayin.
1: Classified na siya as pugante.
2: O, yun ang term sa kanya ng DOJ eh.
1: Ay, yun naman pala. Mm-hmm. Oo. So, kahit sino, kung makakasalubong nyo dyan, naglalakad kayo sa Q-Mart, nakita ninyo.
2: Siguraduhin yung siya.
1: Oo, baka si Fred Abanyo ang mahuli ninyo. Yun nga lang. Siyempre, maggagawa naman niya ng paraan para siya ay ang tawag mo doon, partner.
2: Magtago.
1: Oo,
2: although may mga
1: ingat sa mga galaw niya.
2: Tsaka ang problema sa kanya, partner, kung magdi-disguise siya, mahirap.
1: Bakit?
2: Di ba, naging biro ka na namin yun before, eh. Di ba? O, kahit lagyan mo ng buhok, pag nagsalita, kuha mo agad ang boses. Yung
1: Correct.
2: Built ng katawan, kilala mo agad na siya. Di ba? Maligsi.
1: Make my day, sabi niya.
2: Di ba? Make my day.
1: Pero kung ako, kay Senador, ito naman ay unsolicited advice. Huwag na po natin patagalin. Kung wala naman talagang kasalanan, di ba, kahit hindi harapin.
2: Mm-hmm.
1: Di ba? Ang dali kong sabihin yun, ang daming komplikasyon po ng issue na yan. Pero parang kung gusto nating matapos itong teleserye na ito, dahil babalik doon si Coco Martin. Talaga na po.
2: Babalik ang action.
1: Ang action. Kaya hindi. Joke lang ako. Pero, Senador Bato, baka naman po, di ba? Para maka-move on na tayong lahat.
2: At syempre, partner, batiin lang natin ng maraming salamat yung mga tumututok sa atin every day, Monday to Friday.
1: Oh.
2: Kada makasalubong ko, pinapanood ko kayo.
1: Maraming salamat.
2: Thank you. Diba? Maraming salamat po. Pati yung weekend natin, yung Balita Antemano.
1: Yawn!
2: Yung Mutiana Masa.
1: Sunod-sunod yan. Tsaka yung...
2: Si Tita Winnie. Diba?
1: Tita
2: after
1: Wins.
2: Mo.
1: Pagkatapos Tita Wins,
2: ayan na.
1: Tulog na po tayo.
2: Medyo mag-relax naman tayo pag Sabado.
1: Kasi parang may humahabol pa na isa. Pero parang kailangan na tayong matulog. Saka na natin panoorin at pakinggan. Si Alvin.
2: Tinanggalan lang ang tagapakinig. Pinagpahinga yung mga tagapakinig.
1: Hindi, huwag po kayong tatamad-tamad dahil importante po lalo na yung presyo ng mga bilihin ang didiskusyonin ng Papa Alvin natin.
2: So,
1: huwag ka na magalit sa akin, partner.
2: Lahat na may kinalaman sa Sikbora, sa bulsa, yan, pag-uusapan din natin yan. Kahit weekend,
1: Correct.
2: Ilalatag natin yan. At syempre, maraming salamat at good morning kay Kuyang Larry Monserrate Piojo. May resibo partner eh.
1: Na ano?
2: Na nanonood sa atin eh.
1: Talaga ba?
2: Pero hindi siya ang resibo.
1: Ano?
2: Yung doggy wawaw niya nakatutok.
1: My lordy, ang cute naman.
2: Nakatutok ang doggy wawaw niya. Pinakita niya sa atin eh. Di ba?
1: May resibo nga.
2: Nanonood ang doggy
1: wawaw.
2: Siguro naririnig nito si doggy wawaw.
1: Oo nga, baka.
2: Kaya sabihin na ako curious siya. May radio program ba ang mga doggy?
1: Saan ang gagaling yun? Baka naman ang aking daddy or aking mami, yun, nag-ampo na naman ng iba, parang ganun, nagselos ka agad.
2: Oo, baka, sabi niya, may bago na naman ba? May makakasama na ba ako sa pagtakbo?
1: Yan, may kalaro na naman ako. Happy birthday sa'yo, Nanette Magno. Happy birthday!
3: Happy birthday!
2: At syempre, maganda morning din kay Sir Daddy at kay Tita Net Kapal ng Las Piñas. Magandang umaga po sa inyo. Partner, mamaya kasi, pag-uusapan natin, dahil sunod-sunod pa rin naman eh.
1: Oh.
2: Eh next week, di ba, ang anunsyo na ng Secretary Alvin, may pagtaas.
1: Yan.
2: So kung may pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, Eh, paano naman yung mga bilihin natin?
1: Nako, eh.
2: Eh, magpapasukan, partner.
1: Yan pa, isang talagang sakit ng ulo na ng mga magulang. Pero, huwag na po natin istresin ang ating mga sarili. Mm. Mga magulang, ganyan po naman talaga eh. Kailangan natin i-bila ng mga notebook.
2: Mm-hmm.
1: Bila ng mga kokomban.
2: Mm-hmm. Oo, yung mga pambaon.
1: Yan,
2: mga
1: pambaon pa.
2: Mag-stack ka ng delata, di ba?
1: Oo, tsaka yung mga uniforme.
2: Ayan.
1: Kung po pwede pa pong sulsihin yung mga butas-butas. Partner ako ganyan
2: noon.
1: Noon, yung sando ko, butas-butas, ang laki.
2: Oh.
1: Eh, secretary ako ng klase. Eh, so ako nagsusulat sa blackboard, mm-hmm. Di ba? Kaya pala silang tatawanan kasi para daw akong binaril kasi butas-butas.
2: Akala ko sabi mo, ako naman nagtataka, bakit ang presko? Doon lang sa part na yun.
1: Pero wag kayo na, wag kayong mahihiya kung ganyan. Tama ba susulsihin? Tatahiin po ng nanay ninyo yung inyong uniforme. Ay lahat po ng magagawa ng mga magulang ay gagawin nila para sa inyo. At ang sukli, mag-aral kayong mabuti.
2: Oo, mag-aral kayong mabuti. At magandang umaga rin kay Kuyang Ruiz Torres. Grab driver daw ito yung nakikinig sa atin.
1: Wow.
2: Mag-iingat po, mag-iingat ha, Candice. Ingat. Kausapin na natin.
1: Sino
2: may
1: yan?
2: Pagtaas ba? Aba, ka ang Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, si Sir Steven Kuwa. Sir Steven, good morning po.
1: Good morning.
3: Good morning, Robert Torres. Magandang umaga.
1: Sana nga po ay good morning.
2: Ayan. Simulan mo, partner.
1: Oh, may balita po ba kayo na ikasutuwa naman ng ating mga kapamilya?
3: Well, siyempre, maganda yung ginawa ng DTI, no? Tahan-dahang kinausap ang mga manufacturers ng mga basic necessities and prime commodities, no? Lalo na yung mga market leaders, no? Yung mga head brand leaders, no? Yung mga pinakamaraming binibiling brands, no? At yun nga, because of that, medyo naantala talaga ang pag-increase ng presyo ng mga bilihin, no? Although, mapapansin natin, yung mga kainan natin, no? Restaurants, no? Mga kalinderya, eateries, no? Medyo nagtaas na ang presyo ng kanilang mga benta. Hmm? Pero yun na nga, that said, may mga nagtaas na ba? Meron. Pero yung iba, minugbak pa rin till end of May. So, June pa rin mag-umbisa. So, hindi sabay-sabay ang pagtaas. Yun ang maganda. Kasi mahirap is pag sabay-sabay ang pagtaas ng lahat ng presyo ng bilhin, wala tayong choice. Diba?
1: Sabay mo pa yung mga utilities natin.
2: Naku, totoo.
1: Hindi pa nga nakakahinga yung mga magulang kasi nag-enroll sila.
2: Correct.
1: Yung iba nga, installment. Installment pa ang luma ko, no? Installment.
2: Pero Sir Steven, yung sinasabi nating pagtaas, gaano kataas yung pinag-uusapan natin dito? Ano yung
1: ilang
2: reference natin?
1: Ilang porsyente yung ibig sabihin,
3: okay, ang maganda is hindi with a vengeance. No? Hindi yung takot ng lahat ng taon ako. Inantala, pinahintay, pinano. Siguradong one time, big time, malaking increase.
2: Correct.
3: Hindi. Dahan-dahan pa rin. Oh. Takot pa rin ang manufacturers na maubusan ng market share. So medyo dahan-dahan pa rin, hindi yung biglaan. So hindi naman tayo madadapa. Although, that said, hindi nakatulong yung nangyari sa Senado lately, no? Talk of the town eh. So, politics pa rin sa top of mind ng tao, hindi economics, no? So because of what happened, no? Because of all the social media, all the noise, no, created by what happened in Senate last week, hindi lang yung ingay ng paputok, pero yung impact ng ingay ng paputok, no, medyo hindi maganda, lalo dahil yun na nga, mahina na nga ang ating business confidence and consumer confidence. I'm sure lalong bumaba pa ng kaunti because of what happened, no, at dahan-dahang international na, no, pinag-usapan na rin abroad. So at hindi lang naman ng media, no, ng ating mga kapwa Pinoy outside, OFWs, no? Those who are asking, what's happening here? Ano nangyayari? Nagkagulo na, no? Siyempre, mas malaki ang ripple, no? Sa those outside, living outside the Philippines, no? Eh, natural, medyo lalong di nakabuti sa ating confidence level, no? Both for consumers and for business.
1: Apo. Sir Steven, ano po yung antemano talaga?
2: Uh-huh.
1: Naandyan dyan sa top of your head na ito, hindi naman sa iwasan, kundi wag na kayong magulat kung ito ay tataas ang presyo. Ano po mga produkto yan?
2: Or kaya bilhin nyo na bago pa tumaas.
1: Pwede, oo.
3: Well, actually, yung mga multinationals, no, yung iba, medyo gumalaw ng presyo ng kanilang ilang mga produkto. Yung iba, talaga nag-hold back pa till June pa ang umpisa ng kanilang pagtaas ng presyo. No? So, go out and buy what you need. Again, huwag mag-panic buy, don't overbuy. No? Pero yun nga, there's enough stuff. I mean, stocks, no? There's enough stocks, no? So, wag nga matakot na maubusan tayo what, dahil nakapaghanda ang mga manufacturers. No? Yun ang maganda doon sa nangyaring pinigilan na, you know, impulse increase in prices. Oh, yun ang maganda. No? Nakapag-isip ng mabuti ang mga manufacturers. No?
1: Oo. Pero walang bawian yan, ha?
2: Yan ang promise, ha?
3: Ano yung sabi? Walang bawian. Bigla tataas.
2: Opo.
3: Well, we don't know. Pricing is a management strategy. I keep saying that, no? It's a management decision. So, kung balak nilang wag muna magtaas para hindi matakot ang market, pwede, no? Mm-mm. Pero yung mga ibang imported, maaga na nagtaas, no? Kasi no choice, no? Kailangan imported ang buong produkto, ha, hindi lang sangkap, ha.
2: Mm.
3: Yung mga imported ang buong produkto, nagtaas na. No choice sila. If they want to be selling, if they want to be continuously having income, no, in their business, no, nagtaas na sila.
1: Opo. Pero pwede ba kaming humingi ng tip naman sa'yo?
2: Mm.
1: Ano ang kailangan naming gawin para nga maging handa dyan sa posibilidad na pwedeng tumaas, pwedeng bumaba? Ano ho ang gagawin namin? Kasi ang pinakano dyan, sabi niyo nga, Sir Steven, huwag magpanik.
2: Mm-hmm.
1: Panic buying. Eh, kami ho, magpapanik lang, walang buying eh.
3: Okay. The opposite of panic is planning. Diba? Kasi yung panic is emotion eh. So, yung kamay ang naunang nag-isip, hindi utak. Dampot ng dampot. Kasi baka maubusan ako, baka tumaas, no? Ang daming alinlangan, di ba? Dahil nga, wala plano. Pag nagplano tayo, just like running a country, no? Hindi yung impulse na, you know, trigger happy, paputok ng paputok, no? Kumbaga, eh, kung tayo ay magplano ng kaunti, no? Eh, medyo malaking bagay para sa atin. Ang resulta, napakaganda, di ba? So, buy only the things you need. Get what you need, no? And if you have extra income, extra funds on the side, you might want to stack up a bit on those that you buy on a weekly basis, no? Kailangan mo naman talaga. Hindi naman, at hindi pa naman mag-expire yung mga produkto na bibilin mo. You can buy a little bit para mga mag-hedge tayo, no? Sa inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin, di ba? And then yun na, go for the sale items, no? These are brands probably hindi mo kilala, hindi mo alam, you're not even aware na may ganung brand, no? Subukan mo lang. You don't have to buy 12 pieces of these items, no? Just buy one muna.
2: Ayan.
3: Ganda naman ng resulta sa pamilya.
1: Uh-oh.
3: You know, kung pagkain, angkop naman doon sa panglasa ninyo, go back and buy some more. Di ba? I mean, you have to try. Kailangan ng trial and error ngayon. Huwag mong stick to what's on your mind. No? Mm-hmm. Kumbaga, that's not planning.
1: Oo. Eh, sabi, loyal ako dito sa brand na ito.
2: Eh, di ako pwede sa ibang brand kasi nangangati ang skin ko.
1: Yan, ayaw ng mga anak ko.
2: Oo, hindi nila gusto. Pero kaya at least, ito, tama nga naman si Sir. I-try mo muna, bumili ka muna ng isa o dalawa, and then you decide after, di ba? Eh, kung doon naman makakatipid din.
1: Oo, yes.
3: Guys, narinig ko yung ganong, you know, frame of mind na eh, yun lang, kayang kainin ang anak ko. Pag naghanda ako ng ayaw nilang kainin, hindi nilang nakainin. Narinig ko yan. Even among those na in the lower echelons ng society, no? Income classes, no? Kaya lang, it's time to, you know, to be more disciplined, no? When you say planning, kailangan masunod yung plano. May plano ka nga, hindi mo naman sinunod. Wala rin. Walang mangyayari, di ba? So, time to be more disciplined and, you know, teach our children or our yung mga dependents, no? Na kailangan tighten ang belt kasi kung hindi, wala kayong kakainin. Sige, pag nagutom yan, tignan mo kung di kainin yung hinanda natin. Di ba?
1: Wala naman siya magagawa, di ba?
2: No choice na pala. Tapos bigla sabihin, ang sarap pala.
1: Masarap pala. Parang habang tumatagal,
3: exactly,
1: sumasarap.
3: Exactly. Oh, oh. It works pala. Yun ang importante. It works pala. Oh, di ba?
1: Pero Sir Steven, yung ano, yung nakikita ko sa grocery, yung buy one, take one. Makakatipid ka ba talaga
2: doon?
1: Totoo
2: ba, buy one, take one? Yun, o dinibide lang yun naman yung presyo. Binawasan ng 50 centimos.
1: Yun na nga eh.
3: Well, 50% of the time it works. Kasi buy one, take one. And 50% of you, di ba? So it really works. It really works as long as you condition the mind of your children, no? Yung gagamit, asawa mo, no? You condition them. Huwag mo na sabihin kung anong brand yung kinakain nila. For all you know, nila, alam ko na yung kinakain nila. Ngayon, gusto mong mas sigurado, haluan mo yung favorite brand nyo with yung brand na hindi mo kilala. Diba?
1: Ah, kung baka i-hybrid mo.
3: Correct. So, mestizo, tisoy, diba? Hindi naman nakikita. Tapon mo na yung lata or yung packaging. Huwag mo na
2: pakita, diba?
1: Meron nga ako yung... Sige po, go ahead.
3: So there's gray area, hindi lang black or white. Hindi lang this or that, di ba? Ang daming ways of doing it, di ba? Na makakatipid ka rin kahit pa paano. Kahit makunti-kunti, you add it up, malaki na, na tipid natin.
1: Tamang diskarte lang po, ano?
3: Tama na. Tama yun.
1: Oo. Huwag na po tayo magreklamo ng magreklamo dahil kailangan tayong makatipid, kailangan tayong kumain, lalo na yung mga anak natin.
3: Sometimes, substitute product, hindi lang substitute brand. Mahal ang peanut butter, for example, as a whole, yung category na yun, mahal ang peanut butter. Mag-shift to some other palamang, no? Sa tinapay na di pala natikman, masarap pala, nagustuhan pala nila.
2: Coco diba? Jam hindi. Naman.
1: Coco jam, masarap yun. Coco jam, tapos sinasaw-saw mo sa kape.
3: Ay, naku, ang mahal ng Coco jam. Kahapon, nagtanong ako, pumunta ako sa radio, nakita ko, ang mahal ng Coco jam.
2: So, mahal din!
3: Try some other product. Ang dami produktong hindi pa natikman ng anak ninyo na pag natikman pala, naku.
2: Pwede naman pala.
3: Nag-switch na ng loyalty or nag-switch na ng
1: tsaka may nakikita ako, no, Sir Steven, partner, kung yung paborito ko na cheese spread, naging maliit na maliit na bote na lang siya. Pwede ba yun? Makakatipid ba? Parang sabi ko, parang pang-unano naman yata ito. Ang liit.
3: Totoo yun. Kahit ako, nabibigla ako sa liit na gano'n, na kahit yun, kaya lang, yung iba talagang, you know, yung alat niya, yun ang hinahanap, no, yung panlasa na sanay, nasanayan, di ba? That's why, slowly switch, huwag biglaan para hindi radical at hindi yung objection ng pamilya or ng mga kakain, hindi rin radical ang objection. Yun.
1: Okay.
2: Yung iba, may iba naman, partner, sir, minsan ayaw ko tagatin yung mga sale kasi, ay, malapit na yan mag-expire.
1: Pa-expire
2: na yan, huwag
1: kaya
2: na yan. May mga ganun.
1: One,
2: how
1: one.
2: Safe naman na bilhin natin yung mga ganun?
3: Kapag ako'y nasa selling area at nakita ko, kahit sa mga tindahan, hindi sa tindahan ko, nakita
2: opo,
3: ko
2: opo.
3: May mga customer na gasilakan, I educate them, I tell them, ma'am, mura yan, good deal yan, di ba? Pag sinabi bakit, then I explain, di ba? Na, you know, number one, it is not yet about to expire. Yung iba, di pa items na about to expire. So sabi nila, ba't binibenta? Ano bang, what's the catch? Di ba? Siyempre, naisip nila, baka may catch, di ba? Baka mag-change ng, lalo kung alam ko yung sagot, no? Mag-change ng packaging, change ng size, change ng weight, no? So they have to, you know, get rid of all the old stocks para business sila ng bagong, you know, yung bagong with the new label.
2: Correct, size,
3: di ba? Or flavor. Sometimes they take off certain flavors or certain scents, amoy, no? Kung shampoo or ano. So they switch or they change. May bago kaming variant, no, na lalabas. So kailangan maubos muna yung mahinang variant, no? Yung mahinang benta na variant, no, kailangan ubusin namin. Ganun. So maraming banday lang kung bakit binebenta yung mga produkto yun. Pero sure, good deals yan. As long as kailangan mo, ha? Huwag yung pili na bilhin, hindi mo kailangan, no?
1: Oo, huwag talaga yung impulse buying. Ang dami kong mga kumare, ganyan. Ako mismo, impulse buyer ako. Yung parang, uy, bago yan, ito, ha?
2: Uy, lagay ka ng lagayan, no?
3: Oo, yan ang temptation ng sale item. Yung temptation na, nakatipid ako, bilhin na ako, baka, kailanganin ko to. See?
1: Yun.
3: So hindi mo kailangan.
2: Kasi mura, baka sa susunod, hindi na mura.
1: So kumbaga nag-hoard ka na kasi ang correct. Ano po is ang mindset mo baka ano sabi mo
2: baka partner, next week wala nang ganito anyway
1: tuloy
3: yung kailangan mong hindi mo nabili
2: Tama.
3: Diba?
2: Kaya dapat pagpunta natin sa supermarket nila Sir Steven, meron tayong listahan.
1: Correct.
2: Kung ano yung kailangan natin na immediate, yun ang unahin natin.
1: Magplano. Partner. Kaya pag ako pupunta po sa itong weekend sa grocery, Sir Steven, ikaw ang hahanapin ko.
2: Ako din, siya rin hahanapin ko kapag kinulang yung wallet ko. Sir, hindi po kinaya. Joke lang, sir. Sir, maraming salamat at maraming salamat sa magagandang tip at happy weekend po, sir.
3: Sure.
1: Maraming salamat.
2: Thank you. Si Sir Steven Kuwang, Executive Director po ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Tatawid tayo, partner.
1: Saan tayo
2: pupunta? Pinag-usapan nyo ito kahapon eh.
1: Oh.
2: Yung nagpasakit sa puso mo.
1: Ay,
2: yung mga pinutol na puno.
1: Kaya nga.
2: Okay lang naman na may development.
1: Oh.
2: Tama lang din na kinukonsider natin yung development sa ating kalungsuran, sa mga lungsod. Ano. Pero paano ba yung tama naman? Although may permit naman from DENR.
1: Legal daw.
2: Legal. O pinayagan, ibig sabihin. Pero ano ba yung effect nito? At ano yung posibleng pwedeng gawin pa naman natin after natin pinutol yung mga puno na yon?
1: Pwede pa bang gawa ng paraan? Kasi parang, ito na naman ako. Walang habas. Ayan, hindi nyo naman muna kinumusta.
2: Yung mga puno? Bago pinutol? Snowball daw yung iba. Baka ire-replant sa ibang lugar. Tsaka may mga seedlings daw na ibibigay para itanim. Meldo, matagal pa yun.
1: Dekada bago tumubo yan.
2: Easy! Kausapin po natin ang isang architect at urban planner. Isa po sa mga founder ng CareCentric PH. Kausapin natin si active architect. Nabulol tuloy ako, partner. Na-imagine ko yung drama mo. Architect Louis Gan! Architect, magandang umaga po.
4: Sir Doris and Sir Robert at sa tagapakinig ng DZN.
1: Good morning, Arky.
2: Very close, ha?
1: Yes, tight na kami.
2: Tanungin mo nga, partner. Unahin mo itanong yung kinasasakit ng puso mo.
1: Lalo lang sumakit ang puso ko kasi nagbasa ako kahapon, partner. Marami akong kinakita mga bansa na meron silang mga ganyan. Kaliwat kanan ang mga
2: development.
1: Mga skyway, mga tulay-tulay nila. Pero alam mo, partner, kinulapulan nila ng greens, ng mga bulaklak, ng puno.

0: bakit tayo, imbis na ganun ang gawin, pumatay tayo ng mga puno. Mm-mm. Ano ho ang magiging consequence niyan, sir?
1: Well, marami po tayong makikitang consequence diyan. Unang-una po, sa mismo komunidad, alam po natin na talagang iinit yung lugar. Hindi lang po yon, marami po kasing serbisyo ang kalikasan at specific dito yung mga puno. Unang-una, nakakatulong sila during summer for shading para sa komunidad para hindi po uminit yung kapaligiran. Pangalawa, nakakatulong din po ito para ma-filter yung air pollution. Mm-hmm. Not only that, kapag traffic, yung noise, natutulungan din po na mapababa yung tinatawag nating noise pollution.
2: Mm-hmm.
1: Pang-apat, nakakatulong din po ito sa biodiversity kasi alam naman po natin dito nakatira yung mga ibon at iba-ibang species, pwedeng pollinating insects, etc. Pang-lima po, ang puno po kasi nakakatulong din sa traffic. Although indirectly, kasi nga po kapag meron tayong puno, meron tayong tinatawag na visual narrowing kung saan kapag ang driver ay nakikita niya na may puno,
2: mm-mm,
1: mas nagiging safe yung pagtakbo kasi mas nagiging dahan-dahan yung pagtakbo ng sasakyan nila.
0: Mm-hmm.
1: In fact, kapag mabagal yung takbo, alam natin yung distansya amigo ng bawat sasakyan, mas konti. So in fact, nakakatulong siya sa pagdami ng volume ng isang kalsadahan. So ito po yung mga serbisyo na pwedeng maibigay ng isang puno na hindi po basta-basta mapapalitan ng 100 seedlings. Kasi ito po yung standard ni DENR. Kapag may pinutol ka isang puno, kailangan mo itong palitan ng 100 seedlings at kailangan magtanim ka elsewhere. So yun po yung nakakalungkot kasi yun nga po, may mga puno na more than 50 years old na.
0: Oo.
1: At kung papalitan lamang po ito ng 100 seedlings, alam naman po natin hindi natin mararamdaman agad yung benepisyo kasi it will take a lot of years, perhaps decades bago natin makita yung pag-usbong na puno niya at yung serbisyo na maibibigay niya para doon sa komunidad. Ito po yung nawawala.
0: Okay. Pati yung pag papasok na ang
2: tag-ulan, partner.
0: Oo, po ang mangyayari sa atin kapag kaganyan po? Nawala na po nga natira doon sa puno. Alam naman natin lalo na yung bahagi na yan ng Maynila, lagi yang binabaha eh.
1: Tama po yun. Ang puno po kasi nakakatulong din siya sa not only in typhoon but also in flooding. Kasi nga po, kaya na itong sumipsip kahit papano ng mga tubig bago ito maitapon sa kakalsadahan, which nagkakos po ng flooding. So marami pong tulong ang isang puno kasi nga po, not only it withstands summer heat, it can also help pagdating po na itong tag-ulan.
2: Opo, pero architect, doon sa nakita ninyo, doon sa ongoing construction, for sure pinag-aralan din naman po yan, kung karapat-dapat ba tanggalin talaga yung puno or kung pag maisasalba. Sa inyo pong pag-aaral bilang isang urban planner, nakita ba ninyo na justifiable naman din talaga yung pagputol sa mga puno dahil nga may itatayo dito? Kumbaga, no choice tayo.
1: Sa akin po kasing palagay, hindi na po kasi talaga angkop para sa bansa natin ang pagtatayo ng expressway. Kasi alam naman po natin, marami na pong pag-aaral nito sa ibang bansa. In fact, ang bansa po natin, isa po tayo sa mga bansa na kumopya lamang ng urban pattern ng Estados Unidos. So sa Estados Unidos po kasi, na-realize nila after 30-50 years, masama ang epekto ng highway. So dinidemolish na po nila itong mga skyway na to. Unfortunately, dito po sa bansa natin, nandun pa rin tayo sa pananaw na kailangan magtayo pa tayo ng maraming expressway at highway para ma-resolve ang traffic. So yun po, ang nangyayari po kasi ngayon, tinatanggal po nila yung expressway at highway at ginagawa po nila itong park. Sa kasamang pala, dito po nga po sa atin, baliktad pa po tayo, no? Nagtatayo pa tayo ng maraming highway, expressway at the expense of trees that have been part of our lives.
0: Uh-oh.
1: So yun po yung masamang nakikita ko na dahil nga po hindi naman po natin sinasabi na bawal or masama ang highway per se, pero meron po itong tamang kinalalagyan at hindi po dapat ito nilalagay sa in-city. Dapat po ito ay may magandang plano na kung saan hindi po nakakaapekto ang isang expressway or highway sa isang komunidad. Unfortunately, dito sa case na ito, nakita po natin, pinutol yung mga puno para lamang po maidagdag o madagdagan yung mga infrastructure natin pagdating sa sasakyan o para sa motorista.
0: So wala na tayong magagawa.
1: May mga...
0: Wala na magagawa kasi naputol na eh. Ano po?
1: Yes po, wala na po tayong magagawa doon.
0: Kakalungkot.
1: At ang pwede na lang gawin siguro is may mag-file ang TRO para po ma-save yung mga natitirang puno na nandoon. Kasi sa ngayon po kasi, ang naputol na po nila kung po ako nagkakamali, more or less 215 to 225. At mayroon pa pong 400 mga puno ang kanilang puputulin.
0: Ako, kailangan na talagang aksyon para maawa naman po tayo sa mga puno. Maawa po tayo sa ating mga sarili dahil sa atin din po yan babalik. But in fair, partner, merong ibang mga syudad, like Cebu ba ito, nagtayo sila ng mga esplanade. Yung sabahin nila, meron
2: mga
0: din,
2: forest park.
0: Oo, meron din
2: forest
0: ginawa si Isko.
2: Mm-hmm.
0: Diba? Sana ay wag naman
2: din
0: tamaan.
2: Hindi niya pinaalis. Oo, oo. Sa may Loton, malapit sa
0: yan,
2: Loton yun
0: oo,
2: eh.
0: Tama,
2: oo, dinevelop
0: tama.
2: Nila. Yung iba sabi, putulin, gawan natin ang mga building pero hindi. In-stay na gano'n parang ngayon. Ayun, napapasyalan ngayon.
0: Uh-oh.
2: Architect, maraming salamat po ah.
0: Thank you po.
1: Maraming salamat. Thank you.
2: Happy weekend, Architect Louie Gan. Architect and Urban Planner po at isa sa mga founder ng CareCentric PH. Shout out.
0: Reboli Cortez, lagi yan nakikinig, nanonood sa atin. Ann Calumarde, maraming salamat. At lahat po ng nanood ng Oh my God!
3: Oh my God!
2: Aha. Maraming salamat. Partner, batiin ko lang ito ah.
0: Sige,
2: avid fan natin ito eh. Bibigyan ko lang siya ng isang bagsak.
4: Happy birthday!
0: Wow!
2: Happy birthday! Happy 70th birthday!
0: Wow!
2: Aha.
0: Wow.
2: Kay Mami Rosita ha. Mami Rosita, ang pabati pong iyan, galing po sa inyong napakabait na anak na si Kuya Chrismon. Si Chrismon na magaling pumitik ng larawan dyan sa Manila Police District, ha? Birthday daw ni Mami Rosita.
0: Pitik lang ng larawan, ha?
2: Mm-hmm.
0: Walang ibang pinipitik.
2: Walang iba.
0: Wala.
2: Larawan lang, partner, ha?
0: Happy birthday, Mami
2: Happy
0: Rosita!
4: Happy birthday!
0: Eh, salamat din sa mga nanonood sa atin sa ating YouTube channel.
2: Mm-hmm.
0: 15,000 na tayo, partner. Huwag naman kayo tatamad-tamad. Bakit ba 15 pa lang? Dagdagan pa natin yan, ha? Julius Bangalando, good morning daw. Attendance lang. At si Tess Nazareno, sa inyong dalawa, always watching from Pililia,
2: wow,
0: Rizal.
2: Thank you po. Mm-hmm. Thank you very much. At syempre, magandang umaga rin kay Wawa Lisa. Siguro
0: Wawa.
2: Lola ito, Lola.
0: Oh,
2: no? Di ba yung mga Wawa?
0: Tama, oo.
2: Si Wawa, good morning daw. Mutiyan ang masad. Kuya Robert, Miss Doris, congrats po sa interview nyo. Ah, napanood niya.
0: Ay, nice. Thank
2: ang galing.
0: You.
2: Saludo po sa lahat ng news coverages na sinuong nyo. Mapaabo sa Yap, Bagyo, o kung ano man kasama na health challenges. Aba, ang galing naman.
0: Maraming salamat.
2: Partner ko yan eh.
0: Oh, kaya
2: walang
0: na.
2: Tinatakasan, walang tinatakbuhan niya.
0: Except
2: kape.
0: Kape. At saka pagka nagtatampo lang ako kapag hindi niyo ako kinukumusta. Ang sakit.
2: Lagi ka naman namin kinukumusta. Paano mo naman mararamdaman yung pagkumusta namin? Nguya ka ng nguya ng tinapay. Sausaw ka ng sausaw sa kape.
0: At nakangiti pa.
2: Ngiti ka ng ngiti. At kung sino-sino ang tinetext mo, hindi mo napapakinggan. Naka-FB live ka pa. Hindi mo napapakinggan na nababasa mga mensahe namin.
0: Tapos, nagtatampo ka. Eh, meron kayo dyan bupet.
2: Partner, bupet. Bago ako mabusog sa bupet, batiin lang natin ng good morning at maraming salamat sa everyday na pakikinig, ha? Sa pagbabantay sa tandem ng bayan. Aba, akalain mo, partner, nandito mismo sa studio natin, bumisita dahil idol nila tayo, nanonood sila sa atin everyday, si Sir J.R. John Raver Patilano, ha?
0: Wow.
2: Avid fan daw po na DZMM. At mamaya, makakausap natin siya, partner, after our program.
0: Nice. Maraming salamat po. Richard Merck, maraming salamat for always being my prayer warrior.
2: Ayan, totoo yan.
0: Richard Merck, salamat.
2: Alita Halothot, Dulce at Elsie Balion Florentine, maraming salamat. It's Friday, 9 o'clock.
0: Raph Rosales, Nomer Baricante, maraming salamat. Si Maximo, nakapanood din ng Oh My God.
2: Galing.
0: Marvin Almasana, pinakamagaling na mekaniko sa balat ng lupa.
4: Damn!
3: Thank you!
5: Love, love, love!
2: Dahil love, love, love na, partner, kumusta ka? Bye! Happy weekend! Magbabay ka na! Babay na!
0: Ano ako? Hindi ako makababay!
6: Ambalang matapang matapang. Walang inuurungan. Doris at Robert, ang tandem ng bayan.
5: Happy weekend!

Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9:02.

0: Mga kapamilya, umabot na sa halos 10,000 OFW dependents at stranded na mga Pilipino ang nakauwi na ng bansa mula ng sumiklab ang tensyon sa Middle East. Sa tala ng Department of Migrant Workers, pinakamarami ang mga OFW na mahigit 7,000. Habang mahigit 1,000 naman ang kanilang kapamilya. Tiniyak naman ng DMW na tuloy-tuloy ang pagpapatupad na repatriation at reintegration programs ng pamahalaan. Direkta ng magsusupply ng bigas ang isang kooperatiba ng mga magsasaka sa Kadbadbaran City, Agusan del Norte para sa food assistance program ng lokal na pamahalaan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen?
1: Bigla, nakuha ng Abansenya Beneficiaries and Farmers Multipurpose Cooperative ang halos 13,000,000 pisong kontrata para mag-supply ng bigas sa food program ng Kabadbaran City sa Agusan del Norte sa ilalim ng Sagip sa Kaak. Ayon kay DH Assistant Secretary Joycel Panlilio, pinapayagan ng batas ang direktang pagpili ng mga lokal na pamahalaan sa mga accredited cooperative na magsasaka. Sinabi ng Pinoy sa Agusan na nakatulong ang pagsuporta sa packaging logistics at marketing linkage para makapasok ang kooperatiba sa government procurement. Bahagi rin ng isusupply ng PhilGAP certified rice ng kooperatiba. Ayon sa PhilRice, makatulong ito para mapalawak ang merkado ng mga magsasaka at madagdagan ng kanilang kita. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM Balita Ngayon!
0: Oras natin, 9:04.
2: Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.

0: Ayan, ang dedicated song ni Robin Padilla kay Bato. Who's gonna drive you home tonight?
1: Well, you did. Ay, hindi pa pala inamin. Oo, wala pang pag-aming naganap. Nakita lang na yung kotse niya ginamit.
0: Kita mo nga naman. Oh. Drive by the cars. Specifically, an SUV.
1: A white SUV.
0: Ang gulo ng ating bayan. Hanggang ngayon, siya, meron ng order. Waiter.
1: Oh, order. Pa-order.
0: Sabi ni Secretary Vida. Sana hindi maging kontra-vida yung mga inutusan niya. PNP, NBI. Let's get ready to hunt down.
1: Eh, partner, nagkakapasapasa pa rin naman. Ano ba, kagulo pa rin naman tayo.
0: Sabi
1: iba-iba
0: ng PNP,
1: sinasabi.
0: Hindi, pero at least meron ng united stand na we are ordering the PNP and the NBI to execute.
1: Ba't hindi ina-execute?
0: Eh, sabi ng mga taga-PNP, we're still waiting for the chief PNP.
1: DOJ na nagsabi, di ba?
0: Hindi, meron kasing ano yan.
1: Chief PNC, chief pa.
0: May order.
1: Nagpaalam ka na ba sa CO mo? Sa iyong commanding officer, sinabi na ba niya?
0: Parang ano yan, parang sa Philippine military training merong commandant. Tapos, ten hut! Tapos sasabihin naman ng
1: ganun talaga sila.
0: Sasabihin ng corps commander, tapos sasabihin ng company commander, tapos sasabihin ng platoon commander.
1: Ang dami naman. Bakit na si Pangulo Duterte hindi naman ganyan katagal yung proseso? 'Di ba?
0: Sagot ko kayo.
1: Hindi naman sa partner, no, pero dahil ba na corner si dating Pangulong Duterte sa NAIA kaya ang bilis ng proseso? Nagawa na rin naman na andun na rin naman sa Senate premises si Senator Bato. Hindi naman natin sinasabi na ata tayong hulihin, 'di ba? Ang sinasabi lang natin is, how come the procedure seems to be so different now?
0: Yeah, because noon, na talagang nagkagulatan. Meron ng president si President Duterte.
1: Ito kasi hindi president.
0: So doon bulagaan talaga. Pero talagang ang daming nagsasabi, nami-miss namin si General Torre.
1: Kasi diba? Agad-agaran may aksyon.
0: You got the... Yes.
1: You know, sa mga law enforcements natin, yung pinapakita nila ngayon, partner, is only showing cracks in the system. Na yung mga susunod na, ilan pa yung co-perpetrators, di ba, na pinangalanan, nakikita nila, ito pa rin, pwede ko pala itong gawin
0: Aha, diba? Merong kasing pinagtataguan na na saya. Ano yung saya na yun? Yung sinasabi ng iba na, teka, sandali, inintay pa natin yung Supreme Court. Hindi na tayo pwedeng umakto na wala pang desisyon ng Supreme Court dun sa TRO. Kaya, labas, pasok, labas, pasok. Ayan, yung pala, pinaboto nyo lang.
1: Kaya nga.
0: Pagkatapos yung yun lang pala ang kailangan niya. Masyadong mababaw pala. Pinaboto nyo tapos, pwede kami
1: malis. Diba? Only shows where his loyalties lie.
0: Yan.
1: Hindi sa ating mga Pilipino.
0: And I have a feeling masama ang loob ni I'm just, yung mga kapisanan lang na mawalang magawa sa buhay.
1: Uh-huh.
0: Palagi ko masama ang loob ni Bato
1: Dahil?
0: Hindi nyo ako okay, merong protective custody.
1: Uh-huh.
0: Pero tapos ngayon, paano na? Paano na ngayon yan? Hindi nyo man lang ako pinayuhan na, pare, dito ka muna sa loob kasi... Kapag umalis ka ngayon, ang Supreme Court, malamang, sasabihin ng Supreme Court, lumayas ka na, ano pang gagawin namin? Diba? Ano pang desisyon ng, talagang, pero ito PNP, NBI, ito, whether it's true or not, nalusutan na kayo sa pagpasok, di ba? Nagkandara pa, hindi pa rin nahuli. Nalusutan kayo sa pag-alis, aba, ano na yan, ha? Take 2 na yan.
1: Mm-hmm.
0: Baka naman ngayon, malusutan pa rin kayo.
1: Kaya nga, may ilbo na ngayon.
0: May si General Torre, nanonood, may popcorn.
1: Sa MMDA na raw siya. Hindi na daw niya iniisip kasi yun.
0: Inihintay niya kung mayroong traffic violation.
1: Yun na lang.
0: No contact apprehension.
1: May picture, pero picture lang ang pwede padala.
0: Ito na, ang mga headlines ngayong araw na are. Aba, eh, ano nga ba ngayon?
1: At 22.
0: Oo,
1: 22 of May.
0: My gosh, 22nd and it's a Friday already, 142nd day of the year. 223 more days before 2027. Which is the year prior to the 2028 elections. Okay. Kaya marami nangyayari ngayon. May kinalaman sa eleksyon. Headlines nga? Oo nga.
1: Oh.
0: PNP at NBI inataas ang arestuhin ng puganting si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pagpapalabas ng Interpol Red Notice laban sa Senador, hinili na ng pamahalaan.
1: Apelan ang defense team sa pagkumpirma sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Duterte, ibinasura ng ICC.
0: Ilang contractor at opisyal ng DPWH sinampahan ng reklamo dahil sa Peking Farm to Market Road sa Davao Occidental.
1: Level ng tubig sa Angat Dam patuloy na bumababa. Tag-ulan posibleng magsimula sa huling linggo ng Mayo o unang linggo ng Hunyo.
0: Serye ng brownout. Pinaniniwala ang makakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Naman, talaga naman. Siyempre naman. Department of Energy, hindi pa matiyak kung kailan babalik sa normal ang sitwasyon ng kuryente sa Visayas.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo na mumurong tumaas sa susunod na linggo. Pero, service contracting program, tatapusin na po ngayong araw.
0: Sa labas ng bansa, Pakistan, patuloy na isinusulong ang peace talk sa pagitan ng Amerika at Iran upang matuldukan ang halos tatlong buwang giyera sa Middle East.
1: U.S. Navy hinarang Iranian flag oil tanker sa Gulf of Oman.
0: Yan ang mga headlines sa Balita Patan on a Friday. Bago ang ating mga naglalagab live na Radyo Patrol Reports, time check, it's 9:13:35. Ito na sila. Suggested retail price sa lokal na rice posibleng ipatupad sa katapusan ng Mayo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Ay, si ano na? Oh, nawala yung ating Radio Patrol. At dito muna tayo sa ating ano, Committee on Justice.
1: Mm-mm.
0: And the lead
1: Mm-mm.
0: prosecutor, mm-hmm. si Representative Gerville Luistro ng Batangas 2nd District at chairperson din ng House Committee on Justice. At siya ang mangunguna sa prosecution sa impeachment trial laban kay VP Sara. Good morning, Representative Gerville.
2: Good morning. Good morning and thank you for having me here again. Good
1: Our
2: morning
1: pleasure.
2: Po sa lahat ng viewers.
1: Hi, Kong Jinky. Aba, nasa opisina na agad si Kong Jinky.
0: Last time around.
2: Wala po ako sa office.
1: Ay, wala sa office.
0: Ay, wala. Nasaan ba kayo? Siyempre, ang sasagot niyo.
1: Hindi naman nagtatago si Kong Jinky.
0: Oo, sasagot niya, dito.
1: Oo, dito.
0: Dito kung nasaan ako, dito.
2: dito lang ako at nag-aaral ako para sa impeachment trial.
1: Yan.
0: Uy, may mga dry run pa daw po kayo, Kong. Tama ba?
2: That's correct. Mac, we call that mock trial, no?
0: Yes.
2: It's because it's been a long time na nawala na kami sa litigation.
0: Uh-huh.
2: All of us are lawyers. The 11 prosecutors are lawyers. Kahit pa paano, nakapag-practice, nakapag-litigate, but it's been a while. Na nasa public service na kami, so kailangan naming ibalik yon yung aming competence in trial. That's
1: madali
2: why we're doing
1: yun.
2: The mock trial. And
1: yes.
2: We're grateful, nakasama namin si Kong Chell,
0: Uh-oh.
2: Who has been a very good practitioner for a long time. No? Eh, hindi pala siya makapractice uh-huh, ngayon uh-huh. kasi bawal. But of course, he's sharing all his expertise, mm-hmm. he's sharing all his information, and all his wisdom to us, the 10 prosecutors na kasama niya sa panel, no? And we are grateful na kasama namin siya at tinutulungan niya kami.
0: Ayan, the force of 11, eka nga. Pero I'm wondering, kasi yung defense po will be utilizing mga private lawyers. In the case of the prosecution po ba, kayo na yon or meron pa kayong mga private lawyers din na kasama sa team?
2: Well, ang sinasabi sa criminal prosecution, which applies supletorily, mm-hmm. no, dito sa impeachment trial, there can be private prosecutors so long as they are under the direct control and supervision of the public prosecutors, mm-hmm. no? And we have seen already in the past impeachment trials na meron naman talaga mga private prosecutors. Mm-hmm. So let me confirm, marami po ang gustong tumulong sa public prosecutors. As a matter of fact, nakaka-overwhelm because they are doing this on a voluntary basis, no? Mm-hmm. Magagaling na abogado, ika nga abogado de Campanilla, napakarami, kaya nahihirapan po kaming i-finalize, no?
0: Mm-hmm.
2: But certainly, by next week, we should be able to publicize already our panel of private prosecutors mm-hmm. who are competent lawyers at malaking tulong po para sa aming mga public prosecutors. So yes, Peter,
0: mm-hmm.
2: we will be joined by private prosecutors.
0: All right.
1: May cap po ba tayo kung ilan ang mga private prosecutors who may be able to join us?
2: Actually, the rules is silent about that. It only mentions about 11 public prosecutors. So, pagdating sa private, siguro reasonable number na magkakasya naman kami dun sa space na iaalat sa amin ng impeachment court.
1: Mm-hmm. Until saan po ang capacity ng private prosecutors? Because ma'am, as we've spoken before, ang sabi niyo po, they can also cross-examine.
2: Yes, what we arrange is because we are using as reference yung mga nangyari in the past, no?
0: Mm-hmm.
2: Nung time ni CJ Corona, ang sabi ni JPE, yung parliamentary discussions, oral arguments, it should be done by public prosecutors. Sa kami yun.
0: Wow.
2: But for direct examination and cross-examination, they can be done either by the public or the private prosecutor. Mm-hmm. But as lead prosecutor, I am insisting na itong direct examination ay gawin ng mga public prosecutors. And that is why we gave assignment to each and every public prosecutor kung sinong witness ang isasalang nila
1: mm-hmm.
2: so that they can focus to this witness. Mm-hmm. So that's what we do. I really want to see all the 11 prosecutors actively participate in the prosecution of this impeachment case.
1: Ayan, yung mga, I object! Diba yung mga gagawin? Yan lang yung okay. Alam ko kasi dyan eh.
0: Kung Jinky, bilang lead prosecutor, ano po, parang kayo yung conductor ng orchestra. You will set, you know, you will set the tone and you will lead the direction. Is that correct?
2: Yes, I agree to that. But of course, I wish to commend the 10 prosecutors who are with me. Lahat sila, Peter, magagaling, competent, mm-hmm. dedicated, no? And this is the reason why I want all of them to actively participate, no? As a matter of fact, we will be requesting the impeachment court that apart from my opening statement and closing statement, gusto sana namin every article magkaroon din ng opening and closing statement, and that will be done by the lead prosecutor assigned to that article, which I announced already during our press call, no?
0: Mm-hmm.
2: Magagaling lahat ng public prosecutors, and that is why all of them needs to actively participate. Wala kang itulak kabigin sa kanilang lahat. Especially, we have there Laila De Lima also. Nandiyan si Noy Defensor, si Joel mm-hmm. Chua, si Terry Redon, who is very passionate. Yung aming Benjamin doon, na si Rog Gutierrez.
0: Mm-mm.
2: Napakahusay nung batang yon, including Roldan, Congressman Suwang,
1: mm-hmm.
2: even Congressman Bagao, Bel Zamora.
1: Mm-hmm.
2: Napakahusay. Mahuhusay lahat ng public prosecutors, and that is why the people can expect that all of them will be actively participating in the trial.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, but in the same breath, marami nagsasabi din po na yung inyong makakatunggali mabibigat na mga abogado din from a very established law firm, ano? Or maybe plural pa nga, baka law firms. Ano po? So, ang Las Vegas odds ngayon, ay,
1: betting ba to? Bakit may pustahan?
0: may mga nagbe-bet na eh. Excited na sila eh. Oo. Kung Jinky, let's talk about ito pong nangyayari, kapapangyari lang sa

0: detalye na binigyan sa atin, Peter at Rica.
1: Oh.
2: Pero hindi naman yung mga gamit na ginagamit for, like kunyari, mga gauze, di ba? Hindi naman ganun hindi yung naman ginagamit siya. Na may amag.
0: Hindi naman, oo. Yun yung nilinaw natin kanina, Rica, kasi dun sa kahapon na live, may nabanggit si Yorme na makabagong mga gamit. Ang akala ko nga doon sa pagkakitili ko ay mga machine. Akala ko magdadagdag din ng mga bagong machine. Pero sinasabi sa akin ng city engineer ay hindi naman mga technological machines din yung incorporate o ilalagay doon. More on talaga yung sa facilities yung lagay mismo ng ospital. Lalo na itong ospital ng Maynila, ang sinasabi sa atin ng engineer, ito yung pinakamayasing ospital sa lahat ng mga LGU hospitals ng Manila.
1: At saan dadalin, Tricia, yung mga hindi na ma-accommodate dyan sa ospital ng Maynila?
0: Mm-mm. So dahil one week na sarado, yung ilan sa mga pwede ng paglipatan na anim na LGU hospitals, meron yan sa Tondo. Mm-hmm. Katulad ng hospital ng Tondo, meron din sa may Baseco Hospital, pwede din yung Gat Andres, Santa Ana Hospital, yung hospital din ng Sampaloc, at saka yung Justice Jose Abad Santos na hospital.
1: Oh, marami Peter. Naman pala. Okay, very good. Maraming salamat. Tricia, extra please.
0: Maraming salamat, Peter at Rica, at yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Oras 9:48. Babalik kami ni Rica in just a very short while. One more interview for us. Sandali lang po, ito po ang Balitapatan sa number one cable news channel in the Philippines.
2: Yan!
1: For over a year now.
2: Ayan!
3: Sina Peter Musngi at Rica Lazo sa Balitapatan! Balitapatan!
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
6: DZMM Radio Patrol sa East 30, una sa balita, una sa public service.
7: Pag-ibig, at mga kwentong no filter.
8: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
7: May kasama kang makikinig sa'yo.
8: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
9: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
7: Ako to, si Chang Ami.
8: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
7: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
10: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
11: kailangan ng gabay na maaasahan.
10: Ako po si Master James Alejandro.
11: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
10: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
12: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Tapatan sa DZMM!

0: Ay, oo nga, no?
1: O, may idilada next
0: idilada,
1: week.
0: Kaya, oo, kaya lang nasa gitna.
1: Oo nga, hindi inurong ng Monday.
0: Wala namang problema yun, pwede namang mag-leave.
1: Yes!
0: Kagaya, leave of absence.
1: Yan, pag-usapan natin yan.
0: You can file a leave of absence para hindi ka i-consider na fugitive.
1: Yun nga.
0: Ayan. Kausapin nga natin ang chairperson po ng Center for People Empowerment in Governance, or CENPEG. He is also a defense analyst at former professor in public policy ng UP. Let's make heads of or tails dito po sa the bato pick question. Si Professor Roland Simbulan, makakasama po natin. Professor, good morning po. Si Peter Atrika dito sa DZMM.
2: At good morning din, Rica.
0: Apo.
1: Hi, Prof. Good morning.
0: Good morning, sir.
2: Good morning.
0: Oh, so, let's start with ano po. So, finally, dahil siguro narinig ng Malacanang yung mga feedback ng mga ano po ba, mga kontrabulati ba? Ano na nangyari? Nalusutan kayo pag papasok, nalusutan pa rin kayo paglabas. So now, we have a definitive order mula sa Secretary of Justice na, PNP, NBI, pwede nyo nang iserve yung warrant of arrest. So, what do you think of that? Are you hopeful na ma-implement nga yan, ma-iserve yung warrant of arrest against Bato de la Rosa?
2: Yeah, lalo na ngayong meron ng desisyon ang Korte Suprema na huwag bigyan ng temporary restraining order si Bato de la Rosa, no? I think ano na 'yon, parang go signal na rin.
0: Apo.
2: Na okay, no? So anumang action na gagawin ngayon from now on ng gobyerno, mga ahensya, law enforcement agencies nito, ay meron ng legal backing, no?
0: Mm-mm.
2: And madali naman siguro, I think I'm hoping that ma-apprehend si Senator Bato de la Rosa, dahil hindi naman siya mahirap ma-identify, but madali siya
0: medyo,
2: lalo na he's everywhere, his face is everywhere, no? Social media, no? And siyempre maraming nakakakilala sa kanya dahil tumakbo.
0: Isa
2: senator, tumakbo siya. So,
0: ano po yun? Tumakbo siya as senator?
1: Tumakbo.
2: Tumakbo senator.
1: At tumakbong ngayon, senator.
2: At ngayon tumatakbong senator.
1: Totoo ka dyan.
2: It's all on ano eh. On film eh.
0: Apo,
2: diba naka-record dito eh.
0: Oo, mahirap talaga dahil sa pag pinag-usapan yung video, alam mo na yung itsura niya eh. Diba? Laking mama.
1: Yeah,
0: eh.
1: Tumatakbo rin siya doon.
0: Yeah, pag pinag-usapan natin yung audio, alam mo na rin.
1: Mahirap anong tunog
0: niya. Pero
2: tapos ang lumalabas pa dito, yung kasama niya palang tumatakbo sa video, mga staff niya, hindi pa pala
1: mga NBI.
2: Mga staff niya, staff members niya.
0: Correct. Opo. Professor, so let's talk about this. Kasi yung iba nag-speculate nun, kung si General Torre lang yung nagbantay dun sa Senado, dampot na eh. Pero di po ba? Kasi ang problema nga, lahat medyo nangingilag na, teka, wala pang desisyon yung Korte Suprema eh. Di pa tayo pwedeng gumalaw, nagkaroon ng paralysis kumbaga. Ito po yung susunod na edisyon. Magpa-file daw po ng motion for reconsideration yung kampo ni Bato de la Rosa sa Supreme Court. Paano ngayon yan? Are we gonna be paralyzed again?
2: Hindi naman. Siguro, malamang hindi pagbibigyan ng Korte Suprema itong motion for reconsideration. Kasi, after all, yung voting, 9-5, di ba? Itong mismong desisyon ng Korte Suprema ay talagang na influence lalo na nung position ng solicitor general, no?
0: Po.
2: Which is very well argued, no, yung position ng solicitor general to deny the temporary restraining order. So kung ano lang talaga, well, I I was hoping nga kung nandiyan nga si siguro si ano nandiyan pa si General Torre baka walang ligtas. Kasi nandun na sa ano eh, nandun na sa premises ng Senate eh. Madali namang ano yun, naka-cordon na doon tapos parang pumasok sa isang isang trap eh. Tapos ngayon nakalabas pa.
0: Oo, nagano pa, nag-chopper pa. Ay, nag-chopper.
1: Ma'am, madali. Yeah. Opo. Prof, isa sa mga naririnig natin is the possibility of citizen's arrest na tinatawag nila, no? Pero paano po ba, how does this happen? Pag nakita ko po ba siya na nag-grocery, pwede ko sabihin, ina-arresto kita sa ngalan ng batas! At dadali ko na siya sa NBI, PNP, ganun lang po ba yan?
2: Well, kung ano, if siguro kung matatantya nung makakita sa kanya na kaya nilang ano and they have enough numbers para physically maano siya ma-apprehend and turn over unless meron siyang kwan, di natin alam baka mayroong mga bodyguard siya no, syempre matagal siyang nag-PNP chief tapos matagal siyang nag-serve as mayor ng Davao baka may mga bodyguard siya who are armed no? Ngayon if that happens and pumalag sila, limbawa, they're being arrested by law enforcers. Siyempre, may ano din yung law enforcers to ano to defend themselves no while conducting the apprehension or arrest of Bato de la Rosa. But I'm sure that they will do their best to apprehend him using all the legal processes.
1: Opo.
2: I-read yung Miranda rights niya, ganon, lahat ng ano, para walang lusot yung kanyang mga lawyers.
1: We're running out of time, Professor, but since na-mention nyo na po, no, yung may kasama siyang mga possibly armed bodyguards, if in the case, and we don't know if this may happen, that there might be panlalaban, no? Or baka magka-shootout or something. We don't want that to happen. Pero kung kunyari umabot sa ganun yung mangyayari, ano po ang possible na mangyayari dito sa warrant?
2: Well, kung yung, syempre, yung mga law enforcement agents or even the PNP, pag nagko-conduct ng arrest, usually, ano sila, they are armed, no? Para ready sila in case there is some reaction from the person they are apprehending, no? Lalo na siya with his military with his background in the military and that PNP chief pa. May assumption sila na armado siya at armado din yung kanyang mga bodyguard, no?
0: Yeah.
2: So I'm sure they will be ready for that kung halimbawa meron silang intelligence report saan siya tapos they are going to conduct a dragnet, no, for his arrest, no, they'll be ready for that. So kung mag-aano sila, but I don't think na they will yung shoot to kill na, ganun. Pero gagawin lang siguro nila, gagamit sila ng gagamitin yung armas nila pag nag-fire sila, no,
0: yeah.
2: The first shots will be done by the senator or his bodyguards.
0: Opo.
2: So in that case talagang nanlaban.
0: Okay.
2: Yung ginamit nila sa mga biktima noon na nanlaban ngayon magagamit laban sa kanya.
0: Dapat eh magamit din ang intelligence at saka kung ano confidential funds.
1: Para naman masabing may mapupuntahan.
0: Para ano, checkmate.
1: Yes,
2: It will be the intelligence and confidential funds will be put to good use.
0: Mm-hmm. Yes.
1: Nang hindi naman man
0: Professor, for a change.
1: Thank you po.
0: Professor, thank you so
1: salamat
0: much.
1: Salamat sa panahon po.
0: We appreciate appreciate your insights, sir.
2: Okay.
0: Ayan, salamat po. Have a happy weekend. Ayan.
2: Yes, thank you. Mabuhay.
0: Mabuhay po kayo. Si Professor Roland Simbulan, Chairperson ng Center for People Empowerment in Governance or CENPEG, a defense analyst and former professor on public policy ng University of the Philippines. And there we go.
1: With the week. Thank you for joining us.
0: It's been a very, very eventful week. At palagay ko hindi pa natatapos to. Marami pa tayong dapat natutukan at abangan sa susunod na linggo. History is being made. And sabi nga nila, the first draft of history is written by the journalists.
1: Ayan.
0: Ayan.
1: So parang historian pala tayo pag yes. lumipas na ang panahon.
0: Oh,
1: no?
0: Oh. Yung mga journalist talaga, hindi yung acting-acting.
1: Ano. Yung armchair. Hindi nga nakatakbo mo eh. Daming comment eh. O sige na. Kabayan with Johnny Benefe.
0: Susunod na.
1: Nakasama niyo po Rica Lazo.
0: Peter Musgi po.
1: God bless everyone. Ingat.
0: Ingat po. Enjoy your weekend and good night.

0: Ang oras natin, Kapamilya, 10:03.
1: DCMM Balita Ngayon!
0: Kapamilya, itinanggi ni Senator Robin Hood Padilla na itinakas si Senator Ronald De La Rosa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
2: Rika, sa pahayag idinate ni Senator Robin Padilla na walang nangyaring pagtakas nang lumabas sila ni Senator Ronald De La Rosa sa gusali na Senado madaling araw noong Huwebes, May 14. Kwento ng Senador, Huwebes na madaling araw na magsabi siya kay De La Rosa na kailangan na niyang umuwi matapos ang gulo sa Senado noong Mayo 13. Dito na niya humirit si De La Rosa na makisabay sa kanyang sasakyan lalo't wala itong service vehicle dahil inihatid lamang siya sa Senado ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ani Padilla, lumabas sila ni De La Rosa sa Senate building sa presensya ng maraming police at security personnel. Wala rin anya silang pagtatangkang umiwas sa mga otoridad. Una nang umalma si Padilla sa pagtawag kay De La Rosa bilang fugitive o pugante na anya'y dikta lamang ng mga dayuhan. Nanindigan din ang senador na sa gitna ng gulo sa politika, mas dapat pa rin pagtuunan ng pansin ang usapin ng trabaho, tamang sweldo at paglaban sa korupsyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Posibleng pagbigyan ng pagkilala ng UNESCO ang Mount Apo Geopark sa susunod na taon. Yan ang sinabi ni UNESCO Philippine National Commission Secretary General Ivan Henares matapos tanungin kung aling lugar sa Pilipinas ang inaasahang mabibigyan ng UNESCO recognition. Noong 2021, kinumpirma ng Department of Environment and Natural Resources na puspusan na ang aplikasyon ng Mount Apo sa UNESCO bilang bahagi ng Global Geopark Network nito. Ayon sa DNR, magsasagawa ang UNESCO ng validation mission sa Mount Apo sa Agosto. At abangan mamaya sa headline, ngayon, sirit sa presyo ng mga produktong petrolyo, nakaambas sa Martes. Dalawa timbog sa pagnanakaw ng lotto machine sa Quezon City. At hospital tent sa Congo, sinunog ng ilang kaanak na mga pasyenteng namatay sa Ebola. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Galazo.

0: kabayan. Kapangyarihan ang mamamayan, balita at talakayan.
1: Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga televiewers, kapamilya, kaserbisyo. Nako, it's Friday, May 22, 2026. Maraming aksyon na nangyayari sa ating bansa at mukhang magpapatuloy pa rin ho. Ha? Ako po si Danny Buenafe para sa programang Kabayan. Siyempre, Radyo Patrol sa East 30 ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band. At sa bayang napapanood ho, nationwide sa DZMM 10 Radio Cable Channel. Available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. At live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe dito sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta, Facebook, TikTok, X at Instagram. Eh ngayon ho, para doon sa mga gusto magpadala ng komento, kasi interesting ho itong programa natin for today, no? Magpadala lang ho inyong mga mensahe, DZMM Teleradio Viber number, ito ho, 0919-278-3000. Ayun. Okay, so wag na ho tayo magpatagal dahil nandito na ho sa studio ang pinaka-in demand. Na talaga namang tawagin na lang natin political heckler. Siguro may clue na kayo. Alam nyo na kung sino ang aking tinutukoy. Nandito ho siya sa studio dahil marami hong nangyayari at mukhang political events are really very exciting, ha, yung times ahead. So alamin na natin, walang iba kundi si Professor, hindi naman pala Professor, Secretary Ronald Yama. Secretary Ronald, good morning!
2: Good morning! Nice to be back here. Dito kami dati madalas eh.
1: At least eh, di ba, active ka pa rin dahil meron yung 4 alas. Madalas kong mapanood tuwing Sabado. At saka tumataas ang rating, ha? Nagugulat ako, daming views.
2: Ha? Oo nga. Tsaka lagari ako rito eh. Pag nandun ako sa kabila, kay Karen, tapos dito sa iyo, sa kabila naman, Arangkada, at saka...
1: Oo nga, oo. At kasi paborito ko yung portion mo doon, yung Bardagulan eh.
2: Diba? Bait-bait ko.
1: Ha?
2: Bait-bait ko ron, ha?
1: Pero ngayon talagang ipapakita natin yung... Tanga yung mga basa mo sa mga nangyayari.
2: So, Bardagulan sa Senado?
1: Oo, 'di ba? Yung Senate spectacle for the last 2 weeks, 'di ba? Na nangyari. Pero for now, eh 'di ba, mainit ngayon yung kay Bato, 'di ba? De La Rosa, so si Bato naglabas na ang DOJ, si Secretary Vida, na pwede na, ha? NBI at saka PNP, they can effect an arrest eh kasi may outstanding warrant of arrest, 'di ba, sa ICC. So, ano ba ang tingin mo? Kasi sinasabi naman ni Justice Carpio, Antonio Carpio, meron din siyang statement, pwede rin daw ang citizen's arrest na ipatupad yung sa kanya. So, anong palagay mo? Is this something na the executive should really look into? Para, kasi medyo mainit na bago magsimula man lang itong impeachment trial.
2: Well, from the very start naman, walang legal impediment. Okay. Dahil wala namang TRO eh. Ang nangyari lang ay parang courtesy. Mm-hmm. Sa Supreme Court at sa Senado na hindi nila huhulihin si Batos habang siya ay nasa loob in for 72 hours, di ba? It's just a courtesy. Walang legal impediment, no? Ang naging problema ay baka nalito yung mga law enforcers piliyagan siya makalabas. Or baka incompetence, hindi nila alam na tumakas. Either way, ay nakataka siya. Ngayon ay kahit courtesy wala na. Dahil naglabas na yung Supreme Court eh.
1: Wala nang TRO.
2: Walang TRO. Ang tingin ko nga, nung nagsabi yung Supreme Court na sumagot sila in 72 hours, yung kampo ni Bato, ay binibigyan nila ng signal yung law enforcers na walang TRO. Hulihin nyo na. Hindi hinuli. Kaya ang laki ng pressure ngayon, halimbawa kay Secretary John Vicremulia, no, na anong nangyari? Ang dami-dami yung nakapalibot ay hindi nahuli, no? Kaya may mga calls for him to resign. Tingin ko malaking tulong sa kanya kung mauhuli niya immediately si Bato. No? Dahil sa social pressure at saka political pressures, no?
1: Pero ano bang tingin mo? Dapat ba combination din na dapat andyan din ang NBI? Kasi iba, mas naniniwala ang NBI, mas effective. Ha? Kasi dati rin siyang PNP chief. So, ano basa mo? Parang combination na dapat talagang full force.
2: Tama ka, Danny. Dapat yung lahat ng mga agencies ng ating gobyerno sa law enforcement, DOJ, NBI, yung DILG, PNP, CIDG, lahat sila ay magtulong-tulong, no? Minsan kasi parang iba yung mensahe ng kabila, iba yung mensahe ng kabila.
3: Para nagko-compete pa with each other.
2: Pero at least nung 2-3 days ago, inayos na nila. Nung nag-press con si Nartates at saka si John Vic, pinakita nila yung template. Ano ba talaga nangyari? Hindi naman nila atake. Ito yung CCTV, no? Ito yung mga forensic. Hindi pa namin sinasabi na stage, pero papunta ron. At sabi ng DOJ, si Bida, at saka ng ombudsman, ay posible dahil nga ito ay fugitive. Yung mga tumulong sa kanya para makatakas, yung nag-harbor sa kanya, pwedeng kasuhan yon. At medyo matindi yung parusa. Hindi yung...
3: obstruction of justice?
2: Oo, obstruction of justice. Hindi lang yung kulong. No, kung hindi yung permanent disqualification from para makakuha ng any official function ng gobyerno, elective or appointed. So, kaya medyo matindi yun, ha, yung parusa ng obstruction of justice. Ngayon ko lang din nalaman na ganun pala katindi yun. No?
3: Kasi lumulutang kasi, di ba, parang isa sa mga, di ba, binanggit na nga, person of interest, si Robin Hood Padilla, di ba, na allegedly tumulong, di ba? So yun din, naitanong namin sa ibang mga legal experts, obstruction of justice, is that something na very viable, di ba, for now? So, sabi nila, pwede nga talagang kasuhan, not only si Robin Hood, pati yung mga ibang senador, if we can pinpoint talaga sa mga ebidensya. No?
2: Yeah.
3: Pero ikaw ba, ang feeling mo talagang samo? Kasi ngayon, nagugulat nga ako dito sa mga bagong chairmanships ng Senate, di ba? Si Robin Hood is constitutional amendments, di ba? Parang very ironic. Ano tingin mo, basa mo, Sec. Ronald?
2: Well, dati naman yung position niyan. Pero sa kanyang mga performance at saka actuation nitong nakaraang mga taon, parang hindi siya bagay diyan, no? Ang habol niya diyan ay yung federalism. Pero too late na no? Too late na, last 2 minutes ka na No? Ikalawa, kung nauunawaan ba niya kung ano yung kanyang pinopropose, no? Dahil very compelling yung committee na yan, no? Babaguhin mo, i-overhaul mo yung rule of the land. No? Kaya ibang klaseng tao na may particular na wherewithal at saka skills ang kinakailangan diyan. Kaya duda ako kung mag-fit siya diyan sa committee na yan, katulad ng mga nakaraang taon, no?
3: Kala ko 'yung sasabihin mong compelling, competent.
2: Ganun na rin. Ganun na rin, no? Ganun na rin. Pero parang division of spoils itong mga committee, no? Tapos napunta dun kay Camille Villar,
3: yung
2: environment na dati nang hawak din ng kanyang nanay. Pag itatanong mo, ano bang nangyari dun sa environment committee under the Villars? Wala namang significant legislation ang lumabas diyan, no? Kaya practically all of these are just division of spoils. No? At pwedeng magbago yan next week.
3: Bago natin puntahan yung marami tayong pwede i-touch dito. Ito muna, unahin ko muna yung kay Bato kasi we're talking about yung kanyang hanggang ngayon hindi pa siya nalolocate. No? Do you think na it will help kung maglagay ng reward money para at least sa mga citizens or ordinary citizens will really have their own role to play para mahuli lang? Ganun?
2: Well, magandang encouragement yun. No? Not necessarily citizens arrest,
3: okay,
2: pero information. Dyan,
3: vital,
2: no?
3: Information.
2: Dahil yung iba, nilalagyan naman nila of lesser crimes. Ito, crimes against humanity. Diba? Kung hindi nila mahuli yan, hindi lang tayo masisira dito sa ating bansa, na walang nagagawa yung mga law enforcers natin, walang nagagawa yung gobyerno. Dami nang hindi nahuhuli na high profile. Si Bantag, Atong Ang, Michael Yang, Saldico, Harry Roque, tapos ngayon ito si
3: si Bato.
2: Bato, no? Kaya mahalaga na magpakita ng leveling up yung ating mga law enforcers by capturing and arresting Bato. Pati sa international community, nakakahiya.
3: At large ago, na siya, di ba? Nasa ICC, labeled na siya at large na talagang co-perpetrator ng crimes against humanity.
2: Yes. Pero yung mga nangyari kasi rito, kung papanoorin mo at babasahin mo yung different international media platforms.
3: Oh, pinanunod ko.
2: Grabe, New York Times, Washington Post, CNN, pati mga Guardian, CNN, Al Jazeera, Bloomberg. Talagang natatawa sila doon sa habulan sa Senado, putukan sa Senado, tapos suspetsuhan dito sa conspiracy, tapos itong latest, itong mga iyakan, no?
3: Naging theatrics na, di ba?
2: Oo, tapos talagang buhay na buhay ang social media.
3: Oo, grabe. No? Nag-dominate lahat issue about politics natin.
2: Pero more than 90%, ha? Talagang hindi naniniwala kila Alan Peter, no? I haven't seen anything like this,
3: In my almost 50 years. Matagal na rin tayo nga in the political, di ba,
2: nakakita ka na ba ng ganyan?
3: Oo nga, parang nagulat ako. Tsaka, hindi nga ako nagtaka nung lumabas yung approval rating ng Senate na napakababa, bagsak. Di ba?
2: Ang House, mas tumaas. Congress.
3: Oo nga, dati naman, hindi rin tayo usually, naniniwala sa House doon.
2: Usually, mas mababa ang Congress ng dihamak sa Senado. Ngayon, doble.
3: Oo.
2: At yan ay bago pa nitong mga latest na developments. Kaya tingin ko, lalo pa yung bababa.
3: Oo. So ito, binabanggit na nga natin yung mga committee chairmanships. Lalo ito, si Bato, inilagay nga siya ngayon sa public order. Tsaka dangerous drugs. Ngayon nga, fugitive from justice. So, kaya gusto ko talaga, pag nakaharap kita, ano ba talaga ang sa aloobin dito ni Secretary Llabas? Although, napipicture ko naman. Kasi parang yun nga, very ironic na yung taong na pinaghahanap ngayon, lalagay mo sa public order. Di ba? Doesn't speak well for the institution, ha?
2: Correct.
3: Di ba? Tama, di ba?
2: Hindi ko na nga, ang tingin ko na nga sa Senate as an institution, parang Humpty Dumpty Hindi ko alam kung kaya pa nilang ayusin. At palala ng palala. Halimbawa, in your face itong division of spoils sa mga chairmanship. Pero mo, yung fugitive na may kaso ng crimes against humanity, ilalagay mo sa Committee on Public Order. Diba?
3: Kaya nga, yun ang talagang nagulat ako of all kasi syempre ngayon talagang may valid warrant of arrest. Tapos meron ng direct order ngayon that ang Supreme Court nagbigay na walang TRO.
2: Yes.
3: Na 951 ang botohan. Diba? Convincing.
2: Hindi niya matatanggihan dahil crucial yung boto ni Bato sa kanyang Senate presidency. Malamang hiningi na yan from the very start. Akin ito. Gagamitin ko ito para protektahan ang aking sarili. No? At para makita ng mamamayan na hindi ako fugitive. Buong bansa tingin sa kanya. May sala, tingin sa kanya, tama. Fugitive. No? Kahit anong gawin ni Senate President Cayetano, kahit anong dasal ang gawin niya, hindi magbabago yung perception ng tao. Tignan mo lang ang social media.
3: Kaya nga, everyday naman nakatutok tayo. Ito pa, Secretary Ronald, itong si Jinggoy, di ba, National Defense siya ngayon.
2: Mm-hmm.
3: So ngayon, because di ba, meron namang nirecommend na filing of charges ng di ba, bribery, graft, at saka, di ba, yung plunder. Non-bailable. Pero recommendation pa lang naman ito ng DOJ sa ombudsman. Pero sabi nga ng ombudsman, nakausap ko rin, at saka ng DOJ, na this is non-bailable nga. So sabi niya, pag na-file, so ibig sabihin, if someone is handling ganito ka-powerful na committee na National Defense, parang ano rin, di ba? Parang, ewan ko lang ha, term ko kasi, parang nababastos yung institution, di ba?
2: Correct. No? Alam mo, yung kaso niya, mabilis na yan. Dahil tapos na yung preliminary investigation.
3: Ng DOJ.
2: Pag nasalang na yan sa Sandigan Bayan, immediately kulong siya. Then non-bailable. Parang si Bong Revilla.
3: Okay.
2: Oo. Mm-hmm. Kaya it can happen also next week.
3: Mm-hmm.
2: Dahil mabilis na yan Tapos siya yung chair ng Committee on National Defense. Again, in your face. Di ba? Huwag mo naman masyadong sirain yung institusyon. Gulagulanit na nga. Tapos sisiliban mo pa. Ano na matitira? No?
3: So punta tayo dun, Sec Ronald, dun sa sinasabi mo kanina na medyo baka magkaroon ng pagbabago next week. Kasi shaky pa rin 12-11 lang Kasi wala na si Bato in the equation.
2: Yes.
3: So 12 yung majority, 11 yung ito.
2: Yes.
3: So ano ba, may nararamdaman ka pa yung mga sources mo sa loob? Tingin mo, ano pa rin daw continuing threat.
2: Last Monday lang, muntik na.
3: Ah, ganun ba?
2: Oo, may mga tatalon, pero yung condition ng mga tatalon ay yung gagawing Senate President ay forthwith. Maraming kasalanan, maraming kaso.
3: Yeah.
2: Kaya hindi rin tinanggap ng marami sa minority. Parang hindi lang yung minority ang masisira, yung institusyon ang masisira. Dahil may kaso yan sa COMELEC. May kaso yan sa Ombudsman. No? Kaya hindi maganda. Sobrang pangit. Kaya hindi nagkasundo. Ayun, nalatili si
3: Alan Peter.
2: By a one vote majority. At sabi nga ni Senator Erwin Tulfo, that can change overnight. At as we speak, ay nagne-negotiate sila.
3: May mga galawan.
2: Oo,
3: tingin
2: may
3: mo
2: mga galawan.
3: Ongoing, no? Kaya, siguro by next week, tingin mo may mga posibleng...
2: Meron na namang attempt.
3: Okay.
2: No? Kaya nga, itong mga chairmanships, itong mga position sa Senado, eh malinaw, ginagamit ni Alan Peter para ma-maintain yung kanyang majority. Binibigay na niya lahat, no, dito sa mga ito.
3: To keep him in,
2: yes.
3: Di ba?
2: Pero nahihirapan pa rin sila dahil nga, 12 lang sila eh. No, 12 lang. Ang hirap hatiin nun doon sa dami ng committee sa Senado. Kaya, hintayin natin yung susunod na kabanata sa Lunes. Dahil over the weekend, ay matindi ang mga negosasyon.
3: Pero ngayon, for now, sino bang looming na parang maging Senate President? Parang narinig natin si Sherwin Gatchalian. Is he, para, could he get the numbers, tingin mo?
2: Well, kung may tumalon na isa or may makulong na dalawa, bago na yung majority. Diba? At siyempre, ang kahit yung minority, ang gusto nila, yung acceptable sa mas maraming mga senador. Paano? Pag si Tito Soto, kinakabahan sila kay Ping Lacson.
3: Okay.
2: Sa Blue Ribbon
3: na
2: kinakasuhan yung mga kapwa senador na dapat naman.
3: Yun nga isa sa mga reason kaya siguro nga napalitan din.
2: Correct.
3: Aside dun sa impeachment,
2: yes.
3: Na pinagbotohan ng 257.
2: Yes, isado namang obvious eh. Diba? Kaya medyo kabado sila doon sa tandem ni Tito Soto at saka ni Lacson. So, si Subiri naman na nag-abstain before, nag-negotiate din na maging Senate President. Pero wala siyang napatalon eh. Wala siyang napatalon. Ang dala niya, si JB. Dahil silang dalawa yung nag-abstain eh.
3: Independent sila pareho.
2: Kaya medyo nagiging acceptable si Win kung may isa o dalawang tatalon. Medyo soft yung dating para mismo dun sa mga DDS. Diba? Paano hindi siya active dito sa Bunguan eh, dito sa Bardagulan, between the Marcoses and the Duterte. At maganda yung handling niya.
3: Siya, passive lang siya eh, di ba? Hindi siya yung talagang maingay, di ba?
2: Pero maganda yung handling niya ng budget.
3: Sa
2: Finance Committee
3: talagang
2: Head.
3: Talagang competence
2: last,
3: naman.
2: Last time, no? Si Ping Lacson, hindi yan basta-basta pumupuri. Pero
3: pinuri niya.
2: Talaga siya ng matindi. No? Kaya tingin ko si Win, for now, is a very good Senate, will be a very good Senate President. No?

0: considering the numbers. Dahil anything can happen. Halimbawa, kahit pagpalagay na natin, sa Monday, magbago yung majority. Eh, ang lamang niyan ay maliit 10. Isa, dalawa. So, it can also change
1: shaky,
0: overnight.
1: Di
0: ba? Oo. Halimbawa, karamihan kasi dun sa majority ngayon, may kaso. No, may kaso. Apat ay may kaso ng plunder.
1: Yung dalawa sa ICC.
0: Dalawa sa Crimes Against Humanity, sa ICC. Yung iba, yung mga
1: sa
0: pamilya.
1: Sa flood control. Oo. Yung iba, doon sa price manipulation.
0: Yes,
1: diba?
0: Price
1: yung
0: manipulation,
1: sa
0: prime water. Diba? Solar.
1: Isa.
0: Kaya, halos majority nung majority ngayon ay may mga kaso. So, ibig sabihin, vulnerable yung mga yan. Either way. Either way. Pwede nilang i-negotiate yan. O, lilipat kami, pero huwag niyo masyadong diinan yung aming mga kaso.
1: Okay, which brings me to another point. Kasi sinabi mo na rin yung vulnerability, di ba? Kasi nababasa ko lately, Ronald, itong mga sabi nila, dati kasi, di ba, when Sarah was, di ba, considering yung nag-declare na siya na she was running, parang invincible siya, di ba? So, nagbabago ang mga numero for now, wala pa yung mga impeachment na yun. Pero sinasabi nila, yung 16 daw, hindi na rin daw invincible yun. Posible mangyari, kasi nga yung sinasabi mo nga, yung vulnerability, some of the senators might shift, lalo na pag nag-livestream na yan, at lumabas na yung grabe mga ebidensya na 4 articles ng impeachment, it could change, lalo na ang hindi na legal eh. Legally, marami nakita eh, nasilip eh. Yung public, di ba, perception. Ibig sabihin yung ang galaw ng social media, how can you afford to look the other way around when the evidence are obvious?
0: Yes.
1: Ganon. Ano tingin mo?
0: Well, unang labanan dyan, ilalabas ba yung evidence? Halimbawa, yung mga bank accounts, pwedeng pagbotohan yan eh.
1: Okay.
0: At kung majority ay susuportahan na yan ay lumabas as evidence, eh maganda. Pero kung pipigilin, sasabihin nila, hindi, may bank secrecy laws eh. Wag natin buksan 'yan. So bakbakan pa 'yan.
1: Okay.
0: Pero kung lumabas 'yan, tama 'yung sinasabi mo. Lalo na ngayon, indicatively lumabas na sa Justice Committee. Billion-billion pala 'yung bank account. Eh 'yung SALN ay 80 million lang.
1: No? So hindi medyo maibangga.
0: Medyo malayo, no? At ikalawa, mas compelling pa ay sino nagbigay? No? Ang lumalabas ngayon eh mga anomalous persons yung nagbigay ng ganyang klaseng pera monthly. No? Drug lords, pogo lords. Imagine mo kung lumabas yan during
1: a trial,
0: no? At yung senador boboto not to convict.
1: Oo.
0: Anong itsura niya? Lalo na kung re-electionist siya.
1: Oo, ang dami re-electionist dito. Oo,
0: si Cheese, si Robin,
1: si Jingo,
0: si Alan Peter,
1: si Mark Villar. No?
0: Diba? Yan, mga re-electionist yan, di ba? So,
1: si Loren.
0: Siyempre, titignan nila yung kanilang political calculation, makakatulong ba to sa aming candidacy. Hindi namin i-convict yung ganito karaming ebidensya. Kung sakali, ay talagang isusumpa ka ng tao. Ikalawa, ay yung tinatawag natin carrot and stick na wala namang aamin. Diba? Halimbawa, yung impeachment ni Chief Justice Corona last time, no? 2012. Minority rin naman eh. Yung for conviction nung nagsimula. Pero nung nagkaroon na ng trial at nagkaroon na ng 20, judgment,
1: nag-convict. 20 ang nag-convict. Yeah.
0: Diba? So, ibig sabihin, depende yan sa mga negotiations.
1: Wala pang ganung grabe yung social media noon.
0: Wala pa noon.
1: Ngayon, mas maingay. Diba?
0: And of course, Danny, walang aamin dito sa carrot and stick. Pero alam naman natin, in the real world, nangyayari yan, di ba?
1: Nako, Sek Ronald, maraming oras na i-google natin at sinesenya sana ako rito at we have to wrap
0: up. No problem.
1: Nako, maraming salamat sa oras na ibinigay mo at siyempre, hindi ito huli ha. Marami pa tayo mga aksyon na mangyayari lalo na sa Senado.
0: Meron lang lecture din dyan sa Makati. Kaya,
1: thank you.
0: Okay lang. No? Anytime, Danny. Mabuhay kayo.
1: Okay, thank you. Teka, magta-time check lang tayo. 10:32 in the morning. Magbe-break lang ho kami ha. Huwag ho kayong alis. Hindi po tapos ang programang Kabayan.

0: Bob Bayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.
4: Alaga pa lang po ako nang nagra-radyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po. Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Nagbabalik ho ang programang Kabayan. Ito pa rin ho si Daddy Buenafe at meron lang tayo papasok na report. Teka, ang oras pala ay 10:35 in the morning. Meron lang tayong kukuning field report. Pangulong Marcos Jr. inaprubahan ang dagdag na pagpasok ng imported pork sa bansa upang matiyak ang sapat na supply sa merkado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Steve Raz. Steve, go!
6: Daning naprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagtaas ng minimum access volume para sa imported na pork na ang karagdagang 150,000 metric tons kada taon sa loob ng 2 taon para matugunan ang kakulangan ng supply at mapigilan ang pagtaas ng presyo ng karne sa merkado. Sa ilalim ng Executive Order No. 116, itinaas ang minimum access volume para sa pork para sa taong 2026 mula niyan 54,210 metric tons tungo sa 204,210 metric tons ayon sa Malacanang. Layunin ng hakbang natiyakin ang tuloy-tuloy na supply at abot kayang presyo ng baboy at processed meat products kasunod ng patuloy na epekto ng African Swine Fever o ASF na nagpapababa sa national inventory ng baboy at nagdulot ng kakulangan sa supply. Inatasan din ng Minimum Access Volume Management Committee na tiyakin ang patas na lokasyon ng imported na volume kabilang ang 30,000 metric tons para sa mga processor at 120,000 metric tons para naman sa Food Terminal Inc. at Kadiwa ng Pangulo Program. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
5: Maraming salamat, Steve Raz. Ang oras, 10:37 in the morning. Meron pa tayo report, ha? Police na nag-viral matapos umanong manulak ng motorista sa C5 Road, Pasig City, naghain ng plead sa Pasig. Alamin natin balitang yan mula naman kay Zeus Legaspi. Zeus?
7: Danny, not guilty. Yan ang inihain plea ni Police Staff Sergeant Erwin Lagwa sa Pasig City Metropolitan Trial Court ngayong umaga para sa kasong slight physical injuries. Si Lagwa, ang police na nag-viral sa social media kamakailan matapos mahuli sa bidyong nanunulak umano ng isang rider sa bahagi ng C5 Road sa Pasig City. Isinagawa kanina ang arraignment kay Lagwa na dinalohan niya at ng abogadong si Attorney Ariel Inton. Pansamantala nakalaya si Lagwa kahapon mula sa piitan sa Quezon City nang makapagpiyansa ng 3,000 piso. Ayon sa kanyang abogado, hindi na ipakita sa viral video na naunang manggit-git sa police ang nagreklamong rider kaya napilitan itong itulak ang kanyang motorsiklo. Matatandang ibinaba ng Pasig City Office of the Prosecutor sa slight physical injury ang kaso laban kay Lagwa mula sa naunang kaso na frustrated murder at malicious mischief dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nakasuspindi pa rin ang lisensya ni Lagwa sa LTO habang inalis siya sa pwesto sa District Mobile Force Battalion ng Quezon City Police. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
5: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Time check ulit tayo, 10:39 in the morning. May pahabol pang report, ginagawang paghahanda sa tag-ulan at baha tuloy-tuloy ayon sa MMDA. Yan naman ang balitang iatid sa atin ni Tricia Lindo. Trish?
8: Good morning, Danny. Sa kapihan sa Manila Hotel, sinabi ni MMDA General Manager Nicholas Torre III na handa sila at kung sakaling kulangin ay dodoblihin pang ginagawang aksyon para ma-resolve ang problema sa baha bago magtag-ulan. Pinilakas niya ang kanilang 136 hotline at social media para sa mga motoristang nag-aabang ng rerouting tuwing may baha. Patuloy din ang ginagawang paglilinis sa estero, pagsilip sa mga waterway at pumping station. Nakipag-ugnayan ng MMDA sa mga private concessionaire kamakailan matapos maobserbahan ang substandard infrastructures dahilan kaya diretso sa kalsada ang buhos ng tubig ulan. Aabot naman sa 12,000 tonelada ng basura ang nakokolekta sa mga estero at pumping station kada taon. Kaya nananawagan ang kawanihan na maging disiplinado rin ng mga tao sa pagtatapon ng basura. May mga nahuli na rin anyang nagtatapon ng basura sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy at nakadependeng babayarang multa sa ordinansa ng syudad na nakakasakop. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
5: Maraming salamat, Tricia Lindo, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X-30.
5: Tuloy-tuloy na tayo sa ating programang Kabayan at sa puntong ito ay makakausap naman natin. Ito ay may kaugnayan dito sa si set daw nila na suggested retail price ng presyo ng bigas. Ang Agribusiness and Marketing Assistant Service ng Department of Agriculture, walang iba kundi si Assistant Secretary Genevieve Guevara. Ase, good morning ho, si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
9: Magandang umaga po, Sir Danny, at sa inyong mga tagapakinig at tagapanood po, magandang umaga.
5: Okay, maraming salamat ho sa oras na ibinigay nyo sa amin. Posible daw ho, tama, na susunod na linggo ay ipapatupad yung suggested retail price sa local na bigas na pumapalo sa 53 pesos per kilo, ma'am?
9: Posible po, basta po kami naman po ay kumbaga nakapag-usap na sa ating mga rice stakeholders at mga farmers po natin na nasa lahat po ng value chain ng ating local produce kasama po ang mga retailers. At yun naman po ang napagkasunduan nga po as ay 53 pesos po ang suggested retail price na atin pong ilalabas po. Hindi ko po lang masabi, sir, kung next week or sa unang linggo po ng June. Pero definitely po, ito ay lalabas na soon
5: okay.
9: As possible time.
5: Oo, kasi kahapon, nakausap ko rin yung chairman ng Federation of Free Farmers, si Leonardo Montemayor. So, siyempre, isa sila sa mga stakeholders. Parang hindi raw sila nakonsulta on this eh. So, ibig sabihin, tapos na ho ba ang konsultasyon at may mga ibang grupo na parang hindi nila alam ang itong napagkasunduan na SRP?
9: Um, meron na po kami mga naging pag-uusap, sir. Pero siguro po, kung yun nga po ang concern, ay very much open naman po kami sa mga, kumbaga, sa mga suggestions po nila.
5: Okay. Pwede ho dyan sigurong bigyan kami ng idea. Bakit ho 53 pesos ang naging approval, no? Dahil ito ho ba talaga para hindi marugi rin ang ating mga magsasaka at saka syempre yung mga rice traders?
9: Yes sir, kasi usually pagka nagko-compute po tayo ng prices, tinitignan po natin yung presyo ng palay, of course.
5: Mm-hmm.
9: Pag po ang presyo po kasi ng bigas ay nakadepende po kung magkano rin ang presyo ng palay. So inumultiply po natin usually yan ng times 2 plus nagdalagay po tayo ng konting kita para po dun sa retailer. At the same time po, syempre may mga in-betweens, mga wastage, may mga percentages po tayo na kinocompute dyan. So ang na-reach po natin is 53 dahil nga po nakita natin yung pag-presyo ng palay ngayon ay medyo mataas nga po, maabot po ng 25 to 28. So kapag po naman minultiply mo at kumbaga tinignan natin sa production wise kung saan-saan pong lugar yung mga yon, yun po yung nakuha natin na price. 53 po.
5: Ah, okay. So ibig sabihin, yung pala ay tentative, no, ng mga first week of June na posibleng ipatupad. At wala naman magiging problema. Ito ho ba ay nationwide na ipapatupad yung 53 pesos na SRP?
9: Yun po yung gusto po sana natin nationwide po. Pero depende na po, of course, pag-uusapan pa rin po namin yan kay Secretary, of course. Siya rin naman po ay tuloy-tuloy din naman ng kanyang pakikipag-usap sa ating mga stakeholders. So, titignan po natin kung saan po natin to i-apply. Pero definitely, usually naman po, nationwide po yan na ipapatupad po natin. Pero depende po yan sa pag-uusap pa at pag-considera ni Secretary sa sitwasyon natin sa iba't ibang rehiyon po.
5: Asek, ididikit ko na rin yung issue ng 20 pesos na per kilo, di ba, na pinipilahan dyan sa may DA, dyan sa may Bureau of Plant Industry, ba yun? Bureau of Animal Industry, dyan sa may circle.
9: Bureau of Animal Industry, sir.
5: Okay, so sa circle, di ba, may namatay lang ka the other day, di ba, na matanda na pumila ng 4 o'clock in the morning. For now, may mga suggestion kasi na pwede bang dagdagan natin, let's say, kung saan pa yung ibang outlets tong 20 pesos kasi mukhang limited na limited yung Quezon City lang or kung pwede dagdagan pa, Metro Manila may karagdagan or pati Visayas and Mindanao, dapat may ganyan din. Kasi alam ko subsidized to ng gobyerno, di ba? Kaya kinakaya yung 20 pesos per kilo?
9: Yes sir, currently naman po nag-expand tayo pati po yung mga kadiwa ng Pangulo stores po natin pati po mga private yung mga iba pang ahensya ng gobyerno nakikipag-partner po tayo sa kanila para po talagang mapalawak natin pati po yung mga LGUs marami na po tayo mga provincial and mga municipal and city governments po na nakikipag-partner na at currently available naman po yung P20 na bigas sa kanila. Yun nga lang po siguro ang gusto nating ma-achieve nga po yung regular na parang araw-araw kasi ngayon po yung bai po yung medyo konti pa lang po yung talagang regular na nagbebenta no yung 5 days a week or 7 days a week. Yung iba po kasi mga 3 days a week lang or 15-30 lang yun lang
5: hindi
9: po
5: kinakaya,
9: yung nakayanan na schedule. Definitely po gusto po sana natin mas maging regular para po mas madami pang makapag-avail. So yun po yung ginagawa naman natin ngayon Sir Danny. So asahan po nila mapapalawak pa po natin yung ating pagbebenta ng ating P20.
5: Yun yung maganda sanang at least may expansion program tayo in terms of itong P20 na to, no, itong 20 pesos. Kasi sa dami ho yung masa laylayan, yung marginalized sector natin na nangangailangan at kita nyo nga kahit 4 o'clock in the morning may pumipila. Ibig sabihin, paramihin lang yung outlets at saka huwag naman yung nakakaawa na kondisyon nila na ibig sabihin na hindi nagbubukas na mas maaga yung mga gate ng ating mga government offices?
9: Ayun nga po, Sir Danny, nakakalungkot nga po na yun po yung ating nangyari po. Pero definitely, kumbaga, kasi hindi po natin sila pinapasok dahil alam naman po natin yung BAI facilities po na yun ay government facility po. Meron talagang oras kung kailan po yun nagbubukas. Ang ginawa na po namin, of course, para po hindi na maulit, ay binuksan na po namin, nilagyan na lang po ng kordon para hindi po pakalat-kalat din po yung mga tao sa loob dahil nga po binabantayan rin po ito dahil government facility.

0: Hinga. Pero na, pinapapasok na po namin at hindi na ho sila pumipila sa labas, lalo na po sa madaling araw. So para po maiwasan nga po yung ganun scenario. Nilagyan na po natin sila ng designated area para nga po, kumbaga, hindi rin sila exposed sa elements at hindi rin naman, yun, hindi sa inaasahang pangyayari po talaga. Talagang hindi ho naman natin ginusto ito. Pero definitely, we're working to improve po yung, lalo na itong mga pag-queue at pagpila po dito sa ating P20.
1: Pero ang system

0: administration, no, para hindi na sila mahirapan na naka-queue na mahaba doon na wala silang appointment, 'di ba? Para kung may online registration, kasi iba kasi mga senior citizens hindi maalam sa the way, 'di ba? Nagpapatulong pa sa mga apo 'yan. Pero how can you further improve the system na hindi sila ganun kaaga pumipila?
1: Yes, yun nga, Sir Danny. Kumbaga, may mga tao po tayo doon na nagtitutor. May tutorial po na tinatawag.
0: Okay.
1: Kasi may mga, may mga smartphones po naman yung ating mga senior citizen. Ay, hindi lang talaga po talaga sila mateki. Ano, kailangan talaga nila merong, meron talaga mag-assist. Ang ginagawa naman po natin, kahit po walk-in naman, ay pinapapasok pa rin at nakakabili pa rin naman po. Yun nga lang yun, tinuturuan po natin sila habang sila'y naghihintay para po sa susunod ay makapag-appointment sila at nila kailangan pumila doon na mas maaga. Yun nga lang, of course, sinasabi ng mga senior kasi maaga daw silang gumising para matapos na daw po. At yun ang kanilang laging katwiran, ano po, at saka sinasabi na mabuti na daw yung maaga para daw marami pang magawa. Yun po yung hindi po natin siyempre makokontrol sa kanila. So yun po ang ginagawa natin. At least ina-assist po natin sila. At kahit naman po walk-in ngayon, sir, tayo naman ay binibentahan pa rin naman po natin sila. Lalo-lalo na po kung talagang hindi po talaga sila maalam dito po sa ating appointment, online appointment.
0: Pero Asek, pag walk-in naman, ibig sabihin meron naman priority number yan, di ba? First come, first serve, di ba? Hindi naman maguguloy sa pila, di ba? Kahit na maaga. Kung maaga ka, at least may priority number ka. So alam mo kung gano'ng katagal ka sa pila. Kaya siguro inaagahan nila kung wala akong priority number, parang kung kailan na magbubukas yung gate, yun na, nagkakagulo. Di ba, Asek?
1: Opo. So, yun naman po, ini-improve natin ngayon, sir. So, definitely, yun na naman talaga natin na may mangyari pa na ganun ulit. So, yun po, pinapasok na natin sila at sila naman po ay natutuwa ngayon at nakakaupo na rin sila ng maayos doon po sa loob at meron pong designated area na po sila para maghintay doon sa loob po na ating facilities.
0: So, Asek, ang limit pa rin, no, doon sa P20 is 10 kilos per ano, isang, di ba, yung nakapila doon, tama ba? 10 kilos lang ang pwedeng
1: meron po
0: limitado?
1: Tayo, sir, Danny, na yung sa ating mga vulnerable, yung 4P, senior citizens, yung atin pong solo parents and PWDs, 30 kilos po ang limit nila. Pero ang bentahan lang po natin is 10 kilos a day. So pwede po silang bumalik 3 times ulit sa isang buwan. Yung iba naman po, like for example, yung mga TODA, yung ating mga farmers, yung sa expanded po natin, yun, mga minimum wage earners, mga teachers, 10 kilos pa rin po ang limit
0: a
1: nila
0: day,
1: kada
0: a day.
1: Buwan. Opo. Pero yung 10 kilos po kasi na yun ay kasi nga po para at least marami pa pong ma-servan sa araw na yun dahil nga po nakita naman natin medyo madami-dami po talaga ang pumipila para po mapagbigyan po lahat. So 10 kilos po ang limit natin kada araw.
0: Okay. Ano yung 30 kilos? A month? Ano ba yun?
1: A month po yung sa mga vulnerable sectors po yun. Yun nga po yung senior citizens, yung 4Ps, PWDs po, at saka solo parents. Silang apat po na category. Pwede po sila makabili ng 30 kilos a month. Yun
0: pero,
1: po yung allocation nila.
0: Pwede bang, kunwari, sa 30 kilos, hindi nila pwede makuha yun sa isang araw? Para hindi na sila babalik-balik for the 30 kilos? Hindi.
1: Yun nga, sir, kasi kung lalo na kung marami pong po nakapila sa araw na yun, para po mag-arantsa naman natin na lahat sila ay
0: baka,
1: makakakuha,
0: mauubos.
1: Nililimit muna po natin ng 10 kilos.
0: Okay. Anyway, punta naman tayo sa isang issue. Itong Yempo, dahil under nyo rin yan, meron din kayong pinapatupad ba na price cap na 380 pesos ang Yempo naman?
1: Pinag-aaralan pa po yan, sir. At kahapon nga po tayo ay nakipag-meeting sa ating mga pork stakeholders, katulad po ng ating mga producers po, mga retailers. Yun po, nag-usap kahapon. Medyo meron nga lang pong, kumbaga, hindi po nila gusto, lalo-lalo na po ng mga producers natin. Although may mga grupo naman po na gusto na ipatupad nga po yung price cap. Pero yan po ay pasalukuyan yung pinag-aaralan pa lang po, Sir Danny. Hindi pa po yan.
0: Final, hindi pa final. Oo. Pero for now, you are leaving it to the discretion ba ng mga public, let's say, mga markets, kung magkano ang, ano, wala namang sinusunod na pwede silang, let's say, ano, i-arrestuin if ever na they are way above the price cap. Walang ganon, di ba?
1: Wala naman po sir ngayon. Kumbaga, malaya po.

0: ating mga retailers, sa ating mga producers,
1: kung
0: sa ating mga
1: biyahero, presyong itakda
0: kung
1: nila.
0: Kung magkano po ang... Opo. Although, ang ginagawa po natin ngayon, regular naman po yung ating bantay presyo, yung ating monitoring, nagpapalabas po tayo ng mga prevailing prices. May price range naman po silang sinusunod. So, naka-ano naman po tayo, naka-monitor po tayo. So, ngayon po, ang liem po ay nasa 360 hanggang 420 po ang prevailing. Nandyan po sa, ano na yan, sa range po na yan. Meron po kaming namamataang mga 450, pero usually mga outliers sa po yun. Kumbaga, hindi naman po yun yung average. Kumbaga, konti lang po yung mga palengke na ganun.
1: Okay.
0: Na mataas po ang presyo ng
1: basta at least may price range na 360 to 420 as far as the liem po, yung baboy, is concerned.
0: Yes.
1: Yun ang prevailing na dapat within that range sila magtinda. Diba?
0: Oh. Yes, sir. Yan po.
1: Okay. Yung ano naman, bago kita bitawan, Asek, yung gulay. Kasi yung carrots, mukha din may mga pagtaas o galaw. O iba pang klaseng vegetables.
0: Ang carrots po ngayon, sir, medyo nakapako siya sa 92-120, no? So, pinag-aaralan din po natin yan. Nalagyan po ng price cap. Dahil po minsan, maabot yan ng 150 to 160, no? Medyo hindi natin masyadong magalaw po yung presyo ng carrots, kumbaga.
1: Okay.
0: So, yun po yung isa sa pinagtitignan po natin na lalagyan din po ng price cap. Although, yan po, nagsiset pa lang po tayo ng pag-uusap, lalo na po naglabas din po ang ating secretary ng statement kapo tungkol dito sa carrots recently. So meron pong mga iba pang isyong kaakibat dito. So definitely po kasama po yan sa mga ikinukonsidera natin. At yun nga, kailangan po meron talaga itong pag-uusap din sa mga stakeholders bago pa po ilabas yung kung anumang mga price caps or price ceiling para po sa... lalo-lalo na sa carrot.
1: Oo. Tsaka, alam ko naman, napapanood ko, laging may mga regular inspection na ginagawa si Secretary Chu Laurel. At tsaka, mismo ang DTI, di ba, si Secretary Cristina Roque, para bantayan yung mga public markets natin. Siguro, hindi lang dapat sa NCR, pati sa mga probinsya. Baka may nagsasamantala.
0: Yes, sir. Meron naman po tayo yung mga regional offices po natin ng DA. Pati na rin po ng DTI, may mga joint monitoring activities naman po tayo. Daily po yan na ginagawa natin. Although, of course, hindi po, siyempre hindi naman kasama lagi yung ating mga officials. Pero meron po tayo mga regular na tao po na nasa ground. Dahil nga po, sa batas, talagang kailangan po tayo ay nagmo-monitor at nagpapalabas po nung tinatawag nating daily price index. Yung talagang kailangan alam po natin ang... presyuhan sa merkado, hindi lang po of course sa ating mga palengke, pati na rin po sa ating mga groceries at mga pamilyahan.
1: O yun, okay. Maraming salamat sa oras, Asek.
0: Salamat po Sir Danny at sa inyong mga tagapanood po. Maraming salamat.
1: Okay, yan ho si Asek Genevieve Guevara, Agribusiness and Marketing Assistant Service ng Department of Agriculture. Ang time check. Uli tayo, 10:56 in the morning. Meron lang tayong ay papasok na report. NBI maglalabas ng sumpina kay Attorney Harold Respicio. Alamin natin ang balitang yan mula kay Rowen Cueto. Rowen?
2: Dahil maglalabas ng subpoena ang National Bureau of Investigation laban kay Isabela Vice Mayor Attorney Harold Respicio matapos siyang ireklamo ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center dahil sa umano'y mga pahayag na nag-uudyok ng rebelyon laban sa pamahalaan. Ayon kay CICC Undersecretary Aboy Paraiso, naghain sila ng criminal at administrative complaints laban kay Respicio dahil sa sunod-sunod umano nitong pahayag sa publiko at online platform. Kabilang sa mga reklamong inihain ng citing to sedition, rebellion at unlawful arrest matapos naman itong manawagan ng rebellion laban sa gobyerno. Dagdag pa ni Paraiso, pinag-aaralan na nila magsampa rin ng disbarment case laban kay Respicio.
3: Because pwede naman yung diretso na i-find sa DOJ, kumpleto na eh. Even the evidence were already preserved. So ang sabi na, we give you opportunity para hindi masabi na minamadali. So every opportunity, done the times and process.
2: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto.
4: may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: Okay, bago tayo magtapos, announcement lang ha, dahil sa Martes, ha, namumuro na naman, pero bahagyala naman, pero may pagtaas na naman sa presyo ng mga petrolyo. Ang diesel ay posibleng pumalo sa Martes ng 1 peso per liter hanggang 1 peso and 50 centavos, ha, 1 to 150 ang diesel. Sa gasolina, 1 peso and 150 rin, pareho ha, ang gasolina. So, pagtaas ho yan. Tapos ang kerosene, ganun din. Pare-pareho pala, 1 peso and 150 centavos per liter. So yan, abangan ho natin. So kung ano, magpa-ano na kayo. Magpakarga na kayo bago mag-Martes. Anyway, bago ako magtapos, batiin ko lang ang happy birthday si Nanay Emma Romano ng Sampaloc, Manila. Ang pagbati ay mula sa kanyang anak na si Wingard, ang aming kaibigan, si Wingard. Okay, maraming salamat at lagi raw nakabantay sa ating programa yan sa DZMM Teleradio. At marami na rin, maraming salamat din kila, di ba, kila Richard Merck, sila Dulce Orate na lagi nanonood sa atin, si Lina Ho, at saka si Nona Damian, na lagi nanonood, si... Ito, si Ariel Gonzales. Maraming maraming salamat po. Okay, happy and have a safe weekend. Mga kapamilya, kaserbisyo, ako po si Danny Buenafuente. Magbabalik ko ako sa Lunes. Pero wag ko kayong alis dahil susunod na ho, nagseserbisyo si Migs Bustos at si Maan Makapagal. Bye-bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at pagbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, Friday na naman, 11:01 a.m.
1: Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Hi, hello, good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Ang saya-saya, Friday na naman, May 22, 2026, araw po ng Biyernes. Pang-apat na Biyernes po yan. Pang-apat na Biyernes po ng Mayo. Dahil ang unang Friday po ng May is May 1 Labor Day. Pagkatapos mo ng May 1, ha, nasabi ko nga po nga nung isang araw. Pagkatapos ka po ng May 1, aba, pinag-long weekend lang. Tapos tambak-tambak na ng trabaho at mga kaganapan sa buong Pilipinas. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Bustos po. How are you all today? At syempre, siguro ang pinaka-eventful na week talaga no ng May is yung week ng May 11. Grabe yun. Parang yung 4 days pinagkasya mo ng 1 month sa mga kaganapan sa buong Pilipinas. At yun, medyo nakakahinga-hinga na nga po tayo. Kung kayo po ay talagang nakaantabay, nakasubaybay sa pinaserye. Parang mala Netflix eh. Mala ano eh, teleserye ang buhay natin mga Pilipino. Kaya syempre po makinig po kayo sa mga legitimate news outlets katulad po ng TZMM, Radio Patrol sa East 30. Sa AM po yan, 630 kHz AM band at sa DZMM Teleradio. Yan po yan sa YouTube. At syempre PRTV Channel 31. At syempre po sa mga legitimate news outlets. Legitimate po ha. Hindi po yung pamulutan ha. Nako, iba po yung pamulutan. Mani po yun. Mga legitimate news outlets lang po. Yung mga totoong mga Batikan at mga nire-respeto nating mga journalists sa larangan po ng media. Just to clarify lang din o reiterate, ang mga journalists lang po, yung mga nakikita niyo po mga on-cam, mga reporter, hindi lang po sila ang mga tinaguriang journalist, pati po ang mga cameramen, mga editor, mga graphic artist, pati po mga driver. Kasi po ang technical definition ng journalist ang kasama po sa pagkukuha, sa pag-news gather, pagkukuha ng mga balita. So, syempre, ang reporter pupunta sa venue, sabihin natin pupunta sa Senado, pupunta sa Congress, hindi naman makakapunta mag-isa yan. Usually, meron siyang crew na kasama. So, lahat po sila journalist. Hi, hello and good morning! Welcome back sa'yo, ayun, kapatid.
1: No? Hello. Hi. Good morning pa ba? Ayan, good morning pa sa ating mga kaserbisyo. Ako po si Maan Makapagal. Ay, pansamantalang humahalili po sa aking kumareng si Nina Corpus. Mm-hmm. Ano ba yung pamumulutan kanina?
0: Pero mahilig ako doon sa pulutang yun.
1: Alin ba? Yung mga
0: mani.
1: Corny.
0: Garlic.
1: Oo, meron yung ano eh.
0: Adobo.
1: Assorted. Meron assorted.
0: May assorted.
1: Diba?
0: Oo, yung, meron.
1: Kasi
0: meron.
1: Mababanggit ko sana yung brand.
0: Oo, diba trail mix ang tawag doon, trail mix.
1: Wow, yun yung sa shala. Yun yung shala.
0: Shala.
1: Pero sa atin ay double.
0: Okay na ako sa adobo eh. Okay na ako sa adobong mani eh.
1: Kasi diba parang isang ano yun eh, isang dakot mo yan.
0: Tas, pak.
1: Pak.
0: Oh.
1: Sa kasunod ay
0: ano?
1: Beer. Ikaw yan.
0: Tubig lang tayo.
1: So anong
0: tubig?
1: Meron? Bakit ganon? Umaga politika?
0: Ay, hindi naman. Sinasabi
1: ano
0: ko
1: ba?
0: Lang naman, Maan. Kasi today is the fourth Friday of May.
1: Okay.
0: Fourth Friday of May. Mm-mm. First Friday of May is May 1.
1: Okay.
0: Oo, kasi Labor Day ngayon. Sabi ko nga nung isang araw, aba, May 1, di ba? Pinag-long weekend lang tayo. Tapos parang pagdating ng May 4 pataas, parang binagsakan tayo ng trabaho. At
1: back to reality. Ikaw naman. Hindi pwedeng masarap lagi.
0: Tapos yung sumunod na linggo, yun yung kaganapan na hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin natin.
1: Ay, syempre, hindi natin mapagkakailayan. Mm-hmm. Tayo'y nabubuhay bilang Pilipino at dito sa bansang Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: O ano pa? Diba?
0: Oo,
1: yan ang inaasahan natin.
0: Yung
1: ating magulong politika na syempre, lahat nga sinasabi, kailan ba ito matatapos?
0: Mm-hmm.
1: Alam mo yon.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ba tayo pwedeng maging matiwasay man lang kahit pa sumandali?
0: Ngayon, nakakahinga-hinga ng konti.
1: Yes, kahit pa paano. Pero syempre, Ayun, we're bracing ourselves na naman. Oo, sa, di ba? Nalalapit na yung impeachment trial.
0: Mm-hmm.
1: Oo, yung paglilitit sa ikalawang pangulo.
0: Mm-hmm.
1: So yan, sabi mo nga mga media, nako!
0: Oo.
1: Wala na namang pahinga. Eh, noong nakaraan nga, di ba, puyatan?
0: Correct. Oo.
1: Lalo yung mga na-stranded.
0: Oo.
1: Sa Senado.
0: Oo.
1: Tulad nila Angela Babad at JM Pineda ng PRTV News.
0: Correct.
1: Oo, yung ating mga crew.
0: Oo.
1: Eh, sabi mo nga, yung mga kadalasan niya, masasabi mong legit. Kapag may crew, may cameraman, kompleto.
0: Na sinasabi ko, yung mga tinaguri ang journalist din, di ba? Yung mga on-cam, baka sila lang yung mga nakikita natin sa TV, na journalist. Pero literal po, mga cameraman, mga driver, mga editor, lahat po ng team na kumbaga kasangkapan po para makapagbigay ng balita, journalist po ang tuning sa kanila.
1: Yes, pero kasi ngayon may mga nagmomojo.
0: Mm-hmm.
1: Yung alam mo yon, yung kasi hindi na, ngayon kasi nagka-transition na tayo eh. Kaya na lang ng cellphone natin, gawin lahat. Mag-shoot ka dyan, mag-edit, mag-voice.
0: Mag-live.
1: Mag-live.
0: Oh.
1: So, nandun na sa maliit. Yung camera mo na ilang kilong bigat nun?
0: Ano nga eh, parang ano lang eh. Ano ba? 5
1: kilos yata
0: ano?
1: Yun. Yung dati-dati pang brand, 10 to 15 or 20 kilos ang bigat nun. Imagine nasisira ang balikat ng ating mga cameramen.
0: Tama.
1: Noong araw.
0: Oo,
1: ngayon,
0: araw.
1: Paliitan na.
0: Oo.
1: At hanggang sa cellphone na.
0: Eh, buhay pa rin yun. Yung mga ganong camera. Oo, yung mga ikigami.
1: Oo,
0: pati
1: diba?
0: Mga tripod.
1: Yes.
0: Nakasintangkad ng tao.
1: Yes. Oo. Malaki pa sa akin. Kapag tinayo. Ayun. Eh, dati may mga ganong-ganong pa tayo. Ang dami nating bit-bit. Ngayon, yung mga tripod mo, isang hugot na lang.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Natutupi na siya. Foldable. Packable. At lightweight.
0: Lightweight.
1: Diba? Oo. Dati, talaga naman.
0: Kasi nga ngayon, Maan, diba, sabihin natin sa mga balita, kahit anumang newscast yan, ang reporter, papasok na lang sa Zoom. Sa Zoom room. Tapos, iboboton dito, ila-live.
1: Yes.
0: Yun na yung live capability mo. Kung maganda yung connection sa iyong on location, is naka-Zoom ka na.
1: How much more kung talagang maganda yung ating mga what do you call it, connections sa lahat ng area, walang weak spot, di magandang-maganda no yung reception ng mga live capability niyang ating mga cellphone.
0: Kaya mabuhay po ang lahat ng mga journalists on field. Kung sabi mo nga sa PRTV, si Angge, tsaka si, beat mo yan. Si Angge, tsaka si JM, si Robert, si paring Robert. Nandun din siya sa Senado nung araw na yun.
1: Actually, yung mga hindi nga beat na papunta doon. Kasi syempre, relyebo. Diba? Kasi
0: correct.
1: Puyat na. Na-stranded na doon. Tapos kinabukasan, di mo rin alam ano mangyayari. Kailangan mo na magbit-bit ng alam mo na.
0: At hawak nila ang kanilang beats. Kaibigan natin sa media, si Mon Gualbes. Si Mon Gualbes.
1: Yay, Mon!
0: Sabi naman, hindi naman niya talaga beat yun.
1: O, totoo yan.
0: O, hindi na beat ang Senate.
1: Eh, di ba tayo? Misa na pupunta tayo. Anong ginagawa ko dito? Eh, kasi nga, tulungan mo si ganyan. Dahil puyat na.
0: Tapos si Mon na yung paring Mon, hello and shout out sa'yo. Siya na kayo nag-report nun.
1: Yun na nga. Yun yung night, first night na na-stranded na sila doon dahil nagkagulo eme.
0: Doon
1: sa Senado.
0: Oh.
1: Eh, syempre, mawalang baon. Eh, alam nga naman, mag-side B sila, no? So yun nga, sabi ko sa mga batang ito, alam mo, lagi kayo may extra shirt, extra toiletry, underwear, lahat yan, baon nyo yan. Kahit pa mineral water, bottle, kahit biskwit. Kasi hindi mo alam kung saan ka mapapapunta. Minsan bigla kang sunog na naka-high heels.
0: Correct.
1: O, di ba? Nakapustura ka. Akala mo, dun ka sa aircon, na presscon. Bigla may sunog.
0: Takbo diba? Ka sa
1: sunog. Takbo ka doon.
0: Takbo ka sa sunog.
1: Eh, yun, minsan nga, bigla kang out of town.
0: Oo.
1: Di ba? Alam mo
0: yes.
1: yan?
0: Oo, tama.
1: Bigla kang out of town.
0: Tsaka lalo naman kung developing story. Diba?
1: Yes.
0: Developing story na national interest.
1: Hindi ka nauuwi.
0: Eh, nagkataon na nagkaganon pa pala. Unfortunate. Pero buti na lang, Ate Maan, wala namang nasawi. Yun ang number one.
1: Ay, yes. At walang nasaktan.
0: Nasaktan.
1: Eh, minsan nga yan, kapag bagyo, kalamidad yung pupuntahan mo, wala kang baon, walang mall na malapit, even talipa pa, wala kang mabibilhan. Naranasan ko bumili sa Ukay.
0: Ukay.
1: Ukay yung sinuot ko the following day. na magre-report. Kasi nga, wala ka namang ano eh.
0: At nagkakaroon din ng pagkakataon na si, alam mo naman, si Mishy din, iyong naging kasama sa iyong dating beat sa sa NBI.
1: Maring Mish.
0: Oo, yan, nakikinig yan ngayon. Si Mishy na kwento niya, meron siyang isang coverage sa Davao. I think Bagyong Pablo.
1: Oo.
0: Mas remote sa Davao.
1: Yes.
0: Tapos pagdating sa ATM, yun lang yung source ng ATM, ng cash. Eh wala pa namang e-wallet nun eh.
1: Oo.
0: So wala, pahirapan.
1: So walang laman walang o meron laman. Naman?
0: Ay. Or kung meron man, pa-isa-isa.
1: Mm-mm.
0: So struggle din, diba? Kaya talagang respeto po sa lahat ng mga reporter,
1: kaya
0: mga journalist.
1: Kaya minsan may kinakausap kaming pwede pong utang.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ABS-CBN naman po. Mga ganon. Minsan kasi wala namang hotel-hotel.
0: Kung
1: remote area. Mm-hmm. Minsan doon ka sa isang bahay. Mm-hmm. Kakausapin nyo, pwede po bang ipagluto nyo kami? Matutulog na rin. May mga ganon nag-offer din minsan eh.
0: Tama.
1: May mga ganon. Sila na yung magluluto sa'yo.
0: At diba, naalala ko yung coverage na yun. Naalala ko, walang signal kasi nga bagyo, diba?
1: Totoo.
0: So nasira lahat ng cell site.
1: Mm-hmm.
0: Aakit pa siya doon sa taas ng kanyang crew cab para doon sa kanyang lumang Nokia cellphone.
1: Naghahanap. Umiikot-ikot.
0: Sorry, lagpas na ako sa headroom ko, pero naghahanap.
1: Diba?
0: Ganun po ang hirap. Kaya talagang respeto.
1: Tapos yung katawan niya umiikot.
0: Okay, katawan niya umiikot, diba? Gumaganon-ganon.
1: Oo, nung satellite.
0: Pwede na rin humawak ng beat.
1: Oo,
0: kumaganon.
1: O, dito na ano, pag mga mawalang hotel, baha-baha,
0: mm-hmm.
1: matututunan mong matulog. Mga reporter, natutulog po yan sa kami, yung mga karton.
0: Mm-hmm.
1: Sa eskwelahan.
0: Correct.
1: Mm-mm, sa mga desk, kumisang sa lapag.
0: Galing, ang galing. Hindi yung,
1: wala kang arte-arte.
0: Hindi yung nakaupuan lang, tapos may mic, tapos may camera.
1: Pero pag uwi mo ng Maynila, ayan, arte-arte ka na ulit.
0: Arte-arte ka na ulit. Ayan, so yun po ang ating discussion, ang ating usapin. Dahil hindi pa po tapos ang Mayo, pero marami pa po tayong mas pag-uusapan, pag-chichikahan pa. Dahil for today po ang ating mga panauhin for today, unang-unang topic natin is kahalagahan po ng cardio exercise sa pabago-bagong panahon. Kahit mainit o malamig, baka sabihin di kasi ayoko mag-jogging kasi umuulan. Pero is that going to stop you na from doing your exercise? Mamaya po makakusap po natin isang adult cardiologist para po sa napapanahong usaping ito. At mamaya po makakusap po natin ang spokesperson ng COMELEC para po sa voter registration. Ayan. Okay. Question of the day. Nag-exercise ka ba? 0919-278-3000. Mag-comment po kayo, syempre, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at sa DZMM Teleradio. Ang oras po, 11:15 ng umaga.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.
4: Mahalaga po kasi DCMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
5: Happy 40 years sa DZMM. DZMM, Radyo Patrol sa East Trenton. Una sa balita, una sa public service.

0: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: All right, so ngayon po no, ang ating pong pag-uusapan is adult cardiology, usapang heart health. Makakasama po natin ngayon via Zoom para pag-usapan ang kahalagahan ng cardio exercise sa mabago-bagong panahon. Doc Alan Gumatay, hi Alon, good morning, Bigs Bustos at Maan Makapagal.
2: Good morning.
1: Morning.
3: Magandang umaga po, Sir Migs, Sir Maan, sa ating mga taga-pakinig at taga-panood. Magandang umaga.
1: Morning, Doc. Alright, so Doc, na-mention ko naman po ang ating kumbaga headline topic today.
2: Mm-hmm.
1: The importance of cardio exercise sa changing weather. Bakit nga po ba ito important?
3: Mm-hmm. Magandang tanong, no? Lalo ngayon, World Hypertension Day ng isang araw. Ang buhay kasi ay mahirap i-enjoy kapag mahina ang ating katawan, di ba? So ngayon, ang cardio exercise kasi ay mahalaga dahil marami siyang benepisyo. Timbang, blood pressure, blood sugar, cholesterol, yung mental health din natin, no? Nakakatulong siyang pagbawas ng ating mga anxiousness sa buhay at nakakatulong din siya sa pagtulog.
2: Oo. Nako, Doc, ngayon kasi, may mga nag-zumba pa naman.
1: Oo,
2: partner.
1: Naman. Oo, naman.
2: Pero hindi sa aircon ha, yung mga barangay zumbahan po natin.
1: Mm-hmm.
2: Diyan nga sa Quezon City Circle,
1: mm-hmm,
2: may zumba yan every morning.
1: Mm-hmm.
2: Eh, yun na nga, minsan ay tirik na yung araw. Minsan 9 to 10 yan eh.
1: Mm-hmm.
2: Or sana maaga-aga. Pero yun yung mga nasa labas, Doc. Paano yun?
3: Tama.
2: Kasi, oh, di ba?
1: Maka-expose sa araw po,
2: oo,
1: Doc.
2: Oo.
3: Oo, tama, no? So, pinag-usapan nga, exercise is maganda. Ang issue natin today, maaraw, mainit, or nagsisimulang umulan. Naalala ko, before the pandemic, nagja-jogging ako dyan sa may PICC. At tinatapat ko na ang naging issue ko nung nagsimulang umulan, hindi na ako nakapagtuloy ng pag-jogging doon, no? So, ngayong lalo na usong-uso na yung sobrang init, dangerous levels ng pag-init, no? 41 degrees paakyat. Kapag nag-exercise tayo, hindi dapat matigil dahil nga mainit ang panahon or umuulan. Ang exercise kasi, nawawala ang benepisyo kapag tumigil ka. So, ngayong tag-init, tama po na medyo mas maaga or gabi para maiwasan ang ating ang komplikasyon ng sobrang init sa katawan natin. Pangalawa, kung umuulan, pwede naman sa bahay. Kung masyadong mainit, pwede sa loob ng bahay. Marami namang exercise na hindi kailangan pumunta sa gym or pumunta sa ating barangay na basketball court para mag-exercise. So kayang gawin mag-isa rin naman, no? So, siguro magandang tanong, ano yung mga pwedeng gawing exercise sa bahay, di ba?
2: Mm-hmm, Doc.
3: Oo.
1: Doc, so, go ahead. Apo.
3: Kung ang exercise kasi ay hindi naman kailangan may mga kagamitan tayo. So, unang-una, alam natin or magandang ituro na ang gawaing bahay ay exercise pa rin. So, example, kung ikaw ay nagba-vacuum ng bahay mo, nagwawalis, hindi ba nagagalaw na exercise ang iyong mga shoulders at kamay? Tapos kung ikaw ay yumuyuko para mag-vacuum, magwalis, imbes na yumuko na nakakasakit sa likod, pwedeng mag-squat na lang pababa para yung ating likod at legs na i-exercise din. Gawin yan mga 10 to 15 minutes a day. Kung hindi kayang every day, every other day, importante na gagawa, no? Tapos pangalawa, may tanong tayo madalas eh. Ang exercise daw sa puso ay moderate intensity dapat, no? Ang moderate intensity actually ay mahirap ibigyan ng totoong numero or totoong gawain dahil iba-iba tayo ng condition to begin with. So merong tao na halos talagang walang exercise, konting galaw, pagod na. Merong tao na nag-exercise konti, so mas marami-raming galaw ang kailangan at merong talagang mga fit na hindi na halos tumataas yung tibok ng puso. So, ginagawa nating basehan actually yung tibok nga ng puso. So, para sa ating mga taga-pakinig at taga-panood,
2: mm-hmm,
3: ang target heart rate actually is 50 to 70% of your maximum. So meaning, kunyari, of the target of the maximum heart rate ng edad mo. So para ituro po natin, 220 minus age is your target maximum heart rate.
2: Mm-hmm.
3: So kung ikaw ay 50 anyos na, 220 minus 50 is 100, ilan ba siya? 70.
2: Mm-hmm.
3: No?
1: Yes, yes.
3: So kung 170,
2: nilabas ko na yung calculator.
3: Oo, oh, galing na ako sa math, pwede na.
2: Ah.
3: Oo.
2: Oo.
3: So kung 170 ka, tama, 50% to 70% doon ay moderate intensity exercise.
2: Mm-hmm.
3: So 170 times 50 is 85 to 100 something. Ayan.
2: Mm-hmm. Eh, Doc, ito tanong ko lang.
3: Pag naaabot mo yun, yun ang moderate intensity. Ngayon, kung ayaw magbilang, alam mo ang isang practical na example, kung naglalakad ka daw at hindi ka nakakakanta or nakaka, yung kumakanta,
2: mm-hmm,
3: pag hindi mo na kaya, yun ay moderate intensity na.
2: Oh, kapag hindi mo na kayang kumanta. Eh, ito, Doc.
3: Kumanta.
2: Oo.
3: So, pag,
2: tama. Yes. Doc, ang tanong ko lang, yung sabi nilang ano eh, sagad-sagaran.
1: Mm.
2: Kasi may ganun eh. Diba? May mga, ito, mga senior citizen tayo, nag-zumba din. Ano yung sinasabi, pwede mong sabi na, ay, so, sinagad mo kasi. Yung hingal na hingal ka ba? So, anong ano noon? Anong heart rate noon, Doc? Yung, kasi diba sinasabi nila, eh, kasi sinagad niya eh. Kaya nangyari yan.
1: Correct.
2: Diba, minsan may mga heart attack. Totoo ba yun, Doc?
3: Oo, no? So, dalawa ang punto ng tanong natin. Una, ano ba yung sagad-sagad?
2: Mm-hmm.
3: Iniiwasan talaga natin ang sagad-sagad. Kaya nga, di ba, parang eskwelahan. Grade 1 muna, bago grade 2, bago grade 3.
2: Mm-hmm.
3: Hindi pwedeng dire-diretso.
2: Mm-hmm.
3: So, kailangan gradual.
2: Mm-hmm.
3: So, kapag medyo kaya mo na yung gantong, kunyari, 10 minutes a day, so, gawin mo siya mga 2 weeks, 3 weeks after, no, pag medyo kampante na, gawin ng 15 minutes a day.
2: Mm-hmm.
3: Ganong bagay, no?
2: Mm-hmm.
3: Number one. Number two, yung minsan nag-exercise, biglang inatake. Kaya po uso na ngayon yung tinatawag na cardio clearance bago mag-gym, bago mag-marathon, bago mag-fun run. Talagang dapat munang malaman kamusta yung puso mo bago magsimula. Hindi
2: I
3: na
2: see.
3: Siya sa matanda din eh.
2: Mm-hmm.
3: May mga kilala na tayo, nababalitaan, 30 anyos, inaatake. Kaya importante po, bago magsimula mag-exercise, patingin sa doktor. At kung walang pagkakataon, sabihin natin, wala ngang doktor na malapit, no? Hinay-hinayin muna. Grade 1, bago grade 2, bago grade 3.
2: Oh, pero kasi, Doc, halimbawa, ako po yung nagbabadminton. Mga 2 years na hindi. Nagyabang pa eh. Nagyabang pa.
1: Pwede ba naman ibalik?
2: Oo, ibalik. Nagpipickleball na ngayon. Ayan. Eh yun, Doc, kasi sa laro kasi minsan, hindi mo yan may iwasan na, syempre, competitive ka, kailangan manalo. Yung hingal-hingal ka na, talagang gumagapang na, may time pa nga na sobrang hindi ka na makahinga, hindi mo ka pwedeng wait lang. Tapos talaga mapapaupo ka. So, natakot naman ako, eh baka atakihin. Yung mga ganun. So, pag ganun ba, Doc, yung sabi mong hindi na halos makahinga, hingal na hingal, tapos medyo nagdidilim na yung paningin, anong ibig sabihin nun, Doc? Hindi man sobrang nagdidilim, alam mong konti na lang, may himatay ka na. Ano yung, ganung sintomas, so, Doc?
3: Oo. Una, kung alam natin na okay ang puso mo, it's more of dehydration na.
2: Mm-hmm.
3: No? So medyo sobrang pagod lang, kailangan lang ipahinga, uminom ng tubig, uminom ng kuno mga energy, hindi naman energy drink, yung mga may supplements na ano, may electrolytes ganoon, no? Yun lang siya. Pero kung ikaw ay nagpipickleball sa sobrang init na lugar, 'di ba?
2: Mm-hmm.
3: Or sobrang napadami nga, napatagal. Takot din tayo kapag super init ang panahon. Uso kasi ngayon talaga yung tinatawag na heat exhaustion. Dati, ang pinoproblema natin, heat stroke. Kaya lamang, bago pa lang mangyari yung heat stroke, merong heat exhaustion.
2: Mm-hmm.
3: Ang heat exhaustion, ang senyales yan, sobrang ampawi, sobrang pagod. Yung iba, sumusuper tibok tulen. Yung iba, parang cold clammy skin na sinasabi, pinapapawisan ng malamig. At pwede nang mangyari yung sinasabi mong parang nga mawawalan ng malay.
2: Uh-huh.
3: So kapag nangyari yan, first aid talaga dapat ay uminom ng tubig. Magpahinga, uminom ng tubig, magpalamig ng konti.
1: Opo. Opo, Doc Alan, a related question. Kapag pabago-bago po ang panahon, kasi like kunwari marami tayong mga kababayan na sabihin natin mainit, tapos malamig, mainit ulit, eh prone naman po yan sa sakit. Di ba? Parang pwede ka nagkaka-respiratory illness, baka meron, madapuan ka ng virus, ikaw ay magkaubo, magkasipon. Oo, di ba? So, ano din po ba? Factor din yan, Doc?
3: Tama, no? So, parang ihalin tulad ko muna, no? May pasyente pupunta sa akin, Doc. Lagi kasi kung puyat, no? So, ang dami kong, ano bang solusyon doon? Nakakasakit ito dahil lagi akong puyat, no? So, kung ang trabaho mo ay sa gabi, kung puyat ang rason, ano ang solusyon? Di ba matulog kung puyat? Kaya lang, trabaho mo siya. So, hindi ko pwedeng sabihin na huwag magtrabaho sa gabi. So, ang sagot ko sa ganyan, kontrolin natin yung kaya nating kontrolin. So, ang klima, hindi natin kayang kontrolin. Ang trabaho, puyat sa gabi, hindi natin kayang kontrolin. Pero ang kaya natin kontrolin, tamang pagkain, tamang ehersisyo, tamang timbang. Yun, kaya nating ayusin. So, doon tayo magfo-focus. So, yung sobrang init, sobrang lamig, iiwas talaga tayo sa mainit. Kung sobrang lamig naman, hindi naman sa Pinas yun sobra. No?
1: So, opo. Doc Alan,
3: ayusin
1: Doc Alan.
3: Yung kayang ayusin.
1: Opo, tama po. No? Speaking of ayusin, ito po may tanong po dito from Mai. Doc, tanong ko lang po, if need ko po bang mag-maintenance if sa lab result mataas lang ng konting aking cholesterol, ibinunyag po niya 5.41. Ano po ba? Diet lang po ba? O kailangan po bang mag-maintenance na?
3: Oo, tama, no? Nakakatuwa, yung may mga kababayan na tayo nagpapacheck, no? So, very good yan. Number one. Number two, ang cholesterol kasi ay ginagamot depende sa mga sakit na merong kasama. So, kung ikaw ay nag-heart attack na nag-stroke, talagang may gamot sa cholesterol at ang target, mababa. Pero kung ikaw ay cholesterol lamang, walang ibang sakit, sinusubukan muna namin na talagang wag muna daanin sa gamot, ayusin lang muna yung kinakain, tapos i-check uli yung cholesterol. Pag nag-improve na, okay na yon, no? So, kung ikaw ay may high blood, gantong level, kung ikaw may diabetes, mas ganun dapat, mas stricto. So, nagdedepende talaga yung number, yung gamot, depende sa number ng cholesterol mo.
1: Opo, opo. Doc, ngayon,
3: hindi siya katulad,
1: no,
3: ng high blood diabetes eh, na correct, yun lang talaga siya iniintindi.
1: Opo, Doc, ngayon po, no, pagdating po sa usaping hypertension, pagdating sa usaping BP, Doc, di ba may updated guidelines po? Ang WHO po ba or American Heart Health Association, please correct me na lang po, Doc, no? Na usually kasi pag sinabing normal blood pressure is 120 over 80, pero ibinaba na to. 110 over
2: 110.
1: 80. Tama po ba, Doc?
2: Oo,
3: no? Very good. Ako'y natutuwa kasi talagang awareness campaign ang gusto nating mangyari sa ngayon, eh, no?
1: Opo.
3: Kung mapapansin natin, ang trust ngayon ng lahat, America, US, World Health Organization, even ng ating DOH, prevention na talaga. So, ang dating, kung isipin mo yung sasakyan, bago pa lang, alalayan mo na, alagaan mo na, versus papatingnan mo pagsira na. So, prevention tayo, no? So, kung BP pag-uusapan, tama po, hindi po normal actually ang 120 over 80. Ang description niya ngayon is elevated or above normal.
2: Uh-huh.
3: Ang normal na ay mas mababa na ng konti.
1: Opo.
3: So, ang purpose niya, again, kapag nakikita mong slightly elevated, yun ay parang sinyales, alarma na, uy, mag-asikaso ka na. Kung ikaw ay medyo malaki, magpapayat. Kung ikaw ay medyo pangit ang pagkain, ayusin. Kung ikaw ay medyo may bisyo, ayusin na. Dahil pag hindi ka nag-ayos sa gantong panahon na nag-go 120-80, maya-maya, high blood na talaga.
1: So, Doc, so, all of a sudden, tama po, Doc, no? All of a sudden, ang common knowledge, okay, pag BP ko 120-80, normal ako. Pero ngayon, all of a sudden, lahat mga nasa 120-80, technically classified as elevated blood pressure na pala, Doc.
2: Hypertensive na rin yun, Doc? O hindi pa?
3: Hindi pa siya high blood, elevated blood pressure.
1: Opo, opo. But Doc, again, no, to awareness campaign, to clarify, hindi ibig sabihin, kasi, kumbaga, we are on the preventive measure. Kasi baka naman mamaya, ha, 120-80, ano na ba ako? Nanganganib na ba ako? Or dapat mag-alert na ba ako? So, not necessarily naman, Doc.
3: Hindi naman, no? Ang point kasi nito, kumbaga, parang, ano ba? Kunyari, parang
1: proactive.
3: Cellphone mo, no?
1: Proactive lang, Doc.
3: Kunyari, cellphone mo. Kung ang cellphone mo ay 20% battery na lamang, hindi ba parang nag-warning siya?
4: Tama po.
3: No? So sinasabihan ka na, "Uy, mag-recharge ka na."
2: Okay.
3: Oo, kasi
2: eto,
3: maya-maya
2: Doc.
3: Mauubusan ka.
2: Oo, mahalaga din 'no, Doc, na meron kang pangkuha ng blood pressure. Kasi ako yung binili ko yung wrist type eh. Oh, pero reliable ba yun, Doc? Kasi minsan nagugulat ako.
4: Okay pa ba siya, Doc? Oo nga.
2: Kasi minsan ha, ako talaga medyo low blood ako. Minsan nga 90, 110, 115. Normal ba yun, Doc? Tapos minsan nung nag-take ako, 130. Ay, teka lang, ano to? Baterya na ba ito? Pero nagtatatlo kong kuha. So, siguro ko yung ano yung last ko, yun ang...
4: May nagsabi din sa akin,
2: ano ba
4: Maan,
2: dapat?
4: Na hindi na daw yata siya recommended. Kaya nung
2: yung
4: wrist
2: type.
4: Ko, kaya nung may nagsabi sa akin na doktor nun, sabi ko, ah, hindi ko na ginamit.
2: Oh, so
4: pero
2: ano
4: Doc,
2: ba
4: to
2: dapat
4: clarify,
2: mo?
4: Doc.
2: Kung mag-isa ka lang naman, ano ang dapat mong bilhin kung gusto mong sariling kuha ng blood pressure?
3: Oo, very good, no? Again, nakakatuwa na naging aware na nga tayo, no? So, ang blood pressure machine, two or three yung punto ng tanong na yan, isa-isahin natin.
2: Mm-hmm.
3: Yung blood pressure monitoring machine, marami ngayon. Yung pang-BP dito, na cuff type, pang-BP na risk, at nauso na nga ngayon yung mga smartwatches, no? So may ganun na rin. So isa-isahin natin. Ang recommended at the moment, at gold standard, ay yung dito, sa kamay, no? Yung sa risk, is still slightly off kumpara doon sa dito.
2: Mm-hmm.
3: So talagang ito yung gusto natin. Okay?
2: Yung nasa braso.
3: Ngayon,
4: saan po, Doc? Saan po muli?
2: Sa braso?
4: Opo, just to clarify. Para sa mga nakikinig sa atin sa radyo ngayon, sa may braso po.
3: Ah, okay. Tama. Sorry. Radyo nga pala.
4: Sa radyo po. Saan ba? Sa bicep ba? Charot lang. Dito lang, sa braso.
2: Pinakita naman agad.
4: Dito ka long sleeve. Naka long sleeve. Dito lang po sa may braso. Yan.
3: Tama po, no?
4: Pinapatawa ko lang kayo. Tama. Opo. Go ahead, Doc.
3: May tamang paraan ng pagkuha. Una, dapat nga 2 inches above the braso. Above the elbow, sorry. 2
2: okay.
3: inches above the elbow. Mga ganoon, no? Tapos pangalawa, dapat walang damit. Kailangan skin contact talaga yung ating ano, yung ating cuff. Okay? So going back, mas recommended po talaga gold standard yung BP sa upper arm kaysa dun sa wrist.
2: Pero ba may BP na bang nabibili na pwede ikaw lang mag-isa? Normally kasi 'di ba iba pa 'yung kumukuha for you.
4: Oo. Digital.
2: Digital, no? Reliable din 'yun, Doc.
3: Tama. Tama, opo. Nire-recommend na po ngayon actually 'yung digital BP monitoring na sa braso na pwede mong gawin sa bahay. At ang pagkuha, tama po 'yung ginagawa niyo, no? Tatlong beses, 5 minutes apart. Tapos ang ating gagawin, yung una tinatanggal namin kasi may anxiousness konti doon eh.
2: Oo,
3: tapos yung average ng pangalawa at pangatlo, yun po yung kukunin namin na ire-record na BP.
2: Oh,
4: so pwede pala kumuha, Doc, ng 3 straight readings. Tapos yung average,
2: 5 minutes
4: interval. Tapos average yung second and third, yun yung kumbaga more or less magbabase na reading.
3: Tama.
2: Oh. Sa umaga ba o sa gabi?
4: Yan.
2: Bago matulog, preferably, kumuha ng blood pressure, Doc.
3: Tama, no? So, second question, paano pagkuha? Kapag ka hindi pa natin gamay or kontrolado yung BP or nag-a-adjust pa ng gamot, rekomendasyon po talaga, pagkuha sa umaga at pagkuha sa gabi, mga 1 to 2 weeks, tapos re-reviewin na lahat yung record na yon, doon mag-a-adjust ng gamot. Kung kontrolado na yung BP mo, kahit once a week na lamang, ayaw natin kasi maging masyado maraming iniisip sa BP, no? So ganun po yung ating rekomendasyon.
2: I see, oo.
4: Okay. So Doc, panghuling katanungan na lang, Doc, no? Pag-usaping kolesterol. Sa kolesterol po ba, parang pag sinabing yung LDL, is that the sole marker para sabihin, okay, may problema ako sa heart or may kailangan akong i-address sa heart? And at the same time, ano po, kasi diba Doc, ang inaano natin, kumbaga proactive and holistic, ano po yung mga reminders po ninyo sa mga kaserbisyo, kapamilya natin? Ano talagang kung titingnan man itong unit na ito, paano po nila i-approach?
3: Yan, very good, no? Totoo po. Ang cholesterol po, nire-request talaga ng doktor is lipid profile. Apat siyang kolesterol, no? apat na klase. Base sa pag-aaral, ang good cholesterol ay HDL. So, ang paraan lang para tumaas siya ng exercise, tamang kain. Pag malaka nun, bagsak talaga siya. Okay? Mm-hmm. Hindi siya nakukuha sa gamot. Number one. Number two, yung bad cholesterol is LDL. No? So, ang LDL, dyan kami nagbabase talaga. Siya ay yung pinakamaraming pag-aaral na commensurate sa issues ng kamatayan, ng sakit sa puso, ng stroke, no? So, kung kasakit ang pinag-uusapan, dyan kami nakatingin sa LDL. So, ang LDL ay tumataas kung mali yung kain, walang exercise, kadalasan yun lamang at paglaki, no? Pero kung naayos natin yung pagkain, nagbabawas ng prito, nagbabawas ng mantika, nagbabawas ng karne, bababa rin naman siya. Pero may hinahabol kaming numero na depende nga sa iyong risk factors na tinatawag. So kung walang sakit, around 116 milligrams per deciliter. Kapag ka may high blood siguro, 100. Kapag may diabetes, 70. Pag may sakit sa puso, 55. So pababa siya ng pababa, depende sa dami ng sakit mo at komplikasyon na.
4: Alright, so Doc, panghuling message na lang po, parting shot po para sa ating mga viewers and listeners.
3: Ayan, so magandang umaga po, Dr. Gumatay po ako. Yung pong ating mga sinasabi kanina at sinasabi na natin dati pa. Hindi naman po siya bago talaga regarding pag-aalaga ng high blood, pag-aalaga ng blood sugar, cholesterol. Iba na po kasi ang panahon ngayon, mas mahirap na pong kumain ng tama, mas mahirap na pong gumalaw. Bata pa lang tayo, exposed tayo sa yun nga, no, mamantikang pagkain. Bata pa lang tayo, hindi na tayo naglalakad, nagta-tricycle na, no? So, importante po talaga ang disiplina. Wala pong kapalit na tableta ang disiplina. Mura pa po ang disiplina, no? So, tamang pagkain, konting galaw, konting exercise. Hindi po nangingilala ang sakit kung tag-ulan, tag-araw, mainit, malamig. Kailangan po ang exercise at tamang pagkain ay lifestyle na.
2: Mm. So, pangkaraniwan ang ginagawa. Everything in moderation. Yan.
3: Tama
2: Thank
3: po,
2: you,
3: no?
2: Doc.
3: So, hindi ko po pinagbabawal ang mga lechon. Masarap po yan. Paborito ko rin po yan, crispy pata. Ang sagot ko po, premium siya sa akin. So, pag may nagawa ko maganda sa buhay ko, approve. Pag may birthday, approve. Pero hindi po araw-araw birthday. Hindi po araw-araw fiesta.
4: Di araw-araw yeah. Pasko.
2: Yeah. Good kid ako araw-araw.
3: Good for
2: Magawa
3: you.
2: Ng good deeds.
4: Tama.
2: Oh, mag-i-litsyon ako mamaya.
4: Pero good tayo kung tayo ay sumusunod sa
2: yes.
4: Tamang kalusugan. Maraming maraming salamat po sa
2: Thank
4: ating
2: you, Doc.
4: Adult cardiologist, Doc Alan Gumatay. Doc, maraming po salamat sa inyong serbisyo and happy weekend.
3: Happy weekend po. Thank
4: Alright.
3: you.
4: Thank you. O bago tayo mag-gapa, gusto ko lang batiin si Kuya Ricky Rubianes. Nag-send sa akin si Kuya Ricky ng picture nung sila ni Mishi sa Davao.
2: Oh,
4: nakikinig pala siya na siya ang cameraman ngayon ni Victoria Tulad, di ba?
2: So, nagto-throwback.
4: Nagto-throwback. Oh. Sinend sa akin agad si Kuya Ricky.
2: Oh,
4: yung mga panahong yun.
2: Oh, pwede ba bumati
4: Ay,
2: pa? Ito,
4: yes, yes.
2: Jose Saclaw, miss you so much. Mm. Ay, Miss Maan, good to see you once again.
4: Mm-hmm.
2: Good AM daw sa ating dalawa.
4: Mm-hmm.
2: Sir Mix, Vincent Lagunilla, pa-shoutout po sa NAIA team, END ng M-Serve.
4: Yan.
2: Thank you.
4: Hello and thank you. At syempre, binabati ko po ang aking TNBS driver noong isang araw, si Master Sergeant Reggie Tranya. Kasi pagsakay ko ng TMBS, taka sa istrenta siya, partner. Oo, kaya ano daw, mula umaga.
2: Pero nasa servisyo pa siya.
4: Hindi na.
2: Nag-retire na siya.
4: Na. Kasi nag-optional retirement na siya. Tapos siya, kumbaga, nagre-relax na lang. Hawak daw niyang oras niya. Kaya siya, nag-TNVS driver.
2: Yes.
4: Ayan. Sa istrenta yan, nasabi ko, sir, makinig kayo ng alas 11 hanggang alas 12. Ayan. Nakikinig po sila ngayong umaga. Ang oras po, 11:42 a.m.
5: Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Busto sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tuwing umaga, Hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
6: Tatamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
7: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
7: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
7: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
9: May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD Kaservisyo of the Day.
2: Ayan, nagbabalik pa rin ang nagsaservisyo ninyo Corpus kasama si Migs Bustos. At ako po, si Maan Makapagal. Ayan, alam mo ba, makasaysayan daw itong last voters registration.
4: Correct.
2: Dahil pinakamaraming nag-register.
4: Mm-hmm.
2: 5.4 million ang mga bagong nagparehistrong botante. Alamin nga natin saang lugar yan.
4: At
2: bakit?
4: Ang mataas din ng ano, di ba, Maan? Voter turnout.
2: Oo. Alamin nga natin ngayon kasi, syempre, itong mga factors na to, magkakaroon to ng epekto sa inaantay nating crucial 2028.
4: And any generally, election po sa any democratic country shapes the nation. Kahit anong bansa po yan sa buong mundo.
2: Kaya alamin na natin yan, yung mga gusto nating tanungin. Mula kay, andyan na ba siya?
4: Nandito na.
2: Via Zoom, Attorney John Rex Laudianco, ang tagapagsalita po ng COMELEC. Magandang umaga.
10: Magandang umaga po, Mamaan and Sir Mix, sa lahat po ng taga-subaybay ng nagseservisyo ninyo Corpus. Good morning po.
2: Ayan. Ayun na nga, unahin na natin bakit sinasabi na nasa history, recent history ay ito ang pinakamataas na voters registration, sir.
10: No po.
4: Okay, Attorney John Rex, pasensya po lamang, babalikan po namin kayo. Ayusin lang po natin ang connection. Sana po eh, kumbaga, hindi na po magtampo ang internet. Diba? Kung hindi man po, sir, tatawagan po namin kayo via phone patch. Pero yun nga, no, pinag-usapan nga natin, Maan, na importante talaga ang bumoto. Kasi baka mami, syempre, sa recent happenings, kahit anong klase ng political face

0: Parang, eto na naman.
1: Tsaka sabi nila, talo naman ako nung mas marami.
0: Oh.
1: Alam mo yun, every vote counts. So, malay, di ba may ganun kasi?
0: Pero kasi the
1: majority
0: mindset...
1: Majority wins. So,
0: pero kasi the mindset is a democracy nga tayo, di ba?
1: Kumbaga, yan ang isang karapatan na pwede nating ma-exercise bilang Pilipino. Gawin na po natin.
0: Tama.
1: Minsan lang naman yan sa, diba? Every, kapag sa presidential, senatorial, diba?
0: Tsaka, maaring hindi naman pwede rin yung outlook kasi hindi naman paligsahan to. Hindi naman to sports, diba? At the end of the day, we are voting for the Philippines, diba? So, kung sino man po ang mahalal sa inyong barangay, sa inyong syudad, importante po yung makabubuti po sa mamamayan.
1: Tsaka, big sabihin, gusto ko i-analyze yung sinasabing ang laki ng voter registration at turnout ay dahil ba mas politically aware na ngayon ang mga tao, mga kabataan, mga bagong nag-19.
0: Correct.
1: O 18 ba? Tama?
0: Yes.
1: Na syempre, excited, bumoto. Mm. O dahil pinadali rin.
0: Tama.
1: No? Ng COMELEC.
0: Correct.
1: Kasi meron niyang register anywhere na ano, na kumbaga pinarami.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga pwedeng kung saan pumunta dati, COMELEC lang.
0: Correct, oo.
1: Ngayon ay pinadali. Inilabas na, pinadali.
0: Yes.
1: Tingnan nga natin.
0: Alright, nagbabalik po sa linya ng telepono, Attorney John Rex Laudiaco. Sir, good morning po muli. Siya po ang tagapagsalita ng COMELEC. Sir, good morning.
2: Magandang umaga pong muli, Sir Migs, Mamaan at sa lahat po ang pagkasubaybayan ng nagsaservisyo ninyo, Corpus. Good morning po.
1: Nga, sir, yung voter registration turnout natin ay mataas ngayon, 5.4 million. Pinakamataas sa kasaysayan ba? Tama ba to?
2: Pinakamataas nga po, tama po kayo. Nang binuksan natin yung October 20 last year, 2025, nang tapos ang 5,410,000. At para bigyan lamang po kayo ng idea dun sa last day, sa buong Pilipinas po, ang na-accommodate ay umabot sa 328,000. At para tignan po natin kung gano'ng kalaki yung nangyari, sa NCR po ay umabot ng 35,000 para sa isang araw. Alam nyo po, itong 304,000 na to at yung sa 35,000 sa NCR, dati-dati po yan, isa o dalawang buwan na output po namin yan na ginawa sa loob ng isang araw. Ganyan karami po noong May 18.
1: Opo. Saan may pinakamarami sa bansa natin, region, attorney?
2: Lagi po, National Capital Region po. Yung 35,000 po nila yan in one day, yan po ang pinakamalaki po sa buong Pilipinas.
1: Ito ba yung last day?
2: Yes po, yan po yung last day.
1: Yan tayo last minute Diba?
0: Importante umabot sa deadline.
1: Dalawang buwan mong binuksan, tapos sa last day ka magpaparegister. Makayo. Yun nga, NCR, anong pinakamalaki?
0: Opo, sir.
1: Attorney?
2: NCR po. Yes po, sila po ang pinakamalaki. 35,000 po in one day. Sila po ang pinakamalaki.
1: Sumunod?
0: Sumunod po.
2: Ang Region 8 po, ganun din po, hindi nagkakalayo dyan sa figure po na yan.
0: Opo.
1: Pero yun nga, anong mga naging salik? Factor kung bakit malaki nga yung voter registration po ngayon.
2: Ay, nakita po namin yung taas ng awareness po. Siguro dahil sa tulong na po ng ating media at social media, talagang aware yung mga tao sa kaganapan sa ating pamahalaan. At na-realize nila na ang pinakamaga talaga pong pamamaraan para masimula ng pagsagot. Hindi man po total solution, batang simula sa pagsagot ng lahat nito, yung halalan. At ang first step, kailangan nakaregister po sila.
0: Opo. Demographic, attorney, ano po ba sa age bracket? Marami po bang youth? Or at the same
1: batang
0: time,
1: botante ba
0: opo, mga millennials din, nasa 40s, nasa 50s.
1: Oo. Baka ilang percent yan? Baka 80% ba?
0: Opo.
2: Opo. Bagamat tinatapos pa po namin yung bracket po sa age, ano, pero siguro po para mabigyan tayo ng idea dun sa 5,410,000 po na application sa tinanggap. Ang first time po na voters dyan na 15 years old hanggang 17 yung para sa SK ay umabot ng 1.5 million. Yun para naman po sa 18 years old pataas ay umabot din po ng halos 1.5 million. Ganyang karami po yung mga madadagdag sa atin na mga botante. Kaya nga po in-expect natin sa November 2 barangay na SK elections, ang total voters natin sa SK po ay aabot na humigit kumulang 25 million.
1: Wow.
2: At sa barangay naman po ay nasa halos 71 million. Ganyang karami na po tayong botante.
1: Ito po ang 5.4 ay matik na registered or sinasala nyo pa ngayon yung kanilang mga isinumiteng mga dokumento?
2: Naku, sinasala po ito. Kaya nga po, isa ito sa paliwanag namin kung bakit kailangan magtapos sa May 18. Wala ng special registration. Wala

0: ng extension dahil ito po ang proseso na kasunod. Ang kasunod na po niya, nasahan nyo sa mga susunod na araw, ipapaskil ang lahat ng pangalan dun sa kanilang City Hall or Municipal Hall at sa tanggapan ng COMELEC. Ang purpose po niyan, ayon sa Republic Act 8189, ay makita ng publiko yung nag-a-apply. At ang kasunod po nun, dahil kung merong hindi kwalipikado, kung merong hindi dapat, makapag-file ng opposition yung mismo mga taga-barangay nila. Malabanan yung pag-a-apply po niyan. So may period din po tayo niyan. At ultimately, bibigyan din ng pagkakataon yung pong na-oppose na makapaglagak din ng ebidensya in support of his application for registration. Ang hearing po para sa lahat ng application na yan ay June 1. Kaya po kailangan talaga magtapos ng May 18. Bakit? Dahil po pagtungtong ng July 2, pag kailangan namin matapos lahat ng prosesong to, bawal na rin po sa Republic Act 8189 ang anumang pagpaparehistro, anumang paggalaw o pagsasaayos ng presinto. So ganyan kaikli lang po ang period na available na gawin lahat ito ng COMELEC.
1: Opo, attorney, sa paglilinaw po muli, kailan po nga ba ang barangay SK elections this year?
0: Ang atin barangay and SK elections ay gaganapin na sa November 2, 2026. Bunsod po ito ng Republic Act 12-232. At dahil dyan po, yung pong mga nag-aspire, yung gustong tumandidato, magpa-filing na po sila ng kanilang COCs, yung Certificate of Candidacy, by September 28, 2026.
1: Okay. Pasensya po sa follow-up. Final answer na po yan. November 2, 2026, attorney? Tama po, no?
0: Tama po. Dahil yan po ang nakatakda dun sa Republic Act 12-232. Alam po natin, may umuugong na mayroong proposal na may amend. Kami naman po sa COMELEC, kung ano ang umiiral na batas at hanggat hindi po napapalitan ang Republic Act 12-232, sa aming mata po, tuloy sa November 2 ang ating DSK.
1: And then ang campaign period po, kailan po yan, attorney?
0: Opo, ang campaign period po natin ay magsisimula sa October 22 at tatagal lamang hanggang October 31. At buti po na itanong ninyo dahil malaki po ang pagkakaiba. Dahil ito po ay manual elections, ginagabayan ng Omnibus Election Code. Once matanggap ng COMELEC ang Certificate of Candidacy, ituturing na po siyang kandidato. Bawal na po ang anumang uri ng pangangampanya o partisan political activity dahil po may pinagbabawal pa rin ng premature campaigning. Hindi katulad dun sa ating national at local elections na kahit nakapag-file na ng COC as early as October, sabi nung Section 15, Republic Act 9369, hindi pa siya kandidato until day one ng campaign period. Yung po ang malaking pagkakaiba.
2: Yung mga posting kasi sa social media, pwede kasing kampanya na rin yon.
1: Correct.
2: Pero paano nyo ito na mamonitor unless siguro i-report ng kalaban?
1: Tama.
2: Si Migso, may post siya.
1: Yung mga tipong attorney, kumari, congratulations to all graduates. Tapos mukha ako yung nandiyan.
2: Pero SOCMED naman niya yun.
1: Opo.
2: So, yun nga mahirap ba ngayon?
0: Actually, madali po ngayon. Tama po kayo. Bukod po dun sa katunggali sa politika, yung nag-re-report, mas marami po galing mismo sa ating mga kababayan. Yung mga isinampay sa puno, yung mga post sa ating social media. Kababayan po. Bakit siguro? Dahil nga po pwede po ang anonymous complaint sa COMELEC. Hindi po kailangan lumantad sila.
2: Oh, ito yung gusto kong tanong. Yeah. Kailan ang next voter's registration?
1: Opo.
2: Oo, na crucial to. Kasi ang inaabangan naman natin ay yung 2028.
1: Yes.
2: Oo, presidential elections.
0: Tama po. Nabanggit na rin po ni Chairman Garcia na sa February 2027 ay bubuksan na po namin muli ang registration naman para sa May 2028 national at local elections, dahil presidential po ito. At maaari po itong tumagal. Tingin namin baka po hanggang September 30. Hanggang doon na lamang po. So maaga po namin sinasabi, bagamat wala pang formal na kalendaryo, yan pong pagbubukas ng Pebrero ay maaring tumagal lamang hanggang Setyembre, dahil yun lamang po ang pinapahintulutan ng batasang COMELEC.
2: Sa last day tayo.
1: Huwag naman kahit mga two days before. Para hindi masyadong haragan. Attorney, I'll take this chance to ask na rin po, no, kasi syempre nung nakaraang midterm elections, hindi naman po lahat nakaboto.
2: Mm-hmm.
1: So alam ko po, dalawang consecutive na elections, if you miss it, kailangan mo mag-register ulit. So crucial po ba na para hindi ako mag-register ulit, magparehistro muli, makaboto ako sa barangay SK elections?
0: Tama po. Dahil tama po yung nabanggit nyo, yung dalawang beses na halala na regular na hindi ka makaboto, maaari ka po talagang ma-deactivate. Bagamat hindi po kailangan magpa-register, pero mawawala ka po sa listahan until such time na magpa-reactivate ka. Kaya po dun sa hindi po nakaboto noong May elections noong 2025, sana po makaboto kayo sa barangay SK elections kung gusto nyo pong makaboto sa 2028 presidential election.
1: Okay, I stand corrected. Madi-deactivate para bumoto ka para hindi ka ma-deactivate. Kasi kung hindi ka makaboto ng barangay SK, dalawang consecutive, ipapareactivate mo pa. So maganda bumoto na lang. Ayun. Maraming maraming salamat po, Attorney John Rex Laudiaco. Attorney, pahuling paalala na lang po sa ating mga viewers and listeners.
0: Opo, sa ating mga kababayan po, pakibantayan po yung mga ipapaskill na mga pangalan na nag-application dahil ito na po ang pagkakataon para mag-file ng inyong opposition at asahan po ninyo lahat na po ito ay isasalain ng COMELEC by June 1 sa aming Election Registration Board hearing bukod pa dun sa patuloy na cleansing ng ating records na ginagawa sa pamamagitan po ng lahat ng biometrics, identification at iba pa. Maraming salamat po.
2: Ayan.
1: Alright, maraming maraming salamat po sa ating kaserbisyo of the day, Attorney John Rex Laudiaco, spokesperson ng COMELEC. Attorney, happy weekend po and thank you for your service. Alright, susunod po headline ngayon. Kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Alright, maraming maraming salamat po sa inyong lahat muli. Ako po, si Mix Bustos, nagseserbisyo.
2: At ako naman, si Maan Makapagal. Paano?
1: Bye! Ingat po, happy weekend!
3: Nagseserbisyo. Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.

0: Takot pa rin ang manufacturers na maubusan ng market share. So medyo dahan-dahan. Although, that said, hindi nakatulong yung nangyari sa Senado lately. No?
1: Eh kung ni-risk niya yung sarili niya in voting for the change of leadership, he should have the same courage in personally attending this constitutional process.
2: Yun pa lamang po, yung mga posibilidad na po ng mga pagbabaha, especially sa mga very high to high susceptibilities area, ay paghandaan na po.
3: So yun po yung nakakalungkot kasi yun nga po, may mga puno na more than 50 years old na. At kung papalitan lamang po ito ng 100 seedlings, alam naman po natin hindi natin mararamdaman agad yung benepisyo kasi it will take a lot of years, perhaps decades bago natin makita yung pag-usbong na puno niya at yung serbisyo na maibibigay niya para doon sa komunidad.
4: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao.

0: sa headline ngayon. Presyo ng ilang bilihin tumaas. Price cap sa bigas target ipatupad sa susunod na linggo. Price cap sa liyempo nakabitin pa.
1: Super bagyo sa panahon ng El Niño ibinabala. Publiko pinaghahanda rin sa mga pagbaha pagsapit ng Hunyo.
0: Higit pisong dagdag presyo sa diesel at gasolina asahan sa Martes. Visayas grid, manipis na naman ang reserbang kuryente.
1: Senador Robin Padilla itinangging itinaka si Senator De La Rosa. Reward para sa ikadarakip ni De La Rosa ipinauubaya sa DILG.
0: Rider patay matapos magulungan ng tanker sa Nueva Vizcaya. Dalawa timbog sa pagnanakaw ng lotto machine sa Quezon City.
1: At mga kasamahan sa showbiz, ikinatuwa ang pagbubuntis ni Alex Gonzaga.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, nagsimula na pong tumaas ang presyo ng ilang bilihin. Sinabi sa DZMM ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association Executive Director Steven Kua na bagaman dahan-dahan ang taas presyo, hindi nakatulong sa kumpiyansa ng mga negosyo at consumer ang gulo sa Senado noong nakaraang linggo. Sa kabila nito, nagpaalala ang grupo sa publikong huwag mag-panic buying dahil hindi magkakasabay ang pagsipa ng presyo ng mga produkto at sapat naman ang supply.
2: Takot pa rin ang manufacturers na maubusan ng market share. So medyo dahan-dahan. Although, that said, hindi nakatulong yung nangyari sa Senado lately. No? Mahina na nga ang ating business confidence and consumer confidence. I'm sure lalong bumaba pa ng kaunti because of what happened.
0: Kahapon binanggit ni DTI Secretary Cristina Roque na stable o walang pagtaas sa 68% ng mga produkto habang kinumpirmang may bahagya namang pagtaas sa presyo ng ilang bilihin.
1: Posibleng sa susunod na linggo pa o first week ng Hunyo, ipatupad ang target na 53 pesos kada kilong suggested retail price sa lokal na bigas. Sinabi sa DZMM ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara, pag-uusapan pa rin kung magiging nationwide ang SRP na gabay para malaman ng publiko ang presyuhan ng mga lokal na bigas. Kanina nag-inspeksyon sa Mega Q Mart sa Quezon City ang mga opisyal ng DA at DTI kung saan nakitang sumusunod sa price cap na 50 pesos kada kilo sa imported rice ang mga nagtitinda.
3: Bakit ho 53 pesos ang naging approval?
4: No? Nakadepende po kung magkano rin ang presyo ng palay. So, inumultiply po natin usually yan ng times 2 plus nagdalagay po tayo ng konting kitap. Ang na-reach po natin is 53 dahil nga po nakita natin yung presyo ng palay ngayon ay medyo mataas nga po.
1: Samantala, hindi patiyak kung kailan ipatutupad ang price cap ng 380 pesos sa kada kilo ng liyempo ng karneng baboy dahil umalma ang mga supplier. Sa ngayon, naglalaro sa 360 hanggang 420 pesos per kilo ang presyuhan ng liyempo sa mga pamilihan.
0: Sa ikasyam na sunod na araw, manipis na naman ang reserbang kuryente sa Visayas Grid. Simula po iyan mamayang hapon. Sa anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines, itataas ang yellow alert mamayang alas 3 hanggang alas 4 ng hapon at alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ayon sa NGCP, 14 na planta ang may aberya habang 12 ang gumagana sa mababang kapasidad.
1: Nakaamba ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo sa Martes. Batay sa 4 na araw na kalakalan sa world market, 1 peso at 10 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel, 1 peso at 20 centavos sa gasolina at 1 peso at 30 centavos sa kerosene. Hindi pa kasama rito ang presyuhan ngayong araw at ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Sinabi sa DZMM ni Department of Energy Director Rino Abad na posibleng magka-rollback kung magtutuloy ang pagbaba ng presyo ng petrolyo sa world market.
5: Ang diesel ho, sa isang araw lang na adjustment from $163, biglang bumaba ng $156. Ang laki ko talaga niyan, sana sa almost $8 sa isang araw ang movement. So, kung tumuloy-tuloy pa, bumaba ng ganung kalaki, ma-wipe out po yan or mababawasan talaga ng malaki.
0: Samantala, umaasa po ang grupong Piston na maaprobahan na ang kanilang hirit na 10 pisong taas sa minimum na pasahe sa jeepney. Sinabi sa DZMM ni Piston President Modi Floranda na 2023 pa huling nagpetisyon ng kanilang grupo ng dagdag pasahe at mula noon ay hindi naman nahinto ang pagtaas ng petrolyo. Inaabot na anya ng 12 hanggang 18 oras sa pamasada ang kanilang mga miyembro pero kapos pa rin ang naiuwing kita sa pamilya.
6: Sa loob po na isang araw, eh, halos sa 4,600 yung kailangan namin i-produce. Ano, sa usapin pa lamang niya ng boundary, crudo, kesa ng ating mga sasakyan. Kung ang presyo ng diesel ay nasa 80, ay halos 185 pesos lamang yung may uwi ng ating mga driver at mga operator. Umasa po tayo na sana eh, makita po yung kahalagahan ng ating ipinail.
1: Isinusulong ang paghirit ng temporary restraining order para mapigilan ang pagputol sa daan-daang puno sa Quirino Avenue sa Maynila. Sinabi sa DZMM ng isa sa mga founder ng CareCentric PH na si Architect Louis Gan na mahigit 200 puno na ang pinutol at may 400 pang maapektuhan ng proyekto. Una nang pinayagan ng DNR ang San Miguel Corporation na putulin ang mga puno bilang bahagi ng pagtatayo ng Southern Access Link Expressway at bilang kapalit, kailangan ng kumpanyang magbigay ng 57,000 seedlings na itatanim sa tatlong lugar sa lungsod. Pero giit na eksperto, dekada-dekada ang aabutin bago tuluyang lumaki ang mga puno.
7: Yun po yung nakakalungkot kasi yun nga po, may mga puno na more than 50 years old na.
8: Oo.
7: At kung papalitan lamang po ito ng 100 seedlings, alam naman po natin hindi natin mararamdaman agad yung benepisyo kasi it will take a lot of years. Perhaps decades bago natin makita yung pag-usbong na puno niya at yung serbisyo na maibibigay niya para doon sa komunidad.
0: Sa ibang balita, nagbabala ang pag-asa na posibleng maranasan pagsapit ng Hunyo ang mas malalakas na bagyo at pag-ulan bunsod ng El Nino. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
9: Jeff, ayon kay Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla, dapat nang paghandaan ang posibleng malalakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa pagsapit ng Hunyo at Hulyo dahil sa pagsisimula ng habagat na lalo pang palalakasin ng El Nino. Paliwanag ng weather specialist, bunsod ng El Nino magiging mas kaunti pero mas malakas ang mga mamumuong bagyo na posible pang umabot sa super typhoon. Lalakas din ang pag-ulandala ng habagat na posibleng magdulot ng baha sa mga mababang lugar.
10: Yun pa lamang po, yung mga posibilidad na po ng mga pagbabaha, especially sa mga very high to high susceptibilities area ay paghandaan na po. Maglinis-linis na po tayo ng ating mga drainage as well as i-plan out na po natin kung ano yung mga areas sa bahay po natin na maaaring tuluan.
9: Halos 80% na ang posibilidad na maranasan ng El Nino sa bansa pagsapit ng Hunyo habang nasa 30% naman ang posibilidad ng Super El Nino na maaaring maranasan hanggang unang tatlong buwan ng taong 2027. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi!
11: Ula, panahon!
1: Mahigit 50 lugar ang inaasahang makararanas ng delikadong heat index ngayong araw. Inaasahang papalo sa 45 degrees ang pinakamataas na damang init kabilang sa Dagupan City, Pangasinan, Apari at Tugigaraw City, Cagayan, Baler, Aurora, San Ildefonso, Bulacan, Sangley Point, Cavite City at Alabat, Quezon. Delikadong heat index rin ang asahan dito sa Metro Manila na inaasahang papalo sa 42 hanggang 44 degrees Celsius sa ilang lugar. Samantala, binabantayan ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na huling namataan sa bahagi ng Southern Mindanao. Maliit ang tsansang maging bagyo ang LPA pero magpapaulan ng trough o extension nito sa malaking bahagi ng bansa. Patuloy namang umiiral ang easterly sa Luzon at Visayas. Posible namang magsimula ang tag-ulan sa huling linggo ng Mayo o unang linggo ng Hunyo.
0: Sa ibang balita, hindi inaalis na ilang eksperto ang posibilidad na may maghain ng motion para maibasura ang articles of impeachment lamang kay Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Attorney Tranquil Salvador III, defense lawyer sa 2012 impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, na kahit wala sa rules of impeachment ng Senado ang motion to dismiss o motion to quash, hindi ito nangangahulugang walang susubok na interesadong partido. Pero bawal itong gawin ng senator judges.
8: Hindi kasi natin pwedeng sabihin, porkit may wala doon sa rules of impeachment, ay completely hindi nila pwedeng subukin. Pero naman doon potential na mga motion, gagamitin ba nila? Susubukin ba nila kahit na hindi pa ito nagagamit noon? Filing is one thing, granting is another thing. Hindi ko nirurule out.
0: Pinag-iingat naman ni Salvador ang publiko sa mga paliwanag at opinyon ng mga personalidad sa social media na hindi resource person sa paglilitis.
1: Nanindigan ang House Prosecution Panel na dapat dumalo ang lahat ng Senator Judges kabilang ang puganting si Senador Ronald De La Rosa sa buong proseso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni House Head Prosecutor Representative Jervy Luistro, dapat personal na masuri ng senador ang mga ihahaing ebidensya bago ibigay ang kanyang boto, kaya hindi maituturing na attendance ang virtual o online presence ni De La Rosa. Una nang isinulong ang pag-amyenda sa Senate rules para payagan ng mga senador na lumuhok sa sesyon sa paraan ng teleconference at video conference kung may sapat na dahilan.
12: Eh kung ni-risk niya yung sarili niya in voting for the change of leadership, he should have the same courage in personally attending this constitutional process.
1: Tumanggi namang magkomento si Luistro sakaling gamiting dahilan ang pagdalo sa impeachment trial para ipagpariban ang ICC warrant ni De La Rosa. Sa ngayon, sinabi ni Luistro na nagpapatuloy ang paghahanda ng House Prosecution Panel kabilang ang ginagawang mock trial. At sa susunod na linggo, ipakikilala na ang panel of private prosecutors na makakasama sa paglilitis.
0: Posibleng abutin ang dalawang buwan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula sa July 6. Sinabi sa DZMM ni Senator Sherwin Gatchalian, natatayong senator judge sa paglilitis, na inaasahan ng mas iiksi ang panahon ng trial proper dahil sa pre-trial na isasagawa ang paghimay at marking ng mga ebidensya. Gayun din ang pagpapakilala ng mga testigong sasalang sa paglilitis. Lunes hanggang Miyerkules ang panukalang schedule ng trial na sisimulan ng alas 2 ng hapon. Nanindigan naman si Gatchalian na gagampanan ang tungkulin bilang senator judge at haharangin ng anumang tangkang pigilan ang impeachment trial.
13: Very clear sa constitution at sa rules ng impeachment na dapat maging impartial at neutral. So ibig sabihin, gampanan natin yung ating trabaho bilang mga senator judges nang walang kinikilingan at walang kinakaibigan. Tuloy na yung trial proper karapatan ng taong bayan malaman ng katotohanan.
1: Samantala, aminado naman si Senador Gatchalian na masama na ang imahe ng Senado sa publiko dahil sa sunod-sunod na insidente. Sinabi ni Gatchalian sa DZMM na galit at dismayado ang taong bayan sa Senado, kaya mahirap na makuha ang kanilang simpatsya para sa mga mambabatas. Bubuanaan niya ng Committee of the Whole kasama ang mayorya at minorya sa Senado para pag-usapan ang insidente at makabuo ng mga rekomendasyon para hindi na ito maulit.
13: We all agreed na magkakaroon ng isang special committee, ito yung Committee of the Whole, para tignan itong problema ng ito at hindi na maulit. Ang tao ngayon, hindi siya natutuwa sa Senado at marami rin ay galit at nadismaya. So very challenging para sa amin para ibalik yung imahe ng Senado, balik ang tiwala ng taong bayan.
1: Iwas naman si Gatchalian na pag-usapan ang liderato sa Senado, pero sinabing handa sakaling mahalal na Senate President.
13: Tingin ko marami naman na tayong natutunan sa Senado, lalo na yung mga komplikadong committee. Kaya kung handa, handa talaga. Naniniwala naman ako na may God's will at God's time. Pag talaga pinlano yan sa iyo ng Diyos, dadating at dadating yan.
0: Itinanggi naman ni Senator Robin Hood Padilla na itinakas si Senator Ronald De La Rosa sa gusali ng Senado. Kwento ng senador, nagsabi si De La Rosa na gusto na nitong umuwi matapos ang gulo sa Senado noong May 13 at humiling na makisabay sa sasakyan lalo't wala itong vehicle service dahil hinatid lang siya ni Senate President Alan Peter Cayetano noong magbalik sa Senado. Giit pa ni Padilla, hindi sila nagtangkang umiwas sa mga otoridad nang lumabas ng Senate building kung saan nandoon ang maraming police at security personnel. Una nang lumutang na tumakas ng Senado si De La Rosa sakay ng puting SUV ni Padilla. Nanindigan naman si Padilla na hindi pugante si De La Rosa.
1: Sinimula na ng National Bureau of Investigation ang paghahanap kay Senador Ronald De La Rosa na ngayon ay itinuturing ng pugante. Pabuya para sa ikadarakip ng senador, ipinaubaya na sa DILG. Balita mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
14: Rica, hinamon ni NBI Director Melvin Matibag si Senator De La Rosa na sumuko na at sinabing may nakatalaga ng team na tumutugi sa senador at patuloy ang pagtukoy sa kanyang lokasyon. Ayon kay Matibag, dadalhin sa DOJ si De La Rosa sakaling maaresto, pero hindi nilinaw kung magiging kapareho ito ng naging proseso kay dating Pangulong Duterte. Sinabi naman ni Matibag na nasa Department of the Interior and Local Government ang desisyon kung maglalagay ng reward money para sa sino mang makapagturo sa kinaroroonan ng senador na itinuturing ng wanted ng International Criminal Court.
15: It's not for me to answer, but as ang sinasabihin ko lang nga talaga, DILG, we have a dedicated team. We are an ongoing operation to locate Senator Bato.
14: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto.
0: Nanindigan ng Department of Justice na mas makabubuti kung sumuko na lang si Senator Ronald De La Rosa sa mga otoridad. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve.
16: Jeff, iginit ng Department of Justice na mas mainam na sumuko na lamang si Senator Ronald Bato De La Rosa matapos atas ni Justice Secretary Frederick Bida ang NBI at PNP na arresto

0: Babalikan po natin si Steve Raz.
1: Senador Ronald De La Rosa, pinasusuko na rin ang liderato ng PNP. Balita mula Quezon City, hati ni Radyo Patrol. Jom Garner, Jom.
2: Balita na nawagan si PNP Chief General Jose Melencio Nartapes kay Senador Ronald De La Rosa na magkusang sumuko sa mga otoridad. Isang araw yan matapos sabihin ng Department of Justice na maituturing ng pugante ang senador dahil sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court.
3: Kung pwede naman siyang mag-surrender, well, he yield himself. And that is the most peaceful means at sa
2: bago niyan, sinabi ni Nartapes na may mga tracker teams na rin kasama ang National Bureau of Investigation para matunto ng kinaroroonan ni De La Rosa. Nangako naman ang police chief na ipatutupad ang maximum tolerance sa pag-aresto kay De La Rosa at sinigurong hindi malalabag ang mga karapatan nito. Si De La Rosa ay itinuturing na co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng kanyang madugong war on drugs. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner.
0: Arestado ang dalawang lalaking nagnakaw ng lotto machine sa Novaliches, Quezon City. Nakuhaan pa ng CCTV ang isa sa mga sospek sa labas ng lotto outlet na nagsilbing lookout. Ayon sa pulisya, umaga na nang madiskubring nawawala ang makina noong pumasok ang empleyado ng outlet. Nahuli ang mga sospek sa follow-up operation na maharap sa kasong robbery at nabawi naman ang lotto machine.
1: Patay ang isang graduating student matapos magulungan ng tanker sa Nueva Vizcaya. Balita mula Nueva Vizcaya, hatid ni Harris, Julio Harris.
4: Pagkasalungat na binabaybay ng motorsiklo at tanker ang National Highway sa Barangay Barispet, Pagabas, ayon sa polis, pababa sa kurbada ang tanker nang masalpok ang paahon ng motorsiklo na lumipat sa linya ng sasakyan. Sumempla ang 50-anyos na rider habang tumilapo na ang gas na pumailalim at nagulungan ng tanker. Dead on the spot ang 20-anyos na biktimang napagalamang gagraduate na sana sa senior high school. Nadala naman sa ospital ang kanyang ama. Tagapandi Bulacan ang mag-ama na papunta pa ng Cagayan para dumalaw sa mga kaanak nang mangyari ang aksidente. Tumuko naman ang driver ng tanker na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, serious physical injury and damage to property. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Harris, Julio.
1: Maraming salamat, Harris, Julio.
0: Balikan po natin si Steve Ross. Nanindigan ang Department of Justice na mas makabubuti kung sumuko na lang si Senator Ronald De La Rosa. Steve!
5: Jeff, pigilit ng Department of Justice na mas mainam na nga nasubuko na lamang si Senator Ronald De La
0: Rosa. Steve! Konting ikot, Steve! Babalikan na lang po natin si Steve Raz. At abangan, dating PNP Chief Nicolas Torre handang tumulong sa pagtugis kay Senator Bato De La Rosa.
1: At ang headline ngayon sa Pampanga ni Gracie Rutao.
6: Ilang ka kanina ginawang inumin ngayong tag-init? Patok sa Pampanga.
1: Yan na din ang balita sa pagbabalik ng
0: Headline Ngayon!
7: Headline Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
8: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
9: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang lang po sa mga nabanggit, pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
8: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Happy 40, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
7: Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Headline ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao.
1: Mahigit 300 kilo ng basura ang nakuha mula sa coastal cleanup sa buong Central Visayas. Balita mula Central Visayas, hatid ni Annie Perez. Annie.
12: Nililinis na nasa daan ang volunteer ng Department of Environment and Natural Resources ang dagat ng Mualbual at Malapasco sa Cebu pati na sa Banglao, Bohol. Nasa 355 na kilo ng basura ang nakuha o 61 na sako. Ayon sa DNR, nakababahala na ang pagdami ng basura sa dagat kaya hinihikayat nila ang lahat na ayusin ang pagtatapon lalo at pinagkukunan ng pagkain ng dagat. Kilala rin ang Central Visayas sa mga magagandang beach. Paitingin na niya ang waste segregation sa mga LGU, kabilang naman ang clean up sa pagdiriwang ng Day of the Ocean. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
0: Dating PNP Chief Nicolas Torre III handang tumulong sa pagtugis kay Senator De La Rosa. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Trish.
13: Jeff, sa kapihan sa Manila Hotel, sinabi ni MMDA General Manager at dating PNP Chief Nicolas Torre III na handa itong sumunod sa utos ni Pangulong Marcos Jr. sakaling kailanganin ng tulong niya sa paghahanap kay Sendo Ronald Bato de la Rosa. No choice niya kung tatapikin siya ng Pangulo at bibigyan ng special assignment. Mahalagaan niyang respetuhin ang proseso at ipatupad ang batas dahil yon ang mandato ng mga nasa law enforcement.
14: Pag presidente ng utos, sir, automatic no choice, di ba? Legal ang warrant, pwede niyong i-implement yan. Pulis sa law enforcement, hindi po pwedeng mamili ka kung alin ang i-implement mo, alin ang hindi.
13: Samantala, handa ring makipagtulungan ng MMDA sa Department of Justice at iba pang investigating authorities para matunto ng senador. Matatanda ang humihiling ng kopya ng footage ang DOJ sa MMDA kaugnay ng pag-alis ni De La Rosa sa Senado noong May 14. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Tricia Lindo.
1: Sa labas ng bansa, sinunog ng ilang residente ang hospital tents na nagsisilbing isolation wards ng mga pasyente ng Ebola outbreak sa Congo. Sinasabing nagalit ang ilang kaanak ng pasyenteng namatay sa Ebola dahil hindi ibinigay ng ospital ang bangkay nito para paglamayan. Giit ng ospital, highly infectious ang bangkay at kailangang matiyak ang maayos na burol at libing nito para mapigilan ang pagkalat ng virus. Inirekomenda rin ng World Health Organization na pawang mga sinanay na team na may protective equipment ang mag-asikaso sa bangkay para mabigyan ng maayos at may dignidad na burol. Sa tala ng Congolese Health Minister, 159 ang namatay sa Ebola outbreak mula sa 600 kaso.
0: Balikan po natin ang report ni Radyo Patrol Steve Ras. Steve!
15: Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Paul Martinez, mas magiging madali para sa pamahalaan ang pagpapatupad ng batas kung ang isang akusado o pugante ay kusang susuko sa mga otoridad. Binigyang din ng DOJ na bahagi ng proseso ng pag-aresto kay De La Rosa ang pagtiyak na may patutupad ng ustisya, pero iginagalang din ng gobyerno ang mga karapatan ng senador na kinikilala rin ng ICC. Una nang sinabi ng DOJ na posibleng managot ang sino mong magkakanlong kay De La Rosa, hindi lamang sa batas ng Pilipinas, kundi maging sa mga umiiral na patakaran ng ICC. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz! Mga kapamilya, ilang kakanin po ang nil-level up bilang mga inuming pamatid-uhaw ngayong tag-init? Balita mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rutao. Gracie!
6: Sa tindi ng init, kanya-kanyang hanap ang mga kapampangan ng pampalamig. Pero sa isang restaurant sa Barangay Cabetican sa Bacolor, Pampanga, level up ang summer experience dahil ang mga paboritong lokal na delicacies, ginawang kakaibang refreshing drinks at desserts, hati ni na Chef Felix Nino Asuncion, Chef Yosh Bayonito at ng kanilang team, ang isa sa mga pinakapinagkakaguluhan ng tibok-tibok drink. Inspired sa kilalang Kapampangan delicacy na Maha Blanca, gawa ito sa gatas, gata, mais at latik na nagbibigay ng creamy at nostalgic na lasa sa bawat higop. Patok din ang kanilang sapin-sapin drink na mistulang kalamay sa sarap. Hindi rin nagpahuli ang duman drink na gawa sa tinaguriang green gold grains ng Santa Rita, Pampanga. May toppings pa ito na toasted coconut at duman flakes na nagbibigay ng lasa na halos kahawig ng matcha na patok sa kabataan. At syempre, hindi mawawala ang all-time favorite na halo-halo na ni-level up bilang Tres Leches halo-halo. Kung umuulan at gustong humigop ng mainit, alok din ang hot halo-halo na may inutak na kalamay. Kaya naman ngayong tag-init, walang dahilan para hindi mabit ang hit sa tulong ng matatamis at malamig na treats na proudly gawang Pampanga. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
11: Showbuzz ngayon!
6: Showbuzz ngayon!
1: Bumuhos ang pagbati para sa soon-to-be mommy at daddy na sina Alex Gonzaga at mister na si Mikey Morada. Kahapon ang inanunsyo ng dalawa ang pagbubuntis na ikinagalak ng netizens at mga kaibigan nila sa industriya. Gaya ni Tony Fowler na finally ay nailabas na ang picture kasama si Alex at ang kanyang baby bump. Napa-thank you Lord din sina Melay Cantiveros at Bayani Agbayani sa magandang balita ng dalawa. Binati rin sila ng mga kapwa vlogger na sina Rana Harake at Ivana Alawi.
0: Congratulations, Alex! At yan po ang mga balitang amin nakalap. Ako po si Jeffrey Hernandez.
1: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang sa Lunes sa
0: Headline ngayon sa DZMM Teleradio.
11: Headline ngayon!

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
3: Source ng information ay ang DZMM Radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng DZMM. Lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
0: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Happy 40th anniversary DZMM, una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin, 12:35.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
3: Bakit, Titay? May pakialam ka pa ba sa akin? Pinagmamalasakitan niyo pa ba kami ng anak niyo? Iniisip niyo pa ba kung anong nararamdaman at gusto namin? Di ba hindi naman? Dahil puro gusto niyo ang nasusunod.
4: Ayusin mo ang pagsagot-sagot mo, Miko, ha? Hindi ko gusto ang tono ng pananalita mo. Sumusobra ka na.
3: Itay, sasabihin ko ang gusto ko dahil hindi na ako natutuwa sa mga nangyayari. Para sa iyong kaibigan yung kriminal ang importante. Kapakanan niya ang laging nasa isip niyo. Bakit, Itay? Ano ba talaga siya? Kaibigan o higit pa ron ang namamagitan sa inyo?
4: Walang iya ka! Ha? Dumi ang isip mo!
1: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.

ang nakaraan. Sa kabila ng patuloy na pagtutol ng magkapatid na Miko at Rina, nagmatigas ang ama nilang si Alejandro na manatili sa kanilang bahay ang kaibigan. Iyon ang kanyang desisyon. Subalit, nakukonsensya si Luisito nang dahil sa kanya ay nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan ng mag-aama. Hanggang minsan ay nasangkot sa away si Luisito dahil sa pagtatanggol nito sa isang babaeng binabastos. Ikinagalit yun ni Miko. Dahil para sa kanya ay nagdadala ng gulo si Luisito sa bahay nila. Kaya pinapili niya ang ama na kung hindi niya paaalisin ang kaibigan, ay siya ang aalis ng bahay. Charo, lumalala ang hindi pagkakaintindihan namin ng dalawa kong anak dahil sa pagtatanggol ko kay Luisito. Hindi ko kasi siya maaaring ipagtabuyan gaya ng ibig nila. Bukod sa pagiging matalik naming magkaibigan, may malalim pang dahilan kung bakit kailangang kupkupin at tulungan ko siya. Masakit man sa akin na maginanakit ang mga anak ko, hindi ko na lang yon pinansin at hinayaan ang pagtatampo nila sa akin.

0: napalabas ni Itay na mas mahalaga ang Luisito na yun kesa sa ating anak niya.
1: Napakalaki talaga ng pinagbago ni Itay.
0: Tama ka, Ate Rina. At dahil yun sa kaibigan niya, makapal ang mukha.
1: Hindi rin ako papayag na masira ang samahan natin dahil lang sa kanya.
0: Alam mo, Ate, sinabi ko nga kay Itay na kung hindi pa rin niya paalisin dito sa atin ang Luisito na yun, ako ang aalis.

0: Luisito, lika. Magkape tayo. Pinagtimpla na kita.
1: Ay, salamat, pare. Iba pa rin talaga ang timpla mong kape.
0: Yung kape ang bumuo ng pagkakaibigan natin.
1: Tama ka, Alejandro.
0: Siya nga pala. Nakausap ko ang isa kong kakilala. Nagtatanong ako sa kanya kung merong nagpapahiram ng pera. Hiram kasi ako eh.
1: Para saan?
0: Di ba sabi ko naman sa'yo, gusto kitang tulungan na magkaroon ng puhunan. Para may magamit ka sa maliit na negosyo.
1: Oh, wag na, Alejandro. Nakakaya naman.
0: Para, Luisito, kulang pa nga itong ginagawa ko eh.
1: Pero nanganganib na masira ang relasyon niyong mag-aama dahil sa ginagawa mong pagtulong sa akin.
0: Ako nang bahala sa kanila. Maayos din ang problema namin ng mga anak ko.
1: Sana nga, pare. Pero sa nakikita ko, hanggat narito ko, hindi kayo magkakasundong mag-ama.
0: Pero hindi naman ako papayag na umalis ka rito. Dahil wala kang mapupunta.
1: Kaya lang, lumalala nang hindi niyong pagkakaunawaan. Halos hindi ka na rin pinapansin ng mga anak mo.
0: Pinaiira lang kasi nila ang kakitiran ng kanilang utak.
1: Pabayaan mo na lang ako. Kaya ko ng sarili ko.
0: Hindi, Luisito. Hayaan mo akong gawin ng tama at makaganti sa kabutihang ginawa mo para sa pamilya ko. Tsaka kung may mangyayari sa'yo, ay hindi ko mapatawad ang sarili ko.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Nina Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
4: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol sa East 30, una sa balita, una sa public service.
5: Tamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin El Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
8: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
5: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
7: At masasayang usapan.
5: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train siya.
8: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
5: Leia?
8: De Guzman.
6: Alvin El Chico. Alas 6. Luis at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa tulong ng tamang health information.
9: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
6: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo.
10: Hindi umuwi ng bahay si Miko at mas gustong makitulog sa bahay ng kanyang kaibigan.
0: Ngayon pa lang umuwi, Miko. Saan ka natulog kagabi? Tsaka, ba't amoy chiko ka?
11: Ano naman ngayon kung nakipag-inuman ako at di ako umuwi kagabi?
0: Miko, pinag-aalala mo ako.
11: Bakit, Titay? May pakialam ka pa ba sa akin? Pinagmamalasakitan niyo pa ba kami ng anak niyo? Iniisip niyo pa ba kung anong nararamdaman at gusto namin? Di ba hindi naman? Dahil puro gusto niyo ang nasusunod.
0: Ayusin mo ang pagsagot-sagot mo, Miko, ha? Hindi ko gusto ang tono ng pananalita mo. Sumusobra ka na.
11: Itay, sasabihin ko ang gusto ko dahil hindi na ako natutuwa sa mga nangyayari. Para sa iyo, ang kaibigan niyong kriminal ang importante. Kapakanan niya ang laging nasa isip niyo. Bakit, Itay? Ano ba talaga siya? Kaibigan o higit pa ron ang namamagitan sa inyo?
0: Walang iya ka! Duminag isip mo! Hindi mo alam ang sinasabi mo, Miko! At hindi ako gay ng nasa isip mo! Kung pinagmamalasakitan ko ba si Luisito, dahil kung hindi sa kanya, baka hindi ganito kaayos ang buhay natin! At baka miserable ang kalagayan niyo, magkapatid!

0: Ba't may dalang bag me ko?
1: Wala ho kayong pakialam. Aalis ako kung gusto ko.
0: Eh, saan ka pupunta? Alam ba ng itay mo ang gagawin mo?
1: Hindi. Mamaya pagdating niya, sabihin niyo na lang na lumayas ako.
0: Miko, kung ano man ang ipinagtatampo mo sa itay mo, pag-usapan niyo na lang. Maling umalis ka nang hindi niya alam.
1: Hindi naman maaayos ang problema kahit mag-usap pa kami ni itay. Dahil kayo ang problema!

0: Umali si Miko?
1: Oo, Rina. Nakita ko kanina yung kapatid mo. May dala siyang bag. Eh, tinawag ko pa nga at tinanong kung saan siya pupunta. Hindi naman ako pinansin.
0: Tinutuon niya ang sinabi niya sa akin. Tsaka nagkaroon din kasi sila ng pagtatalo ni Itay. At nasaktan niya ang kapatid ko.
1: Ay, nandahil sa Luisito na yan, nasisira ang magandang relasyon ninyong mag-aama.
0: Ganun na nga ako eh. Pero parang baliwala kay Itay.
1: O eh, paano yan? Hayaan mo na lang ba na maging ganyan?
0: Siyempre hindi po, Aling Salin. Kailangan pag-usapan na namin to ni Itay.

0: Hindi niyo pupuntahan si Miko dun sa nirerenta ang kwarto ng kaibigan niya para pabalikin dito?
1: Gusto niyang umalis. Ayaw niyang tumira dito. Bakit niyo siya pababalikin dito?
0: Pero Itay, napakaliit ang kwartong yun.
1: Hindi ko siya pinalis dito, Rina. Desisyon niya yon.
0: Itay!
1: Bakit, Rina? Anong gusto mo? Si Luisito ang pagtabuyan ko para sundin kayo ng kapatid mo?
0: Di ba't yun naman talaga ang dapat?

0: ay yung maintindihan ng gusto ko at tanggapin si Luisito na bahagi ng pamilya natin. Bakit ba hindi niyo magawa yon? Mahirap ba yon?
1: Oo, Itay! Mahirap para sa amin ni Miko!
0: Dahil makasarili kayo! Wala kayong puso sa pagtulong sa kapwa ninyo! Hindi ko kayo pinalaking ganyan, Rina. Kaya masakit na masakit din sa akin na hindi niyo kayang trabuhin ng tama si Luisito. Siya na tiniis ang lahat para sa ating ikabubuti.

0: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Show sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Charo, sa pag-alis ni Miko sa bahay, ang nais ni Rina ay sunduin ko ang kanyang kapatid. Pero hindi ko yon ginawa. Kaya naman lalong nagalit sa akin ang anak kong dalaga. Ang gusto ng mga anak ko ay maintindihan ko ang nararamdaman nila. Pero ayaw naman nila ang unawain ako, maging ang mga desisyon ko.

0: Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Yoli. Dahil sa Luisito na yon, lumalala ang problema. Si Miko, umalis na ng bahay at nakitira sa kaibigan niya.
1: Hindi pinuntahan ng itay mo para sunduin at ayusin ang problema?
0: Hindi. Ang sabi pa niya, hindi naman daw niya pinaalis si Miko. Ito daw ang may gustong umalis.
1: Alam mo, Rina, ayokong mag-isip ng hindi maganda sa father mo, ha? Pero sobra naman ang pagmamalasakit niya sa kaibigan niyang yun.
0: Ako man! Kung ano-anong pumapasok sa utak ko. Pero alam mo, hindi ganun si itay. Hindi siya bakla!
1: Bakit ganun? Ayaw na ayaw niyang mawala sa buhay niyo ang kaibigan niya.
0: Dahil nga gusto ni itay na makabayad siya sa malaking utang na loob niya. Pero ayaw niyang sabihin kung ano ba yun. Bakit kailangan itago niya sa aming magkapatid? Minsan tuloy, gusto ko na rin umalis sa bahay para iparamdam kay itay na kaya namin siyang tiisin kung hindi niya susundin ang gusto namin.
1: Pero hindi na siguro dapat umabot dun, Rina. Wala namang problema na hindi maaayos.

0: Uba kayong kumain?
1: Oo, Rina. Ano bang pag-uusapan natin?
0: Alam niyo siguro na kaya umalis dito sa bahay si Miko dahil sa inyo.
1: Alam ko. At nalulungkot ako.
0: Talaga lang ha? Nalulungkot kayo?
1: Ayoko na nagugulo kayong mag-aama dahil sa akin.
0: Ay, ganun naman pala eh. Ayaw niyo nagkakaroon kami ng problema. Bakit hindi niyo gawin ang dapat para magkaayos na kami ni Itay? Alam niyo na siguro kung anong ibig kong mangyari.
1: Oo, Rina. Huwag ka mag-alala. Kahit wala akong tiyak na mapupuntahan, aalis na ako dito sa inyo.

0: Umalis na si Luisito?
1: Opo, Itay. At di na kayo hinintay para magpaalam.
0: Ikaw ang nagpaalis sa kanya, Rina, no?
1: Hindi! Nakonsensya siguro siya dahil siya ang dahilan ng problema.
0: Mali ang ginawa mo, Rina.
1: Mas mali na manatili siya rito, Itay. Dahil nagkakagulo tayo. Hindi na tayo gaya ng dati na masaya. Mula nang dumating si Mang Luisito, doon nagsimula ang hindi pagkakaintindihan.
0: Dahil hindi niyo siya kayang intindihin. At maging ang nais kong mangyari, hindi niyo nauunawaan. Pareho kayo ng kapatid mong si Miko. Hindi ko aya magpalaboy-laboy si Luisito ko saan.
1: Ano ibig mo sabihin, Itay?
0: Hanapin ko siya at ibabalik dito.
1: Gagawin niyo yun?
0: Oo!
1: Sige, Itay! Gawin niyo! At hindi lang si Miko ang mawawala sa pamamahay na to, kundi pati ako!
2: Magbabalik ang Maalaalam Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
4: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
2: May kasama kang makikinig sa'yo.
4: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
5: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
2: Ako to, si Chang Ami.
4: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: bungang pagtulong sa kapwa ay gusot ang magiging bunga, kailangan pa ba itong ituloy o dapat itigil na? Hanggang saan nga ba pagmamalasakita ni Alejandro ang kaibigan? Ano ang lihim na hindi magawang sabihin ni Alejandro sa kanyang mga anak? Huwag kaliligta ang pakinggan ang mga susunod pang pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Kape, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa kanipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBPO, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto matapos ang 1:00 ng hapon.
1: DZMM, balita ngayon!
2: Kapamilya, hawak na ng Department of Justice ang resulta ng imbestigasyon ng PNP-CIDG sa barilan sa Senado noong nakaraang linggo. Naritong kumpirmado. Siguradong balita, hati ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
3: Teresa, na i-turnover na ang resulta ng imbestigasyon ng PNP-CIDG sa Department of Justice kaugnay na nangyaring barilan sa Senado noong May 13. Ayon kay CIDG Acting Director Police Major General Robert Alexander Morico II, 40 basyon ng balang na-recover sa pinangyarihan ng barilan, 36 sa mga ito ay nakuha sa loob ng Senado habang 8 ay sa GSIS. 26 sa mga ito ay galing sa 9mm ST Scorpion Evo 3 na pinaniniwala ang ginamit si Senate Sergeant at Arms Retired General Mau Aplasca. Iginiit din niyang overkill ang pamamaril ng mga taga-OSAA sa mga operatiba ng National Bureau of Investigation na nasa GSIS nang mangyari ang insidente.
4: Basically, overkill po yung ano. That's why we call it panic firing. Because yung mga tama po doon ng mga bala, makikita natin through the glass window. Sobra-sobra yung pinaputok doon ng OSAA na wala namang pong umaatake sa kanila.
3: Kasama sa isinumiting resulta ng investigasyon ang rekomendasyon na kasuhan si Aplasca at 2 pang ibang OSAA personnel dahil sa paglabag sa Republic Act No. 11917 o Private Security Service Industry Act na nawagan si Morico kay Aplasca na humarap sa CIDG para mabigang linaw ang ng kanilang panig. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner.
2: Maraming salamat, Jom Garner. Sa ibang balita, tinutulan ng ilang senador ang plano ng Department of Trade and Industry na obligahin ang mga negosyong kumuha ng permit bago makapagpalabas ng advertisements. Naritong kumpirmado. Siguradong balita, hati ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
5: Kontra ni Senator Bam Aquino ang panukalang administrative order ng Department of Trade and Industry na mag-uutos ng mandatory permit para sa lahat ng advertisements at sales promotion. Sa ilalim ng panukala, kailangan magsumite ng aplikasyon ng mga negosyo hanggang 30 working days bago maglabas ng ads kabilang ang digital ads, sponsored posts, videos, billboards at iba pang promotional campaign. Ayon kay Aquino, dagdag pa sana ito sa maliliit na negosyo at online sellers na nahaharap na sa mataas na gastusin sa operasyon at epekto ng krisis sa langis. Babala rin ng senador, maapektuhan ang mga negosyong umaas sa mabilis na online marketing para manatiling competitive. Gitpa ng bababatas, dapat tutukan ang DTI ang mga mapanlinlang at peking advertisements sa halip na magdagdag ng panibagong requirement sa mga lehitimong negosyo. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowen Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Rowen Cueto. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Linto.
1: DZMM Balita Ngayon!
6: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
7: Hello Attorney!
6: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
0: Is Isang napakagandang Biyernes ng hapon po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po, kasama ang aking napakagandang partner, Liza Aquino.
8: Happy Friday po, mga kapamilya, TGIF partner!
0: Yes, partner, TGIF.
8: Nakaraos ang isang buong work week.
0: At kaunting kembot na lang, matatapos na itong Mayo. Isipin mo yun, next week ay...
8: Napakabilis.
0: Napakabilis talaga, partner.
8: Mm-hmm. At iaasahan na rin po natin, May 27 ay holiday para po sa lahat ng mga regular employees po natin.
0: Mm-hmm. Regular holiday yan, partner. Sa mga i-require pumasok.
8: Double pay! Hashtag sana all. At partner, ha, bakit pala bagong hair natin for today? Nagka-oras ka pa kahit napaka-busy ng work week? Oo.
0: Buhay pa ang barbero.
8: Kung tinatanong mo yun. Buti na kasigit ka pa ng oras, partner, para makapagpa-bagong tabas tayo for today's
0: yes,
8: video.
0: Yes, partner. Woke up like this.
8: Woke up like this! Nakakaloka! Nako, but anyway po, hello po sa lahat ng mga kakagising lang po dyan. Samahan niyo po kami sa aming huntahan hanggang alas 2 ng hapon. Kompleto po ang Tambalang Aquino del Prado. Hello, hello po sa lahat ng mga nanonood na ngayon sa Sky Cable Channel 26. Hello po sa inyong lahat.
0: Hello, hello din po sa lahat ng ating kapamilya. Buong mundo na nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM, Teleradio.
8: Nakatila ako sa book mo ngayon, partner, talaga. Napakalinis talaga ngayon, partner.
0: Okay. Natutuwa para ka ako. Na rin may X-ray vision yan.
8: Pero
0: partner.
8: Fresh nakikita na fresh.
0: Through my hair, ang aking anit.
8: Hindi nakikita ko yung intelligence, di ba? Kung may mga katanungan kayo sa kanya, sasagutin niya yan maya-maya, mga kapamilya. But of course, hello po muna sa lahat ng mga nasa kalsada po ngayon. Masisipag kahit mainit, kumakayod, nakikinig dito po sa...
1: TZMM, numero uno sa aksyon!
8: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. As promised po, sasagutin po ni Attorney Noel yung mga katanungan. At maya-maya may Dear Attorney segment din po tayo dahil Biyernes, ano? So kung gusto nyo po masagot po ngayon yung po mga legal queries, inquiries, katanungan sa buhay, ipadala nyo na po yan sa aming po mga hotline. Now na...
0: 0919-278-3000 po. At pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101 Lucas 5671, 5672, at 5673. Kaya po,
9: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
7: Hello Attorney!
8: Sa oras po na 107 ng hapon, natin na pong alamin ang ating TGIF lesson!
9: Protektado ng batas ang mga karapatan mo! Karapatan mo! Hello Attorney!
8: Alright, ang ating po pag-uusapan ngayon ay again, isa rin po sa mga napabalita pong isang kabaro pa nating broadcaster ito. Partner, paano ba natin to i-explain? Isa pong broadcaster sa Bacolod, if I am not mistaken, na meron pong hindi magandang joke, no? Apparently, ito'y rape comment. Sa on-air habang siya po ay nagpo-programa. So, kailangan lang po natin siguro... Hindi ko ina-expect, no? I'm very disappointed na hanggang ngayon may mga ganito pa po pala sa tinagal-tagal ng panahon na alam naman nating may batas dito, no? Pero baka sakali lang pong makatulong po kung sasariwain po natin ulit ang bigat ng mga parusa, especially po kung on-air mo pa ito talaga ginawa naman. Ano ba naman yan?
0: At kung broadcaster ka pa naman. Hindi lang on-air, kasi kagaya natin ngayon, nasa cable channel tayo, nasa radio din tayo, pero... Mm-hmm. Nandito rin tayo sa YouTube at Facebook. Ibig sabihin, online din.
8: Oo.
0: At ito, kumbaga, wag na po natin siyang tawaging rape joke kasi hindi naman po ito nakakatawa.
8: Oo, tama.
0: At
8: tama.
0: Ito, ayon sa batas, ang anumang uri ng tinatawag nating rape joke, ang legal classification po niyan or ang katumbas po niyan ay gender-based sexual harassment.
8: Okay, so paano po ito mga ganito? Kasi naalala nyo kahapon sa mga nakatutok po sa ating discussion, di ba meron tayo, may kinalaman naman sa ating kapamilya celebrity ba si Aura Briguela?
0: Correct.
8: Nang meron naman pong naging hindi magandang comment sa kanya, isang professor.
0: Yes,
8: at naalala ko nabanggit mo kahapon, may extra kang expectation sa mga ganitong klase ng mga tao, professionals, mga abogado, na dapat mas alam ninyo yung mga tama sa hindi. E paano ito, broadcaster ka pa naman? Alam
0: ganun
8: naman natin
0: din.
8: Yan, may ethics manual tayo. Alam dapat natin na we should be very responsible with what we say on air. Kasi marami nga pong nanonood, nakikinig. Hindi po ba dapat mas mabigat pa ang parusa sa kanya?
0: Okay. Sa pinag-usapan natin kahapon, tsaka ngayon, partner, parehong provision
8: okay.
0: At parehong batas ang sangkot. Section 11 ng RA 11313 or yung tinatawag nating Safe Spaces Act na nagbabawal. Ito po yung sinasabing persistent telling, paulit-ulit, makulit na pagsasabi o paglalahad ng tinatawag nating sexual jokes. Kapag sinabi po nating sexual jokes, yan po yung nagkakaroon ng epekto, itong sinasabi ng batas, that demean, harass, or insult women. Ibig sabihin, partner, yung kahapon na pinag-uusapan natin na kawalan ng paggalang sa babae bilang isang tao, iyan din po ang ating pinag-uusapan ngayon.
8: Ito, partner, sorry to cut you. Ito pala yung exact na sinabi niya pala. Eh, nagpasintabi po ha sa mga nanonood na kikinig. So ito pong anchor, may kausap na reporter, nagre-report sa programa niya. Tapos ang naging banter nitong napaka-anong anchor na ito eh, uwi ka rito, rapin kita. Tapos parang sabi niya eh, joke lang naman daw iyon. So ano ba naman yan? Ano ba naman nakakatawa doon, di ba, partner? So, yun po ang exact na nabanggit na itong broadcaster.
0: So, dyan magandang binanggit mo. Kasi, partner, yung taong sinabihan niyan, siya, malinaw, pwede rin siyang mag-claim ng online. Kasi nga, online din ito.
8: Eh, kumalat pa ito.
0: Okay. Oo. Gender-based sexual harassment. Pero kagaya tayo na nakapanood niyan, nakarinig, kumbaga, nasagap natin.
8: Opo.
0: Ano ba yung sinasabi ng batas? Tandaan natin, meron pong naunang batas dito. Ito yung Magna Carta ng mga kababaihan. Kung saan, Section 15, partner, sinasabi dyan na Section 16, non-discriminatory, dapat hindi tayo nagtatangi. Okay? Hindi tayo nagdi-discriminate. At non-derogatory, ano yung ibig sabihin nun? Hindi natin pinabababa yung paggalang sa mga kababaihan.
8: Opo.
0: Non-discriminatory, non-derogatory portrayal of women in media and film. Media includes all forms of media.
8: Print.
0: Traditional, print, broadcast, yung sa radyo, ngayon, social media. Wala pong distinction. At dyan, kumbaga sa buod nito, dapat lalo na yung media ay may pagkilala sa dignity of women. Hindi lang basta kinikilala. Dapat itinataguyod. At paano ito ino-operationalize ng batas? Partner, kagaya tayo dito, nabanggit mo na kanina yung ethical standards ng mga journalists. Pero bukod doon, partner, ang ayon sa Magna Carta on women, yan ay responsibilidad ng employer. So lahat tayo, empleyado rin ng mga media corporations, media companies. Obligado sila na magkaroon, hindi lamang ng gender sensitivity, kundi lahat ng may kinalaman, gender fair language.
8: Tama.
0: So itatawid ko na naman, kasi laging sangkot dito yung mga abogado, kasi meron din mga journalists, meron din mga anchors kagaya ko, na nasa media. So, tungkulin nila, obligasyon din nila, kasi ang ating Korte Suprema nag-issue naman ng pamantayan ng gender fair language in all courts.
8: Oh, okay.
0: So, dapat, yung ating, yung conduct, yung behavior, yung language ng mga abogado, kumbaga, mas mataas din ang hinihinging pamantayan ng kumbaga, yung iyong pagiging journalist, hindi mo kung ikaw ay abogado rin, hindi pwedeng ihiwalay. Kumbaga, may dagdag ka pang responsibilidad. Kahit nasabihin ng abogado, oy, hindi ako nag-aabogado, journalist ako sa instance na ito, hindi po. Kasi kasama yan, whether you are performing obligations in your professional life or in your personal life, or kumbaga, private practice of a kumbaga, journalistic career, sakop din po yan. Pero ito, partner, particular, ikaw ay isang mamamahayag.
8: Yun na nga eh.
0: Ano ang hinihingi ng batas sa iyo bukod doon sa posible mong criminal responsibility sa paglabag nitong RA 11313? Kasi doon sa Magna Carta Unwin, walang criminal provision. Tandaan po natin, dapat dinidefine ang krimen at nagpapataw ng parusa doon. Walang pagpapataw ng parusa. Kung hindi, paglalagay ng obligasyon sa lahat ng media outlets, media corporations, ng obligasyon. Dapat non-discriminatory, non-derogatory portrayal of women. Mm-mm. Kahit na yan po ay pabigkas in language, mm-mm, sa mga images, sa gestures. Kasi minsan yung pambabastos, hindi mo kailangan ng salita, partner. Kahit yung facial expression, mm-mm, kahit yung hand gesture or body gestures mo, mm-mm, ay pwede kang makabastos. At yung pambabastos na yan always goes into ano ba yung pagtingin mo sa mga kababaihan. Sila ba ay ginagawa mong object of sexual gratification? Sila ba ay meron ding term, partner, yung commodification,
8: ano yun,
0: of women? Pag sinabi natin commodity, yan yung nabibili natin sa
8: basic, ano,
0: basic commodities, di ba? Parang produkto. So, mm-mm, pero ang katumbas nun, yung tao, mm-mm, person, ginagawa mong produkto, kinukommodify mo sila,
8: okay.
0: Ibig sabihin, pinabababa mo yung kanilang dangal. Mm-mm. Kasi kung hindi tao ang pagtingin mo sa isang tao,
8: mm-mm,
0: mas madali na siyang bastusin.
8: Oo.
0: Mas madali na siyang, kumbaga, i-discriminate at, kumbaga, i-portray in a derogatory manner. Mas mababa sa iyo.
8: Ano, paano kaya ito, no? Paano kaya yung ganitong sitwasyon? Sa ganito po, since it's a public crime, kasi example, what if mas bata itong reporter? Okay, sana kung katulad ko siya na hindi ako tatanggap na ganito kabastusan, no? At kakasuhan ko yung tao. Ano po pwedeng gawin ng biktima dito? Kailangan po ba yung direktang nakausap niyang reporter ang po pwede lang magsampa ng reklamo laban sa kanya dito? Kasi pwede ba kami?
0: Bilang kababaihan.
8: Eh. Parang
0: okay.
8: Hindi naman, ano ba, parang masyado namang, hanggang ngayon may ganito pa palang klase ng mga lalaki, eh, no? Na parang lantaran lang talaga mambabastos ng katrabaho pa niya, nakakasama, mm-hmm, niya pa. So pag ano, anong pwedeng gawin?
0: Kasi dito, partner, yung complainant, personal sa kanya, yung kanyang naranasan. So ikaw, on behalf of yung target, kasi clear yung target, eh, kausap niya. Eh.
8: Mm-hmm.
0: So doon, yung biktima lang ng sexual gender-based, or sorry, online gender-based sexual harassment, siya yung pwedeng magsampa noon. Pero halimbawa, ikaw bilang journalist,
8: mm-mm,
0: pwede mo siyang kasuhan ng administratibong kaso. So yung biktima, pwedeng criminal, pwedeng, mm-mm, civil, pwedeng administrative. Pero tayo na nakakarinig, tayo na miyembro ng audience,
8: mm-mm,
0: ng publiko, pwede tayong magsampa ng administrative case gamit, halimbawa, yung recording, mm-mm, yung transcript.
8: Nasuspindihin na to, alisin sa pwesto.
0: Oo, mm-hmm, kasi kumbaga, yung hinihingi sa atin bilang journalist, yung anuman yung lumalabas sa iyong bibig, tandaan po natin, yan ay nakaka-apekto, mm-mm, ng isipan ng bawat tao. Pag pinag-usapan natin yung mga kabataan, yan, mm-mm, ay humuhubog ng kanilang,
8: precisely,
0: pagtingin, mm-mm, sa mga kababaihan. At sa mga kababaihan mismo, kung naririnig nila ito, mm-mm, may epekto yan sa kanilang dangal.
8: Mm-mm.
0: So parang pinabababa natin, ginagawa natin silang mga bagay sa halip na itrato natin sila bilang mga tao na may dangal.
8: Hindi pa pala natin alam kung miyembro pa ng kapisanan ng broadcaster ng
0: yun
8: Pilipinas.
0: Yun din, pwede rin siyang papanagutin doon. Correct.
8: We're KBP members, eh.
0: Proud to be KBP members.
8: Ibig sabihin po, may naka-regulate, nakabantay sa amin dito sa station namin, eh. So, pag may mali, pwede kang humarap sa penalties o parusang i-impose ng KBP.
0: After due process. Bibigyan ka pa rin ng pagkakataong sumagot, pero...
8: Pero anong depensa mo dun? Ako nasa kanya, partner. Anong ididepensa mo dun na tatanggapin namin?
0: Hindi ko rin
8: namin?
0: Alam, partner.
8: Wala. Mm-hmm. Talagang nambastos ka ng babae.
0: Correct.
8: And ako sa'yo, sana may kaharapin kang kaso. Yun
0: ang
8: sasabihin.
0: Ah, ang pwede niyang depensa? Na narinig ko na rin sa ibang kaso, partner, hindi yan ang aking intention.
8: Ay!
0: I never intended. Okay.
8: Joke lang yan. Ang hina mo naman yung mga ganun ba? Oo. Ano?
0: Pwede sabihin.
8: Ganun depensa.
0: Ang intention ko, magpatawa, hindi mambastos. Pero ang sinasabi ng batas, tandaan po natin, anumang penal law, pag sinabi natin penal law, nagde-define ng crime, nag-i-impose ng penalty, labas ng revised penal code, ang tawag dyan, special penal law, kung saan,
8: okay.
0: Okay? Sa maraming kaso, hindi lagi, sa maraming kaso nakakarating sa Korte Suprema, sa mga special penal laws, sinasabi ng Korte Suprema, hindi mahalaga kung ano ang iyong intensyon, kung sa halip, ang mas mahalaga, yung epekto nung iyong ginawa. Kasi pwede mong sabihin na hindi mo ginawa. So yun, pwede mo, ang daming ebidensya, partner, ang daming testigo.
8: Diba?
0: So kumbaga, out of the question na yung depensa na hindi mo ginawa. Mm-mm. So ngayon, yung intention, hindi ka makakalusot doon. Kasi nga, dito, for most of violations of special penal law, regardless ng iyong intention.
8: Gano'n ka, may punto ba dito na kapag paulit-ulit? Kasi kung ganyan siya katapang, I believe, this is not the first time.
0: Correct.
8: Na nagawa niya na yan.
0: Correct.
8: Hindi one-time thing yan. Most probably, worse, off-air pa yan. Na
0: correct.
8: May mga ganyang klase na mga sinasabi sa mga kapwa niya babae. Pag po nalaman na repeat offender ka dyan.
0: Yung kagaya ng binanggit natin kahapon.
8: Oo, yun,
0: yung first, second, and third. Pero dito sa Section 11, ayon sa Section 40 naman, penalties for online gender-based. Tandaan po natin, kaya natin dinidiin yung online kasi mas mataas yung penalty. Pero yung tiyak po na sinasabi ng batas, ito yung range.
8: Okay.
0: Yung lower range niya is 1 year, 8 months, and 21 days up to 2 years, 11 months, and 21 days. So parang 2 to 3 years, almost 2 years, almost 3 years yung range niya. Again, mababa pa rin. Kaya tumataas ang kilay ng aking partner Liza Aquino. Pero, ibig sabihin, pinarurusahan ito ng batas. Hindi ka pwedeng magtago sa kung ano man yung sinasabi mong intensyon. Hindi ka pwedeng magtago, komedyante lang ako. Hindi ako seryoso sa pagsasabi niyan. At hindi ko yan gagawin. Wala akong, kumbaga, first time offender ako. Kaya hindi masasabi na yan ay aking habit. Wala pong ganun. Mawa one time, big time.
8: One strike policy pala to. Nakakatuwa lang eh, no? Hay, nako, naalala, akala ko graduate na tayo sa mga klase ng mga, yung mga lantarang pong ganitong pambabastos sa mga kababaihan nung previous administration. Talagang lantaran, talagang ginagawang pagmamanyak sa ilang mga mamamahayag din ng mga kapanahon na yun, no? Grabe yung nangyari ngayon na, pag ngayon nalaman ko yung balita na nung balik na hindi pa pala tayo natuto, no? Akala nyo, masaya pa rin ginagawa nyo. Hindi po talaga, may kalalagyan ka sa batas. Sana nga, may kalagyan siya sa batas. Tutukan natin ito, no? Tingnan natin ano magiging update dyan. And sana po yung biktima kung nanonood, magsampa ka ng reklamo para matuto po yan. Kasi ibig sabihin, kung hindi ka magsasampa ng reklamo, isipin niya, okay lang ginagawa niya. What's next? For all we know, baka gawin niya na talaga. Baka
0: correct.
8: Hindi na lang pasalita, no? So, alis po natin sa community natin yung magandang klase ng mga tao. But anyway, sa ngayon po, ay magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala partner. Meron tayo live caller, pero mamaya-maya
0: si
8: po
0: yung Aaron ng Marikina.
8: Po siya,
0: babalikan po namin kayo, Sir Aaron.
8: Okay. Makalipas ang ilang mga paalala lang po. At kung kayo po may mga katanungan, ang hotline po namin, 0919-278-3000. Huwag po kayong bibiti yung babalik ang hello.
0: Attorney.
1: Hello, Attorney, sa DZMM!
10: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at lights. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ng bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha. At may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
11: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na kumaga sa DZMM.
12: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay...

0: na batas? Hello, attorney yan!
1: Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, attorney!
2: Nagbabalik po ang tamba ng Aquino Del Prado. Babalikan po natin si Aaron ng Marikina na nasa linya na natin kanina pa. Aaron, magandang hapon. Welcome.
3: Hello po, magandang hapon po.
2: Welcome to Hello Attorney po. Ano po yung katanungan ninyo tungkol sa titulo ng lupa?
4: Go ahead, sir.
3: Apo, may tanong lang po ako. Kasi po yung recent title po namin, nakapangalan po siya sa tatay ko po. Ngayon po, nagre-request po ako sa Register of Deeds ng panibagong title. Ngayon po, ang sabi po sa akin ng taga-register of deeds, hindi pa daw po naka-upload yung bagong title.
2: Alin po ba yung bagong title? Yung po bang...
3: Nakapanipos po kaya ako ng panibagong land title na nakapangalan na po sa akin.
2: Okay. So, ibig sabihin po, Sir Aaron, ay kumbaga na-submit nyo na sa Register of Deeds yung lahat ng required documents dahil ina-assume ko po na minanan nyo na itong lupa, yung po bang nangyari. At
3: apo,
2: na-submit nyo extrajudicial settlement of estate, certificate authorizing registration, at lahat-lahat ng inyong mga requirements. Tama po ba?
3: Apo, tama po.
2: Opo. Pero karaniwan din po, just like any other government agency, meron din po yung processing time. So, at kung minsan, kahit yung naka-required po na batas na merong Magna Carta, yung naka-publish po yung tinatawag nating kung ilang araw, yung processing time, minsan meron din pong reasonable delays. Kailan po ba yung last or yung araw na ng inyong kompletong submission sa Register of Deeds?
3: Ano lang po, nung isang araw po, Thursday po yung nakapag-submit ako. Tapos pinapabalik po ako ng May 28 po, next Thursday.
2: Okay, so kung ganun, eh balik po tayo ng May 28. Kasi nga po, kagaya niyan, a few days lang po. Kung last Thursday lang po yan, at ngayon ay Biyernes, mahigit isang linggo lang po. So I think yung mga 2 weeks na yan ay reasonable naman po. Kasi Webes din po yung May 28, kung di ako nagkakamali. Tama po ba, Sir Aaron?
3: Opo, tama po.
2: Opo. So, kumbaga wala po ako nakikita na delay kasi binigyan niya kayo ng definite date, May 28. So, dapat doon po kasi hindi naman po yan ganun kabilis gawin. At tandaan po natin, Sir Aaron, bago kayo nakapag-submit dyan, malamang may iba pong nauna sa inyo. Siyempre, kahit na anong opisina ng gobyerno, kung sino po dapat yung naunang naglagak ng kanilang mga papeles, yun din dapat po. Kumbaga, as you submit, yun po ang pinoproseso nila. Kaya po, nangyayari, kagayan, binigyan kayo ng 2 linggo. So, hintay naman po natin sa May 28 kung talagang maibibigay sa inyo yung ipinangako. Sir Aaron?
3: Okay. Thank you po.
2: Salamat din
4: Maraming
2: po, Sir Aaron.
4: Salamat, Sir Aaron. Happy Friday.
3: Thank you po. Happy Friday po.
2: Okay.
4: Ayan po si Sir Aaron na Marikina, mga kapamilya. Habol-habol pa po tayo ngayon. Ano? May mga katanungan na rin tayo sa live stream. Pero yung mga nais pong makausap si Attorney Noel na bagong haircut. Ang kanya pong number or hotline po namin dito is 0919278000. Abangan po namin yung katanungan sa aming hotline. Pero sa aking partner, tawid lang tayo dito. May question po dito. Nakita ko kanina. Si Robbery, okay lang po ba na may isang hindi pumirma sa extrajudicial settlement sa hatian ng lupa? Makakaproceed po ba kami sa pagpapatitulo?
2: As
4: sa
2: general,
4: madaling salita.
2: Hindi po. Hindi po. Kasi nga po, pag sinabing extrajudicial settlement of estate, voluntary po ito. At wala pong, kumbaga, makakapilit sa... Kasi ang... Kumbaga, other side po nun, or yung alternative po, mas eksaktong sabihin, mm-hmm, kapag hindi po kayo nagkasundo lahat, pag sinabi pong extrajudicial, mm-hmm, ibig pong niya sabihin, labas ng judicial, labas ng korte. So, baka kailangan nyo lang pong kumbinsihin yung natitirang ayaw pumirma sa extrajudicial, nako, kapatid, kasi karaniwan, naghahati-hati yung mga kapatid, kung hindi ka pipirma dito, mas malaki ang gastos natin, mas matagal ang ating paghihintay. Kagaya nung kay Aaron ng Marikina, na-submit na lahat. Pwede nyo nang makuha yung sarili ninyong titulo kung napasubdivide nyo yan. Pwede nyo nang makuha yung sarili ninyong titulo pagkatapos nyo masubmit lahat ng dokumento. At Siyempre, magkakapatid kayo. Sana hindi nyo na yan pag-awayan. Pag-usapan po natin ng kalmado at maayos.
4: Ayun, partner, meron tayo isang katanungan dito. Maganda eh. Kay Rukayo San. Bumalik na siya sa kanyang mga political questions. Hindi, joke lang.
2: Okay.
4: Sabi niya, tinatago na isang abogado, isang puganteng kliyente. Covered pa ba yun ng lawyer-client privilege or can be considered as obstruction of justice?
2: Ganda.
4: Gusto kong tanungin yan. Gusto kong malaman yung sagot mo dyan kasi ganyan din yung kaso kay Atong Ang.
2: Mm-hmm.
4: I mean, nakakausap mo abogado pero hindi naman natin alam nasan si Atong ngayon. Marami tayong fugitive ngayon. Zaldico, Atong Ang, ngayon, Senator Bato de la Rosa. Ano po sabi ng batas doon?
2: Ay, napakagandang tanong. Unang-una, ang tanong kasi, yung lawyer ang nagtatago sa kliyente. Okay, so ibig sabihin, aktibo yung kanyang mga ginagawa. Ano yung halimbawa niya? Meron ng mga kasong ganyan, partner.
4: Okay.
2: Halimbawa, yung lawyer ang nag-book gamit yung kanyang credit card ng hotel kung saan nagtatago. So, hindi niya pwedeng i-claim deny na meron siyang active participation.
4: Tama.
2: Pag sinabi po kasi nating lawyer-client privilege, ang sako po niyan, lahat ng napag-usapan ng abogado at ng kanyang kliyente. At yun, sinasabi natin yung attorney-client privilege na yan ay within the bounds of law. Hindi po yan lisensya na lumabag sa batas, kagaya ng batas, laban sa obstruction of justice. So kung mapatutunayan, kasi yung iba, partner, ang tanong, mas mahirap na tanong, kung alam niya kung saan nagtatago ang kanyang kliyente. At
4: siyempre,
2: hindi
4: niya
2: binovolunteer sa mga otoridad, yan, nagkakaroon ba ng pananagutan. Pero kasi, partner, paano mo mapatutunayan yung alam ng abogado at hindi niya kumbaga sinasabi sa otoridad. So dapat meron kang saksi na magsasabi na alam niya pero hindi niya sinasabi. Isa pang third person na maglalahad noong personal knowledge niya. Alam niya ni attorney.
4: Oo.
2: Pero nakikikutsaba siya sa patuloy na evasion or pagtatago para hindi halimbawa ma-serve ang isang warrant.
4: Ayun, Ano ba, makukuha pa ba natin to mga taong to? Titignan po natin. Dito makikita ang galing at diskarte ng ating law enforcement agencies.
2: Or kung hindi pa malinaw, partner, sagot sa tanong, ang abogado pwede ring maging liable sa obstruction of justice.
4: Hindi siya harboring a fugitive, no?
2: Kasama yun, partner. Isa yun sa mga uri ng obstruction of justice.
4: Okay. So ano siya?
2: Pero kasi ngayon pag sinabi nating harboring, yan ay aktibong pagkakanlong or pagbibigay ng assistance doon, di ba? Ikaw yung nag-drive, patakas. Ikaw yung nagtatago. Ikaw yung gumagawa ng security arrangements.
4: Mm-mm.
2: Lahat yun ay, kumbaga, pagkakanlong na ipinagbabawal ng batas.
4: Oo. Nako, dapat pala ma-review din natin dito sa program.
2: Pwede.
4: Iba't ibang paraan under the law where we could classify it as obstruction
2: Correct.
4: Of justice. Yung po bang nakisakay lang ng sasakyan niya palabas ng Senado, can we consider that as obstruction of justice?
2: Posible. Posible. Okay. Hindi natin alam lahat ng detalye.
4: Wala daw sasakyan, nakisakay lang. So pumayag siya, nahiya naman daw siyang humindi. So yun. Tapos after yun, din wrap off niya sa Makati City. So yun na daw po yun. Hanggang dun lang ang kanyang partisipasyon sa paglabas ni Senator Bato sa Senado.
2: Pero tandaan natin, kung, di ba, syempre, ang impormasyon ng ating law enforcement agents ay yung sasakyan na nakarehistro dun sa fugitive from justice.
4: Ah.
2: Yung pag-facilitate ng paglabas niya, kasi hindi naman, kumbaga, tinututukan yung sasakyan ng ibang senador. So, kaya sinasabi ko, posible, kasi, kumbaga, again, ito lang yung isang side na nakikita natin na malinaw. Kasi nga, inamin na mismo.
4: Mm-mm.
2: Sasakyan niya, dinrive niya, kasama niya.
4: Din-drive
2: pero yung kanyang paliwanag, at syempre, depende dun sa ilalahad sa kanya yung sakdal, yan, hindi pa natin yan alam. Yung detalye niyan. Kaya hindi po muna tayo mag-aakusa.
4: Kasi sigawan mo lang yun, nagagalit na yung partner. Medyo,
2: talaga?
4: Oo. Medyo so dapat sensitive pala, siyang tao.
2: Yung kalmado lang na parang si Liza Aquino lang.
4: Oo, kumusta ka na nga pala?
2: Ha, salamat
4: baka
2: sa pagkumusta.
4: Baka bigla sumamang loob mo kapag di kita nakakamusta, partner. Alam mo naman, mag-weekend na. Charot lang. But anyway, sa kayo po, ito yung may katanungan pa tayo dito ngayon, partner.
2: Yes, partner.
4: Paano naman po yung nagpapirma na ng non-disclosure agreement na may kinalaman sa mga pangyayari ng pagtatago sa fugitive? Can you be protected by an NDA?
2: Mm-hmm. Okay. Tandaan po natin, ang NDA, mm-hmm, non-disclosure agreement, mm-hmm, ay kontrata.
4: Oh, okay.
2: At sinasabi ng batas, lahat ng batas natin are deemed written into the contract. Ibig sabihin, hindi nyo pwedeng pagkasunduan ang paglabag sa batas. Hindi nyo okay pwedeng ilagay sa kontrata ang obstruction of justice. Mm-hmm. In fact, pwede pang gamitin yan, ebidensya ng inyong obstruction of justice. Kasi nga, kumbaga pagtatago ng information. Yung NDA po, non-disclosure agreement, ginagamit po yan for commercial transaction. Halimbawa, makakatanggap kayo ng information about copyrighted, mm-mm, material. Ano po yan? Halimbawa, business, trade secrets, mm-mm, recipes, mm-mm, client list. Yan po yung kumbaga. Kasi
4: yan ang cover ni NDA.
2: Pwedeng i-cover ng NDA kasi, kumbaga, magbibigay yung impormasyon na yan, undue advantage sa mga
4: kalaban,
2: commercial competitors mo. Mm-mm. Hindi po yun illegal. Hindi po yun labag sa batas.
4: Pero
2: yung
4: ito,
2: harboring a fugitive from justice, mm-mm, yung pagtatago sa isang, kumbaga, pinaghahanap ng batas, wanted ng batas, eh kahit na ano pong agreement na paikutan o i-circumvent itong obstruction of justice, eh mauuwi pa rin po sa violation ng ng batas natin laban sa obstruction of justice.
4: Hindi, katulad na sinabi natin nung nagtatago, nag-umpisang nagtago si Atong Ang. Ang sinabi natin noon eh, I mean, kung meron ka naman magagaling na mga abogado and you feel that you've done nothing wrong,
2: yes,
4: harapin mo yung proseso, ipakita mo sa korte yung mga ebidensya magpapatunay na ikaw po ay walang kinalaman dito sa mga bagay na inaakusa sa'yo, eh din ilaban mo siya. Yun ang tamang proseso supposedly dito, hindi yung tatakasan natin ang batas. Ano. So, may
2: partner,
4: go ahead, partner.
2: Kumbaga, i-echo lang natin yung sinabi ng iba nating government officials kasi ito din ay nakabatay sa batas, mm-mm, nakabatay din ito sa mga desisyon ng Korte Suprema. Yung pagtakas or yung flight is, kumbaga, indication.
4: Yep.
2: Hindi conclusive,
4: pero
2: indication of guilt. Kasi bakit, mm-mm, ka magtatago kung confident ka na kaya mong sagutin, kaya mong harapin, tapatan ng contrary evidence yung mga sinasabi mong fabricated, sinasabi mong kasinungalingan.
4: Mm-mm.
2: So, ibig sabihin, dapat kung totoo yan, mm-hmm, handa kang patunayan na totoo.
4: Mm-hmm. I remember Senator Laila De Lima, partner, 7 taon na kulong, eventually, diba, nakita ng korte, wala masyadong mahina ang mga ebidensya, nakalaya.
2: Mm-hmm.
4: So, I hope yung mga ganong proseso sana harapin, pakitaan ng ebidensya, and then tignan natin what's gonna happen.
2: Tama.
4: Diba? So, meron tayo isa pang katanungan po dito eh, na hinahanap ko lang ngayon eh. Okay.
2: Okay,
4: ito po, si Louie Basco, mm-hmm, balik tayo doon sa topic natin ngayon, yung pambabastos ng broadcaster sa reporter.
2: Okay.
4: Pwede po ba siya matanggalan ng trabaho at pwede bang madamay dito ang radio station niya?
2: Yun, ang magandang tanong. Mm-hmm. Kasi kung tutuusin mo, lahat tayo dito, kumbaga, we represent our employer. So, para ma-establish ng employer na, uy, hindi namin inauthorize yung pagsasabi mo or yung paggawa mo ng isang krimen in this case, yan, dapat mapakita ng employer na nag-imbestiga siya, pinapanagot niya. Binigyan niya ang pagkakataon, pero sa huli, kung hindi malinaw, hindi makatwiran, hindi legal ang kanyang sagot, eh pwede siyang patawan. Okay, yes, depende sa kanilang paghuhusga, lalo na, sabi mo, kung hindi po natin sinuhusgan itong broadcaster from Bacolod. Pero kung sakali lang, tanong ng aking partner kanina, paulit-ulit. So, ibig sabihin, nung una, inimbestigahan mo siya, nabigyan siya ng warning, nakatatlo, nakalimang beses, di ba? So, yan, pwede na, kumbaga, tanggalin sa trabaho.
4: Huwag na natin bigyan ng airtime yung magayang klase ng mga,
2: yes,
4: tao. Ano, hindi po maganda yan. And meron po tayong pinipirmahan na kontrata dito. tayo. Pirmado tayo ng kontrata dito at may mga clause yan eh.
2: Yes.
4: Na mga bagay na kailangan po ay ginagawa natin. Diba? Kailangan mm-hmm. maayos tayo. Sumusunod tayo sa ethics.
2: Kaayusan.
4: Ano? Kaayusan. Kailangan ganon. Mm-hmm. Kasi yun ang responsibilidad po natin bilang mga mm-hmm. broadcaster po. Ano? Na maging role model.
2: Correct.
4: Sa lipunan. Ganon. Sa ngayon po, partner, magbibigidaan po muna tayo sa ilang mga paalala, mga kapamilya. Sa aming pagbabalik, meron po tayong Dear Attorney on a Friday afternoon.
2: Yes. So,
4: huwag po kayo bibidiw. Magbabalik ang hello.
2: Attorney.
1: Hello, Attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pangkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
7: Alaga pa lang po ako nang nagra-radio na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi.

0: tatamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado. Tatanggap po tayo ng isang mahalagang report. Rigodon, sa hanay ng pulisya, ipinag-utos ni PNP Chief Nartates. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, John Garner. John, magandang hapon.
2: Attorney Noel, magandang hapon. Ilang matataas na opisyal ng pambansang pulisya ang inilipat ng assignment sa iba't ibang unit ng organisasyon. Sa inilabas ng special orders ng Philippine National Police itong Mayo 20, inilipat si Police Brigadier General Ireland Adiente mula Police Regional Office 12 patungong Directorate for Intelligence at papalitan siya ni Police Brigadier General Alan Manibog na galing sa Directorate for Operations. Mula PRO 6, itinalaga si Police Brigadier General Josefino D. Coligan sa Directorate for Operations habang inilipat naman sa PRO 6 mula sa Office of the Chief PNP si Police Brigadier General Randolph Cuanyo. Kasama rin sa Rigodon si Police Colonel Allen Segurasyon mula PRO 2 na inilipat sa OCPNP habang si Police Colonel Reynaldo Pasiwen na mula Civil Security Group ay napunta sa Directorate for Intelligence. Ayan, ayon sa utos, epektibo ang mga reassignment simula kahapon. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, John Garner, DZMM.
3: Maraming salamat, John Garner!
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
4: Problemang legal? Bibigyang payo natin yan sa Dear Attorney. Dear Attorney.
3: Mga kapamilya, basahin na po natin ngayon ang liham na ating pong natanggap sa panibago pong edisyon ng Dear Attorney. Magandang hapon po, Attorney Noel, Ms. Liza, may ilalapit lamang po sana ako. Kami po ay siyam na magkakapatid. Noong mag 80 years old na po ang aming nanay, nagkaroon po kami ng family meeting at nagkasundo kaming wag ibenta ang aming ancestral home. Nagtaas pa po kami lahat ng kamay bilang pagsang-ayon. Ang nanay po namin ay nasa langit na po ngayon sa edad na 96. Ngayon po, isa sa aking mga kapatid ang nagsasabing gusto na niyang ibenta ang kanyang parte. Ngunit ngayon po o ayon po sa iba kong mga kapatid, hindi na raw niya ito maaaring ibenta dahil may naging kasunduan na kami 16 na taon ang nakalipas na hindi namin ibebenta yung bahay. Wala rin po sa amin ang gustong bumili ng kanyang share. Paano po kaya ang maaaring paraan para ma-liquidate o makuha ang halaga ng kanyang share? Ano po kaya ang pinakamagandang remedyo rito? At ibig sabihin po ba ay may legal na paraan na pwedeng gawin para sa pinakamapayapang paraan na makukuha po niya ang kanyang assets? Sa side ko naman po, wala kaming anak ng aking asawa. Kapag ako po ba ay pumanaw, automatic po bang mapupunta sa aking asawa ang buo kong share doon sa ancestral home? Maraming salamat po, Attorney, sa pagbibigay pansin ng aking tanong and more power po sa inyong program. Go ahead, partner!
1: Okay. Napakaganda ng tanong ni RJ. Unang-una, kasi hiwalay natin yung usapin ng mana ninyong magkakapatid doon sa magiging mana ng iyong asawa. So dito, pag-usapan muna natin yung inyong magkakapatid na nagtaas kayo ng kamay at yan ay napagkasunduan ninyo. So kung tutuusin, kapag minana ninyo ang anumang lupa sa inyong mga magulang, yan, kumbaga, considered na kayo as co-owners. At bilang co-owners, or pwede rin natin sabihin, co-heirs, yung inyong kasunduan ay isang voluntary act. Pero tandaan na,

0: gagawin dyan, unanimous. Okay, so ang legal na remedyo kung hindi kayo magkakasundo, siyam na magkakapatid, yung isang, kumbaga, gusto nang lumabas sa co-ownership, pwede siyang dumulog sa korte at mag-file ng tinatawag na petition for partition. At hindi lang ito applicable sa magkakapatid or co-heirs. Applicable ito sa lahat ng co-owners ng, kumbaga, isang property, maraming may-ari. At yon walang, kumbaga, walang kahihinatnan yon pag may isang nag-file ng partition, mapipilitan ang korte na mag-order ng partition. Kasi nga, tandaan natin yung policy ng batas, favors yung may malinaw na kanya-kanyang pag-aari. So, bago pa umabot doon, eh, kung talagang gusto ninyong ma-preserve yung ancestral home, kasi ito yung isang side nun. Yung 1/9 share ng kapatid nyo na gusto nang kumala sa co-ownership ay pwede niya legally ibenta sa iba. Pero tandaan natin, kung sino man ang bibili niyan, kailangan niya isipin, naku, hindi ko naman kilala itong mga magkakapatid na to. Hmm. So para kang outsider na papasok sa isang co-ownership. Pero legally, dahil noong namatay ang inyong mga magulang, nag-vest na sa kanya. Ibig sabihin, siya na ang may-ari. Siya na yung kinikilalang ng batas na may-ari ng kanyang 1/9 share. At kahit hindi pa ito na partition, yung property rights niya doon, pwede niya nang ibenta. Mas mahirap lang. Kasi di ba, kung ikaw yung bibili, gusto mo clean title. Wala akong kailangan kausapin. Sino yung gustong bumili ng isang property na kailangan ko yung boto ng 8 other co-owners bago ko magamit, bago ko mabakuran yung... At unang-una, hindi mo pa yan alam alin yung 1/9 portion dyan. Nasa harap ba? Nasa looban ba? Nasa likod ba? So kumbaga, mas mahirap din siya ibenta pero legally, hindi imposibleng ibenta. Pwede niyang ibenta. At kung kayong magkakapatid, gusto niyo ba na merong outsider, ibig sabihin outside of your family, na co-owner ninyo, hindi nyo rin yan kakilala, wala rin kayong tiwala sa kanya. So, ang pinakamaganda, yung walo, baka pwedeng mag-share na i-buy out yung share nito para ang mangyayari na 1/8 na portion na sa bawat isa kasi nabili nyo na yung 1/9 share nung isang nung isa ninyong kapatid. Doon sa pangalawa mong tanong.
1: Oh, mapupunta ba sa asawa RG, niya yung share niya?
0: Oo, kasi habang buhay ka, yan ay sa iyo. Pero hanggang, sa punto ng iyong kamatayan, wag naman sana, makukuha yan dapat ng asawa mo. Pero tandaan natin, ha, kasi yung 1/9 share mo, hindi yan papasok sa inyong conjugal property. So, anong mangyayari? Kasi kayong mag-asawa na walang anak, ganito ang mangyayari. Mm-hmm. Yung conjugal property ninyo na hindi kasama yung 1/9, hahatiin yan sa dalawa. Yung 1/2 nun, yung share mo doon sa conjugal property at yung 1/2 nun, share ng wife mo sa conjugal property. Pero yung half mo, dahil wala kayong anak, 50% niyan makukuha ng iyong mga kapatid. So kung tutuusin, dito may posibilidad na makahati yung iyong mga kapatid doon sa may iwan, sa kalipunan ng may iwan mo property. Ano ang legal mong remedyo? Ang iyong mga kapatid, ayon sa batas, hindi sila compulsory heir. So ibig sabihin, kung gusto mong mapunta lahat yan sa iyong asawa, kailangan mong gumawa ng will, last will and testament. Mm-hmm. At hindi naman ito mahirap, pwede mong isulat, okay? Written, signed, and dated in your own handwriting na ibinibigay mo lahat ng may iwan mong property, buong-buo sa iyong asawa. At walang kapatid na pwedeng magreklamo kasi yan ang iyong, kumbaga, disposition. Walang naka-allocate sa iyong mga kapatid kasi hindi mo sila compulsory heir. Iba yan dun sa usapan na mga property na iniwan sa inyo ng mga magulang na lahat kayo magkakapatid, equally 1/9 ay

0: compulsory years.
1: Ayun, mm-hmm. Okay. Eh, sana po, pwede rin siyang tumawag sa
0: akin. Oo, sana tawag ka dito, po, RJ. Mm-hmm.
1: I hope po meron po kayong napulot po ngayon. Dito po
0: ang hula ko, gwapo tong si RJ.
1: Talaga ba? Ba't wala siya pangalan dito sa aking ano, sa liham na natanggap
0: ko? Sabi niya, itago mo na lang ako sa pangalang RJ.
1: Okay. Ano ba yan?
0: Or speaking of RJ, yung may guest tayo mamaya, abangan ninyo sa action
1: si Raver.
0: Si Raver or RJ.
1: RJ ba pangalan
0: or
1: niya?
0: Or JR ba? So, okay. Malalaman natin. Eh. Suspense yan.
1: Hindi, nakausap ko na si Raver. Eh.
0: Oo, napakagaling.
1: Na, makakasama niyo mamaya sa action ngayon. But anyway, RJ, sana ay minapulot ka dito sa napakadetalyado pong mungkahi. Advice binigay ni Attorney Noel Del Prado. Mga kapamilya, kung gusto niyo pong maging letter sender sa aming Dear Attorney segment, ay mari po kayong padala sa 0919-278-3000 po. Ano, if gusto niyo po itagong pangalan niyo, gawin nating RJ, wala tayong problema.
0: Sa akin Noel.
1: Talaga. O sa akin talaga. Tatanggapin po namin yan dito po sa Iloato. Ipaalala lang po namin no, na among kahing binigay po na aking partner ay batay lamang po sa limitado impormasyong aming natanggap. But anyway, sa ngayon magpapalit na ang yung partner. Yeah, dito na tayo mga medyo energetic na mga
0: partner.
1: Katunugan para po makapag-greet na tayo dito
0: Kaunting
1: sa lahat ng mga
0: segundo
1: kapamilya
0: na lang,
1: natin.
0: Partner. Unahin na natin si Milsa from Alcobar.
1: Hello, hello.
0: Kingdom of Saudi Arabia.
1: Si Jericho Ferrer nandito na. See you sa Lunes sa Hello Water. Jericho, yung ano mo?
0: Oh, mag mo.
1: Yung mag mo nandito ay pumunta ka mag-text ka sa amin 0919-278-3000
0: pati si Architect Marvin Riabad. It's me, Welotsky, nanonood from San Jose, Batangas naman.
1: Hello, teka na lang.
0: Tita Nona Damian, Zach Tolentino from Austria, Sara C. from Los Angeles, California.
1: Siliga Chingtan, Dennis Alejandre, social live posting, kakapakinig lang daw. Hello, hello.
0: Tita Nona Damian, Tita Lina ho, hello, hello din.
1: Si Farah Robles ay nandito na.
0: Hello din.
1: Oo, Tita Lina ho, check mo mabuti icon na ginagamit mo dito sa iyong pag-comment partner.
0: Cold 45, hello din sa iyo.
1: Si Tony Inaw, nandito na rin po sa ating
0: Mr.
1: live stream.
0: Jill Borjal ba ito? Mm-hmm.
1: Si Henry Batara, mabilisang tanong.
0: Oh yes.
1: A fugitive na si Bato, maaari pa po ba niyang gampanan ng kanyang tungkulin bilang senador?
0: Ah,
1: via online.
0: Magandang tanong. Mm-hmm. Yung kanyang pagiging senador, wala pong kinalaman dun sa kanyang pagiging fugitive from justice. Hanggang hindi ka tinatanggal ng kapwa mo senador bilang senador, pwede mong gampanan ang iyong mga tungkulin, including yung pagpunta mo sa Senado.
1: Okay.
0: So, ang tanong, pwede ka bang arestuhin on your way there? Okay, yan. Yes din po. Kasi valid po yung arrest na yan.
1: Mm-mm.
0: Sa mga nagsasabi na hindi valid yung inisyo ng ICC, ay tignan po natin yung batas.
1: Ayun po. Well, partner, bati pa tayo. Si Ray Santos, Grace Pedregosa, nandito. Oo nga eh, nananapak yung icon na ginagamit ni Tita Lina ho eh. Sabi ni social life posting.
0: Beth Kamaing from Marikina, nandiyan na rin kanina
1: hello.
0: Pa.
1: Hello, si Sally Briones, hello daw po sa ating lahat.
0: Alexi Banyes, nandiyan na rin.
1: Si Yura Kekain, good afternoon, greetings
0: MJ
1: po.
0: MJ Ranola, nandiyan na rin.
1: Tuning in po siya sa Quezon City Partner. Since Teleradio Servicio Days pa daw natin.
0: Aba,
1: alam
0: salamat
1: mo partner,
0: po.
1: The Blue and Orange Days natin.
0: Yes. Vina Hermohino, nandiyan na rin.
1: Oo, at ngayon, magtatatlong taon na tayo sa Hello Water.
0: Yes, malapit na.
1: June, July. Nako, nakakatuwa lang. Si Nathan, nandito na partner.
0: Hello, hello. Inspirational Bonsai Tree. Hello sa inyo.
1: Sorry. Okay, hindi na. Natuwa lang ako sa mga pangalan nila dito sa live stream eh. Si Yoli Liu, good afternoon daw po sa ating lahat, partner.
0: Ito, hindi ko alam kung kaya kong basahin. Teresa Tutut.
1: Si Teresa Alianza yan.
0: Teresa Alianza.
1: Hello, Teresa. Every week yan, every day nanonood. Maraming salamat.
0: Si Robbery, huwag nyo lang gawing robbery. Okay na. Okay. Roman Garavillas, nandiyan na rin.
1: O, nagpapabati si Teresa ng happy birthday sa kanyang Bienan. Teka, ba't walang pangal? Ay, ito, Bernardita Alianza, magandang hapon daw po and happy, happy birthday.
0: Joy Chris, ito, si Raver, halika, Raver.
1: Ayan, si Raver! Papakilala natin, pakilala natin. Mga kapamilya,
0: ito po si Raver.
1: Ito po si Raver.
0: Preview lang po ng action ngayon, yan. Kawai ka, Raver, nakikita ka nila.
1: Napaka-talented po ni Raver.
0: Yes.
1: Pagpasok ko sa makeup room kanina, unang salita na nabanggit ko, sabi niya agad, Liza Aquino. Sabi ko, no, Rica Lazo. Sabi niya, no, Liza Aquino. Ang galing. Kabisado
0: Raver,
1: niya po lahat ng boses
0: ng broadcasters. Mag-hello ka dito sa Hello Attorney. Yan, yan. Pwede na.
2: Hello po. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga kapamilya at kaservisyo.
0: Ganda ng boses.
2: Ako po si John Raver V. Patilano.
1: Hi, JR. Tama ka.
0: JR.
2: JR.
0: Okay, yan. pagkasikat ka na, huwag mo kaming kakalimutan ni partner lang.
1: Nice meeting you, JR. O mamaya, eh, malalang...
2: Bago po kayo matapos, meron lang po sana kayo ipopromote dito.
1: Okay. Ay, go ahead.
2: So, mga kapamilya at kaservisyo, gusto ko lang po ipromote sa inyo ang aking official community o ang aking official social media account. Paki-follow po ang Ravernatics official.
0: Oh, God!
2: Please like, share, and subscribe. Fans,
0: Ravernatics.
2: sa YouTube po Ravernatics official. Then sa Facebook po hanapin niyo lang po ang John Raver Patilano official.
0: Ayun po.
2: J O H N R A Y V E R space Patilano. P A T I L A N O. Salamat po.
1: Maraming salamat po, JR. And maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya po namin na tumutok. Ano? Mamaya siya, makakausap niyo pa po siya.
0: Yes.
1: Pa-teaser lang po ito. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala, hatid po namin dito sa Hello Attorney, ang mga batas na madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala, magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney,
1: sagot ka ng batas. Susunod, Doc Dennis Ngo at
0: Tito Winnie Cordero
1: sa DZMM.
0: Action ngayon!
1: At si Raver Natty. Hello, hello.
0: Ingat. Happy weekend.
1: Hello, Attorney. Sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.

0: Nahiyap patay ang isang media practitioner matapos barilin ng riding in tandem sa Special Geographic Area sa Bangsamoro Region kagabi. Sinasabing sakay ng motorsiklo sa bayan ng Malidegao ang biktima at ang kanyang asawa para bumili ng ulam. Nang palapit na sa kanilang bahay, biglang binaril ng mga suspect ang biktima sa kanyang ulo habang nakaligtas naman ang asawa ng media practitioner. Narecover sa crime scene ang isang baso ng kalibre 45 baril habang patuloy ang investigasyon sa motibo sa pamamaril. Sa ibang balita, lusot na sa komite sa Kamara ang panukalang pababain ng optional retirement age ng mga kawanin ng gobyerno. Kahapon, inaprubahan ng House Committee on Government Enterprises ang House Bill 207 na layong ibaba sa 56 years old ang optional retirement age ng government workers mula sa kasalukuyang 60 anyos sa ilalim ng GSIS Act of 1997. Sinabi ni House Deputy Minority Leader Antonio Tinio na isa sa mga may akda ng panukala na mahalagang hakbang ito patungo sa mas makataong polisiya para sa mga guro at kawanin ng gobyerno. At yan ang mga balita basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalinto.
1: DZMM Balita Ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon Ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon Ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!
2: Magandang hapon mga kapamilya. Ngayon po ay Biyernes, ika-22 ng Mayo, 2026. Ito po ang programang DZMM Action Ngayon na maghahatid ng isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghahanap ng solusyon.
3: Kasama nag-iisang dalagindig ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, para sa programa sa tambalang handang umaksyon hanggang handang umagapay sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Ito po ang
2: Aksyon Ngayon!
3: Yeah! Ako, meron tayong
2: special guest in person sa station.
3: Mamaya makakakwentuhan natin siya. Tapos syempre meron tayong klinika sa Estrenta today.
2: Low back pain.
3: Hindi ko gusto yan. Upper back pain ako.
2: Pero alam mo, yung binabanggit mo kanina sa akin na upper back pain, Tita Winnie, meron din yan. Nagkakaroon din yan sa mga taong may low back pain. Depende kung ano ang sanhi ng back pain mo.
3: Talaga?
2: Dahil ang daming klaseng back pain eh.
3: Oo nga.
2: Di ba? Pero karamihan, sabihin natin, paunahin natin yung ibang tao, iisipin nila, maliban sa muscle at gulugod, UTI.
3: Oo nga. Totoo
2: yan. Madalas silang
3: Dito sasabihin, dito gaganyan eh. No?
2: Low back pain daw sa balakang, isesegue nila, UTI ang usapan. Pero mukhang hindi ganun ang proseso.
3: O siya, baka may masakit po sa inyong mga kalikod. Isipin na po yan, ipadala sa atin dahil sasagutin sa ni Doc Dennis sa klinika sa Estrenta.
2: At syempre, sa panghuli, meron tayong isang menstrual health campaign ng isang youth organization.
3: Ang unang tanong ko sa kanila, Doc, bakit sila nag-focus sa menstrual health?
2: Yes.
3: Diba?
2: Yun nga medyo, di ba, tinanong ko rin sa iyo, bakit nag-focus tayo sa menstruation?
3: Oh.
2: Ano ang naging karanasan nila? Oh. Bakit yun ang gusto nilang i-promote?
3: Right.
2: Pero alam mo, tama yun. Lalo mang sa mga single parent na may daughter na hindi alam paano ipaliwanag sa
3: daughter niya.
2: Yan na nagdadalaga na ngayon, na unang nagkaroon ng mens.
3: Wala naman nagpaliwanag sa akin. Basta ang alam ko lang, pagtanong nagkamensa ako, pwede na ako mabuntis.
2: Ganun diba? Na lang.
3: Kaya kailangan daw,
2: careful, careful. Careful, careful, careful.
3: Oo, kasi, dyan kasi, parang puberty na, nag-uumpisa.
2: Hormonal change na, Tita Winnie.
3: Physical development ng kababaihan, nagkakaroon na ng umbok ng suso, ganun-ganun.
2: Yes.
3: Actually, alam mo yung tatay ko, very discreet. Kasi syempre, bata pa eh. Mm. Hindi ko alam. Wala akong mali siya. So, nagbibihis ako sa harap niya. Eh, nagbe-baby bra na ako noon.
2: Mm.
3: Tapos, maya-maya kinausap ako ng nanay ko. Sabi niya ganyan, anak, dalaga ka na.
2: Okay.
3: Tawag dito, huwag kang magbibihis ng huwag kang haharap na nakahubad.
2: Kasi very innocent naman ang dating mo,
3: sa tatay mo, sabi niya. Sabi ko, tatay ko naman yan Kasi may mga ganun thinking Kahit na, kasi masasanay ka.
2: Mm-mm.
3: Paano kung ibang kalalakihan na yan? Mm-mm.
2: Diba? Tama yan, tama
3: yan. Kailangan mo protektahan.
2: Pero alam mo, generational din yan. Ha? Before, diba? Kasi ganun talaga.
3: Oo.
2: I would say that.
3: Yun ang turo sa akin ng nanay ko. Hindi ko alam kung anong turo sa inyo. Basta sinishare ko lang. Ayan. Naku yan at marami pang iba. Dito lamang po sa ating programang
2: Action ngayon. Simulan na natin ang ating bisita.
3: Yes, kamakailan nga po'y nakatanggap po tayo ng mensahe sa isang matagal na nating tagapakinig. Dito nga po sa DZMM. Simula pa daw po yan noong siya ay bata pa.
2: Mm-hmm.
3: Sabi ni John Raver Patilano, naging malaking bahagi tayo ng kanyang buhay bilang isang visually impaired person. Hanggang ngayon, dala-dala niya ang pagmamahal at suporta sa ating mga programa at istasyon. Thank you!
2: Pangarap nga ni John Raver na makapunta dito sa ating himpilan. Kaya naman, inimbitahan natin si John Raver kasama ang kanyang ama para makapag-studio tour at makilala ang personal ng ating mga radio anchor. At syempre, mga kasama natin ngayon sa programang Aksyon ngayon,
3: Si
2: John Raver.
3: Hey, Raver! Hello!
2: Magandang hapon!
4: Magandang hapon po at magandang hapon po sa ating mga kapamilya at kaservisyo po.
3: Nas, kanina ka pa umaga dito, ha? Kasama ni Raver ang kanyang tatay, si
2: Mang Ricardo Patilano. Magandang hapon po, sir!
3: Hello! Mang Rick, ang tanong ko sa iyo, pang ilang anak mo na ba ito si Raver?
5: Dalawa lang naman po sila, kaya po yung bunso.
3: Dalawa lang. Yung umpisa, yung una ay?
5: Ayos naman po.
3: Hindi po ibig sabihin, babae, lalaki?
5: Lalaki rin po.
3: Okay. Mawalang galang na po. Paano po nabulag itong si Raver?
5: Inborn po siya.
2: Inborn. Pero buo po siya, yung buong buwan. 40 weeks naman ang na-pregnancy. Wala naging issue kay ma'am.
5: Meron po. Kasi nung siya pinagbubuntis, kasi yung menstruation ng asawa ko is irregular.
2: Opo, irregular.
5: So, irregular. So, ibig sabihin, nung nagbubuntis siya, hindi niya alam na buntis siya.
2: Okay.
5: Kasi hindi siya na... Ngayon, nagkaroon siya ng LBM. Uminom siya ngayon ng
3: pang-LBM?
5: Yes po.
2: Pang-LBM. May antibiotic din.
5: Lumutil lang po sinabi niya ngayon sa akin.
2: Meron lang siyang ininom na anti-diarrheal. Pero hindi po nagkaroon ng ibang karamdaman kagaya ng mga...
5: Wala naman
3: yun
5: po.
3: Lang?
5: Yun lang po. Yun lang po sinabi
3: hindi
5: niya sa akin.
3: Hindi siya nilagnat.
5: Wala naman po.
3: Talaga? Nakaka-cause pala ng gano'n?
2: Ang alam ko, hindi.
3: Okay.
2: Hindi siya known. Pero ilang linggo o ilang buwan ng pagbubuntis nung nagkaroon ng pagtatae?
5: Nalaman po namin na buntis siya siguro mga 3 months na eh.
2: 3 months na. So, 12 weeks. Tapos, nung nag-inom siya ng gamot noon, ilang buwan yun? Ilang weeks daw?
5: Yan ang hindi po namin matanda. Hindi kasi nga alam daw po.
2: Kasi, syempre, Tita Winnie, mas importante yung first trimester eh.
3: Oo.
2: Kasi yun ang development ng organs eh.
3: Yes.
2: Doon tayo medyo umiiwas ako nung klaseng gamot man lang.
3: Maybe. Well, tawag dito, okay naman na lumaki itong si Raver. Hi, Raver.
4: Ay po, Tita Winnie.
3: Ha, ilang taon ka na?
4: Ako po ay 19 years old po.
3: 19 years yes. old. At nag-aaral ka daw?
4: Opo.
3: Oo, ano, anong grade mo na?
4: Grade 11 po.
3: Grade 11. Ano, nag-braille ba ito? Gumagamit ka ba ng braille?
4: Opo. Sa okay. school po namin, sa PNSB, o Philippine National School for the Blind po.
3: Ay, yung marunong kang mag-dut-dut-dut-dut na. Lahat po. Diba? May ganun.
2: Yung braille system.
3: Oo, sa braille.
4: Meron po doon braille system po ay, sa school po namin.
3: Anong favorite subject mo?
4: Pilipino po.
3: Pilipino.
2: Hindi math?
4: Hindi pong mahina po ako.
2: Hindi, turuan kita pero hindi ako marunong mag-braille math eh. Pero kung sa math lang, tuturuan kita.
3: Ayan. Bakit naman, alam mo 19 years old lang ito, mang-rape itong si Raver. Bakit DZMM ang naging paborito mong ano istasyon? Eh, puro to pang balita, pang
2: public
3: matanda.
2: Public service. Wala naman masyadong music.
3: Oo.
4: Naging paborito ko po siya since, actually bago pa naging paboritong DZMM, ang naging ano ko po talaga is yung ABS-CBN Channel 2 noong bata pa po ako.
3: Okay.
4: Channel 2. So, yun po, nagsimula po mamumaling noong 2 years old ako at kapag nga po nililipot na sa ibang station, nagagalit po ako dati. Apo.
3: Anong favorite mong pinakikinggan? Buong araw ka ba nakikinig?
4: Buong araw po.
2: Paano pag-aaral mo?
3: Kaya nga, pag nag-aaral ka.
4: Pag nag-aaral naman po, nakapokus naman po ako.
3: Ganyan.
4: Ngayon bakasyon lang po ako talaga nag
3: ay, oo, patuto. Walang pasok. Ay, mula, anong oras ba? 24
2: Klase?
3: Hours tayo eh.
2: Oo.
3: Hindi ka na natutulog, Raver?
4: Minsan.
3: Ngayon ako nakakalog.
2: Ay, huwag naman.
3: Huwag ganyan, di maganda. Ayan, sino-sino mga napapakinggan mo sa araw-araw?
4: Una po dyan, simula 4 a.m. hanggang 5 a.m. sila Radio Patrol Robert Mano at Radio Patrol Steve Ross na susundan po ni nila Radio Patrol Johnson Manabot at saka ni Radio Patrol Christian Yusoris po.
3: Okay.
4: Tapos saka ni nasusundan po ng Gising Pilipinas ni Sir Alvin El Chico na gusto ko po talaga makita.
3: Oo.
4: Sir Alvin.
3: Oo. Hindi mo siya naabutan kanina?
4: Hindi po.
3: Hanggang 7 o'clock lang kasi. 7:30.
4: Opo.
3: Eight o'clock pala hanggang 8 o'clock. And then?
4: And then yun nga po, tuloy-tuloy po yan, mula alas 4 po hanggang sa 24 hours po. Hanggang
3: what talaga? Umaabot ka kay Coach V?
4: Kay Coach V, hindi po masyado.
3: Hindi masyado? Mm. Kasi si Coach V, 10:30 na lang gabi. Dapat natutulog ka na, no? Bata ka pa.
2: Paano ka pumapasok sa klase, Raver?
4: Sa loob po ng school namin po is, hindi lang po siya puro blind ang mga kasama ko doon. Meron po kong tinatawag na low vision. Yung low vision po, isang konti lang po inaaninag nila.
2: So, siya ang kasama mo. Pero mula sa bahay, papuntang eskwelahan.
3: Hinahatid niya siya, Mang Rick? Okay.
2: Kasi wala tayong steps dito sa Pilipinas na masabing crossing na tayo. Dahil may mga tiles na may shape. Di ba, no? Alam mo yun, Raver?
4: Opo.
2: Oo
3: nga. Ay, tawag dito, grade 11 ka na, Raver.
2: Uy, malapit na mag-K-12, matapos na.
3: Ang K-12?
2: Hmm.
3: Ano bang plano mo sa kolehiyo?
4: Ang plano ko po, marami po kasi ang course na pinamimilian.
2: Sige, kwentuhan mo kami.
4: Unahin na po natin yung journalism kasi po, bata pa lang po ako talaga. Gustong-gusto ko na po talaga maging reporter. Kahit mala po sa studio. Sa katunayan nga po niyan, marami po sa mga taga-EBS at taga-DZMM na ginagaya ko. Like si Peter Mushni, si Sir Peter, tsaka si Sir Alvin El Chico.
3: Talaga ba? Mm-hmm. Ginagaya mo yung yung boses nila?
4: Opo.
2: May sample?
3: Sample nga.
4: Yung kay Sir Peter po ang ginagaya ko po. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
2: Sino pa?
3: Si Alvin daw.
2: Si Alvin.
3: Ginagaya mo ba si Alvin?
4: Hindi ko pa masyado maano.
2: Sino pa yung sang medyo sanay ka?
3: Ayan.
4: Si Kabayan po. Pero ang kaya ko lang ganyan kay Kabayan yung magandang umaga, bayan!
2: Ay.
3: Journalism. Bakit journalism? Bukod sa gusto mong maging reporter?
4: Siguro, yun nga po. Dahil nga po sa dahil nga po sa pagiging hindi sa pagiging adik ko po sa radyo.
3: Sa radyo. Opo. Ah, okay.
2: Pero pwede kitang tanungin, Raver, bilang sabihin natin, visually impaired ka o blind.
4: Opo.
2: Dito sa Pilipinas, dito sa Maynila, sa tingin mo, ano ang kakulangan natin dito sa ating
3: napaka
2: society?
3: Napaka-ano? Napaka-lalim? Yeah,
2: because kailangan ko ang first-hand experience niya. Eh. Ah, ano okay. ang dapat natin ipatupad pa para maging mas okay, mas komportable ka?
4: Honestly, ang dapat ipatupad ng gobyerno natin is yung priority. Kasi minsan po, may mga ibang blind, hindi naman po nila lahat. May mga ibang blind po kasi o may mga ibang may kapansanan po. Na kapag sumasakay po sila ng bus or train or anything, ano po, dinidiscriminate sila. Yung tipong
2: hindi kayo hintayin.
4: Opo, hindi kayo hintayin.
3: Hindi sila pinapahalagahan.
4: Opo.
3: Oo, alam mo, totoo yan, Raver, Mang Rick, ano? Kasi sa experience namin ni Doc Denny, sa ibang bansa, talaga, bawat sasakyan, bus, restaurant, sa pedestrian, meron at merong special na pakikitungo para sa PWD. Meron silang upuan. Naka-experience ako. Hindi lang PWD po, mga senior, di ba? May naupong babae doon sa tawag dito sa upuan
2: senior.
3: Ng PWD at saka senior. E de may sumakay na PWD, may dalang saklay. Pinalis ng driver.
2: Yes.
3: Yung nakaupo.
2: Oo.
3: Diba?
2: Pero yung ibang bansa rin, yung iba, sige. Makiupo ka muna. Once meron, tayo.
3: Tutulungan.
2: Talagang alalayan pa niya, tutulungan.
3: At saka, yung pagbaba, hindi minamadali.
2: Yes.
3: Kasi, di ba, dahan-dahan dapat eh.
2: Kaya ako tinatanong kay Raver yan, kasi yun din ang experience namin.
4: At saka po sa ibang bansa po, may nakita po ka sa akin yung blind teacher ko po. Na
3: anong sabi?
4: Nakarating na rin po siya sa ibang bansa. So, yung sa ibang bansa daw po, kapag ka yung mga sasakyan, nakakita sila ng ganto, ang tatawag po dito yung
2: cane. Stick. Okay.
4: White cane po. Humihinto sila para po
3: paunahin.
4: Para papaunahin po kaming mga blind.
3: Correct.
4: Sa ibang bansa po.
3: Eh dito hindi eh. Uunahan ka pa.
2: Bubusinahan ka pa.
4: Sasagasaan ka pa.
3: Naka-experience ba kayo na bigla humataw na hagip itong si Raver? May mga, wala naman ako. Ingat ka, River, ha?
2: So, nakaangkas ka kay tatay mo.
4: Ayan.
2: Nakakapit ka ba ng maayos?
4: Nakakapit po.
2: May helmet ka, ha?
4: Meron po.
2: Ah, very good.
3: Papa, tinatanong si Doc Dennis.
2: Oo.
3: Paano mo daw, Mang Rick, winawarningan ito si River pag halimbawa may humps.
2: Pepreno ka, no?
3: Kakanan ka, kakaliwa. Kasi nasabi mo ba sa kanya?
5: Opo.
3: Ayan.
2: Ah, sinasabi mo? Kasi di ba dapat medyo prepared ka, di ba?
3: Kasi iba yung
5: sa kanya po kasi, mayroon siyang safety belt.
3: Okay.
2: Nakakabit sa inyo?
5: Opo, nakakabit din sa akin.
2: So parang meron siyang seat belt na nasa waist ni Mang Rick.
3: Pero bihasa na. Kasi kailangan yung ritmo ng katawan ni Mang Rick ay siyang ritmo rin. Okay.
2: Parang pagsasayaw lang yan eh, di ba?
3: Well, happy kami, JR. Nakilala ka namin in person. Maraming salamat sa pagsubaybay mo sa amin. At dahil dyan, sabi nga ni ating...
2: meron tayong surpresa.
3: Konting pabaon lang. Meron tayong... Asa ka na, Paul?
2: Nandito na. Parating na. Happy ka ba, Raver?
4: Happy po.
2: Yan. Okay, ayan, dala-dala ni Angelo Toribio ang munting namin regalo para sa iyo.
3: Konting pasalubong lang ho para kay Mami.
2: Jello sa mesa na lang.
3: Very good.
4: Salamat po, salamat po.
3: Okay, nagkakape ka ba?
4: Hindi pa masyado.
3: Diba? Si Mang Rick na lang. Ayan, may konting bigas po. Saan tagasan po kayo?
5: Nobaliches po.
2: Nobaliches.
3: River, ano ba masasabi mo?
4: Masasabi ko lang po is, gusto ko lang po magpasalamat po unang-una kay God kasi siya po talaga yung naging daan para po matapad po yung pangarap ko. Actually po, mula po nung talagang bata pa ako, pangarap ko na talaga makapunta dito sa ABS-CBN-DZMM na natupad naman po. At syempre kay Papa po kasi kundi po dahil sa kanya yan. Hindi ko po mararating ang ABS-CBN. At syempre po sa mga tumulong sa akin, sa tita ko po kay Tita Pinky Patilano na siya pong nag-ano po sa akin kay Sir Paul. At syempre po sa aking mga sa aking pong pamilya, kay Lola ko po, kay Lola Mirna Juan, kay Lola Max.
3: Si Lola Mirna na hindi naniniwalang papansinin namin.
2: si Nako, chinismis ni Tita Winnie. Lola Mirna!
3: Hello, Lola Mirna!
2: Kumusta kayo? Baka gusto niyo bumisita rin po.
3: Very good. Sino ba si Lola Mirna?
4: Si Lola Mirna po, tsaka yung aking pinsan po si Kuya Joseph at si Samantha po na nandun sa bahay.
3: Parang di ko narinig ang nanay mong binati mo.
4: Wala na po kasi yung nanay, pero...
5: Solo parent lang po.
3: Parent pala si Mang Rick! Opo. Oh, so sorry, we didn't know. Okay, very good. Kahit saan kayo nandun, hello.
2: Yes, pero hello kay Mami.
3: Nasa langit na,
2: nasa
3: langit
2: na. Okay.
3: Kailan pa, Mang Rick?
5: May 12 po.
2: This
5: May
2: year lang?
5: May 2012,
2: 13 years ago.
3: Okay, but then again, wherever you are, ano pangalan ni Mami?
5: Julian po.
3: Julian, Mami Julian, kahit saan ka man naroroon, okay ang voice mo. Diba? Thank you so much, Mang Rick.
2: Thank you, Raver.
3: Salamat
4: din po. At by the way po, nice ka lang din po palang pasalamatan po yung aking pong mga kaibigan at aking mga ka-Raver Natic supporters po. Ayun.
2: Wow! Puti pa siya, meron!
4: Opo. So, inimbitan ko po sa mga kapamilya at ka-servisyo nanonood at nakikinig po ngayon na maaari nyo pong puntahan ang aking YouTube channel na nandun po yung aking mga tutorials at aking mga daily life, no? Hanapin nyo lang po ang Raver Natic Official, RAYVERNATICS space official. Then, sa TikTok din po, hanapin nyo lang din po ang Raver Natics Official, yun din po. Then, sa Facebook po, hanapin nyo lang po ang John Raver Patilano Official FB page po. At, yun po, sa mga gusto pong mag-reach out sa akin po, maaari nyo po akong i-message siya, number na 0995-738-5736 po.
3: Okay.
2: Ang galing nito! Ang dami.
3: Raver, talo mo ako.
2: Oo.
3: Wala akong mga galing. Thank you, Raver!
2: Thank you very much.
4: Maraming salamat po.
2: Yes, maraming salamat sa ating bisita, ang ating avid supporter na si John Raver JR Patilano, kasama kanyang ama na si Mr. Ricardo Patilano. Ay, grabe. Ang ganda ng kanyang kwento. Bye-bye, Jay Raver. Thank you for coming. At sa oras na alas 2:40, pa tayo magbibigay daan sa ilang patalastas muna.
1: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Ako pa man sumikat ang araw.
1: Gabi!
2: Good morning!
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
1: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
3: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMM.
4: Sa DZMM.
0: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
6: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para

0: Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
1: Sa oras alas 2:27 tayo magbibigay daan sa ating mga Radyo Patrol. Senator De La Rosa, nasa bansa pa ayon sa PNP-CIDG. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Balikan natin si Jom Garner, naputulan natin linya.
2: Samantala, dumako naman tayo sa balita kaugnay ang Department of Health. DOH magpapatupad ng mahigpit na pagbabantay sa mga paliparan at pantalan sa bansa. Kung bakit, malaman po natin sa balitang kumpirmado sigurado mula Maynila ni Raj Patrol, Bert Dizon. Bert, bakit?
3: Tita Winnie, Doc Dennis, magpapatupad ng pinaigting na pagbabantay ang Department of Health sa mga paliparan at pantalan sa bansa. Kasunod ng deklarasyon ng World Health Organization ng Public Health Emergency of International Concern dahil sa pagkalat ng Ebola disease na dulot ng Bundibugyo virus sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Ayon sa DOH, wala pa namang naitatalang kaso ng Ebola sa disease sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, pinaigting na rin ng DOH Bureau of Quarantine ng Health at Border Surveillance bilang bahagi ng paghahanda at pag-iingat laban sa sakit. Batay sa inilabas sa impormasyon ng DOH, kabilang sa mga sintomas ng sakit ang lagnat, panghihina, pananakit ng katawan at ulo, pagsusuka, pananakit ng lalamunan at pagdudumi. Ipinaalala rin ng ahensya na maaaring makahawa ang sakit sa pamamagitan ng direct contact sa dugo o iba pang likido ng katawan ng taong may Ebola o mamatay dahil dito, gayon din sa paggamit ng, o paghawak ng kontaminadong kagamitan. Pinapayuhan naman ng DOH ang publiko na ugaliin ang tamang paghugas ng kamay, panatilihing malinis ang kapaligiran at kumuha lamang ng tamang impormasyon mula sa DOH at WHO. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
2: Salamat sa iyo, Bert Dizon.
1: Balikan natin ang balita na si Senator De La Rosa ay nasa bansa pa ayon sa PNP-CIDG. Ito ay balitang hatid sa atin na ni Radyo Patrol, Jom Garner.
3: Doc Dennis, Tita Winnie, magandang hapon. Nasa loob pa ng bansa si Senador Ronald De La Rosa na itinuturing pugante dahil sa arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC bilang co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon yan kay CIDG Acting Director of Police Major General Robert Alexander Morico II. Sa press briefing, pinabulaan na ni Morico ang mga usap-usapang nasa ibang bansa si De La Rosa.
4: What I can say is he is still inside the country.
3: Tumanggi naman siyang sagutin ng tanong kung may lead o batid nila ang kinaroroonan ng senador. Paliwanag ni Morico, dating pulis si De La Rosa at siguradong nakikinig ito sa mga pahayag ng mga otoridad. Kung kaya't mas mainam, nasa pulisya na lang muna ang impormasyong ito. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner. Maraming salamat, Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta. Aksyong mabilis, mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis.
1: Ito na, malapit na magbukas ang klinika sa Istrenta.
2: Hindi pa?
1: Hindi kala pa pala.
2: Ko ngayon na.
1: Hindi pa? Magbubukas na ba kami? Hindi pa.
2: Ngayon
1: pwede na,
2: bukas
1: magbukas na.
2: Na
1: tayo. O sige, halika. Magbibigay muna ako ng sticker ko, ha?
0: Bukas na ang klinika sa Istrenta sa Aksyon Ngayon!
1: Ayan, bukas na ang klinika sa Istrenta. Ang kaagapan ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapo sa budget, kahit hindi bang kapagpakonsulta, ako ang kakampi niyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
2: Low back pain.
1: Yes.
2: Kasi saan bang parte yun, Doc?
1: Di sabihin natin, balakang
2: sa
1: likod.
2: Balakang.
1: Opo.
2: So yung waistline pa sa baba.
1: Pababa.
2: Pababa.
1: Oo, sa likod, okay. No? Ito ang pinakadulo ng ating gulugod. Kaso, pag inisip natin, ano ba ang sanhi ng low back pain?
2: Okay.
1: Ito ba ay
2: driving?
1: Pwede. So, ibig sabihin posisyon, Tita Winnie.
2: Yun, posisyon.
1: So, posisyon, di ba? Paano ang pagkaupo mo, paano ang tindig mo.
2: Uh-oh.
1: So, may kinalaman sa spine or gulugod. Di ba? Kaso, may ibang sanhi pa ang low back pain. Alam natin na itong ating spine or gulugod ay parang mga building blocks. Diba? Kwadro-kwadro yan.
2: Hindi so, siya isang straight
1: hindi siya isang
2: bone.
1: Oo, oh, para siyang sabi natin kawayan na may putol yan sa loob eh. Diba?
2: Accordion.
1: Accordion or ganon. Yung mga iba-ibang size, no? So, pwede umiipit. Nang iipit siya ng mga nerve.
2: Mm.
1: So, yung disc.
2: Mm-mm.
1: Yung slipped disc.
2: Kasi sa loob ng ano sa loob ng gulugod nandiyan yung daanan ng nerves
1: ng spinal cord yung pinaka mother ng mga cord.
2: Uh-oh.
1: Tapos nagsasangayan sa tabi ng gulugod yung tinatawag na spinal nerves. So pag naipit yan pwede so spine problem, disc problem, pwede din ugat.
2: Pero sa gitna nun, para hindi magkiskisan...
1: May cushion.
2: Oo.
1: Kasi ganito yan. Ang description namin, pag tinuturo ko to sa klase, ay mula sa isang buto, sa susunod na buto, sa gitna may siopaw. May siopaw. Okay. Yung siopaw dapat hindi mapisa. Kasi ang siopaw pwedeng asado sa loob o bula-bula. Tama? Pero pag yung dalawang buto ay nagbagsakan,
2: may iipit,
1: mapipisa si siopaw.
2: Correct.
1: Lalabas ang laman, yung asado, yung bula-bula.
2: Uh-oh.
1: Ala, ibig sabihin na puwersa na rin ang ugat na siyang pagitan ng dalawa.
2: Yun.
1: Na pwedeng sanhi ng low back pain.
2: Bakit nagkakaganon?
1: Dala ng edad.
2: Ah, edad.
1: Dala ng pag-aabuso.
2: Yung edad
1: ng katawan.
2: Talaga, hindi maganda yan.
1: Well, kasi parang sabihin natin, may wear and tear, Tita Winnie.
2: Kapo ka pa sa edad.
1: Pero tinan mo naman, pag inalagaan mo ang isang bagay, kagaya ng katawan, maski na may edad, hindi siya basta-basta masisira.
2: Okay.
1: Di ba?
2: Sige.
1: Pag-alaga lang yan eh. So, titingnan natin, kaya natin pinag-usapan to very common na chief complaint or reklamo ng mga pasyente sa emergency room, sa clinic. May low back pain siya, dok, ang sakit ng likod ko.
2: Okay, diba? Pero...
1: Identify natin sino ba ang may cause nito. Kasi pwedeng mechanical,
2: pag
1: pwedeng muscular.
2: Pag mechanical,
1: yung... Ibig sabihin, pwedeng gawa ng, yung sabi mo nga, pagdadrive mo.
2: Yun,
1: prolonged sitting.
2: Yun, okay.
1: Poor posture.
2: Trauma.
1: Trauma. Pwedeng inflammatory ang epekto.
2: Okay,
1: kasi pag nabunggo siya, pag nabangga mo, o siyempre nabundul ka,
2: correct.
1: Mamamaga. Inflammation can cause pain also.
2: Ayun.
1: Minsan, infection. Alam mo naman, ang gulugod natin, ang spine, pwede mag-tuberculosis.
2: Bakit?
1: Dahil nagkakaroon tayo ng infection, Tita Winnie. Diba?
2: Sa gulugod?
1: Yes.
2: Ito paano yung, nagkakaroon
1: kaya
2: ng infection?
1: Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na typho, yung pagkukuba.
2: Diba? Oo nga.
1: Oh, so may spinal TB rin yun.
2: Meron akong tanong, Doc. Ewan ko kung ano, kung related sa low back pain.
1: Yes.
2: Kasi meron akong kilala, nagkaroon siya ng slight accident.
1: Mm-hmm.
2: Sabihin na natin, nalaglag siya sa hagdan.
1: Okay, nadulas.
2: After the accident, hindi naman ganun, nasaktan, pero hindi naman grabe, wala namang namaga.
1: Tama.
2: Nagkaroon lang ng konting pasa.
1: Mm-hmm.
2: Pero after several years, bigla na lang siyang hindi naging numb.
1: Yes.
2: Waist down.
1: Mm-hmm.
2: Bakit ganun?
1: Kasi may trauma. May binanggit kang
2: taon
1: trauma.
2: Taon bago.
1: Bakit hindi, Tita Winnie?
2: Talaga?
1: Yes.
2: Pwede
1: yes.
2: Yun?
1: Kaya kita mo, mga boksingero, mga barbelista, mga mekaniko, depende sa trabaho. Nung nagtatrabaho sila, wala. Okay. Kayang-kaya. Kung kailan magre-retiro na, nagkakaroon ng issue na. Pain and everything.
2: Kasi tumigil na sila sa pagtrabaho?
1: Hindi. Prolonged use, chronic use, binugbog mo ng husto. Now, sa kaso naman yan, meron pong trauma.
2: Oo nga.
1: Yes. Sa labas, ang nakita mo lang like, kaunting pamamaga, pasa.
2: Oo.
1: Pero hindi natin nakita.
2: In-x-ray naman eh.
1: X-ray
2: wala
1: lang.
2: Wala naman sinabi.
1: Yes. At that time, Tita Winnie, hindi natin anong epekto, paano nag-respond ang katawan?
2: Wala lang. Ano lang?
1: Yes. Kasi
2: regular lang.
1: Kailan naging okay, parang wala ka ng... Sabi mo, ay, naging okay na ako. No. Nadulas ako 3 weeks ago, pero ngayon okay.
2: Correct,
1: walang
2: correct.
1: Sakit.
2: Oh.
1: Pero may nangyari na eh. Kaya nga meron tinatawag na
2: Merong ganun na
1: yes.
2: late na lang oh, yes. magkakaroon ng yes. ibang sintomas. Mm-hmm.
1: Kasi degenerative know? Din yan, Tita Winnie. Nabugbog ka, di ba dati? O sabihin natin sa isang lugar ng bahay na inayos yung bubong, dating may tulo dyan. Dyan at dyan na pa rin matutulo yan. Di ba? Degenerative kasi siya. So ang nangyari, hindi natin pinansin. Maaaring hindi natin inalagaan.
2: Okay.
1: So, in-abuse din natin in a way yung katawan. Obesity, overweight tayo. Mm. Eh, kung umupo, naka-slouch, walang straight body, walang straight back.
2: So, pwede po
1: nagiging traumatizing event yun.
2: Wow.
1: Mm-mm.
2: So, tawag dito. Totoo ba, Doc, na pag kumain ka ng litid ng baka, madadagdagan ng litid yung mga gulugod?
1: Ano yung transplant ba?
2: Grabe ka na. Sabi nila, kasi yun, aminin mo, narinig ko yan. Diba? Okay lang yan. Yung mga, kasi yung cartilage, diba, ng bulalo.
1: Oh, alam mo yun ang sagot ko palagi. Ano yan, ma'am? Transplant? di, maglalakad ka na parang alabaka. Apat na paa na rin.
2: So, hindi totoo yun.
1: Hindi po. Pero meron protein content doon. Hindi ba? Though kinakain mo ay tendon and ligament, hindi naman po ibig sabihin papunta yan sa ating parte ng katawan natin. In general, talagang dapat maintain ang body weight. Very importante ang body weight. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, yung nagdadala ng ating muscle, yung kinakabitan, yung frame. No? Eh pag sabihin natin, pang bungalow, pang one floor lang, dinagdagan mo ng five floors, talagang babagsak siya.
2: Correct. So, kailangan. Pero naitanong ko na to sa'yo, diba? Kaya lang ulitin natin.
1: Sige.
2: Kasi daw, habang lumalaki ang katawan, lumalaki din ang buto.
1: Hindi. Ang buto ay pirme. Ang buto nga, dapat inaalagaan. Kaya pinag-usapan natin yung isang araw na osteopenia,
2: yes.
1: osteoporosis, dahil pwedeng maging marupok at pwedeng maging mahina. Mm. Kaya dapat alagaan po yan at hindi natin dagdagan ng puwersa kagaya ng pagiging sobrang taba at nawalang eresisyo. Dahil kung may eresisyo tayo ay nag-i-stimulate sa buto na mag-maintain ng strength. Dahil nakakapit po ang muscle sa kanya.
2: Yun. At risk yung mga atleta.
1: Yes, that's why makikita mo, minsan meron silang mga complaint after.
2: Oo.
1: After na ng kanilang sport.

0: di ba? Magre-retire sila na bata, pero may reklamo sila after.
1: Ay, ito si Emma, may tanong. Dok, kailan po ba, ano yun? O anong ang nagiging sintomas kapag nagiging delikado? Delikado ba ang lower back pain?
0: Yes. So ano ang mga red flag signals o delikado senyales natin?
1: Okay.
0: Pag itong pananakit ay sobra, unrelenting, dire-diretso, todo-todo.
1: Okay.
0: Okay, yun walang humpay na sakit. Number two, nawawalan ka ng control sa pagdumi at sa pag-ihi.
1: Ah, okay.
0: Okay, yes. Or sabihin natin may pamamanhid sa hita, taa. Lower.
1: Naalala ko lang, Doc, yun noon palang nagka-shingles ako, ang sintomas ko, lower back pain.
0: Yes.
1: Na parang, hindi ko...
0: Because of your location, Tita Winnie. Yes. Alam ko yung location.
1: Hindi ko alam kung parang pakiramdam ko, may UTI ako. Kasi para akong binabalisaw-saw.
0: Yes.
1: Pero nagpa-urinalysis ako, wala
0: negative
1: naman. Negative. Oh, yun pala. So, ang lower back pain doesn't necessarily mean na may problema ka na sa gulugod.
0: Kaya pinag-uusapan natin, maraming pwedeng maging reason dahilan. Yan eh. Dahilan, no? Kaya, yun sila tinatanong ni Adrian dito, pag namanhid, nawalan ka ng lakas, hindi makatayo, hindi makalakad, loss of strength ba? Yun, medyo red flag na yun, Tita.
1: Oo naman po, Jesus Maria.
0: Yes.
1: Bigla-bigla. Sige, ito ang tanong ni Adrian. Driver po ako, Doc.
0: Okay.
1: At, madalas po ako nakaupo ng ilang oras.
0: Mm-hmm.
1: Tapos may pagkakataong may na-experience po ako na parang nag-stuck yung spinal cord ko.
0: Mm-hmm.
1: Hanggang sa dumiretso ako ng tindig ng katawan hanggang sa may tumunog siya.
0: Ah.
1: Bakit po kaya ganun? Dapat po ba ako mabahala?
0: Sabihin natin, dapat taba ang posture natin sa pagmamaneho, lalo pa kung kayo po ay public, yung nagda-transfer, nagda-drive kayo, ano? Dapat straight
1: public
0: ang likod. Straight ang spine. Huwag tayo kuba. Kaya minsan, naglalagay tayo ng unan sa likod
1: sa
0: para
1: likod.
0: Ma-maintain po ang ating curvature na normal.
1: Yeah.
0: At huwag kayo magbuhat ng mabigat. Tama dapat ang posisyon. Dapat ang lakas ay galing sa binti. Hita.
1: Yeah.
0: No?
1: Oh, okay.
0: Doon ang power. Now, bilang driver, sabihin natin, huwag kayo bigla-bigla mag-stretch yun, parang gusto mong ilagatok yung buong spine mo.
1: Yun, okay ba yun? Yung pinapuputok yung mga buto-buto?
0: Hangin lang yan eh. It's escaping of the air. Pero hindi yan related sa bone na akala mo nagka-crack ba? Hindi. Pero sinasabi lang natin, crack of the bones, pero air release lang yun, Tita Winnie.
1: Air release?
0: Parang yung pagdighay natin, yun din ang parang dighay ng bone.
1: May mga
0: space, hindi ba?
1: Yeah, I know. Pero ano, tawag di, hindi ba masama yun? Kasi meron akong nakita sa Facebook o Instagram na talagang ginaganon yung ulo.
0: Well, magaling kasi ang doktor o yung therapist niyan. Pinag-aralan ang anatomy. Huwag nating gayahin. May science yan. Bago niya ginawa, kasi naka-focus tayo eh. Naka-real lang siya eh. Pero ina-examine muna yan bago niya i-twist.
1: Ay, gano'n ko. Naalala ko nung, kailan ba itong college kami, meron akong classmate, marunong siya mag-ganon. Relax ka lang. Uh-huh. Lahat kami nagpa-ganon. Relax ka lang, ha? So, napaka-delikado.
0: Yes.
1: Ang paalala mo, Doc?
0: Simple lang naman itong problemang low back pain, napaka-common, pero wag natin ibaliwala. Pag meron po tayong red flag signs na namamanhid, nang hihina na, dapat magpatingin na. Pero para maiwasan po yan, tamang timbang, tamang lifestyle, regular na activity.
1: Ayan. At yung importante, yung sinabing red flags ni Doc, kailangan magpakonsulta po kayo. Huwag niyong pababayaan. Katulad ko, hindi naman pala tungkol sa buto.
0: Yes. Pero may nerve involvement ka na.
1: Yes. So, napakadelikado pag ipapagwalang bahala.
0: Yes.
1: Ay, naku, na baka nabiting kayo na sa Facebook at TikTok si Doc.
0: Kagaya ni River, meron din ako. At
1: ako
0: Doc
1: wala.
0: Dennis Official. Mag-follow, mag-like, mag-share para sa paibang pangahuntahan. Na may kinalaman sa kalusugan, mag-message lang kayo. Okay.
1: Maya-maya lamang po, makikilala na natin ang isang grupong may menstrual health campaign at ang tawag nila dito ay period.
0: Ipa.
1: Ang cute!
0: Sa ilang sandali, babalik pa rin po ang
1: Action!
2: Action ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
3: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM.
4: Suko sa DZMM.
2: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Happy 40th anniversary, DZML. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Tony Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM. Mga bayaning walang tigil sa pag-aksyon, tinig ng pag-asa, lakas ng Pilipino. Dito sa Kwentong Aksyon, Kwentong Kapamilya.
1: Isang youth organization po ang ating makakasama ngayong hapon na may layong mapalakas at gumabay sa mga susunod na henerasyon sa pamamagitan ng kanilang advokasya sa pangangalaga ng kalusugan. Kaya naman naglunsad po sila ng menstrual health campaign na tinatawag po nilang period.
2: Layunin nila, tiyakin na walang kabataang Pilipino ang mapag-iiwanan o mahahadlangan sa kanilang pag-unlad ng dahil lamang sa isang likas na proseso ng katawan.
1: Mm.
2: Kaya para talakayin natin ang kanilang programa, makakausap po natin ang kanilang co-founder at executive lead ng Fruity, si Aaron Ara Pagtakhan.
1: Tama ba? Hello, madam?
3: Hello po.
2: Tama ba pronunciation ko? Aaron?
3: Yes.
2: Aaron.
3: Yes po.
1: Hindi ka masyadong pinahirapan ng nanay at tatay mo, no?
2: Aaron Ara.
1: Aaron. Okay, ang grupo mo, ang tawag ay Fruity.
3: Opo, Fruity po. Bali, ano po kasi siya, galing siya sa isang Gen Z slang eh. So parang Fruity, parang napaka energetic na individual.
2: Teka, isa po siyang Gen Z ka. Teka, explain mo.
1: Yun pala.
2: Dapat energetic. Kaming dalawa, hindi Gen Z eh.
1: Kala ko chewing gum, kaya Fruity. Ano pala yun, tawag?
2: Energy. Parang ganyan.
1: O sige, Aaron. Bakit naman napili ninyo yung menstrual health ang i-campaign ninyo?
3: Bale, kasi po, dahil nga ang mga kabataan ngayon nagkakaroon tayo ng issue regarding po sa ating period poverty. Kumbaga, hindi po kasi siya napag-uusapan ng mabuti. Alam po natin na meron pong mga menstruation ang mga kababaihan natin, pero hindi po kasi siya, parang para sa atin po normal siya, pero hindi po natin minsan nalalaman na may mga problema din pong hinaharap ang ating mga kababaihan. Tulad nga po ng tinatawag nating period poverty po. So period poverty po, hindi lang po siya kasi sa kakulangan sa pads ng ating mga kababaihan, pero ito po yung kakulangan sa access po sa malinis na toilet, CR, water, kumbaga po yung mga pribadong

0: pag-usapan po ang adolescent and youth reproductive and sexual
1: Very
0: health
1: good,
0: and
1: very
0: rights
1: good.
0: po. So, kumbaga, na aano po na yun eh. Kumbaga, nagfo-fall po siya sa umbrella yung period dahil yun nga po ang isa sa mga mission, ang reproductive health. So, ang layunin, ang ating pong goal sa period campaign or period campaign ay mapag-usapan po kung ano po ba ang menstruation, paano po ito mamamanage, ano yung mga myth natin sa kanila, ano yung mga karapatan ng isang babae, ano po ba yung, para lang po maramdaman nila na hindi po sila nag-iisa sa kanilang mga dadaanan po.
1: Yes.
0: Ayun po.
1: Anong naging myth na alam mong dapat i-bust
2: ay,
1: among
2: marami
1: people?
2: Ako alam.
1: Ano
2: marami
0: po,
2: ako alam.
0: Bilang nung bata ako, narinig ko na kailangan tatalon ka sa hagdanan. Pagkaroon mo, pagka first time mo magkaroon ng period, tatalon ka sa hagdanan ng tatlong
1: Bakit?
0: beses.
1: Anong
0: para
1: purpose?
0: Tatlong araw lang din daw po ang iyong mens. May mga ganun po ako narinig.
2: Oh, tsaka hindi ka magkakadismenorrhea.
1: Ayun, bawal maligo. Opo. Nandiyan pa ba? Yung bawal maligo,
2: bawal maligo
1: nandiyan pa ba yun
2: araw
1: sa practice?
2: Narinig mo ba yun,
0: Parang,
2: Aaron?
0: Hindi ko na po narinig yun. Hindi
2: ah,
0: na po umabot.
2: Ito, narinig mo na ba na ang unang menstruation mo, ihilamos mo sa mukha mo para hindi ka magkaroon ng pimples?
1: Narinig
0: Opo.
1: Ko yun.
0: Narinig ko rin po yun. Hindi ko po siya ginawa.
2: Ako din. At, pero sa totoo lang, being honest, tinry ko lang. Mm-mm. Tinitiga ko lang na gano'n.
1: Pero it's more
2: amoy
1: of...
2: pa lang, hindi ko na matanda.
1: It's more of the placenta.
2: Ah, sa placenta ba?
1: It's more of the placenta dapat. Oo, pero yun sa mens, narinig ko yun.
2: Di ba narinig mo
1: Oo,
2: yun?
1: Oo, pa sa dermatology, meron kami exam question na ganun.
2: Di ba?
1: Oo, nabigla ako.
2: Pero sa inyong paglilibot, Aaron, meron bang mga nagtatanong ng ganitong mga klase ng myth na nae-encounter kayo?
0: Wala naman po. Kumbaga, ang period campaign po kasi namin ay kakasimula pa lang po,
1: okay.
0: Na ilalunch po natin bukas. So bukas po magkakaroon po ng launching ng period campaign po sa yung youth center po sa Taguig. Ang pangalan po ay Hiraya, doon po namin siya gaganapin. Doon po nag-imbita po kami ng mga doktor na babae, ng mga OBGYN po, kung saan pag-uusapan po doon ang ating reproductive health nga po, kasama po ang mga kabataan, dahil yun po ang target ng Fruity po. Yung ating mga... Kumbaga kasi po meron po tayong parang gap year eh, kung saan yun po yung gustong ma-target ni Fruity, yung ating mga kabataan mula 15 hanggang mga 25, 26, ganun po.
1: So in other words, gusto mo ba i-confront or i-answer mga question na hindi nila maitanong sa kanilang magulang? Ganun ba?
0: Yes po. At pati na rin po, bigyan po sila ng edukasyon po. Kumbaga na hindi po minsan nakukuha sa eskwelahan, maaaring hindi po na itatalakay ng maayos po, or medyo, kumbaga, superficial lang po yung pagtalakay po. So ngayon po, dahil nag-imbita po tayo ng mga professional, maaari po nilang malaman sa mismong doktor na po kung ano po nga ba yung mga, ano nga po ba yung reproductive health, ano po yung cycle natin, paano po ba siya bilangin,
1: okay,
0: paano po makaiwas sa mga sexually transmitted infection, lahat po ng anything regarding their reproductive health po, mapag-uusapan po natin.
1: And maybe to identify kung kailan ang regla na normal mens ay abnormal na.
0: Yes po. Kasi pati na rin po ang ating bagong PMOS po,
1: yes,
0: na dating tinawag na PCOS or yung polycystic
1: because dati,
2: may bago ng pangalan. Ano,
1: nag-change
0: may bago na pong pangalan
1: metabolic
0: siya ngayon.
1: Na siya.
2: Ah, metabolic kasi nga, madam.
1: Kasi it's caused by a metabolic. Kumbaga parang fatty liver lang yan, naging metabolic. Like itong polycystic, yes, they're talking about the ovary with cyst. Pero ano bang sanhi? Ito na nga, pumasok na yung metabolic component.
2: Kaya PMOS na
1: yes,
2: siya, PMOS.
1: Pero iba ang kanyang nomenclature. Pero
2: mas maganda pakinggan yung PCOS kaysa sa PMOS.
1: Sanay tayo eh.
2: Okay, paano logistics nito, Aaron? Paano nyo pinipili ang lugar na pupuntahan nyo? And saan kayo kumukuha ng mga partner doctors?
0: Bali po, ako po kasi ay isang med student. So may mga nalalapitan po na maaaring kilalang mga doktor na willing pong mag-volunteer po na magbigay ng mga, mag-speak po in front of the mga kababaihan natin. Ito rin po, ang ginagawa namin is humahanap o lumalapit po kami sa mga kumpanya

0: o mga iba pong parang private, parang po masasabi, local na
1: pharmaceutical
0: nagbebenta
1: company?
0: ng mga, opo, nagbebenta po ng mga pads kung pwede po ba kaming,
1: Ah, sanitary napkin companies,
0: opo, mga
1: ganyan.
0: makahingi. Dahil yun po yung, bale, yung gustong gawin ni period, maliban po sa magbigay po ng edukasyon, gusto rin po namin sana magbigay ng mga libreng period pads po sa ating mga kababaihan dahil napakamahal po talaga ng ating pads na imagine niyo po ginagamit po nila to every month po at nagtatagal mula 3 araw hanggang minsan isa't kalahating linggo na po tapos need mo pang palitan ng ilang beses so masyadong mahal po na yun nga gusto kaya gusto po namin mamigay ng mga libre kaya lumalapit po kami sa mga organisasyon at kumpanya kung pwede po ba silang tumulong sa aming gustong gawing campaign po.
1: Oh, pero sabihin natin, tanong ko lang anak sa usapang napkin lang.
0: Yes,
1: Tawin,
0: pa.
1: Hindi gumagamit pa ba ng pasador?
0: Ano po yung pasadora?
2: Pasador, anak. Hindi pasador.
0: Ay, pasador.
2: Pasador. Pasador.
1: It's usually, ano yan eh, parang isang cotton cloth. You fold it like a napkin and then you wash it again.
2: Yeah.
1: Tama ba ako, Tita Winnie?
2: Yes. Nagpasador ako, kala mo ba?
1: Ah, ganun.
2: Oo,
1: ba?
2: Kasi hindi naniniwala sa napkin ng nanay ko nung araw. Magkakancer daw ako.
1: Mag-i-infection daw. Mag-UTI. Yan ang sabi sa akin ng mga pasyente.
2: Kaya
1: ko.
2: Alam mo ba, Aaron, nilalabang ko yun.
1: Nilalabhan.
2: Tapos, oo. Pina-plant siya pa para flat.
1: Yes, kasi meron noon sa ako ng asukal na ganun. Parang katsa.
2: Parang katsa. Masakit yun.
1: Ganun ba? Hindi ko na alam na dito, Winnie. Wala akong karana.
2: Maligas-gas.
1: Yes, yes.
2: Kaya kailangan yung makinis na na tela.
1: Smooth cotton ba?
2: Correct. Oo.
1: O, meron ka bang imbitahin mo ulit sila, Aaron, bukas sa launching mo.
0: Ayan po, iniimbitahan ko po kayong lahat sa ating launch po ng period naway suportahan niyo po ang aming campaign sa ating mga kababaihan, pati din po sa mga kabataan natin. Gusto ko lang pong malaman nyo na hindi po kayo nag-iisa. Ang ating Fruity po ay pwede niyo pong lapitan sa mga pangangailangan, may question, may gusto po tayong gawin na movement, pwede po natin siyang gawin. Dahil ang Fruity po, hindi lang po para sa period campaign, simula pa lang po ito. Maaari pa po tayo magkaroon ng iba pang campaign na nagtatakal po ng iba't iba pang problema ng ating kababaihan at kabataan at ng mga Pilipinong mamamayan.
2: Wow. Very good. Maraming salamat sa iyo, Aaron. Ingat kayo at good luck sa inyong advokasiya, ha?
0: Maraming salamat po.
2: Thank you, Aaron. Yan si Aaron Pagtakhan, ang co-founder at executive lead ng Fruity para sa kanilang menstrual health campaign na period. Alam mo, maganda.
1: Mm-hmm.
2: Kasi may kung meron nararapat lang, karapat dapat lang itong ginagawang initiatives
1: yes.
2: nitong sila Aaron. Kasi kung merong mga pag-uusap, pagtatalakay tungkol sa menopause,
1: mm-hmm.
2: dapat din
1: yes.
2: matalakay.
1: The start and the end.
2: Yes.
1: And that is all about hormones.
2: Health.
1: And importante, kasi hindi mo alam sinong tatanungan mo eh.
2: Right.
1: You have to ask people who have experience and who are in that situation.
2: At saka nagbago na tayo. May mga, hindi lang, may iba-ibang klase ng napkin na ngayon.
1: Yes.
2: Diba? Tapos dapat maipaliwanag.
1: Buong aisle yan, Tita Winnie. Buong aisle. Nakikita ko iba't ibang kulay.
2: Alam mo ba, meron pang napkin nung araw. Sabing ganyan.
1: Heavy days.
2: Hindi, merong ionic channeling.
1: Ah, may ganun?
2: Para,
1: may kuryente?
2: Hindi. Basta, magiging healthy daw ang V.
1: Mm.
2: Ang vagina mo.
1: Oh, parang meron
2: tapos,
1: din siyang...
2: Hindi mabaho. Kasi tawag dito.
1: Ah, so parang meron technology ionic... in such a way na parang what was supposed to be irritating and medyo
2: yes,
1: uncomfortable
2: yes.
1: will be made better
2: yes,
1: because of that particular yes. apparatus.
2: Nuknuka ng mga...
1: Ay, grabe. Ay, pero palapit na mag-weekend dito, Winnie. Pasalamat natin.
2: Ay, weekend na pala!
1: Pasalamatan natin ang buong action team natin,
2: mm-hmm.
1: no?
2: Of course. Ah,
1: siyempre, ang ating executive producer na si Sheila Tubalinal, ang public service lead natin na si Paul Bea, si Aaron Abelado, ang bago natin si Aaron Abelado, ang public service associate natin si Den Cruz, researcher si CJ Pera, co-researcher natin, at sa ating mga production associates si Angelo Toribio, Don Rey Guise, George Co, Hannah Alquezar, Joyce Mansay, at si Jane Robles.
2: Aba, syempre, katuwang din po natin ang buong pwersa ng Radyo Patrol sa pangunan ng ating desk editor for today na si Nico Bagsik.
1: Yes.
2: At mga kasama po natin sa Teleradyo Booth. Well, it's a Friday. Enjoy your weekend. Uy, bukas ha, 10 o'clock, meron pa rin po tayong win today. Ako po, ang naging sandalaginding ng Teleradyo, Tito Winnie Cordaro.
1: Ako po, ang inyong kapamilya, si Doc Dennis.
2: Para
1: dito
2: sa
1: Action ngayon. Susunod na programa, ako to si Chang Ami, kasama si Coach V, Vanessa Antonio. Magandang hapon sa inyo.
3: Aksyong mabilis, mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis.
4: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3 minuto matapos ang 3:00 PM.

0: pamilya, inaalam na ang pagkakakilanlan ng tatlong lalaking nagnakaw sa solar street lights ng DPWH sa Santa Barbara, Iloilo. Nakuha ng CCTV ang pag-akyat at pagkuha ng dalawang lalaki sa solar street lights habang nagbabantay ang kanyang kasabwat saka ipinasok umano sa sako. Ayon sa mga opisyal ng barangay, natuklasan nila noong nakaraang linggo na unti-unting nawawala mga street light at dumidilim ang national highway. Umabot na umano sa halos 100 at 30 solar street light ang ninakaw na nagkakahalaga ng 34,000 pesos kada isa. Sa ibang balita, patay ang 58 anyos na lalaki matapos aksidenteng mahulog sa puno sa Vintar, Ilocos Norte. Balita mula sa Ilocos Norte, hati ni April Rafales. April.
1: Hindi na nakaabot ng buhay sa ospital ang lalaki dahil sa aksidenteng pagkahulog mula sa puno ng gemelino o paper tree sa bayan ng Vintar. Sa imbestigasyon, nagtungo sa kakahuyan ng biktima at kanyang kasama para magputol ng mga sanga ng puno. Umakyat umano ang biktima sa puno para putulin ng mga sanga na tinatayang nasa 30 metro ang taas nang bigla na lamang marinig nang kasama nito ang malakas na pagbagsak. Nang kanyang tignan, nakita umano niya ang biktima na nakahandusay at duguan, partikular sa bahagi ng kanang balikat at mukha. Nagtamo ng traumatic brain injury secondary to accidental fall ang biktima na pinaniniwala ang sumipa ng sanga ng puno pero nadamay sa pagbagsak kaya nahulog. Wala namang nakitang indikasyon ng foul play sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, April Rafales.
0: Maraming salamat, April Rafales. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. DOJ at PNP pinasusuko na ng puganting o na ang puganting si Senador Ronald De La Rosa. Presyo ng ilang bilihin nagsimula ng tumaas pero publiko hinimok na huwag mag-panic buying. At kakaibang pamatid uhaw patok sa Pampanga. At yan ang mga balita basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatili nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Salindo.
2: DZMM Balita Ngayon. Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
3: Ako to, si Chang Ami.
4: Happy weekend!

0: Yes, yes, yes, yes! Happy weekend, mga kapamilya! Kumusta naman po kayo? Oh, yung mga antok-antok dyan, magigising na yan. Nandito na po si Coach V. Vanessa Antonio, pansamantala pong humahalili para sa ating pinakamamahal na Chang Ami. Ay, party-party na! It's Friday afternoon, mga kapamilya. Sa ngalan po ni Chang Ami, nandito po si Coach V. Handang-handang makinig po sa mga kwentong buhay nyo. Mga kwentong pag-ibig din ng walang panghuhusga. Mga kapamilya, ano man ang usapin nyo sa buhay man or sa bahay, abay, welcome na po kayong lahat dito. Ito ang nakakatuwa dahil marami na pong active sa ating social media, ha? Thank you po, ha? Kapamilya, abay, bidang-bida naman dito talaga ang talakayan para sa malusog na isip, puso, at emosyon. At you know what naman, Chang Ami, ever since ang programa ni Chang Ami ay nagsusulong din ng tamang komunikasyon para sa matatag na relasyon. Nandito po kami handang makinig at magpayo din. Syempre, para matulungan din namin kayo sa mga ganap sa inyong mga buhay. Ito po pala, by the way, ang programang Ako To si Chang Ami. Ito lang naman po ang pinagkakatiwalaang Life Counseling on AM Radio. Ako To si Chang Ami ang programang sasamahan kayo hanggang alas 4 ng hapon. Kaya huwag pong bibitiw. Dahil tayo po ay napapakinggan sa Metro Manila at Mega Manila sa 630 kHz AM band at sabayang napapanood din nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. At syempre, alam nyo naman, DZMM International, tayo din po ay napapanood sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWan. Kapamilya, you know what's good? Kaya nyo nga at pwedeng-pwede nyo ulit-ulitin ang episode na to. Feeling ko ulit-ulitin nyo kasi maganda yung drama mamaya eh. Well, if you want to see the recording of this, kapamilya, tayo din po ay napapanood sa DZMM Teleradio sa YouTube at syempre sa Facebook. Kaya like at subscribe na at hindi lang yan. Kung gustong mabati ni Coach B, katulad ni Tess Villamin, ni Donald, ni Belen, ni Poypoy, ni Vladimir, ni Julius, a comment-comment lang po kayo dahil nandito na po kami nakaabang sa aming mga YouTube at Facebook account. Kumusta naman ang ating mga kapamilya? Oh, masaya ba kayo na weekend o nalulungkot kayo kasi gusto nyo pa magtrabaho? Kapamilya, kasi irbisyo tayo, pwede din po kayong mag-like sa ating ating account sa TikTok, X, tsaka Instagram. Ay, ano mo, favorite ko yung Instagram account ng DZMM kasi maraming dyan, mga reels na pwedeng i-share. Ayan, marami, dumadami, lalo yung mga nag-hello sa YouTube, oh. Si Tyke, si Manny, si Sherlock, si Belen, tuloy-tuloy lang po yan. At sana samahan nyo si Coach V. Ang tagal kong hindi nakapag-Chang Ami. I'm happy to be back. Sana happy din kayo makita yung mukha ni Coach V, no? Kasi happy ako na ako ang mag-share sa inyo ng mga kwentong buhay at bahay ngayong gabi. Nako, sana talaga matuwa kayo. At by the way, kung kayo naman ay merong sariling kwento na gustong ibahagi dito sa ating programa about sa buhay, pag-ibig, pamilya, abay, huwag ka nang mahiya magkuwento, kapamilya. Pwedeng-pwede po kayong magpadala ng inyong kwento sa ating DZMM Teleradio Viber na 0919-278-3000 o kaya naman, ayan. Alam mo, natutuwa ako sa ringtone na yan. Ringtone ba yan ng Nokia dati? O iPhone na ba yan? Mukhang pa yan na. Well, kapamilya, okay lang yan. Ang importante mag-text kayo, ha? Sa mga may phone number naman po at gustong tumawag, pwedeng-pwede po kayong tumawag sa ating hotline na 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Oo, ha? Parang naman yon? Anong ringtone yon, kapamilya? Nokia pa din ba o iPhone na? Oh, di ba nakakaanlakas maka-throwback? Kapamilya, syempre, meron ding ex-account si Chang Ami. Kung gusto nyo siyang i-follow, it's Chang Ami P. O, yung mga active dyan sa ex. Mga, yung mga hindi makaget over sa ex. Ay, iba naman, Coach B. Yung account yung pinag-uusapan, hindi yung relasyon. Pasensya niya. Alam nyo naman na love guru, ha? O, kayo kung nanonood kayo ngayon ng Chang Ami, imbitahan ko din kayo manood mamayang alas 10, ha? Para sa Love Connect. Pero bago ang lahat, alam ko naman na ito talaga ang inaabangan nyo, kapamilya. Ang drama, every Friday, here in Chang Ami. So kung ready na kayo to hear about kung ano ang drama natin ngayong hapon, ito ha, para sa episode natin ngayong Friday afternoon sa Chang Ami Presents. Mapapakinggan po natin ang kwento ng babaeng naging sandalan ng kanyang pamilya sa oras ng kagipitan. Pero, ito na nga kapamilya, dala ng sandaling kapusukan ng kanyang kabataan, magbabago ang takbo ng kanyang buhay. Paano nga ba ipagtatapat sa kapatid ang isang lihim na matagal nang pinagtatakpan? Iyan po ang bibigyang atensyon natin ngayong hapon. Eto na nga kapamilya, tuloy-tuloy lang po tayo ha, dahil narinig nyo na kung ano ang drama na i-share namin sa inyo. Ngayon naman, we're gonna go on a quick break, pero sa pagbabalik ng Chang Ami Presents, dito na. Malalaman na natin ang buong kwento. Nako, napaka-controversial to. Baka makarelate pa kayo. Pero wag po nga alis, dahil magbabalik po si Coach V sa Ako To, si Chang Ami.
1: May nakikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
3: BCMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accident, makikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
4: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Dele Radio.
5: Tamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
7: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
8: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
9: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
10: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
11: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
9: At masasayang usapan.
12: Choir ako dati, nung bata-bata ako.
13: Yung Martin, ako nag-train dyan.
10: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
13: Leia?
10: De Guzman.
6: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
2: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
4: May kasama kang makikinig sa'yo.
2: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
14: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
4: Ako to, si Chang Ami.
2: Open na open yan na pag-usapan dito po sa Ako to, si Chang Ami.
4: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
15: Pero bakit parang pasen mong daigdig kung makapagsalita ka?
16: Traitor ka!
1: Dinaraydor mo kami ng anak mo!
15: Bakit nangyayari sa akin to? Jaime! Jaime!
16: Chang Abi presents...
0: Welcome back mga kapamilya sa programang Love Connect. Ngayong hapo, sorry, hindi pala Love Connect. Ako to si Chang Ami. Joke lang. Alas tres pa lang, Coach B. Wala pang alas jes. O, eto na nga kapamilya. Napakinggan nyo naman kanina yung teaser, no? Ngayong hapon po ay mapapakinggan natin ang kwento at ang dramang pinamagatang ina, kapatid, anak. So kapamilya, tutok po dahil makaka-relate kayo sa ating storya. Dear Chang Ami, ako po si Karina, pero ina na lang po for short. 29 years old, panganay sa tatlong magkakapatid. Masasabi ko pong maswerte kaming magkakapatid dahil lumaki po kami kahit papano sa maginhawang buhay. Anak po kami ng isang seaman at teacher na sinikap maging good provider sa aming magkakapatid. Maswerte po kami kasi naibigay po ng mga magulang namin hindi lamang ang mga pangangailangan namin kung hindi maging ang ilang gusto namin sa buhay. Kaya naman, lubos ang aming pasasalamat sa kanila. Pero nagbago bigla ang takbo ng buhay namin noong 2011. Sa isang gabi na kailanman ay hindi ko makakalimutan.
1: Ay, Diyos ko! Ano ba yan? Ang lakas naman ng kulog dito sa amin. Ang lakas-lakas kasi ng ulan eh. Ay, naku, nasa biyahe pa naman din ngayon pa uwi sila mama. Asa na kaya sila ngayon? Sana tumawag na sila. Nag-aalala na ako.
17: Ate? Ate Ina? Nag-ring yung phone mo. Tumatawag sila mama, oh. Sagutin ko na po ba?
1: Ayun, saktong-sakto. Naantay ko pa man din yung tawag nila. Ay, bunso akin na. Dali, baka may importanteng sasabihin sila mama.
17: Ito po, ate.
1: Salamat, bunso, ha, Colleen. Ito na, saglit lang, sasagutin ko yung tawag. Hello, ma. Oh, asa na kayo? Malapit na po ba kayong makauwi? Ang lakas na ng ulan dito sa atin, eh.
18: Hello, anak. Medyo malayo pa kami. Nasa highway pa kami ng papa mo. Tsaka, malakas rin ang ulan dito. Baka matagalan pa kami makauwi. Kamusta naman kayo dyan? Nakakain na ba kayo?
1: Eh, opo, ma. Tapos na po. Nakapagbigpit na rin kami ng mga kalat dito. Miss na namin kayo ni papa, ma. Sana nag-enjoy kayo sa anniversary out-of-town date niyong dalawa.
17: Miss you, mama and papa. Pasalubing namin from Baguio, ha? Sana di nyo makalimutan.
18: Miss na rin namin kayo, anak. At saka, oo, huwag kayong mag-alala. Hindi namin nakalimutan yung mga pasalubong nyo. Oh, ito si papa nyo. Siya bumili ng lahat ng favorites nyo. Oh, mahal, oh. Say hi naman sa mga bata.
19: Hi, ate. Hi, bunso. Miss na kayo ni papa. Malapit-lapit na rin kaming makauwi dyan. Stay put lang kayo dyan, ha?
17: Okay po, papa.
1: Ingat po kayo pa. See you later.
19: Bye, mga anak.
18: O siya, sige na mga anak, matulog na kayo dyan. Tawag na lang kami ni papa nyo pag malapit na kami, ha? Love you, girls!
17: Love you, mama and papa!
1: Love you, ma! Pa!
18: Okay, baba ko na tong call, ha?
1: Ah! Mahal! May mga kasalubong tayo mo, Tommy! Ma? Pa? Hello? Ano nangyayari, ma? Sagutin niyo ako, ano nangyayari? Kuli, narinig mo ba yun? Parang bumangga sila, mama. Anong gagawin ko?
17: Oo, ate, narinig ko rin yun. Anong gagawin natin? Baka kailangan nila mama ng tulong.
1: Ma! Ma! Sumagot kayo, ma!
17: Ma, nasa na ba kayo? Anong nangyayari sa inyo?

0: noong nasangkot sa disgrasya ang aming mga magulang. Idineklarang dead on the spot si Papa noong gabing iyon habang nakomatose naman ng ilang buwan si Mama bago muling nagising. Simula po noon na nangyari ang aksidente, hindi na po muling nakatayo si Mama dahil lubhang napuruhan ang kanyang mga binti. Kaya naman napilitan na lamang siyang mag-early retirement mula sa pagiging guro. Sa pagnanais ko naman pong makatulong kina Mama, napilitan na rin po akong maghanap buhay sa edad na 17 years old at nagtrabaho po ako bilang merchandiser sa isang shop sa Maynila. Pero sa di inaasahang pagkakataon, hindi ko inakalang madadagdagan pa pala ang bigat ng aking responsibilidad sa buhay.
1: All right, Ina. Push, Ina. Push. Okay. Malapit na. Konting push na lang. Konti na lang. Come on, Ina. Okay. Okay, nurse. Nurse, time of birth, 9:26 a.m. Congratulations, Miss De La Santos. You have a bouncing, healthy baby girl. Ano naman kaya gusto niyo ipangalan sa baby?
2: Oh, Heaven. Pero, di pa po ako sigurado kung anong magiging final name niya eh.
1: Oh. Yeah, that's a nice name. And may I know if you're with company? Of course, sa panganganak, maraming kailangan isipin, especially yung road to recovery mo. So, meron ba akong pwedeng makausap na pwede kong pagkabilinan sa'yo?
2: Doc, I came alone po. Wala pong tatay yung anak ko eh.
1: Mm-hmm.
2: Iniwan po kasi ako ng boyfriend ko way before nalaman kong buntis pala ako. Kaya... ito, mag-isa lang po ako. Mag-isa ko lang pong dinala tong baby ko.
1: I see. And it says here on record that you're 17. Are you with any parents or guardians ba?
2: Wala po, Dok eh. Tinago ko po sa nanay ko yung pagbubuntis ko.
1: Okay, I can understand that, pero...
2: Dok, ang plano ko po sana ay... ipaampo na lang... sa kilala ko yung bata.
3: Mm. Ina! Ano itong nangyayari?
2: Mama? Sandali, paano niyo po nalaman? Colleen?
4: Sorry, ate. Hindi ko na natiis eh. Sobrang nag-aalala kasi ako sa'yo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pati, baka mapahamak ka. Hindi ko alam kung safe ka pa sa panganak mo. Kaya ito, sinabi ko na kay Mama. Sorry.
3: Ina naman! Bakit mo naman itinago? Sasuportahan naman kita eh. Tutulungan kita, anak. Kailangan mo lang magsabi sa akin. Diyos ko naman, Ina. Ano bang pinag-iisip mo?
1: I'll excuse myself muna to give you guys some privacy, okay?
4: Salamat po, Doc. Pasensya na po kayo.
1: No, it's okay. It's okay. Sige na, alis na muna ako.
3: Ina naman! Bakit naman ganun?
2: Sorry ako. I'm sorry, naging mapusok ako. Pero ma, huwag kang mag-alala. Hindi ko po hahayaang makadagdag pa po ito sa iisipin mo kasi nakapag-desisyon na po ako, Mama. Ipapaampun ko na lang po sa iba yung bata.
3: Ah, ano? Ay nako. Alam mo, Colleen, itong ate mo, wala na. Wala na talaga to sa katinoan. Kanina, umayos ka nga dyan. Ako, masasampal kita eh. Kung hindi ka lang talaga bagong anak.
4: Ha, huwag masaktan si ate.
3: Hindi mo ipapaampo ng bata, Karina. Ako magpapalaki sa kanya. Anak ko na tong batang to simula ngayon. Okay? Malino ba yun?

0: di kaya takot na ako'y madiskrimina bilang isang batang ina. Kaya naman po, tuluyan kong pinaampon sa mama ko ang aking anak. At matapos ko pong makarecover mula sa aking panganganak, agad na lumipat kami ng tirahan, malayo sa mga nakakakilala sa amin. At doon, pinalaki namin si Heaven, bilang anak ni Mama at bunsong kapatid namin ni Colleen. Bagamat ganon ang aming sitwasyon, hindi naman po tuluyang nawala ang motherly instincts ko kay Heaven. At noong nakapag-aral ako at nakapagtrabaho, sinisigurado ko pa rin makakapag-provide ako para sa mga pangangailangan niya.
1: Eh naku, ang dami na namang natuyong dahon. Teka nga, makapagwalis nga muna.
2: Mama! Mama!
1: Oh, Heaven! Anak! O ano ba yun? Bakit parang excited na excited ka naman dyan, anak? Anong balita?
2: Ma, natatandaan mo nung sinabi mo sa akin na kapag graduate ako ng valedictorian sa elementary, bibilan mo ako ng bagong cellphone. Naalala mo ba yun, Ma?
1: Ah, oo naman, anak. Bakit? Ikaw ba yung valedictorian nyo ngayon sa klase nyo?
2: Ma, ayoko naman po ma-jinx, pero parang ako nga ata talaga magiging valedictorian namin, Ma. Inaantay na lang namin ang confirmation ng faculty, pero nung kinumpit ko yung grades ko, Ma, parang ako talaga magiging valedictorian namin eh. Kinakabahan nga ako na na-excite.
1: Naku, anak! Naku, sana nga, anak. Sana talaga. Ngayon palang proud na ako sa'yo. Napakahusay, napakatalino, napakabait pang anak. Complete package ka na talaga, anak ko. Ako, masisikapan pa ni Mama yung pagtitinda niya ng mga meryendang lumpia at saka kakanin para mabili ko na yung pinapangarap mong cellphone. Okay ba yun?
2: Yay! Pero, wait lang, Ma. Huwag tayo masyadong ma-excite. Baka nga kasi ma-jinx. Basta, Mama, sinabi ko agad sa'yo, ha, para makapag-ready ka. Tsaka para makapag-ipon ka rin ng pambili ng magandang damit kasi for sure aakyat tayo sa stage.
1: Ay oo naman, akong bahala. Mag-iipon na ako.
2: Yay! Thank you, Mama. Na-excite na ako. Pero alis na muna po ako, Ma. Bye po, gagawin ko lang po yung homework ko.
1: Okay, sige anak. Bye!
2: Bye, Ma! Uy, hi Ate Ina! Hi Ate Colleen! Bye na muna po, gagawa pa ako ng homework ko eh. Okay, bye!
3: Ang bigalig ng batang po.
4: Siguro, may request na naman yun kay Mama.
3: Oh, Ma, ano na naman yun?
1: Oh, Ina, Colleen, andyan pala kayo.
4: Bakit parang ang digalig-galig ng ampon mo? Este, bunso mo.
5: Psst, Colleen, ano ka ba? Huwag ko namang sabihin yan, baka marinig ka ng bata.
1: Oo nga, Colleen. Mayis ka nga dyan. Baka may ibang makarinig sa'yo kung ano pang isipin. Talaga.
4: Ito naman kung mga to. Masyadong seryoso. Nagbibiro lang naman. Pero seryoso. Ang hirap pa rin mag-adjust, ha? Alam kong 12 years old na yung batang yan, pero hindi pa rin ako nasasanay na tignan siya bilang kapatid at hindi pamangkin. Ang weird pa rin sa pakiramdam.
5: Ay, alam ko naman, kahit ako, hindi pa rin sanay.
4: Eh, ginisto mo yan, di ba? Eh, paano kung dumating yung oras na magtanong yan kung anong kwento niya? Bakit malayo yung age gap niya sa nanay niya at sa mga kapatid niya? Bakit naunang namatay yung tatay niya bago siya ipanganak at kung ano na pa? Eh, nung nakaraan niya, sabi niya sa akin, inaasar daw siya ng mga kaklase niya na ampon daw siya. Parang hindi daw convincing na makapanganak si Mama sa edad niyang yun habang nagre-recover sa pagka-diskrasya ni Papa.
5: Naku, talaga ba, Colleen? Naku, paano kaya to, Ma?
1: Ay, naku. Tsaka nyo naisipin yan. Kasi may mas importante pa tayong kailangan asikasuhin. Running for valedictorian daw si Heaven, Ina. Eh, nangihingi sa akin ng cellphone pang reward daw kung ma-confirm na valedictorian talaga siya. Ikaw na ang bahala, ha? Alam mo namang, mahina ang kitaan sa pagtitindi.
5: Talaga po ba, Ma? Naku, oo naman. Ako na pong bahala doon. Huwag kang mag-alala, sagot ko yung expenses niya, okay? Ako na po ang bahala, ma. Eh, kahit sa ganun man lang, makabawi ako sa kanya. Kahit sa ganung paraan man lang, pwede akong maging pasikretong ina sa kanya.

0: kontento na po ako sa pagiging patagong ina ni Heaven. Sapat na sa akin ang makita siyang lumalaking matalino, maganda at may pusilak na puso. Kaya naman, kailanman, hindi ko na hinangad pang makilala niya ako bilang ina. Bagamat marami ng katanungan si Heaven tungkol sa aming pamilya noong siya'y bata pa, hindi naman po umabot ang kanyang pagtatanong sa pagtataka. Dahil hindi naman niya kinwestiyon ang mga paliwanag namin sa kanya. Pero, ika nga nila, Chang Ami, walang sikreto ang hindi nabubunyag. Dahil ilang araw bago matapos ang kanilang klase, mangyayari ang matagal na naming kinatatakutan.
1: Oh, Heaven, anak! Bakit ka umiiyak? Teka, bakit ang duwis-duwis mo at ang gulo-gulo rin ang buhok mo? Nakipag-away ka ba sa labas? Ano nangyari, anak? Heaven, sandali nga! Anong problema? Bakit ka umiiyak dyan? May nangyari ba sa'yo?
2: Hoy, Heaven! Tinatanong ka ni Mama, oh, sumagot ka nga dyan? Ano namin manalaman kung ano nangyayari sa'yo? Eh, hindi ka naman nagsasabi.
3: Heaven, okay ka lang ba? Sabihin mo sa amin, ano nangyari sa'yo? Ba't ka nakakaganyan?
1: Bunso, magsalita ka naman, please.
4: Ma, oh. Bunso mo po ba talaga ako? Anak niyo po ba talaga ako?
1: Ano naman? Bakit mo naman naitanong yan?
4: Promise, Mama. Hindi ka nagsisinungaling sa akin. Di ba sabi mo hindi maganda ang nagsisinungaling? Sabihin mo ka sa akin, Mama, kung ano ba talaga ang totoo? Anak mo ba talaga ako, Ma? Ampun mo lang ako.
1: Anak, bunso, saan ba nanggagaling lahat ng tanong mo ito? Bakit mo tinatanong yan ngayon?
4: Ma, nakipag-away po ako sa kaklase ko sa daan kasi sinabi niya na ampun mo lang ako na hindi ka na pwedeng magkaanak sa edad mo na numating ako. Lalo na, naging baldado ka daw dahil sa aksidente niya ni Papa. Sinabihan ako ng kakalasi ko na putok daw ako sa buho at wala daw po akong tunay na magulang. Ano ba talagang totoo sa magkatao ko, Mama? Ampan niya lang po ba ako? Wala po ba talaga ako magulang?
1: Anak, hindi totoo yan. Huwag ka maniwala dyan, anak. Inaasar ka lang nila. Huwag mo na silang isipin.
4: Pero, Mama, hindi mo pa na nasasagot yung tanong ko eh. Ampan mo lang po ba ako?
1: Anak.
2: Ano pa ba nga to, Heaven? Tumigil ka na nga sa kakatanong mo ng ganyan. Bakit ka ba naniniwala sa mga taong hindi nakakakilala sa atin? Bakit ka ba naniniwala sa mga pinagsasabi sa'yo ng mga tao sa labas? Kami ang pamilya mo. Sa amin ka dapat maniwala.
4: Pero ate, hindi po may katwiran din naman ang pagtatanong ko. Bakit nga ba ang laki-laki ng age gap natin? Ano ba talaga yung totoo? Ano ba talaga kayo sa akin? Gusto ko lang naman malinawan eh.
1: Heaven, anak.
2: Bakit, Heaven? Pag nalaman mo ba yung totoo, mag-iiba ba ang tingin mo sa amin?
4: Depende kung ano ba talaga yung katotohanan para sa akin, ate. Sino ba talaga ang mama ko?
3: Ako. Ako, Heaven. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa'yo ng lahat. Anak.

0: nalaman ni Heaven ang buong katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. At tulad ng normal na reaksyon na kahit sinong mapagsabihan ng ganitong revelasyon, ay naguluhan, nalungkot, at namuo ang galit sa kanyang puso. Pakiramdam po kasi ni Heaven ay pinalaki siya sa isang malaking kasinungalingan. Bagamat sinubok po naming ipaliwanag sa kanya kung bakit nangyari ang lahat ng ito, hindi pa po ito lubos na nauunawaan ni Heaven at pinili niya munang magpakalayo-layo at humiwalay sa amin. Sa ngayon, ilang buwan na ring pansamantalang nakikitira sa kamag-anak namin si Heaven at patuloy pa rin siyang nagtatampo sa amin. Pinagsisihan ko naman po, Chang Ami, ang lahat ng pagkakamali at pagkukulang ko kay Heaven. Ngayon, nasasadla kami sa malaking pagsubok na ito. Nais ko lang po sanang humingi ng payo mula sa inyo. Ano po ba ang dapat kong gawin para maayos ang sitwasyon ng pamilya namin? Paano ko nga ba makakamit ang lubos na pagtanggap ng aking anak kung buong buhay niya'y pinaniwalaan namin siya o pinaniwala namin siya na kapatid ko lamang siya? Hanggang dito na lang po, Chang Ami. Sumusulat ang lubos na nagsisising ina na si Ina.
1: Chang Ami presents.

0: taong gumanap sa dramang napakinggan natin na hanggang ngayon, naiiyak ako deep inside. Bawal lang umiyak ngayon on air. Maraming salamat. Acknowledgement po kay Jorish Go, gumanap bilang doktor. Si Don Ray Gise bilang papa. Si Eka Balmes bilang mama. Si Sweet Brian Margen ako bilang heaven. Nakaiyak ka. Si Rose Ann Comia naman bilang Colleen. At syempre si Bea Kadungan bilang ang ating letter sender na si Ina. At syempre hindi naman magaganap lahat yan kung walang panulat at direksyon ni Hannah Alcuasar. Yay! Technical Director na si Sir Benji Gila. Ang ating Executive Producer syempre na si Sheila Tubalinal. At ang overall in charge of production na Sir Franco Reyes. Kaservisyo ha? Pinunasan nyo na ba ang mga luha nyo? At higit sa lahat, ito yung malaking tanong. Marami bang nakarelate sa inyo? Marami bang pinaampon sa lolo at lolo dahil may mga komplikasyon sa istorya ng nanay at tatay nyo? Pero kapamilya, kaservisyo, malalaman natin yan, no? Maya-maya lang sa pagbabalik. We're gonna go on a short break, mga kapamilya, right? Ayan. O sige, maya-maya na. Pero excited na ako, kapamilya, kasi maya-maya lang tatawagin natin ang isang eksperto at isang espesyalista sa family, adolescent, and child. No? Siya po ay tutulong sa atin para mag-advise sa mga kaganapan. Pero bago natin tanungin ang ating eksperto, gusto po nating tanungin ang mga kaservisyo at kapamilya natin na nanonood right now at yung mga nasa YouTube at Facebook. Kumusta po? Sino po ang nakarelate? Yung totoo, sino po dyan yung may apelidong hindi naman apelido ng tatay nila, kung hindi apelido ng lolo nila? Nako, mukhang mapapa-confession ata ako mamaya dito. Pero kapamilya, kaservisyo, kung may favorite part po kayo doon sa drama, i-share nyo lang po dito sa amin, ha? Live na live po tayo sa ating Facebook at YouTube, kapamilya. Nakakaiyak, no? So, akala ko ba happy weekend, ha, Miss Hannah? Crying weekend yung ginawa nyo. Galing-galing yung umarte nung heaven nyo. Pinaiyak nyo ng husto. Pero you know what, kapamilya? I'm excited to pagnilay-nilayan ang drama. Pero bago ang lahat, kapamilya, wait lang, ha? Dahil tumanggap muna tayo ng ulat mula sa ating Radyo Patrol Reports. Opisyal ng Land Transportation Office pinagpapaliwanag matapos na mataang nakapark ang service vehicle ng ahensya sa shopping establishment. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
1: Naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa isa nilang opisyal matapos mag-viral ang larawan ng service vehicle ng ahensya na nakaparada sa isang shopping establishment. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilaw, agad nilang inalam kung sino ang gumamit ng sasakyan upang matukoy kung may kaugnayan ito sa opisyal na trabaho o personal na lakad. Binigyan din ng LTO na hindi nito kukonsintihin ang maling paggamit ng government vehicle. Sinabi rin ng ahensya na ang hakbang ay para labanan ang posibleng pang-aabuso sa resources ng gobyerno ng mga kawani nito. Tiniyak naman ng LTO na magsasagawa ng patas na investigasyon at magpapataw ng administrative sanctions kapag napatunayang may paglabag. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, BVMF.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Mga kapamilya, kaservisyo, we are just gonna go on a short break, pero wag po kayong aalis, ha? Dahil sa pagbabalik po ng ako to si Chang Ami, ang ating eksperto na tutulong sa atin masolusyonan ang ating napakinggang drama. Magbabalik po ang ako to si Chang Ami.
3: May nakikinig sa'yo.
4: Ako to
3: si Chang Ami.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita,
5: una sa public service.
6: Tatamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: Mahalaga po kasi DCMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
1: Happy 40 years sa DZMM. DZMM, Radyo Patrol sa East Renton. Una sa balita, una sa public service.
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. May nakikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
5: Ako to, si Chang Ami. May nakikinig,
4: may nagmamahal. Nagbabalik po mga kapamilya, kaserbisyo, ang Ako to, si Chang Ami. Kasama niyo po si Coach V, Vanessa Antonio, pansamantala pong humahalili para po kay Chang Ami. Mga kaserbisyo, kapamilya, joining us in the studio, ang ating adolescent family and child specialist na si Professor Nina Era. Professor Nina, thank you so much for joining us in the studio.
6: Good afternoon, Coach V. Good afternoon po sa lahat.
4: Ayan. Good afternoon, Professor. We are so excited to hear your reaction kasi halo yung reaction dito eh.

0: talaga yung magulang ko at ang masakit doon, syempre, nalaman niya yon sa ibang tao. So talagang masakit, mahirap, at talagang meron niyang definitely, hindi ko masasabing galit, pwedeng tampo talaga kasi mula doon sa kwento, parang wala naman siyang naramdaman na hindi siya minahal ng kanyang lola o mommy, diba? So walang doubts in terms of pagmamahal. Ito lang ay nanggaling kasi nga na parang nabully o napagsabihan siya, na ampon siya. So doon lang nanggagaling yung kanyang pain. At syempre sabi nga nila, kahit sinong nagkaroon ng kasinungalingan na ibinigay sa kanila, sabi nga, it's not the lie daw that hurts, di ba? Parang it's the fact that you're not worthy of the truth. Yun yung masakit.
1: Ang lalim nun, Professor, which is totoo talaga yun, no? Tsaka siguro, Professor, to add to that, yung fact na nakikipag-away pa siya kasi akala niya, hindi totoo yung sinasabi sa kanya na ampun siya.
0: Correct, correct.
1: By the end of the day pala, tama pala yung mga pang-aasar sa kanya.
0: Correct.
1: So she feels fooled talaga.
0: Oo.
1: Kaya siguro malakas din ang tampo.
0: Yung tampo niya. Oo. Kaya nga, yung pangalawang question mo, Coach V, kung meron akong na-encounter.
1: Oo, meron ba?
0: Hindi exact story nito na ang kanyang lola, ay ang nanay niya, ang totoong kapatid niya pala, ay hindi niya pala kapatid kung hindi nanay niya. Pero marami akong mga nagiging kliyente na sila ay nanggagaling mula doon sa storya na nalaman nilang ampon sila. At nalaman nila ito doon pa sa mga taong, kumbaga, nakapaligid. Kaya nagkaroon din sa kanila ng pain at saka yung feeling nila na bakit hindi na lang sinabi sa akin yung totoo.
1: You know what, Professor? May sasabihin ako.
0: Uh-oh.
1: And before I say that, shout out muna sa lola kong nanonood ngayon, 84 years old. Lola, maraming salamat sa pag-ampon po sa akin.
0: Uh-oh.
1: Natawa ko kasi parang kwento ko yung kwento ni Heaven.
0: Uh-oh.
1: Pero ang pagkakaiba lang po, bata pa ako, sinabi naman nila yung totoo. Na yung mami ko talaga ay yung kapatid ko sa papeles. So yung ampon is nasa papel lang, hindi talaga siya sa, kumbaga, bata pa lang, alam ko na ay adopted ako ng lola ko. Pero yung nanay ko pala, yun lang, kapatid ko na.
0: Yes.
1: So kaya wala akong tampo na naramdaman. Kaya kanina nung napakinggan natin yung kay Heaven, parang nakakaiyak pala yun. What if hindi pala sinabi ng lola ko tsaka mami ko yung totoo? Magtatampo din ako katulad niya.
0: For sure. Kasi yun nga, parang hindi ko ba kayang maintindihan? Parang 'di ba, parang minaliit yung capacity mo para makaintindi. At ang bata, kahit bata sila, maiintindihan nila kasi ang kailangan lang naman, maramdaman mong mahal ka.
1: Which diba? She did naman.
0: Yes, oo. Kaya nga parang sa tingin ko dito sa storya, hindi siya nanggagaling sa galit. Kung yung point na parang galit na galit ako kasi pinagsinungalingan ako, tapos hindi ko naramdaman na mahal ako. So, hindi siya nanggagaling doon. Doon lang siya nanggagaling sa, bakit hindi nyo na lang sinabi sa akin?
1: It would have been simpler, di ba? Katulad ng nangyari
0: parang
1: sa akin. Walang tampo. Kasi oo nga, nakalagay parents ko sa paper, yung lola at lolo. Pero alam ko, nandiyan naman yung nanay ko, kahit kapatid ko siya sa papeles.
0: So, bata ka pa lang, Coach V, naintindihan mo na yun.
1: Oo, kasi hindi nila tinago.
0: Yun, di ba? So ikaw ang perfect ano pala dito, di ba? Perfect ano ng story na pag hindi sinabi ang totoo.
1: We want to encourage our viewers na lalo na ampon man o hindi, malayo man ang pinag-ampunan nyo o galing lang naman sa ano.
0: Uh-oh.
1: Siguro the kids deserve the truth because sooner or later, the older we get, we have the tendency to track our roots.
0: Yeah, exactly.
1: Gusto mong malaman kung saan ka talaga galing. No? So Professor, ano ang advice mo kung paano marerepair yung relationship ni Heaven at ng pamilya niya? Kasi right now nga, hindi na nga umuuwi pala sa sobrang tampo.
0: Yes, oo. Hayaan muna natin. Siyempre talagang, sabi nga, time heals, diba? So, hayaan muna natin. Siguro magmumuni-muni. Kasi kailangan niya uling ma-realize. At may magpa-realize din sa kanya na naramdaman mo ba na iba ka? Diba? Parang pagka nag-reflect siya na, ay oo naman, mahal naman ako, ibinigay naman yung pangangailangan ko, nandyan naman sila, nung graduation ko, proud naman sila. Kumbaga, pag na-reflect niya yun, siguro makikipag-usap, handa na akong makipag-usap. Doon naman sa side ni Ina, sabihin lang niya, ilatag niya, ano ba talaga, from day one, ano?
1: Yeah.

0: Nangyari at
1: Kung magkonfesyo
0: 17,
1: na siya.
0: Oo. At
1: okay.
0: Definitely apologize. Sorry anak for telling a lie. At that time, siguro natakot ako. Maging honest, vulnerable ka sa iyong anak na 17. Siyempre, natakot ka. Hindi ko alam yung gagawin ko. Wala kang tatay. So, si lola mo lang yung talagang sumalo at tumulong sa atin. So, I guess maiintindihan yun ni Hannah.
1: Ayan. So, right now, pabayaan lang muna siya hanggang mapawi yung galit niya, tsaka mag-explain at mag-go all out na huwag nang dadagdagan ng another lie dati nang nalaman.
0: Oo, that's right, coach.
1: That's
0: kasi pagka
1: nice.
0: Puro kasinungalingan, diba? Parang dadating din yung time na baka wala, hindi na siya maniwala. Ayun nga, baka sabi mo nga kanina, hindi ko na alam kung ano ba talaga.
1: It's painful kasi, professor, because your family should be the source of safety.
0: Exactly.
1: You are always trusting that whatever they say is the truth.
0: Exactly.
1: That's why it's so painful to hear na yung sarili mo palang pamilya, sila pa ang nagsinungaling sa'yo.
0: Exactly.
1: So, malaking trust repair ang kailangan gawin ng mag-iina na to.
0: Yes. At ano yan eh? Yan ang unang-unang binibuild sa atin. Yung psychological makeup natin is trust.
1: Yes.
0: And that trust, sabi mo nga, tama ka doon, safety.
1: From, yes.
0: And it starts from the family.
1: Yes. Mm-hmm. So, eto, Professor, ano na ang iyong final na ano na reminder at advice sa ating mga manonood who may be thinking na, naku, baka sabihin ko na ba ang totoo o patagalin ko pa?
0: Nako.
1: Sa may mga sikreto pang tinatago diyan.
0: Oo, sabi nga lahat ng sikreto ay nabubunyag. So might as well po na mag-umpisa na kung natatakot po tayo, pwede po tayong mag-consult sa mga specialists or sa mga professionals kasi marami po ngayon na they go to us lalo na pag kami mga issues of adoption or paano namin sasabihin tong katotohanan na to, baka hindi namin, baka it will bring more harm than good. So pwede po nyong i-take into consideration kung hindi po ninyo kaya. Pero kung kaya naman ninyo, di ba, in the family, sit down, di ba, as a family and tell the child the truth. Kasi I'm sure po, ang mga bata, we don't have to, belittle them or yung capacity po nila na umintindi. Kasi kaya po nilang umintindi. Maging honest lang po.
1: Maraming salamat, Professor. At saan naman po nila kayo mahahanap sa social media kung gusto po nilang kumonsulta kung kailan nila sasabihin yung totoo sa kanilang mga inadapt?
0: Oh, nako, tama. Thank you, Coach V. Pwede po kayong pumunta ang aming counseling center. Yung page po ay RCW Cares or Nina Era. Nandun po kami sa Instagram at Facebook.
1: Maraming salamat, Professor Nina Era. At si Coach V naman ay merong mga message sa mga anak at sa mga inampon. My loves, swerte nga tayo eh. Pinaampon tayo kaysa naman sa tinapon na lang tayo, di ba? Kaya despite all the secrets na kailangan gawin ng mga pamilya natin, maybe to protect an image or to protect us, sana patawarin na din natin sila eventually, di ba? Sabi nga ni Professor, magtampo ka, pero eventually, babalik at babalik ka din sa pamilya kasi inalagaan ka naman nila. So, maraming salamat for watching us, mga kapamilya, kaservisyo, at syempre, sa mga manonood at tagapakinig natin sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at sa DZMM Teleradio. This is once again, your love guru on air na si Coach V. Manood din po kayo ng Love Connect mamaya, 10 p.m. to 12 midnight po, dito lang po sa nag-iisang programa para po sa ating mga kaserbisyo. Mga kapamilya, this is ako to, si Chang Ami. Magkita-kita ulit tayo on Monday. Bye!

mula sa New Center ng DZMM. Hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Headline. Ngayon! Ngayon!

0: Ngayon po ay araw ng Biyernes sa 22 ng buwan ng Mayo taong 2026. Ating po mga headlines sa hapon. PNP at NBI kumikilos na para tugisin si Senator Bato de la Rosa. Senator Robin Padilla, itinangging itinakas niya si de la Rosa. House Prosecution Panel nagsasagawa na ng mock trial bilang paghahanda sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Presyo ng ilang bilihin, nagmahal na. 53 pesos kada kilong suggested retail price sa lokal na bigas, posibleng sa susunod na linggo o sa unang linggo ng Hunyo, ipapatupad. Lotto machine, tinangay ng dalawang lalaki sa Quezon City. Lalaking hindi umano sinahuran, nilooban naman ang bodega ng amo. At ilang paboritong kakanin sa Pampanga, ginawang refreshing drinks. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, pinakikilos na ng Philippine National Police ang mga tracker team nito para tugisin at arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencion Artates Jr. na inatasan na rin ang lahat ng unit ng PNP na hanapin at isilbi kay de la Rosa ang arrest warrant ng International Criminal Court. Batay sa impormasyon ng PNP CIDG, nasa Pilipinas pa rin ang puganting senador. Walang partikular na lugar o rehiyon na binanggit ang CIDG sa lokasyon ni de la Rosa, pero nangakong isisilbi ang ICC arrest warrant alinsunod sa utos ng DOJ. Nanawagan naman si General Nartate sa senador na mapayapang sumuko sa otoridad. Nangako rin ang PNP chief na ipatutupad ang maximum tolerance sa pag-aresto kay de la Rosa.
1: Department of Justice ay siya na mismo ang nagbigay ng kautusan na ang ICC warrant ay valid and then therefore it will be implemented. And pag sinabi natin in-implement ang isang warrant of arrest, rin sunod na mismo sa kanilang utos, eh regular na trabaho ng pulisya.
0: Kumikilos na rin ang National Bureau of Investigation sa paghahanap para kay Senador de la Rosa. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na may nakatalaga ng team na tumutugis sa senador. Ipinaubaya naman ng NBI sa DILG ang posibleng pabuya sa makapagbibigay ng impormasyon para sa ikadarakip ni de la Rosa. Handang tumulong si dating PNP Chief Nicolas Torre III sa paghahanap kay Senador de la Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Sinabi ni Torre na nagsisilbi na ngayong MMDA General Manager na handa siyang tumalima sakaling atasa ni Pangulo Marcos Jr. na tumulong sa pagtugis sa senador. Nung nakaraang taon, si Torre ang nanguna bilang pinuno ng PNP-CIDG sa pag-aresto sa kaalyado ni de la Rosa na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na naharap sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC.
2: Pagpanliman ako ng gobyerno eh. Kaya sa manhunt, in terms of manhunt, pwede talaga kami sumali. Binabantayan namin, mali mo, nagtago sa landfill, nagtago sa estero, nagtago ano dyan sa kalsada. Ayan, pwede nyo kami maasahan dyan.
0: Iginiit ng DOJ na mas mainam kung sumuko na lang si Senador de la Rosa. Sinabi ni Justice Department spokesperson Polo Martinez na mas magiging madali sa pamahalaan ang pagpapatupad ng batas kung susuko sa mga otoridad ang isang akusado o pugante. Sakaling maaresto o sumuko, tiniyak naman ng DOJ na igagalang ang mga karapatan ng senador na kinikilala rin ng International Criminal Court. Nauna nang nagbabala ang DOJ na mananagot sa batas ang mga tutulong at magkakanlong kay de la Rosa. Itinanggi ni Senador Robin Padilla na tinulungan niyang makatakas ang kaalyadong si Senador de la Rosa sa Senado noong nakaraang linggo. Giit ni Padilla, wala namang pulis at security personnel na humarang sa kanilang pag-alis sa Senado noong madaling araw ng May 14. At ibinabalang daw niya si de la Rosa sa Makati kung saan sinundo siya ng sarili nitong sasakyan. Ayon kay Padilla, hindi na niya tinanong si de la Rosa kung saan siya pupunta. Una nang lumutang na tumakas sa Senado si de la Rosa sakay ng puting SUV ni Padilla. Nanindigan naman si Padilla na hindi pugante si de la Rosa. Nagbabala na rin ang Philippine National Police sa mga magtatangkang magkanlong kay Senador de la Rosa. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
3: Police press briefing, sinabi ni CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II na maaaring makasuhan ng paglapag sa obstruction of justice ang sinumang magkakanlong kay De La Rosa na pinaaaresto ng ICC.
4: If there's a warrant and you obstruct somebody or you aid and abet a fugitive from evading justice, you are violating the law. So we will be also be filing charges and we will be arresting people.
3: Sinabi rin ni Morico na maaaring makasuhan si Senador Robin Padilla sakaling mapatunayang kinakanlong niya ang kapwa senador. Si Padilla ang huling nakasama ni De La Rosa nang umalis sa Senado noong madaling araw ng May 14, ilang oras matapos ang tutupan sa Senado. At yan ang balitang kumpirmado. Rado, ito ang Radyo Patrol. Jom Garner, EDMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Tumagi namang magsalita ng DOJ sa posibleng mangyari oras na maaresto si Senador De La Rosa. Balita mula sa DOJ, hatin ni Radyo Patrol, Steve Rez. Steve!
5: Tony, tikong pa rin ng Department of Justice hinggil sa proseso ng pagtuntun at pag-aresto ng mga otoridad kay Senator Ronald Bato De La Rosa na itinuturing na pugante matapos umiwas sa pagpapatupad ng warrant of arrest na inisyo ng International Criminal Court. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez, ang pamamaraan na masusunod ay mga operational matter na hindi maaaring sa publiko sa pagkakataong ito. Anya, layunin itong maiwasang maantala ang pagkaharap sa senador sa ICC sa The Hague sa The Netherlands at matiyak ang pagpapatupad ng ustisya. Pahayag ito matapos tanungin kung dapat bang dalhin muna sa DOJ si De La Rosa sakaling maaresto kasunod na rin ang kumpirmasyon ng NBI o kung iahalin tulad ng proseso noong inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Rez, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Rez. Naisumite na sa DOJ ang resulta ng investigasyon ng PNP-CIDG kaugnay ng tensyon at putukan sa Senado noong 13 ng Mayo. Ayon sa CIDG, 44 na basyon ng bala ang na-recover sa pinangyarihan ng barilan kung saan 36 ang nasa loob ng Senado at 8 naman ang nasa gusali ng GSIS. Iginiit ng ahensya na overkill ang pamamaril ng mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms sa mga operatiba ng NBI na nasa GSIS nang mangyari ang insidente. Kasama rin sa isinumite sa DOJ ang rekomendasyong kasuhan si suspended Acting Senate Sergeant at Arms Mao Aplasca. Gayun din ang 2 tauhan ng USA na si Charlie Montilla at si Jomil Salazar. Sa iba pa nating balita, nagsasagawa na ng mock trial ang House Prosecution Panel bilang paghahanda sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni House Lead Prosecutor Gervil Luistro na bagamat abogado ang lahat ng kanilang miyembro, matagal-tagal na rin hindi sila nakakapag-practice bilang taga-usig. Ayon kay Luistro, ipakikilala na rin sa susunod na linggo ang panel of private prosecutors na makakasama sa paglilitis. Nanindigan naman si Luistro na dapat dumalo ang lahat ng senator judges, kabilang ang puganting si Senador Bato De La Rosa sa buong proseso ng paglilitis. Matatanda ang isinulong ang pag-amyanda sa Senate rules para payagan ang mga senador na lumahok sa sesyon sa pamamagitan ng video conference kung may sapat na dahilan. Pero giit ni Luistro, dapat personal na masuri ni De La Rosa ang mga ihahaing ebidensya bago magbigay ng boto. Kaya hindi maituturing na attendance ang virtual o online presence nito.
6: Eh kung nirisk niya yung sarili niya in voting for the change of leadership, he should have the same courage in personally attending this constitutional process.
0: Tumanggi naman magkomento si Luistro sakaling gamiting dahilan ang pagdalo sa impeachment trial para ipagpaliban ang pagsilbi ng ICC warrant kay De La Rosa. Posibleng abutin ng 2 ang impeachment trial ni Vice Presidente Duterte na magsisimula sa 6 ng Hulyo. Sinabi sa DZMM ng tatayong Senator Judge na si Sherwin Gatchalian na inaasahang mas iiksi ang panahon ng trial proper dahil sa pre-trial na isasagawa ang paghihimay at marking ng mga ebidensya. Gayun din ang pagpapakilala ng mga sasalang na testigo. Lunes hanggang Miyerkules ang panukalang schedule ng trial na magsisimula 2:00 PM. Nanindigan naman si Gatchalian na gagampanan ang tungkulin bilang Senator Judge at haharangin na anuman tangkang pagpigil sa paglilitis.
7: Very clear sa Constitution at sa rules ng impeachment na dapat maging impartial at neutral. So ibig sabihin, gampanan natin yung ating trabaho bilang mga senator judges nang walang kinikilingan at walang kinakaibigan. Tuloy na yung trial proper karapatan ng taong bayan malaman ng katotohanan.
0: Nako mga kapamilya, kailangan diskartehan pa ang pagbabudget dahil nagsimula nang tumaas ang presyo na ilang bilihin. Sinabi sa DZMM ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association Executive Director Stephen Kua na bagamat dahan-dahan ang taas presyo, hindi nakatulong sa kumpiyansa ng mga negosyo at consumer ang gulo kamakailan sa Senado. Paalala naman ni Kua, huwag mag-panic buying dahil hindi magkakasabay ang pagsipa ng presyo ng mga produkto at sapat naman umano ang supply.
8: Mahina na nga ang ating business confidence and consumer confidence. I'm sure lalong bumaba pa ng kaunti because of what happened. Hindi nakatulong yung nangyari sa Senado lately. No?
0: Kahapon, binanggit ni Trade and Industry Secretary Cristina Roque na stable o walang pagtaas sa 68% ng mga produkto habang kinumpirmang may bahagya namang pagtaas sa presyo ng ilang bilihin. Nag-inspeksyon sa Mega Q-Mart sa Quezon City ang mga opisyal ng Agriculture Department at Trade Department para tiyaking nasusunod ang price cap na 50 pesos kada kilo sa imported rice. Ikinalugod naman ang kagawaran na nasusunod ang price cap at nagbabala sa magmamalabis sa bentahan. Sinabi naman sa DZMM ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara na posibleng sa susunod na linggo pa o sa first week ng Hunyo, ipatupad ang target na 53 pesos kada kilong suggested retail price sa lokal na bigas. Samantala, hindi patiyak kung kailan ipatutupad ang price cap na 380 pesos sa kada kilo ng yempo na karning baboy dahil umalma ang mga supplier. Sa ngayon, naglalaro sa 360 hanggang 420 pesos kada kilo ang presyohan ng yempo sa mga pamilihan. Ibinabala ng PAGASA ang posibilidad ng mas malalakas na ulan at bagyo pagsapit ng Hunyo dahil sa El Niño. Ayon kay PAGASA Weather Specialist Charmaine Varilla, karaniwang nagsisimula ang habagat tuwing Hunyo at Hulyo na karaniwang nagdadala ng mga pag-ulan na lalo pang palalakasin ng El Niño. Bagamat mas kakaunti ang inaasahang papasok na bagyo dahil sa weather phenomenon, asahan na magiging mas malakas ang mga ito at posibleng umabot hanggang super typhoon category.
9: Yung mga posibilidad na po ng mga pagbabaha, especially sa mga very high to high susceptibilities area, ay paghandaan na po. Maglilis-lilis na po tayo ng ating mga drainage as well as i-plan out na po natin kung ano yung mga areas sa bahay po natin na maaaring tuluan.
0: Samantala, sa magiging lagay ng panahon, patuloy na binabantayan ang isang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa bahagi ng Southern Mindanao. Maliit naman ang tsansa na maging bagyo ang LPA, pero magpapaulan naman ang trough o yung extension nito sa malaking bahagi ng bansa. Delikadong heat index naman ang inaasahan sa halos 50 lugar ngayong weekend. Mga kapamilya, namumuro na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes. Batay sa 4 na araw na kalakalaan sa world market, 1 peso at 10 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel, 1 peso at 20 centavos sa gasolina, at 1 peso at 30 centavos sa kerosene. Hindi pa kasama rito ang presyohan ngayong araw at ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Sinabi sa DZMM ni Energy Department Director Rino Abad na posibleng magka-rollback kung magtuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng petrolyo sa world market. Sa 9 na sunod na araw, manipis na naman ang reserbang kuryente sa Visayas Grid. Sa anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines, itinaas ang yellow alert simula kaninang alas 3 hanggang alas 4 ngayong hapon at mamayang alas 5 na hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ayon sa NGCP, 14 na planta ang may aberya habang 12 ang gumagana sa mababang kapasidad. At susunod, TRO inihirit para matigil ang pagpuputol ng mga puno sa Quirino Avenue sa Maynila. At sisilipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headline sa Hapon!
10: Tony Velasquez, Headline sa Hapon! Headline sa Hapon!
11: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
12: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
11: May kasama kang makikinig sa'yo.
12: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
13: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
11: Ako to, si Chang Ami.
12: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
11: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
14: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Dele Radio.
15: Bago pa man sumikat ang araw,
16: Gabi!
17: Good morning!
15: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon.
18: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
19: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
15: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
20: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. DZMM, Radio Patrol sa Estrenda. Mula sa balita, muna sa public service.
21: DZMM sa Estrenda, ang pimpinan ng malaya. Mamamayan.
22: Manatili po kayong nakikinig.
23: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
24: Nagbibigay ng iba't ibang information.
23: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
25: Pag walang knowledge, walang power.
23: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Lito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Junica Prente. Sige, iyon pangapat. Oh. Si Radio Patrol...

0: Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Traffic reports. Traffic reports.
1: Mga kapamilya, weekend na! Kamustayin natin ang sitwasyon ng trapiko sa Elliptical Road hanggang sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ang detalye, mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
2: Tony, abiso sa mga motorista bumabiyahe ngayong hapon. Moderate to heavy traffic na ho ang bubungad sa inyo simula sa may Quezon Avenue papasok ng Elliptical Road. Mabagal ang takbo ng mga sasakyan sa Elliptical Road pero bahagyang luluwag ang traffic pagdating sa East Avenue. Light traffic palabas ng East Avenue pero may volume na rin ng mga sasakyan papasok. Paglampas naman ng City Hall, moderate traffic na hanggang sa Kalayaan Avenue. Pero simula sa Maharlika Street hanggang pagpasok sa Commonwealth northbound, banayad na po ang takbo ng mga sasakyan. Paalala sa mga motorista, bawal po ngayong Biyernes ng hapon simula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 9 at 0 habang umiiral naman ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, TZMM.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero. Tuloy po tayo sa iba pa natin mga balita. Arestado ng Bureau of Immigration ang puganting Hapon na wanted sa pag-scam sa mga senior citizen. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Tony, nahuli ng Immigration and Fugitive Search Unit ang 53-anyo sa Japanese wanted sa kasong fraud at theft. Modus ng suspect na si alias Suk na magpanggap bilang law enforcement officer para makuha ang ATM cards at personal banking information ng mga biktimang senior citizen. Ginagamit ang sindikato ang umunoy checking investigation para malinlang ang kanilang target at makapag-withdraw ng pera mula sa kanilang mga bank accounts. Nakipag-ugnayan ng Japanese sa Philippine Authority para ma-aresto ang suspect na may aktibong warrant of arrest mula sa Fukuoka Summary Court sa Japan. Lumabas sa investigasyon na unang dumating sa bansa ang suspect noong 2019 bilang temporary visitor at kalaunan ay naging permanent resident noong April 2025. Nakakulong na ang dayuhan sa Immigration Detention Facility habang dinidinig ang kanyang deportation case laban sa kanya. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, TZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon! Dalawang babaeng sangkot sa sextortion sa Maynila ang naaresto naman sa Cubao, Quezon City. Ayon sa pulisya, sikretong nirecord ng isang suspect ang extra service ng home massage na nagkakahalaga ng 30,000 piso noong May 12 at ninakaw din ang tablet computer ng kliyente. Sinasabing nagbanta ang suspect na ikakalat sa social media ang video kung hindi magbibigay ng paunang 45,000 piso ang biktima. Bukod dito, hiningan pa ang biktima ng dagdag na 8,000 piso para isauli sa kanya ang ninakaw na tablet. Sa operasyon, tumambad sa inuupahang condominium unit ng isa pang suspect ang mga sachet ng hinihinalang shabu. Natuklasan dati na may kaso ang isa sa mga suspect kaugnay ng illegal na droga. Timbog naman ang dalawang lalaking nagnakaw ng lotto machine sa Novaliches, Quezon City. Nakuhanan sa CCTV ang isa sa mga suspect sa labas ng lotto outlet na nagsilbing lookout pero hindi ang mismong pagnanakaw. Ayon sa pulisya, umaga na nang madiskubring nawawala ang makina noong pumasok ang empleyado ng outlet. Nahuli ang mga suspect sa follow-up operation habang nabawi na ang lotto machine. Sa Maynila, arestado naman ang 27-anyos na lalaking na aktuhang nagnanakaw sa bodega sa Santa Ana. Sinasabing matagal nang inirereklamo ng may-ari ng bodega ang suspect dahil sa sunod-sunod na panluloob sa gusali. Na-recover sa suspect ang baril at ilang gamit sa konstruksyon. Depensa ng lalaki na gawa niya ang krimen dahil sa sama ng loob. Matapos anyang hindi mabayaran ang kanyang sahod. Natuklasan ding dati ng nakulong ang suspect dahil din sa pagnanakaw. Ihigpitan ng Department of Health ang pagbabantay sa mga paliparan at pantalan sa bansa kasunod ng deklarasyon ng World Health Organization ng pagkalat ng Ebola disease na dulot ng Bundibugyo virus sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Ayon sa DOH, wala pa namang naitatalang kaso ng Ebola disease sa Pilipinas sa kasalukuyan. Ito ay may sintomas na lagnat, panghihina, pananakit ng katawan at ulo, pagsusuka, pananakit ng lalamunan at pagdumi. Nakakahawa rin ang sakit kaya pinapayuhan ng publiko na ugaliing maghugas ng kamay at panatilihin ang malinis na kapaligiran. Inirekomenda ng ilang grupo ang paghirit ng temporary restraining order para mahinto ang pagpuputol ng daan-daan puno sa Quirino Avenue sa Maynila para bigyan daan ang pagtatayo ng Southern Access Link Expressway ng San Miguel Corporation. Sinabi sa DZMM ni Care Centric Philippines co-founder Architect Louis Gan na mahigit 200 puno na ang pinutol at may 400 pang maapektuhan din ng proyekto. Bilang kapalit, kailangan ng kumpanya na magbigay ng 57,000 seedlings na itatanim sa 3 lugar sa lungsod. Pero gate ng eksperto, aabutin pa ng ilang dekada bago tuloy ang lumaki ang mga puno.
4: Ayun po yung nakakalungkot kasi yun nga po, may mga puno na more than 50 years old na.
5: Oo.
4: At kung papalitan lamang po ito ng 100 seedlings, alam naman po natin hindi natin mararamdaman agad yung benepisyo kasi it will take a lot of years, perhaps decades bago natin makita yung pag-usbong ng puno niya at yung serbisyo na maibibigay niya para doon sa komunidad.
1: Lusot na sa komite sa Kamara ang panukala na ibaba ang optional retirement age para sa mga kawari ng gobyerno. Inaprobahan ng House Committee on Government Enterprises, a House Bill 207, na layong ibaba sa 56 years of age ang optional retirement age ng mga government workers mula sa kasalukuyang 60 anyos sa ilalim ng GSIS Act of 1997. Sinabi ni House Deputy Minority Leader Antonio Tinio na isa sa mga may akda ng panukala na mahalagang hakbang ito patungo sa mas makataong polisiya para sa mga guro at kawari ng gobyerno. Sa sports, magtutuo sina Filipina tennis star Alex Ayala at rising American star Iva Jovic sa unang round ng French Open. Ito ang unang beses na maghaharap sa Women's Tennis Association Pro Tour ang world number 38 na si Ayala at world number 17 na si Jovic. Wala pang detalye sa schedule ng tapatan nina Ayala at Jovic na naging magkatambal sa Indian Wells Open noong Marso. Sa Pampanga, level up ang mga inuming pamatid-uhaw na gawa sa kakanin. Dinarayo sa isang restaurant sa Barangay Kabitikan sa Bayan ng Bacolor ang tibok-tibok drink na inspired sa kilalang Kapampangan delicacy na Mahablanca. Hindi naman nagpahuli ang Suman drink na gawa sa tinaguriang green gold grains ng Santa Rita, Pampanga. At syempre, hindi mawawala ang all-time favorite na halo-halo na inilevel up bilang Dulce Leche Halo-Halo. Kung umuulan at gustong humigop ng mainit, alok din ang hot halo-halo na may inutak na kalamay. At yan ang headlines sa hapon na papanood ng DZMM Teleradyo sa cable at sa bayan din na pakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Estrada at sa The Filipino Channel. Hanggang sa Lunes, happy weekend! Ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
0: Tony Velasquez, headlines sa hapon! Headlines sa hapon!

0: Ang oras, uy, 29 na minuto, makalipas ang ika-4 ng hapon.
1: Na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
2: Bad news.
1: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
2: ATM!
1: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
2: ATM!
1: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Maraming salamat po sa Diyos. Thank God it's Friday. Ako po si Willie Delgado Jr.
1: Uy, TGIF na nga pala. No? Plano mo?
2: Ha?
1: Ang plano mo?
2: Eh, gusto ko sana magpasabay eh.
1: Ano pasabay yan? Pasabay yan ng may papabili or pasabay tumakas?
2: Diniretso mo naman kagad eh. Lalaroin muna natin eh. Pasabay muna.
1: Pasabay.
2: Pasabay. Hindi ba nauuso ngayon yun? yung mga bibili sa may mga bar pupunta ng abroad mamamasyal magtuturo magpapasabay uso
1: pasabay
2: pasabay
1: yan eh kasi minsan ito yung nakakatakot kuya
2: ang nakakatakot yung isang klase ng pasabay.
1: ano yan anong klaseng pasabay yan?
2: yun ang mabigat eh yung isang klase ng pasabay
1: ang delikado kuyang gabi. Ikaw lang mag-isa. Tingin ka sa rearview mirror mo. Pagtingin mo,
2: meron kang kasabay.
1: May kasabay. Yun ang nakakatakot.
2: Yun ang nakakatakot.
1: Diba? Saan ba umupo yung isa?
2: Eh, malamang sa ano, sa katabi ng ano. Hindi, may driver yun eh.
1: May driver.
2: Doon sila sa likod ng ano. Doon sila sa likod ng driver.
1: Di ba nabigatan yung sasakyan?
2: Ha? Hindi naman. Kaya lang, nagtataka ko bakit di nakita ang, ano, yung sakay sa loob eh. Maliwanag yun eh, pagka ganun eh.
1: Tsaka yun nga, flashlightan nga lang, may kikintab doon eh.
2: Kaya hindi nakita yun. Pag flashlight, nag-bounce yung liwanag.
1: Akala ko kasi hiniram nga niya yung wig no, isang senador.
2: Aho nga pala, no?
1: At saka kasi
2: sinoli na rin.
1: Kaya nga nakakapasok na. Eh ito pa yung nakakatawa, kuya. Hindi naman daw kasi talaga Fortuner yung sinakyan.
2: Ano?
1: Escape, Ford Escape. Hindi nga daw pinatakas.
2: Kayo naman eh. Nakisabay nga lang, ano ba naman
1: kayo? Sumabay nga lang.
2: Huwag kayo masyadong malisyoso. Malisyoso kayo eh.
1: Diba? Tara, sabay kita, tatakas na kita. Di ba ganun yun?
2: Hindi, ano lang. Tara, sabay na kita.
1: Para makatakas ka.
2: Para maka...
1: Ay, nako!
2: Eventually, inamin din niya eh, nung talaga nasusukol na siya eh. Ganun na ba yung ating mga official ngayon?
1: Ganun na ba?
2: Easy.
1: baka pagbayarin tayo dito pag may nasira. Di naman. Hindi naman sira. Hindi naman sira.
2: Kasi baka mamaya po.
1: Hindi. Kasi nga pala, dapat yung isa na lang.
2: Ano?
1: Hindi nyo ko kinamusta. Sabi, si Auntie Claire yung ginagaya ko ha. Huwag kayong ano. Si Auntie Claire yung ginagaya ko.
2: Oo nga, no? Si Auntie Claire. Akala ko nag-uorasyon si Auntie Claire nung oras na yun.
1: Akala ko nga nagpapasyon eh.
2: Tapos na mahal na araw nung time na yun.
1: Hindi nyo ko kinamusta.
2: Nagkalat tuloy ang memes ngayon. No?
1: Ginusto nyo yan. Ito, usapin natin. Ito na yung una na nating panauhin ngayong hapon. Nakasama natin sa linya ng telepono ang miyembro po ng House Committee on Justice at chairperson po ng House Committee on Public Accounts, si Congressman Terry Ridon. Magandang hapon po, Kong Terry.
3: Magandang hapon. Maraming salamat sa pag-imita.
2: Nag-mock trial na raw kayo? Kong Terry.
3: Wala pa, next week pa yun. At talagang araw-araw na yung paghanda rin. Wala na nga akong boses, namamalat na ako. Kakasalita. Your Honor! Objection!
1: Sino po ito? Pero may rules na. Kasi kung mock trial, merong Senator Judge. Tapos meron ding VP Sara Duterte.
2: Yung defendant.
1: Defendant.
2: Defendant, oo.
3: Sino? Siyempre, mock-trial. No? So, lahat yung defense, senator judge, witness, tsaka yung, ano, yung magpresenta po na prosecutor. No? So, yun po yung maging itsura po ng mock-trials po namin.
2: Excited kami. Sino tatay yung vice president sa inyo?
3: Secret na lang yun kayo naman. Mock-trial na.
1: Hindi kasi baka mamaya. Kaya bang pangatawanan? Tatayong di ba? Huwag Terry, kailangan masidhi yung role na, yung pangangailangan dun sa role na yon.
3: Eh, anyway, syempre talagang kailangan pong pagandaan yung lahat ng mga kailangan pong mapagandaan, no? So, yung pong mga objections, di ba? Doon ng depensa, yung pong pwede yung itanong na clarificatory questions ng po mga senator judges, no? So, yan po yung mga magiging bahagi nito pong mock trials po.
2: Dapat ang kunin nyo dyan yung nasa kabilang side. Hindi yung kagrupo ninyo. Para talagang maging makatotohanan.
3: Pag-invite namin kabilang side, hindi talagang makatotohanan.
1: Pero ito, Kong Terry, on a serious note, may mga nagsasabi na may mga legal remedies pa rin para nga mapigilan yung pagpapatuloy nitong impeachment trial ng kampo ni VP Sara Duterte. Are we prepared for that?
3: No, naghahanda naman kami sa lahat ng mga legal remedies pa. No? Meron sila siyempre pending pang remedy sa Korte Suprema, pero katulad ng alam po nating lahat, wala pa rin naman pong TRO na inlabas laban sa Senate proceedings, no? Mula nung nag-convene na po yung Senate impeachment trial. And more importantly, may mga nailabas na mga schedules dito po sa paglilitis po natin. So talagang tingin ko tiyak na eh. Yung po mga petsa. So kahit, halimbawa, hindi lang po yung pagsisimula ng trial. Yung po nga, I think, naitakda na yung July 6. Kundi kahit yung mga pre-trial meetings, no? Bago po yung July 6. Parang itinatakda na rin po yun. No? So, talaga nakatutok na po ang lahat dito po sa bagay po na ito. Na makapag-submit, siyempre, yung VP ng na kanya pong sagot, answer, at makasagot kami ng reply. Pagkatapos nun, yung pong mga pre-trial conferences po and meetings. No? Kung papaano ho yung mga latagan ng ebidensya, witnesses at dokumento pagdating po sa trial proper.
2: May nakikita pa ba kayong mag-interfere pa ang Supreme Court ngayong nakapag-initiate na ang impeachment Senate impeachment court?
3: Tingin ko wala na po kasi ano na ho ito eh. House and Senate na po yung talaga pong nagpapatakbo. Ito pong kabuuan ng proseso. So sa bahagi po namin tapos na yung initiation, ngayon po nasa bola na po ng Senado eh. Ito pong constitutional process po ng trial, no? So, ang amin pong palagay, papatapusin na po ng Korte Suprema. Ito pong proseso na ito, whether the Vice President will be convicted or will be acquitted by the Senate Impeachment Court.
2: Oh, knock on wood, makialam ang Supreme Court. Magkakaroon kaya ng constitutional crisis kapag gaganon?
3: Tignan pa po natin. No, mahirap naman siyempre pangunahan din po yung Korte Suprema. Diyan po sa bagay niyan. Pero ako mataas na po yung kumpiyansa po natin that at this point, the Supreme Court will not anymore interfere in the impeachment process.
1: Mm-hmm. Ito po kasi, itong mga technicalidad dito, mga legal technicalities ito at proseso itong legal. Pero are we also ready kung sakasakaling magkaroon ulit ng political drama diyan sa Senado? Kasi nakita na po natin, nagpalit sila ng liderato, nung i-enforce yung warrant versus Bato de la Rosa. Nakita natin na may tendency na magkaroon ng political drama within the same institution na tumatay yung impeachment court. Are we also ready for that scenario?
3: Well, siyempre, sa dulo naman po, papabayaan lang po natin yung mga senator judges, no? Nagawin po yung kanila pong mandato. Diyan po sa bagay na yan. No? So, siyempre wala naman ako tayong masabi patungkol diyan. Pero we are ready for any eventuality in the course of the trial. I don't think naman po mayroong bagay na hindi po masasagot ng impeachment prosecutors pagka ho naglatag ng clarificatory questions ang atin po nga senator judges.
2: Oh, pero kung kayo tatanungin diyan sa House Prosecution Panel, kailangan pa bang magkaroon ulit ng change of leadership sa Senado dahil baka ito pa yung magsilbing delay eh, mag-cause ng delay para umusad. Although, I understand may kalendaryo na yata, no? But hindi natin alam yung mga susunod na mga mangyayari kung palagi na lang merong change of leadership, etc.
3: Teka, tulad ko nung binabanggit ko lagi, hindi naman ang nagbago yung composition po ng Senate Impeachment Court. So, kahit sino naman po yung maging liderato po ng Senado, eh, pareho pa rin naman po yung mga miyembro ng Senado na kailangan pong kumbinsihin both ng prosecution at ng defense, no? Para dun sa kanikanila pong mga kaso. So, ano kami dyan? Leadership neutral.
2: Okay.
3: Yung pong pagtingin po namin dyan sa bagay po na yan.
4: Mm-hmm. Yung mga, ito pong 11 na member panel ng House Prosecution, eh, halos pareho lang din, ano? Ang nadagdag lang, if I'm not mistaken, si
2: Jokno, tsaka si, ano?
4: Si Kong Laila, tsaka si Kong Chel, ano? Can we say na parang merong gigil? Kasi, kumbaga, parang naghanda nung last time, pero ngayon lang, sa pangalawang pagkakataon lang talaga, nababanaag yung pagpapatuloy talaga nung impeachment trial. Can we say na talagang gigil na itong mga prosecution panel?
3: Hindi naman. Wala namang gigil. Ano naman, parang trabaho naman po talaga namin yan. I mean, sa duty that has been bestowed on the impeachment panel, no? So, it is something that we look at as a part of the work that we do as members of Congress, no? So, wala kaming real feelings kung ano ba, nabala man yung dati. I mean, it's kasama sa buhay yun. So, itutuloy lang po namin yung pong trabaho ngayon pong taon po na ito. Tsaka kasama ako sa impeachment panel, ha? Baka hindi mo ako sinama doon sa bago.
4: Sorry, Kong Terry.
2: Ayaw, kasama siya. Kasama
3: parang,
2: siya.
3: Parang ayaw mo ako isama.
4: Mm-hmm. Hindi, kaya nga namin kausap ngayon.
2: hindi, baka daw, ano eh, kung masasama ka, paparo naman yung upo mo tuwing Friday dito sa ATM.
4: Ay, oo nga, Kong Terry, paano?
3: Eh, kaya niyo na yan.
4: Ay baka naman, teka lang kasi baka naiingit tayo kay ano, kay Attorney Jess na may Tweety Birds. Baka pwedeng gawin rin nating Tweety Birds si Kong Terry.
2: Ah, pwede rin.
3: Wala akong mga ganyan Tweety Birds talaga. Kay Jess niya lang itanong yan, huwag sa akin itanong yan.
4: Eh yun nga Kong Terry, so for the meantime, ano pong pinagkakaabalahan ngayon ng House Prosecution Panel kung next week pa rin naman po pala yung mock trial?
3: Uy, alam niyo, araw-araw na kami nagmi-meeting, ha? Parang wala na, ano talaga ito, wala na katapusan po yung pagpupulong at paghahanda nung pong prosecution panel. So, yung lahat po ng mga, kasi marami talaga witnesses, eh. Maraming mga dokumento. So, yung bawat corner ng mga dokumento, talaga inaaral ko talaga namin. Kumbaga, we cannot leave anything to chance, no? Dito sa bagay po na ito. Lalo tigit, meron na kaming hard deadline, eh. Nung pong pagsisimula ng trial, which is July 6. So, basically, meron lang po kaming isang buwan at ilang mga araw para ho pinuhin at talagang gagawing maayos, no, yung pong presentasyon ng ebidensya pag nagsimula na po yung paglilitis sa July po, July 6.
2: Okay sa inyo yung ano, 3 times a week na hearing schedule?
3: Well, actually, maganda nga po yung schedule po na linatag po ng Senate Impeachment Court kasi pag re-recognizing po ito na siyempre, hindi lang naman po impeachment yung trabaho ng Senado at Kongreso. No? So, yung pong umaga ay pwede pa rin hunggugulin ng Kongreso at Senado para sa mga komite, no? Na talaga kinabibilangan po namin. At pagpasok din po nung session muli, may panahon para magkaroon po ng session, yung pong parehong mga kapulungan. No? So, may oras para sa session, may oras para sa paglilitis.
2: Oh, doon sa apat na articles na iniain ninyo, sinong may call para alin ang dapat nating unahin?
3: Pagpapasyahan ho ng ano yan, ng 11 na miyembro, kung alin po yung pagkakasunod-sunod. Although, siyempre, may mga proposals nga po, kung ano ho ba yung forma, no? Ano ho yung pagkakasunod, yung sequencing. Oh. Ng pagkakasunod-sunod. Kung articles 1 to 4 ba yan or may maunahin bang mas mahalagang mga articles. No? So, I think by around yung pong pre-trial stage, dyan po namin maka-finalize yung pong bagay na yan.
2: Pero for sure, meron na kayong listahan kung ano yung sa tingin nyo dapat na unahin. sa pre-trial.
3: Tama naman, no? Tama naman, no? Pero yung final determination lang po niyan ay bandang pre-trial stage na po namin officially ilalahad, no? Also, maybe sabihin, meron pong mga nagpo-propose, for example, na dapat mauna yung threat, no? May nagpo-propose, dapat mauna yung confidential funds, may nagpo-propose din po na dapat mauna yung unexplained wealth, no? So, all of these things are still under consideration as we speak.
2: May hand ba yung impeachment court kung hindi, ito dapat unahin nating pagdebatihan?
3: Well, siyempre sa dulo, pagka humarap po tayo sa impeachment court during pre-trial, mamagitin po namin yung preferred order po namin ng presentation. Pero siyempre, sa dulo-dulo naman ho, yung pong impeachment court, yung mapagpasya dyan po sa bagay na yan.
4: Pero Kong Terry, yung nakita natin during the hearings ng House Justice Committee, yung mga ebidensya doon, kumbaga patikim lang. In fact, si Madriaga nga, hindi masyadong natanong. Ano, bagamat naisa lang siya ng isang hearing, yung mga sumunod, hindi na siya isinalang ulit. Can we say na kapag nagsimula na talaga itong impeachment trial,
2: pwede may dagdag.
4: Oo, pwedeng may dagdag at pwedeng mas matindi yung mga pasabog na pakakawalan ng mga witnesses?
3: Yung katulad na binabanggit ko po noong nakaraan, yung po mga talagang pinisent dun sa House Committee on Justice, yun na ho naman yung malamang i-restate doon po sa trial itself, no? Pero magkakaroon malamang ng dagdag na ilan lang. So halimbawa, yung pong unsealing ng BIR box, pwede yung mapag-usapan at mag-move kami to unseal it. Yun yung una. Pakalawa, yung pong bank records, bank accounts, no? Nung pong mag-asawang Duterte Carpio. So yan po yung, yan sigurado ako. We will ask to subpoena information relating to the bank accounts.
2: What if, alam naman natin na lahat ng paraang gagawin for sure, di ba? Para harangin yung impeachment. What if doon pala sa pre-trial, sabihin na nung mga makasara na mga senators, pwede na natin pagdesisyonan, no pa lang yan dahil doon sa ginawa ninyong hearing diyan sa Kongreso, nakita na namin na walang sapat na dahilan para ituloy natin yung impeachment. What if magkaroon ng ganun?
3: Pagtingin ko naman, hindi wahantong yun doon. Kasi ang nakalagay din naman ho talaga sa konstitusyon, kailangan pong magka-trial at kailangan pong pagpasyahan yung pong guilt, no, ng isa pong impeachable officer, no. So, ibig sabihin, tingin ko po we are way past that particular proposal. So, ibig sabihin, kung meron na pong kalendaryo, tingin ko, yung pong karamihan sa mga senate judges will basically be dependent also on the date, no, that had been set already. So, pre-trial and trial proper.
2: So, malinaw dito, sabi ng batas, hayaan yung ilatag-ilat ng mga ebidensya, mga argumento, tsaka kayo mag-decide, impeachment court.
3: Tama. Yun po yung amin pong pagkakaunawa, lalo tigit. Yung pong trial date, pre-trial date, halos tinakda na po eh. Para sa amin pong prosecution at para po sa depensa.
4: Kasi po, kapareho nga kanina, kaya ako natanong yun, may mga nakikita kasi ko na bahagi nung Madriaga affidavit na parang tumatahi doon sa iba pang articles of impeachment. So, makikita ba natin yun? Is that a possibility na yung ibang articles of impeachment ay magkakadugtong?
3: Tatalakayin po on a per article po yung mga kaso. So, pwede rin po maging, we can find a situation in which pwede hong yung mga nauna na pong witnesses on a particular article na relevant po to another article can still be called upon again to testify on that, on the next article. So, pwede hong mangyari yun. And syempre, by pre-trial, talagang tapos na. Kung ano po yung document witness list, no, na gagamitin ho namin talaga pagpasok po sa trial.
4: Balilinawin lang natin diyan sa pre-trial kung hindi ako nagkakamali at Kong Terry, diyan yung ano, no, yung minamarkahan yung mga ebidensya.
3: Kasama po 'yan doon sa ano, at syempre paglalahad nga po ng mga dokumento at witness list, no, evidence list ng pong dalawang partido, ng pong defense tsaka ng prosecution. So pag papasyahan diyan, alin ba diyan yung mga facts or mga ebidensya na hindi na kailangan patunayan sa trial. So, pag ang tawag ko doon, stipulation. Pag pumayag ko yung dalang partido na, hindi, okay na yan. Hindi natin kailangan pagdebatihan yan. Mm-hmm. Yung mga ganun. Doon ho mangyayari yan.
4: Mm-hmm. Oh. Walang surprise witness.
3: Tingin ko, hindi, walang ganun. Sa pelikula lang yun, surprise witness.
2: Kailangan dito, matatagang ano nyo, buo ang loob nyo dito, Kong Terry. Hindi pwedeng pagsampa ng Senado na impeachment court eh. May umiyak lang eh, baka mamaya maawa kayo.
3: Hindi ko alam. Hindi ko yan. Wala akong masasabi yan. Pag-iyak na yung mga pinag-usapan, wala po ako masyado masasabi.
4: Pero kakamustahin naman po namin kayo doon, Kong Terry.
3: Kahit po sa pagkamusta, wala din po ako masyado masasabi.
4: Sige po, marami mong salamat, Kong Terry.

0: Terry Redon ng Bicol Saro Party List at miyembro po ng House Committee on Justice at 11 na member House ng Prosecution 11, Panel.
1: Itatanong ko sana sa kanya, pagkatapos nyo ba yan sa Congress pagka umuwi kayo, sabay-sabay din kayo? O may kasabay kayo?
0: Feeling ko sabay-sabay sila.
1: Kasi sabay-sabay lang sila pero hindi sila magkakasabay.
0: Kasi part ng minority si Kong Terry.
1: Ah, ganun.
0: So pwedeng nauuna siya.
1: Ah, okay.
0: Oh, di ba?
1: At least malinaw.
0: Oo, tsaka baka mamaya hindi siya... Ayoko na mag-talk.
1: Ano oras na, kuya? 8 minuto bago sumapit ang alas 5.

0: Natatawa pa rin ako dito kay Auntie Claire kasi nung nakita ko, sabi ko, ha? Saan yung sinabi to? Tapos yun pala dun sa vlog niya.
1: Ano yung personal ano niya? Yung
0: personal, sa vlog niya.
1: Personal vlog niya. Sana tinignan mo, baka may hawak na ano.
0: Na ano?
1: Na libro ng pabasa.
0: Malayo pa yung Santo-Santo. Malayo ay katatapos lang ng Santo-Santo. Next year pa yun.
1: Hey, ay, maganda yung makakausap natin ngayon. Oh, hinihintay ho natin, ha? Ikinakasa lang yung ano. Ikinakasa lang yung itsura niya doon sa...
0: Akala ko hinahanda na yung posas, eh.
1: Malamang, kasama. Hinahagilap na yung ano. Yung gamitin niya.
0: Ang posas ba? Pag, nililinis ba yun? Pinapashine ba yun? Tulad ng baril? Hindi.
1: Oh, pagka ano?
0: May huhulihin.
1: Pag may huhulihin. Nilalagyan ba? Tara natin. Baka naman lagyan nyo pa na cyanide yung ano. Yung posas. Ah, wala pa, wala pa.
0: Yun nga, di ba? Kailangan paghandaan. Tingin mo ba?
1: Bago paghandaan yan, paghandaan po ninyo next week.
0: Ano yan?
1: Tataas na naman ang ano.
0: Ay, oo nga.
1: Mayigit piso na naman yata.
0: Oo, ba, parang tataas. 140. Kung ako nagkakamali ang diesel.
1: Tataas na naman ho ang diesel.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, sa nangyayari ngayon, nakita ko yung comment ng Philippine Chambers of Commerce. Na parang masyado na sila nagugulo sa nangyayari ngayon sa politika. Hindi natin napapansin yung inflation. Hindi natin napapansin yung pagtaas ng dollar.
0: Oo,
1: nasa 62 na yung dollar pala ngayon. Di ba? Pagtaas ng gasolina. Pag maraming dapat na i-consider. Dapat na i-consider. Hindi daw nila nakikita ito ngayon sa mga nasa gobyerno.
0: Nako.
1: Parang even yung mga potential investors abroad na gusto dito sa atin,
0: nagdadalawang isip
1: ngayon. Nako. Sa nangyayari.
0: Ito yung base sa pagtaya, ito yung ng presyuhan sa world market mula May 18 to 21. Ang diesel, yung 4-day trading week, ang diesel, ang posibleng itaas sa susunod na linggo ay nasa 1 peso and 10 centavos
1: okay.
0: per liter. Ang gasolina, nasa piso at 20 centimos sa kada lito ang itataas. Sa kerosene,
1: magkano?
0: Piso at 30 centimos din.
1: Mamataas din, ano?
0: Ang itataas, di ba? Ito na. Andiyan na daw sa kabilang linya.
1: Okay, sige.
0: Makasama pala natin via Zoom ang dating PNP Chief.
1: Dating Man of the Hour.
0: Man of the Hour.
1: Yan.
0: At kasalukuyan pong General Manager ng MMDA, si Police General Nicolas Torre III. Magandang hapon po,
1: General.
2: Magandang hapon, sir, at magandang hapon sa inyong mga tagapakinig.
0: Sir, patingin na nung ano?
1: Posas?
0: Ay, hindi ba lumalabas kasi sa Zoom si sir? Oo, ayan. Sir, yung kamay niyo, patingin nga po.
1: May hawak na ba kayo posas dyan?
2: Ula, Anto, ang hawak nito, pito.
1: Gagamitan mo na niyo ng pito?
0: Baka makatakbo.
1: Hindi, pipituhan nga para tumigil. Tigil.
2: Pito, pala, piko.
0: Ganun pa nga. Ganun pala, GM.

0: Eh, pero GM, parang may mga nabanggit kayo na...
1: Seryosong usapan.
0: Oh, willing talaga kayo, GM.
2: Alam nyo, kanina ang tanong sa akin, nakapremise sa kung uutusan ka ng presidente. Yun ang premise ng tanong.
1: Yun ang premise ng tanong, kung uutusan.
2: Eh, pag inutusan ka, pwede ka maghumindi. Eh, presidente yan.
1: Ah, hindi, diba? Hindi sa inyo nang galing mismo.
2: Pwede nyo i-review ang transcript. Andiyan naman ang buong, andiyan naman ang buong transcript ng, andiyan ang buong video ng live stream.
0: Pero GM, pwede kasing citizen's arrest.
2: So, naman. Bakit hindi? Talagang pwede ang citizen's arrest. Implementation ng warrant or pag makita natin na siya ay, yan, nasa MMDA, sabi ko nga kanina, kung nasa MMDA territory or nasa MMDA area of concern, area of operations, pwede. Saan? Sa landfill, sa estero, sa ilalim ng imbornal, pwede.
1: Oho. Pero di ba malinaw nakalagay kadalasan sa mga warrant, to all law enforcement agencies, di ba?
2: Opo.
1: Eh, paano yun? Kayo bilang nasa MMDA, pwede ba kayo i-considered na law enforcement din?
2: Oh, yan, hingian pa natin ng opinion ng mga korte niyan. Kasi 'di ba? Kaya nga nagtataka ako bakit kayo tanong sa akin na kuya nandito na nanahimik sa MMDA kayo talaga.
1: Nananahimik kayong nagpupunas ng posas, pinapakintab ang posas. Ganun ba?
2: Pito nga, pito.
0: Oo nga, 'di ba?
1: Okay, sige. Sabihin natin ngayon. Inutusan kayo ng presidente, no choice kayo. Presidente yan nag-utos, susunod kayo, di ba? Pass forward tayo. Hawak nyo na ngayon si bato. Anong susunod na eksena ron?
2: O di, ibigay sa kung sino man ang dapat na magdala sa kanya sa ICC.
1: Hindi nyo ibibigay doon sa kung saan nakaparada yung sa hangar, walang ganon.
2: Depende. Pwede naman kung... Kasi kung MMDA yan, isasakay ko yan sa Pasig River Ferry. O, di ba?
1: Bakit? May ruta ba yan papunta dun sa...
0: Airport?
1: Sa hangar ng Air Force?
2: Pwede. Depende naman kung paano siya dalhin eh. Kayo talaga. Pwede. Basta ang bottom line dyan is... alam nyo kasi sa totoo lang, hindi naman yan about the personality or about the person. This is... seriously speaking. This is... a court process, okay? Na maliwanag, na sinabi na ng mga korte natin na legal at meron itong power. Ito meron itong power and may mga obligasyon sa Pilipinas na na may mga pananagutan tayo na dapat tuparin sa based on our international agreements, most especially with the Interpol. So this is about institutions, yon. Hindi personality and the process. So I think kaya naman ng ating mga kababayan niyan. Maraming law enforcement agencies, law enforcers na kayang gawin ito.
1: Okay. Yung nangyari kay dating Pangulong Duterte, hindi nalalayo dun si eksena nung nagpakita si Bato sa Senado. Okay. Sa for sure sinundan niyo rin kung ano yung mga pangyayaring nung gabi na yon. At hanggang sa humantong sa nakalabas din siya nung building o gusali ng Senado nang wala man lang dumadakip sa kanya. Anong komento nyo do sa ganong klase ng eksena?
0: Pero GM, bago nyo po sagutin yan, magbibigay daan lang po muna kami sa ilan pong mga paalala. Sit back and relax.
1: So, pakintabi nyo muna yung pito.
0: Ay, pito pala, pito. Babalikan po namin kayo, GM, ha? Ano oras na, Kuya?
1: Isang minuto makalipas ang alas 5.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.
3: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
2: Anong take mo?
1: Ay, balikan din natin si GM Nick Torre. Magandang hapon po ulit, sir.
3: Yes, sir. Good afternoon din ulit. At good afternoon sa inyo mga tagapakinig.
2: Oh, nung gabi ng May 13, for sure, gigil na gigil kayo doon sa napapanood ninyo na eksena sa Senado.
3: Well, like you, I'm a serious observer of politics and everything that's happening around us. So, may mga opinion tayo. May mga nasa isip din naman tayo. Pero nasa atin lang yun dahil iba naman ang ating trabaho. At nakikita natin, nagtatrabaho naman ang ibang mga ahensya ng gobyerno.
2: Kung kayo tatanungin, anong mga dapat bang nangyari?
1: May pointers po ba kayo?
3: Well, unang-una, ano, seryosong usapan. Hindi ko ito tinitingnan bilang isang senador o kahit sino pang personalidad. Ang unang titingnan kaagad natin dyan, may lawful order ba? May legal basis ba? May malinaw bang mandato ang unit mo na inuutusan na implement yan? So, kung may valid warrant na ngayon ay lumabas talaga na may balido ang warrant at malinaw ang utos ng batas, ang trabaho ng pulis o kung sino mang law enforcement agency, hindi naman mamili kung sino ang kung kaalin ang ipapatupad at alin ang hindi.
2: Subject,
3: ang batas na dapat ay pare-pareho sa lahat. Yun ang stand natin dyan. Pero rin, hindi rin ito dapat, ito, ay qualify ko lang, hindi rin ito dapat ginagawa na parang palabas lang.
2: Okay.
3: Ang objective dito ay compliance. Compliance ng subject at compliance natin doon sa issuing court. Hindi confrontation. At the most important, yung na-quote sa akin before ng ibang sa ibang mga interviews ko na the arrest should not be a revenge, okay? The arrest should never be a revenge. It is a law enforcement operation. So yan ang mga nasa isip ko pag habang pinapanood ko yun. At syempre dahil sa mga nangyari nga, ang naisip ko lang naman din, POP, operational procedures, na unang bang lagi ay coordination, communications doon sa subject, baka pwede pang makausap ng maayos lang yan. At pagkakataon, hanapin talaga pagkakataon para maayos at mapayapang mapasunod. Kaya nga sa akin, kung tanungin niyo ko doon sa Kibuloy, ganun na ganun ang ginawa ko. Na humaba man ang humaba, pero ang gusto natin is less na masaktan. Wala tayong i-initiate na hindi natin siya i-bridge. Pwede kong i-bridge yun ng kwan eh. Pwede kong i-bridge yun na gamitan ko ng forced entry talaga eh. Pero hindi ko ginawa. Coordination, communication, at pagkakataon talaga, hinanap na yung pagkakataon na maayos sa, at mapayapang pagsunod.
2: Tanda ko nga yun eh, bago yung pagdakip talaga kay Kibuloy, may picture pa kami ni General Torre eh, sa Davao. Panahon kasi ng BPSF that time.
1: Kaya nandun,
2: kaya nandun din kami. Ay, nagkita-kita kami doon sa isang venue sa Davao. Anyway, ano ibig sabihin, curious lang ho, ano ibig niyo sabihin na hindi dapat isang palabas lang yung binanggit nyo kanina?
3: Well, you know, it has to be serious. Kasi ang option is, halimbawa, option is last recourse na. Talagang may barricaded situation, kailang gamitan na ng pwersa. Eh, dapat, unang hakbang, yun nga, sabi ko, after the coordination, communication, at saka yung peaceful resolution na sinasabi ko kanina, eh kung gagawin na ang mas may force na, ito na, gagamitan na ng pwersa, ito dapat gawing, kung hindi na magawa sa, makuha sa santong dasalan at gagamitan ng santong paspasan, despite that, kailangan ang operation ay disiplinado, legal, at may pinakamaba pang risk sa publiko. At dahil simple lang talaga ang prinsipyo ko rito pag ako nautusan dito. We have to be firm but fair, lawful but not theatrical, and decisive but never abusive. Dahil sa dulo, hindi lang pangalan ng tao ang dapat manaig, kundi ang batas.
2: Pero nung oras na yun, kumbaga sa ano, abot kami na yung tao eh. Magkakaharap nga sila sa isang kwarto, General eh. General.
1: GM?
3: Muna, na-mute yata ako.
1: Go ahead.
3: Diba, the decisiveness is very, very important. It's paramount now.
2: No. Pero pwede ba nating punahin kung bakit hindi nagkaroon ng pag-aresto samantalang magkakaharap na sila nung oras na yon dahil daw sa, well, parang pinag-stand down daw sila ng Malacanang?
3: Well, if that's the order of higher-ups, you have to follow that. Mm-hmm. Kaya nga yung sinasabi ng mga kritiko na ang presidente ang nagpapagulo, eh, nasa isang interview sinabi ko na kung gusto ng presidente na storm yung Senado, ay napakadali na nun. Kay gated situation, controlled ang lahat ng mga tao doon. And he can do that if he want to escalate. But he chose not to. And yun.
2: Pero
3: so, kung yun ang totoo, ha? Kung yun ang sinabi ng mga inutusan na kaya sila pumunta ron without the arrest because yun nga ang utos na wala nga raw utos na arresto. Eh kung yun ang totoo.
2: Pero anong difference nun sa kung may utos man sa DILG sa PNP that night, May 13, mm-hmm. doon naman sa eksena nung kayo po ay dinakip naman ninyo si dating Pangulong Duterte?
3: Well, sa case na yun, I have a valid warrant.
2: Mm-hmm.
3: Okay? And I was given an order by the chief PNP to implement the warrant upon his arrival at the airport. At all throughout this ordeal, walang nagsabi sa akin na itigil mo na yan. So tuloy-tuloy.
2: Okay.
3: Hanggang sa makomplish ang mission.
2: Uh-huh. Wala bang halos parehas lang naman siguro kung ano yung warrant ni dating Pangulong Duterte at saka itong warrant versus Bato de la Rosa?
3: Mm-hmm. I think so, yeah. Isa ang nag-order niyan eh.
2: Oo.
1: Mm-hmm. At saka siguro ipihit ko lang din ng konti, no? Kasi kaya rin medyo gumulo yung sitwasyon at yung pag-intindi rin natin ay dahil dun sa nangyaring warning shot, parang nakakalimutan na GM Torre dahil nga kayo iya, hepe na nga pambansang pulis siya. Eh, ano pa talaga yung rules of engagement kapag merong warning shot?
2: In the first place, kinakailangan ba mag-warning shot?
1: Oo.
3: Sa PNP rules of engagement, hindi allowed ang warning shot. Pero, yun nga, si General Mo Aplasca ay hindi naman siya member ng PNP. So, hindi natin alam kung anong rules of engagement ng Senate Sergeant at Arms. And sa even in the PNP, merong exceptions doon sa warning shot. So, General Mo Aplasca, being a seasoned military officer, police officer, he must have assessed during that situation right there and then na kailangan niyang warning shot. So, well, yun ang ginawa niya. Kaya nga, ang in fairness to General Mao, eh, ang resulta is walang namatay. So, na-resolve ang situation na walang irreversible damage na nangyari. So, I think it's good.
2: Mm-hmm. May lumalabas na binigyan siya ng maling impormasyon na sinasalakay, quote-unquote, ang Senado nung oras na yon.
1: Mm-hmm.
2: Meron bang dapat na isa lang alang din si Mao Aplasca doon sa mga impormasyon na nakakarating sa kanya?
3: You know, yan yung mga mabibigat na mga decision making sa totoo lang.
2: Mm-hmm.
3: Very, very fluid ang situation. Ang mga, I can only imagine the stress and the kind of information coming to him and the time that he has available to validate before making a decision.
2: Mm-hmm.
3: So, yun ang assessment nila eh. Yun ang dumating eh. So, it will be subject to an investigation. Malaman kung saan kung may breakdown man ng communication, kung may breakdown man ng information, or kung may mga deliberate attempt para i-mislead ang response ng Sergeant at Arms and i-mislead din ang iba pang mga government agencies para hindi ma-accomplish yung mission na i-serve ang warrant.
2: Pero
3: will be subject to an investigation.
2: Pero assuming na may tangkangan sa lakay, masumalakay sa Senado, eh yung mga sasalakay naman eh law enforcement agencies din, 'di ba? NBI na meron din namang valid reason kung sakasakali dahil nga sa merong warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa.
1: At idagdag ko na rin, partner, GM. Naalala natin, noong ini-enforce na rin yung warrant laban kay dating Pangulong Duterte, diba may lumabas pa ang fake news na may TRO daw na nilabas ang Korte Suprema? So yung may mga ganong sitwasyon, GM, paano yun?
3: Yeah, una, doon muna sa kung sasalakay ang NBI. Kaya nga, precisely the point na ngayon ay dinideny naman ni Director Batibag. Wala naman siyang order na ganun daw. So, yan nga, magiging mga points na dapat makita sa isang fact-finding or investigation or kung ano pa mang pagsusuri ng lahat ng mga nangyari na gagawin in the future ng kung anumang competent body, kung yan ba ay ombudsman, kung yan ba ay Senate mismo, kung yan ba ay isang independent investigating body. So, yan ang mga points diyan. Pangalawa, eh yung mga, yun nga, yung sa gaya nung nangyari sa case nung March 11, 2025 na lumabas yung mga information na may TRO, may mga ganon. So, kahit ako personally, tinitingnan ko at nihintay ko na kung may TRO naman talaga, di stand down tayo, sundin natin ang sinasabi ng korte. Pero habang wala, eh tuloy-tuloy tayo hanggang sa mapalipad ka natin ng aeroplano.
1: O siya, sige po, siguro, sana ibang topic naman next time na makausap. Hindi natin na-follow up kay GM yung takbo
2: niya. Iba naman tanongin natin, ilan na po nalilinis ninyo sa Metro Manila?
3: Marami na tayong nahuli sa NCAP, ha? Next week, ilalabas na namin sa aming press release.
2: O nga, marami NCAP, na. Ano bang...
3: No contact apprehension, ang mga nagtatapo ng basura, nagtatapo ng mga upos ng sigarilyo, yan. Pinaghuhuli natin ngayon yan through camera monitoring.
1: Ayan. Sana mas mapag-usapan natin yan sa mga darating na araw. Maraming salamat po, GM.
3: Yes, sir. Maraming salamat din sa pagkakataon ito. Kaya ang bigyan nila ako ng pagkakataon, 5 seconds. Mga kababayan, laging tandaan, nandito ang MMDA. Pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 36, 5 minuto, kami ay nandyan.
1: Ayan, ipa-MMDA na yan. Ay, maganda yan, ha? Maraming salamat po, GM. Ito,
2: dapat inan nyo, itdagdagan nyo, itori mo na yan.
1: MMDA na yan.
3: Ano mga isipin ng mga yan.
1: Malapit-lapit na rin naman, GM.
2: GM, maraming salamat. Thank you.
3: Salamat din, sir.
1: Ayan po si retired Police General Nicolas Story III at kasalukuyan pong General Manager ng MMDA. O paano? Magbabalik ang ATM!
2: Anong take mo?
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
4: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Anong take mo?
0: Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ngay kuyang, ipasok na natin agad dito dahil naku, mukhang mahaba-haba itong talakayan natin dito. Makakasama po natin via Zoom ang co-author po ng 1987 Constitution at isa pong law professor, si Attorney Rene Sarmiento. Magandang hapon po.
8: Magandang hapon po, Zandro and Willie.
2: Magandang hapon take po. Mo?
1: Ay, attorney, unahan ko na si Kuyang Willie. Dahil po napakagulo ng sitwasyon. Parang napakaandaming nangyayari in a span of 1 week. Eh, ito po ba yung palitan ng liderato sa Senado, yung pag-usad ng impeachment, yung pagpapaaresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa, yung pananaw natin doon sa pagiging chief architect ng foreign relations ng bansa na inaatas ng konstitusyon sa Pangulong Bongbong Marcos o kung sino mang nakaupong pangulo, ito po ba yung mga ganitong dynamics? Na-foresee po ba ito ng konstitusyon, ng 1987 Constitution?
8: Sandro, ito pong sitwasyon na ito ay mukhang hindi namin naisip ang sitwasyon na ito, no? Because past history, smooth naman po ang proseso po eh, pag may mga impeachment po, no? Although before, wala namang na-convict, pero in the past, mga dating pangulo o dapat impeachable official, wala namang ganitong sitwasyon. I think it was beyond the imagination ng mga framers at the time.
2: So, para po bang medyo matitino pa yung ilang mga official ng mga panahon na yun, attorney?
8: sabihin natin, very unusual po ito, no? Hindi yung usual circumstance na nangyari ng panahon. As a matter of fact, ako ay bata, Sandro, ako ay pumupunta po sa Senado, nanonood po ako. Mm. Nakikita ko po sina Roja, sina Jokno, si Aquino, Tanyada. Mukhang wala namang problema po eh. Smooth naman po eh. At ito yung... kumbaga naiisip ng mga commissioners at that time when you were framing the Constitution that the senators will be, well, serious in their lawmaking responsibilities.
2: Oh, nabanggit niyo po yan na nung bata kayo, personal kayo nagpupunta sa Senado. No?
8: Para opo, man. Opo. At that time, old Congress po yun, Sandro, dyan po sa malapit po sa Intramuros.
2: Oh. Mm-hmm. So, attorney, nung mga panahon na yan, para bang... nakaka-proud na ma-witness mo yung ginagawa ng ating mga mambabatas. Ano ngayon ang po pwede maging saloobin ng mga kasing edad nyo rin ng mga panahon na yon sa panahon ngayon na nakikita ganito ang nakikitang eksena sa atin sa Senado?
8: Sabihin natin, Sandro, ako po ay disappointed no, sa mga nangyayari po. No? Dahil po no, ako po ay bata, nanonood. Ako po ay college student. Mm. Ako ay hangang-hanga sa mga senador. At ako po ay nangarap din na balang araw, I'll be part of a lawmaking process. Mm-hmm. So, ibang-iba po yung Senado noon sa Senado ngayon. Kaya ako po ay nangangarap na sana po bumalik po yung dating Senado. Kasi ibig po ng Senado, Sandro, ibig sabihin ng Senado, Senex.
2: Okay.
8: Latin word Senex, ibig sabihin, wise old men, wise men, assembly of wise men.
2: Mm-hmm. Ay, may wise din naman ho ngayon eh. Di ho ba? Si Willie po ito, by the way.
1: Hindi ko alam kung saan ko sisimulan yung tanong ko kasi ang dami kagad na, ang daming umusbong na tanong sa ulo
2: hindi,
1: ko.
2: Kasi yung binabagit ni Attorney Rene, hindi mo masisisi. Mm-hmm. Kung bakit iakdayang constitution hindi nakasama itong ganitong klase ng sitwasyon kasi ang isa for sure sa pinagbatayan yung mga opisyal ng mga panahon na yon nasa katinuan pa ho ng pag-iisip, ganun ba?
1: Hindi kasi Attorney Sarmiento, idagdag ko lang din diyan ano.
8: Opo, opo.
1: Kasi po yung punto na may isang senador na magrereklamo kasi nasigawan siya doon sa plenaryo habang nakikipagdebate.
2: Correct.
8: yan po ay yan po ay hindi naisip ng ating mga framers kasi at that time sa lumang kongreso wala namang ganun po eh, no? Sila po ay seryoso and very, kumbaga, responsible sa lawmaking, etc., etc. So, nakakaiba po ang ating mga senador ngayon.
1: With that said, Attorney Sarmiento, hindi po ba nakakakaba rin na nasa kanilang kamay din yung paglilitis, pag-uusig ng isang impeachment ng pangalawang pangulo at yung posibleng pagharang din po doon sa arrest warrant ni Senador Bato de la Rosa na bahagi din siya ng mismong institusyon?
8: Well, nakakabahala po ang mga nangyayari po sa ngayon, Sandro and Willie. lalong-lalo na may isang senador na ngayon hinahanap po ng ating mga otoridad despite of warrant of arrest. So a fugitive from justice according to the Supreme Court, no? So iba talaga ang Senado ngayon. So sana po ang ating panalangin ay manumbalik po yung dating Senado na seryoso. Ang sigawan po ay huwag personal. At kung may pananagutan ka, may warrant of arrest, you have to honor and serve as an example, no, sa mga kababayan po natin.
2: Yung word na nakakabahala, Attorney Rene, even kasi yung samahan ng mga nagninegosyo, Philippine Chambers of Commerce, nag-express na sila ng kanilang sentiment sa nangyayari ngayon. Bakit daw hindi na napag-uusapan yung problema natin ngayon sa tumataas ang dollar? Mm-hmm. Patuloy yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Yung ating inflation all-time high, di ba?
9: Mm-hmm.
2: Yung ganitong klase ho ng sentiments, hindi lang ho nung mga kababayan natin na basta na lang nanonood, kundi even yung mga naging bahagi na rin dapat sana natin. Especially pagdating sa ating kabuhayan.
8: Yan po ay, again, nakakabahala po dahil ating mga negosyante, captains of the industry, mm-hmm, ay magkaroon sentimiento, dapat po yung lawmaking and impeachment proceeding ihiwalay.
2: Yes.
8: Yung araw na dapat i-devote sa impeachment, i-devote sa lawmaking, mm, discussing all these issues regarding business, economy, ay pag-usapan din.
2: Yes.
8: Huwag lahat nakatuon po sa impeachment proceedings. Mm.
2: Parang ganun nga yung kanilang sentimento eh. Okay lang sa kanila kung impeachment, may mga dapat na managot. Pero dapat hindi na iiwan yung tungkulin sa sambayanan, sa kabuuan.
1: Mm. At sa kabila nitong mga kabalintunaan na ito, Attorney Sarmiento, irony of things. Imaginin mo, mayroong impeachment process ngayon, pero yung isa doon sa mga senator judges ay may kinakaharap din na issue sa International Criminal Court. How do we make sense of everything? Mm. May glimmer of hope pa ba?
8: Ako po ay, Sandro at Willie, ako po ay hindi nawawalan ng pag-asa, no? May pag-asa ang Pilipino. So ang kailangan lang po natin ay una ay magmasid, makialam, involve ourselves, at talagang hindi ibaliwala ang mga nangyaring ito. And sa tingin ko naman they will be sensitive. Pag taong bayan ang nagsalita, sila po ay makikinig. Lalong-lalo kung ano ang take mo, no? Na pag-uusapan po ito. At marami nakikinig. Eh sa tingin po, may puwang pa rin, may espasyo sa puso ng mga ating mga senador na makinig at bigyan ng pansin ng ating mga problema kinakaharap.
1: Hmm. Alright, sige po. Siguro we'll leave it at that.
2: Oh.
1: Eh sana po sa susunod na pag-uusap din natin, medyo...
2: That is, merong... High spirit pa rin ng marami.
1: At may giya.
2: Nangyayari, di ba?
1: May giya na nanggaling kay Attorney Sarmiento. Yan. Maraming salamat po.
2: Attorney,
8: Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sandro and Willie. High Alright. Spirits po tayo.
1: Yan. High spirits tayo. Ayan po. Ayan po si Attorney Rene Sarmiento. Isa po sa mga co-author ng 1987 Constitution at isa pong law professor. Yan,
2: sabi nga ni dating Pangulong Fidel Ramos Well, first of all, mabuhay.
1: Mm-hmm.
2: Kaya natin to.
1: Meron din ako entry. Ano nga, tulad din ng sabi ni dating senador at dati ring DOH secretary.
2: Mm.
1: Let's do it. Ay nako, susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama sina Jack Batalyones at Maan Makapagal. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
2: Mapapanood naman po ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at sa DZMM Facebook Page.
1: Bye!
2: Bye-bye!
1: Happy weekend!
10: ATM.
11: ATM.
10: Anong take mo sa DZMM?
12: Ang alta presyon ay madalas tahimik, walang babala, walang sintomas,
9: ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nakokontrol. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance ng walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo, at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpakonsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon sa alta presyon. Ito po si Sec. Tedder Bosa, nagpapaalala mula sa Department of Health.
12: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
13: Alamin po natin ano ang balita
12: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
14: Mahuhuli ba natin? Mahahabol ba natin?
12: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
15: Pati pala yung isyo ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
12: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
16: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
12: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: Happy, happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Bawal ang ghosting.
2: Lahat.
3: Kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez. It is you.

0: Ayun pala, dapat kapag when I'm squeezing the stress ducky, dapat
1: may
0: kasama.
1: Of course, stress ducky. Ayun, there.
0: Again.
1: Ayun.
0: Di ba? Dapat may sound dyan. Kasi wala namang sound si stress ducky kapag pinindot. So, it's only the bulging eyes, di ba?
1: Oo.
0: Saan ba nakuha to?
1: Hindi ko alam kay Shine. Shine, saan mo nakuha yan?
0: And why is the stress ducky now a regular co-host in on Itch's Spot?
1: Bigla kasama na natin.
0: Meron na tayong, dati si, Karn.
1: Oh. Wala ka.
0: Nung matagal akong nawala dahil nawalan ako ng boses, Karn ang nakasama. Ngayon, is Stress Ducky's gonna keep us company until 6:27 and thereabouts. Huh? Sabi ni dati kong partner, si Casey, no? Napanood ko siya kanina sa kanyang newscast, ABS-CBN News Channel. Ipagbabay ni partner Casey, sabi niya, congratulations, you made it to the weekend. Ba, bagong extra yan, ha?
1: Oo.
0: For the ANC.
1: Oo. O, sa kanya lang ba yan? Siya lang gumagawa?
0: Hindi. Dati natin ginagamit din namin dito yun sa Issue Spotted.
1: Aha.
0: Pero in Italian. Congratulazione.
1: Congratulazione.
0: You made it to the weekend. Ara ka lang si Super Mario Brothers and Luigi. Mario and Luigi.
1: Oh, pero maganda nga yun, may ganun kayo, partner. Di ba? Buhay pa tayo. Yeah. No weekend. We're
0: ikaw
1: alive.
0: Ikaw ba may weekend ka ba?
1: Meron na rin.
0: Kasama mo si Yala Doc Lulu, right?
1: Oh, tomorrow then.
0: You also do some kind of advice?
1: Yeah. I don't. No.
0: Not the partner, not partner Rica. Only Doc Lulu has the advice about swallowing and stuff.
1: Yun naman si Ate Aimee ang kasama niya doon.
0: Oh my.
1: Pero oo, sila yung magaling doon. Mahirap lunukin na mga usapin.
0: Mahirap isubo. Ano ba?
1: Sila ang eksperta dyan.
0: So you only have a bit part.
1: Hindi, wala. Iba, yun talaga yung ano nila partner, yung midnight. Yun talaga pinag-uusapan nila, 12 to 4.
0: But pero you, in the weekend.
1: Yes, itong Maritress, joining them again tomorrow. Iba-iba naman yan yung topics nila dyan.
0: Sino yung isa pang kasama mo?
1: Si, tatlo talaga sila original niya. Si, ako ay pinchit lang dyan. Doc Lulu, Coach V, at si DJ Monica. Sila yung original
0: Maritress. Yung nakita ko pala, yung katabi mo, DJ Monica. Saan siya DJ?
1: Before yata dito siya with us.
0: Ganun?
1: So for our, I'm not sure.
0: Pero hindi mo siya nakatrabaho dati?
1: Hindi, homegrown talent siya ni, parang alam ko si Sir Pete pa atang naka, I don't know if boss niya or naka-discover he DJ.
0: MOR siya dati.
1: Not MOR yata. No. Yung RR pa ata before.
0: Hindi siya
1: sure.
0: MOR. Baka
1: sure.
0: LES. More or less. Like, kasi may stasyong LS eh, di ba?
1: Yeah,
0: so kapag may MOR, dapat may LES. Para more or less.
1: Kaya ba sila number two nung may MOR?
0: Grabe.
1: Joke lang. Sobra naman. Lambingan lang yan between us, friends.
0: Hindi ko na alam yung mga ratings. Hindi ko na masyadong.
1: Sila number one ngayon eh.
0: Is that so?
1: Yes, sila number one ngayon.
0: Ikaw, hindi mo nakikita yung mga pinopost ka sa aking Instagram stories, partner. Minsan, hindi mo na nababasa siguro.
1: Yung mga pinagsisend ka natin sa isa-isa.
0: Hindi, iba yun. Mga reels and stuff.
1: Nakikita ko yung some posts mo.
0: Yung sinasabi
1: ako.
0: Ko kasi, sabi ko, partner, kahapon nagkaroon ako ng inspiration for a business idea. Sabi ko, kung may kapital lang ako, magtatayo ako ng bar. Tapos tatawagin ko itong Senate. Kasi dito laging may shots. Diba? Ang ganda
1: free shots ba yan? Free shots?
0: Between 7:45 to 7:40.
1: Dati ganun para malakas yung
0: marketing. So parang kumbaga happy hour pero limitado lang to 7:45 to 7:49.
1: And just 44 shots.
0: Oh yes. Oh, diba? May limit ka lang to 44 shots. Kaya mo ba yon? 44 shots in the span of 4 minutes? Hindi ka ba maweng-weng nun?
1: Huwag naman, ikalat ko lang sa iba-ibang tao yun.
0: yung paglabas mo ng Senate bar, ganyan na itsura mo, di ba? Ganyan na. Yes, di ba? Ewan ko lang, baka some enterprising businessman with deep pockets would like to
1: sponsor the beginnings of or partner bar. With you on the Senate bar.
0: Kasi alam mo, dati, di ba, merong embassy. Sikat yun May palace pa. Di ba? Bakit walang Senate?
1: Ito na nga, sisimulin mo na nga.
0: Yes, the Senate bar. Yeah. Diba? Tapos pagpasok mo doon, may hagdan. Tatakbo mo na kayo pataas.
1: Ang hirap naman sa mga girls na naka-heels yan.
0: Hindi, yun nga exciting doon. Tapos yung mga, alam mo na, yung mga yung magkakandara pa kayo sa papasok, di ba?
1: O, sa bagay, partner.
0: Kasi first 50 clientele.
1: Yes.
0: Kailangan tama. May limit, di ba?
1: Tama.
0: Kasi maliit lang espasyo.
1: Tama. Sa so, bagay, nakakapagpakilig din the chase.
0: Yeah. Tapos yung itsura diba? Ng bar, parang session hall, di ba?
1: Oo. Oh, diba? Pero huwag naman maliwanag.
0: Hindi, kaya nga.
1: Masaya pag maliwanag.
0: Sasabihin nga, pagpasok pa lang,
1: oo.
0: Patayin niyo yung ilaw.
1: Oo.
0: Para ma-safe kami.
1: Tama.
0: Tapos, kaya naman ka, di ba yung, patay na yung ilaw.
1: Oo.
0: Asan kayo?
1: Oo.
0: Bakit niwa kayo dito?
1: Ang perfect pala ng partner. Diba? Kasi nga the morning after.
0: Yeah, morning after. Oo.
1: Kailangan mong kumustahin.
0: Yes, di
1: ba?
0: Nakauwi ka ba?
1: Oo.
0: Sino kasama mo umuwi?
1: Did you like it last night?
0: Yes.
1: Ganyan.
0: Tapos pag tinanong mo, kanino ka nakisabay?
1: Oo.
0: Tapos sabihin mo, huwag mo lang talongin kasi may investigasyon naman. Ay, yan o. You see the business ideas I come up with.
1: In the mornings?
0: Yes. These are my 3:30 theorems.
1: Your cack and thoughts.
0: Floating around in
1: yes.
0: space. Nakikita nyo naman, no?
1: Mm-hmm.
0: That's because, mga kapamilya, no? Mm-hmm. Whenever anybody mentions the word Senate, parang ayaw na nating seryosohin. Mm-hmm. That's the, you know, the sad and funny thing about it is the word Senate has now become a running joke in our country.
1: Yeah.
0: Alam naman nila yun. Diba? And, hold on a minute.
1: Yeah. Sige, sagutin mo muna yan.
0: No. I cannot answer.
1: Oh,
0: I cannot
1: I
0: answer
1: you were
0: because
1: answer.
0: No.
1: Oh.
0: In any case, sabi ko nga, no, the sad thing about what's happening now sa bansa natin is that while we need to take things seriously din naman, it just, you know, parang they can't help it eh. Parang sila na ngayon nag-feed nga ng mga jokes, partner.
1: Mm-hmm.
0: Sila na yung nagiging parang katawa-tawa.
1: Memes.
0: Without admitting it. Mm-mm. Pero sila talaga have been the cause of their own ridicule. Sabi nung isang abogado,
1: mm-hmm.
0: Ma'am, please don't ridicule
1: us.
0: Paano ba namang hindi, di ba? Hindi mapigilan. Tapos pagsasabihan siya ng isang artista na, if you are a journalist, mm-hmm. you should be objective. Nakita mo ba yan?
1: Hindi.
0: May nag-post na artista na, if you are a journalist, you should be objective daw. Huwag mo daw pakita yung emosyon mo kapag nagtatanong ka. So, keep that in mind, partner.
1: Uh-huh.
0: Because we have to be very serious when we do our interviews.
1: Ganun pala yun?
0: Oh, yeah.
1: So, pag ba may konting emosyon, matatanggalin nung isang stripe ang mga na-earn natin? Ganyan
0: ay, ganun, partner.
1: Oo.
0: So, merong mga ganung sitwasyon na parang you subject yourself to ridicule through your own actions and statements. Tapos, pag pinagtawanan ka, parang ikaw pa yung sinasana, na-hurt ka eh.
1: Mm-hmm.
0: Na-hurt ka na, bakit? Don't ridicule us. Pero come on.
1: Yeah,
0: diba?
1: it was obvious on his eyes.
0: Pero sorry, ha? Sorry.
1: Oo.
0: If you don't want to be ridiculed, create siguro or give the opportunity na ma-ridicule.
1: Mm-hmm.
0: hindi naman ridicule doesn't come from one side, eh, di ba? Kumbaga, nari-ridicule ka dahil nga sa sarili mong aksyon, sa sarili mong pananalita.
1: Mm-hmm. May dagdag siyang sinabi.
0: Ha? Meron pa ba?
1: Yeah.
0: So may pahabol pa.
1: Yung parang,
0: what is?
1: Bakit daw hindi pwedeng sa kanila iserve? Eh kung si Trillanes nga daw siya ang nag-serve ng... si Trillanes nga daw ang magsiserve. Bakit hindi pwedeng sila ang tumanggap? Ganon. But, you know, attorney...
0: Sorry, natawa.
1: Di ba? But attorney, please don't ridicule me.
0: I'm not ridiculing
1: you. Us.
0: I'm not ridiculing you,
1: don't
0: partner.
1: Don't ridicule us.
0: So,
1: di ba? Di ba, Senator Trillanes was there. But it wasn't him who's gonna be serving it. It was NBI.
0: Yun.
1: He was just with them.
0: At saka, para lang siguro, no, sabi nga ng mga kibitzer, kaya lang naman pupumunta si dating Senator Sonny Trillanes doon.
1: Because of the challenge.
0: Kasi nga hinamon siya.
1: Yes.
0: Diba? Ngayon, meron naman balik sa kanya yung isa pang senador na
1: kung
0: hamunin daw ba siya na kumain siya ng pupu, kakainin daw ba niya?
1: Oo.
0: Kaya sagot naman ni Senator, hindi naman ho lahat ng hamon ay kinakasahan.
1: Oo.
0: Pero kung hamunin mo ako na pumunta ako dyan at batukan kita, I will gladly take up the challenge. Ayan na nga tuloy, mga kapamilya. Siguro yung mga ganyan, nag-atapang-tapangan na yung mga tao, di ba? Kung nag-ahamon-hamon na, kung ano-anong pinagagagawa.
1: Mm-hmm.
0: Tapos pag sila ay tinake up yung challenge, tapos iyak kayo. Sorry, iyakan.
1: Yan.
0: Yun pa, isa pa, di ba? Kung hindi ba naman kasi ginagawa yung katawa-tawa na at kakutsa-kutsa at yan yung mga gawain nyo dyan.
1: Mm-hmm.
0: Kanina narinig ko si former Commissioner Rene Sarmiento. He was looking back in the good old days, glory days of the old Senate.
1: Mm-hmm.
0: Pre-martial law days pa nga siguro ito. Now you can really see the statesmanship and the dignity na dala-dala po ng mga senador.
1: Of the office
0: yes,
1: itself.
0: Yes, di ba? Compared to what we have now, di ba? Tapos merong mga tao na magsasabi na, ma'am, please don't ridicule us.
1: But really,
0: talaga,
1: partner, alam mo yun, we've been offered choices.
0: Yeah.
1: Di ba? We have mga been offered choices.
0: Have choices.
1: Tayo ang nag-upo dyan.
0: Yes. So, maraming mga qualified.
1: Yes.
0: And talagang sabihin mo ng very, anong tawag dito, patriotic, very intelligent, di ba? And yet, dahil hindi naman sila kilala, hindi sila sikat.
1: They lost the opportunity
0: yes,
1: because
0: sila
1: we didn't
0: napipili.
1: Give it to them. Kaya, now we have the Senate as a circus.
0: Yeah. And that's what the people voted for, di ba? And kailangan ba masisi din yung mga botante? Anong tingin mo, partner?
1: Of course, partner. Yun talaga yun.
0: You have to bear the consequences of your choices. Eh,
1: yes. Mm-hmm. Yun yung sad part dun eh. Tayo ang nag-upo dyan. We may laugh at them, but the joke is also on us.
0: Yes.
1: Because tayo ang nag-upo sa kanila. Ang daming inupo.
0: Nagna-number one senator pa nga yung iba dyan na parang sila nga yung nagiging focus nga ng katatawanan at sabihin mo hindi pa nakakatatawanan dahil baka nga nagiging accessory pa to a crime partner. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, given that ganun ang pagpili ng mga Pilipinong botante, is there anything we can hope for na magbabago come the next election in two years from now?
1: You know, ang hinuhope ko na lang, partner, is that the future generation learn from the mistakes of this this generation and the politicians that we have, di ba? And hopefully, yung education system natin magbago rin. Let's go up the ante on that. Para yung critical thinking natin ay maibalik.
0: Tsaka yung values eh.
1: Oo.
0: Diba? Parang ang mga botante, kuminsan, kung ano yung nakikita nilang sa sarili nila ay nare-reflect dun sa kandidato. Mm-hmm. Yun ang pinipili nila.
1: Mm-hmm.
0: So kung kunwari, gusto mo ng macho na pasiga-siga na whatever, diba? Tingin mo, yun ang aspiration mo na maging ganun, yun ang iboboto mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero ano naman ang criteria para maging isang mambabatas siya, di ba?
1: Tama.
0: So, kuminsan, hindi rin natin masabi yung mga voter education programs eh, kung tumatalab ba.
1: Tama.
0: Kasi,
1: totoo yan.
0: Ang dami, di ba?
1: Oo.
0: Every election year, may election
1: Actually, hindi lang every election year, partner eh.
0: Yeah.
1: Di ba, maraming mga movement like katulad ni si Attorney Rico kasi nakikwento yan.
0: Rico Domingo.
1: Oo, na sila sa MAD, Movement Against Disinformation. They're doing different kinds of civil pupunta sila sa mga barabarangay. Tapos nagkakaroon sila ng mga talks and ganyan just to educate everyone. But yun nga, the sad thing is I don't know, are we so paano ba to? Dahil ba meron tayong mga poon or people we really look up to na hindi na natin tinitignan everything else that might be a bad stain doon sa taong iniidolo natin.
0: Di ba yung kausap natin kahapon? Masyadong tribal ang ating politics.
1: Pa rin yan.
0: Na kung sino lang yung sa tingin natin na leader ng tribo natin, doon na tayo.
1: Mm-hmm.
0: Kahit na sabihin mo pa na mayroong mas magagaling, di ba, na pwede sanang maupo.
1: Mm-hmm.
0: O, naalala ko nga si dating COA Commissioner, ni Heidi Mendoza, di ba?
1: Oh. And she tried to run for senator, di ba?
0: Takbo
1: ng
0: takbo, pero walang pumipili sa kanya.
1: Oh,
0: and yet, napakalino na siya isa sa mga...
1: Qualified.
0: At hindi lang yun, ha? Yun talagang matindi yung kanyang paninindigan against corruption.
1: Mm-hmm.
0: At makikita naman natin na ilang beses na siya naging instrumento para mabisto, di ba? Yung katiwalian. But nobody votes for her.
1: Di ba?
0: Or meron man, pero kukonti.
1: Eh, tingnan natin itong Senate makeup natin. Of the 24, 11 of those ay may kinakaharap na
0: mga
1: kaso. Di po ba?
0: Sabi ng PCIJ, nilista nila, di ba?
1: Oo, sa kanilang studies. Nakadikit nga eh, doon, sa pangalan at kung ano yung mga kaso na
0: pero yun ang gusto ng Pilipinong botante, partner.
1: Alam mo, maski sa atin nalang partner, eh, no? Kahit hindi kahit hindi tayo namimili na iuupo sa posisyon, kahit pipiliin na lang natin yung mga taong nasa paligid natin, ang halaga, napakahalaga na may taong may respeto tayo doon sa taong mga nakakasalamuhan natin, di ba?
0: Of course.
1: But if you put someone in a position that should be highly respected, you should put someone that is also highly respectable.
0: Eh, hindi.
1: Diba?
0: Kaya nga katulad niyan, o sa Senado, gusto mo boxing champ ang isuupo mo, edi boxing champ. Tatanungin ng tao, ano alam nun? Isang action star, o dalawang action star na nga, ano alam nila? Buti nga isa, tahimik lang
1: sila
0: eh. Diba? Hindi nga, no talk, no, no, safe siya. Safe siya, no talk eh, diba? Ano pa? Ganun na ho tayo kasi, di ba? Parang ang babaw-babaw na nga ng parang kwalifikasyon para makapasok. Kasi isang masasabi nating esteemed institution na sa tingin po ng iba, well, I'm sorry kung ito po ay nakararami pong opinion, ay nawala na ng dignidad. Di ba? Na talagang kayo mismo ang nagbigay ng masama ng imahe dun sa institution na dapat nga ay tinitingala ng mga tao. And yet, ang pakiusap mo eh, ma'am, please don't ridicule us. Eh, saan ba nang gagaling yung dahilan kung bakit nari-ridicule kayo? Hindi naman siguro taong bayan lang ang nag-imbento nun, but it's so patently obvious na sa inyo po nang gagaling yung dahilan kung ba't nari-ridicule kayo. Diba? Kaya nga dapat, siguro, isip-isipin ng mga tao, bakit ho ba tayo naglagay ng mga tao na nari-ridicule? Di ho ba din yung mga butante din naman na nag-upo sa kanila? So, yun ho ba ang gusto nyo yung mangyari? Balahat na lang na po ng institusyon ng ating bansa ay lagyan nyo ng mga tao na ang kanilang aksyon ay magiging kapuna-puna at katawa-tawa. Diba? Sa Malacanang na lang, sino inupo nyo doon? Tapos, naging ganun ang naging sitwasyon ng bansa. At naging sitwasyon, nakakulong pa ngayon sa dahig. E, butante rin ang naglagay sa kanya doon, partner. So, kuminsan, hindi rin mo natin talaga maiwasan na whatever choices people make, especially in an election year, eh tayo po ang mananagot. Tayo po ang, kumbaga, magiging biktima ng maling mga choices. Eh, di ba? Eh, katulad niyan, may mga naupo na sa Senado, tapos sila yung parang quoting from the Bible, partner. Parang tayo pa yung ano,
1: makasalanan.
0: Oo. Tayo yung binibigyan ng mga Bible verses
1: natin.
0: Yes.
1: So we who threw or cast the first stone.
0: Oo. O kaya we who hid the stone cast the Ano ba 'yan?
1: Si bato, tinago yung bato.
0: Ay sorry oh. Ay grabe. So itong weekend pala partner, ay meron na naman po parang symbolic activity, protest activity na ang kanila pong tema ay kailangan meron kang patunugin. Na ano na tawag dito bell, ano ba ang bell, kampana,
1: yung malaki yun eh,
0: malaking bell, pero pag maliit lang yung yung ganun, what do you call that, bell pa rin, di ba?
1: Yeah,
0: still a bell.
1: Yes, still a bell.
0: So I ring my bell. Pero this weekend meron silang protest, symbolic protest na gagawin ata dun sa may Makati. Makakausap po natin yung isa po ano dun sa mga organizers nitong activity na ito. Nasa linya ng telepono si Ma'am Sylvia Claudio na co-convener ng Tindig Pilipinas. Ma'am Sylvia, magandang hapon. Tony and Rica po ito.
2: Magandang hapon po, Tony and Rica.
0: Yeah.
1: Hi ma'am, happy weekend po.
0: Ako, okay. Nagpatunog na ako ng bell. Did you hear that?
2: I thought I heard that. Pero medyo ano eh, mahirap tong phone pat. But I was listening to your conversation earlier. Totoo po yung sinasabi niyo, ang institutions natin ay parang hindi bumubuti, nagwo-worsen, ano po?
0: Well, depends on whose point of view we're talking about, no? Dahil para doon sa iba eh, sila daw ang binabastos. Sila ang inaatake, di ba?
2: Tony Enrica, ano pa man ang interpretasyon na gusto niyo magawin? Nagkabarilan po sa Senado. So, kung mamarapatin niyo po ano ang aking tiya ay ang former Senator Eva Raga Calaw. Wala na siya siyempre po. Ano?
0: Yes.
2: Pero she would always tell me na the Senate was really going down the drain. Kasi, isipin niyo po, mga kasamahan niya, Yokno, Aquino, at talagang may dignidad po ang ating Senado noon. Ngayon, ang hirap na po nung ganun, ano? Dahil nagtatago ng isang fugitive. Patakas pa po. Ito ho yung point ng aming ano, parang link for justice. Okay. Na campaign.
0: Oh, yun, yun ang
2: so, tawag. Pupunta ho tayo doon.
0: Yun ang tawag doon sa activity nyo, Ring for Justice. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ito pa ay gaganapin bukas, mga 9:30, 9, kung gusto niya ng maaga-aga, 9, sa Ayala po ito. Ngayon, doon mismo sa estatwa ni Ninoy Aquino at

0: Kung alam nyo po, Linggo, sinasarap po yung area na yan kasi nagiging walking area. So just park anywhere po and just walk to the statue. Doon po mismo gaganapin yung main event, magkaka-program, magsasalita ang ilan sa aming leaders din sa Tindig Pilipinas. But ang balita namin, some of the churches are going to join itong, at yun ho, yung malaki, yung kampana nila ay sila rin ay magpapatunog. And then, of course, if you want to ring a bell in your own house anywhere in the Philippines, that's all right as well, I suppose.
1: Okay. Hindi lang naman po iisa yung parang panawagan ninyo dito sa inyong Ring for Justice, dahil bukod pa dun sa pagbibitiw ni, o yung pinaggigiit nyo na bumitiw na si Senate President Alan Cayetano, ay nais nyo na makonvict na nga po si Sara Duterte, si Vice Presidente Duterte, at may isa pa eh. Ano nga pa yung isa yung panawagan?
0: Siyempre yung mahuli na po si Senator Bato. And he should be brought to justice. Okay?
1: Oo. Eh sa tingin ninyo, given no na kung ano yung doon muna tayo sa ano doon sa punto ng impeachment ni Vice Presidente Duterte, na given na alam naman natin kung anong political views na pinalabas na ng ilang mga senator judges, kahit na ano pa mang ebidensya lumabas yun sa impeachment trial, do you think justice will be served?
0: Tama po kayo, no? We are viewing what happened in the Senate as the last desperate attempt of someone with consciousness of guilt in terms of the impeachment, the articles of impeachment. No? Sa buong, nagmanman din po kami sa ating House of Representatives, palagi po siyang binibigyan ng pagkakataon doon, pero sa buong period ng hearings ng Committee on Justice, siya po ay hindi dumarating, at sabi niya sa Senado na lang daw siya haharap, magpapakita siya ng solid evidence that she's innocent. Kaya lang po, sa halip na harapin na lang niya yun, nag-temper tantrum, kumbaga, binaliktad na yung mesa. That's how we see the Senate po. At talagang parang harumintado nga po, di po ba? Kasi in order to achieve yung turnover sa what we feel are senators more sympathetic to her and likely to vote for her innocence, they smuggled in a fugitive, and then they had to smuggle him out, which caused yung barilan dun sa Senate.
2: Mm-hmm.
0: Kaya po, you are right, we are increasingly cynical that we will get a fair trial. But we are hopeful that if the Filipino people or anyone will just really look at the evidence, which we already saw sa Committee on Justice, hindi pa ho kumpleto yun, marami pang pwedeng ilabas. Siguro kung ano man ang resulta sa Senado, meron namang higher judge. At yun po ang taong bayan natin. Kaya nananawagan pa rin kami na ituloy na sana yan, at nananawagan kami na manood ang mga tao. At sila na mismo ang mag-desisyon kung malakas po ang ebidensya.
1: Oo, ganito yun, Ma'am Sylvia. No? May tiwala kayo na merong higher judge, yung taong bayan, no? Na maaaring magbigay ng sariling paghusga kahit na hindi man makonvict, kung sakaling hindi man makonvict sa impeachment court si Vice Presidente. May tiwala din ho ba kayo sa kakayahan ng, taong bayan or higher court na maging mapanuri sa pagpili nila ng magiging susunod na pangulo ng bansa? At kung meron ba silang choice, sa tingin niyo ho ba ay hindi pa rin ho magbibigay ng tamang paghusga ang taong bayan kung sino dapat ang iluklok nilang pangulo sa 2028?
0: Mm-hmm. Tama ho kayo dyan, Sir Tony, pati yung eleksyon natin, parang lahat tayo nadidismaya. Nakakatawa nga po kasi kami gumagawa ng kami ng researches sa lahat ho ng social class about the vote, no?
1: Yeah.
0: At maraming nagtatanggap na there was massive vote buying, ganyan-ganyan. Pero hindi naman nila sinasabi na sila mismo ang nagbenta ng boto. Kinokondena naman nila yun, no? Pero malinaw naman na lahat ay nagsasabing magbo-vote buying. So, sa totoo lang, we know we are going to have to start ngayon. And you are right, narinig ko nga yung discussion.

0: kanina, yung mga kaganapan ngayon ay kailangan natin idiretso dun sa tamang boto sa 2028 at tama pong kandidato, ano. So, dun sa naniniwala, kailangan naman po siguro, ano. Mm-hmm. Kasi hindi naman po tayo aalis dito sa Pilipinas.
1: Yun nga po yung masakit eh. Hindi tayo makaalis, Ma'am Sylvia.
2: Natawa na si Ma'am Sylvia. Gusto ko sana sumagot na, Ma'am, please don't ridicule them.
1: Ma'am, maganda yung mga adhikain natin, eh, no? Yung what we also want to happen, calls for justice, sumuko na, yung mga ganyan po. Pero ang tinitingnan ko lang din po is katulad ng pinag-uusapan namin ni partner kanina, ayaw din naman po natin to make a mockery of the Filipino voters kasi syempre tayo din naman po iyan. My concern is so many civic movement are there. Pero katulad din po ng mga nasasabi na ilan nating mga nai-interview, parang nawawala na yung pagiging pro-Philippines ng mga tao. How do we, ano pa ba ang mga magagawa ng mga civic movements na ito to make us realize naman na tanggalin muna natin itong mga kulay, tignan naman muna natin na the core of every vote that we should do is para sa bayan, para sa Pilipinas. Because I think that is a very important thing din na maibalik sa ating mamamayang Pilipino.
0: Ma'am Rica, sa akin nga, importante yung nasabi nyo, no? Tingin ko kaya rin tayo nagkakagulo, ay nagpayag po tayo magpakahati-hati. So para pong kung kampi kayo kay Sara o kampi kayo kay BBM o kampi kayo kay Lenny, parang basketball na lang, kahit gumawa ng tama o mali yung idolo mo na basketball player, okay lang yon. Hindi ho basketball ang bayan eh. So hindi ho pwede tayong ano, yung nandun na lang dun sa side natin, tapos tingin natin kaawa yung kabila. So, ang first step po natin dyan siguro ay mag-usap-usap tayo sa ilang bagay na pwede naman natin pagkasunduan, no? Ang isa po dyan ay siguro naman ayaw na natin yung dynasty. Speaking of the Senate, hindi po ba parang nakakahiya po sa ibang bayan na kung pag narinig nila na may magkapatid, may mag-ina, para pong ano, no, walang magaling na Pilipino. Ang mga Pilipinong magaling na magli-leader ay confined lang to a few families. And then, people know naman na it is this dynasty that are also responsible for the big flood control corruption scandals. The dynasties po dumadaan yung mga ganyan eh. Kaya meron naman po tayong ilan na pwedeng gawin. Na tingin ko kung ano man ang pagtingin mo, we have to work on that anti-dynasty bill. Tapos ano, magkaisa tayo. Ito ang qualifications for president. Kasi minsan, kahit po sa college students, kung ginagagawa ng isa kong kaibigan na profesora yung qualifications for president, pag nakita nila yung trabaho ng presidente, sasabihin nila, ay, wala palang maayos na kandidato. Or isa lang pala ang nag-fit sa kandidato dun sa pwedeng gumawa ng trabahong yan, no? So siguro the civil society organizations are learning better how we can talk to people so that they vote correctly. Another good study po is it's effective if you make people vote, I swear that they won't sell their vote kung magpanata po yung mga tao. May ilang programang nangyari po before that people were told, pariwa'y papanata, hindi ko yung magpapabili. Naging effective naman po. Not all, syempre, but it raised the number of people who refused to sell their vote.
2: Yeah.
0: So we have to try again. Yun na nga po, natatawa tayo. Di ba kanina, parang hindi naman tayo alis ng bayan magagawa natin. Di sumubok tayo ng subok. And maybe we can begin and learn better voter education aspects to our voter education campaigns and start early kasi may 2 taon pa na naman to 2028.
2: It seems like an impossible task.
1: A dream.
2: Di ba? Na magkaroon tayo ng mas edukadong electorate na marunong talagang pumili based on qualifications at hindi lang based nga on popularity or even yung tribal loyalty, ika nga nung isang nakausap natin. And yet, yun nga nakikita natin eh. Parang kung sino na lang yung mga sikat, kung sino na lang may pangalan, yun ang mga nananalo, somehow the voters really can't understand na yung mga choices na ginagawa nila, eh ang nangyayari, sila pa ang nabibiktima ng mga hinalal nila dahil yung pera ng taong bayan supposed to be nananakaw. Napupunta sa sariling mga bulsa nito mga politikong hinalal nila. Wala naman po silang reklamo kapag nakita nila lumalabas sa balita na itong mga sariling mga binoto nila ang nagiging ugat ng malaking katiwalaan sa bansa, Ma'am Sylvia.
0: At isa pa po siguro yung naisip ko sa sinasabi ninyo, ang hirap din ho dun sa divisiveness na sinasabi nga natin na dahil parang basketball, di kahit pinagnanakawan ka na eh, basta kampi mo yun, okay lang. Ibibinay mo na lang na nagnanakaw, ano? Pero madalas po habang kami ay nagra-rally, kasi po Tindig Pilipinas was also one of the main organizers ng Trillion Peso March, ano? Ngayon naman na kami ay talagang nagsusubok na matuloy na yung impeachment na yan at makonvict na si Sara unless she really, we're still open na magpakita siya ng ebidensya ng kanyang innocence. Hindi naman kami nagsasabing hindi pwede, pero we're waiting, ano? Pero evidence is strong. Anyway, kapag nung kami ay nag-trillion peso march movement, nagsasabi sa amin, eh bakit naman yan lang ang problema nyo? Habang sila Duterte, nagnakaw ng pagganyan-ganyan at pumatay ng tao. Tapos ito naman ngayon na kami ay working at to see Bato go to the ICC and for Sara to be convicted. Sasabihin, napaka-hypocrite nyo. Hindi nyo pinaproblema yung malaking flood control. This is what I'm talking about, that our people are also caught, no? Sa black and white at saka yung kampi-kampihan. Habang kami, eh, pareho naman naming trinabaho yung skandalo ng kabila at yung skandalo ng kabila. Kaya ang appeal nga namin, wag nang ganyan, wag naman sa personality ng tao, wag naman i-idol na ng kahit sino. Pero tingnan talaga yung mga issues. Tingnan talaga kung sino ang may tama at mali, at doon pumoto ng tama.
1: Opo.
0: Kasi yung ibibigay sa yung pera para makabili ka ng grocery o kung ano man pangangailangan pag nagpabili ka ng boto, ilang linggo lang yun, no? Ilang isang buwan. Pero yung titiisin mong hirap dahil mali yung binoto mo at pinagnanakawan ka, eh, tatlong taon yun at the very least, di ba? So yun mo ang appeal din namin.
1: May lumabas po na study, Ma'am Sylvia, no, na ang Pilipinas ang pinaka-emotional na people sa buong mundo. And kita naman po natin talaga yan lately, no? We also see that on how we choose our leaders, yung emotional voting po natin. Kasi minsan, lalo na dun sa nakikita nating, ano tawag doon? Underdog, yung mga nabubugbog, di ba? Minsan sila pa po yung nananalo towards the end pag nakikita natin na parang nadedehado na. Kailangan din po kasi natin turuan yung mga tao to, yan na naman tayo, gamitin ang utak bago ang puso. But can education teach us that?
0: Alam niyo po, ang hirap nung sinasabi niyang emotional. Ang studies natin naman in politics, kasi psikolohista din naman po ako, ang studies natin ay yung mga competent na kandidato na na-perceive as mayaman. Ito naman minsan yung competent, may alam, may napag-aralan, technocrat kumbaga, are seen as distant and cold by people. No, kasi unfortunately nga meron din tayong gap between rich and poor. Tapos hindi nakaka-relate masyado yung marami dun sa masyadong maraming alam nga ang sabi, di ba? Na tingin nila dahil competent, very cold. So we really should try to find a candidate na parehong nahihit ang emotional registers ng mga tao, but are also competent. Ang problema natin, we're getting leaders na halimbawa si Digong mismo, he was really perceived as warm and emotional. Diba? Kaya lang yung competent level niya ay competent in killing. So we're needing to see that, no? So I don't think baka the solution is not for us to tell people to be too rational,
1: mm-hmm.
0: but for us to help our chosen candidates mm-hmm. realize that mm-hmm. they have to be a blend of both competence and warmth. Kasi yun po in our studies ang nai-elect.
1: Mm-hmm.
0: Yung sense na ganun. But you're correct po, parang tayo, the emotional part, napaka-personal pa rin ang ating pag-ili. At dapat naman po yun, di ba? Pero samahan naman po natin nung, okay, gusto natin siya, mukha siya mabait, mukha namang siya hindi nagnanakaw. Pero samahan din naman po natin nung, magaling ba ito? May dala ba itong magandang programa o iso? Kaya niyang maging leader ng bayan. Marami nga tayong nai-elect na gusto lang natin, pero hindi naman pala magaling.
2: Di ba parang nakakapanghinayang po na marami pong mga willing magsilbi para sa taong bayan. Marami po yung mga naging kwalipikado dahil sila naman po ay may mahabang karanasan at meron pong pinaghandaan. Pero ang tingin nga po nga sa kanila ng tao ay hindi ko siya kilala, kaya bakit ko siya iboboto? Laging ganun, no? Parang kahit na ipakilala po sila at magpakilala sila through mga interviews or media forums, ay binabaliwala ito ng tao dahil parang wala nga silang pake sa kwalifikasyon. Gusto ko yung kung sino lang tingin ko ay sikat, pogi, maganda, o may pangalan. Ma'am Silvia, ang hirap tanggalin ng ganong mentalidad, no? In 2 years, I don't think we can revamp that, no?
0: Ewan ko, baka naman we can simplify some of our messages. Like, pwede ba wala na lang artista? Sorry na lang, may magagaling na artista naman. Pero kung ganun kasimple, wag naman pumili ng artista. Pwede ba wag na rin lang pumili ng ng celebrity? Pwede ba ay hindi naman yung galing sa isang dynasty kung nakapag-serve
2: sabihin
0: na
2: natin.
0: Yan ng mataas na national.
2: So ganito ang messaging.
0: Pwedeng ganun din eh.
2: Oh, ganito yung messaging. Nasubukan na natin ng ex-convict, nasubukan na natin ng isang pugante, nasubukan na natin ng isang boksingero, pwede ba? Iba naman. Pwede bang ganun ang messaging, Ma'am Silvia?
0: Pwede rin po.
2: Sige.
0: I mean, we cannot do anything, as I keep saying, we cannot do anything but keep trying.
2: Yeah, yeah.
0: And sometimes naman po we succeed. We have elected some good politicians.
2: We naman, have. No? Meron din naman.
0: We can also look at how they manage to win.
2: Oo. Pero talagang kailangan siguro no mas dapat prangkahan na ang messaging, no, Ma'am Silvia. Yung talagang wala nang paligoy-ligoy, diretsuhan na lang kung ano yung messaging.
0: Opo. At kayo po sa media ang malaki rin namang may hawak ng tulong diyan, makakatulong tayo ng ito kung prangkahan yung messaging. Huwag na natin gawin tungkol sa tao, gawin natin tungkol sa mga ganyan, yung kwalifikasyon, yung tama at mali, di po ba? Tapos, tamaan na lang yung tatamaan, sorry po, di ba? Pero yung ganun na lang, siguro, prangkahan,
2: tungkol
0: sa tama at maling kandidato.
1: Marami na naman mag-unfriendan yan, tsaka magkakagalit sa bahay, Ma'am Silvia, pag prangkahan tayo. Kasi itong kura-paro ko namin sa kanyang sa kanyang homilya ay sinasabi niya diretsahan, huwag niyong iboto yung korap na dumadaan ngayon sa hearing ng impeachment dahil nga napatunayan na may dumadaang pera, ganyan. Ang dami nang dinugsimbo kayo nasusunod na
2: ganun
1: na
2: talaga ganun. Ayaw nga nila na napagsasabihan nga sila, partner. Meron talagang ganung kultura din na huwag mo kong pagsabihan dahil ito yung paniniwala ko. Hindi mo na pwedeng baliin yon. Di ba, Ma'am Silvia?
0: Ito yan. Pero meron namang nagbabago din ng pananawan. No? Hindi rin naman lahat nung nandun sa grupong yon ay steady na gano'n, na bulag, na kahit anong sabihin natin ay hindi nakikinig. So hopeful naman tayo. Pero totoo, may mga taong solid na sila dyan. Ayaw nang kausapin man lang. Pag kinausap mo, sasabihin, mag-respetuhan na lang tayo ng desisyon na medyo na-frustrate ako. Kasi iba yung nire-respeto ko yung kita, pero pwede pa rin tayo mag-usap at kumbinsihan. Iba yung ayaw mo na talagang makinig, hindi na ikaw makukumbinsi, sarado ka na. Kaya yun na lang ang sasabihin mo sa akin, respect me na lang. Parang don't talk to me yun. Diba? Iba yung dahilan eh. Pero I think pwede pa rin tayong humanap ng mga paraan na mag-usap tayo across, sa akin nga, let's end the division somehow. Pag-usapan natin, ano yung mga common? Kasi tingin ko lahat tayo naiinis dun sa pagkahati-hati, yung nag-aaway yung pamilya natin. Panahon lang ho ni Duterte yan. Hindi nga kasi
2: parang ano eh, di ba? Nawala yung logic eh, nawala yung reasoning. Di ba?
0: Pero masakit ko sa mga pamilya na nag-aaway yung mga kaibigan, unfriendan, because of politics. So we have to find a way to stop that.
2: Because,
0: kasi yun all yun ang punot-dulo ng problema natin.
2: Sa akin kasi, Ma'am Sylvia, I don't want to just simplify it na sa nag-aaway-aaway tayo because of politics. Nag-aaway tayo dahil para sa kinabukasan ng bansa. Hindi lang muna para sa politics, hindi lang naman dahil sa meron tayong mga sinusuportahang mga official. We're talking about the welfare of this entire country and all the future generations pa na susunod sa atin. Eh siguro sabihin ng mga tao, di ba?
0: No one would disagree with you that, Tony. The problem is, we all believe that this person will not do that person will lead us to that one.
2: Ay, sorry, natawa ako.
0: And that, ganun po eh. Yeah,
2: I'm not I'm not ridiculing them.
0: I think we can everybody disagrees that we want a better future for the country and that can be done. Right? Ang tingin ko ang problema is we're refusing to see once we're with one particular political figure, everybody else becomes the enemy on the other side.
2: Oh, ganun na nga. Siguradong ganun naman ang nagiging attitude eh.
0: At ako, alam ko kung sino nagsimula noon. No? Kaya yung appeal ko nga, tigilan nila.
2: Yeah.
0: Yung ganung ano. Kasi tayo naman, kahit meron tayong paniniwala.
2: Sure.
0: Handang-handa naman tayo makipag-usap.
2: All right.
1: Ma'am, before we wrap things up po, no? Sa Sunday po ito,
2: Sunday.
1: 8:30 in the morning. Ano po ang mga program po natin
2: Speakers,
1: sa ating kampana para sa hustisya?
0: May program po tayo doon lang around the statue ni Ninoy Aquino. I think there will be bikers. Speakers po 'yan. Tapos magkakalembang tayo doon around the statue. Stay on that day, no? Tapos, tingin ng mga tao baka ituloy nila for other Sundays, but this will be a Sunday. So, gusto nyo po, kung kayo ay naniniwala na dapat magkahustisya na sa bayan, laban sa mga corrupt po ha, hindi lang isang kampo ang corrupt. Kung nag-iisip pa kayo ng kampo-kampo, kung whether you're green or yellow or ano, kasi we want to see justice both for the flood control people scandal who are also seen as part of this administration, and we also want to see justice for the vice president who we believe is corrupt. Then we are really hoping that we can have justice naman para grabe na po ang corruption eh.
2: Yeah. All right, Ma'am Sylvia. Maraming salamat po sa inyo pong pagbibigay ng oras po sa amin. And hopefully marami din pong lumahok sa inyong Ring for Justice.
1: Yes,
2: but my partner has a very different name for it.
1: Yes, ma'am. Sabi ko ba?
2: Sige ba?
1: Pwede ba kumimatan dyan sa inyong Kalimbang-bang-bang,
2: Ma'am
1: Sylvia? Yeah. Yes. On Kalimbang-bang-bang on Sunday. Sasama po kami dyan.
2: Hindi ho kami nauubusan ng ideas ni partner Rika. Ma'am, thank you.
1: Salamat, Ma'am Sylvia. Ingat po kayo.
2: Thank you po. Have a good weekend.
0: Good evening to all the listeners as well.
2: Salamat po. Ma'am Sylvia Claudio, co-convener po ng Tindig Pilipinas, organizer nga po ng Ring for Justice event na idadaos po dyan po sa may Ninoy Aquino statue diyan sa may Makati, no? Mm-hmm. 6:70 na po na gabi, mga kapamilya. Kami po ay magbibigay daan po muna sa ilang mahalaga mensahe. Sa ating pong pagbalik, tanggap po tayo ng mga ulat sa ating pong mga radyo patrololololol. Magbabalik po kami ni Partner Rica dito pa rin sa issue. Spot it!
3: Talakay ang hitik sa issue ng bayan. Issue spotted. Issue spotted. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan. Kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili pa nilang kulay, texture, pati nutrient. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.
5: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Issue ng Bayan. Issue spotted.
1: 6:20 na po ng gabi, mga kapamilya. Tatanggap po muna tayo ng mga ulat mula po sa ating mga radyo patrolalalalal. DILG nilinaw na walang aprobado o nakalaang budget para sa Manoy Food at Transportation Allowance ng kanilang mga empleyado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City at Inirad Patrol Kelly Cordero. Kelly!
2: Tony nilinaw ng Department of Interior and Local Government na walang aprobado o nakalaang budget para sa Umanoy Food and Transportation Allowances ng mga empleyado ng Office of the Secretary na kumakalat ngayon online. Kasunod dito ng reports na may hinaingang ilang empleyado ng DILG na itinigil ang kanilang food subsidy sa ilalim ng pangulo ni SALG John Vicrimulya. Ayon sa ahensya, iniimbestigahan na ang sinasabing allowance upang matukoy kung saan ito nanggaling at kung may legal itong batayan. Binigyan din ng DILG na anumang paggastos ng pondo ng bayan ay kailangan may malinaw na legal na basihan at tamang dokumento dumadaan sa wastong auditing at accounting procedures ng gobyerno. Tiniyak ng kagawaran na seseryosuhin nila ang anumang aligasyon ay kinalaman sa posibleng maling paggamit ng pondo at patuloy nilang itataguyod ang transparency at accountability. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Kelly Cordero, DZMN.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
3: Partner. Office of the City Prosecutor ng Maynila inirekomenda ang kasuhan ng isang konsehal ng Maynila dahil sa paglabag sa Safe Spaces Act. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
4: Rica Tony, inirekomenda ng Office of the City Prosecutor ng Maynila na kasuhan si Manila 4th District Councilor Mark Ryan Ponce ng paglabag sa Safe Spaces Act matapos ang reklamong inihain ni Councilor Eunice Ann Denise Castro. Batay sa resolusyon ng Piskalya, nakitaan ng prima facie evidence upang sampahan si Ponce ng tatlong counts ng paglabag sa Section 16 ng Republic Act 11-31-3 o Safe Spaces Act kaugnay ng umano'y gender-based sexual harassment sa workplace. Ayon kay Attorney Maggie Garduque, legal counsel ni Castro, nakitaan ng sapat na basihan ang reklamo ni Castro ng umano'y pagpapadala sa kanya ng mga mensaheng may sexual undertones o may malisyosong kahulugan at hindi ka nais-nais na komento mula taong 2023 hanggang 2025. Kabilang dito ang umano'y pagtawag sa kanya ng sexy at pagpapadala ng mga mensahe na naging asan ni umano ng discomfort at hostile work environment. Tinuko rin sa resolusyon ng umano'y insidente noong September 2025 kung saan sinabing gumawa ng malaswang galaw ang respondent habang nakikipagkamay sa complainant. Sa kanyang counter affidavit, itinanggi naman ni Ponce ang mga aligasyon at sinabing gawa-gawa at may motibong politika ang reklamo laban sa kanya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
3: Maraming salamat, Bert Dizon.
1: Salamat sa ating mga Radyo Patrol.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: At tinatanong ni kapamilya Ho-Ho, Jojo Serafica, na di ba ako naging dating DJ noon? Sabi ko, hindi ah.
3: Di ba? Galing niya, di ba? May potential.
1: I was never a DJ.
3: Oo.
1: Pero,
3: sabi
1: ko, DJ Tibanger lang. DJ Tibanger.
3: Ang erimo.
1: Yung kay Ilocano handle, nickname.
3: Dapat mas matigas para,
1: DJ Tibanger. Ay, dapat tinitrill.
3: Kuha.
1: Tinitrill yung R.
3: Yes.
1: Grabe. Oh, teka, alam mo, partner, dinitingnan ko. I'm just surprised why the Cabalenzose mo has not been messaging me at... Ay, ito pala. Sent an attachment. Pero hindi kahapon pa ata ito eh.
3: Naku, walang message ito? Ngayon. Ang sosie mo, Gasmin.
1: Yeah. Hindi niya hawak niya ngayon yung 55-inch tablet.
3: Mm-hmm.
1: Si Ma'am Maria Dulce Orate, laging nagpa-message yan. Si Ma'am Lina ho, laging nagme-message yan. Si... Kuyang Richard Mark, na lagi din nagme-message, partner. Diba? Sino ba mga nagme-message sa'yo? Meron ba? Meralco, ano, Maynila.
3: Nakabayad ko nga lang ng Meralco ngayon. Nasaktan ako eh. Sabi ko, ano ba ito? Mini-grocery ba tayo? Bakit lumampas ng 10,000?
1: Ako yung electric bill ko, partner. Diba? Matulala ako eh. Kasi nung tinignan ko sa aking Meralco app, grabe.
3: No?
1: Imbis na lumiwalag yung buhay, nandilim yung paningin ko.
3: Kaya diba? Ayoko na.
1: What happened? Sabi ko, what happened, Bella?
3: Yes.
1: It turns out that ang taas ng aking power consumption kasi mas mapapahaba yung gamit ng aircon.
3: bakit yung power consumption ko mas mababa pa sa power consumption ko last year, month to date.
1: Oh, tapos? Oh, pero mas mahal ang binabayad mo.
3: Oo, oh, doble.
1: Because nag-increase din nga ata ng rate ang diba? Meralco.
3: So pataas na lang ba ng pataas to buwan-buwan? Ganito na ba?
1: Well, hanggang sa hindi pa nagkakaroon ng peaceful resolution doon sa gera ng Amerika sa Iran, palagay ko, hindi pa rin talaga magsa-stabilize yan. Yung piso nga, hindi na nga natin pinapansin yung pagbagsak niya lagi.
3: Oo.
1: Record low na lang nga. Tuwing araw, record low, record
3: tama,
1: low.
3: Tama.
1: Parang ano, namamanhid ka na. Alam mo na yung ganun, yung parang...
3: Sanay ka na.
1: Sanay ka na. Parang noon na, mahapdi pa eh. Ngayon, wala na.
3: Kaya nga parang dinadahan-dahan tayong tanggapin na lang.
1: Ganun din sa election, di ba? Noon na masakit eh. Na nakakakita ka na, ha? Ito yung mga nanalo hanggang sa naging normal na.
3: Mm-mm.
1: Tapos hanggang sa naging, ma'am, please don't ridicule us na lang. Parang ganon eh, di ba? Parang tayo, hindi lang tayong karapatan na matawa.
3: Oo.
1: With the sheer ridiculousness of what's happening,
3: actually,
1: dapat
3: partner,
1: hindi tayo matawa.
3: Tama. Actually, alam mo, itong lumabas na, itong huling election, ha?
1: Oo.
3: Di ba? Nagulat pa nga tayo na may pumasok na mga maayos.
1: Surprised na tayo, pleasantly surprised
3: yes,
1: na may pumasok.
3: On surveys, they were way below.
1: Yes.
3: Di ba? And then nung dumating na yon, ay, so nagugulat na tayo na may pumapasok na maayos. Ganun
1: so,
3: ba yun?
1: Yun na ngayon parang sa atin unusual pa yung nangyayaring ganun.
3: Oh.
1: But sana nga mas maging usual yung unusual na yun. Para naman medyo tuminutinu na naman ng konti. No?
3: Oh, oh.
1: Yung mga institusyon na dati nating tinitingala.
3: Tama. Bigyan naman natin na mas matinding pagkilatis ang binoboto natin kaysa sa mga pinipili nating sagot sa Miss Universe natin.
1: Yes.
3: Partner.
1: So, ito naman muna ha. Dahil sila we want to have them happy today.
3: Mm-hmm.
1: That birthday nila. Happy birthday, RJ Del Prado.
3: Adrian Alejandro Grasso.
1: JB De Los Roz.
3: Pothekanfa.
1: Marianne Colton.
3: At si Tovia Dvincula, graphic artist on TV Patrol, si Rowena Quebrado, at si Ben Zepanta. Happy birthday from Sir Arvin Berayim.
1: Very good.
3: Yan,
1: si Kapuso Maki Pulido pala, nag-birthday ka makailan.
3: Happy birthday.
1: Tapos yung kaibigan at matalik na kaibigan na aking misis, si Emma De Vera, ay nag-birthday din ka makailan. Emma, belated happy birthday.
3: Ate Emma!
1: Salamat mga kapamilya, at kami po yung sinamahan niyo today. On a Friday, we'll see you again on Monday, mga kapamilya, ha? Enjoy your weekend, at tayo po ay umasa na magkakaroon pa po ng pag-asa na gumanda at tumiretso, tumuwid ang buhay natin, mga Pilipino. Kakarinto rin Tony Velasquez.
3: Rika Lazo po inyo nakasama. Ingat po kayo. Enjoy your weekend.
1: Abangan nyo na po ang mga nagbabagang balita sa TV Patrol. Susunod na hanggang sa Lunes. Ingat po nga, mga kapamilya. Bye-bye!
6: Susunod na TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
7: Banghamon.
8: Pilipino tayo.
9: Lahat po kakayanin po natin.
10: Hindi po tayo uunlad kung wala akong tulungan.
11: Anumang panahon.
12: Hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
11: Tapat na maglilingkod.
6: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
13: Balis yung mga yan! Maris ka nga!
6: Dalawang babaeng masahista na tiglo matapos magbantang ikakalat ang video ng kanilang extra service sa lalaking biktima kung hindi siya magbibigay ng pera. Senior citizen, hinataw ng kahoy at binugbog ng grupo ng kalalakihan, patay. Apat na suspect sa budol-budol, kalaboso, halos kalahating milyong pisong halaga ng alahas, natangay sa biktimang senior citizen.
14: Penalty factor is still inside the country and we will be enforce the warrant of arrest.
6: PNP at NBI nakatutok na para hanapin at arestuhin si Senator Ronald De La Rosa. Senador Robin Hood Padilla, umaming sumabay sa kanya si De La Rosa sa paglabas sa Senado noong Mayo 14. Ibinaba rin umano si Bato sa Makati.
15: Tingin ko marami naman na tayong natutunan sa Senado, lalo na yung mga komplikadong committee. Kaya kung handa, handa talaga.
6: Senator Sherwin Gatchalian, handang maging Senate President kung makakakuha ng sapat na boto para umarangkada ang palitan ng literato. Pillow Army, na-excite! Venue at presyo ng ticket sa two-day concert ng BTS sa Pilipinas, inilabas!

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila, ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa reklamong sextortion laban sa mga masahista. Arestado ang dalawang babaeng masahista matapos ireklamo ng pagnanakaw at pangingikil sa kanilang kliyente. Nagbanta umano ang mga ito na ipakakalat ang video ng kanilang extra service sa biktima kung hindi siya magbibigay ng pera. Nagpapatrol, Michael Delizo.
2: Marisin mo nga yan! Maris ka nga! Maris ka nga! Maris ka!
3: Dito na, dito na. Pumasok na dito.
4: Arestado ang dalawang babaeng ito matapos umanong kikilan ang lalaking nagpamasahe sa kanila para hindi nila ikalat ang video ng kanilang ginawang extra service o sexual na serbisyo sa kanya.
5: Natuloy naman yung service sa bahay niya somewhere in Santa Mesa. Then hindi alam ng biktima natin na kinukunan siya ng mga pictures, videos na nude.
4: Ninakaw din umano ng dalawang masahista ang tablet computer ng biktima. 45,000 pesos ang unang ibinayad ng lalaki para hindi ikalat sa internet ang mga litrato at video. Pero humingi pa umano ng dagdag na 8,000 piso ang mga sospek kaya dumulog na ang biktima sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na nagkasan ng trumpet operation kasama ang mga tauhan ng Cubao Police Station. Arestado ang isa sa mga babaeng masahista. Nakatakbo naman ang kasama niya pero nasundan siya sa condo unit at nahulihan pa ng mga sachet ng hinihinalang shabu at drug paraphernalia.
5: Nakalatag lang sa sofa. Before ikasa yung operation, allegedly sabi nung nahuli natin is gumamit muna sila.
4: Napagalamang dati nang nahuli ang ikalawang sospek sa kasong may kaugnayan sa ilegal na droga. Ang unang nahuli naman ay may aktibong warrant of arrest dahil naman sa kasong robbery. Samantala, tinutugis pa ang isa pang masahistang kasabwat nila. Maharap sila sa kasong robbery extortion. Michael Delizo, ABS-CBN News.
1: Nasawi ang isang senior citizen matapos pagtulungang bugbugin ng 6 na lalaki sa barangay Kaingin, Bungabo, Nueva Ecija noong Huwebes ng hapon. Sa kuha ng CCTV, kadarating lang sa tapat ng kanyang bahay ang 62 anyos na biktima nang hatawin ng kahoy ng isa sa mga sospek. Maya-maya, nakisali na rin ang iba pang lalaki sa pambubugbog. Nakahandusay na sa kalsada ang biktima pero paulit-ulit pa ring hinataw ng kahoy ng mga sospek. Isinugod sa ospital ang senior citizen pero hindi na siya umabot doon ng buhay. Dahil sa mga tinamong matitinding pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan, kusang sumuko sa mga otoridad ang 4 na mga sangkot na pag-alamang mga kapitbahay sila ng biktima. Naaresto ang dalawa pa sa ikinasang hot pursuit operation. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Bungabon PNP ang mga sospek. Naharap sila sa kasong murder. Inaalam pa ng mga pulis ang motibo sa krimen. Nilooban ng isang lalaki ang bodega ng dating amo sa Santa Ana, Maynila. Ito'y matapos, hindi umano siya pasahurin. Naaresto ang sospek ng maaktuhan ng mga pulis na muling nagnanakaw sa gusali. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
6: Napatago sa madilim na bahagi ng bodegang ito sa Santa Ana, Maynila, ang lalaking ito na naka-backpack nang biglang tumunog ang alarm system noong 17 ng Mayo. Ang lalaki ay ang kawatan na matagal nang inireklamo ng may-ari dahil sa magkakasunod na pagnanakaw ng ilang gamit sa loob ng bodega.
7: Regular niya ng pinagnanakawan ito, pinapatay niya yung kuryente ang siniswitch off niya.
6: Noong 16 ng Mayo, nasa pool naman sa CCTV ang suspect na umiihi sa labas ng bodega bago magnakaw. Pero nitong Miyerkules, tuluyan na siyang naaresto matapos maaktuhan ng pulisya na nagnanakaw na naman sa bodega. Narecover sa suspect ang isang baril na kargado ng mga bala at ilang construction tools.
7: Hindi pa natin completely known no, na may baril siya. Pero dahil siyempre, cautious yung ating mga police, baka may kagamitan siya, so pinapadapa siya. Ephemeral, makapanakit siya sa ating mga kapulisan.
6: Ayon sa PNP, Dati na ring nakulong dahil sa pagnanakaw ang lalaki. Ayon sa suspect, sama ng loob ang nag-udyok sa kanya para gawin ang krimen. Dati umano siyang nagtrabaho sa warehouse ng 4 na araw at hindi umano siya nasahuran ng 700 piso ng may-ari ng bodega noong kanyang huling araw.
8: Hindi po nila ako nabayaran. Pinagmasan po nila ako sa ano yung peras niya. Pinaghalo, hakot ko, buhos ko. Humingi naman po ako pasensya sa ano, may-ari na nagawa ko po yun. Ikaw nang galit na nun, mga kailangan ng pagkain.
6: Sinusubukan ko na ng pahayag ng ABS-CBN News ang may-ari ng bodega. Naharap sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at robbery ang suspect. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
9: Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw ng 3 lalaki sa solar street lights ng Department of Public Works and Highways sa National Highway ng Santa Barbara, Iloilo. Sa CCTV video, inakyat ng 2 lalaki ang solar street lights at kinuha ito habang may isa pang kasamang nagbabantay o lookout. Sa pool din ang pagsilid sa mga ninakaw na street light sa loob ng sako. Ayon sa opisyal ng barangay, noong nakaraang linggo lang nila nadiskubre na unti-unti nang nawawala ang mga solar street light, dumidilim na rin ang highway. Tinatayang nagkakahalaga ng 34,000 pesos ang halaga ng bawat street light. Patuloy ang imbestigasyon ng Santa Barbara PNP para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Sa ibang balita naman, bubuo na ng tracker teams ang Philippine National Police at ang NBI para hanapin at arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa sa bisa ng arrest warrant ng International Criminal Court. Samantala, matapos ang ilang araw ng pagiging tikom, sinabi ni Senator Robin Hood Padilla na magkasama nga sila ni de la Rosa na umalis ng Senado noong Huwebes. Pero giit niya, hindi sila tumakas. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
10: Sa unang pagkakataon, naglabas ng karagdagang detalye si Senator Robin Hood Padilla tungkol sa pag-alis nila ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado ilang oras matapos magkaputukan doon noong Mayo at 13. Sa isang panayam, ikinuwento ni Padilla na noong Huwebes, May 14, sinabihan niya si de la Rosa na kailangan na niyang umuwi dahil hinahanap na siya ng kanyang asawa lalo 3 araw na silang nagpapagabi sa Senado. Dito na nagsabi sa kanya si de la Rosa na sasabay na siya paalis ng Senado, na hindi na umano matanggihan dahil walaan niya itong sasakyan at inihatid lamang gamit ang sasakyan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Giit niya, hindi sila tumakas at walang humarang sa kanila paalis ng Senado. Ayon kay Padilla, ibinaba niya si de la Rosa sa Makati kung saan siya sinundo ng sarili niyang sasakyan. Hindi sinabi ni Padilla kung saan mismo sa Makati niya ibinaba si de la Rosa at hindi rin umano niya tinanong kung saan ito pupunta.
11: Ang patrol is still inside the country and we will be enforce the warrant of arrest and we will do our duty.
10: Puspusan ng kumikilos ang Philippine National Police para hanapin at dakpin si de la Rosa. Matapos ipag-utos ng Department of Justice na isilbi na ang warrant of arrest ng International Criminal Court.
12: Ang taga-usig ng gobyerno o taga-usig ay siya na mismo ang nagbigay ng kautosan na ang ICC warrant ay valid and then therefore it will be implemented. Lahat ng PNP units ay binigyan natin ng direktiba.
11: If there's a warrant and you obstruct somebody, for your aid and abet a fugitive from evading justice, you're violating the law. So we will be also be filing charges. And we will be arresting people, especially kung yung mga, if there are resorts, houses, or subdivision, guards who will prevent us from implementing this warrant of arrest, we will be arresting them for obstruction of justice.
10: Posible pa rin humili na protective custody sa de la Rosa sa PNP, pero maituturing na umano itong pagsuko.
12: Seeking protective custody is meaning that is surrender. Okay? Kung by all peaceful means he will surrender, yield himself, Yung mas maganda.
13: He's a former police officer at alam niya naman ang proseso.
10: Kubikilos rin ng NBI na kumpiyansang maaaresto rin nila ang senador kahit pa may kaalaman ito sa law enforcement.
14: There's no reading between the lines. Simple lang, we'll enforce the warrant. Pag nakita namin siya, arestoy namin siya. There is an operation being done. There's a dedicated team tracking him to locate him.
10: Bukas din si MMDA General Manager Nicolas Torre III na tumulong sa pagtugis kay De La Rosa. Si Torre ang nanguna noon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
15: Part pa rin naman ako ng gobyerno eh. Kaya sa manhunt, in terms of manhunt, pwede talaga kami sumali. Whatever the investigating authorities need and whatever the other agencies of the government need. The MMDA is ready to cooperate.
10: Oras naman na maaresto ng mga otoridad si De La Rosa, sasailalim siya sa regular booking procedures at saka ita-turn over sa DOJ. Wala pang kumpirmasyon kung dadalhin din kaagad si De La Rosa sa Dahig tulad ng ginawa noon kay Duterte. Ayon sa DOJ, hindi pwede isa publiko ang ilang detalye para hindi maapektuhan ang layunin ng operasyon. Samantala, naisumite na ng CIDG sa DOJ ang resulta ng kanilang investigasyon kaugnay sa nangyaring putukan sa Senado. 26 na putok ang lumabas mula sa baril ni suspended Sergeant-at-Arms Mau Aplasca.
16: That's why we call it panic firing. Because yung mga tama po doon ng mga bala, makikita natin through the glass window. Sobra-sobra yung pinaputok doon na usaha na wala naman pong umaatake sa kanila. So it's an, I can say that's an overkill.
10: Hiniling na ng kampo ni Aplasca na ilipat sa ibang araw ang pagharap nila sa CIDG. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
9: Naniniwala si Senator Pangilo Lacson na dapat ipaubaya na sa mga otoridad ang investigasyon sa pamamaril sa Senado noong isang linggo at dapat limitahan ang magiging hakbang ng Senado sa pagtitiyak na hindi na ito mauulit. Samantala, naniniwala si Senator Sherwin Gatchalian na posibleng aabot sa 2 buwan ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte dahil sa isasagawang pre-trial at inaasang mahaba at siksik na mga pagdinig. Nagpapatrol, RJ Cruz.
17: Habang pinaplansya ang kalendaryo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tansya ni Senator Sherwin Gatchalian, tatagal ng 2 buwan ang paglilitis. Naniniwala siyang ito ang tututukan habang nakasinid yung adjournment dahil walang sesyon. Pero komplikado na ang magiging schedule pagkatapos ng SONA.
18: Meron kang halos almost 10 days ng pre-trial. So nakita namin na siksik talaga. So hindi mahaba dahil kung may 4 na articles of impeachment, pag-aaralan mo isa sa isang linggo, isang buwan na kaagad yun. Very tight rin yung schedule. Lagi ang impeachment ay 2 p.m.
19: 2 p.m.
18: Ang pambigat, Alvin, kung mayroon ng session, tatawid to ng SONA. Dahil may pre-trial ngayon, so in-expect ko na medyo mas epesyente at mas maiksi.
17: Tiniyak naman ni Senador Pangilo Lacson haharangin ng anumang hakbang para payagang bumoto electronically ang sinumang senador na wala sa sesyon, mapasinado man o impeachment court. Punto niya, pinapayagan lang yon ng kasagsaga ng pandemya. Nakabimbing pa rin sa Rules Committee ang panukalang yon ni Senador Rodante Marculeta at ani Lacson magtatagal kung pabaguhin ang patakaran. Samantala, kahit 11 lang ang Senate minority ngayon, handa pa rin si Gatchalian na maging Senate President kung sakaling magkanumero sila. 13 senador ang kailangan para mapalitan si Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya 2 lang ang tumawid mula kasalukuyang mayorya, tuloy na ang palitan.
18: 10 years na tayo sa Senado, naging chairman tayo ng Economic Affairs Committee, Energy Committee, Basic Education Committee, Ways and Means, na medyo komplikado at pinakahuling finance. At tingin ko marami naman na tayong natutunan sa Senado, lalo na yung mga komplikadong committee. Kaya kung handa, handa talaga. Ako, naniniwala naman ako na may God's will at God's time.
17: Tiniyak din ni Gatchalian na gaya ng ilang kasamahan sa minorya, kinamusta niya ang mga kasamahang nasa Senado nung magkabarilan itong Mayo at 13, pero ayaw ng umano niyang palakihin pa ito.
18: Kung makikita natin, ang lumalabas ngayon sa Senado ay drama, memes, mga nakakatawang video. Ang una dapat natin gawin ay ayusin ang dignidad at imahe ng Senado. At panugutin yung dapat managot suun sa nangyari.
17: Ani Gatchalian, magkakaroon ng Committee of the Whole ng lahat ng senador na mag-iimbestiga sa barilan sa Senado. Pero para kay Lacson, dapat limitahan ang komite sa pagbalangkas ng remedyo para hindi na maulit ang insidente. At ipaubaya na sa mga otoridad ang investigasyon dahil anya alanganin kung mismo Senado ang mag-iimbestiga sa sarili nito. Samantala, kinontra ni Lacson ang sinabi ni Senadora Annie Marcos sa ANC na kaya may tangkang bawiin ang liderato ng Senado ay para maiarangkada ang tsatsa at maharang ang pagkapangulo ni Vice President Sara Duterte sakaling makalusot siya sa impeachment. Giit ni Lacson, ito'y pawang kasinungalingan at kailanman ay hindi ito napag-usapan sa minorya. RG Cruz, ABS-CBN News.
10: Arestado po ang dalawang lalaking nandoob sa isang lotto outlet sa Quezon City at tumangay pa sa betting machine nito. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
19: Hindi na nakapalagpang lalaking ito nang arestuhin ng pulis habang sakay ng kanyang motorsiklo pasado alas 3 Huwebes ng hapon sa barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City. Nakuna ng CCTV ang lalaki madaling araw noong Miyerkules na naglalakad sa Kingsport Avenue, barangay Bagbag, Novaliches. Ayon sa PNP, kasabot ang lalaki sa panuloob sa Lotto outlet para kunin ang Lotto betting machine. Arestado rin ng isa pang lalaki na pumasok sa outlet at tumangay sa Lotto machine. Bago mag alas 8 ng umaga nang madiskubre ng empleyado na wala na ang makina at nasira ang padlock ng tindahan.
20: Nadiskubre po ng empleyado pagpasok niya sa kanyang trabaho sa Lotto outlet at doon nakita niya na possibly na nasira na yung padlock po. At pagpasok niya sa loob, nadiskubre niya na wala na yung Lotto betting machine.
19: Nabawi sa suspect ang Lotto machine pero sira-sira na ito. Posible o manong pinag-interesan ng suspect ang makina sa pag-aakalang may laman itong pera o kaya naman ibibenta ito. Ayon sa PNP, dati na ring sangkot sa pagnanakaw, illegal na droga at pagsusugal ang mga inaresto. Inamin naman ng suspect ang pagkuha sa makina.
21: Nakayaan lang po yung pinto. Napadaan lang po ako dun. Tapos, nabukas lang po. Nakabukas po yung yung niloto shop. Gabing-gabi po, di po nakalak. Ngayon, yung magamit po, inuwa. Kinuha ko po doon sa may ano. Sa may ano po, loob. Basta nagawa ko nalang po.
19: Coordinate na lang po ang gagawin. Naharap sa reklamong robbery ang mga nahuling suspect habang pinaghahanap ang isa pa nilang kasama. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
10: Dismayado ang ilang super dahil hindi pa umuno sila na bayaran ngayong magtatapos na ang service contracting program ng gobyerno. Ayon naman sa LTFRB, maraming dahilan kaya nade-delay ang bayad. Kabilang na rito ang verifikasyon ng trip records at ang hindi agad pamamahagi ng bayad sa mga tsuper ng ilang kooperatiba o kooperasyon. Nagpapatrol, Easy Lee.
22: Mag-iisang buwan nang bumabiyahe sa ilalim ng Service Contracting Program o SCP ng gobyerno, ang jeepney driver at solo parent na si Marvin. Pero sa pagtatapos ng programa ngayong Biyernes, hindi pa rin umano siya nababayaran sa kanyang serbisyo.
23: Dadagdag susto sa amin sa mga anak namin pambili ng mga school supplies. Malamang ho yan ma'am, lalapit na naman kami sa mga 5-6, mababaw na naman ho kami sa utang. Ayan, pagkakuha ho namin yan, bayad naman ho kami sa 5-6, wala kami maibubulsa.
22: Ayon naman sa isa pang tsuper na si Ernesto, bumaba ang kanilang kita dahil sila umano ang sumasalo sa 20% diskwento sa pamasahe sa ilalim ng programa.
24: Hindi rin namin alam kung magkano bibigay sa amin sa biyahe.
22: Dahil?
24: Dahil siyempre gabiyahan lang kami biyahe, hindi namin alam eh, kasi binawasan pa yung pamasahe mga pasahero eh. Bumikita kami dalandaan, tatlandaan sa ano, sa araw.
22: Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, ang mga kooperatiba o korporasyon na gumagamit ng QR code system at land bank accounts ay nababayaran sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Pero nagkakaroon umano ng delay dahil sa beripikasyon ng scan trip records at kulang o hindi kompletong entry. Pati na rin ang mas matagal na proseso para sa mga hindi land bank accounts. Ilang kooperatiba o korporasyon din ang nabayaran na umano pero hindi pa naipamamahagi sa mga tsuper dahil inaayos pa ang record ng mga biyahe.
25: First, iche-check po namin kung may nagka-problema on our part. Second is iche-check po namin yung korporasyon or yung co-op. Kung yung ating pong mga drivers na hindi po nabayaran ng tama ng ating mga korporasyon or co-op, ipagbigay alam lang po nila sa LTFRB at hindi po kami magdadalawang isip na isuhan sila ng show cause or titignan po, pwede rin po namin silang suspindihin.
22: Para naman sa ilang commuter, malaki ang natulong sa kanila ng SCP.
0: Maliit lang yung discount pero syempre kahit pa paano nakakatulong din.
22: Samantala, sa Lunes, May 25, magsisimula na ang service contracting program sa maritime transport na tinawag na lakbay-alalay ng gobyerno.
1: So ang atin pong gagamitin reference na rate o pamasahe noong bago po nag-umpisa ang crisis, any amount na dinagdag o in-increase ng operator, sasagutin po ng gobyerno.
22: Saklaw ng programa ang nasa 12 ruta na may biyaheng hindi lalampas sa 2 oras. Ayon sa Marina, inaasahang tatagal ng 2 linggo ang programa na may 200 milyong pisong budget.
1: Kung hindi naman lahat ng biyahe nila ay puno, may posibilidad na madagdagan pa ng ilang araw. So, kukumputin po namin ito araw-araw para malaman natin kung magkano yung natitira at kung ilang araw pa pwedeng ipagpatuloy.
22: Nangako rin ang Marina na ipoproseso ang bayad sa mga operator sa loob ng 2 araw. Samantala, inaasahang tataas muli ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa unang 4 na araw ng trading sa world market, tumaas ang diesel ng 1 peso and 10 centavos kada litro, 1 peso and 20 centavos kada litro sa gasolina, at 1 peso and 30 centavos kada litro naman sa kerosene. Easily, ABS-CBN News.
2: Gretchen, ano ang bagong detalyeng inilabas tungkol sa comeback concert ng BTS sa Pilipinas?
3: Ang 2-day concert ng BTS sa Pilipinas sa susunod na taon. Ayon sa local concert promoter na Live Nation Philippines, gaganapin sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan ang BTS World Tour Arirang sa March 13 at 14, 2027. Sa susunod na buwan naman, ang pre-selling ng tickets para sa fans na lang may Weverse membership na mangangailangan ng pre-registration pati sa mga members ng Live Nation bago ang general sale sa publiko sa June 11. Naglalaro ang presyo ng tickets mula 7,500 pesos hanggang 25,000 pesos na may kalakip naman na concert perks. Halos isang dekada na muli ng huling bumisita ang K-pop supergroup sa Pilipinas. Ngayon, balik world tour ang BTS kasabay ng kanilang

0: upo para magsilbi sa Korean military. Patuloy namang mapapanood ang ARMY o fans ng BTS ang documentary film na BTS The Return at ang BTS The Comeback Live Arirang sa Netflix.
1: Sa pagpabalik ng TV Patrol, humid heat o yung mas mainit na temperatura pagkatapos ng ulan, delikado sa kalusugan ayon sa eksperto. At pasabog na aksyon at komedya, asahan sa Sigabo. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
2: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
3: Napapanood lagi yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Hindi na balita. EZMM, Radyo Patrol 6:20. Una sa balita, una sa family service.
4: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
5: Hoy! Hey! Kilalan ba kung sino ko?
4: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
5: Magdasal ka na!
6: Tatapusin na kita, demonyo ka!
4: Ang swabing bigotilyo.
7: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
8: Wala naman akong boyfriend eh.
7: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
4: Malinis trumabaho.
9: Walang personalan to ha. Trabaho lang.
4: Walang aksyong di tatatak.
5: Ano?
4: Ah! Lahat ay magmamarka.
5: Sige! Tumukan mo!
7: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munit. Magkakamatay tayo.
4: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
10: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
11: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
10: Sa Suko sa DZMM.
12: Suko sa DZMM.
10: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
13: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Nina Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
14: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
15: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
16: Ibahin mo ko!
14: Maaksyong tapatan!
17: Papakita ko sa'yo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
18: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa halikin kita sa lupa.
14: Maaksyong baridan!
19: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
14: Punong-puno ng aksyon.
17: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo.
20: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
14: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon. Dito sa Sine mo, Ari Carito.
13: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
21: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
22: Sa house,
21: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko.

yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, pakabat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
1: Ubusan ito ng lahat.
2: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
0: Mabagsik at walang sinasanto.
3: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
0: Kamahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
4: Sa akin ka pa rin babagsak!
5: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo.
6: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
7: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
8: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
9: Saan?
8: Sa puso mo.
0: Sine Barako. Sa sine mo, hari ka rito.
10: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka
11: Patay ang isang radio broadcaster matapos tambangan ng riding in tandem sa Barangay 4 Tikit sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Webes ng gabi. Kinilala ang biktima na si Nestor Micator, isang reporter at DJ sa isang local radio station sa Pikit, Cotabato. Batay po sa investigasyon ng pulisya, sakay na kanilang motorsiklo ang biktima kasama ang kanyang asawa at pauwi na ng barilin sa ulo ng mga salarin. Na-recover sa pinangyarihan ng krimen ang isang basyon ng bala ng kalibre 45 baril. Ligtas naman ang misis ng biktima. Patuloy na iniimbestigahan ng mga pulis kung ano ang motibo at kung sino ang responsable sa pamamaril. Mag-isip-isip po bago magtapon ng basura kung saan-saan. Ito ang babala ni MMDA General Manager Nicolas Torre III sa publiko dahil kasama na rin sa mga hinuhuli sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy ang mga nagkakalat. Ayon po kay Torre, padadalhan ng Notice of Violation ang mga makukunan ng NCAP cameras na ilegal na nagtatapon ng basura. Depende naman sa ordinansa ng nakasasakop na lungsod ang ipapataw na parusa sa nagkalat na individual. Hinikayat po ni Torre ang publiko na maging disiplinado at sundin ang tamang pagtatapon ng basura.
12: May nakatingin. Kahit na wala yung ating mga tanod, wala ang ating mga marshals na nagbabantay ng mga illegal na nagtatapon sa mga estero, pinipiksyon na namin, ginawa ng notice of violation at pinupuntahan sa bahay.
13: Kapamilya, mas mainit ba ang inyong pakiramdam pagkatapos umulan? Humid heat ang tawag po riyan. At ayon sa mga eksperto, delikado ito sa kalusugan, lalo't patuloy na lumalala ang pagbabago sa klima. Nagpapatrol, Rafael Bossano.
14: Imbis na sa loob ng tindahan, sa labas na pumwesto si Mariam para magbenta ng kanyang paninda. Hindi na kasi niya makayanan ang labis na init na nararamdaman. Ibang usapan pa kapag bumubuhos ang ulan tuwing hapon.
15: Sobrang init po. Parang kang mahihilo, mahihimatay.
14: Ang nararamdaman niyang init matapos ang ulan ay dahil sa mataas na humidity o halumigmig. Sabi ng PAGASA, hindi naman talaga makakapagpalamig ng lubusan yung pag-ulan sa hapon dahil nga mabilis at kaunti lang naman ito kung mangyari. Lalo pa nga itong mainit sa pakiramdam dahil mas pinapataas nito ang moisture sa kapaligiran. Yan yung dahilan kung bakit mas nananatili ng matagal yung ating pawis sa balat imbis na mag-evaporate para tayo mapreskuhan.
16: Humid heat ang tawag dito ng mga eksperto at mas delikado umano ito kumpara sa dry heat. Lumalabas sa pag-aaral ng grupo ng mga scientist sa Climate Central na kabilang ang Pilipinas sa mga bansang nakararanas ng delikadong humid heat dahil sa patuloy na pagbabago ng klima o climate change. Habang umiinit kasi ang mundo, mas nagiging moist ang hangin. Kaya sa patuloy na pagtaas ng temperatura, mas nagiging exposed ang publiko sa humid heat na sinasabing tinatrap ang init sa katawan. Ang epekto, pinapabilis nito ang tibok ng puso at mas pinagtatrabaho ang kidney ng isang tao.
17: Yung may high blood, yung may diabetes, yung other non-communicable diseases are also getting affected when the temperature goes up. So yung mga may high blood dyan, pwedeng mag-stroke, pwedeng mag-heart attack.
18: So yung mga nasa labas, so yun yung mas makakaramdam sila siguro na parang hindi maganda yung paghinga nila. Kasi nga, alam mo yun, sila mo kanya para mabigat yung hangin.
16: Inaasahang magtutuloy-tuloy pa ang mga pag-ulan sa hapon na tanda rin ng unti-unting pagpalit ng panahon tungo sa tag-ulan. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
13: naman ang panahon, binabantayan ng PAGASA ang isang low-pressure area na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong Biyernes ng hapon, namata nito sa layong 865 kilometers silangan ng Southern Mindanao. Pero malabo ang nila itong maging bagyo sa susunod na 24 na oras. Maaari itong malusaw habang papalapit sa kalupaan ng Mindanao. Ngunit, nakaapekto ang buntot ng LPA sa Mindanao at Southern Leyte. Habang easterlies naman sa Luzon at Visayas, asahang magiging mainit at maalinsangan pa rin sa buong Luzon bukas araw ng Sabado. Bagamat posible ang thunderstorm sa hapon, may panandalian din mapag-ulan sa Visayas at Palawan.
11: Matinding aksyon at katatawanan ang aasahan sa bagong series ni Coco Martin na Sigabo. Kasama sa mga maghahatid ng komedya si Gerald Napoles. Hindi naman inuurungan ni Sue Ramirez at Rico Blanco ang rom-com film na Project Baby. Pero si Sue, game na kayang magka-baby? Nagpapatrol, Ana Cerezo.
1: May kakaiba at exciting na kwentong bibigyang buhay ang talented kapamilya actress na si Sue Ramirez, ang Project Baby ng Regal Entertainment na ipapalabas na sa mga sinehan sa June 10. Kasama niya rito si Rico Blanco na first time mag-leading man.
9: Ginaganon ko po yung sarili ko kasi I can't believe that all of this is happening. So when you said, yun nga nag-millions of views yung trailer, it's still just unbelievable to me.
1: Nang tanungin naman si Sue kung game na siyang magka-Project Baby kasama si Dominic Roque, ang sagot niya,
19: grabe, kung kilala niyo lang talaga kung sino talaga si Dom, napakabuti, napakabait, napaka-family-oriented, God-fearing. I think sobrang perfect and I think he will be a good father.
1: Kahit ang ex ni Sue na si Negros Occidental, 3rd District Representative Javi Benitez, naniniwalang meant to be si Sue at Dominic.
20: I'm very happy for her. Walang masabing masama about her. And I still believe that she's one of the most accomplished and yet still underrated actresses of our time. So very happy also. Feeling ko sila na magingin.
1: Excited naman na si Gerald Napoles na mapanood ng mga kapamilya ang Sigabo. Bukod sa signature na pasabog ni Coco Martin na action scenes, asahan din anya ang non-stop na katatawanan. Lalo na't hinayaan umano ni Coco ang mga komedyante sa cast sa kanilang pagpapatawa basta't pasok sa istorya.
21: From direct Coco mismo, sabi niya sa amin, Pops, kayo, yung mga komedyante, may kalayaan kayo dito na mag-adlib kung ano sa tingin niyo magpapaganda nung mismong eksena. Basta, pasok sa karakter, pasok sa istorya, at may logic. Hindi lang kayo papansinayin ng nakakatawa lang.
1: Pinuri rin ni Gerald si Coco bilang aktor, direktor, at writer pa.
21: Ang sarap niyang panoorin pag nagtatrabaho. Ngayon ako nakita ng ganong klase ng artista. Kaya mag-multitask ng ganong klase sa isang production na effective.
1: Bago ang Sigabo, bibida muna si Gerald sa sinehan simula June 3 para sa comedy drama na Love Ngo. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
11: Sa pagbabalik ng TV Patrol, pagpresenta ng hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinag-aaralan ng ilang House prosecutors. At exclusive, senior citizen na biktima ng budol-budol. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
13: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
22: Sa tindig.
23: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
22: Ibang klase tumitig.
24: Alias pretty boy.
25: Agad narito ko. Liligaya ka.
22: Kapag sila ang pumorma. Kahit sino, may yayanin.
26: Ito ang tandaan mo. Pistado na ang bulok mo.
27: Ang tigas ng dibdib mo, si tigas rin ba ng tuhod mo?
28: Hindi mo subukan.
22: Yan ang tunay na astig.
29: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahagang putot ko.
22: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 p.m.
30: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Bilang isang radyo patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga taga-tagal.

0: pasyalan araw na rito para sa mga hari.
1: Ako nang bahala dyan.
0: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster Movies, abot kaya.
2: Talaga?
1: Talaga ho?
0: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
3: Tamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
6: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
5: May kasama kang makikinig sa'yo.
6: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
7: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
5: Ako to, si Chang Ami.
6: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
8: Hindi ako susuko!
9: Digaxin!
10: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis!
9: Habulin!
11: Ang lakas-lakas ng apil mo.
12: Bulaklak para sa'yo.
9: Hindi ka sasantuhin.
13: Si Maroy! Bumuga na ka, boy!
14: Talagang
9: ang bumangga at makita!
15: Sagasaan ang dapat sagasaan! Patas ang pinaiiral ko rito.
9: Sinong sina dito?
15: Ako!
16: Palakpakan po natin ang pag-iting na lalaki!
9: Sinesiga sa sinimo. Hari ka rito!
17: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
18: DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
19: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news report nila.
5: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
0: Iyakan?
6: Check! Sorry po.
0: Ha? Tawanan? Check! Kilig? Check!
20: Good boy ka na ba?
21: Good boy na po.
20: Sigurado ka?
21: Opo.
0: Pangpamilya? Check na check! Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
5: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
22: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
5: Ang naninindigan para sa katotohanan.
23: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
5: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Sa tulong ng tamang health information.
24: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
5: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday morning mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
1: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
5: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Hi! Good morning, class.
12: Ang mga una mong minahal na pelikula.
14: Lumawak ang ating imagination.
25: Magaling!
12: Nangunguna sa umaga.
26: Punta naman ang nakita mo!
27: Slow down.
12: Balikan ang mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
28: Wala ka ng alalahanin.
12: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m.
5: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
29: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrya yung tren or iba pang mga...
30: Pinag-iisipan ng ilang house prosecutors ang pagkuha ng testigo na pwedeng maideklarang hostile witness sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon naman kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, posibleng sa June 15 maganap ang pre-trial. Nagpapatrol, Agatha Gregorio.
31: Ilang individual na malapit kay Vice President Sara Duterte ang posibleng maging testigo ng House Prosecution Panel sa impeachment trial. Ayon kay Manila 3rd District Representative at House Prosecutor Joel Chua, pinag-iisipan nilang magsama sa listahan ng mga testigong maaaring maituring na hostile witnesses. Dagdag ng kapwa niyang prosecutor na si One Rider Partyless Representative Ramon Gutierrez, posibleng hindi sila bababa sa 3 o 4.
32: Tingnan din naman namin kung makakadamage ba sa amin yung pagharap ng mga hostile witness o makakatulong sa amin.
33: When you're presenting a hostile witness, there has to be an adverse interest po, no? So naturally, in a case like this that's, you know, adversarial nature, the adverse interest would mean an interest that is in line with that of the other party. That means an interest that is in line with the vice president. So in a way, they would be aligned of sorts.
31: Bukod sa adverse interest, na ibig sabihin ay may koneksyon, katapatan, pabor o may tinatayaan sa kabilang kampo, ang hostile witness ay karaniwang ayaw o nag-aalangang makipagtulungan o kaya'y madiskubring tinago ang tunay na motibo o sentimiento sa pagtestigo. Sa Pilipinas, korte ang magdedeklarang hostile ang isang witness. Kapag nangyari ito, maaari silang tanungin ng prosecutor ng leading questions o mga tanong na nakapaloob na o nagtutulak sa sagot at karaniwang nangangailangan lamang ng sagot na oo o hindi. Ayon kay Chua, nakaschedule na ang pre-trial sa June 15 base kay Rep. Jervil Luistro. Pinag-uusapan pa rin na nila ang listahan ng private prosecutors.
32: Kasi hindi naman namin kaya mag-hire ng law firm. Diba? So wala naman kaming pambayad sa mga law firm. Ang gusto lang namin dito ay volunteerism. Eh marami naman. And you would be surprised, some of them are quite prominent.
31: 3 sa 4 na articles of impeachment ang hawak ni Gutierrez para sa paglilitis. Kasama riyan ang confidential fund misuse, unexplained wealth at bribery ng education officials. Aniya, naglalaan siya ng pinakamaraming oras sa article tungkol sa umano'y unexplained wealth.
33: This is the article with the most voluminous, you know, amount of documents. And number 2, this would be actually, I think, in the public eye, would be the heaviest article.
31: Naniniwala rin si Gutierrez na makakaapekto ang komposisyon ng Senado sa paglilitis. Aminado naman si Chua na magiging hamon sa prosecution panel ang relasyon ngayon ng Senate majority at minority.
32: Lahat naman yan challenge. Kasi syempre at the end of the day, yung presentation ng evidence ang pinaka-importante dyan. How do we convince them? How do we convince the public? I believe that the public and the media will play a very important role dito po sa impeachment.
31: Naniniwala rin ang kongresista na dapat na pisikal na naroon sa trial ang mga senator judge para makaboto. Iginiit din ni Gutierrez kumpiyansa siyang rock solid o matibay ang kaso laban kay Duterte. At para sa kanya, walang procedural matter na makakasira sa impeachment trial basta't nasa panig nila ang ebidensya. Agatha Gregorio, ABS-CBN News.
3: Tinanggihan ng Pretrial Chamber 1 ng International Criminal Court ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para iapila ang nauna nitong desisyong nagkukumpirma sa mga kaso laban sa kanya. Unanimous ang desisyon ng nasabing chamber para ibasura ang leave to appeal ng defense team ni Duterte. Ayon sa Chamber 1, nabigo ang kampo ng dating presidente na mag-ungkat ng mga sapat na issue para pagbigyan ang apela nito. Gitpa ng chamber, sa mga interlocutory appeals o pansamantalang apela ay kailangan magpresenta ng mga usapin na lubhang makaaapekto sa pagiging patas at kalalabasan ng mga proceedings. Kabilang sa mga dahilan ng depensa sa paghain ng leave to appeal, ang umano'y kabiguan ng chamber na magbigay ng malinaw na basehan sa pagkumpirma ng mga kaso laban sa dating Pangulo. Naharap si Duterte sa mga kasong crimes against humanity sa ICC kaugnay ng drug war ng kanyang administrasyon. Nakadao ngayon sa bansa ang barkong pandigma ng The Netherlands para sa isang port visit. Kinumpirma rin ang commanding officer ng barko na nagkaroon sila ng maikling radio interaction sa Chinese forces habang nasa biyahe. Nagpapatrol, Bianca Dava.
4: Dumaong sa Port of Manila ngayong Biyernes ang Royal Netherlands Navy frigate na His Netherlands Majesty Ship De Ruyter sa kauna-unahang pagbisita ng isang Dutch naval ship sa Pilipinas matapos ang napakahabang panahon. Kasabay ito ng pagdiriwang ng Pilipinas at the Netherlands ng 75th anibersaryo ng diplomatic relations at bahagi na 5 Indo-Pacific deployment ng Dutch Navy na tinatawag na Pacific Archer. Ayon kay Dutch Ambassador to the Philippines, Marielle Garotz, ang pagbisita ng barko ay patunay ng lumalalim na ugnayan ng Maynila at Amsterdam at ang pagpapahalaga sa maritime security.
6: The presence of the ship underlines our friendship and also underlines the importance we both attach to maritime security.
4: Para sa Ambassador, maaari ring maging daan ang pagbisitang ito sa mas malalim na defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Netherlands.
6: Philippines and Netherlands are both partners in defending the international rule of law and especially the 2016 Arbitral Award.
4: Ayon naman sa commanding officer ng barko na si Commander Roger DeWitt, layo ng deployment na patibayin pa ang ugnayan ng dalawang bansa sa larangan ng ekonomiya, diplomasya at seguridad. Bukod sa pagbisita ng nasa 150 kadete para makita ang operasyon ng Dutch Navy, magsasagawa rin ng interoperability exercises kasama ang Philippine Navy.
7: We're going to exercise with a frigate from the Philippine Navy to see how interoperable we are. It's going to do some communication exercises, some maneuvering, and see how we can work together. As a Navy, we strive to operate all over the world, and exercising with other countries than we're normally used to provides us a lot of lessons for the future.
4: Ang HNLMS De Ruyter ay isang air defense at command frigate na kayang magsagawa ng iba't ibang operasyon, kabilang ang pagprotekta laban sa mga banta mula sa himpapawid gaya ng aircraft, drones at missiles. Naglayag ang barko mula Indonesia, dumaan sa Celebes Sea, Sulu Sea at West Philippine Sea bago makarating sa Maynila. Kinumpirma ni DeWitt na nagkaroon sila ng maikling interaction sa Chinese forces habang nasa biyahe.
7: We were approached by a helicopter, but that was really professional. They asked who we were and we replied and that was enough. That the interaction was really short.
4: Inaasahang magsasagawa pa ng iba-ibang military engagements at exchanges ang Dutch warship kasama ang kanilang Philippine counterparts habang nasa bansa. Bianca Dava, ABS-CBN News.
8: Ang mga uso at bago hatid sa atin ni Migs Bustos. Migs, ano ang latest gadget na ipiflex mo sa amin?
9: Ate B at mga kapamilya, sa mga techie at fitness enthusiasts, swak na swak ito para sa inyo. Inilunsad ng isang global tech brand ang kanilang pinakabagong high-tech AI-powered na relo. Tara at silipin natin yan.
0: Pasok sa fashionista at mahilig mag-workout ang pinakabagong smartwatch ng isang global tech brand na WatchFit 5 at WatchFit 5 Pro. Bukod sa pang-araw-araw na gamit, may 100 plus workout modes ito at nagmo-monitor pa ng kalusugan. Sa workout mode, featured ang outdoor activity gaya ng running, cycling, diving at pati pickleball na nagpapakita ng detailed stats habang at pagkatapos maglaro. Meron din itong engaging mini workouts para sa mga matagal na kaupo. Sa health monitoring naman, comprehensive ito. Ilan sa nagmo-monitor nito ang tulog, emotional well-being at heart health. Ang WatchFit 5 Pro kaya pang mapag-aralan kung may diabetes risk ang user.
9: Hindi lang functions ang maipagmamalaki ng smartwatch na ito, kundi maging ang aesthetic look, kaya swak sa mga fashionista.
0: Sleek ang design ng WatchFit 5, habang durable and stylish naman ang WatchFit 5 Pro. Parehas namang magaan, manipis at maliwanag ang mga ito. 10 araw ang itinatagal ng battery life sa isang charge nito, depende sa paggamit. Compatible pa ang smartwatch na ito, i-connect man sa iOS o Android phone.
9: Abangan ang iba pang trends at ang mga latest sa technology. Ako po si Mix Bustos, hatid sa inyo ang lahat ng uso at bago.
30: At susunod, Mega Q Mart sorpresang ininspeksyon sa gitna ng mga reklamong hindi nasusunod ang price cap sa imported na bigas. At P-Pop Power, ihatid ng Bini, BGYO at DNA sa ASAP XP. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
10: Hutan.
11: It's insane. Anong gagawin natin?
13: Umalis na kayo! Umalis na kayo dito!
10: Kapulan.
11: Naging monster!
10: Magpumawa
11: po kayo sa akin!
10: Sigawa! Mabalot ng hiwag at misteryo ang inyong umaga dito sa Sine Sigaw.
15: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
16: BCMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
17: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok ka rin sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
18: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
19: Walang kalma-kalma!
20: Lahat ng tao! Huwag na tayo!
19: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
21: Tawan mo ko!
22: Pagtatanggol ko kayo.
19: Bumibuelo ka pa lang. Kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
22: Pasensya ka na. Mas mabilis ako eh.
23: Yeah! Giling mo! Giling! Pinabili po kami!
24: Ayun o!
19: Sine Kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
34: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
1: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
2: Anak naman ako ni Mayor, ah. Anong pakialam kung ako anak ako ng nanay ko?
5: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
12: May bayad bang bata?
14: Wala.
12: Mga bata!
5: Isama pa ang tropa para mas masaya.
2: Ah! Ah! Uy! Basta na! Okay lang kayo, ah.
5: Present ang mga bida sa comedy.
21: Huwag sa may ceiling fan!
24: What?
21: Ma'am, bakit? Wala!
24: Patayin mo!
5: Present din ang kulit nila sa fantasy.
25: Meron kang magic, eh.
5: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon! Oh, bawal lumausin, ha?
26: May pa ako ng kausli dito. Baka makadisgasya. May pakibunot mo na!
5: Sini Comedia. 9 a.m. sa sini mo. Ari Carito.
27: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Makipo ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
28: Malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o lumusak ko na sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
5: Tunay na matapang, hindi gumagapa.
29: Matapang ninyo, ah! Pipiliin nyo, tataluhin nyo, ah!
31: Walang masyadong madrama, pang-action lang tayo, eh.
5: Hindi kinakalawang!
32: Ibang klase ka, pare, hindi mo?
33: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
5: Hindi mo malilim lang!
35: Wala akong connection, pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo, pag walang nangyari sa usgato.
5: Ilabas ang mga matatapang!
36: Darating na ako dyan, huwag mo sabihin, gawin mo.
5: Dito sa Sine Matapang!
37: Kung talagang matapang ka, mag one-on-one tayo!
3: Kapapasok lang na balita, kinumpirma ng Bureau of Fire Protection sa Cabuyao, Laguna, ang isang pagsabog sa pagawaan ng paputok sa Purok 1, Barangay Butong. Ayon sa BFP, naganap ang pagsabog pasado alas 6 ng gabi kanina. Nakatas ngayon ang first alarm, ang sunog kung saan 4 na fire trucks ang kailangan para apulahin ng apoy. Sinasabing ilang bahay na ang naapektuhan ng pagsabog. 4 na suspect na nambudulumano sa isang senior citizen sa Quezon City ang naaresto ng mga pulis. Ang modus ng grupo, palalabasing nanalo sa raffle ang kanilang biktima matapos bumili ng LPG safety device. Exclusive nagpapatrol, Jeff Caparas.
0: Nanginginig pa sa takot ang 64 anyos sa si Alias Corazon matapos na matangay ng mga kawatan. Ang mga alahas niyang aabot sa higit 400,000 pesos ang halaga. Kwento niya, Enero ngayong taon, may kumatok sa kanilang bahay para bentahan siya ng safety device ng LPG. Dahil naaawa sa nagbebenta, napilitan siya umanong kumuha nito sa halagang 2,500 pesos. Matapos ang isang buwan, may bumalik sa bahay para i-check ang device. At nito namang May 19, may bumalik ulit ng mga lalaki sa bahay. At sinabing nanalo umano siya ng second prize sa isang raffle dahil sa pagbili ng safety device. At ang premyo, 35,000 pesos cash at isang 2-burner gas stove.
4: Sabi ko, hindi ko na tinago yung resibo, wala na sa panghawakan ko, sabi niya. Opo, January. Ngayon, wala na po ako resibo. Hindi bali po, pwede naming palitan, sabi niya. So, habang kinakausap ko sa labas, sa kikiusap, pwede ba po ako pumasok? Kasi gusto ko picture lang yung gadget na binili niyo.
0: Pinatuloy ng biktima ang suspect sa kanyang bahay. At habang nasa loob ng bahay, pinitsura ng suspect ang mga ID at proof of billing ng biktima. At pinapirma pa sa ilang dokumento. Hanggang sa nangingin ng anim na code o numero ang mga suspect sa kanya.
4: Ito po yung sample ng code. So napakita ng mga alahas. Alahas na may code.
6: Yung number.
4: Serial number ng alahas. Oo. Kasi doon mo makikita kung yung weight niya yata, weight value ng alahas. Eh dahil gold yung pinakita niya, di pinilit ko nilabas yung katagatagong gold na hindi man po ako humiling gumamit ng gold.
0: Dalawang gintong kwintas, isang sing-sing, isang graduation ring at wedding ring ang inilabas ni Lola Corazon. Pagkatapos ito, inutusan ng sospek ang biktima na ilagay ang kanyang mga alahas sa isang lalagyan ng pulbo na sinunod naman ng biktima. Pero kinukutoban na umano siya. Nilito umano siya ng mga sospek at kung ano-anong sinabi at ginawa kaya nabitawan niya ang mga alahas.
4: Yung asawa ko po, observer lang siya. Nakita niya yung isang pulbo po na pinaglagyan ng alahas na ilagay na sa bag niya. Pero hindi siya nakapagsalita dahil dalawa lang po kami. Pares kaming PWD. 72 na siya, ako 64.
0: Hindi umano nila nagawang kumprontahin ang mga sospek dahil inisip nilang baka armado sila. Sa paglabas ng mga sospek, tinangkanyang habulin sila sa labas, pero huli na ang lahat.
4: Hardly earned money po yun. Sa 37 years ako na nagtrabaho.
0: Ayon sa QCPD, nabudol lang biktima. Sa operasyon, natagpuan ng mga operatiba ang sasakyan sa isang gasolinahan sa Payatas Road at naaresto ang isa sa mga sospek na positibong kinilala ng biktima. Na-recover ang isang gintong kwintas ng lola. Sa follow-up operation naman ng May 20, naaresto ang dalawa pa. At madaling araw kahapon, naaresto ang driver ng getaway vehicle. Itinanggi naman ang mga suspect na ninakawan nila ang biktima.
7: Hindi naman namin totally ninakawan yun. Bali, ano lang. Dinaan lang sa ano ba, sa rapon lang ba?
8: Meron po tayong na-recover yung isang kwintas niya. Actually, marami po yung nanakaw kay nanay. Apat po ito eh.
0: Patuloy ang follow-up operation ng QCPD para ma-recover pa ang iba pang mga alahas ng biktima. Nasampahan na ng kasong estafa o swindling ang mga suspect na nasa kusidiya na ngayon ng QCPD Station 13 sa Payatas. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
3: Surpresa ang binisita ng Department of Agriculture ang Mega Q-Mart sa Cubao, Quezon City ngayong Biyernes matapos umano makatanggap ng reklamong hindi sumusunod sa price cap sa imported na bigas ng ilang retailers. Pero ang DA ang nasurpresa na makitang sumusunod sa 50 pesos kada kilo na presyo ang mga nagtitinda. Ayon kay DA Assistant Secretary Genevieve Guevara, posibleng naabisuhan na ang mga nagtitinda sa dapat sana'y sorpresa nilang pagbisita. Sa kabila nito, tiniyak ni Guevara na makikipagtulungan ng DA sa PNP, DILG at DDI para regular na mamonitor ang mga rice retailers sa buong bansa. Muli rin nagpaalala ang DA na may karampatang parusa ang mga mahuhuling lalabag sa umiiral na price cap. Sa ngayon, wala pa naman umanong rice retailers na naisuhan ng notice of violation.
1: Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtaas sa minimum access volume o MAV ng inaangkat na mga karneng baboy hanggang taong 2028 dahil sa kapos na lokal na supply dulot ng African swine flu sa bansa. Sa ilalim ng Executive Order 116, itinaas sa 150,000 metric tons kada taon ang MAV para matiyak na patuloy ang supply sa merkado at mapanatiling abot-kaya ang presyo ng karne at processed meat products. Pinayagan ng Pangulo ang pagtaas ng MAV dahil hindi anila ito naaksyonan ng Kongreso sa loob ng panahong itinakda ng Agricultural Tariffication Act.
9: Isang dating OFW ang pinatay sa sarili niyang tahanan sa General Trias, Cavite. Mismong mga taong malapit sa biktima ang sinasabing nagplano sa krimen. Ito ang malalimang siniyasat ni na Jeff Caparas at Gus Abelgas sa Soco, Scene of the Crime Operatives.
10: Akong alas 10 ng gabi, noong Mayo 26, 2024, isang di inaasang bisita ang pumasok sa tahanan ni Ginang Robby Castro. Dahan-dahan ang kanyang mga kilos patungo sa ikalawang palapag. Dito na magaganap ang isang mabigat na krimen.
11: Sino ka?
12: Araw na yon, tanghali, umalis utong katulong na to at bumalik lamang siya nung gabi. At impormasyon na nakuha namin, ang pinuntahan ni nung katulong na yon, kasambahay na yon, ay yung Riverside sa area na yon na kung saan nakatira itong si best friend na si Rebecca Centeno. Sa makatuwid, lumalabas na maghapon nilang pinagplanuhan itong gagawin nilang krimen.
10: Panoorin na ang Soho, Scene of the Crime Operatives, Sabado, alas 5 ng hapon.
3: Susunod, classic OPM hits bibigyang buhay para sa mga Gen Z. At halo-halo with a twist, baterol champurado con hielo. Sarap pa. At iba pa ang kakaibang refreshing treats, saan matitikman? Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
13: Walang kalma-kalma!
14: Lahat ng tao! Huwag ka tayo!
13: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
11: Tawad mo ko!
15: Pagtatanggol ko kayo.
13: Bumibuelo ka pa lang. Kamao na nila ang sasalubong sa'yo.
15: Pasensya ka na. Mas mabilis ako eh.
16: Yeah! Giling mo! Giling! Pinapili po kami!
11: Ayun oh!
13: Sine Kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
1: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
17: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Dele Radio.
18: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka.
19: Sana nasanay ako dyan.
18: Uy. Kung panalo ang joke nila, tumawa ka.
20: Hello to Marian.
22: Hello, Lola.
23: Cute na.
18: Kung malastik ang kulitan, tumawa ka.
24: Patay ka ngayon.
30: Sinong babatawin mo?
24: Ako.
18: Kung sila ang araw-araw mong kasama.
34: Walang hiyatong lapad ng ipin mo. Parang palako ng Indian.
18: Sure kang tatawa ng tatawa.
38: Netama ako.
39: Isn't it fantastic?
18: Yes! Sinetawanan. Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sine mo, hari ka rito!
2: Ano mga concerns? Ano mga issues?
17: Pangkakampi ng masang Pilipino.
2: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
17: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
2: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
17: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha to. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano mga update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
6: DZMM Radio Patrol sa East 30, una sa balita, una sa public service.
20: Makukulit na siya. Tatak Dolphy.
21: Ano yun?
24: Shooting star.
21: Ah! Ano yun?
24: Falling star.
20: Mga banat na malupet. Tatak Dolphy.
25: At tutunayan ko siya, mas malaki limbanda sa 1,000. Kuha ka mo.
20: Palaging may bitbit na pampahapi.
24: Ito for you. Chocolate yan, imported.
20: Yan ang Tatak Dolphy.
26: Muscle yan, oh.
24: Hanggang dito, umabot ang muscle.
20: Tatak hari ng comedy.
27: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
28: Lupit naman nyo.
20: Sa sine mo, hari ang saya. Hari ka rito.
24: Wala kayong gagawin kundi mag-relax. Uminom.
20: Wow! Ang sakit sa lalamunan.
29: Pasensya. Anak naman ako ni Mayor ah. Anong pakialam ko? Ako anak ako ng nanay ko.
20: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
30: May bayad bang bata?
29: Wala.
30: Mga bata!
20: Isama pa ang tropa para mas masaya.
29: Ah! Ah! Uy! Basta na! Okay lang kayo ah.
20: Present ang mga bida sa comedy.
31: Huwag sa may ceiling fan.
32: Wag!
31: Ma'am, bakit?
32: Wala!
33: Patayin ko!
20: Present din ang kulit nila sa fantasy.
35: Meron kang magic eh.
36: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon!
20: Oh, bawal lumausent ha.
37: May pa ako ng kausli dito. Baka makadisgasya. May pakibunot mo na!
20: Sini Comedia. 9 a.m. sa sini mo. Hari ka rito.
38: Manatili po kayong nakikinig.
39: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
40: Nagbibigay ng iba't ibang information.
39: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
41: Pag walang knowledge, walang power.
39: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahing Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Junica Prente. Sige po. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tanong.
1: Super sakastikan!
2: Hindi ka mapapahamak dito. Maniwala ka. Akong bahala sa'yo.
3: Tabla-tabla muna, tol.
1: Super sa katatawanan!
4: Okay na ba to? Eto pa!
1: Super pati sa pogi points!
5: Honestly, I'm just really happy because I've gotten to know you better.
4: Hindi ko maipaliwanin. Parang bang may... magic!
1: Super sa lahat ng hanap mo!
6: For everybody!
1: Super exciting ang Cine tuwing Sabado sa Super Sabado Cine! Dito sa Cine mo, hari ka rito!
7: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes! Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali.
8: Kinilalang finalist sa 2026 New York Festival's TV and Film Awards ang dokumentaryo ng ABS-CBN News na Lubog sa Katiwalaan, na tumalakay po sa anomalya sa flood control project sa bansa. Kasama ang dokumentaryo sa Documentary Current Affairs category ng prestiyosong Film and TV Awards na kumikilala sa mga dekalidad na content mula sa higit 50 bansa. Inihal sa dokumentaryo ni Rafael Busano, Katrina Domingo at Andrea Taguines kung paano nakurakot ang flood control projects at ang epekto ng katiwalaan sa mamamayan. Pero ipinakita rin ito ang ilang proyekto kontrabaha na pwedeng pamarisan kung magtutulungan ang gobyerno, pribadong sektor at taong bayan. Mapapanood po ang Lubog sa Katiwalaan sa ABS-CBN News YouTube channel at iWant.
9: Iba talaga ang magic ng mga lumang tugtugin. Kaya naman bibigyan buhay ng bagong cat records ng ABS-CBN Music ang mga classical hits. Handa na rin mag-showdown ng ASAP XP Star sa Biritan at sa Yawan sa Linggo. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
10: Superb kantahan at hataw sa Sayawan ang muling ihahatid ng ASAP XP para enjoy at relaxing ang Linggo. Magpapakilig sa kanilang harana sina Maki, KD Estrada at Jaren Garcia.
11: Really excited ako for everyone. And mas maraming artists, hindi lang sa TV makikita yung mga tao or yung mga artista na talaga iniidolo nila, pati sa personal.
10: Pasabog na vocals ang handog naman ng ASAP champions na sina Jed Madela, Jonah, Clarice de Guzman at Sofronio Vasquez.
12: I think yung pinaka-aabangan nila is the experience kasi parang tawag siya ng experience. Hindi ko siya ma-explain kasi when you cannot explain something, it's really different and it's really special. So kailangan lang abangan. Kasi malay mo, ikaw na nanonood, andun kami sa lugar nyo. So dapat kailangan naming ma-experience yung lugar nyo at i-experience din namin yung energy nyo.
10: Level up ang P-pop power sa showdown ng Nation's Girl Group Beanie, Aces of P-pop, BGYO at DNA. Hindi rin pahuhuli sa biritan at sayawan ang total performer na si Darren at Maymay. Serving kilig naman ang dance break ng kapamilya heartthrobs na sina Seth, JM Ibarra, Jaren, Jameson Blake at Jeremy. At syempre, hindi dapat palampasin ang mga batikang icon at royalty ng industriya na sina Martin Rivera, Regine Velasquez, Gary Valenciano at Shasha Padilla. Samantala, muling bibigyan buhay ang mga iconic OPM hits mula sa ABS-CBN Music Catalog sa pamamagitan ng bagong launch na Cat Records. Inspired ito sa muling pagsikat at panunumbalik ng classic hits sa mas batang henerasyon ngayon.
3: Ang dami-daming songs na talagang kailangan malaman ng Gen Z kasi sino yung ano, sino yung magdadalo nito sa future. We decided na gagawa namin

0: many versions of the songs as possible. And secondly also is to discover more singer-songwriters. So,
1: una nang inilabas ngayong Biyernes ang reimagined collection of jazz instrumental versions ng classic songs ng 70s icon na VST and Company na pinroduce ng acclaimed arranger na si Sonny Ilacad na pinerform ng saxophonist na si June Figueroa. Kabilang sa hanay ng artists na mag-i-interpret ng catalog sa ilalim ng Cat Records sina JM Nosores, Sega, Cifra, Gino Nazal, Gab Tagadtag, Sarvi, Yellowpad, Jerry Violago at Opera Bells. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
2: Hot halo-halo, champurado con yelo at mga tradisyonal na kakanin na ginawang pampalamig. Ilan lamang po yan sa mga kakaibang panghimagas at refreshing treats na ibinida sa Pampanga. Nagpapatrol, Gracie Rutao.
3: Sa gitna ng matinding init ngayong tag-araw, patok sa iba-ibang bayan sa Pampanga ang mga kakaibang dessert at inumin na hango mismo sa paboritong lokal na delicacies ng probinsya. Sa Bacolor, binibigyang buhay ni na Chef Felix Niño Asuncion at kanyang team ang mga tradisyonal na kakanin sa pamamagitan ng makabagong version nito bilang summer drinks at desserts.
4: Why not bigyan natin ng spotlight yung ating mga traditional native drinks such as tibok-tibok, sapin-sapin, and yung duman.
3: Isa sa kanilang bestseller, ang tibok-tibok drink na inspired sa sikat na Kapampangan delicacy na mahablangka. Pinagsamang gatas, gata, mais at latik ang nagbibigay rito ng creamy at nostalgic na lasa na swak na pampalamig ngayong tag-init. Patok din ang sapin-sapin drink na gawa sa pinaghalong gatas, langka at ube.
5: Refreshing, perfect for the summer.
3: Hindi rin nagpahuli ang duman drink na gamit ang tinaguriang green gold grains ng Santa Rita. May toppings itong toasted coconut at duman flakes na nagbibigay ng lasa na inihahalin tulad sa matcha na naging paborito lalo na ng mga kabataan.
6: Duman shake, masarap pala, parang matcha.
3: May upgraded version din sila ng paboritong halo-halo, ang Tres Leches Halo-Halo. At kapag naman tag-ulan, may kakaiba rin silang handog, ang hot halo-halo. Nananatili ang classic ingredients tulad ng munggo, langka at ube. Pero nilalagyan ito ng inutak na kalamay at binibake para maging warm at gooey dessert.
7: Ube kalamay yung base, and then yung tatlong yon yung ingredients, parang toppings lang ng halo-halo. And then yung white kalamay. And then on top is yung nabibingka, yung latik sauce. It's just a mixture of pinalapot lang siya na condensed milk at saka coconut milk.
3: Dinadayo rin sa bayan ng Lubao ang affordable pero overload na halo-halo ng isang local store sa San Agustin. May sahog itong lagkitan beans, saging saba, creamer, leche flan at dinudurog na tortillas biscuit na may filled milk. Sa Guagua naman, patok din ang batirol champurado con yelo na may tsokolating batirol, shaved ice, champurado at rice krispies. May sarili rin silang bersyon ng halo-halo na inihahain mismo sa buko shell para sa mas kakaibang dining experience. Ito ang iba't ibang pagkain para mabit ang heat ngayong summer dito sa Pampanga. Gracie Rutao, ABS-CBN News, Pampanga.
8: Wait, gusto ko lang sabihin kay Gracie, ang cute naman. Para siyang halo-halo. Yung kulay na suot niya. Hi, Gracie.
2: Diba? Pupunta akong Pampanga bukas, sabay ka?
9: Talaga ba?
8: Nanggaling ako sa Pampanga kanina.
2: Sasabay na nga kita.
8: Sabay ako sa'yo.
2: Sabay tayo. Senator.
8: Pero ano, kotse mo. Kotse mo dapat.
2: Tama-tama, Fortuner din yung...
8: Patid ako sa Makati.
9: Ay, kakulay nga, ano.
8: Patid ako sa Makati. Doon ako nakatira.
2: Sakay naman siya.
8: Oo nga.
2: Pero seriously speaking, we all deserve to eat this weekend. Dahil mahaba po yung linggo natin. Luhalo.
8: And you deserve naman na makisakay.
2: Gusto mo talaga yun, ha?
8: Pwede ka naman makisakay kay Ate B. Magtipid sa gasolina.
2: Mas magandang sasakyan ito.
8: Oo nga. Makisakay.
9: Layla, kasi matipid, ha? Usapan lang na. Matipid kasi yung sasakyan. Tama. Baka akala nila luxurious car.
8: Sabay tayo.
2: Pero pag nandun kami, kukumustahin mo kami. Kasi sasamanlob namin pag hindi mo kami kinumusta.
8: Oo, mag-text ka.

0: iiyak. Mag-text ka.
1: Puro okay. kayo pa. De, seriously, Steve. Seriously, joke lang. Talagang pwede tayong mag-splurge this weekend because we all deserve it. Kasi stressful yung Bunlinggo, partner. Diba?
0: Yeah.
1: Kain tayo, halo-halo.
0: Stressful hindi lang po sa atin, sa ating tatlo, kundi sa sambayan ng Pilipino. Ayaw. Talagang na-stress ang sambayan.
2: Yung iba ayaw na manood ng balita. Yung iba naman nanonood, galit na galit na rin.
1: Oh. At marami
2: pero
1: ng uurot.
2: Kailangan kalma. Pero kailangan lang kalma rin. Antayin natin kung anong mangyayari. Yes. Huwag magpa-stress, baka lupas ang
1: anong good news?
0: Iisip ako, anong good news natin?
1: Wala.
2: Masarap yung halo-halo.
0: Masarap yung halo-halo, di ba? Have faith. Be happy.
1: Tama. Alam mo, sister.
0: Be happy.
1: Nililitiin ka na niya sa show mo. Be happy.
0: Be happy. Diba? Oo.
1: Very good, very good.
0: O, sige na daw.
1: O, kain tayo, ha?
0: Ninyo, goodbye to you. Okay, at yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
1: Parang gusto kong magkalyos. Wow. Ano pong gusto mo kayo?
0: Sa segue.
1: Di ba? Kanina hindi mo kinakain everyday. Anong gusto mo sa weekend?
0: Wow, ang sarap. Sige, si Ninyo, galit na.
1: Kalyos.
2: Gusto ko makikain sa kapitbahay.
1: Ayan. Anong gusto? Anong pagkain?
0: Ano?
2: Gulay.
0: Gulay.
1: Corny.
0: Wow, exciting. Tama. Go, girl.
1: Corny.
2: Para sa ibang mga balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Sembrano.
1: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Tama, sa All TV 2. Ako naman po si Alvin Olchico. Sa ngalan po ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat. Happy weekend! At magandang gabi! Payan!
3: Sayahan mo nga.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ngayong Biyernes, 8:01.
1: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Spot Report!

0: Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SPOT Report!
1: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Biyernes. Happy weekend na po ha, mga kapamilya kaserbisyo. Ngayon po ay May 22, 2026. Ang inyo na pong bisyo alas 8, SPOT Report na po kung saan bawat kaso ay may istorya. Bawat krimen may ebidensyang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo, mayroon pong tanong na dapat sagutin. Ay ito ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan ang dapat mong malaman.
0: SPOT Report!
1: Ay bawat kaso, amin nga pong tututukan. Ako po, Jeff Caparas. Ay lahat po ng ebidensya ay susurin. Ito po ang
0: SPOT Report! Jeff Caparas at Marlene Padierno sa SPOT Report!
1: Ay siyempre, matik na yan ha. Eh kami po'y patuloy niyong napakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at sabayang napapanood siyempre sa DZMM Teleradio Cable Channels kung saan ho kami numero uno. DZMM Teleradio Facebook at YouTube Channel. At siyempre, mga kapamilya kaserbisyo, eh kami nga po ang SPOT Report kung saan ho'y tumututuko kami sa bawat kaso. Nagsisiyasat ang mga ebidensya! Dahil nga po sa SPOT Report, una ang kaligtasan mo!
0: SPOT Report!
1: Eh siyempre, bukas na po ang aming Viber Hotline, 0919-278-3000. Doon sa may mga landline, ay bukas na rin po ang aming hotline, 8924-4101-5671-5672 at 5673. Eh ano pang hinihintay ninyo? Papasadahan na ho namin ang mga balita sa nakalipas na oras!
0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SPOT Report!
1: Sa unang bugso ng balitaan, pinakikilos na ng Philippine National Police ang tracker team nito para tugisin at arestuhin. Sino pa nga ba? E di si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ay sinabi po sa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., na inatasan na rin ang lahat ng unit ng pulisya na hahanapin at isilbi kay Senador de la Rosa ang arrest warrant ng International Criminal Court. Batay po sa impormasyon ng PNP-CIDG, nasa Pilipinas pa rin ang puganting senador. Ay wala hong partikular na lugar o rehiyon na binanggit ng CIDG sa lokasyon ni Senador de la Rosa. Pero nangakong isisilbi ang arrest warrant ng ICC alinsunod po sa utos ng Department of Justice. Ay nanawagan naman po si General Nartates na sa senador na mapayapang sumuko sa otoridad. At nangako rin ho si General Nartates na ipatutupad ang maximum tolerance sa pag-aresto kay Senador de la Rosa.
0: SPOT Report!
1: Posible naman pong abutin ng 2 buwan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula po sa July 6. Ay sinabi po sa DZMM ng tatayong Senator Judge na si Senator Sherwin Gatchalian na inaasahang mas iigsi ang panahon ng trial proper dahil sa pre-trial na isinagawa o isasagawa ang paghimay at marking ng mga ebidensya. E gayon din ho ang pagpapakilala ng mga sasalang na testigo. Ay Lunes ho hanggang Miyerkules ang panukalang schedule ng trial na sisimulan ng alas 2 ho ng hapon. Ay nanindigan naman si Senator Gatchalian na gagampanan ang tungkulin bilang Senator Judge at haharangin ng anumang tangkang pagpigil sa paglilitis.
0: SPOT Report!
1: Mga kapamilya, patuloy na tinututukan ng liderato ng Kamara ang priority bills ng pamahalaan ay sinabi po ni House Speaker Faustino Bojidi III na aabot ng 38 na panukala ang agad ipinasa sa second reading. 2 linggo matapos siya itong ipanawagan sa mga mambabatas ay kabilang sa mga panukalang ipinasa noong May 20 ang may kaugnayan sa governance reforms, emergency response, energy security, public safety, infrastructure at local development initiatives tulad po ng House Bill number 8389 o Anti-Political Dynasty Act na magbabawal sa political dynasties sa national at local elective offices na iniakda ni Speaker D at House Majority Floor Leader Sandro Marcos. Ipinasa din ng Kamara sa second reading ang House Bill number 9305 o yun naman pong panukalang Kalinga Program o Kalinga Program at House Bill 8392 na nagdedeklara sa National Election Day bilang regular holiday o bilang isang regular non-working holiday. At ang panukalang bigyan ng prangkisa ang transportasyon at distribution ng natural gas at petroleum products kasama na ang ilang electric cooperatives. Ay sinabi pa po ni Speaker D na patuloy na isusulong ng Kamara ang mga panukala na nakaangkla sa accountability, transparency at public welfare.
0: Spot Report!
1: Ay namumuro na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes, mga kapamilya. Ay batay ho sa 4 na araw na kalakalan sa world market, ay 1 peso at 10 centavos ang taas sa kada litro ng diesel, 1 peso at 20 centavos sa gasolina, at 1 peso at 30 centavos sa kerosene. Hindi pa po kasama rito ang presuhan ngayong araw at ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Ay sinabi po sa DZMM ni Department of Energy Director Rino Abad na posibleng magka-rollback kung magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng petrolyo sa world market.
0: Spot Report!
1: Sa 9 na sunod na araw naman, mga ka-serbisyo ay manipis na naman ang reserbang kuryente sa Visayas Grid. Ito na nga ba? Ay sa anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines, itinaas ang yellow alert simula kaninang alas 3 hanggang alas 4 ngayong hapon at mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ay ayon po sa NGCP, 14 na planta ang may aberya habang 12 ang gumagana sa mababang kapasidad.
0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Balita naman po sa labas ng himpilan, mahigit 4,000 bagong kaso ng HIV ay naitala po ng Department of Health sa unang 3 buwan ng 2026. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa DOH. Atid po ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, take it away.
2: Jeff, nakapagtala ang Department of Health ng mahigit 4,600 na bagong kaso ng HIV mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Ayon sa HIV and AIDS Surveillance of the Philippines Report, 9% itong mas mataas kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Karamihan sa mga bagong kaso ay mga lalaki habang ang pinakamataas ang bilang ay sa edad 25 hanggang 34 years old. Batay sa ulat, umabot na sa mahigit 168,000 ang kabuang naitalang HIV cases sa bansa mula pa noong 1984. Natili pa rin pangunahing sanhi ng transmission ng sexual contact kung saan karamihan ng kaso ay mula sa male-to-male sexual contact. Samantala, sinabi ng DOH na mahigit 108,000 ang persons living with HIV na ang kasalukuyang tumatanggap ng antiretroviral therapy or ART para mapigilan ang paglala ng kanilang sitwasyon. Hinimok naman ng kagawaran ng publiko na magpatest, umiwas sa unsafe sex at samantalahin ang mga libreng HIV services sa mga treatment hubs sa buong bansa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Bert, nabanggit mo pa yung point of comparison. Meron ba sila? Noong 2025 ilan?
2: Oh, wala pa. Hindi pa natin nakikita yung buong ulat. Pero ang sabi lang nila ay mas mataas ito ng 9%
1: ngayon
2: compare last year.
1: Ako. Ano nga ang dahilan? Anong dahilan da?
2: Ang dahilan ay yung unang-una pa rin dyan. Siyempre yung sexual contact, yung mga unsafe sex. Karamihan dito ay male-to-male sexual intercourse. So yung pa rin yung mga pangunahing dahilan ng pagkakalat o pag-transmit nitong HIV virus, Jeff.
1: Ayan na nga ba. Alright, maraming salamat. Bert Dizon, mag-iingat. Mag-iingat.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Estrella. DZMM. Numero 1 sa aksyon!
1: Ay, sa mga oras pong ito ay makakasama po natin agad-agad po si Mayor Dennis Hain ng Cabuyao City, Laguna. Kaugnay po ito nung sumabog na pagawaan ng pabrika ng paputok doon po sa kanyang syudad. Magandang gabi po, Mayor Hain. Jeff Caparas po, and welcome po sa Spot Report, sir.
3: Yes, sir. Magandang gabi po, Sir Jeff.
1: Sir, kamusta ho ang sitwasyon, sir? Saan ho itong lokasyon na ito at ano ho ang lumalabas sa initial investigation, Mayor?
3: So, ito po tayo ngayon sa Purok A1 ng Barangay Butong. So far naman po ay fired out na po. Medyo wala pa naman po ng tatala na casualty.
1: Mm-hmm.
3: At small scale po yung ano yung gawaan ng paputok. Mukhang illegal po ito at nakausap nga po natin yung barangay dito, yung dalawang barangay captain. Ito ay lagi raw nilang binibisita, wala silang nakikita na operation. Pero mukhang nag-ooperate sila ng palihim siguro paggabi. Kasi nung nakita namin yung area,
1: opo,
3: ay meron talagang parang treehouse na parang may lookout sila doon. Kung may mag-intake ay nakakalusot sila.
1: Mm. So ano ho ang front nito, Mayor? Anong itsura kung maide-describe niyo ho sa amin?
3: Hindi mo kapansin, parang 2 kubo lang siya, tapos may mga maliit, may tent, isang tent.
1: Mm-hmm.
3: Talagang small scale lang, talagang parang backyard na backyard yung kanyang operation.
1: Naku.
3: Pero may naiwan siya doon na van na mukhang yun ang pinangahakot nila ng mga paputok na ginagawa nila at saka ng mga materialis.
1: Okay.
3: At ang gamit na nag-ooperate.
1: Alright. Mayor, ano ho ang kanino ho nakapangalan yung property na yon?
3: Sa ngayon, hindi pa po malinaw ang property yung kanina kapangalan. Oo. Pero technically, ano po yun, pa-property ng LLDA kasi tabi ng lake siya.
1: Aba.
3: Hindi po talaga, medyo may distance po siya doon sa residential area.
1: Mm. Ilan ho ang may nadamay ho ba na mga bahay hong kalapit o anong establishmento man, Mayor?
3: Ang nadamay na, dahil medyo malayo nga siya sa bahay, siguro mga 50 to 100 meters ang layo sa bahay, ay wala naman nadamay. Maliban doon sa kanya mga improvised na pinagtapal-tapal lang na mga kubo.
1: Mm-mm. So yun ho ay talagang totally nawala ho yung mga kubo na yon, yung mga pinagtapal-tapal na yon, Mayor.
3: Opo, mga frame lang ang natira, may isang tent doon, tapos meron siyang mga nasunog sa lakas ng pagsabog siguro. Mm-hmm. Medyo madilim sa area, sir, kaya hindi pa kita-kita ngayon.
1: Uh-oh.
3: Inabot ko yung mga Bureau of Fire doon.
1: Mm-hmm.
3: Nag-iimbestiga pa. So, pag naman nakapasok ko, wala na usok.
1: Opo.
3: Mga konti na usok, wala naman tao.
1: Oo. So, ibig sabihin, Mayor, confirmed na po yun. Kinumpirma na ho ng BFP na wala hong nasawi o nasugatan ho sa pagsabog na yan.
3: Hanggang sa oras na to, wala po kami nakikita kasi tabing lake po siya iniikutan pa rin ng barangay yung palibot kung merong ano. Pero parang nakipag-usap na, gusto makipag-usap nung may-ari nung van na mukhang sila yung nag-ooperate na may initial na report na wala naman daw casualty.
1: Ayun. Siyempre, alam ko po, Mayor, too early to ask you this, pero meron ho ba kayong hahabulin for liability ho sa nangyaring yan? Mabuti ho kayo. Sinasabi nyo, walang nasaktan. Pero kung patago ho nag-ooperate itong mga ito, sino ho ang pananagutin nyo dyan, Mayor?
3: Ay, siyempre, operator po. Pwede po silang makasuhan dito na dahil illegal po yung kanilang ginagawang yan.
1: Mm-hmm.
3: At siyempre, yan ay delikado sa mga kababayan natin. Kahit nasabihin nila na hindi naman taga-rito yung mga gagawa, ay siyempre, hazard pa rin yan sa mga sa community. Kaya posible po silang makasuhan dito sa kanilang ginagawang ito.
1: Ayun, i-update nyo kami ha, Mayor Dennis Hain ng Cabuyao City, Laguna. Salamat po, Mayor. Mag-iingat po kayo palagi, sir.
3: Jeff, salamat po. Ingat po. Mabuhay kayo.
0: Spot Report! TZMM Numero 1 sa aksyon!
1: Ayun, ay so far naman kaninang alas 6 pala ito nangyari. Sabi ni Mayor ay patagong nag-ooperate. Pero so far ay wala naman ho silang naiulat o natagpo ang casualty, di ba? Walang sugatan. At yun nga ang sabi ni Mayor ay papanagutin yung operator na ito. Kapag ikay natunto na ha, ay tiyak na pananagutin ka ng batas.
0: Spot Report!
1: Teka muna, dito na tayo sa ating live stream ngayon dito sa ating DZMM Teleradyo YouTube channel. Ngayong weekend ay sinasamahan ho tayo nila Sergeant Putik ni Volox, si Nona Damian, Tita Nona Damian, si Tita Lina ho, Si Engine, abay gandang gabi po. Spot report, bagong yugto, nanonood sa Pasay. Bagong yugto, aba. Ay si Doc Mario Festin, tapos si Colette. Si nandito na rin, na nagbabackread lang ho tayo. At si Beth Kamaing, ha. Aba, Boss Ab, abay sa susunod na linggo, papasok naman na si, ano, di ba, si partner Marlene. Abay, 1 year na tayo, hindi ako nakakamali, no? Sa June, ano, June 2. Okay lang, akalain nyo yan, no? Sinamaan nyo kami sa isang taon na yon, lalo si Don. Ibang klase si Don. Papakain talaga si Don. Yan, sumisignal siya. Anyway, on a serious note, ay pag-uusapan nga po, nabanggit ko na ito kahapon, naitanong ko na kay Major Asilo ito, dahil meron ng senior citizen na nabiktima ng budol-budol sa Payatas, Quezon City, kung saan natanga yung 405,000 pesos na halaga ho ng kanyang mga alahas. Ito, bibigyan ko na kayo ng konting backgrounder, ha, mga kapamilya kaserbisyo. Antabayanan nyo, ha? Pakinggan nyo, baka mamaya meron ng gumawa sa inyo nito. Ang siste, January pala, may nagbenta kay nanay nung parang device, safe device for LPG. Ibinenta niya, binenta sa kanya ng January, ayaw niya sanang bumili. Pero dahil nakikiusap yung nagbebenta, napilitan siyang bumili dahil mabait si nanay. Nasa 64 years old na siya. After a month, February, binalikan siya at sinyek yung device na iyon, yung safety device na for LPG. Tinignan kung tama ang pagkaka-install at tama yung presyo ng binili, di ba? Di February ito. Ito na, pagsapit itong May 19, bumalik yung mga suspect. At sinabi, nanalo siya sa raffle. Second prize, nanalo siya ng 35,000 pesos tsaka ng twin burner na stove, di ba? O di sabi ni nanay, paano nangyari? Wala naman ako sinabi. Hindi, o yung binili nyo noong January. At ayun na nga, mamaya idedetalye ho kung paano nakuha yung mga alahas, kung paanong pamamaraan nakuha iyon ng mga suspect mula kay nanay. Mabuti na lang may mga CCTV na backtrack ng QCPD ay natunton yung sasakyan na sinakyan sa isang gasolinahan at one suspect led to another hanggang sa nahuli ho yung apat. Kaya dyan lamang po kayo, ha. Abangan nyo po ang detalyeng yan sa pagbabalik ng Spot Report, makalipas sa ilang paalala.
0: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: Source ng information ay ang DZMM Radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng DZMM. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO.
6: gaganapin sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.
7: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po. Happy 40th anniversary, DTMM! Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa Spot Report! Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report!

0: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po, Jeff Caparas. Ay mga kapamilya, kinukwento ko nga ho sa inyo kanina yung kaawa-awa hong sinapit nung isang senior citizen sa Payatas, Quezon City. Eh ang sisti ho, imagine nyo ho ito. Si naikwento ni nanay na siya ay pinuntahan ng tatlong kalalakihan nung January. Itong taon na ito, January. Inaluksan ng safety device para sa LPG. Di napabili naman si nanay dahil nagmamakaaway, nagbebenta. Sige na ho, kung pwede ho, gagawin nyo. Pwede hong hulugan o isang bagsak na 2,500. Mabait si nanay, di bumili siya. Hindi, 2,500 na lang, ayoko na may utang. Di nabayaran niya na. Isa-isa ipisip ni nanay, nakatulong ako. February, may bumalik sa kanya, i-check naman ngayon kung tama ang pagkaka-install ng device na iyon at kung tama yung binayaran niya. Ayun ang sabi ngayon, ano? Eto na, nitong May 19, nagbumalik na naman yung mga suspect na iyon. Ang sabi naman kay nanay, Nay, nanalo ho kayo, second prize sa isang raffle. Ang sabi ni nanay, anong raffle yan? Wala naman ako sinasaliha. Di ba ho bumili ho kayo nung safety device noong January? Nakasama ho yung inyong pag-purchase noon. Nanalo ho kayo sa raffle. Sabi ni nanay, naitapong ko na yung resibo, iho. Eto na ngayon, sabi ng mga sospeke, kaya ho nating i-reproduce ulit ho yung resibo. Tsaka kailangan lang ho valid ID ninyo at mga kung ano-ano pa. Doon sa gitna ng kanilang pag-uusap, hinahanapan na ngayon ng mga suspect ng mga numero, yung code o serial number ba. Sabi niya, ano ka kung serial number to, nung number? Pinakita nung ngayon ng suspect, ito nanalo sa Antipolo, ito yung mga number sa gold, di ba mga kapamilya, kaservisyo, may mga numero yan pag ginto. Nilabas ni nanay ngayon yung kanyang mga gold, yung college ring niya, wedding ring, tsaka yung dalawang kwintas na talaga namang mamahalin, naaabot sa 405,000 pesos ang halaga. At nung nakapagsumbong na nga sa QCPD, ikinasang na ngayon yung backtracking tsaka forward tracking. Yan ngayon ay ikukwento sa atin ni Lieutenant Colonel Rowena Amata, ang station commander ng Payatas, Bagong Silangan, Police Station 13 ng QCPD. Magandang gabi po, Colonel Amata. Jeff Caparaso, welcome po sa program.
1: Magandang gabi po, Sir Jeff Caparas.
0: Tama naman ho yung mga kinuwento ko, no? Ganun ho ang kwento ng biktima, no?
1: Opo, yun po ang isinalaysay niya sa ating mga investigador.
0: Mm-hmm.
1: So right after po na mag-report po si nanay sa amin po dito po sa himpila ng Payatas Bagong Silangan, Police Station 13 po ng QCPD, atin pong ikinasanga, tama po kayo, ikinasa po kaagad natin yung forward and back tracking po ng mga CCTV. Na kung saan nakita po ng ating mga operatiba kung sino yung, kung saan sumakay itong ating mga salary na ito.
0: Mm-hmm.
1: So habang nagpo-forward and back tracking naman po sila at nalaman na nga po nila kung saan o kung ano po yung ginamit na sasakyan ng mga nasabing mga kawatan. So habang sila ay nagsasagawa ng forward and back tracking, nakita po mismo ng mga operatiba po natin na itong sasakyan na ito ay nakaparada po sa isang gasolinahan sa Payatas.
0: Ayun.
1: So parang pinlag daw na po nila itong sasakyan na nakaparada at inimbitahan po yung nasabing driver nitong sasakyan na ito.
0: Mm-hmm.
1: At dinala po ito sa aming himpilan, sa station po, sa Police Station 13.
0: Okay.
1: Nung nadala naman po sa Police Station 13, ay positive naman po na in-identify po ng ating biktima.
0: Oo.
1: Na isa ito sa mga pumasok sa kanilang bahay at isa ito sa mga nanloko sa kanya.
0: Grabe.
1: O nang budol sa kanya.
0: Mm-mm. Ma'am, pero... go ahead, ma'am.
1: Opo.
0: Go ahead, ma'am. Nung?
1: During investigation na po na kinakandak ng ating pong mga kapulisan, nakita rin po sa possession itong nasabing suspect.
0: Ayun.
1: Yung isang kwintas po ni nanay.
0: Nako.
1: Na nasa kanyang possession at also po yung resibo po na may pirma ni nanay at saka may pangalan po ni nanay ay nakuha rin po sa bag niya. So Ayun po, hanggang sa nag-imbestiga pa rin po kami na nag-imbestiga at sinabi niya na rin po sa ating mga kapulisan kung sino po yung mga kasama niya. So nung sinabi po niya sa ating mga kapulisan kung sino pa po yung mga kasama niya, agad naman po itong pinalo up ng mga kapulisan at ayun nga po, nagkaroon po ulit tayo ng pag-aresto doon pa po sa dalawang sinasabi niyang kasama niya.
0: Mm-mm.
1: Then dinala po ulit namin ito sa aming police station.
0: Mm-mm.
1: Then yung isa naman po doon sa naaresto na dalawa ulit, siya naman po ang nagsabi kung
0: grabe.
1: Saan naman po matatagpuan yung isa pa raw po nilang kasama.
0: Mm-mm.
1: Na kung saan naman ay ito ay amin naman pong pinuntahan sa may Tala Caloocan naman po.
0: Oo, bali Colonel, all accounted for itong mga kawatan na ito, itong miyembro ng Budol Gang
1: yes
0: na ito.
1: Opo, yes po, apat mm-hmm. po sila na
0: oo.
1: Miyembro.
0: Mm-hmm. Ma'am, ang isang naiisip ko rito kasi talagang pinaglaanan ng oras itong mga kawatan, yung kanilang bibiktima yun. Imagine nyo yung kwento ni nanay, January, binenta sa kanya yung device, hindi ba, para sa LPG. Tapos binalikan siya ng February. Ha, tapos binalikan siya ngayong May 19. Ang iniisip ko, ma'am, baka marami hong pinuntahan itong grupo na ito at marami na hong nabiktima. Yun din ho ba ang lumalabas sa investigasyon nun ninyo, Colonel?
1: Yun nga po ang aking sa pantahan na marami po talaga itong nabiktima na. So sana po pag napanood po nila, napakinggan po nila ito sa inyong programa,
0: opo.
1: Lahat po ng mga nabiktima ng grupong ito ay pwede po makipag-ugnayan po sa aming pong tanggapan.
0: Oh, ma'am, para ho talagang maidagdag, maikarga ho sa kanila, no? Kung same modus.
1: Opo.
0: Bali, ma'am, ulitin ho natin, ang modus sila ho ay papaano nga ho ulit para ho sa mga nakikinig?
1: Ayun po ay budol-budol po ang tawag po doon. Na kunwari po, sasabihan po nila kayo na kayo po ay nanalo sa isang raffle.
0: Mm-hmm.
1: Na kayo naman po ay nagtataka kung saan raffle naman po ito hanggang sa marami na po silang ikukwento sa inyo na parang pati kayo ay makukumbinse.
0: Oo.
1: Makikumbinse, kumbaga yung nagigain po nila, yung trust po ninyo.
0: Mm-hmm.
1: Yung trust po ng mga biktima natin.
0: Mm-hmm.
1: So nagkakaroon po, nagtitiwala po tayo sa kanila kasi kung iisipin naman po natin na meron naman po talaga tayong na-purchase na ganung produkto.
0: Mm-hmm.
1: So yun po yung ang inaano nila. Usually po ang binibiktima ng grupo na ito ay ang mga senior citizen po.
0: Mga lolo't lola pa naman. Kasi ma'am,
1: yes po,
0: sila yung mga
1: retirado na alam nila na mararami pong pera.
0: Oo, tsaka mga vulnerable, ma'am. Kasi di ba, ang parang naikwento rin ni nanay, kahit pa na medyo nararamdaman na nilang mag-asawa, dalawa silang senior. 74 yung,
1: opo.
0: 74 ba? 76 yung kanyang asawa. Tapos siya ay 64.
1: Opo.
0: Kahit pa napansin nila, ma'am, nakita nila mga brusko itong mga ito . Ang lalaki ng katawan, hindi nagtatrabaho . Tapos nung nahalata ni nanay, nung sinitan ng asawa, syempre ma'am, pinagtaasan daw ng boses nung isa sa mga suspect. Bakit? Bakit? So syempre sila, ma'am, inisip nila yung kanilang kaligtasan. Baka mamaya armado, di ba? Nahayaan na lang nila. Nasak sila ngayon, ma'am. Sa mga ganitong pagkakataon, ma'am, ano ang mga dapat gawin, ma'am? Kasi time is of the essence dito . Di ba?
1: Opo, sa amin naman po kapulisan, kung sa tingin naman po natin talaga na hindi naman po natin kayang lumaban o wala po tayong kumbaga lakas na lumaban, immediately po ang kung sakasakali man po kung kaya po nila kaagad-agad tumawag po sa ating mga hotline sa 911 at saka sa 122 po kung kayo po ay residente ng Quezon City. Agad-agad po marerespondihan po kayo ng aming mga kapulisan.
0: Tsaka ma'am, siguro ho nakakalimutan din ho nung ilang mga kapamilya natin. Parang may narinig ako dating seminar . Kapag halimbawa merong sa kalsada halimbawa, hindi ba? Ang pinakamainam ding gawin ay sumigaw ka . Di ba? Mag-create ka ng senaryo.
1: Ingay po.
0: Oo, di ba? Para mapansin
1: po,
0: go ahead ma'am, go ahead.
1: Ayun nga po, mas maganda nga po kung kung alam mo naman po nila, actually bahayan po ito .
0: Oo, di ba?
1: Kung sisigaw po tayo, siguro naman po marami po ang re-respondi sa atin. Kahit hindi po ang kapulisan, mismo po ang mga concern nating mga kapitbahay. Kung gagawa po tayo ng ingay.
0: Yun,
1: na ibig sabihin po ay tayo po ay nasa alanganin po o tayo po ay nasa ang tawag na sitwasyon na ito, yung
0: Bingit, no?
1: Kumbaga,
0: parang
1: light. Oo, nasa bingit po ng ano. Nang hindi magandang sitwasyon.
0: Oo,
1: hindi ano po.
0: Mm-mm. Kasi ma'am, si nanay, siyempre hindi mo rin naman masisit dahil senior citizen, hindi niya akalain eh. Nung siya ay nasyak, hindi siya nakakilos eh, di ba? Bago niya na isumbong, lumipas ang ilang oras. Kasi nasyak
1: yes,
0: siya
1: po.
0: Ma'am eh. Grabe ho naman, ikaw ba naman pasukin ka ng mga kalalakihang ito? Tapos sabihin ni nanalo ka, tapos kukunin naman pala yung ano mo, di ba? Yung prize possession
1: mo. Yung mga alahas mo na pinaghirapan niyo po ng napakatagal na panahon.
0: Oo.
1: Pinaghirapan niyo na kukunin lang po nila sa isang iglap lang.
0: Oo. Ma'am, since arrested niyo na ho yung apat, sino ho lumalabas na leader? Tsaka may mga prior ho sila, ma'am?
1: Sa ngayon po, wala naman po sila. At sila na nga mismo ang nagsabi sa amin kasi tinatanong po namin silang pilit kung sino ang pinaka-leader nila. Ang sabi po nila ay wala daw po silang leader. Pare-parehas, pantay-pantay lamang daw po sila.
0: Yun na nga, ma'am. Tapos paano pala, ma'am, yung mga alahas ni nanay? Naibenta na yata, no? Sa black market?
1: Yun po ang aming pang nilolocate ngayon. Baka sakali po, nagbabaka sakali pa rin po kaming kapulisan na may marerecover pa rin po kami. So, hindi pa po namin hanggang ngayon po ay iniimbestigahan pa rin po namin kung saan po namin pwedeng ma-recover yung kanyang mga alahas. Pero may na-recover po tayong isa pa lang po. So, meron pa po siya tayong i-recover na tatlo pa. At kung napansin nyo po, Sir Jeff, napakarami pong gold nitong...
0: suspect.
1: Isa sa mga suspect na ito.
0: Oo.
1: Iba-ibang gold po. Ang sa pantaha po namin ay baka ito po ay galing din
0: sa mga biktima.
1: Sa kanilang mga biktima.
0: Oo. Ma'am, sa hinala nyo, sa investigation, saan-saan ho umaatake itong grupo? Para kung sakaling mayroon ho tayong listeners na mga taga dun ho sa lugar na yon, ay pwede ho makipag-ugnayan ho sa inyo.
1: Ay, bago ko po makalimutan, nais ko po pala ipaalam sa inyo na ang isa po sa ating mga suspect, true isa po nito, isa po nalaman po natin na siya po ay may pending warrant. Sa anong kaso po? Sa parehas po na kaso.
0: Oo.
1: At ito po ay sa area po ng Commonwealth Quezon City.
0: Naku, QC. So, Station 6 yun, ma'am, no? Station 6 yun, no?
1: Opo, opo.
0: Oo.
1: Noong 2015 pa po yung kanyang
0: kaso.
1: Kaso.
0: Oo. Eh, anong connection ng mga suspect, ma'am? Anong connection nitong mga suspect na ito? May magkamag-anak ba dyan? Anong sabi nila?
1: Ano pong kamag-anak, sir?
0: Anong connection ho nilang mga suspect, ma'am? Sila ba yung magkakamag-anak?
1: Sila po.
0: Oo. Ano
1: wala
0: sila?
1: Po.
0: Wala.
1: Hindi po sila magkaka-ano. Hindi po sila magkakamag-anak.
0: Oo.
1: Wala po silang mga relasyon sa dugo. So, parang siguro po... pagkakakilala lang po sila, nagkakilala lang po sila at bumuo sila ng ganito pong grupo.
0: Pero sa tingin nyo, ma'am, wala ho bang mas malaking grupo pa ho sa likod nila?
1: Sa ngayon po ay iimbestigahan po natin mabuti yan.
0: Oo, kasi parang napaka-organized, ma'am, di ba? Tsaka isipin nyo yung binibigyan nila talaga ng oras, kumbaga parang pinahihinog, hindi ba? Imagine nyo yung timeline, January.
1: Talagang kinukuha po nila yung trust and confidence po ng ating mga biktima.
0: Ang galing, ma'am. Isipin nyo ako kanina nung nabuo ko, ma'am, yung kwento. Sabi ko, grabe ito. Talagang naghintay ng 5 buwan. Kumbaga, bago sila mag-strike, hindi ba? Dahil, siyempre, pagka naman nag-invento ka nga naman ng kung ano-anong napanalunan mo, i-re-reject ka kagad. Ito, parang nakuha agad ang tiwala ni Lola eh. Oy, ito yung bidin niyo noong January, yung pala sa kanila din galing, ang galing mga ito talaga.
1: Opo.
0: Oo, so ano ho ang warning niyo, ma'am, sa mga kababayan ho natin, especially yung mga senior?
1: Sa ating po mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga citizen, wag po tayo agad-agad maniniwala na tayo po ay nanalo sa mga kung anong-anong raffle. Mas maganda pa rin po na i-validate po natin itong mabuti. At kung sakali man po na may nararamdaman po tayo na mga kahina-hinalang kilos po o hindi magandang hakbang, sa inyo po mismo, agad po natin itong ipagbigay alam sa mga kapulisan o pwede po tayo tumawag sa hotline 911 or 122 po kung kayo po ay nasa Quezon City.
0: Mm-hmm. Ayun, ma'am. Tsaka ho talaga.
1: Wag po tayo tiwala po. Wag po agad-agad natin ibibigay sa isang tao na hindi naman po natin gaanong kakilala.
0: Tapos mami, ito, naisip ko lang ngayon lang, ano ma'am, kung sakali halimbawa ikay senior, tapos may gustong pumasok sa bahay mo, siguro pwede nyo sabihin, oy mga senior, mga lolo, lola, ito pakinggan nyo, pwede nyo rin gamitin ito ma'am, di ba? Kapag ma'am, may dumating, nagpupumilit pumasok, nanalo ka raffle, sabihin ninyo, eh sandali, tatawagan ko lang pamangking ko ha, yung pala ma'am, may kayo natin natawagan, ano?
1: Opo, tingnan
0: natin.
1: Po,
0: tingnan
1: po.
0: Natin kung hindi kumaripas at takbo yung mga yan pag nakita kayo. Takala ko pa pamangkin ang tatawag. Di ba ma'am? Gulangan nyo rin mga lolo lola ha.
1: Para,
0: di ba ma'am? Saiwar lang yan. Maraming salamat po sa inyong oras. Police Lieutenant Colonel Rowena Amata. Ang hepe po ng bagong Silangan Police Station 13 ng QCPD. Salamat ma'am.
1: You're welcome po. Maraming report. Salamat rin po.
2: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa SWAT Report!
0: Alam nyo ba mga kapamilya kaserbisyo, ang sinabi pa ng mga suspect na yan, yung tatlo, nung natangay na nila yung alahas ni Lola, eh syempre natulala nga yung mag-asawa, hindi na nakakilos, nung natangay nila yung alahas, ha, talagang pinanindigan nilang nanalo si Lola ng raffle. Nung umalis yung suspect, sabi, balato namin ha, kita nyo, di ba? Grabe! Kaya o daw sa sinabi ni Colonel, yung bandang Barangay Commonwealth, kasi yung isa sa mga suspect ay may warrant na kapareho nitong krimen na ito, eh kung ganyan ang modus nung ng biktima sa'yo, eh pwede ka makipag-ugnayan sa Police Station 13. Eh maging doon na rin ho sa mga nakikinig pa ho sa amin na nabiktima ho ng ganitong klaseng modus, ay meron hong nasa custody ngayon ng PS 13 na apat ho na salarin na miyembro ho ng Budol-Budol Gang, ha?
2: TTZMM numero uno sa aksyon!
0: Ayun, si Agnes Reca ay naka-relate ho sa atin. May nag-chat na kaya sa akin ng ganyan. Wala naman ako tinayaan. Bakit ako nanalo? Eh, totoo naman, hindi ba? Bakit? Wala ka naman tinayaan. Paano ka mananalo, no? Pero sa pagkakatong ito nga, ang galing nga ho ng iskema nitong grupo, eh. Tataniman ka muna ng safety device na iyon na yun ang kanilang babalikan kapag ka pinuntahan ka. Imagine nyo, from January, February, March, April, apat na buwan, no? Bago sila... January, February, March, April, May, limang buwan pala, oh, di ba? Eh di na-convince talaga si Lola, di ba? So ito gagawin nyo mga lolo-lola ha, pag may gumanyan sa inyo na wala naman kayong napanalunan na kung anuman, hindi kayo sumasali sa anumang raffle, nagpupumilit pumasok, huwag nyo munang papasukin, sabihin nyo sandali, tatawagin ko lang ang aking pamangkin, pero hindi nila alam, tinatawagan nyo na ay police. Diba? O di ewan natin kung hindi magkaripas ang takbo yung mga yan, ha? Anyway, dyan muna kayo, ha? Magbabalik ko kami makalipas ang ilang paalala sa oras na 8:41.
2: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. SWAT Reports! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
3: the Senate is under attack.
2: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
4: Inaabangan lamang ng sitwasyon kanina ay merong aarestuhin.
5: Pero bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
6: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
7: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay.
2: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
9: Alamin po natin ano ang balita
2: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
10: Mahuhuli ba natin? Mahahabol ba natin?
2: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
11: Pati pala yung isyo ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
2: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
12: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
2: Nang alas 7:30 Medya ng umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
14: Happy 40 years sa DZMM.
13: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
9: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Investigahan yan sa Spot Report.
0: Nagbabalik po ang Spot Report, mga kaserbisyo kapamilya, sa oras na 8:44. Ay, ito ba'y nabalitaan nyo na yung patungkol pa rin ho doon sa mga missing sa Bungeros, yung kaso ho na iyon, ha? Ay, 5 complainant na lang ho ang natira. Ay mula ho sa 31 na original na complainant nung mga nawawala nga pong sa Bungero, ay 5 na lang ho yung nagpapatuloy na umaattend ho ng court hearings. Dahil ho yung ilang pamilya allegedly ay meron hong nanunuhol para ho i-abandonahin yung kaso. Eh ngayon ho yung makakausap ho natin para mas maidetalye ho sa atin. Ay makakausap po natin si Ma'am Chal Lasco, ang isa po sa mga kaanak ng mga nawawala nga pong sa Bungero. Magandang gabi po, Ma'am Chal. Jeff Caparas po, welcome po sa program.
14: Hello, good evening po, Mr. Jeff Caparas, at lahat po ng ating tagapakinig.
0: Mm-hmm. Ma'am, ano ho ang, kasi napanood ko rin nga ho nung nagpunta ho kayo sa Napulcom, tama ho ba?
14: Tama po yun, nagpunta po kami sa Napulcom, kaming 5.
0: Mm-hmm. Ma'am, ano ho ang inyong saloobin? Kayo hong natitirang 5 na pamilya na patuloy hong lumalaban mula ho dun sa 31?
14: Well, to be honest, kung ba 35 families po, no? Yung families na lang naiwan dito na lumalaban kasi tatandaan sa case number 1 saka dun sa kapatid ko. Yung mga nabayaran ako, but hindi namin sukat akalain itong remaining families na nakita nyo naman, ang dami-dami namin. Pag nakikipaglaban, nakipapa-interview, naglalahat, eh, ang dami namin eh. Numipis kami, 5 na lang kami.
0: Mm-hmm.
14: So, masakit para sa amin yan. Pero, wala kaming magagawa kung talagang sila ay naiba ang prinsipyo dahil lamang sa pera. Kami ay talagang lalaban pa din.
0: Mm-hmm.
14: Hanggang sa huli.
0: Ma'am, ang tama ho, ano? Ang sabi ho ay may nakatanggap ho ng 20 hanggang 40,000, no? Tama po ba ito?
14: Tama po yun. Nung nakatanggap sila ng 20,000 at saka 40,000 po, nandun pinakita nila yung ebidensya nila at natakot silang gastusin. Actually, pagkatanggap nila, immediately ako ay in-inform nila na ito nga ang nangyari. So, hindi nila ginastos yun.
0: Mm-hmm.
14: Talagang pin-reserve nila yung pera na yan para mag-i-evidensya kung bakit kami, yung mga kasamahan namin, ay hindi na umaattend. Kahit tinatawagan, mga masusungit na.
0: Oh?
14: Susungitan na yung mga lawyers namin.
0: Mm-hmm.
14: At pabalang-balang na sumagot tungkol dun sa pag-attend sa hearing sa cases namin sa Batangas at saka dun sa Santa Cruz, Laguna.
0: Mm-hmm. Eh Ma'am Cha, ano naman ho ang partisipasyon ng dalawang pulis?
14: Well, yung dalawang pulis na yun, kung matatandaan nyo, ito si Miss Diane Loyola, kinusap na ni Attorney Caroline sometime April 20, at pinapapunta nga siya na dalawin niya raw yung mga pulis sa krame, sa custodial, at saka dito sa Santa Cruz, Laguna, kapalit ng mga suhol na binibigay. At ngayon, sa takot niya, nagsama siya si Tatay Lambert Santos at saka yung anak para may kasama siya.
0: Uh-oh.
14: Ano nga ba itong instruction na binibigay? Ayun, pagdating nga rin nila ron, ay sumalubong yung itong si Nadine Malang at yung warden na Panyebe. Ngayon, itong warden na to, pinagsabihan siya na magsasabihin kahit kanino, binaringan siya bago siya umalis ng custodial guard. And then the following day, nagkita sila ng April 23, binulungan na naman siya. Sabi, ma'am, baka naman pwede yung sikreto na lang natin kung ano man ang nakita niyo kahapon, et cetera, ganun-ganun. So, para sa amin, itong mga pulis na ito, patuloy na nagpapagamit dito sa kanko ni Atong Ang. Malamang yan, kamukha ni Team Malang, ano, as a highway patrol, maalala niya yung si...
0: Ma'am Cha, medyo pihit lang. Ma'am, Ma'am Cha, sorry ho. Pihit. Ma'am Cha. Ma'am Cha. Ma'am Cha. Ma'am Cha.
14: Hindi na nag-iisip sa pagkakamit na lamang ito upang makapagbigyan yung mga ino-orchestrate ng aming kalaban.
0: Ma'am Cha. Ma'am Cha, medyo pihit lang ho kayo ng konti. Medyo nag-garbo lang ho yung... mga huli hong sinabi ninyo, you were saying, kung matatandaan ho ninyo, Highway Patrol Group, go ahead po ulit ma'am. Pakiulit lang ho yun. Nag-choppy lang ho kayo.
14: Ma'am,
0: nagpihit lang ho konti pa ma'am. Medyo nag-choppy-choppy lang ho eh. Maganda ho yung sinasabi ninyo. Opo, medyo nag-choppy-choppy. Yan ma'am, yan, malinaw na. Ma'am Cha? Nagka-chapi-chapi lang ang linya ni Ma'am Cha eh. Balikan nga natin si Ma'am Cha Lasco ha. So meron dalawang pulis ang sinasabi ni Ma'am Cha na kumakausap doon sa mga kaanak. Ano? Eh pag nabalikan natin si Ma'am Cha, magandang matanong sa kanya eh, kamusta si Julie Patidongan, hindi ba? Sila ba'y kinakamusta ni Julie Patidongan, ni alias Totoy? Ang... nagpasabog ho ulit nito, di ba? Bumuhay nung kaso. Pero ang huling ang napakinggan natin kay Ma'am Cha, yung mga ibang kaanak, eh kapag tinatawagan na sila, eh sabi na sumusungit na raw, yung mga abogado ay eh, sinusungitan na. Kasi nga, ito ho, sinasabi ha, ang sabi ho ng mga complainant, eh... inofferan nga ho sila ng 20,000 every payday period. Kapalit nga po nung hindi na pag-attend sa mga court hearings, yun ang sabi ho. Ito sabi ho ni Lambert Santos, yung binabanggit ni Cha Lasco, eh may inabot siya under the table na sobre pero hindi niya pinabuksan. Ang sabi, itabi ko lang. Eh pagdating sa bahay, nakita ko ay may lamang pera, yun ang sabi. Tapos eh, nagkwento rin naman, nung nagpunta sila sa Napolco, eh nagkwento rin naman si Maria Teresa Hapag. Eh sila daw ay iniengganyo rin na wag nang umattend nga ho nung hearing. Ito, nasa linya na ulit natin si Ma'am Cha. Ma'am Cha, sorry ho, naputol-putol kayo. You were saying yung Highway Patrol, ma'am, sabi niyo Highway Patrol Group doon ho naging choppy na yung linya. Go ahead ho, binabanggit niyo po.
14: Yung Highway Patrol Group na yan, kung matatanda niyo, itong Officer Almedilla is also part of the Highway Group. Highway Patrol Group. So, maaaring ang kasamahan nito na nangihinang sabor or mga superior nila. So, nagpapagamit sila upang mabigyan sila ng pabor. So, yun po ang tingin namin dyan. Kaya para sa amin, parang medyo alanganin po ang kanilang ginawa kasi hindi naman tama na wala silang clearance sa taas para papasukin itong aming mga kasamang complainant. Masyadong mabilis ang pangyayari. So, siyempre, parang doon mo makikita talagang nakamandag o talagang yung kanilang influensya talagang malawakan.
0: Oo, Ma'am Cha, eh panghuli na lamang po kasi naka-standby rin ho si Ma'am Jaja Pilarta. Natatanungin ko rin ho sa kanya. Eh, kamusta ho Ma'am si Julie Patidongan, si alias Totoy, kinokontakt pa rin ho ba kayo? Nakakausap nyo pa?
14: Paminsan-minsan, no, nakakausap namin. Actually, naawa rin kami, no? Kasi, biro mo, buhay na nga rin siya, sa totoo lang, dito sa aming pamilya. Kasi, nalulungkot siya, may mga kasamahan namin na dati, pag masakit, pero natuwa rin, gawa ng, meron ng, talaga yung hula namin, na si Mr. Atong Ang, at saka yung kagrupo niya, ang isang plano nitong karumal-dumal na krimen na to. Ngayon, napunta na. Yung dating pumatay o nag-orchestrate ng patayan to, yun ang tumutulong sa kanila ngayon. Di ba parang medyo nakakalungkot sa very ironic ang pangyayari. Talagang sa Lapina ang pinag-uusapan, iba na ang sitwasyon o pag-iisip ng tao eh.
0: Mm-hmm. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras ha, Ma'am Cha Lasco. Ay isa po sa kaanak ng mga missing sabon. Mag-iingat po, ma'am.
14: Salamat.
0: Ay mula naman kay Cha Lasco ay nasa linya naman po natin si Ma'am Jaja Pilarta ang isa rin po sa mga kaanak nung missing sa Bungueras. Magandang gabi po, Ma'am Jaja.
15: Hello po, magandang gabi po.
0: Ma'am, yung tinanong ko nga po kay Ma'am Cha, eh, si Julie Patidongan ho ba, si alias Totoy, nakikipag-usap po sa inyo after ho nitong development na ito?
15: Yes po, minsan nakakausap din po namin siya.
0: Mm-hmm. At kayo po ba, Ma'am, isa rin ho kayo sa inalok nung suhol?
15: Hindi po eh. Mm-hmm. Ang nangyari po kasi niyan is, parang tatlo na lang kami sa grupo ang hindi pa nila nakakausap.
0: Oo.
15: Tapos, nakausap na nila.

0: isa yung hindi nila nakakausap.
1: Mm-hmm. At kung sakali po kayo kakausapin, Ma'am Jaja?
0: Hindi po, sir. Hindi ako papayag.
1: Mm-hmm. Ma'am, ano ho ang kagaya ho na tinanong ko, Ma'am Cha, ano ho ang reaksyon ninyo doon sa ilang mga dati ay kasama nyo hong nakikipaglaban, eh ngayon eh tila parang iniwan ho kayo sa ere?
0: Yun nga po eh. Siyempre po, masama yung loob. Tapos ano rin, na kinakabahan din, natatakot din para po sa kanila. Kasi ano, tawag dito, gawa ng siyempre, kung saan-saan sila dinadala ng mga grupo ni Attorney Caroline eh.
1: Mm-hmm.
0: Tapos may record pa na yung grupo na yun yung kumuha dun sa mga ano namin, mga mahal namin sa buhay. Sila yung kalaban namin, di ba po?
1: Mm-hmm.
0: Kaya hindi rin po nalalayo na natatakot din po kami para sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi nila alam yung pinapasok nila eh.
1: Mm-hmm. So ma'am, ano ho yung, nakarating ho sa inyong partisipasyon nung tagapagsalita po ng HPG, tsaka ho nung warden?
0: Hello po.
1: Ano po ang nakarating sa inyong partisipasyon, ma'am? Paano ho nag-medal si Lieutenant Malang tsaka ho si Major Panyebe?
0: Yun nga po, ang sabi eh, si Sir Malang nga daw po ang sumundo sa kanila sa ano sa si Sir Malang nga daw po ang nag-escort sa kanila papunta dun sa custodial ng mga akusadong pulis. And then
1: mm-hmm.
0: si Warden naman po, si Panyebe naman po, siya naman po yun mismo nakausap nila diyan inside nung ano
1: nako
0: detention mm-hmm. ng mga akusadong pulis po.
1: Mm-hmm. Ma'am, ano ho ang pinangako sa inyo, ma'am, ng NAPOLCOM?
0: Yun po, bibigyan po nila ng agarang action yung mga involved na pulis po dito. Sinabi naman po nila na wala silang kikilingan dito, kumbaga pananagutin po nila kung talagang kailangan mapanagut itong mga hinabla ng mga kasamahan namin na dalawang pulis po.
1: Oh, panghuli na lang, Ma'am Jaja, panawagan niyo sa pambansang pulisya o sa PNP? Go ahead po.
0: Ayun po, alam ko naman po na hindi po lahat ng mga pulis na nasisilaw pa ng pera nila nila Attorney Caroline. Alam ko po na may matitino pa rin po mga pulis na handang tumulong po sa amin. Kaya yun po, nagpapasalamat po kami sa kanila. Kung sino man po yung mga talagang totoong gustong tumulong sa amin.
1: Mm-hmm. Maraming salamat po sa inyong oras, ha, Ma'am Jaja Pilarta. Mag-ingat
0: okay.
1: po kayo palagi, Ma'am. God bless po sa inyo.
0: Okay po. Thank you po. Okay po.
2: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Ay, bukas po ang aming himpilan, ha, kay Lieutenant Nadeem Malang ng Highway Patrol Group, tsaka ho ni kay Major Reynaldo Panyebe Jr. ng PNP Custodial Center. Eh, bukas po ang aming himpilan sa inyo, Lieutenant Malang at Major Panyebe, para ho sa inyo naman hong panig, ha. Anyway, isipin nyo, ha. Talaga naman hong nakakalungkot ho ang sinapit ho ng mga kaanak dahil imagine nyo, from 31, silang lumalaban, nag-ama-attend sa hearing. Lima na lang sila ngayon. Si Jaja ay hindi pa siya nakakausap. Sina Lambert ang nakausap na. At yun nga, nagulat siya, may damang pera. Yung pala ang kapalit nun ay hindi pag-attend sa mga hearing. Anyway, sa oras na 8:57 and 57 seconds. Teka muna, ipaubos na ang ating oras. Habulin na natin itong mga kabisyo alas 8 natin sa live stream. Si Jericho Ferrer, bibisita raw siya sa DZM. Okay, Jericho, si Eric Arroyo, si Louis Basco. Get well soon kay Marlene, sabi ni Enlim WS9781. At si Lexter Villarreal, nandito na rin. Sino pa yung nandito? May mga nabasa ako kanina. Ayun, sabi ni Sergeant Putik, maabswelto pa yata. Si Enlim, hanga ako sa limang natira, go, go, go. Yun ang sabi niya, ha. Minabasa ko rito, nag-react siya doon sa diniscuss natin kanina kay Colonel Amate. Teka, hanapin ko lang. Si Roberto Clemente, good evening Sir Jeff Caparas, watching from Kalumpit, Bulacan. Ayun, si Tita Nona Damian, meron ding nangyari dito sa community namin sa school ng anak niya. Tinapik lang daw siya. Ewan, naging sunod-sunura. Ayan, budol nga. Nabubudol sila, hindi ba? Kaya huwag kayong kakausap po sa hindi nyo kilala. Di ba sinasabi natin sa mga bata,

0: Stranger Danger, o di ba? O yan, si Semicolon Butterfly nandito na rin. Sumama sa atin si Josh Kyle Edip. Official si hindi ko na makita 'yon, no. Ayun, hindi ko na makita 'yung sinabi. Basta may same experience si 'yung nag-comment doon na ganun din, ha. Inalok siya ng safety device para sa LPG, pero 'yung pala'y hindi tunay. Ayun, ha. Kaya wag ho kayo magpapapasok na hindi niyo kilala sa inyong mga tahanan. Tapos ay kung nagpupumilit, tumawag ho agad kayo sa barangay o sa pulis. Pero i-stall niyo muna diyan para hindi makatakas kagad, hindi ba? Anyway, wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa tumutok sa Spot Report kung saan una ang kaligtasan nyo. Muli po ako po, Jeff Caparas. Susunod na programa na po, Alam na Days, kasama si Papa Awel Paz at DJ Kim Churva. Happy weekend, kapamilya. Ingat kayo, saan man kayo naroroon.
1: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras
1: 9:01.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paandar, sa bawat pasabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pa huhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: love na this!
1: Happy Friday! Yay! Palakpak-pak-pak-pak-pak! Ito na! Ito na nga ang programa mag-atid sa atin ng light and showbiz chika sa mga paborito nating mga artista.
2: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
1: Walang palalampasin. Hindi magpapahuli. Ako pa ang inyong ever lovable Papa Awalpaz.
2: At sa ngalan ng beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, Mama Jayo, ako po muna ang inyong makakasama, ang chinitang chika Dora Kim Chorva.
1: Ay, kumpleto. Meron ng DJ Kim Chorva, meron pang papa, kaya sabay na ang lahat, alam ko na.
2: Alam nyo na.
1: Alam na this.
3: Alam na this sa DZMM. Showbiz, balitang mabilis.
2: Walang bitis.
3: Alam na this. Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this!
1: At haguran po muna natin ang mga pinakainantabayanan at pinakabinantay ang mga ulo ng mga balitang showbiz. Unahin na natin dyan. Bini, patuloy ang arrangkada sa global stage.
3: Alam na this!
1: Schedule ng Air National Stop sa Signals Concert, inilabas na!
3: Alam na this!
2: At Coco Martin at Julia Montes, ibinahagi ang kanilang tambalan on and off camera.
3: Alam na this!
1: At idiretso na po kagad natin sa paghagod ng mga katawan ng mga ulo ng balitang showbiz na pinakabinantayan sa unang showbiz chika, nagpapatuloy ang pag-arangkada globally ng nation's girl group na Bini. Dahil inilabas na ng 8-member group ang schedule ng Air National Stops para sa kanilang Signals World Tour matapos ang kanilang kick-off sa Pilipinas, iikot ang walo sa America, Canada, Netherlands, Italy, France, UK, Switzerland, Germany, Singapore, at Taiwan. Natatagal hanggang Nobyembre. Dadalhin nila sa iba't ibang panig ng mundo ang lumalawak nilang style sa musika. Pero nakaugat pa rin sa pagiging Pinoy! Ay, nakaka-proud talaga, no? Palakpak-pek-pek-pekan sa Bini. Grabe. Ang ganda tingnan, DJ Kim Chorva, yung may poster nila, nandun yung schedule ng mga world tour nila.
2: Correct, kompleto.
1: Correct, parang alam mo yung BTS, ang datingan na world
2: tour. International talaga.
1: International talaga, nakaka-proud kasi meron tayong ganyan, no? P-pop girl group o nation's girl group na Bini. Sino bias mo sa kanila? May ganun ka rin ba?
2: Yes, ang bias kasi Maloy.
1: Ah, ako na. Maloy din. Tsaka ano, Bini Aya.
2: Yes!
1: Sa akin, Bini Aya. Yun. Noona, hanggang ngayon din naman, si Bini Joanna. Ganon. Kasi ayun, natuwa ako sa kanya kasi yung kanyang pangarap, maging broadcaster, ganyan-ganyan.
2: Magsalita.
1: Tapos nung nag-aral din siya, kasali siya sa journalism nag-aaral-aral siya, di ba? Nakakatuwa lang. Pero in fairness. Doon sa kanilang walo, talaga naman bigayan sila.
2: Walang sapawan. Lahat sila may kanya-kanyang shine.
1: Yun. Kaya nga sabi ng mga Blooms, hanggang dulo, walo. Walo hanggang dulo. Diba?
2: Yes.
1: Yun naman. Ayun. And next.
2: Samantala, magsasagawa ng special screening ng restored black and white version ng iconic film na Himala sa May 29. Gaganapin ang screening sa Sentro de Turismo sa Intramuros sa Maynila bilang parte ng Film Development Council of the Philippines Film Fridays. Magsasagawa rin ng talkback session matapos ang screening. Na libre ang admission sa walk-in, first come, first serve basis. Noong 1982, ipinalabas ang pelikulang Himala na pinagbibidahan ni Nora Honor at isinulat ng National Artist for Film and Broadcast Arts na si Ricky Lee.
3: Alam na this!
1: Ay, ganda yan. Alam niyo yung mga Gen Z ngayon na hindi na panood yung pelikulang yung Himala, mapa-estudyante man ng film o hindi, nag-aaral man ng Philippine literature o hindi, naku, mas maganda na malaman at mapanood din natin yan kasi parang ano yan eh, gem, kayamanan, isa sa mga kayamanan ng pelikulang Pilipino, yung ano, iba yung pagkakaproduce niya, diba? Ganon. Although, syempre, halos lahat naman, DJ Kim Churva, lahat ng pelikula pinaghirapan nila. Pero eto talaga yung makikita mong itinuturing na ano, parang kayamanan ng bansa. Ganon.
2: Yes.
1: Diba? Exacto. Ano, National Heritage Month ngayon. Kaya, saktong-sakto yan. Congratulations. Napanood mo ba ang Himala?
2: Oo, napanood ko naman. Lalo na yung gusto ko talaga yung scene doon na talagang, parang Himala!
1: Yun, oo.
2: Talagang boost talaga yung emosyon doon eh. Tsaka kapag may mga pinagdadaanan tayo sa buhay, yun yung maaalala ko, Papa.
1: Correct.
2: Yung scene na yun.
1: Tsaka alam mo, ano rin yan, iconic din yung lugar. Hindi lang yung linya na walang Himala. Mm-hmm. Tapos yung pagkakadeliver ni Miss Nora Honor, ang ating nag-iisang superstar at national artist din. Iba kung paano niya dineliver doon. Tsaka yung kwento, doon kasi crowd eh. Crowd yun eh. Dapat makontrol yung crowd ng maayos. Ganun, tapos parang isang take lang yun. Tapos gulugul. Ang ganda pati. Tsaka yung lugar na pinagshootingan, naging tourist attraction na destination. Yes. Pinupuntaan ng mga tao yan. Mm-hmm. Ayun, kaya panoorin po natin, lalo sa mga Gen Z, pagkakataon na to, libre.
2: Libre.
1: Libre sa walk-in, di ba? Ayan, sa ating pagpapatuloy po at sa iba pa nating showbiz chika, ibinahagi naman ng celebrity couple na sina Coco Martin at Julia Montes ang partnership sa loob at labas ng show business. Pareho silang producer ng inaabangang pamilya primetime serya na Sigabo. Ayon kay Coco, hati sila at hati sila ni Julia ng gampanin. Siya ang toka sa creative habang si Julia ang bahala sa pinansyal na aspeto. Itinuturing naman nilang pahinga ang isa't isa kapag naharap sa maraming trabaho. Lalo't may kanya-kanya rin silang tinututukang negosyo.
3: Alam na this!
1: Ang ganda ng partnership nila na yan, no?
2: Excited hati sila. Lahat talaga, yes.
1: Correct. Hati sila doon sa ano, pagiging producer. Producers noon, creative si Coco Martin. Tsaka naman sa financial aspect si ano,
2: Julia,
1: si Julia.
2: Yes.
1: Diba? Ang galing ng Coco Jul tandem talaga.
2: Iba.
1: Tapos ang kaabang-abang diyan, ano, DJ Kim Churva ay yung ano, binigyan daw ng chance ni Direk Coco Martin yung mga komedyante na kasama. Sige, mag-joke kayo kasi hindi lang to action, basta kay Coco yung ano, kay Direk Coco yung mga action-action, di ba? Eh may mga komedyante kasama doon, basta logical daw nasa eksena pa rin ganun. Sige lang, bahala kayo kasi di ba ano siya, may freedom. Di ba parang ano siya lagi, ano, improv, ganun,
2: yes.
1: Walang script, ganun. Sige lang, basta ganito ang eksena, ganyan ang mangyayari. O, sige, ilabas niyo yung pagiging komedyante.
2: Training talaga.
1: Di ba? Kaya ka-exciting talaga itong kapamilya primetime serya na Sigabo. Good luck!
2: Ito pa, bumuhos ang pagbati para sa soon-to-be mommy at daddy na sina Alex Gonzaga at mister na si Mikey Morada. Kahapon ang i-anunsyo ng dalawa ang pagbubuntis na ikinagalak ng netizens at mga kaibigan nila sa industriya gaya ni Tony Fowler na finally ay nailabas na ang picture kasama si Alex at ang kanyang baby bump. Inilarawan pa nito ang pagiging sobrang emosyonal nang mabalitaang buntis na si Alex na para bang siya ang ama ng baby. Napa-thank you Lord sina Melay Cantiveros at Bayani Agbayani sa magandang balita ng dalawa. Binati rin sila ng mga kapwa vlogger na sina Rana Harake at Ivana Alawi.
3: Alam na Bis!
2: Congratulations! Yes. Finally!
1: Finally! Mm. Diba? Ang tagal nilang hinintay yan.
2: Yes.
1: Talaga yung faith nila, kinapitan nila dyan, di sila nawala ng pag-asa.
2: Totoo.
1: Naibalita nga namin yan ni Mama Jaiho mm-hmm. kagabi. At sobrang talagang nakakatuwa yung balita niya. Ay, no, isang gabi yata. Pero, ngayon naman bumuhos yung mga pagbati ng mga celebrity guests. Diba naman? Ayun! Masayang nanonood ngayon sila DJ Jaiho, ang aking partner dyan sila habang nasa Boracay. Diba naman? Eto pa, nako! Bago natin ipagpatuloy, ay mamaya naman, meron tayo siyempreng kukunin na balita sa labas ng himpilan. Tapusin po muna natin dahil nandito naman ang ating inaabangang balitang showbiz! Hollywood! Eto na. Ikaw na nga gumawa nung ganong kataas na Hollywood. Kasi si Ganiel Christian, pinapaganyan ko. Go!
2: Ito na nga, yeah. Ang latest sa showbiz, Hollywood!
1: Ay, galing naman. Ang laki ng boses. Hindi maliit.
2: Matining.
1: Ganun talaga, may pagganyan. So, eto na nga po, binasura naman ng South Korean police ang allegation laban kay Kim So-yoon at yung maong actress na si Kim Se-ron. 2025, unang pumutok ang issue kung saan inakusahan ang K-drama act na nakipagrelasyon sa yumaong aktres noong menor de edad pa ito. Bagay na itinanggi ni Soo-yoon sa ulat ng Korean media na tuklasang AI manipulated umano ang mga materyales na ginamit ng isang YouTube channel laban sa aktor. Kabilang ang mga peking screenshot ng messages at audio file. Dahil dito naghain na ng arrest warrant ang Seoul prosecutors laban sa pinuno ng naturang channel.
3: Alam na this!
1: Ayan, ako. Ituloy na po muna natin bago po tayo magpatuloy. Ipasok muna po natin ang mahalagang balita sa labas ng himpilan. Karagdagang repair work sa EDSA Magallanes Flyover sisimulan ngayong gabi. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa DPWH hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Kuya Bert!
0: Papa Awel, abino sa ating mga kapamilya, muling ipagpapatuloy ng Department of Public Works and Highways ang karagdagang pagkukumpuni sa left lane ng EDSA Magallanes Flyover southbound simula alas 10 ngayong gabi hanggang alas 5 ng madaling araw sa Lunes, May 25. Bahagi pa rin ito ng isinasagawang EDSA rehabilitation work ng ahensya para mapanatili ang kaligtasan at maayos na kondisyon ng flyover. Sa ilalim ng repair works, pansamantalang isasara ang left lane ng southbound flyover habang mananatili namang bukas at madaraanan ng mga motorista ang right lane nito. Dahil dito, pinapayuhan ng DPWH sa mga motorista na maglaan ng karagdagang oras sa biyahe at gumamit ng mga alternatibong ruta upang maiwasan ang mabigat na daloy ng trapiko sa lugar. Iniikay din ng ahensya ang publiko na sundin pa rin ang mga traffic signs, gayon din ang mga advisory at mga traffic personnel habang nagpapatuloy ang pagkukumpuni sa Magallanes Flyover. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Bert Dizon!
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.

0: ako sa oras na 9:15, mga kapamilya. DJ Kim Chorba, ang dami nakatutok ngayon sa atin. Naabangan kasi yung next guest natin.
1: Kaabang-abang talaga ito, Papa.
0: Kaabang-bang-bang, ang daming inspiring stories. Mayroon siyang ma-share. At saka yung kanyang project, syempre. Mm-hmm. At ngayon, actually, kanina may namit tayong mga taga Makabebe, Pampanga, ang ating mga kabalen. Hello po, laging nakatutok ang mga taga Pampanga sa atin. Gaya, syempre, sa United Arab Emirates at sa mm-hmm. buong mundo, via TFC. Sa pamilya po ni Mr. Ford Castillo. Ayan, hello po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Eto na, kabang-bang-bang, ang pinagsamang beauty queen, advocate, at entrepreneur. O diba mm-hmm. naman, businesswoman. Kanga-nga, ang dala niyang kwento. Kaya mas makikilala pa po natin ang pak na pak. Ganon.
1: Pak na pak talaga, Papa.
0: Kasi mayroon siyang pangarap at kalinga. Ganon. Kaya pak ang ating pak. Guest na si Miss Samantha Panlilio. Para lahat tayo mapasabi ng alam ko na.
1: Alam niyo na.
0: Alam na din.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Alam na dis sa DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz, chika!
2: At alam na dis! At spotlight na naman po ang next guest natin dahil naman talagang kaabang-bang-bang. Pero bago po tayo magpatuloy, ibigay po muna natin ang mahalagang balitang ito sa labas ng himpilan. Reklamong plunder at indirect bribery pinasasampa ng ombudsman laban kay Senador Rodnante Marcoleta. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa DPWH hatid ni Radyo Patrol Bert Dison. Bert!
3: Papaawel inirekomenda ng Field Investigation Bureau ng ombudsman na masampahan si Senador Rodnante Marcoleta ng reklamong plunder at 3 counts ng indirect bribery kaugnay ng umano'y hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign donations. Batay sa complaint affidavit, kabilang din sa inireklamo sina dating Congressman Mike Defensor at mga individual na sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Nagbigay umano ng 30 milyong piso si Defensor, 25 milyong piso si Espiritu at 20 milyong piso naman si Viray para sa kampanya ni Marcoleta noong January 2025. Ngunit sa isinumiting Statement of Contribution and Expenditures o SOCE ni Marcoleta sa COMELEC, nakasaad umano na wala siyang natanggap na cash o in-kind contributions. Ayon pa sa reklamo, bagamat hindi umano ito maituturing na election offense, maaari pa rin itong magbunga ng criminal at administrative liabilities. Matatanda ang nauna nang ibinasura ng COMELEC ang reklamo dahil natanggap umano ni Marcoleta ang mga donasyon bago pa man magsimula ang opisyal na campaign period noong Pebrero 11 ng nakaraang taon. Ginamit ni Marcoleta bilang depensa ang Peñera Doctrine na nagsasabing naging kandidato lamang siya sa simula ng campaign period at iginiit at tatanggap niya ang campaign donations bago pa siya opisyal na ideklarang kandidato. Sinisigaw pa ng DZMM na makuha ang tugon ni Senador Marcoleta kaugnay sa isinampang reklamo. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
4: Salamat, Bert Dizon.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East Trend.

0: At sa oras na 9:44 mga kapamilya worldwide at syempre sa Pilipinas, nagbabalik po ang ever laughable, ever lovable, Papa Awal Paz.
1: At sa ngala ni Mama Jayo, ako po munang inyong makakasama, Kim Churva.
0: Ayun na nga, ang daming nakaabang ngayon, lalo ng mga kapamilya natin worldwide, yes, sa TFC, pati sa YouTube, sa teleradyo, sa radyo, sa Facebook, dahil naku, ito ang inahangaan nating aktor, TV personality, singer, at public servant. Ano, miss natin, DJ Durano! Hi DJ, Papa Awel here, and DJ Kim Churva.
1: Hello!
2: Yes, magandang gabi po sa lahat ng tagapakinig ng DZMM. DJ Kim Churva, and of course, na-miss ko, Papa Awel.
0: Yes, we miss you. Naku, ang worldwide, buong mundo nanonood sa iyo ngayon at sa buong Pilipinas.
2: Lahat po, diba? Lahat ng mga nanonood sa North America, sa Canada, sa Europe, sa mga, of course, sa iba't-ibang probinsya, Cebu, lalong-lalo na. Maayong gabi sa inyong tanan diyan sa Cebu, taga Mindanao, and of course, sa Kawayan, Isabela, Naimbag, Arabi. Pwede kayo amin, apo.
0: Nako, ayan, ang daming nakamiss sa'yo. Kumusta ang isang DJ Durano na lagi natin papanood sa TV,
1: yes,
0: everywhere, kumbaga left and right, gano'n ang DJ Durano.
2: Yeah, ano naman, I never left naman, ano? It's just, nung couple of years back, medyo nagpahinga lang tayo because medyo sumubok tayo sa public service,
0: yes,
2: ano? And alam man po ng lahat na ako po'y kabilang sa pamilya ng Durano sa Cebu, and nasa politika kami. So public service is really in our blood, ika nga, Papa.
0: Yun naman talaga. At syempre, ito lang, hindi rin naman ang kinakalimutan ni DJ kung saan talaga mas yumabong ang pangalang DJ Durano sa showbiz, di ba? At hindi nawawala ng project. Meron pa siya na Chick Boy. Dalawa. Congratulations naman dyan, DJ. Paano mo naisigint ito sa busy schedule mo?
2: Actually, kinausap ko ni Boss Vic, sabi niya, DJ, na-miss ka namin, umirma ka uli sa Viva because na-miss namin ang gumawa ng mga ginagawa natin dati katulad ng Moron 5, Private Benjamin, Sister Rakas, Petrang Caballo,
0: yes,
2: This Guy's in Love with You, Mare. So, lahat yun, ano, na pinabalik ako ni Boss Vic just to revive the comedy na nakasanayan po natin. So, ito ang pagbabalik po namin under Viva Films, Viva Movie Box, directed by Jano Gibbs.
0: Yun!
2: Si Mr. Jano Gibbs, di ba?
0: Di ba naman?
2: Kasama ko po si Jano. Oh, and of course, si Rob Ginto, Sunshine G. Marie, Alona Navarro. So, isa po nakakatawang vertical series na may 51 episodes na talagang kinagigiliw na talagang ako, grabe, nagkapalit yung pagising ko sa umaga, naging babae ako.
0: Yun.
2: At doon po nagsisimula yun.
1: Kaya pala, Chick Boy.
0: Yun na nga, diba?
1: Kamusta naman yung experience since na-mention nyo, DJ Durano, na syempre directed by at nakasama nyo rin,
0: yes,
1: the one and only, the Philippines King of Soul, Mr. Jano Gibbs.
2: Naku, kung ano-ano pinapagawa sa akin ni Direk Jano. First time na kami, so ginawa, kasi sinubukan talagang pagiging pagka-artista ko at talagang riot ng pelikulang to, no? So I never imagined that I will be playing nakagawa na ako sa Private Benjamin na nagsuot babae, pero ito nag-portray ako bilang babae, no, na ang hirap na lalaki ka kasi magsusuot ka, mag-aano ka lang parang babae, so mahirap, so okay lang, pero it was a challenge at I love new challenges kasi talaga, alam niyo naman, pag comedy.
0: Correct.
2: Dito tayo, nahubog tayo dito. Of course, nasanay tayo kay Direk Wen, the late Direk Wen Dramas. Ano, talagang siyang humubog sa akin bilang isang komedyante. And I owe him a lot.
0: Correct. At dito nga sinabi mo, sinubok ang pagiging artista mo. Sino yung peg mo na babaeng character?
1: Kasi
0: siyempre, kasi 'di ba parang nag-imbento ka ba ng unique character? Ay gusto ko maibang babae ako, ganun. Or meron ka talagang
1: inspiration?
2: Meron akong iba't iba, may hugot ako, no, kay for the king of comedy, Dolphy.
0: Yes.
2: Kung napanood natin si Dolphy, kung paano siya gumawa ng pagkababae, yung character na babae. And of course, si Toots, kung napanood yung pelikula, Dustin Hoffman.
0: Yes. Tootsie. Ayun, medyo naghang lang ng konti si DJ.
1: Pero may mga inspirational pala talaga siya. Hugot.
0: Oo, kung totoo naman, syempre parang may gagayahin kayo. Lalo ko na rin dinedemand nung character, ay dapat dito finesse ka. Ayan. So, sinong babae dito? Di ba, minsan may babaeng brusko talaga. O kaya, maingay, di ba yung demure. O kaya, bubbly. Ayan. Ganon, sino yan? O, ayan. Teka, baka nakabalik na ba sa Zoom si DJ? DJ, are you back? Ayun.
2: Yeah, I'm back.
0: Oo. Nakikabit ka lang yata ng internet sa kapitbahay at nawala.
2: Hindi, mahina talaga dito. Mahina talaga. Sorry.
0: Yun. So, as you were saying, Tootsie, yung movie ni Dustin Hoffman.
2: Yeah. Oo.
0: Yun mga peg mo. May pinag-anuan ka talaga. Di ba, nakakatuwa naman na yun yung hahanapin. Pero eto pa, gano'ng ka-challenging na si Jano Gibbs na director mo at co-actor mo pa. Iba syempre yung And sa observation mo, how was he able to handle both roles as a director and as an co-actor?
2: Yes. Actually, napakadali. Kasi si Jano, swak kami. We are on the same page. Isa yung comedy namin, isa yung basta we speak the same language, ika nga. Kaya napakadali ng aming talagang pagsasanib dito sa pelikulang to. Naging madali para sa lahat.
0: Correct. And that's the kind of comedy that we miss. And
1: totoo.
0: Na dapat mapanood ng mga Gen Z. Ganyan yung mga panahon.
2: So papawal yung era ni Jano.
0: Yes.
2: At saka yung era ko. Jano kasi 1990s ako na sa 2000. Yes. Pinagsama ng Diva yun. So, you can just imagine how riot yung ginawa namin dito sa pelikula.
0: Totoo. Tsaka, DJ, alam mo naman, nowadays, we need to laugh. We deserve to laugh and to enjoy sa mga pinagdadaanan ng bansa at ng mundo, hindi lang ng bansa natin. Kailangan natin ng comic relief. Hinga-hinga, tawa-tawa. Diba, ikaw, ganun din nakikita.
2: Kaya nga ako nagpahinga muna sa politika kasi napakagulo ng politika. Talagang iba yung politika muna. Teka muna, 2020 na tayo mag-usap dyan. Kaya balik showbiz muna tayo.
0: Yes. Mm-mm. So eto na, syempre yung balik comedy na ganyan at balik showbiz na binabalik nyo rin, paano ba nila mapapanood? Saan nila mapapanood? Tinatanong na yan ng mga momshies, popshies, mga lolos, lola, tsaka yung mga Gen Zs. Tsaka yung mga nasa abroad, mga TFC. Pakituro nga, paano mapapanood yan?
2: Nako, eto lang, magda-download lang sila sa Google app. And I know, meron dyan, just find Viva Movie Box. Napakadali lang po, mag-download lang sila, then mag-subscribe na sila doon. They have to pay 469 pesos, ang dami na pong mga vertical series doon. Doon na po mapapanood. Ito na kasi yung bagong parang avenue dito na wala na. I mean, gone are the days. May movie pa rin, pero dito na nagsishift ang entertainment. So, nasa vertical na tayo. Mga apps na, vertical streaming na. Mga streaming apps.
0: Yeah. Correct. Oo.
1: Tsaka very handy na kasi kapag kaan, diba, sa cellphone mo lang, tapos naka-vertical pa.
0: You can watch anywhere, anytime.
2: Most of my projects now, nasa halos lahat, apat, puro vertical series. So ayun, dun na lahat papunta.
0: Correct.
2: And doing an I-1, ayun. Mm-hmm. Lang.
0: Tsaka, di ba, DJ, pwedeng balik-balikan yan, di ba? Hindi yung pag nanood ka, one-time payment lang yun na. Pwede kang bumalik at manood pa ng ibang mga mga movies, vertical series.
2: Yes. One to sawa.
0: Oo.
1: Baka may mga, syempre, since na-mention mo nga, ito ay vertical series, na baka meron ka pang mga future na gusto pang character na mapunta sa iyo.
2: Actually, ito, meron na naman akong ginawa under I1 TV, no, kami ni Cyril Manabat. Again, I play a gay dad naman. So, nagpupunta tayo sa para yung mga gusto kong gawin yung mga ala Dolphy, yung mga Dolphy, ganun So, yun, medyo napupunta tayo sa mga ganung katatawanan na mga roles and serious roles. And I did some action also. And I'm doing, maybe may mga gagawin ako sa ABS. Again.
0: Diba? Or keeping himself busy, yes, at trying new things, yun, characters na ginagawa, yeah, yeah, niya, diba? Na yun naman talaga ang nami-miss natin, diba? Yun naman sa kanya yun eh.

0: ka naman bang ano pangarap na makapareha? Kasi syempre, oh, may bagong kunwari ngayon, yes, na series si Coco Martin.
1: Mm-mm.
0: Martin, no, 'di ba naman, si Gabo, ganon, 'di ba?
2: Ayun.
0: Oo, yan. May mga pangarap ka pa, ayun, ba? Na halos lahat na sila nakasama mo na eh. Pero mo from Vice Ganda to lahat na halos. Meron ka pa bang ano sa wish list mo? Kasi ngayon sabi mo mas gusto mong gumagana.
2: Gusto ko tayong makasama sa pelikula,
0: wow,
2: Papa Owl.
0: Nako,
2: si DJ Kim.
0: Nako, wow, magkakasubukan tayo. Diyan ako. Abangan niyo rin po yung vertical series na ginawa namin. Sa susunod naman natin ipopromote 'yan. Ayan, kahamon-hamon ang ano, kahamon, ang character namin.
2: Yes.
0: Yes.
2: At saka sa North America, at saka sa Europe, London. If you want to invite me, just message me, you know, sa Instagram ko, DJ Durano 817, and through my Facebook page also, Thaddeus Durano Jr. Kasi ang dami nag-invite sa akin sa North America.
0: Mm-mm.
2: Hello, guys.
0: Yeah. Actually, so, yun sana yung huli namin itatanong sa iyo, how can people get in touch with you, tsaka yung mga followers mo, mm-hmm, sa subscribers na gusto pang mag-subscribe sa iyo. So, are you saying, DJ, na ikaw na rin diretso na ang nag-handle ng career? Walang manager, walang management po nag-handle sa iyo ngayon? Pwedeng dumiretso?
2: Meron. I'm co-managed by Viva Artist Agency, Boss, mm-mm, Vic De Rosario,
0: mm-mm,
2: and Tyron Escalante. Team Tyron Escalante.
0: Hi, Kuya Tyron!
2: Manager.
0: Yes. Oh, lagi,
2: yeah, Tyron, si manager.
0: Yes.
2: Ni manager ni Jane De Leon,
0: yes,
2: ni Kelvin Miranda, Kelvin at marami Miranda pang iba.
0: Correct. Yun naman yun. Ay, at least, ano, may iba pa rin yung may nagmamanage sa'yo eh. Para,
2: oo,
0: at least, ano,
2: you're in good hands kasi. Oo.
0: Correct, oo. Mm-hmm. Siyempre, DJ, ikaw sinubok ka na ng panahon, lalo na sa industriyang ito, at ngayon naman nakakakita ka ng maraming baguhan ng mga artista. Kung tatanungin si DJ sa kanyang mga natutunan sa industriyang ito, ano yung mapapayam mo dun sa mga baguhan ngayon?
1: Sa mga aspiring.
0: Aspiring, pa, tsaka, mm-hmm, kasi para tumagal sa industriya na gaya mo, di ba? Nandito hanggang ngayon na mamayagpag pa rin.
2: Yes, sobrang tagal ko na po sa industriya. Mm-hmm. Ako lang aktor na nasa naka 4 decades yata. I mean, hindi na, yes, na tumatagal na gano'n. Pasalamat, mm-hmm, sa Diyos. Ano?
0: Mm-hmm.
2: Siguro just stay, keep grounded.
0: Mm-hmm.
2: Come on time. Know your lines.
0: Mm-hmm.
2: Makisama sa mga maliliit na tao sa behind the camera. Just always pray, you know, just always pray at focus on your work always. Yun lang naman ang sikreto eh. Just know that you always, mahalin mo yung trabaho mo, yung craft mo.
0: Oo. Ang galing, tama yung mga sinabi niya. Yan talaga po, dapat ni-record niyo yan, sinulat niyo yan, tandaan yan
1: para
0: ng mga bagong artista.
1: Mm-hmm.
0: Diba? At reminders.
2: Marunong rumispeto, yes, sa mga nakakatandang artista.
0: Yun.
2: Kasi yung iba, dinadaan-daanan na lang yung, kunyari, walang ano, dapat may paggalang ka sa mga nakakatanda sa inyo para tumagal kayo.
0: Correct. Yung simpleng hi, hello, good afternoon po, good morning po.
2: Pero yung magpakilala ka, kasi yung mga senior naman, hindi naman magpapakilala yan eh.
0: Mm-mm.
2: Always have the, you know, bow down to the people that are, you know, na matagal na rin sa industriya.
0: Correct.
2: So, yun lang naman.
0: Yun. Basta pagdating sa set, pumunta mo na kay Direk, sabi mo, parang attendance check mo yan. Tsaka yung mga casting, hello, good morning, ganun. Tapos sa mga nasa tents, mag-good morning doon sa mga seniors.
1: Kilalanin.
0: Pag first time, sabi mo, ay, ako po si Awel Paz, ako po yung main role, yes, na reporter, makaka-eksena ko po kayo sa ganun. Mga ganun, hello po, ganun-ganun. Yun, di ba? Bilang pagkalang. Yun, nakakatuwa mo, DJ, at very realistic ang iyong ipinayo.
1: Kasi hanggang ngayon, nandito pa, yeah, rin siya.
0: At dala-dala niya yun. Ina-apply,
1: yes,
0: niya, hindi lang niya
1: correct
0: siya. He walks his talk.
1: Mm-mm.
0: Ganyan si DJ.
2: Oo, 1989 pa lang artista na ako from Dutch Entertainment,
1: yes,
2: Regal Films, kami, yes, ni Van Dolph, up to now, out of 4 decades, sa daanan ko na, sinabayan ko na Luis Manzano,
0: yes,
2: Mateo, yeah, ang dami na na.
0: Vice, up to
2: now,
0: I'm still here.
2: Vice. Mm-hmm.
0: Yes.
2: Ngayon, nakasama ko naman si Jano Gibbs, and I'm still here. And all I owe it a lot to God.
0: Amen. So please remain relevant, DJ, at masaya kami na may mga vertical series ka. More projects to come.
1: Congratulations.
0: Thank you very much. Please again invite your fans and your new followers to watch your Chick Boy vertical series.
2: Yes, manood po kayo lahat ng Chick Boy under Viva Movie Box.

0: starring Mr. John Gibbs, Rob Quinto, Sunshine Di Marie, Alona Navarro, at of course, marami pa pong iba. That's under Viva Movie Box for 169 pesos. Download na po. At napakasaya po, napakarayot ng pelikula. Nakakatawa po. Sobra, yeah. Sobra. I promise you. Yeah. So, yeah, expect more movies from me this year at sa susunod pa po. Ang pagbabalik ni DJ Dorano.
1: Yeah.
0: Again, maraming salamat.
1: Thank you very much. And God bless.
0: I love you all. I love you all.
1: We love you too. Ayan, break a leg. God bless. DJ Dorano.
0: Thank you, DJ Kim. Napakaganda ni DJ Kim, ha?
2: Yes. Thank you so much, DJ Dorano.
1: Yeah, pareho kayong DJ.
2: Oo nga, no.
1: DJ, diba ganun? Totoong DJ ka lang. Ito, DJ talaga, Dorano. Thank you very much, DJ Dorano. Actor, TV personality, and singer. Deserve yan. Mga pelikula niya. Maraming salamat. And thank you, DJ Kim.
2: Thank you so much, Papa Awel.
1: Yes, yun. At nagdaan na nga po ang isang oras ng balitang showbiz na walang mintis. Kami po ang inyong ultimate source pagdating sa mga balita. Ako po ang inyong ever lovable, Papa Awel pa.
2: At sa ngalan ng beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, Mama Jaiho, ako po ang nakasama ninyo, ang chinitang chikadora, Kim Churva.
1: At syempre, sumabay na po kayo sa amin. Happy weekend! Alam ko na!

0: Doon pa rin ang manufacturers na maubusan ng market share. So medyo dahan-dahan. Although, that said, hindi nakatulong yung nangyari sa Senado lately. No?
1: Eh kung ni-risk niya yung sarili niya in voting for the change of leadership, he should have the same courage in personally attending this constitutional process.
2: Yun pa lamang po, yung mga posibilidad na po ng mga pagbabaha, especially sa mga very high to high susceptibilities area, ay paghandaan na po.
3: So yun po yung nakakalungkot kasi yun nga po, may mga puno na more than 50 years old na. At kung papalitan lamang po ito ng 100 seedlings, alam naman po natin hindi natin mararamdaman agad yung benepisyo kasi it will take a lot of years. Perhaps decades bago natin makita yung pag-usbong na puno niya at yung serbisyo na maibibigay niya para doon sa komunidad.
4: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Headline. Ngayon! Ngayon!

0: headline ngayon. Presyo ng ilang bilihin tumaas. Price cap sa bigas target ay patupad sa susunod na linggo. Price cap sa liempo nakabitin pa.
1: Super bagyo sa panahon ng El Nino ibinabala. Publiko pinaghahanda rin sa mga pagbaha pagsapit ng Hunyo.
0: Higit pisong dagdag presyo sa diesel at gasolina asahan sa Martes. Visayas grid, manipis na naman ang reserbang kuryente.
1: Senador Robin Padilla itinangging itinaka si Senator De La Rosa. Reward para sa ikadarakip ni De La Rosa ipinauubaya sa DILG.
0: Rider patay matapos magulungan ng tanker sa Nueva Vizcaya. Dalawa timbog sa pagnanakaw ng lotto machine sa Quezon City.
1: At mga kasamahan sa showbiz, ikinatuwa ang pagbubuntis ni Alex Gonzaga.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, nagsimula na pong tumaas ang presyo ng ilang bilihin. Sinabi sa DZMM ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association Executive Director Steven Kua, na bagaman dahan-dahan ang taas presyo, hindi nakatulong sa kumpiyansa ng mga negosyo at consumer ang gulo sa Senado noong nakaraang linggo. Sa kabila nito, nagpaalala ang grupo sa publikong huwag mag-panic buying dahil hindi magkakasabay ang pagsipa ng presyo ng mga produkto at sapat naman ang supply.
2: Takot pa rin ang manufacturers na maubusan ng market share. So medyo dahan-dahan. Although, that said, hindi nakatulong yung nangyari sa Senado lately. No? Mahina na nga ang ating business confidence and consumer confidence. I'm sure lalong bumaba pa ng kaunti because of what happened.
0: Kahapon, binanggit ni DTI Secretary Cristina Roque na stable o walang pagtaas sa 68% ng mga produkto habang kinumpirmang may bahagya namang pagtaas sa presyo ng ilang bilihin.
1: Posibleng sa susunod na linggo pa o first week ng Hunyo, ipatupad ang target na 53 pesos kada kilong suggested retail price sa lokal na bigas. Sinabi sa DZMM ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara, pag-uusapan pa rin kung magiging nationwide ang SRP na gabay para malaman ng publiko ang presyuhan ng mga lokal na bigas. Kanina nag-inspeksyon sa Mega Q Mart sa Quezon City ang mga opisyal ng DA at DTI kung saan nakitang sumusunod sa price cap na 50 pesos kada kilo sa imported rice ang mga nagtitinda.
3: Bakit ho 53 pesos ang naging approval?
4: No? Nakadepende po kung magkano rin ang presyo ng palay. So, inumultiply po natin usually yan ng times 2 plus naglalagay po tayo ng konting kita. Ang na-reach po natin is 53 dahil nga po nakita natin yung presyo ng palay ngayon ay medyo mataas nga po.
1: Samantala, hindi pa tiyak kung kailan ipatutupad ang price cap ng 380 pesos sa kada kilo ng liempo ng karneng baboy dahil umalma ang mga supplier. Sa ngayon, naglalaro sa 360 hanggang 420 pesos per kilo ang presyuhan ng liempo sa mga pamilihan.
0: Sa ikasyam na sunod na araw, manipis na naman ang reserbang kuryente sa Visayas Grid. Simula po iyan mamayang hapon. Sa anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines, itataas ang yellow alert mamayang alas 3 hanggang alas 4 ng hapon at alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ayon sa NGCP, 14 na planta ang may aberya habang 12 ang gumagana sa mababang kapasidad.
1: Nakaamba ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo sa Martes. Batay sa 4 na araw na kalakalan sa world market, 1 peso at 10 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel, 1 peso at 20 centavos sa gasolina at 1 peso at 30 centavos sa kerosene. Hindi pa kasama rito ang presyuhan ngayong araw at ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Sinabi sa DZMM ni Department of Energy Director Rino Abad na posibleng magka-rollback kung magtutuloy ang pagbaba ng presyo ng petrolyo sa world market.
5: Ang diesel ho, sa isang araw lang na adjustment from $163, biglang bumaba ng $156. Ang laki ho talaga niyan, sa nasa almost $8 sa isang araw ang movement. So, kung tumuloy-tuloy pa bumaba ng ganung kalaki, ma-wipe out ho yan or mababawasan talaga ng malaki.
0: Samantala, umaasa po ang grupong Piston na maaprobahan na ang kanilang hirit na 10 pisong taas sa minimum na pasahe sa jeepney. Sinabi sa DZMM ni Piston President Modi Floranda na 2023 pa huling nagpetisyon ang kanilang grupo ng dagdag pasahe at mula noon ay hindi naman nahinto ang pagtaas ng petrolyo. Inaabot na niya ng 12 hanggang 18 oras sa pamasada ang kanilang mga miyembro pero kapos pa rin ang naiuwing kita sa pamilya.
5: Sa loob po na isang araw, eh, halos sa 4,600 yung kailangan namin na ay produce ano sa usapin pa lamang niya ng foundry, crudo, kesa ng ating mga sasakyan. Kung ang presyo ng diesel ay nasa 80, ay halos 185 pesos lamang yung may uwi ng ating mga driver at mga operator. Umasa po tayo na sana eh, makita po yung kahalagahan ng ating ipinail.
1: Isinusulong ang paghirit ng temporary restraining order para mapigilan ang pagputol sa daan-daang puno sa Quirino Avenue sa Maynila. Sinabi sa DZMM na isa sa mga founder ng CareCentric PH na si Architect Louis Gan na mahigit 200 puno na ang pinutol at may 400 pang maapektuhan ng proyekto. Una nang pinayagan ng DNR ang San Miguel Corporation na putulin ang mga puno bilang bahagi ng pagtatayo ng Southern Access Link Expressway at bilang kapalit, kailangan ng kumpanyang magbigay ng 57,000 seedlings na itatanim sa 3 lugar sa lungsod. Pero gitna eksperto, dekadekada ang aabutin bago tuluyang lumaki ang mga puno.
6: Yun po yung nakakalungkot kasi yun nga po, may mga puno na more than 50 years old na.
7: Oo.
6: At kung papalitan lamang po ito ng 100 seedlings, alam naman po natin hindi natin mararamdaman agad yung benepisyo kasi it will take a lot of years. Perhaps decades bago natin makita yung pag-usbong na puno niya at yung serbisyo na maibibigay niya para doon sa komunidad.
0: Sa ibang balita, nagbabala ang PAGASA na posibleng maranasan pagsapit ng Hunyo ang mas malalakas na bagyo at pag-ulan bunsod ng El Nino. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
8: Jeff, ayon kay PAGASA Weather Specialist Charmaine Varilla, dapat nang paghandaan ang posibleng malalakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa pagsapit ng Hunyo at Hulyo dahil sa pagsisimula ng habagat na lalo pang palalakasin ng El Nino. Paliwanag ng weather specialist, bunsod ng El Nino magiging mas kaunti pero mas malakas ang mga mamumuong bagyo na posible pang umabot sa super typhoon. Lalakas din ang pag-ulan dala ng habagat na posibleng magdulot ng baha sa mga mababang lugar.
9: Yun pa lamang po, yung mga posibilidad na po ng mga pagbabaha, especially sa mga very high to high susceptibilities area ay paghandaan na po. Maglinis-linis na po tayo ng ating mga drainage as well as i-plan out na po natin kung ano yung mga areas sa bahay po natin na maaaring tuluan.
8: Halos 80% na ang posibilidad na maranasan ng El Nino sa bansa pagsapit ng Hunyo habang nasa 30% naman ang posibilidad ng Super El Nino na maaaring maranasan hanggang unang tatlong buwan ng taong 2027. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
10: Ula, panahon.
1: Mahigit 50 lugar ang inaasahang makararanas ng delikadong heat index ngayong araw. Inaasahang papalo sa 45 degrees ang pinakamataas na damang init kabilang sa Dagupan City, Pangasinan, Apari at Tugigaraw City, Cagayan, Baler, Aurora, San Ildefonso, Bulacan, Sangley Point, Cavite City at Alabat, Quezon. Delikadong heat index rin ang asahan dito sa Metro Manila na inaasahang papalo sa 42 hanggang 44 degrees Celsius sa ilang lugar. Samantala, binabantayan ng low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na huling namataan sa bahagi ng Southern Mindanao. Maliit ang tsansang maging bagyo ang LPA pero magpapaulan ng trough o extension nito sa malaking bahagi ng bansa. Patuloy namang umiiral ang easterly sa Luzon at Visayas. Posible namang magsimula ang tag-ulan sa huling linggo ng Mayo o unang linggo ng Hunyo.
0: Sa ibang balita, hindi inaalis na ilang eksperto ang posibilidad na may maghain ng motion para maibasura ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Attorney Tranquil Salvador III, defense lawyer sa 2012 impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, na kahit wala sa rules of impeachment ng Senado ang motion to dismiss o motion to quash, hindi ito nangangahulugang walang susubok na interesadong partido. Pero bawal itong gawin ng senator judges.
7: Hindi kasi natin pwedeng sabihin, porkit may wala doon sa rules of impeachment, ay completely hindi nila pwedeng subukin. Pero naman doon potential na mga motion, gagamitin ba nila, susubukin ba nila, kahit na hindi pa ito nagagamit noon. Filing is one thing, granting is another thing. Hindi ko nirurule out.
0: Pinag-iingat naman ni Salvador ang publiko sa mga paliwanag at opinyon ng mga personalidad sa social media na hindi resource person sa paglilitis.
1: Nanindigan ang House Prosecution Panel na dapat dumalo ang lahat ng Senator Judges kabilang ang puganting si Senador Ronald De La Rosa sa buong proseso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni House Head Prosecutor Representative Jervy Luistro, dapat personal na masuri na senador ang mga ihahaing ebidensya bago ibigay ang kanyang boto, kaya hindi maituturing na attendance ang virtual o online presence ni De La Rosa. Una na isinulong ang pag-amyenda sa Senate rules para payagan ng mga senador na lumahok sa sesyon sa paraan ng teleconference at video conference kung may sapat na dahilan.
11: Eh kung ni-risk niya yung sarili niya in voting for the change of leadership, he should have the same courage in personally attending this constitutional process.
1: Tumanggi namang magkomento si Luistro sakaling gamiting dahilan ang pagdalo sa impeachment trial para ipagpaliban ang ICC warrant ni De La Rosa. Sa ngayon, sinabi ni Luistro na nagpapatuloy ang paghahanda ng House Prosecution Panel kabilang ang ginagawang mock trial. At sa susunod na linggo, ipakikilala na ang panel of private prosecutors na makakasama sa paglilitis.
0: Posibleng abutin ang dalawang buwan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula sa July 6. Sinabi sa DZMM ni Senator Sherwin Gatchalian, natatayong Senator Judge sa paglilitis, na inaasahan ng mas iiksi ang panahon ng trial proper dahil sa pre-trial na isasagawa ang paghimay at marking ng mga ebidensya. Gayun din ang pagpapakilala ng mga testigong sasalang sa paglilitis. Lunes hanggang Miyerkules ang panukalang schedule ng trial na sisimulan ng alas 2 ng hapon. Nanindigan naman si Gatchalian na gagampanan ang tungkulin bilang Senator Judge at haharangin ng anumang tangkang pigilan ang impeachment trial.
12: Very clear sa Constitution at sa rules ng impeachment na dapat maging impartial at neutral. So ibig sabihin, gampanan natin yung ating trabaho bilang mga Senator Judges nang walang kinikilingan at walang kinakaibigan. Tuloy na yung trial proper at karapatan ng taong bayan malaman ang katotohanan.
1: Samantala, aminado naman si Senador Gatchalian na masama na ang imahe ng Senado sa publiko dahil sa sunod-sunod na insidente. Sinabi ni Gatchalian sa DZMM na galit at dismayado ang taong bayan sa Senado, kaya mahirap na makuha ang kanilang simpatsya para sa mga mambabatas. Bubuanaan niya ng Committee of the Whole kasama ang mayorya at minorya sa Senado para pag-usapan ang insidente at makabuo ng mga rekomendasyon para hindi na ito maulit.
12: We all agreed na magkakaroon ng isang special committee, ito yung Committee of the Whole, para tignan itong problema ng ito at hindi na maulit. Ang tao ngayon, hindi siya natutuwa sa Senado at marami rin ay galit at nadismaya. So very challenging para sa amin para ibalik yung imahe ng Senado, balik ang tiwala ng taong bayan.
1: Iwas naman si Gatchalian na pag-usapan ang liderato sa Senado, pero sinabing handa sakaling mahalal na Senate President.
12: Tingin ko marami naman na tayong natutunan sa Senado, lalo na yung mga komplikadong committee. Kaya kung handa, handa talaga. Naniniwala naman ako na may God's will at God's time. Pag talagang pinlano yan sa iyo ng Diyos, dadating at dadating yan.
0: Itinanggi naman ni Senator Robin Hood Padilla na itinaka si Senator Ronald De La Rosa sa gusali ng Senado. Kwento ng senador, nagsabi si De La Rosa na gusto na nitong umuwi matapos ang gulo sa Senado noong May 13 at humiling na makisabay sa sasakyan lalo't wala itong vehicle service dahil hinatid lang siya ni Senate President Alan Peter Cayetano noong magbalik sa Senado. Giit pa ni Padilla, hindi sila nagtangkang umiwas sa mga otoridad nang lumabas ng Senate building kung saan nandoon ang maraming police at security personnel. Una nang lumutang na tumakas ng Senado si De La Rosa sakay ng puting SUV ni Padilla. Nanindigan naman si Padilla na hindi po gante si De La Rosa.
1: Sinimula na ng National Bureau of Investigation ang paghahanap kay Senador Ronald De La Rosa na ngayon ay itinuturing ng pugante. Pabuya para sa ikadarakip ng senador, ipinaubaya na sa DILG. Balita mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
13: Rica, hinamon ni NBI Director Melvin Matibag si Senator De La Rosa na sumuko na at sinabing may nakatalaga ng team na tumutugi sa senador at patuloy ang pagtukoy sa kanyang lokasyon. Ayon kay Matibag, dadalhin sa DOJ si De La Rosa sakaling maaresto pero hindi nilinaw kung magiging kapareho ito ng naging proseso kay dating Pangulong Duterte. Sinabi naman ni Matibag na nasa Department of the Interior and Local Government ang desisyon kung maglalagay ng reward money para sa sino mang makapagturo sa kinaroroonan ng senador na itinuturing ng wanted ng International Criminal Court.
14: It's not for me to answer but as ang sasabihin ko lang nga talaga, DILG, we have a dedicated team. We are an ongoing operation to locate Senator Bato.
13: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto.
0: Nanindigan ng Department of Justice na mas makabubuti kung sumuko na lang si Senator Ronald De La Rosa sa mga otoridad. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve.
15: Jeff, iginit ng Department of Justice na mas mainam na sumuko na lamang si Senator Ronald Bato De La Rosa matapos atas ni Justice Secretary Frederick Bida ang NBI at PNP na arresto

0: Babalikan po natin si Steve Raz.
1: Senador Ronald De La Rosa, pinasusuko na rin ang liderato ng PNP. Balita mula Quezon City. Hati ni Radyo Patrol. Jom Garner, Jom.
2: Balita na nawagan si PNP Chief General Jose Melencio Nartapes kay Senador Ronald De La Rosa na magkusang sumuko sa mga otoridad. Isang araw yan matapos sabihin ng Department of Justice na maituturing ng pugante ang senador dahil sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court.
3: Kung pwede naman siyang mag-surrender,
4: he yield himself. And that is the most peaceful me at sa pinakamagandang.
0: Bago niyan, sinabi ni Natates na may mga tracker teams na rin kasama ang National Bureau of Investigation para matunto ng kinaroroonan ni De La Rosa. Nangako naman ang police chief na ipatutupad ang maximum tolerance sa pag-aresto kay De La Rosa at sinigurong hindi malalabag ang mga karapatan nito. Si De La Rosa ay itinuturing na co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng kanyang madugong war on drugs. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner.
0: Arestado ang dalawang lalaking nagnakaw ng lotto machine sa Novaliches, Quezon City. Nakuhaan pa ng CCTV ang isa sa mga sospek sa labas ng lotto outlet na nagsilbing lookout. Ayon sa pulisya, umaga na nang madiskubring nawawala ang makina noong pumasok ang empleyado ng outlet. Nahuli ang mga sospek sa follow-up operation na maharap sa kasong robbery at nabawi naman ang lotto machine.
1: Patay ang isang graduating student matapos magulungan ng tanker sa Nueva Vizcaya. Balita mula Nueva Vizcaya, hatid ni Harris Julio Harris.
5: Pagkasalungat na binabaybay ng motorsiklo at tanker ang National Highway sa Barangay Barispet, Pagabas, ayon sa polis, pababa sa kurbada ang tanker nang masalpok ang paahon ng motorsiklo na lumipat sa linya ng sasakyan. Sumempla ang 50 anyos na rider habang tuminapo na ang gas na na pumailalim at nagulungan ng tanker. Dead on the spot ang 20 anyos na biktimang napadalamang gagraduate na sana sa senior high school. Nadala naman sa ospital ang kanyang ama. Tagapandibulakan ng mag-ama na papunta pa ng Cagayan para dumalaw sa mga kaanak nang mangyari ang aksidente. Tumuko naman ang driver ng tanker na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, serious physical injury and damage to property. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Harris Julio.
1: Maraming salamat, Harris Julio.
0: Balikan po natin si Steve Rust. Nanindigan ang Department of Justice na mas makabubuti kung sumuko na lang si Senator Ronald De La Rosa. Steve!
6: Jeff, piginit ng Department of Justice na mas mainam na nga na sumuko na lamang si Senator Ronald De La
0: Rosa. Steve! Konting ikot, Steve! Babalikan na lang po natin si Steve Raz. At abangan, dating PNP Chief Nicolas Torre handang tumulong sa pagtugis kay Senator Bato De La Rosa.
1: At ang headline ngayon sa Pampanga ni Gracie Rutao.
7: Ilan ka kanina ginawang inumin ngayong tag-init? Patok sa Pampanga.
1: Yan na din ang balita sa pagbabalik ng
0: Headline Ngayon!
8: Headline Ngayon! Headline Ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao!
1: Mahigit 300 kilo ng basura ang nakuha mula sa coastal cleanup sa buong Central Visayas. Balita mula Central Visayas, hatid ni Annie Perez. Annie?
9: Nililinis na nasa daan ang volunteer ng Department of Environment and Natural Resources ang dagat ng Mualbual at Malapasco sa Cebu pati na sa Panglao, Bohol. Nasa 355 na kilo ng basura ang nakuha o 61 na sako. Ayon sa DNR, nakababahala na ang pagdami ng basura sa dagat kaya hinihikayat nila ang lahat na ayusin ang pagtatapon lalo at pinagkukulan ng pagkain ng dagat. Kilala rin ang Central Visayas sa mga magagandang beach. Paitingin na niya ang waste segregation sa mga LGU, kabilang naman ang clean up sa pagdiriwang ng Day of the Ocean. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
0: Dating PNP Chief Nicolas Torre III handang tumulong sa pagtugis kay Senator De La Rosa. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo, Trish.
1: Jeff, sa kapihan sa Manila Hotel, sinabi ni MMDA General Manager at dating PNP Chief Nicolas Torre III na handa itong sumunod sa utos ni Pangulong Marcos Jr. sakaling kailanganin ng tulong niya sa paghahanap kay Sendo Ronald Bato de la Rosa. No choice niya kung tatapikin siya ng Pangulo at bibigyan ng special assignment. Mahalagaan niyang respetuhin ang proseso at ipatupad ang batas dahil yon ang mandato ng mga nasa law enforcement.
10: Pag presidente ng utos, sir, automatic no choice, di ba? Legal ang warrant, pwede niyong i-implement yan. Pulis sa law enforcement, hindi po pwedeng mamili ka kung alin ang i-implement mo, alin ang hindi.
1: Samantala, handa ring makipagtulungan ng MMDA sa Department of Justice at iba pang investigating authorities para matunto ng senador. Matatanda ang humihiling ng kopya ng footage ang DOJ sa MMDA kaugnay ng pag-alis ni De La Rosa sa Senado noong May 14. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
11: Marami salamat, Tricia Lindo.
1: Sa labas ng bansa, sinunog ng ilang residente ang hospital tents na nagsisilbing isolation wards ng mga pasyente ng Ebola outbreak sa Congo. Sinasabing nagalit ang ilang kaanak ng pasyenteng namatay sa Ebola dahil hindi ibinigay ng ospital ang bangkay nito para paglamayan. Git ng ospital, highly infectious ang bangkay at kailangang matiyak ang maayos na burol at libing nito para mapigilan ang pagkalat ng virus. Inirekomenda rin ng World Health Organization na pawang mga sinanay na team na may protective equipment ang mag-asikaso sa bangkay para mabigyan ng maayos at may dignidad na burol. Sa tala ng Congolese Health Minister, 159 ang namatay sa Ebola outbreak mula sa 600 kaso.
11: Balikan po natin ang report ni Radyo Patrol Steve Rush. Steve!
12: Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Paul Martinez, mas magiging madali para sa pamahalaan ang pagpapatupad ng batas kung ang isang akusado o pugante ay kusang susuko sa mga otoridad. Binigyang din ng DOJ na bahagi ng proseso ng pag-aresto kay De La Rosa ang pagtiyak na may patutupad ng ustisya, pero iginagalang din ng gobyerno ang mga karapatan ng senador na kinikilala rin ng ICC. Una nang sinabi ng DOJ na posibleng managot ang sino mong magkakanlong kay De La Rosa, hindi lamang sa batas ng Pilipinas, kundi maging sa mga umiiral na patakaran ng ICC. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
11: Maraming salamat, Steve Raz! Mga kapamilya, ilang kakanin po ang nil-level up bilang mga inuming pamatid-uhaw ngayong tag-init? Balita mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rutao. Gracie!
7: Sa tindi ng init, kanya-kanyang hanap ang mga kapampangan ng pampalamig. Pero sa isang restaurant sa Barangay Cabetican sa Bacolor, Pampanga, level up ang summer experience dahil ang mga paboritong lokal na delicacies, ginawang kakaibang refreshing drinks at desserts. Hati ni na Chef Felix Nino Asuncion, Chef Yosh Bayonito at ng kanilang team ang isa sa mga pinakapinagkakaguluhan ng tibok-tibok drink inspired sa kilalang Kapampangan delicacy na Maha Blanca. Gawa ito sa gatas, gata, mais at latik na nagbibigay ng creamy at nostalgic na lasa sa bawat higop. Patok din ang kanilang sapin-sapin drink na mistulang kalamay sa sarap. Hindi rin nagpahuli ang duman drink na gawa sa tinaguriang green gold grains ng Santa Rita, Pampanga. May toppings pa ito na toasted coconut at duman flakes na nagbibigay ng lasa na halos kahawig ng matcha na patok sa kabataan. At syempre, hindi mawawala ang all-time favorite na halo-halo na ni-level up bilang Tres Leches halo-halo. Kung umuulan at gustong humigop ng mainit, alok din ang hot halo-halo na may inutak na kalamay. Kaya naman ngayong tag-init, walang dahilan para hindi mabit ang hit sa tulong ng matatamis at malamig na treats na proudly gawang Pampanga. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
8: Showbuzz ngayon!
7: Showbuzz ngayon!
1: Bumuhos ang pagbati para sa soon-to-be mommy at daddy na sina Alex Gonzaga at mister na si Mikey Morada. Kahapon ang inanunsyo ng dalawa ang pagbubuntis na ikinagalak ng netizens at mga kaibigan nila sa industriya. Gaya ni Tony Fowler na finally ay nailabas na ang picture kasama si Alex at ang kanyang baby bump. Napa-thank you Lord din sina Melay Cantiveros at Bayani Agbayani sa magandang balita ng dalawa. Binati rin sila ng mga kapwa vlogger na sina Rana Harake at Ivana Alawi.
11: Congratulations, Alex! At yan po ang mga balitang amin na kalap. Ako po si Jeffrey Hernandez.
1: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang sa Lunes sa
11: Headline Ngayon sa DZMM Teleradio.
8: Headline Ngayon! MMK sa DZMM at DZMM Teleradio. Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
13: Bakit, Titay? May pakialam ka pa ba sa akin? Pinagmamalasakitan niyo pa ba kami ng anak niyo? Iniisip niyo pa ba kung anong nararamdaman at gusto namin? Di ba hindi naman? Dahil puro gusto niyo ang nasusunod.
14: Ayusin mo ang pagsagot-sagot mo, Miko. Hindi ko gusto ang tono ng pananalita mo. Sumusobra ka na.
13: Itay, sasabihin ko ang gusto ko dahil hindi na ako natutuwa sa mga nangyayari. Para sa'yo, ang kaibigan yung kriminal ang importante. Kapakanan niya ang laging nasa isip niyo. Bakit, Itay? Ano ba talaga siya? Kaibigan o higit pa ron ang namamagitan sa inyo?
14: Walang iya ka! Duminag isip mo! Ha?
8: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.

ang nakaraan. Sa kabila ng patuloy na pagtutol ng magkapatid na Miko at Rina, nagmatigas ang ama nilang si Alejandro na manatili sa kanilang bahay ang kaibigan. Iyon ang kanyang desisyon. Subalit, nakukonsensya si Luisito nang dahil sa kanya ay nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan ng mag-aama. Hanggang minsan ay nasangkot sa away si Luisito dahil sa pagtatanggol nito sa isang babaeng binabastos. Ikinagalit yon ni Miko. Dahil para sa kanya ay nagdadala ng gulo si Luisito sa bahay nila. Kaya pinapili niya ang ama na kung hindi niya paaalisin ang kaibigan, ay siya ang aalis ng bahay. Charo, lumalala ang hindi pagkakaintindihan namin ng dalawa kong anak dahil sa pagtatanggol ko kay Luisito. Hindi ko kasi siya maaaring ipagtabuyan gaya ng ibig nila. Bukod sa pagiging matalik naming magkaibigan, may malalim pang dahilan kung bakit kailangang kupkupin at tulungan ko siya. Masakit man sa akin na maging nanakit ang mga anak ko, hindi ko na lang yon pinansin at hinayaan ang pagtatampo nila sa akin.

0: Napalabas ni Itay na mas mahalaga ang Luisito na yun kesa sa ating anak niya.
1: Napakalaki talaga ng pinagbago ni Itay.
0: Tama ka, Aterina. At dahil yun sa kaibigan niya, makapalamukha.
1: Hindi rin ako papayag na masira ang samahan natin dahil lang sa kanya.
0: Alam mo, ate, sinabi ko nga kay Itay na kung hindi pa rin niya paalisin dito sa atin ang Luisito na yun, ako ang aalis.

0: Luisito, lika. Magkape tayo. Pinagtimpla na kita.
1: Ay, salamat, pare. Iba pa rin talaga ang timpla mong kape.
0: Yung kape ang bumuo ng pagkakaibigan natin.
1: Tama ka, Alejandro.
0: Siya nga pala. Nakausap ko ang isa kong kakilala. Nagtatanong ako sa kanya kung merong nagpapahiram ng pera. Hiram kasi ako eh.
1: Para saan?
0: Di ba sabi ko naman sa'yo, gusto kitang tulungan na magkaroon ng puhunan. Para may magamit ka sa maliit na negosyo.
1: Oh, wag na, Alejandro. Nakakaya naman.
0: Parang Luisito, kulang pa nga itong ginagawa ko eh.
1: Pero nanganganib na masira ang relasyon niyong mag-aama dahil sa ginagawa mong pagtulong sa akin.
0: Ako nang bahala sa kanila. Maayos din ang problema namin ang mga anak ko.
1: Sana nga, pare. Pero sa nakikita ko, hanggat narito ako, hindi kayo magkakasundong mag-ama.
0: Pero hindi naman ako papayag na umalis ka rito dahil wala kang mapupunta.
1: Kaya lang, lumalala na ang hindi niyong pagkakaunawaan. Halos hindi ka na rin pinapansin ng mga anak mo.
0: Pinaiira lang kasi nila ang kakitira ng kanilang utak.
1: Pabayaan mo na lang ako. Kaya ko ng sarili ko.
0: Hindi, Luisito. Hayaan mo akong gawin ng tama at makaganti sa kabuti ang ginawa mo para sa pamilya ko. Tsaka kung may mangyayari sa'yo, hindi ko mapatawad ang sarili ko.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
4: Napapaluot kami yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Balita DZMM Radyo Patrol 620. Una sa balita, una sa public service.
2: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
5: Hey! Kilalan ba kung sino ko?
2: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
5: Magdasal ka na!
6: Tatapusin na kita, demonyo ka!
2: Ang swabing bigotilyo.
7: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
8: Wala naman akong boyfriend din.
7: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
2: Malinis trumabaho.
9: Walang personalan to, ha. Trabaho lang.
2: Walang aksyong di tatata.
9: Ano?
2: Lahat ay magmamarka.
5: Sige! Tumukan mo!
9: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka.
5: Huwag niyo ko nga munit. Magkakamatay tayo.
2: Rudy Fernandez, Martang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
10: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
2: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
12: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
13: Ibahin mo ko!
12: isyong tapatan.
13: Papakita ko sa'yo, hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
14: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pa halikin kita sa lupa.
12: Maaksong barilan!
15: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
12: Punong-puno ng aksyon!
13: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
16: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
12: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon. Dito sa Sine mo, ari ka rito.
17: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
18: DZMM.
19: Unti-unti lumayo ang loob sa akin ng dalawa kong anak. Nararamdaman ko ang pag-iwas nila. Kung minsan, hindi umuwi ng bahay si Miko at mas gustong makitulog sa bahay ng kanyang kaibigan.
0: Ngayon ka lang umuwi, Miko. Saan ka natulog kagabi? Tsaka, ba't amoy chiko ka?
20: Ano naman ngayon kung nakipag-inuman ako? At di ako umuwi kagabi.
0: Miko, pinag-aalala mo ako.
20: Bakit, itay? May pakialam ka pa ba sa akin? Pinagmamalasakitan niyo pa ba kami ng anak niyo? Iniisip niyo pa ba kung anong nararamdaman at gusto namin? Di ba hindi naman? Dahil puro gusto niyo ang nasusunod.
0: Ayusin mo ang pagsagot-sagot mo, Miko. Ha? Hindi ko gusto ang tono ng pananalita mo. Sumusobra ka na.
20: Itay, sasabihin ko ang gusto ko dahil hindi na ako natutuwa sa mga nangyayari. Para sa iyong kaibigan yung kriminal ang importante. Kapakanan niya ang laging nasa isip niyo. Bakit, itay? Ano ba talaga siya? Kaibigan o higit pa ron ang namamagitan sa inyo?
0: Walang iya ka! Dumi ng isip mo! Hindi mo alam ang sinasabi mo, Miko! At hindi ako gaya ng nasa isip mo! Kung pinagmamalasakitan ko ba si Luisito, dahil kung hindi sa kanya, baka hindi ganito kaayos ang buhay natin! At baka miserable ang kalagayan niyo, magkapatid!

0: Ba't may dala kang bag, Miko?
1: Wala ho kayong pakialam. Aalis ako kung gusto ko.
0: Eh, saan ka pupunta? Alam ba ng itay mo ang gagawin mo?
1: Hindi. Mamaya pagdating niya, sabihin niyo na lang na lumayas ako.
0: Miko, kung ano man ang ipinagtatampo mo sa itay mo, pag-usapan niyo na lang. Maling umalis ka nang hindi niya alam.
1: Hindi naman maaayos ang problema kahit mag-usap pa kami ni itay. Dahil kayo ang problema!

0: umalis si Miko?
1: Oo, Rina. Nakita ko kanina yung kapatid mo. May dala siyang bag. Eh, tinawag ko pa nga at tinanong kung saan siya pupunta. Hindi naman ako pinansin.
0: Tinutuon niyang sinabi niya sa akin. Saka nagkaroon din kasi sila ng pagtatalo ni Itay. At nasaktan niya ang kapatid ko.
1: Ay, nandahil sa Luisito na yan, nasisira ang magandang relasyon ninyong mag-aama.
0: Ganun na nga ho eh. Pero parang baliwala kay Itay.
1: O eh, paano yan? Haya mo na lang ba na maging ganyan?
0: Siyempre hindi po, Aling Salim. Kailangan pag-usapan na namin to ni Itay.

0: Hindi niyo pupuntahan si Miko dun sa nirerenta ang kwarto ng kaibigan niya para pabalikin dito?
1: Gusto niyang umalis. Ayaw niyang tumira dito. Bakit niyo siya pababalikin dito?
0: Pero itay! Napakaliit ang kwartong yun!
1: Hindi ko siya pinalis dito, Rina. Desisyon niya yon.
0: Itay!
1: Bakit, Rina? Anong gusto mo? Si Luisito ang pagtabuyan ko para sundin kayo ng kapatid mo?
0: Di ba't yun naman talaga ang dapat? Dahil kami ang pamilya mo! Kami ang kadugo mo!
1: Nag-usap na tayo, di ba? Nang kailangan nyo lang ay yung maintindihan ang gusto ko at tanggapin si Luisito na bahagi ng pamilya natin. Bakit ba hindi nyo magawa yon? Mahirap ba yon?
0: Oo, itay! Mahirap para sa amin ni Miko!
1: Dahil makasarili kayo! Wala kayong puso sa pagtulong sa kapwa ninyo! Hindi ko kayo pinalaking ganyan, Rina. Kaya masakit na masakit din sa akin na hindi nyo kayang trabuhin ng tama si Luisito. Siya na tiniis ang lahat para sa ating ikabubuti.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
4: Sa house,
3: retrabaho mo bilang Radyo Patrol reporter, sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
1: Ubusan ito ng lahat.
2: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
0: Mabagsik at walang sinasakto.
1: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
0: Tapahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
3: Sa akin ka ba rin babagsak?
2: Ako ang magsisilbing tinig sa lalungan.
1: Nandito na ang matandang dagang hinihintay.
4: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
2: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
5: Saan?
2: Sa puso mo.
0: Sine Barako. Sa sine mo. Hari ka rito.
6: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
7: Ang talaga ng DCNN para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCNN Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
8: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
9: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
10: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
8: At masasayang usapan.
10: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
9: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
10: Leia?
9: De Guzman.
8: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Akala ko magbibigay mo sa crush mo yan.
12: Boy, kilig.
13: Saray.
14: Cute ka pala, no?
12: Boy, kinikilig.
15: Ganda ko, no?
11: Sobra.
16: Yakapin mo! Ganon!
12: Totoo ba ang nadarama?
14: I love you!
16: Sorry, I don't love you!
17: I can't be jealous. I've never been jealous. Ngayon lang.
12: Oh, shucks. Ito ba'y pag-ibig na?
16: I love you. I love you. I love you. I love you.
17: I love your braso. Ayan, oh, sobre.
12: Sine Kibig.
6: Saturday and Sunday.
12: Dito sa sino. Hari ka rito.
6: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
8: Bago pa man sumikat ang araw,
18: kape.
19: Good morning!
8: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
18: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
8: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: Show sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
21: Charo, sa pag-alis ni Miko sa bahay, ang nais ni Rina ay sunduin ko ang kanyang kapatid. Pero hindi ko yon ginawa. Kaya naman lalong nagalit sa akin ang anak kong dalaga. Ang gusto ng mga anak ko ay maintindihan ko ang nararamdaman nila. Pero ayaw naman nila ang unawain ako, maging ang mga desisyon ko.

0: hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Yoli. Dahil sa Luisito na yon, lumalala ang problema. Si Miko, umalis na ng bahay at nakitira sa kaibigan niya.
1: Hindi pinuntahan ng itay mo para sunduin at ayusin ang problema?
0: Hindi. Ang sabi pa niya, hindi naman daw niya pinaalis si Miko. Ito daw ang may gustong umalis.
1: Alam mo, Rina, ayokong mag-isip ng hindi maganda sa father mo, ha? Pero sobra naman ang pagmamalasakit niya sa kaibigan niyang yun.
0: Ako man! Kung ano-anong pumapasok sa utak ko. Pero alam mo, hindi ganun si itay. Hindi siya bakla!
1: Bakit ganun? Ayaw na ayaw niyang mawala sa buhay niyo ang kaibigan niya.
0: Dahil nga gusto ni itay na makabayad siya sa malaking utang na loob niya. Pero ayaw niyang sabihin kung ano ba yun. Bakit kailangan itago niya sa aming magkapatid? Minsan tuloy, gusto ko na rin umalis sa bahay para iparamdam kay itay na kaya namin siyang tiisin kung hindi niya susundin ang gusto namin.
1: Pero hindi na siguro dapat umabot dun, Rina. Wala namang problema na hindi maaayos kung mapag-uusapan.

0: po ba kayong kumain?
1: Oo, Rina. Ano bang pag-uusapan natin?
0: Alam niyo siguro na kaya umalis dito sa bahay si Miko dahil sa inyo.
1: Alam ko. At nalulungkot ako.
0: Talaga lang ha? Nalulungkot kayo?
1: Ayoko na nagugulo kayong mag-aama dahil sa akin.
0: Ay, ganun naman pala eh. Ayaw niyo nagkakaroon kami ng problema. Bakit hindi niyo gawin ang dapat para magkaayos na kami ni Itay? Alam niyo na siguro kung anong ibig kong mangyari.
1: Oo, Rina. Huwag ka mag-alala. Kahit wala akong tiyak na mapupuntahan, aalis na ako dito sa inyo.

0: Umalis na si Luisito?
1: Opo, Itay. At di na kayo hinintay para magpaalam.
0: Ikaw ang nagpaalis sa kanya rin, ano?
1: Hindi! Nakonsensya siguro siya dahil siya ang dahilan ng problema.
0: Mali ang ginawa mo, Rina.
1: Mas mali na manatili siya rito, Itay. Dahil nagkakagulo tayo. Hindi na tayo gaya ng dati na masaya. Mula nang dumating si Mang Luisito, doon nagsimula ang hindi pagkakaintindihan.
0: Dahil hindi niyo siya kayang intindihin. At maging ang nais kong mangyari, hindi niyo nauunawaan. Pareho kayo ng kapatid mong si Miko.

0: naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging bosses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
1: Pause muna sa drama.
2: Kakainin kita din sa chinelas mo.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Simulan na ang saya dito sa Sine Kuela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Tsak ikaw ay mababaliw. Tara, at sabay-sabay magiliw.
4: Talagang bago!
1: Dahil sa sino mo, hari ka rito.
5: Mapa-action
1: o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
6: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
7: BCMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accident, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
8: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
9: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
10: Walang kalma-kalma!
11: Lahat ng tao! Huwag ka tayo!
10: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
12: Tawan mo ko!
13: Pagtatanggol ko kayo.
10: Bumibuelo ka pa lang, kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
13: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
14: Yes! Giling mo, giling! Pinapiling po kami!
15: Ayun o! Oh.
10: Sine Kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
16: Kung ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radio Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.

0: Ang pagtulong sa kapwa ay gusot ang magiging bunga. Kailangan pa ba itong ituloy? O dapat itigil na? Hanggang saan nga ba pagmamalasakita ni Alejandro ang kaibigan? Ano ang lihim na hindi magawang sabihin ni Alejandro sa kanyang mga anak? Huwag kalilikta ang pakinggan ang mga susunod pang pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Kape, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio. Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Minya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sa

agad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagbabalasakit, nagseservisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Hi, hello, good morning mga kapamilya at mga kaservisyo. Ang saya-saya, Friday na naman, May 22, 2026. Araw po ng Biyernes. Pang-apat na Biyernes po yan. Pang-apat na Biyernes po ng Mayo. Dahil ang unang Friday po ng May is May 1 Labor Day. Pagkatapos mo ng May 1, ha, nasabi ko nga po nga nung isang araw. Pagkatapos ka po ng May 1, aba, pinag-long weekend lang. Tapos tambak-tambak na ng trabaho at mga kaganapan sa buong Pilipinas. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Bustos po, how are you all today? At syempre, siguro ang pinaka-eventful na week talaga no, ng May is yung week ng May 11. Grabe yun. Parang yung 4 days pinagkasya mo ng 1 month sa mga kaganapan sa buong Pilipinas. At yun, medyo nakakahinga-hinga na nga po tayo. Kung kayo po ay talagang nakaantabay, nakasubaybay sa pinaserye. Parang mala Netflix eh. Mala ano eh, teleserye ang buhay natin mga Pilipino. Kaya syempre po makinig po kayo sa mga legitimate news outlets katulad po ng TZMM, Radio Patrol sa East 30. Sa AM po yan, 630 kHz AM band at sa DZMM Teleradio. Yan po yan sa YouTube. Siyempre PRTV Channel 31. Siyempre po sa mga legitimate news outlets. Legitimate po ha. Hindi po yung pamulutan ha. Nako, iba po yung pamulutan. Mani po yun. Mga legitimate news outlets lang po. Yung mga totoong mga Batikan at mga nire-respeto nating mga journalists sa larangan po ng media. Just to clarify lang din o reiterate, yung mga journalists lang po, yung mga nakikita niyo po mga on-cam, mga reporter, hindi lang po sila ang mga tinaguriang journalist, pati po ang mga cameramen, mga editor, mga graphic artist, pati po mga driver. Kasi po ang technical definition ng journalist ang kasama po sa pagkukuha, sa pag-news gather, pagkukuha ng mga balita. So, syempre, ang reporter pupunta sa venue, sabihin natin pupunta sa Senado, pupunta sa Congress, hindi naman makakapunta mag-isa yan. Usually, meron siyang crew na kasama. So, lahat po sila journalist. Hi, hello and good morning! Welcome back sa iyo, kapatid.
1: No? Hello. Hi. Good morning pa ba? Ayan, good morning pa sa ating mga kaserbisyo. Ako po si Maan Makatagal. Ay, pansamantalang humahalili po sa aking kumareng si Nina Corpus. Mm. Ano ba 'yung pamumulutan kanina?
0: Pero mahilig ako doon sa pulutang 'yon.
1: Oh, di ba? Yung mga
0: mani.
1: Corny.
0: Garlic.
1: Oo, meron yung ano eh.
0: Adobo.
1: Assorted. Meron assorted.
0: May assorted.
1: Diba?
0: Oo, meron.
1: Kasi
0: meron.
1: Mababanggit ko sana yung brand.
0: Oo, diba trail mix ang tawag doon, trail mix.
1: Wow, yun yung shala. Yun yung shala.
0: Shala.
1: Pero sa atin ay double.
0: Okay na ako sa adobo eh. Okay na ako sa adobong mani eh.
1: Kasi diba parang isang ano yun eh, isang dakot mo yan.
0: Tas, pak.
1: Pak.
0: Yeah. Oh.
1: Asang kasunod ay
0: ano?
1: Beer. Ikaw yan.
0: Tubig lang tayo.
1: So anong
0: tubig?
1: Meron? Bakit ganon? Umaga politika?
0: Ay, hindi naman. Sinasabi ko lang naman, Maan. Kasi today is the fourth Friday of May.
1: Okay.
0: Fourth Friday of May. Mm-mm. First Friday of May is May 1.
1: Okay.
0: Oo, kasi Labor Day ngayon. Sabi ko nga nung isang araw, aba, May 1, di ba? Pinag-long weekend lang tayo. Tapos parang pagdating nung May 4 pataas, parang binagsakan tayo ng trabaho. At
1: back to reality. Ikaw naman. Hindi pwedeng masarap lagi.
0: Tapos yung sumunod na linggo, yun yung kaganapan na hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin natin.
1: Ay, syempre, hindi natin mapagkakailayan. Mm-hmm. Tayo'y nabubuhay bilang Pilipino.
0: Oo nga.
1: At dito sa bansang Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: O ano pa? Diba?
0: Oo,
1: yan ang inaasahan natin.
0: Oo,
1: yung ating magulong politika na syempre, lahat nga sinasabi, kailan ba ito matatapos?
0: Mm-hmm.
1: Alam mo yon.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ba tayo pwedeng maging matiwasay man lang kahit pa sumandali?
0: Ngayon, nakakahinga-hinga ng konti.
1: Yes, kahit pa paano. Pero syempre, ayun, we're bracing ourselves na naman. Sa, di ba? Nalalapit na yung impeachment trial.
0: Mm-hmm.
1: Oo, yung pag-delitit sa ikalawang pangulo.
0: Mm-hmm.
1: So yan, sabi mo nga mga media, nako! Wala na naman pahinga. Yung nakaraan nga, di ba, puyatan?
0: Correct. Oo.
1: Lalo yung mga na-stranded sa Senado.
0: Oo.
1: Tulad nila Angela Babad at J.M. Pineda ng PRTV News.
0: Correct.
1: Oo, yung ating mga crew.
0: Oo.
1: Eh, sabi mo nga, yung mga kadalasan yan, masasabi mong legit. Kapag may crew, may cameraman, kompleto.
0: Na sinasabi ko, yung mga tinaguri ang journalist din, di ba? Yung mga on-cam, baka sila lang yung mga nakikita natin sa TV, na journalist. Pero literal po, mga cameraman, mga driver, mga editor, lahat po ng team na kumbaga kasangkapan po para makapagbigay ng balita, journalist po ang tuling
1: sa
0: kanila.
1: Pero kasi ngayon may mga nagmo-mojo. Yung alam mo yun, yung kasi hindi na, ngayon kasi nagka-transition na tayo eh. Kaya na ng cellphone natin, gawin lahat. Mag-shoot ka dyan, mag-edit, mag-voice.
0: Mag-live.
1: Oh. So, nandun na sa maliit. Yung camera mo na ilang kilong bigat nun?
0: Ano nga eh, parang ano lang eh. Ano ba?
1: 5 kilos yata yun. Yung dati-dati pang brand,
0: 10
1: to 15 o 20 kilos ang bigat nun. Imagine nasisira ang balikat ng ating mga cameramen.
0: Tama.
1: Noong araw. Ngayon, paliitan na.
0: Oo.
1: Hanggang sa cellphone na.
0: Eh, buhay pa rin yun. Yung mga ganong camera. Yung mga ikigami.
1: Oo.
0: Pati diba? Mga tripod.
1: Yes.
0: Nakasintangkad ng tao.
1: Yes. Malaki pa sa akin. Kapag tinayo. Ayun. Eh, dati may mga ganun-ganun pa tayo. Ang dami nating bit-bit. Ngayon, yung mga tripod mo, isang hugot na lang. Diba? Natutupi na siya. Foldable. Packable. At lightweight.
0: Lightweight.
1: Diba? Dati, talaga naman.
0: Kasi nga ngayon, man, diba, sabihin natin sa mga balita, kahit anumang newscast yan, ang reporter, papasok mo lang sa Zoom. Sa Zoom room. Tapos, iboboton dito, ila-live.
1: Yes.
0: Yun na yung live capability mo. Kung maganda yung connection sa iyong on location, is naka-zoom ka na.
1: How much more kung talagang maganda yung ating mga what do you call it, connections. Sa lahat ng area, walang weak spot. Di magandang-maganda. No? Yung reception ng mga live capability niyang ating mga cellphone.
0: Kaya mabuhay po ang lahat ng mga journalists on field. Kung sabi mo nga sa PRTV, si Angge, tsaka si, beat mo yan. Si Angge, tsaka si JM. Si Robert, si paring Robert. Nandun din siya sa Senado nung araw na yun.
1: Actually, yung mga hindi nga beat na papunta doon. Kasi syempre, relyebo. Diba? Kasi puyat na. Na-stranded na doon. Tapos kinabukasan, hindi mo rin alam anong mangyayari. Kailangan mo na magbit-bit ng alam mo na.
0: At hawak nila ang kanilang beats. Kaibigan natin sa media, si Mon Gualbes. Sabi naman, hindi naman niya talaga beat yun.
1: Totoo yan.
0: Hindi na beat ang
1: Senate.
0: Diba
1: tayo, misa na pupunta tayo, anong ginagawa ko dito? Kasi nga, tulungan mo si ganyan. Dahil puyat na.
0: Tapos si Mon na yung paring Mon, hello and shout out sa'yo. Siya na nga yung nag-report nun.
1: Yun na nga. Yun yung night, first night na na-stranded na sila doon. Dahil nagkagulo, Eme.
0: Eme.
1: Doon sa Senado. Syempre, mawalang baon. Alam nga naman, mag-side B sila, no? So yun nga, sabi ko sa mga batang ito, Max Bata. Alam mo, lagi kayo may extra shirt, extra toiletry, underwear, lahat yan, baon nyo yan. Kahit pa mineral water, bottle, kahit biskwit, kasi hindi mo alam kung saan ka mapapapunta. Minsan bigla kang sunog na naka-high heels.
0: Correct.
1: Nakapostura ka, akala mo doon ka sa aircon, na presscon. Biglang may sunog.
0: Takbo diba? Ka sa sunog.
1: Takbo ka doon.
0: Takbo ka sa sunog.
1: Yun, minsan nga, bigla kang out of town. Diba? Alam mo
0: yan. Tama.
1: Bigla kang out of town.
0: Tsaka lalo naman kung developing story. Diba?
1: Yes.
0: Developing story na national interest.
1: Hindi ka nauuwi.
0: Hindi ka nauuwi. Nagkataon na nagkaganon pa pala. Unfortunate. Pero buti na lang, Ate Maan, wala namang nasawi. Yun ang number one.
1: At walang nasaktan.
0: Nasaktan.
1: Minsan nga yan, kapag bagyo, kalamidad yung pupuntahan mo, wala kang baon, walang mall na malapit, even talipapa, wala kang mabibilhan. Naranasan ko bumili sa Ukay.
0: Ukay.
1: Ukay yung sinuot ko the following day. na mag-report. Kasi nga, wala ka namang ano eh.
0: At nagkakaroon din ng pagkakataon na si, alam mo naman, si Mishy din eh, yung naging kasama sa iyong dating beat sa sa NBI.
1: Maring Mish!
0: Oo, yan, nakikinig yan ngayon. Si Mishy na kwento niya, meron siyang isang coverage sa Davao. I think Bagyong Pablo. Mas remote sa Davao.
1: Yes.
0: Tapos pagdating sa ATM, yun lang yung source ng ATM, ng cash. Eh wala pa namang e-wallet nun eh.
1: Oo.
0: So wala, pahirapan.
1: So walang laman
0: walang
1: o meron
0: laman.
1: Naman.
0: Ay. Or kung meron man, pa isa-isa.
1: Mm-mm.
0: So struggle din, diba? Kaya talagang respeto po sa lahat ng mga reporter, mga
1: kaya
0: journalist.
1: Kaya minsan may kinakausap kaming pwede pong utang. Kasi ABS-CBN naman po. Mga ganon. Minsan kasi wala namang hotel-hotel. Remote area. Minsan doon ka sa isang bahay. Kakausapin nyo, pwede po bang ipagluto nyo kami? Matutulog na rin. May mga ganon nag-offer din minsan eh.
0: Tama.
1: May mga ganon. Sila na yung magluto sa'yo.
0: At diba, naalala ko yung coverage na yun. Naalala ko, walang signal kasi nga bagyo, diba?
1: Totoo.
0: So nasira lahat ng cell site. Aakit pa siya doon sa taas ng kanyang crew cab para doon sa kanyang lumang Nokia cellphone.
1: Naghahanap.
0: Sorry, lagpas na ako sa headroom ko, pero naghahanap.
1: Diba?
0: Ganun po ang hirap. Kaya talagang respeto.
1: Tapos yung katawan niya umiikot.
0: Okay, katawan niya umiikot, diba? Gumaganon-ganon.
1: Oo, nung satellite.
0: Pwede na rin humawak ng beat.
1: Oo,
0: humawak.
1: O, di tsaka ano, pag mga mawalang hotel, baha-baha, matututunan mong matulog. Mga reporter, natutulog po yan sa kami, yung mga karton. Sa eskwelahan.
0: Correct.
1: Sa mga desk, kumisa sa lapag.
0: Galing, ang galing. Hindi yung
1: wala kang arte-arte.
0: Hindi yung nakaupuan lang, tapos may mic, tapos may camera.
1: Correct. Pero pag uwi mo ng Maynila, ayan, arte-arte ka na ulit.
0: Arte-arte ka na ulit. Ayan, so yun po ang ating diskusyon, ng ating usapin. Dahil hindi pa po tapos ang Mayo, pero marami pa po tayong mas pag-uusapan, pag-chichikahan pa. Dahil for today po ang ating mga panauhin for today, unang topic natin is kahalagahan po ng cardio exercise sa pabago-bagong panahon. Kahit mainit o malamig, baka sabihin, di, kasi ayoko mag-jogging kasi umuulan. Pero is that going to stop you na from doing your exercise? Mamaya po makakusap po natin isang adult cardiologist para po sa napapanahong usaping ito. At mamaya po makakusap po natin ang spokesperson ng COMELEC para po sa voter registration. Ayan. Okay. Question of the day. Nag-exercise ka ba? 0919-278-3000. Mag-comment po kayo, syempre, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at sa DZMM Teleradio. Ang oras po, 11:15 ng umaga.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
3: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
2: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas? At masasayang usapan! Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
3: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
2: Leia?
3: De Guzman.
2: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas! Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Tamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Ano ngayon matraffic sa kalsada? Hindi ka mainip. Magkinig ka ng balita, DZMM, Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, pangapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Nina Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
2: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
1: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Alright, so ngayon po, no, ang ating pong pag-uusapan is adult cardiology, usapang heart health. Makakasama po natin ngayon via Zoom para pag-usapan ang kahalagahan ng cardio exercise sa babago-bagong panahon. Doc Alan Gumatay, hi Loon, good morning, Bix Bustos at Maan Makapagal.
2: Good morning.
1: Morning.
3: Magandang umaga po, Sir Mix, Sir Maan, sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Magandang umaga.
1: Morning, Doc. Alright, so Doc, na-mention ko naman po ang ating kumbaga headline topic today.
2: Mm-hmm.
1: The importance of cardio exercise sa changing weather. Bakit nga po ba ito important?
3: Mm-hmm. Magandang tanong, no? Lalo ngayon, World Hypertension Day ng isang araw. Ang buhay kasi ay mahirap i-enjoy kapag mahina ang ating katawan, di ba? So ngayon, ang cardio exercise kasi mahalaga dahil marami siyang benepisyo. Timbang, blood pressure, blood sugar, cholesterol, yung mental health din natin, no? Nakakatulong siyang pagbawas ng ating mga anxiousness sa buhay at nakakatulong din siya sa pagtulog.
2: Oo, nako Doc, ngayon kasi, may mga nag-zumba pa naman.
1: Oo,
2: partner.
1: Naman. Oo naman.
2: Pero hindi sa aircon ha, yung mga barangay zumbahan po natin.
1: Mm-hmm.
2: Diyan nga sa Quezon City Circle, may zumba yan every morning.
1: Mm-hmm.
2: Yun na nga, minsan ay tirik na yung araw, minsan 9 to 10 yan eh.
1: Mm-hmm.
2: Or sana maaga-aga. Pero yun yung mga nasa labas, Doc. Paano yun?
3: Tama.
2: Kasi, di ba?
1: Maka-expose sa araw po,
2: oo,
1: Doc.
2: Oo,
3: tama, no? So, pinag-usapan nga, exercise si maganda. Ang issue natin today, maaraw, mainit, or nagsisimulang umulan. Naalala ko, before the pandemic, nagja-jogging ako dyan sa may PICC. At tinatapat ko na ang naging issue ko nung nagsimulang umulan, hindi na ako nakapagtuloy na pag-jogging doon, no? So, ngayong lalo na usong-uso na yung sobrang init, dangerous levels ng pag-init, no? 41 degrees paakyat. Kapag nag-exercise tayo, hindi dapat matigil dahil nga mainit ang panahon or umuulan. Ang exercise kasi, nawawala ang benepisyo kapag tumigil ka. So, ngayong tag-init, tama po na medyo mas maaga or gabi para maiwasan ang ating ang komplikasyon ng sobrang init sa katawan natin. Pangalawa, kung umuulan, pwede naman sa bahay. Kung masyadong mainit, pwede sa loob ng bahay. Marami namang exercise na hindi kailangan pumunta sa gym or pumunta sa ating barangay na basketball court para mag-exercise. So kayang gawin mag-isa rin naman, no? So, siguro magandang tanong, ano yung mga pwedeng gawing exercise sa bahay, di ba?
2: Mm-hmm, Doc.
1: Doc, go ahead.
3: Kung ang exercise kasi ay hindi naman kailangan may mga kagamitan tayo. So, unang-una, alam natin or magandang ituro na ang gawaing bahay ay exercise pa rin. So, example, kung ikaw ay nagbabacuum ng bahay mo, nagwawalis, hindi ba nagagalaw na exercise ang iyong mga shoulders at kamay? Tapos kung ikaw ay yumuyuko para mag-vacuum, magwalis, imbes na yumuko na nakakasakit sa likod, pwedeng mag-squat na lang pababa para yung ating likod at legs na i-exercise din. Gawin yan mga 10 to 15 minutes a day. Kung hindi kayang every day, every other day, importante na gagawa, no? Tapos pangalawa, may tanong tayo madalas eh. Ang exercise daw sa puso ay moderate intensity dapat, no? Ang moderate intensity actually ay mahirap ibigyan ng totoong numero or totoong gawain dahil iba-iba tayo ng condition to begin with. So merong tao na halos talagang walang exercise, konting galaw, pagod na. Merong tao na nag-exercise konti, so mas marami-raming galaw ang kailangan at meron talagang mga fit na hindi na halos tumataas yung tibok ng puso. So, ginagawa nating basehan actually yung tibok nga ng puso. So, para sa ating mga taga-pakinig at taga-panood, ang target heart rate actually is 50 to 70% of your maximum. So, meaning kunyari, of the target of the maximum heart rate ng edad mo. So, para ituro po natin, 220 minus age is your target maximum heart rate.
2: Mm-hmm.
3: So, kung ikaw ay 50 anyos na, 220 minus 50 is 100, ilan ba siya? 70.
2: Mm-hmm.
3: No?
1: Yes, yes.
3: So, kung 170...
2: Nilabas ko na yung calculator.
3: Oo, galing na ako sa math, pwede na. So, kung 170 ka, tama, 50% to 70% doon ay moderate intensity exercise.
2: Mm-hmm.
3: So, 170 times 50 is 85 to 100 something. Mm-hmm. Ayan.
2: Mm-hmm. Eh, Doc, ito tanong ko lang.
3: Pag naaabot mo yun ang moderate intensity. Ngayon, kung ayaw magbilang, alam mo ang isang practical na example, kung naglalakad ka daw at hindi ka nakakakanta or nakaka yung kumakanta,
2: mm-hmm.
3: pag hindi mo na kaya, yun ay moderate intensity na.
2: Oh, kapag hindi mo na kayang kumanta. Eh, eto, Doc.
3: Kumanta.
2: Oo.
3: Oo, sabag.
2: Oo.
3: Tama.
2: Yes. Doc, ang tanong ko lang, yung sabi nilang ano eh, sagad-sagaran.
1: Mm.
2: Kasi may ganun eh. Diba? May mga, ito, mga senior citizen tayo, nag-zumba din. Ano yung sinasabi, pwede mong sabihin na, ay, so, sinagad mo kasi. Yung hingal na hingal ka ba? So, anong ano noon? Anong heart rate noon, Doc? Yung, kasi diba sinasabi na, eh, kasi sinagad niya eh. Kaya nangyari yan.
1: Correct.
2: Diba, minsan may mga heart attack. Totoo ba yun, Doc?
3: Oo, no? So, dalawa ang punto ng tanong natin. Una, ano ba yung sagad-sagad?
2: Mm-hmm.
3: Iniiwasan talaga natin ang sagad-sagad. Kaya nga, di ba, parang eskwelahan. Grade 1 muna, bago grade 2, bago grade 3.
2: Mm-hmm.
3: Hindi pwedeng dire-diretso.
2: Mm-hmm.
3: So, kailangan gradual.
2: Mm-hmm.
3: So, kapag medyo kaya mo na yung gantong, kunyari, 10 minutes a day, so, gawin mo siya mga 2 weeks, 3 weeks after, no, pag medyo kampante na, gawin ng 15 minutes a day.
2: Mm-hmm.
3: Ganong bagay, no?
2: Mm-hmm.
3: Number one. Number two, yung minsan nag-exercise, biglang inatake. Kaya po uso na ngayon yung tinatawag na cardio clearance bago mag-gym, bago mag-marathon, bago mag-fun run. Talagang dapat munang malaman kamusta yung puso mo bago magsimula. Hindi na siya sa matanda din eh.
2: Mm-hmm.
3: May mga kilala na tayo, nababalitaan, 30 anyos, inaatake. Kaya importante po, bago magsimula mag-exercise, patingin sa doktor. At kung walang pagkakataon, sabihin natin, wala ngang doktor na malapit, no? Hinay-hinayin muna. Grade 1, bago grade 2, bago grade 3.
2: Oo, pero kasi, Doc, halimbawa, ako po'y nagbabadminton. Mga 2 years na hindi. Nagyabang pa eh. Nagyabang pa.
1: Pero ba ibalik?
2: Oo, ibalik. Nag-pickleball na ngayon. Ayan. Eh yun, Doc, kasi sa laro kasi minsan, hindi mo yan may iwasan na, syempre, competitive ka, kailangan manalo. Yung hingal-hingal ka na, talagang gumagapang na. May time pa nga na sobrang hindi ka na makahinga. Hindi ka pwedeng wait lang. Tapos talaga mapapaupo ka. So, natakot naman ako, eh baka atakihin. Yung mga ganun. So, pag ganun ba, Doc, yung sabi mong hindi na halos makahinga, hingal na hingal, tapos medyo nagdidilim na yung paningin, anong ibig sabihin nun, Doc? Hindi man sobrang nagdidilim, alam mong konti na lang, may himatay ka. Ano yung ganung sintomas, so, Doc?
3: Oo. Una, kung alam natin na okay ang puso mo, it's more of dehydration na.
2: Mm-hmm.
3: No? So medyo sobrang pagod lang, kailangan lang ipahinga, uminom ng tubig, uminom ng kuno mga energy, hindi naman energy drink, yung mga may supplements na ano, may electrolytes ganoon, no? Yun lang siya. Pero kung ikaw ay nagpipickleball sa sobrang init na lugar, 'di ba?
2: Mm-hmm.
3: Or sobrang napadami nga, napatagal. Takot din tayo kapag super init ang panahon. Uso kasi ngayon talaga yung tinatawag na heat exhaustion. Dati, ang pinoproblema natin, heat stroke. Kaya lamang, bago pala mangyari yung heat stroke, merong heat exhaustion.
2: Mm-hmm.
3: Ang heat exhaustion, ang senyales yan, sobrang ampawi, sobrang pagod. Yung iba, sumusuper tibok tulen. Yung iba, parang cold clammy skin na sinasabi, pinapapawisan ng malamig. At pwede na mangyari yung sinasabi mong parang mawawalan ng malay.
2: Uh-huh.
3: So kapag nangyari yan, first aid talaga dapat ay uminom ng tubig. Magpahinga, uminom ng tubig, magpalamig ng konti.
1: Opo. Opo. Doc Alan, a related question. Kapag pabago-bago po ang panahon, kasi like, kunwari marami tayong mga kababayan na sabihin natin mainit, tapos malamig, mainit ulit, eh prone naman po yan sa sakit. Diba? Ah. Parang pwede ka nagkaka-respiratory illness, baka meron, madapuan ka ng virus, ikaw ay magkaubo, magkasipon. Oo, diba? So, ano din po, factor din yan, Dok?
3: Tama, no? So, parang ihalin tulad ko muna, no? May pasyente pupunta sa akin, Dok. Lagi kasi kung puyat, no? So, ang dami kong, ano bang solusyon doon? Nakakasakit ito dahil lagi akong puyat, no? So, kung ang trabaho mo ay sa gabi, kung puyat ang rason, ano ang solusyon? Di ba matulog kung puyat? Kaya lang, trabaho mo siya. So, hindi ko pwedeng sabihin na huwag magtrabaho sa gabi. So, ang sagot ko sa ganyan, kontrolin natin yung kaya nating kontrolin. So, ang klima, hindi natin kayang kontrolin. Ang trabaho, puyat sa gabi, hindi natin kayang kontrolin. Pero kaya natin kontrolin, tamang pagkain, tamang ehersisyo, tamang timbang. Yun, kaya nating ayusin. So, doon tayo magfo-focus. So, yung sobrang init, sobrang lamig, iiwas talaga tayo sa mainit. Kung sobrang lamig naman, hindi naman sa Pinas yun sobra, no?
1: So, opo. Doc Alan,
3: ayusin yung kayang ayusin.
1: Opo, tama po. No? Speaking of ayusin, ito po may tanong po dito from Mai. Doc, tanong ko lang po, if need ko po bang mag-maintenance if sa lab result mataas lang ng konti ang aking cholesterol, ibinunyag po niya 5.41. Ano po ba? Diet lang po ba? O kailangan po bang mag-maintenance na?
3: Oo, tama, no? Nakakatuwa, may mga kababayan na tayo nagpapacheck, no? So, very good yan. Number one. Number two, ang cholesterol kasi ay ginagamot depende sa mga sakit na merong kasama. So, kung ikaw ay nag-heart attack na nag-stroke, talagang may gamot sa cholesterol at ang target, mababa. Pero kung ikaw ay cholesterol lamang, walang ibang sakit, sinusubukan muna namin na talagang huwag muna daanin sa gamot, ayusin lang muna yung kinakain, tapos i-repeat, i-check uli yung cholesterol. Pag nag-improve na, okay na yon, no? So, kung ikaw ay may high blood, gantong level, kung ikaw may diabetes, mas ganun dapat, mas stricto. So, nagde-depende talaga yung number, yung gamot, depende sa number ng cholesterol mo.
1: Opo, opo. Doc, ngayon,
3: hindi siya katulad ng high blood diabetes eh, na yun lang talaga siya iniintindi.
1: Opo. Doc, ngayon po, no, pagdating po sa usaping hypertension, pagdating sa usaping BP, Doc, di ba may updated guidelines po? Ang WHO po ba or American Heart Health Association, please correct me na lang po, Doc, no? Na usually kasi pag sinabing normal blood pressure is 120 over 80. Mm-hmm. Pero ibinaba na to. 110 over 110, 80. Tama po ba, Doc?
3: Oo, no? Very good. Ako yung natutuwa kasi talagang awareness campaign ang gusto nating mangyari sa ngayon, eh, no?
1: Opo.
3: Kung mapapansin natin ang trust ngayon ng lahat, America, US, World Health Organization, even ng ating DOH, prevention na talaga. So, ang dating, kung isipin mo yung sasakyan, bago pa lang, alalayan mo na, alagaan mo na, versus papatingnan mo pagsira na.
2: Mm-hmm.
3: So, prevention tayo, no? So, kung BP pag-uusapan, tama po, hindi po normal actually ang 120 over 80. Ang description niya ngayon is elevated or above normal.
2: Uh-huh.
3: Ang normal na ay mas mababa na ng konti.
1: Opo.
3: So, ang purpose niya, again, kapag nakikita mong slightly elevated, yun ay parang sinyales, alarma na, uy, mag-asikaso ka na. Kung ikaw ay medyo malaki, magpapayat. Kung ikaw ay medyo pangit ang pagkain, ayusin. Kung ikaw ay medyo may bisyo, ayusin na. Dahil, pag hindi ka nag-ayos sa gantong panahon, na nag-go 120-80, maya-maya, high blood na talaga.
1: So, Doc, so, all of a sudden, tama po, Doc, no? All of a sudden, ang common knowledge, okay, pag BP ko, 120-80, normal ako. Pero ngayon, all of a sudden, lahat ng mga nasa 120-80, technically classified as elevated blood pressure na pala, Doc.
2: Hypertensive na rin yun, Doc? O hindi pa?
1: Pre-hypertensive,
3: hindi pa siya high blood. Elevated blood pressure.
1: Opo, opo. But Doc, again, no, to awareness, for awareness campaign, to clarify, hindi ibig sabihin, kasi, kumbaga, we are on the preventive measure.
2: Mm-hmm.
1: Kasi baka naman mamaya, ha, 120-80, ano na ba ako? Nanganganib na ba ako? Or dapat mag-alert na ba ako? So, not necessarily naman, Doc.
3: Hindi naman, oo. No? Ang point kasi nito, kumbaga, parang, ano ba, kunyari, parang
1: proactive
3: cellphone mo, no?
1: Proactive lang, Doc.
3: Kunyari, cellphone mo. Kung ang cellphone mo ay 20% battery na lamang, hindi ba parang nag-warning siya?
2: Aha, Oo.
1: Tama po.
3: So, sinasabihan ka na, uy, mag-recharge ka na.
2: Okay.
3: Oo. Kasi eto, maya-maya, maubusan ka.
2: Oo. Mahalaga din, no, Doc, na meron kang pangkuha ng blood pressure. Kasi ako, yung binili ko yung wrist type eh. Oh, pero reliable ba yun, Doc? Kasi minsan nagugulat ako.
1: Okay pa ba siya, Doc? Oo nga.
2: Kasi minsan ha, ako talaga medyo low blood ako. Minsan nga 90, 110, 115. Normal ba yun, Doc? Tapos minsan nung nag-take ako, 130. Ay, teka lang, ano to? Baterya na ba ito? Pero nagtatatlo kong kuha. So, siguro ko yung ano yung last ko, yun ang...
1: May nagsabi din sa akin,
2: ano
1: Maan,
2: dapat?
1: Na hindi na daw yata siya recommended. Kaya nung
2: yung wrist type.
1: Ko, kaya nung may nagsabi sa akin na doktor doon, sabi ko, hindi ko na ginamit.
2: Oo, so
1: pero
2: ano
1: doc,
2: ba dapat?
1: Clarify, doc.
2: Kung mag-isa ka lang naman, ano ang dapat mong bilhin kung gusto mong sariling kuha ng blood pressure?
3: Very good, no? Again, nakakatuwa na nagiging aware na nga tayo, no? So, ang blood pressure machine, two or three yung punto ng tanong na yan, isa-isahin natin.
2: Mm-hmm.
3: Yung blood pressure monitoring machine, marami ngayon. Yung pang-BP dito, na cuff type, pang-BP na risk, at nauso na nga ngayon yung mga smartwatches. No? So may ganun na rin. So isa-isahin natin. Ang recommended at the moment, at gold standard, ay yung dito, sa kamay. No? Yung sa risk, is still slightly off kumpara doon sa dito.
2: Mm-hmm.
3: So talagang ito yung gusto natin. Okay?
2: Yung nasa braso.
1: Saan? Saan po, Doc? Saan po muli?
2: Yung sa braso?
1: Opo, just to clarify. Para sa mga nakikinig sa atin sa radyo ngayon, sa may braso po.
3: Okay. Ah, tama. Sorry, radyo nga pala.
1: Sa radyo pa. Saan ba? Sa bicep ba? Charot lang.
2: Anaka,
1: dito lang, sa braso.
2: Nakita naman agad.
1: Naka long sleeve. Dito pero, lang po sa may braso. Yan.
3: Tama po, no?
1: Napatawa ko lang kayo. Tama. Opo. Go ahead, Doc.
3: May tamang paraan ng pagkuha. Una, dapat nga 2 inches above the braso. Above the elbow, sorry. 2
2: okay.
3: inches above the elbow. Mga ganoon, no?
1: Mm-hmm.
3: Tapos pangalawa, dapat walang damit. Kailangan skin contact talaga yung ating ano, yung ating cuff. Okay? So going back, mas recommended po talaga gold standard yung BP sa upper arm kaysa dun sa wrist.
2: Pero ba may BP na bang nabibili na pwede ikaw lang mag-isa? Normally kasi di ba iba pa yung kumukuha for you.
1: Oo. Digital.
2: Digital, no? Reliable din yun, Doc.
3: Tama. Tama, opo. Nire-recommend na nang po ngayon actually yung digital BP monitoring na sa braso na pwede mong gawin sa bahay.
2: Mm-hmm.
3: At ang pagkuha, tama po yung ginagawa nyo, no? Tatlong beses, 5 minutes apart. Tapos ang ating gagawin, yung una tinatanggal namin kasi may anxiousness konti doon eh. Tapos yung average ng pangalawa at pangatlo, yung po yung kukunin namin na ire-record na BP.
1: So pwede pala kumuha, Doc, ng 3 straight readings. Tapos yung average,
2: 5 minutes
1: interval. Tapos average yung second and third, yun yung kumbaga more or less magbe-base na reading.
2: Mm-hmm.
3: Tama.
2: Oh. Sa umaga ba o sa gabi
1: yan.
2: Bago matulog, preferably kumuha ng blood pressure, Doc.
3: Tama, no? So second question, oh, paano pagkuha? Kapag ka hindi pa natin gamay or kontrolado yung BP or nag-a-adjust pa ng gamot, rekomendasyon po talaga, pagkuha sa umaga at pagkuha sa gabi, mga 1 to 2 weeks, tapos re-reviewin na lahat yung record na yon,
2: mm-hmm.
3: doon mag-a-adjust ng gamot.
2: Mm-hmm.
3: Kung kontrolado na yung BP mo, kahit once a week na lamang, ayaw natin kasi maging masyado maraming iniisip sa BP, no?
2: Mm-hmm.
3: So ganun po yung ating rekomendasyon.
2: I see, oo.
1: Okay. So Doc, panghuling katanungan na lang, Doc, no? Pag-usaping kolesterol. Sa kolesterol po ba, parang pag sinabing yung LDL, is that the sole marker para sabihin, okay, may problema ako sa heart or may kailangan akong i-address sa heart? And at the same time, ano po, kasi diba, Doc, ang inaano natin, kumbaga, proactive and holistic. Ano po yung mga reminders po ninyo sa mga kaserbisyo, kapamilya natin? Ano talagang, kung titingnan man itong unit na ito, paano po nila i-approach?
3: Yan, very good, no? Totoo po. Ang cholesterol po, nire-request talaga ng doktor is lipid profile. Apat siyang cholesterol, no? Apat na klase. Base sa pag-aaral, ang good cholesterol ay HDL. So, Ang paraan lang para tumasya ng exercise, tamang kain. Pag malaka nun, bagsak talaga siya. Okay? Hindi siya nakukuha sa gamot. Number one. Number two, yung bad cholesterol is LDL. No? So, ang LDL, dyan kami nagbabase talaga. Siya ay yung pinakamaraming pag-aaral na commensurate sa issues ng kamatayan, ng sakit sa puso, ng stroke, no? So, kung sakit ang pinag-uusapan, dyan kami nakatingin sa LDL. So, ang LDL ay tumataas kung mali yung kain, walang exercise. Kadalasan yun lamang at paglaki, no? Pero kung naayos natin yung pagkain, nagbabawas ng prito, nagbabawas ng mantika, nagbabawas ng karne, bababa rin naman siya. Pero may hinahabol kaming numero na depende nga sa iyong risk factors na tinatawag. So kung walang sakit, around 116 milligrams per deciliter. Kapag may high blood siguro, 100. Kapag may diabetes, 70. Pag may sakit sa puso, 55. So pababa siya ng pababa, depende sa dami ng sakit mo at komplikasyon na.
1: Alright, so Doc, panghuling message lang po, parting shot po para sa ating mga viewers and listeners.
3: Ayan, so magandang umaga po, Dr. Gumatay po ako. Yung pong ating mga sinasabi kanina at sinasabi na natin dati pa, hindi naman po siya bago talaga regarding pag-aalaga ng high blood, pag-aalaga ng blood sugar, cholesterol. Iba na po kasi ang panahon ngayon, mas mahirap na pong kumain ng tama, mas mahirap na pong gumalaw. Bata pa lang tayo, exposed na tayo sa mamantikang pagkain. Bata pa lang tayo, hindi na tayo naglalakad, nagta-tricycle na, no? So importante po talaga ang disiplina. Wala pong kapalit na tableta ang disiplina. Mura pa po ang disiplina, no? So tamang pagkain, konting galaw, konting exercise. Hindi po nangingilala ang sakit kung tag-ulan, tag-araw, mainit, malamig. Kailangan po ang exercise at tamang pagkain ay lifestyle na.
2: So, everything in moderation. Yan.
3: Tama po, no? So, hindi ko po pinagbabawal ang mga lechon. Masarap po yan. Paborito ko rin po yan, crispy pata. Ang sagot ko po, premium siya sa akin. So, pag may nagawa ko maganda sa buhay ko, approve. Pag may birthday, approve. Pero hindi po araw-araw birthday. Hindi po araw-araw fiesta.
1: Hindi araw-araw yeah. Pasko.
2: Good kid ako araw-araw.
3: Good for you.
2: Good deeds. Tama. Mag-lechon ako.
1: Pero good tayo kung tayo is sumusunod sa tamang kalusugan. Maraming salamat po sa ating adult cardiologist, Doc Alan Gumatay. Doc, marami po salamat sa inyong serbisyo and happy weekend.
3: Thank you.
1: O bago tayo mag-gap, gusto ko lang batiin si Kuya Ricky Rubianes. Nag-send sa akin si Kuya Ricky ng picture nung sila ni Mishi sa Davao.
2: Oh,
1: nakikinig pala siya na siya ang cameraman ngayon ni Victoria Tulad. Di
2: so, nagto-throwback.
1: Sinend sa akin agad si Kuya Ricky. Oh, yung mga panahong yun.
2: Oh, pwede ba bumati pa? Ito,
1: yes, yes.
2: Jose Saclaw, miss you so much. Ay, Miss Maan, good to see you once again. Good AM daw sa ating dalawa. Sir Mix, Vincent Lagunilla, pa-shout out po sa NAIA team, END ng M-Serve.
1: Yan.
2: Thank you.
1: Hello and thank you. At syempre, binabati ko po ang aking TNVS driver noong isang araw, si Master Sergeant Reggie Tranya. Kasi pagsakay ko ng TNBS, taka 6:30 siya, partner. Kaya ano daw, mula umaga.
2: Pero nasa servisyo pa siya.
1: Hindi na. Nag-retire na siya. Kasi nag-optional retirement na siya. Tapos siya, kumbaga, nagre-relax-relax na lang. Hawak daw niyang oras niya. Kaya siya ay nag-TNVS driver.
2: Yes.
1: Ayan. Sa istrenta yan, nasabi ko, sir, makinig kayo ng alas 11 hanggang alas 12. Ayan. Nakikinig po sila ngayong umaga. Ang oras po, 11:42 a.m.
0: Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa TZMM.
4: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Una sa balita. Una sa public service. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo.
5: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
6: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
0: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. May bisita, upo po kayo. Ang ating KOTD Kaserbisyo of the Day.
2: Ayan, nagbabalik pa rin ang nagsaservisyo ninyo Corpus kasama si Migs Bustos. At ako po, si Maan Makapagal. Ayan, alam mo ba, makasaysayan daw itong last voters registration.
1: Correct.
2: Dahil pinakamaraming nag-register.
1: Mm-hmm.
2: 5.4 million ang mga bagong nagparehistrong botante. Alamin nga natin saang lugar yan.
1: At ang mataas din ang ano, di ba Maan? Voter turnout.
2: Oo. Alamin nga natin ngayon kasi syempre itong mga factors na to magkakaroon to ng epekto sa inaantay nating crucial 2028.
1: And any generally election, election po sa any democratic country shapes the nation. Kahit anong bansa po yan sa buong mundo.
2: Kaya alamin na natin yan, yung mga gusto nating tanungin. Mula kay, andyan na ba siya?
1: Andito na.
2: Via Zoom, Attorney John Rex Laudianco, ang tagapagsalita po ng COMELEC. Magandang umaga.
7: Magandang umaga po, Mamaan and Sir Mix, sa lahat po ng taga-subaybay ng nagseservisyo Ninya Corpus. Good morning po.
2: Ayan. Hey, ayun na nga, unahin na natin bakit sinasabi na na sa history, recent history ay ito ang pinakamataas na voters registration, sir.
7: No po.
2: Oo, nako.
1: Okay, Attorney John Rex, pasensya po lamang, babalikan po namin kayo. Ayusin lang po natin ang connection. Sana po kumbaga hindi na po magtampo ang internet. Diba? Kung hindi man po sir, tatawagan po namin kayo via phone patch. Pero yun nga, pinag-usapan nga natin Maan na importante talaga ang bumoto. Kasi baka mamin syempre sa recent happenings, ang kahit anong klase ng political face. Sasabihin ng mga tao, nakakatamad bumoto. Ano ba naman yan? Parang eto na naman.
2: Tsaka sabi nila, talo naman ako ng mas marami. Alam mo yun, every vote counts. So, malay, di ba may ganun kasi?
1: Pero kasi the
2: majority
1: mindset...
2: Majority wins. So,
1: pero kasi the mindset is a democracy nga tayo, di ba?
2: Kumbaga, yan ang isang karapatan na pwede nating ma-exercise bilang Pilipino. Gawin na po natin.
1: Tama.
2: Minsan lang naman yan sa ano... Diba? Every, kapag sa presidential, senatorial, diba?
1: Tsaka, maaring hindi naman pwede rin nga ito kasi hindi naman paligsahan to. Hindi naman to sports, diba? At the end of the day, we are voting for the Philippines, diba? So kung nga sino man po ang mahalal sa inyong barangay, sa inyong syudad, eh importante po yung makabubuti po sa mamamayan.
2: Tsaka, big sabihin... gusto ko i-analyze yung sinasabing ang laki ng voter registration at turnout ay dahil ba mas politically aware na ngayon ang mga tao, mga kabataan, mga bagong nag-19.
1: Correct.
2: O 18 ba? Tama?
1: Yes.
2: Syempre, excited, bumoto. O dahil pinadali rin.
1: Tama.
2: No? Ng COMELEC.
1: Correct.
2: Kasi meron niyang register anywhere na kuwaga pinarami. Yung mga pwedeng kung saan pumunta dati, COMELEC lang.
1: Correct, oo.
2: Eh ngayon, nilabas na, pinadali.
1: Yes.
2: Tingnan nga natin.
1: Alright, nagbabalik po sa linya ng telepono, Attorney John Rex Laudiaco. Sir, good morning po muli. Siya po ang tagapagsalita ng COMELEC. Sir, good morning.
8: Magandang umaga pong muli, Sir Mix, Mamaan at sa lahat po ang pagkasubaybayan ng nagsaservisyo ninyo, Corpus. Good morning po.
2: Nga, sir, yung voter registration turnout natin ay mataas ngayon, 5.4 million. Pinakamataas sa kasaysayan ba? Tama ba to?
8: Pinakamataas nga po, tama po kayo. Nang binuksan natin yung October 20, last year, 2025, nang natapos ang 5,410,000. At para bigyan lamang po kayo ng idea dun sa last day, sa buong Pilipinas po, ang na-accommodate ay umabot sa 328,000. At para tignan po natin kung gaano kalaki yung nangyari, sa NCR po ay umabot ng 35,000 para sa isang araw. Alam nyo po itong 4,000 na to at yung sa 35,000 sa NCR, dati-dati po yan, isa o dalawang buwan na output po namin yan na ginawa sa loob ng isang araw. Ganyang karami po noong May 18.
2: Opo. Saan may pinakamarami sa bansa natin, region, attorney?
8: Lagi po, National Capital Region po, yung 35,000 po nila yan in one day, yan po ang pinakamalaki po sa buong Pilipinas.
2: Ito ba yung last day?
8: Yes po, yan po yung last day.
2: Yan tayo last minute Di ba?
1: Importante umabot sa deadline.
2: Dalawang buwan mong binuksan, sa last day ka magpaparegister. Makayo. Yun nga, NCR, anong pinakamalaki?
1: Opo, sir.
2: Attorney?
8: NCR po. Yes po, sila po ang pinakamalaki. 35,000 po in one. Sila po ang pinakamalaki.
2: Sumunod?
1: Sumunod po.
8: Ang Region 8 po, ganun din po, hindi nagkakalayo dyan sa figure po na yan.
1: Opo.
2: Pero yun nga, anong mga naging salik? Factor kung bakit malaki nga yung voter registration po ngayon.
8: Ay, nakita po namin yung taas ng awareness po. Siguro dahil sa tulong na po ng ating media at social media, talagang aware yung mga tao sa kaganapan sa ating pamahalaan. At na-realize nila na ang pinakamaga talaga pong pamamaraan para masimula ng pagsagot. Hindi man po total solution, batang simula sa pagsagot ng lahat nito, yung halalan. At ang first step, kailangan nakaregister po sila.
1: Opo. Demographic, attorney, ano po ba sa age bracket? Marami po bang youth or at the same
2: batang
1: time?
2: Batang botante ba
1: opo, mga millennials din, nasa 40s, nasa 50s.
2: Baka ilang percent yan? Baka 80% ba?
1: Opo. Mm-hmm.
8: Opo. Bagamat tinatapos pa po namin yung bracket po sa age, ano, pero siguro po para mabigyan tayo ng idea dun sa 5,410,000 po na application sa tinanggap. Ang first time po na voters dyan na 15 years old hanggang 17 yung para sa SK ay umabot ng 1.5 million. Yun para naman po sa 18 years old pataas ay umabot din po ng halos 1.5 million. Ganyang karami po yung mga madadagdag sa atin na mga botante. Kaya nga po in-expect natin sa November 2 barangay na SK elections, ang total voters natin sa SK po ay aabot na humigit kumulang 25 million.
2: Wow.
8: And sa barangay naman po ay nasa halos 71 million. Ganyang karami na po tayong botante.
2: Ito po ang 5.4 ay matik na registered or sinasala nyo pa ngayon yung kanilang mga isinumiteng mga dokumento?
8: Naku, sinasala po ito. Kaya nga po, isa ito sa paliwanag namin kung bakit kailangan magtapos sa May 18. Wala ng special registration, wala ng extension dahil ito po ang proseso na kasunod. Ang kasunod na po niya, nasahan nyo sa mga susunod na araw, ipapaskil ang lahat ng pangalan dun sa kanilang City Hall or Municipal Hall at sa tanggapan ng COMELEC. Ang purpose po niyan, ayon sa Republic Act 8189, ay makita ng publiko yung nag-a-apply. At ang kasunod po nun, dahil kung merong hindi kwalipikado, kung merong hindi dapat, makapag-file ng opposition yung mismo mga taga-barangay nila, malabanan yung pag-a-apply po niyan. So may period din po tayo niyan. At ultimately, bibigyan din ng pagkakataon yung pong na-oppose na makapaglagak din ng ebidensya in support of his application for registration. Ang hearing po para sa lahat ng application na yan ay June 1. Kaya po kailangan talaga magtapos ng May 18. Bakit? Dahil po pagtungtong ng July 2, pag kailangan namin matapos lahat ng prosesong to, ay bawal na rin po sa Republic Act 8189 ang anumang pagpaparehistro, anumang paggalaw o pagsasaayos ng presinto. So ganyan kaikli lang po ang period na available na gawin lahat ito ng COMELEC.
1: Opo, attorney, sa paglilinaw po muli, kailan po nga ba ang barangay SK elections this year?
8: Ang barangay and SK elections ay gaganapin na sa November 2.

0: ito ang ating BSK. Mm-hmm.
1: And then ang campaign period po, kailan po yan, attorney?
0: Opo, ang campaign period po natin ay magsisimula sa October 22 at tatagal lamang hanggang October 31. At buti po na itanong ninyo dahil malaki po ang pagkakaiba. Dahil ito po ay manual elections, ginagabayan ng Omnibus Election Code. Once matanggap ng COMELEC ang Certificate of Candidacy, ituturing na po siyang kandidato. Bawal na po ang anumang uri ng pangangampanya o partisan political activity dahil po may pinagbabawal pa rin ang premature campaigning. Hindi katulad dun sa ating national at local elections na kahit nakapag-file na ng COC as early as October, eh sabi nung Section 15, Republic Act 9369, hindi pa siya kandidato until day one ng campaign period. Yung po ang malaking pagkakaiba.
2: Eh, yung mga posting kasi sa social media, pwede kasing kampanya na rin yon.
1: Correct.
2: Pero paano nyo ito na mamonitor unless siguro i-report ng kalaban?
1: Tama.
2: Si Migso, may post siya.
1: Yung maan yung mga tipong attorney ko, congratulations to all graduates. Tapos mukha ko yung nandiyan.
2: Pero SOCMED naman ngayon.
1: Opo.
2: So, yun nga eh, mahirap ba ngayon?
0: Actually, madali po ngayon. Tama po kayo. Bukod po dun sa katunggali sa politika, yung nag-re-report, mas marami po galing mismo sa ating mga kababayan. Yung mga isinampay sa puno, yung mga post sa ating social media. Kababayan po, bakit siguro? Dahil nga po, pwede po ang anonymous complaint sa COMELEC. Hindi po kailangan lumantad sila.
2: Oh, ito yung gusto kong tanong. Yeah. Kailan ang next voter's registration?
1: Opo.
2: Oo, na crucial to. Kasi ang inaabangan naman natin ay yung 2028.
1: Yes.
2: Oo, presidential elections.
0: Tama po. Nabanggit na rin po ni Chairman Garcia na sa February 2027 ay bubuksan na po namin muli ang registration naman para sa 20 May 2028 national at local elections, at presidential po ito. At maaari po itong tumagal. Tingin namin baka po hanggang September 30. Hanggang doon na lamang po. So maaga po namin sinasabi, bagamat wala pang formal na kalendaryo, yan pong pagbubukas ng Pebrero ay maaaring tumagal lamang hanggang Setyembre dahil yun lamang po ang pinapahintulutan ng batasang COMELEC.
2: Sa last day tayo.
1: Huwag naman kahit mga two days before. Para hindi masyadong haragan. Attorney, I'll take this chance to ask na rin po, no? Kasi syempre nung nakaraang midterm elections, hindi naman po lahat nakaboto.
2: Mm-hmm.
1: So alam ko po, dalawang consecutive na elections, if you miss it, kailangan mo mag-register ulit. So crucial po ba na para hindi ako mag-register ulit, magparehistro muli, makaboto ako sa Barangay SK elections?
0: Tama po. Dahil tama po yung napanggit nyo, yung dalawang beses na halala na regular na hindi ka makaboto, eh maaari ka po talagang ma-deactivate. Bagamat hindi po kailangan magpa-register, pero mawawala ka po sa listahan until such time na magpa-reactivate ka. Kaya po dun sa hindi po nakaboto nung May elections, nung 2025, eh sana po makaboto kayo sa Barangay NSK elections kung gusto nyo pong makaboto sa 2028 presidential election.
1: Okay, I stand corrected. Madi-deactivate para bumoto ka para hindi ka ma-deactivate. Kasi kung hindi ka makaboto ng Barangay SK, dalawang consecutive, ipapareactivate mo pa. So maganda bumoto na lang. Ayun. Maraming salamat po, Attorney John Rex Laudiaco. Attorney, pahuling paalala na lang po sa ating mga viewers and listeners.
0: Opo, sa ating mga kababayan po, pakibantayan po yung mga ipapaskill na mga pangalan na nag-application dahil ito na po ang pagkakataon para mag-file ng inyong position at asahan po ninyo lahat na po ito ay sasalain ng COMELEC by June 1 sa aming Election Registration Board hearing bukod pa dun sa patuloy na cleansing ng ating records na ginagawa sa pamamagitan po ng lahat ng biometrics, identification at iba pa. Maraming salamat po.
2: Ayay.
1: Alright, maraming salamat po sa ating kaserbisyo of the day, Attorney John Rex Laudiaco, spokesperson ng COMELEC. Attorney, happy weekend po and thank you for your service. Alright, maraming salamat po sa inyong lahat muli. Ako po, si Mix Bustos ng seserbisyo.
2: At ako naman, si Maan Makapagal. Paano?
1: Bye. Bye! Ingat po, happy weekend!
3: Nagseserbisyo, Linya Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
4: Hello Attorney!
3: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hello Attorney!

0: Isang napakagandang Biyernes ng hapon po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po, kasama ang aking napakagandang partner Liza Aquino.
1: Happy Friday po, mga kapamilya, TGIF partner!
0: Yes, partner, TGIF.
1: Nakaraos ang isang buong work week.
0: At kaunting kembot na lang, matatapos na itong Mayo. Isipin mo yun, next week.
1: Napakabilis.
0: Napakabilis talaga, partner.
1: Mm-hmm. At iaasahan na rin po natin, May 27 ay holiday para po sa lahat ng mga regular employees po natin.
0: Mm-hmm. Regular holiday yan, partner. Sa mga i-require pumasok.
1: Double pay! Hashtag sana all. At partner, bakit pala bagong hair natin for today? Nagka-oras ka pa kahit napaka-busy ng work week? Oo.
0: Buhay pa ang barbero.
1: Oo.
0: Buti na tanong mo yun.
1: Buti na kasingit ka pa ng oras, partner, para makapagpa-bagong tabas tayo for today's
0: video.
1: Yes,
0: partner. Woke up like this.
1: Nako, but anyway po, hello po sa lahat ng mga kakagising lang po dyan. Samahan niyo po kami sa aming huntahan hanggang alas 2 ng hapon. Kompleto po ang Tambalang Aquino del Prado. Hello po sa lahat ng mga nanonood na ngayon sa Sky Cable Channel 26. Hello po sa inyong lahat.
0: Hello din po sa lahat ng ating kapamilya. Buong mundo na nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM, Teleradio.
1: Nakatila ako sa buhok mo ngayon, partner, talaga. Napakalinis talaga ngayon, partner.
0: Okay. Natutuwa para ka ako. Na rin may x-ray vision yan,
1: pero
0: partner.
1: Pero fresh na fresh.
0: Through my hair, ang aking anit.
1: Hindi nakikita ko yung intelligence, di ba? Kung may mga katanungan kayo sa kanya, sasagutin niya yan maya-maya, mga kapamilya. But of course, hello po muna sa lahat ng mga nasa kalsada po ngayon. Masisipag kahit mainit, kumakain. Ayod, nakikinig dito po sa
2: DZMM numero uno sa aksyon.
1: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. As promised po, sasagutin po ni Attorney Noel yung mga katanungan. At maya-maya may Dear Attorney segment din po tayo dahil Biyernes, ano? So kung gusto nyo po masagot po ngayon yung po mga legal queries, inquiries, katanungan sa buhay, ipadala nyo na po yan sa aming po mga hotline. Now na
0: 0919-278-3000 po. At pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101 Lucas 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
3: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
1: Sa oras po na 107 ng hapon, natin na pong alamin ang ating TGIF lesson!
3: Protektado ng batas ang mga karapatan mo! Hello Attorney!
1: Alright, ang ating po pag-uusapan ngayon ay again, isa rin po sa mga napabalita pong kabaro pa nating broadcaster ito, partner. Paano ba natin to i-explain? Isa pong broadcaster sa Bacolod, if I am not mistaken, na meron pong hindi magandang joke, no? Apparently, ito'y rape comment sa on-air habang siya po ay nagpo-programa. So, kailangan lang po natin siguro, hindi ko in-expect, no? I'm very disappointed na hanggang ngayon may mga ganito pa po pala sa tinagal-tagal ng panahon na alam naman nating may batas dito, no? Pero baka sakali lang pong makatulong po kung sasariwain po natin ulit ang bigat ng mga parusa, especially po kung on-air mo pa ito talaga ginawa naman. Ano ba naman yan?
0: At kung
1: broadcaster ka pa naman.
0: On-air. Kasi kagaya natin ngayon, nasa cable channel tayo, nasa radio din tayo, pero nandito rin tayo sa YouTube at Facebook. Ibig sabihin, online din.
1: Oo.
0: At ito, kumbaga, wag na po natin siyang tawaging rape joke kasi hindi naman po ito nakakatawa.
1: Oo, tama.
0: At
1: tama.
0: Ito, ayon sa batas, ang anumang uri ng tinatawag nating rape joke, ang legal classification po niyan or ang katumbas po niyan ay gender-based sexual harassment.
1: Okay, so paano po ito mga ganito? Kasi naalala nyo kahapon sa mga nakatutok po sa ating discussion, di ba meron tayo, may kinalaman naman sa ating kapamilya celebrity ba si Aura Brighella?
0: Correct.
1: Nang meron naman pong naging hindi magandang comment sa kanya, isang professor.
0: Yes,
1: at naalala ko, nabanggit mo kahapon, may extra kang expectation sa mga ganitong klase ng mga tao, professionals, mga abogado, na dapat mas alam ninyo yung mga tama sa hindi. E paano ito, broadcaster ka pa naman? Alam
0: ganun
1: naman natin
0: din
1: yan, may ethics manual tayo. Alam dapat natin na we should be very responsible with what we say on air. Kasi marami nga pong nanonood, nakikinig. Hindi po ba dapat mas mabigat pa ang parusa sa kanya?
0: Okay. Sa pinag-usapan natin kahapon, tsaka ngayon, partner, parehong provision
1: okay
0: at parehong batas ang sangkot. Section 11 ng RA 11313 or yung tinatawag nating Safe Spaces Act na nagbabawal. Ito po yung sinasabing persistent telling, paulit-ulit, makulit na pagsasabi o paglalahad ng tinatawag nating sexual jokes. Kapag sinabi po nating sexual jokes, yan po yung nagkakaroon ng epekto, itong sinasabi ng batas, that demean, harass, or insult women. Ibig sabihin, partner, yung kahapon na pinag-uusapan natin na kawalan ng paggalang sa babae bilang isang tao, iyan din po ang ating pinag-uusapan ngayon.
1: Ito, partner, sorry to cut you. Mm-hmm. Ito pala yung exact na sinabi niya pala. Nagpasintabi po ha sa mga nanonood na kikinig. So ito pong anchor, may kausap na reporter, nagre-report
0: okay.
1: sa programa niya. Tapos ang naging banter nitong napaka-anong anchor na ito uwi ka rito, rapin kita. Tapos parang sabi niya joke lang naman daw iyon. So ano ba naman yan? Ano ba naman nakakatawa doon, di ba, partner? So, yun po ang exact na nabanggit na itong broadcaster.
0: So, dyan magandang binanggit mo kasi, partner, yung taong sinabihan niyan, siya, malinaw, pwede rin siyang mag-claim ng online. Kasi nga, online din ito.
1: Kumalat pa ito.
0: Okay, gender-based sexual harassment. Pero kagaya tayo na nakapanood niyan, nakarinig, kumbaga nasagap natin.
1: Opo.
0: Ano ba yung sinasabi ng batas? Tandaan natin, meron pong naunang batas dito. Ito yung Magna Carta ng mga kababaihan. Mm-mm. Kung saan Section 15, partner, sinasabi diyan na Section 16, non-discriminatory, dapat hindi tayo nagtatangi. Okay, hindi tayo nagdi-discriminate at non-derogatory. Ano ibig sabihin nun? Hindi natin pinabababa yung paggalang sa mga kababaihan.
1: Opo.
0: Non-discriminatory, non-derogatory portrayal of women in media and film. Media includes all forms of media.
1: Print.
0: Traditional, print, broadcast, yung sa radyo, ngayon, social media. Wala pong distinction. At dyan, kumbaga sa buod nito, dapat lalo na yung media ay may pagkilala sa dignity of women. Hindi lang basta kinikilala. Dapat itinataguyod. At paano ito ino-operationalize ng batas? Partner, kagaya tayo dito, nabanggit mo na kanina yung ethical standards ng mga journalists. Pero bukod doon, partner, ang ayon sa Magna Carta on women, yan ay responsibilidad ng employer. So lahat tayo, empleyado rin ng mga media corporations, media companies. Obligado sila na magkaroon hindi lamang ng gender sensitivity, kundi lahat ng may kinalaman, gender fair language.
1: Tama.
0: So, itatawid ko na naman kasi laging sangkot dito yung mga abogado kasi meron din mga journalists, meron din mga anchors kagaya ko na nasa media.
1: Mm-mm.
0: So, tungkulin nila, obligasyon din nila kasi ang ating Korte Suprema nag-issue naman ng pamantayan ng gender fair language in all courts.
1: Oh, okay.
0: So, dapat yung conduct, yung behavior, yung language ng mga abogado, kumbaga, mas mataas din ang hinihinging pamantayan na, kumbaga, yung iyong pagiging journalist, hindi mo kung ikaw ay abogado rin, hindi pwedeng ihiwalay. Kumbaga, may dagdag ka pang responsibilidad. Kahit nasabihin ng abogado, oy, hindi ako nag-aabogado, journalist ako sa instance na ito, hindi po. Kasi kasama yan, whether you are performing obligations in your professional life or in your personal life or kumbaga private practice of a kumbaga journalistic career, sakop din po yan. Pero ito, partner, particular, ikaw ay isang mamamahayag.
1: Yun na nga eh.
0: Ano ang hinihingi ng batas sa iyo bukod doon sa posible mong criminal responsibility sa paglabag nitong
1: Safe
0: RA 11313? Kasi doon sa Magna Carta Unwin walang criminal provision. Tandaan po natin, dapat dinidefine ang krimen at nagpapataw ng parusa doon. Walang pagpapataw ng parusa. Kung hindi, paglalagay ng obligasyon sa lahat ng media outlets, media corporations, ng obligasyon. Dapat non-discriminatory, non-derogatory portrayal of women. Mm-mm. Kahit na yan po ay pabigkas in language, mm-mm, sa mga images, sa gestures. Kasi minsan yung pambabastos, hindi mo kailangan ng salita. Partner, kahit yung facial expression, mm-hmm, kahit yung hand gesture or body gestures mo, mm-hmm, ay pwede kang makabastos. At yung pambabastos na yan always goes into ano ba yung pagtingin mo sa mga kababaihan. Sila ba ay ginagawa mong object of sexual gratification? Sila ba ay meron ding term, partner, yung commodification.
1: Ano yun?
0: Of women. Pag sinabi natin commodity, yan yung nabibili natin sa
1: basic ano?
0: Basic commodities, di ba? Parang produkto. So, mm-mm, pero ang katumbas nun, yung tao, mm-mm, person, ginagawa mong produkto. Kinocommodify mo sila.
1: Okay.
0: Ibig sabihin, pinabababa mo yung kanilang dangal. Mm-mm. Kasi kung hindi tao ang pagtingin mo sa isang tao,
1: mm-mm,
0: mas madali na siyang bastusin.
1: Oo.
0: Mas madali na siyang, kumbaga, i-discriminate at, kumbaga, i-portray in a derogatory manner. Mas mababa sa iyo.
1: Ano, paano kaya ito, no? Paano kaya yung ganitong sitwasyon? Sa ganito po, since it's a public crime, kasi, example, what if mas bata itong reporter? Okay, sana kung katulad ko siya na hindi ako tatanggap na ganito kabastusan, no? At kakasuhan ko yung tao. Ano po pwedeng gawin ng biktima dito? Kailangan po ba yung direktang nakausap niyang reporter ang po pwede lang magsampa ng reklamo laban sa kanya dito? Kasi pwede ba kami? Napipigong na ako eh. Parang
0: okay.
1: Hindi na, ano ba, parang masyado namang hanggang ngayon may ganito pa palang klase ng mga lalaki eh, no? Na parang lantara lang talaga mambabastos ng katrabaho pa niya, nakakasama, mm-hmm, niya pa. So pag ano pwedeng gawin?
0: Kasi dito, partner, yung complainant, personal sa kanya, yung kanyang naranasan. So ikaw, on behalf of yung target, kasi clear yung target eh, kausap niya eh.
1: Mm-hmm.
0: So doon, yung biktima lang ng sexual gender-based, or online gender-based sexual harassment, siya yung pwedeng magsampa nun. Pero halimbawa, ikaw bilang journalist,
1: mm-mm,
0: pwede mo siyang kasuhan ng administratibong kaso. So yung biktima, pwedeng criminal, pwedeng, mm-mm, civil, pwedeng administrative. Pero tayo na nakakarinig, tayo na miyembro ng audience,
1: mm-mm,
0: ng publiko, pwede tayong magsampa ng administrative case gamit, halimbawa, yung recording, mm-mm, yung transcript.
1: Nasuspindihin na to, alisin sa pwesto.
0: Oo, kasi kumbaga, yung hinihingi sa atin bilang journalist, yung anuman yung lumalabas sa iyong bibig, tandaan po natin, yan ay nakaka-apekto, mm-mm, ng isipan ng bawat tao. Pag pinag-usapan natin yung mga kabataan, yan, mm-mm, ay humuhubog ng kanilang,
1: precisely,
0: pagtingin, mm-mm, sa mga kababaihan. At sa mga kababaihan mismo, kung naririnig nila ito, mm-mm, may epekto yan sa kanilang dangal.
1: Mm-mm.
0: So parang pinabababa natin, ginagawa natin silang mga bagay sa halip na itrato natin sila bilang mga tao na may dangal.
1: Hindi pa pala natin alam kung miyembro pa ng kapisanan ng broadcaster ng
0: Pilipinas. Yun din, pwede rin siyang papanagutin doon. Correct.
1: We're KBP members eh.
0: Proud to be KBP members.
1: Ibig sabihin po, may naka-regulate, nakabantay sa amin dito sa station namin eh. So pag may mali, pwede kang humarap sa penalties o parusang i-impose ng KBP.
0: After due process, bibigyan ka pa rin ng pagkakataong sumagot, pero...
1: Pero ano depensa mo dun? Ako nasa kanya, partner. Anong ididepensa mo dun na tatanggapin namin?
0: Hindi ko rin
1: namin?
0: Alam, partner.
1: Wala. Mm-hmm. Talagang nambastos ka ng babae.
0: Correct.
1: And ako sa'yo, sana may kaharapin kang kaso. Yun ang sasabihin.
0: Ah, ang pwede niyang depensa? Na narinig ko na rin sa ibang kaso, partner, hindi yan ang aking intention.
1: Ay!
0: I never intended. Okay.
1: Joke lang yan. Ang hina mo naman yung mga ganun bang ano?
0: Pwedeng sabihin.
1: Ganun depensa?
0: Ang intention ko, magpatawa, hindi mambastos. Pero ang sinasabi ng batas, tandaan po natin, ha, anumang penal law, pag sinabi natin penal law, nagde-define ng crime, nag-i-impose ng penalty, labas ng revised penal code, ang tawag dyan, special penal law, kung saan Okay? Sa maraming kaso, hindi lagi, sa maraming kaso nakakarating sa Korte Suprema, sa mga special penal laws, sinasabi ng Korte Suprema, hindi mahalaga kung ano ang iyong intensyon, kung sa halip, ang mas mahalaga, yung epekto nung iyong ginawa. Kasi pwede mong sabihin na hindi mo ginawa. So yun, pwede mo, ang daming ebidensya, partner, ang daming testigo.
1: Diba?
0: So kumbaga, out of the question na yung depensa na hindi mo ginawa. Mm-mm. So ngayon, yung intention, hindi ka makakalusot doon. Kasi nga, dito, for most of violations of special penal law, regardless ng iyong intention.
1: Gano'n ka, may punto ba dito na kapag paulit-ulit? Kasi kung ganyan siya katapang, I believe, this is not the first time.
0: Correct.
1: Na nagawa niya na yan.
0: Correct.
1: Hindi one-time thing yan. Most probably, worse, off-air pa yan. Na correct. Mga ganyang klase na mga sinasabi sa mga kapwa niya babae. Pag po nalaman na repeat offender ka dyan.
0: Yung kagaya ng binanggit natin kahapon.
1: Oo, yun,
0: yung first, second, and third. Pero dito sa Section 11, ayon sa Section 40 naman, penalties for online gender-based. Tandaan po natin, kaya natin dinidiin yung online kasi mas mataas yung penalty.
1: Pero yung
0: tiyak po na sinasabi ng batas, ito yung range.
1: Okay.
0: Yung lower range niya is 1 year, 8 months, and 21 days, up to 2 years, 11 months, and 21 days. So parang 2 to 3 years, almost 2 years, almost 3 years yung range niya. Again, mababa pa rin. Kaya tumataas ang kilay ng aking partner Liza Aquino. Pero, ibig sabihin, pinarurusahan ito ng batas. Hindi ka pwedeng magtago sa kung ano man yung sinasabi mong intensyon. Hindi ka pwedeng magtago, komedyante lang ako. Hindi ako seryoso sa pagsasabi niyan. At hindi ko yan gagawin. Wala akong, kumbaga, first time offender ako. Kaya hindi masasabi na yan ay aking habit. Wala pong ganun. Mawa one time, big time.
1: One strike policy pala to. Nakakatuwa lang eh, no? Hay, nako, naalala, akala ko graduate na tayo sa mga klase ng mga lantarang pong ganitong pambabastos sa mga kababaihan nung previous administration. Talagang lantaran, talagang ginagawang pagmamanyak sa ilang mga mamamahayag din ng mga kapanahon na yun, no? Grabe yung nangyari ngayon na pag ngayon nalaman ko yung balita na nung balik na hindi pa pala tayo natuto, no? Akala nyo masaya pa rin ginagawa nyo. Hindi po talaga, may kalalagyan ka sa batas. Sana nga may kalagyan siya sa batas. Tutukan natin ito, no? Tingnan natin ano magiging update dyan. And sana po yung biktima kung nanonood, magsampa ka ng reklamo para matuto po yan. Kasi ibig sabihin, kung hindi ka magsasampa ng reklamo, isipin niya, okay lang ginagawa niya. What's next? For all we know, baka gawin niya na talaga. Baka
0: correct.
1: Hindi na lang pasalita, no? So, alis po natin sa community natin yung magandang klase ng mga tao. But anyway, sa ngayon po, ay magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala partner. Meron tayo live caller, pero mamaya-maya
0: si po yung Aaron ng Marikina. Babalikan po namin kayo, Sir Aaron.
1: Okay. Makalipas ang ilang mga paalala lang po. At kung kayo po may mga katanungan, ang hotline po namin, 0919-278-3000. Huwag po kayong bibitiw, yung babalik ang hello.
0: Attorney.
2: Hello, Attorney, sa DZMM.
4: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
2: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Dele Radio.
4: Ito ang Radio Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radio Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radio patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako.
5: hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
6: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
7: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
8: kailangan ng gabay na maaasahan.
7: Ako po si Master James Alejandro.
8: At ako naman po si Ate Nems Turla.
6: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
7: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
9: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
6: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
11: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
12: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
13: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radio Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radio Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
14: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
6: Ang naninindigan para sa katotohanan.
15: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
6: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
16: Batas. Hello, attorney yan!
6: Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
0: Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado. Babalikan po natin si Aaron ng Marikina na nasa linya na natin kanina pa. Aaron, magandang hapon. Welcome.
17: Hello po, magandang hapon po.
0: Welcome to Hello, Attorney po. Ano po yung katanungan ninyo tungkol sa titulo ng lupa?
1: Go ahead, sir.
17: Ako, may tanong lang po ako kasi po yung recent title po namin, nakapangalan po siya sa tatay ko po. Ngayon po, nagre-request po ako sa Register of Deeds ng panibagong title. Ngayon po, ang sabi po sa akin ng taga-Register of Deeds, hindi pa daw po naka-upload yung bagong title.
0: Alin ngayon, po ba yung bagong title? Yung po bang...
17: Nakapangalan po kaya ako ng panibagong land title na nakapangalan na po sa akin.
0: Okay. So, ibig sabihin po, Sir Aaron, ay, kumbaga, na-submit nyo na sa Register of Deeds yung lahat ng required documents dahil ina-assume ko po na minanan nyo na itong lupa. Yung po bang nangyari? At
17: opo.
0: Na-submit nyo extrajudicial settlement of estate, certificate authorizing registration, at lahat-lahat ng inyong mga requirements. Tama po ba?
17: Opo, tama po.
0: Opo, pero karaniwan din po, just like any other government agency, meron din po yung processing time. So, at kung minsan, kahit yung naka-required po na batas na merong Magna Carta, yung naka-publish po yung tinatawag nating kung ilang araw, yung processing time, minsan meron din pong reasonable delays. Kailan po ba yung last or yung araw na ng inyong kompletong submission sa Register of Deeds?
17: Ano lang po, nung isang araw po, Thursday po yung nakapag-submit ako, tapos pinapabalik po ako ng May 28 po, next Thursday.
0: Okay, so kung ganun, eh balik po tayo ng May 28 kasi nga po, kagaya niyan, a few days lang po. Kung last Thursday lang po 'yan at ngayon ay Biyernes, mahigit isang linggo lang po. So I think yung mga 2 weeks na 'yan ay reasonable naman po kasi Webes din po yung May 28 kung di ako nagkakamali. Tama po ba, Sir Aaron?
17: Opo, tama po.
0: Opo. So, kumbaga wala po ako nakikita na delay kasi binigyan niya kayo ng definite date, May 28. So dapat doon po kasi hindi naman po yan ganun kabilis gawin. At tandaan po natin, Sir Aaron, bago kayo nakapagsubmit dyan, malamang may iba pong nauna sa inyo. Siyempre, kahit na anong opisina ng gobyerno, kung sino po dapat yung naunang naglagak ng kanilang mga papeles, yun din dapat po. Kumbaga, as you submit, yun po ang pinoproseso nila. Kaya po, nangyayari, kagaya yan, binigyan kayo ng 2 linggo. So, hintayin naman po natin sa May 28 kung talagang maibibigay sa inyo yung ipinangako. Sir Aaron?
17: Okay. Thank you po.
0: Salamat din
1: Maraming
0: po, Sir Aaron.
1: Salamat, Sir Aaron. Happy Friday.
17: Thank you po. Happy Friday po.
0: Okay.
1: Ayan po si Sir Aaron na Marikina, mga kapamilya. Habol-habol pa po tayo ngayon. Ano? May mga katanungan na rin tayo sa live stream. Pero yung mga nais pong makausap si Attorney Noel na bagong haircut. Ang kanya pong number or hotline po namin dito ay 0919-278-3000. Abangan po namin yung katanungan sa aming hotline. Pero sa aming partner, tawid lang tayo dito. May question po dito. Nakita ko kanina. Si Robbery, okay lang po ba na may isang hindi pumirma sa extrajudicial settlement sa hatian ng lupa? Makakaproceed po ba kami sa pagpapatitulo?
0: As
1: sa madaling salita.
0: Hindi po. Hindi po. Kasi nga po, pag sinabing extrajudicial settlement of estate, voluntary po ito. At wala pong, kumbaga, makakapilit sa, kasi ang kumbaga, other side po nun, or yung alternative po, mas eksaktong sabihin, kapag hindi po kayo nagkasundo lahat, pag sinabi pong extrajudicial, ibig pong niya sabihin, labas ng judicial, labas ng korte. So, baka kailangan nyo lang pong kumbinsihin yung natitirang ayaw pumirma sa extrajudicial, nako, kapatid, kasi karaniwan, naghahati-hati yung mga kapatid, kung hindi ka pipirma dito, mas malaki ang gastos natin, mas matagal ang ating paghihintay. Kagaya nung kay Aaron ng Marikina, na-submit na lahat. Pwede nyo nang makuha yung sarili ninyong titulo kung napasubdivide nyo yan. Pwede nyo nang makuha yung sarili ninyong titulo pagkatapos nyo masubmit lahat ng dokumento. At syempre, magkakapatid kayo. Sana hindi nyo na yan pag-awayan. Pag-usapan po natin ng kalmado at maayos.
1: Ayun, partner, meron tayo isang katanungan dito, maganda eh, kay Rokayo San. Bumalik na siya sa kanyang mga political questions. So, hindi, joke lang.
0: Okay.
1: Sabi, tinatago, let's say tinatago na isang abogado, isang puganteng kliyente. Covered pa ba yun ng lawyer-client privilege or can be considered as obstruction of justice?
0: Maganda.
1: Gusto kong tanungin yan. Gusto kong marami sagot mo dyan kasi ganyan din yung kaso kay Atong Ang.
0: Mm-hmm.
1: I mean, na nakakausap mo abogado pero hindi naman natin alam nasan si Atong ngayon. Marami tayong fugitive ngayon, Zaldico, Atong Ang, ngayon Senator Bato de la Rosa. Ano po sabi ng batas doon?
0: Napakagandang tanong. Unang-una, ang tanong kasi yung lawyer ang nagtatago sa kliyente. Okay, so ibig sabihin aktibo yung kanyang mga ginagawa. Ano yung halimbawa niya? Meron na mga kasong ganyan, partner.
1: Okay.
0: Halimbawa, yung lawyer ang nag-book gamit yung kanyang credit card ng hotel kung saan nagtatago. So, hindi niya pwedeng i-claim
1: deny
0: na meron siyang active participation. Pag sinabi po kasi nating lawyer-client privilege, ang sako po niyan, lahat ng napag-usapan ng abogado at ng kanyang kliyente. At yun, sinasabi natin yung attorney-client privilege na yan ay within the bounds of law. Hindi po yan lisensya na lumabag sa batas, kagaya ng batas, laban sa obstruction of justice. So kung mapatutunayan, kasi yung iba, partner, ang tanong, mas mahirap na tanong, kung alam niya kung saan nagtatago ang kanyang kliyente. At
1: siyempre,
0: hindi niya binovolunteer sa mga otoridad, yan, nagkakarumba ng pananagutan. Pero kasi, partner, paano mo mapatutunayan yung alam ng abogado at hindi niya kumbaga sinasabi sa otoridad. So dapat meron kang saksi na magsasabi na alam niya pero hindi niya sinasabi. Isa pang third person na maglalahad nung personal knowledge niya. Alam niya ni attorney.
1: Oo.
0: Pero nakikutsaba siya sa patuloy na evasion or pagtatago para hindi, halimbawa, ma-serve ang isang warrant.
1: Ayun, Ano ba, makukuha pa ba natin to mga taong to? Titignan po natin. Dito makikita ang galing at diskarte ng ating law enforcement agency.
0: Or kung hindi pa malinaw, partner, sagot sa tanong, ang abogado pwede rin maging liable sa obstruction of justice.
1: Hindi siya harboring a fugitive, no?
0: With, kasama yun, partner. Isa yun sa mga uri ng obstruction of justice.
1: Okay. So ano siya?
0: Pero kasi ngayon pag sinabi nating harboring, yan ay aktibong pagkakanlong or pagbibigay ng assistance doon, di ba? Ikaw yung nag-drive, patakas. Ikaw yung nagtatago. Ikaw yung gumagawa ng security arrangements.
1: Mm-mm.
0: Lahat yun ay, kumbaga, pagkakanlong na ipinagbabawal ng batas.
1: Oo. Nako, dapat pala ma-review din natin dito sa program.
0: Pwede.
1: Iba't ibang paraan under the law.
0: Where
1: we could classify it as obstruction of justice. Yung po bang nakisakay lang ng sasakyan niya palabas ng Senado, can we consider that as obstruction of justice?
0: Posible. Posible. Okay. Hindi natin alam lahat ng detalye.
1: Wala daw sasakyan, nakisakay lang. So pumayag siya, nahiya naman daw siyang humindi. So yun. Tapos after yun, din wrap off niya sa Makati City. So yun na daw po yun. Hanggang dun lang ang kanyang partisipasyon sa paglabas ni Senator
0: Pero,
1: Bato sa
0: Senado. Pero tandaan natin, kung, di ba, syempre ang impormasyon ng ating law enforcement agents ay yung sasakyan na nakarehistro dun sa fugitive from justice.
1: Ah.
0: Yung pag-facilitate ng paglabas niya, kasi hindi naman, kumbaga tinututukan yung sasakyan ng ibang senador. So, kaya sinasabi ko, posible, kasi kumbaga, again, ito lang yung isang side na nakikita natin na malinaw. Kasi nga, inamin na mismo. Sasakyan niya, dinrive niya, kasama niya. Pero yung kanyang paliwanag, at syempre, depende dun sa ilalahad sa kanya, yung sakdal, yan, hindi pa natin yan alam. Yung detalye niyan. Kaya hindi po muna tayo mag-aakusa.
1: Sigawan mo lang yun, nagagalit na yung partner. Medyo
0: so dapat
1: sensitive
0: pala,
1: siyang tao.
0: Yung kalmado lang na parang si Liza Aquino lang.
1: Oo, kumusta ka na nga pala?
0: Salamat sa pagkumusta.
1: Baka bigla sumamang loob mo kapag di kita nakakamusta, partner. Alam mo naman, mag-weekend na. Charot lang. But anyway, sa kayo po, ito may katanungan pa tayo dito ngayon, partner.
0: Yes, partner.
1: Paano naman po yung nagpapirma na ng non-disclosure agreement na may kinalaman sa mga pangyayari ng pagtatago sa fugitive? Can you be protected by an NDA?
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: Tandaan po natin. Ang NDA, non-disclosure agreement, ay kontrata.
1: Oh, okay.
0: At sinasabi ng batas, lahat ng batas natin are deemed written into the contract. Ibig sabihin, hindi nyo pwedeng pagkasunduan ang paglabag sa batas. Hindi nyo pwedeng ilagay sa kontrata ang obstruction of justice. In fact, pwede pang gamitin yan, ebidensya ng inyong obstruction of justice. Kasi nga, kumbaga pagtatago ng information. Yung NDA po, non-disclosure agreement, ginagamit po yan for commercial transaction. Halimbawa, makakatanggap kayo ng information about copyrighted material. Ano po yan? Halimbawa, business trade secrets, mm-mm, recipes, mm-mm, client list. Yan po yung kumbaga kasi
1: yan ang cover ni NDA.
0: Pwedeng i-cover ng NDA kasi kumbaga magbibigay yung impormasyon na yan undue advantage sa mga
1: kalaban,
0: commercial competitors mo.
1: Mm-mm.
0: Hindi po yun illegal. Hindi po yun labag sa batas.
1: Pero
0: yung
1: ito,
0: harboring a fugitive from justice,
1: mm-mm,
0: yung pagtatago sa isang kumbaga pinaghahanap ng batas, wanted ng batas, eh kahit na ano pong agreement na paikutan o i-circumvent itong obstruction of justice, eh mauuwi pa rin po sa violation ng ng batas natin laban sa obstruction of justice.
1: Hindi, katulad na sinabi natin nung nagtatago, nag-umpisang nagtago si Atong Ang. Ang sinabi natin noon eh, I mean, kung meron ka naman magagaling na mga abogado and you feel that you've done nothing wrong,
0: yes,
1: harapin mo yung proseso, ipakita mo sa korte yung mga ebidensya magpapatunay na ikaw po ay walang kinalaman dito sa mga bagay na inaakusa sa'yo, eh din ilaban mo siya. Yun ang tamang proseso supposedly dito, hindi yung tatakasan natin ang batas, ano. So, may
0: partner. Kumbaga, i-echo lang natin yung sinabi ng iba nating government officials kasi ito din ay nakabatay sa batas,
1: mm-mm,
0: nakabatay din ito sa mga desisyon ng Korte Suprema. Yung pagtakas or yung flight is, kumbaga, indication.
1: Yep.
0: Hindi conclusive,
1: pero
0: indication of guilt. Kasi bakit, mm-mm, ka magtatago kung confident ka na kaya mong sagutin, kaya mong harapin, tapatan ng contrary evidence yung mga sinasabi mong fabricated, sinasabi mong kasinungalingan.
1: Mm-mm.
0: So, ibig sabihin, dapat kung totoo yan, mm-hmm, handa kang patunayan na totoo.
1: Mm-hmm. I remember Senator Laila De Lima, partner, 7 taon na kulong, eventually, diba, nakita ng korte, wala masyadong mahina ang mga ebidensya, nakalaya.
0: Mm-hmm.
1: So, I hope yung mga ganong proseso sana harapin, pakitaan ng ebidensya, and then tignan natin what's gonna happen.
0: Tama.
1: Diba? So, meron tayo isa pang katanungan po dito eh, na hinahanap ko lang ngayon eh. Okay,
0: ito
1: po. Si Louis Basco, mm-hmm, balik tayo doon sa topic natin ngayon, yung pambabastos ng broadcaster sa reporter.
0: Okay.
1: Pwede po ba siya matanggalan ng trabaho at pwede bang madamay dito ang radio station niya?
0: Yun, ang magandang tanong. Mm-hmm. Kasi kung tutuusin mo, lahat tayo dito, kumbaga, we represent our employer. So, para ma-establish ng employer na, uy, hindi namin inauthorize yung pagsasabi mo or yung paggawa mo ng isang krimen in this case, yan, dapat mapakita ng employer na nag-imbestiga siya, pinapanagot niya. Binigyan niya ang pagkakataon, pero sa huli, kung hindi malinaw, hindi makatwiran, hindi legal ang kanyang sagot, eh pwede siyang patawan. Okay, yes, depende sa kanilang paghuhusga, lalo na, sabi mo, kung hindi po natin sinuhusga nitong broadcaster from Bacolod, pero kung sakali lang, tanong ng aking partner kanina, paulit-ulit. So, ibig sabihin, nung una, inimbestigahan mo siya, nabigyan siya ng warning, nakatatlo, nakalimang beses, di ba? So, yan, pwede na, kumbaga, tanggalin sa trabaho.
1: Huwag na natin bigyan ng airtime yung magayang klase ng mga,
0: yes,
1: tao. Ano, hindi po maganda yan. And meron po tayong pinipirmahan na kontrata dito. Tayo. Pirmado tayo ng kontrata dito. At may mga clause yan eh.
0: Yes.
1: Na mga bagay na kailangan po ay ginagawa natin. Diba? Kailangan, mm-hmm, maayos tayo. Sumusunod tayo sa ethics.
0: Kaayusan.
1: Ano? Kaayusan. Kailangan ganon. Mm-hmm. Kasi yun ang responsibilidad po natin bilang mga, mm-hmm, broadcaster po. Ano? Na maging role models.
0: Correct.
1: Salipunan. Ganon. Sa ngayon po, partner, magbibigay daan po muna tayo sa ilang mga paalala, mga kapamilya. Sa aming pagbabalik, meron po tayong Dear Attorney on a Friday afternoon.
0: Yes.
1: So, huwag po kayo bibidiyo. Magbabalik ang hello.
0: Attorney.
18: Hello, hello attorney. Sa DZMM.
19: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, eh, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan. na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung boses nila o yung totoong kwento sa masa.
20: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
21: Kung ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.

Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tanong.

0: malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Tatanggap po tayo ng isang mahalagang report. Rigodon, sa hanay ng pulisya, ipinag-utos ni PNP Chief Nartates. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, magandang hapon.
2: Attorney Noel, magandang hapon. Ilang matataas na opisyal ng pambansang pulisya ang inilipat ng assignment sa iba't ibang unit ng organisasyon. Sa inilabas ng special orders ng Philippine National Police nitong Mayo 20, inilipat si Police Brigadier General Ireland Adiente mula Police Regional Office 12 patungong Directorate for Intelligence at papalitan siya ni Police Brigadier General Alan Manibog na galing sa Directorate for Operations. Mula PRO 6, itinalaga si Police Brigadier General Josefino D. Coligan sa Directorate for Operations, habang inilipat naman sa PRO 6 mula sa Office of the Chief PNP si Police Brigadier General Randolph Cuanyo. Kasama rin sa Rigodon si Police Colonel Allen Segurasyon mula PRO 2 na inilipat sa OCPNP, habang si Police Colonel Reynaldo Pasiwen na mula Civil Security Group ay napunta sa Directorate for Intelligence. Ayan, ayon sa utos, epektibo ang mga reassignment simula kahapon. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
3: Maraming salamat, Jom Garner!
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X-30.
5: Problemang legal? Bibigyang payo natin yan sa Dear Attorney. Dear Attorney.
3: Mga kapamilya, basahin na po natin ngayon ang liham na ating pong natanggap sa panibago pong edisyon ng Dear Attorney. Magandang hapon po, Attorney Noel, Ms. Liza, may ilalapit lamang po sana ako. Kami po ay siyam na magkakapatid. Noong mag 80 years old na po ang aming nanay, nagkaroon po kami ng family meeting at nagkasundo kaming wag ibenta ang aming ancestral home. Nagtaas pa po kami lahat ng kamay bilang pagsang-ayon. Ang nanay po namin ay nasa langit na po ngayon sa edad na 96. Ngayon po, isa sa aking mga kapatid ang nagsasabing gusto na niyang ibenta ang kanyang parte. Ngunit ngayon po o ayon po sa iba kong mga kapatid, hindi na raw niya ito maaaring ibenta dahil may naging kasunduan na kami 16 na taon ang nakalipas na hindi namin ibebenta yung bahay. Wala rin po sa amin ang gustong bumili ng kanyang share. Paano po kaya ang mga aring paraan para ma-liquidate o makuha ang halaga ng kanyang share? Ano po kaya ang pinakamagandang remedyo rito? At ibig sabihin po ba ay may legal na paraan na pwedeng gawin para sa pinakamapayapang paraan na makukuha po niya ang kanyang assets? Sa side ko naman po, wala kaming anak ng aking asawa. Kapag ako po ba ay pumanaw, automatic po bang mapupunta sa aking asawa ang buo kong share doon sa ancestral home? Maraming salamat po, Attorney, sa pagbibigay pansin ng aking tanong, and more power po sa inyong program. Go ahead, partner!
1: Okay. Napakaganda ng tanong ni RJ. Unang-una, kasi hiwalay natin yung usapin ng mana ninyong magkakapatid doon sa magiging mana ng iyong asawa. So dito, pag-usapan muna natin yung inyong magkakapatid na nagtaas kayo ng kamay at yan ay napagkasunduan ninyo. So kung tutuusin, kapag minana ninyo ang anumang lupa sa inyong mga magulang, yan, kumbaga, considered na kayo as co-owners. At bilang co-owners, or pwede rin natin sabihin, co-heirs, yung inyong kasunduan ay isang voluntary act. Pero tandaan natin, napag-usapan na rin natin ito dito sa Hello Attorney, yung co-ownership, hindi siya favored ng batas. Mas pabor ang batas na may malinaw na kumbaga, pag-aari ang bawat isang tao. Bakit hindi fine-favor yung co-ownership? Sapagkat unang-una, napakahirap nito. Halimbawa, ibebenta, isasanla, or kung ano mang gagawin, any act of administration, dahil equal kayo, tigwa 1/9 share kayo, 1/9 din ang inyong boto. Dapat, ano mang gagawin dyan, unanimous. Okay, so ang legal na remedyo kung hindi kayo magkakasundo, siyam na magkakapatid, yung isang, kumbaga, gusto nang lumabas sa co-ownership, pwede siyang dumulog sa korte at mag-file ng tinatawag na petition for partition. At hindi lang ito applicable sa magkakapatid or co-heirs. Applicable ito sa lahat ng co-owners ng, kumbaga, isang property, maraming may-ari. At yon walang, kumbaga, walang kahihinatnan yon pag may isang nag-file ng partition, mapipilitan ang korte na mag-order ng partition. Kasi nga, tandaan natin, yung policy ng batas favors yung may malinaw na kanya-kanyang pag-aari. So, bago pa umabot doon, kung talagang gusto ninyong ma-preserve yung ancestral home, kasi ito yung isang side noon. Yung 1/9 share ng kapatid nyo na gusto nang kumala sa co-ownership ay pwede niya legally ibenta sa iba. Pero tandaan natin, kung sino man ang bibili niyan, kailangan niya isipin, naku, hindi ko naman kilala itong mga magkakapatid na to. So para kang outsider na papasok sa isang co-ownership. Pero legally, dahil noong namatay ang inyong mga magulang, nag-vest na sa kanya. Ibig sabihin, siya na ang may-ari. Siya na yung kinikilalang ng batas na may-ari ng kanyang 1/9 share. At kahit hindi pa ito na partition, yung property rights niya doon, pwede niya nang ibenta. Mas mahirap lang. Kasi di ba, kung ikaw yung bibili, gusto mo clean title. Wala akong kailangan kausapin. Sino yung gustong bumili ng isang property na kailangan ko yung boto ng 8 other co-owners bago ko magamit, bago ko mabakuran yung... At una-una, hindi mo pa yan alam alin yung 1/9 portion dyan. Nasa harap ba? Nasa looban ba? Nasa likod ba? So kumbaga, mas mahirap din siya ibenta, pero legally, hindi imposibleng ibenta. Pwede niyong ibenta. At kung kayong magkakapatid, gusto niyo ba na mayroong outsider, ibig sabihin outside of your family, na co-owner ninyo, hindi nyo rin yan kakilala, wala rin kayong tiwala sa kanya. So, ang pinakamaganda, yung walo, baka pwedeng mag-share na i-buy out yung share nito para ang mangyayari na 1/8 na portion na sa bawat isa kasi nabili nyo na yung 1/9 share ng isang nung isa ninyong kapatid. Doon sa pangalawa mong tanong.
3: Oh, mapupunta ba sa asawa RG? Niya yung share niya?
1: Oo, kasi habang buhay ka, yan ay sa iyo. Pero hanggang, sa punto ng iyong kamatayan, wag naman sana, makukuha yan dapat ng asawa mo. Pero tandaan natin, ha, kasi yung 1/9 share mo, hindi yan papasok sa inyong conjugal property. So, anong mangyayari? Kasi kayong mag-asawa na walang anak, ganito ang mangyayari. Yung conjugal property ninyo na hindi kasama yung 1/9, hahatiin yan sa dalawa. Yung 1/2 nun, yung share mo doon sa conjugal property at yung 1/2 nun, share ng wife mo sa conjugal property. Pero yung half mo, dahil wala kayong anak, 50% niyan makukuha ng iyong mga kapatid. So kung tutuusin, dito may posibilidad na makahati yung iyong mga kapatid doon sa may iwan, sa kalipunan ng may iwan mo property. Ano ang legal mong remedyo? Ang iyong mga kapatid, ayon sa batas, hindi sila compulsory heir. So ibig sabihin, kung gusto mong mapunta lahat yan sa iyong asawa, kailangan mong gumawa ng will, last will and testament. At hindi naman ito mahirap, pwede mong isulat, okay? Written, signed, and dated in your own handwriting na ibinibigay mo lahat ng may iwan mong property, buong-buo sa iyong asawa. At walang kapatid na pwedeng magreklamo kasi yan ang iyong, kumbaga, disposition. Walang naka-allocate sa iyong mga kapatid kasi hindi mo sila compulsory heir. Iba yan dun sa usapan na mga property na iniwan sa inyo ng mga magulang na lahat kayong magkakapatid, equally 1/9 ay compulsory heirs.
3: Ayun, okay. Eh sana po, pwede rin siyang tumawag sa amin.
1: Oo, sana tawag ka dito, po, RJ. Mm-hmm.
3: I hope po meron po kayong napulot po ngayon dito po
1: sa napaka-detalyadong... Ang hula ko, gwapo tong si RJ.
3: Talaga ba? Ba't wala siya pangalan dito sa aking ano, sa liham na natanggap?
1: Sabi niya, itago mo na lang ako sa pangalang RJ.
3: Okay. Ano ba yan?
1: Or speaking of RJ, yung may guest tayo mamaya, abangan ninyo sa action
3: si Raver.
1: Si Raver or RJ.
3: RJ ay, di ba pangalan
1: or niya? Or JR ba? So, okay. Malalaman natin. Eh. Suspense yan.
3: Hindi, nakausap ko na si Raver. Eh.
1: Oo, napakagaling.
3: Na, makakasama nyo mamaya sa action ngayon. But anyway, RJ, sana ay minapulot ka dito sa napakadetalyado pong mungkahi. Advice binigay ng Attorney Noel Del Prado. Mga kapamilya, kung gusto niyo pong maging letter sender sa aming Dear Attorney segment, ay mari po kayong padala sa 09192783000 po. Ano, if gusto nyo po itagong pangalan nyo, gawin nating RJ, wala tayong problema dyan.
1: Or Noel.
3: O sa akin talaga. Tatanggapin po namin yan dito po sa Iloato. Ipaalala lang po namin no, na among kahing binigay po na aking partner ay batay lamang po sa limitado impormasyon aming natanggap. But anyway, sa ngayon, magpapalitan na yung partner. Dito na tayo mga medyo energetic na mga
1: yes,
3: katunugan para po makapag-greet na tayo dito
1: konting
3: sa lahat ng mga
1: segundo
3: kapamilya
1: na lang,
3: natin.
1: Partner. Unahin na natin si Milesa from Alcobar.
3: Hello, hello.
1: Kingdom of Saudi Arabia.
3: Si Jericho Ferrer nandito na. See you sa Lunes sa Hello What. Jericho, yung ano mo?
1: Oh, mag mo.
3: Yung mag mo nandito ay pumunta ka mag-text ka sa amin. 0919-278-3000.
1: Pati si Architect Marvin Riabad. It's me, Welotsky, nanonood from San Jose, Batangas naman.
3: Hello, teka na lang.
1: Tita Nona Damian, Zach Tolentino from Austria, Sarah C. from Los Angeles, California.
3: Siliga Chingtan, Dennis Alejandre, social live posting, kakapakinig lang daw. Hello, hello.
1: Tita Nona Damian, Tita Lina Ho, hello, hello din.
3: Si Farah Robles ay nandito na.

0: on your way there, okay, yan, yes din po. Kasi valid po yung arrest na yan. Sa mga nagsasabi na hindi valid yung inisyo ng ICC, ay tignan po natin yung batas.
1: Ayun po. Well, partner, bati pa tayo. Si Ray Santos, Grace Pedregosa, nandito. Oo nga eh, nananapak yung icon na ginagamit ni Tita Lina ho eh. Sabi ni social life posting.
0: Beth Kamaing from Marikina, nandiyan na rin kanina.
1: Hello.
0: Pa.
1: Hello, si Sally Briones, hello daw po sa ating lahat.
0: Alexi Banyes, nandiyan na rin.
1: Si Yura Kekain, good afternoon,
0: MJ
1: greetings po. MJ
0: Ranola, nandiyan na rin.
1: Tuning in po siya sa Quezon City, partner. Since Teleradyo Servicio Days pa daw natin.
0: Aba, alala salamat
1: mo, partner,
0: po.
1: The Blue and Orange Days natin.
0: Yes. Vina Hermohino, nandiyan na rin.
1: Oo, at ngayon, magtatatlong taon na tayo sa Hello Attorney.
0: Yes, malapit na.
1: June, July. Nako, nakakatuwa lang. Si Nathan, nandito na, partner.
0: Hello, hello. Si Inspirational Bonsai Tree. Hello sa inyo.
1: Sorry. Okay, hindi na. Natumala ako sa mga pangalan nila dito sa live stream eh. Si Yoli Liu, good afternoon daw po sa ating lahat, partner.
0: Ito, hindi ko alam kung kaya kong basahin. Teresa Tutut.
1: Ah,
0: rock,
1: si Teresa
0: rock.
1: Alianza yan.
0: Ah, Teresa Alianza.
1: Hello, Teresa. Hello. Every week yan, every day nanonood. Maraming salamat.
0: Si Robbery, huwag niyo lang gawing robbery. Okay na. Okay. Roman Garavillas, nandiyan na rin.
1: O, nagpapabati si Teresa ng happy birthday sa kanyang Bienan. Teka, ba't walang pangal? Ay, ito, Bernardita Alianza, magandang hapon daw po and okay. happy birthday.
0: Joy Chris, ito, si Raver, halika, Raver.
1: Ayan, si Raver! Pakilala okay. natin, pakilala natin. Mga kapamilya,
0: ito po si Raver.
1: Ito po si
0: preview
1: Raver.
0: Lang po na action ngayon, yan. Kaway-kawaver, nakikita ka nila.
1: Napaka-talented po ni Raver.
0: Yes.
1: Pagpasok ko sa makeup room kanina, unang salita na nabanggit ko, sabi niya agad, Liza Aquino. Sabi
0: yes.
1: ko, no, Rica Lazo. Sabi niya, no, Liza Aquino. Ang galing. Kabisado
0: Raver,
1: niya po lahat ng boses ng broadcasters.
0: Mag-hello ka dito sa Hello Attorney. Yan, yan. Pwede na.
2: Hello okay. po. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga kapamilya at kaservisyo.
0: Ganda ng boses.
2: Ay, ako po si John Raver V. Patilano.
1: Hi, JR. Tama ka.
0: JR.
2: Oh. JR.
0: Okay, ayun. Yan. Pagkasikat ka na, huwag mo kaming kakalimutan ni partner Liza.
1: Nice meeting you, JR. O mamaya, eh, malalang...
2: Bago po kayo matapos, meron lang po sana kayo ipopromote dito.
1: Okay. Ay, go ahead, go ahead.
2: So, mga kapamilya at kaservisyo, gusto ko lang po ipromote sa inyo ang aking official community o ang aking official social media account. Paki-follow po ang Rivernatics official.
0: Oh,
2: please like, share, and subscribe.
0: Rivernatics.
2: Sa YouTube po Rivernatics official. Then sa Facebook po hanapin niyo lang po ang John Raver Patilano official.
0: Ayun,
2: JOHN RAYVER space Patilano PATILANO. Salamat po.
1: Maraming salamat po, JR. And maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya po namin na tumutok. Ano, mamaya siya, makakausap niyo pa po siya. Pa-teaser lang po ito. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala, hatid po namin dito sa Hello Attorney, ang mga batas sa madaling maintindihan.
0: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala, magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney,
1: sagot ka ng batas.
3: Low Attorney sa DZMM.
4: Ako to, si Chang Ami.
5: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
4: Ako to, si Chang Ami.
5: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
4: Ako to, si Chang Ami.
5: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
4: Ako to, si Chang Ami.
5: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
4: Ako to, si Chang Ami.
6: Happy weekend!

0: Yes, yes, yes, yes. Happy weekend, mga kapamilya. Kumusta naman po kayo? Oh, yung mga antok-antok dyan, magigising na yan. Nandito na po si Coach V. Vanessa Antonio, pansamantala pong humahalili para sa ating pinakamamahal na Chang Ami. Ay, party-party na! It's Friday afternoon, mga kapamilya. Sa ngalan po ni Chang Ami, nandito po si Coach V. Handang-handang makinig po sa mga kwentong buhay nyo. Mga kwentong pag-ibig din ng walang panghuhusga. Mga kapamilya, ano man ang usapin nyo sa buhay man or sa bahay, abay, welcome na po kayong lahat dito. Ito ang nakakatuwa dahil marami na pong active sa ating social media, ha? Thank you po, ha? Kapamilya, abay, bidang-bida naman dito talaga ang talakayan para sa malusog na isip, puso, at emosyon. At you know what naman, Chang Ami, ever since ang programa ni Chang Ami ay nagsusulong din ng tamang komunikasyon para sa matatag na relasyon. Nandito po kami handang makinig at magpayo din. Syempre, para matulungan din namin kayo sa mga ganap sa inyong mga buhay. Ito po pala, by the way, ang programang Ako To si Chang Ami. Ito lang naman po ang pinagkakatiwalaang Life Counseling on AM Radio. Ako To si Chang Ami ang programang sasamahan kayo hanggang alas 4 ng hapon. Kaya huwag pong bibitiw. Dahil tayo po ay napapakinggan sa Metro Manila at Mega Manila sa 630 kHz AM band at sabayang napapanood din nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. At syempre, alam nyo naman, DZMM International. Tayo din po ay napapanood sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant. Kapamilya, you know what's good? Kaya nyo nga at pwedeng-pwede nyo ulit-ulitin ang episode na to. Feeling ko ulit-ulitin nyo kasi maganda yung drama mamaya eh. Well, if you want to see the recording of this, kapamilya, tayo din po ay napapanood sa DZMM Teleradio sa YouTube at syempre sa Facebook. Kaya like at subscribe na at hindi lang yan. Kung gustong mabati ni Coach B, katulad ni Tess Villamin, ni Donald, ni Belen, ni Poy Poy, ni Vladimir, ni Julius, a comment-comment lang po kayo dahil nandito na po kami nakaabang sa aming mga YouTube at Facebook account. Kumusta naman ang ating mga kapamilya? Oh, masaya ba kayo na weekend o nalulungkot kayo kasi gusto nyo pa magtrabaho? Kapamilya, kasi irbisyo tayo, pwede din po kayong mag-like sa ating ating account sa TikTok, X, tsaka Instagram. Ay, ano mo, favorite ko yung Instagram account ng DZMM kasi maraming dyan, mga reels na pwedeng i-share. Ayan, dumadami, lalo yung mga nag-hello sa YouTube, oh. Si Tyke, si Manny, si Sherlock, si Belen, tuloy-tuloy lang po yan. At sana samahan nyo si Coach V. Ang tagal kong hindi nakapag-Chang Ami. I'm happy to be back. Sana happy din kayo makita yung mukha ni Coach V, no? Kasi happy ako na ako ang mag-share sa inyo ng mga kwentong buhay at bahay ngayong gabi. Nako, sana talaga matuwa kayo. At by the way, kung kayo naman ay merong sariling kwento na gustong ibahagi dito sa ating programa about sa buhay, pag-ibig, pamilya, abay, huwag ka nang mahiya magkuwento, kapamilya. Pwedeng-pwede po kayong magpadala ng inyong kwento sa ating DZMM Teleradio Viber na 0919-278-3000 o kaya naman, ayan. Alam mo, natutuwa ako sa ringtone na yan. Ringtone ba yan ng Nokia dati? O iPhone na ba yan? Mukhang pa yan, ha? Well, kapamilya, okay lang yan. Ang importante mag-text kayo, ha? Sa mga may phone number naman po at gustong tumawag, pwedeng-pwede po kayong tumawag sa ating hotline na 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Oh, ha? Parang naman yon? Anong ringtone yon, kapamilya? Nokia pa din ba o iPhone na? Oh, di ba nakakaanlakas maka-throwback? Kapamilya, syempre, meron ding ex account si Chang Ami. Kung gusto nyo siyang i-follow, it's Chang Ami P. O, yung mga active dyan sa ex, mga, yung mga hindi makaget over sa ex, ay, iba naman, Coach B. Yung account yung pinag-uusapan, hindi yung relasyon. Apasensya niya. Alam nyo naman na love guru, ha? O, kayo, kung nanonood kayo ngayon ng Chang Ami, imbitahan ko din kayo manood mamayang alas 10, ha? Para sa Love Connect. Pero bago ang lahat, alam ko naman na ito talaga ang inaabangan nyo, kapamilya. Ang drama, every Friday, here in Chang Ami. So kung ready na kayo to hear about kung ano ang drama natin ngayong hapon, ito ha, para sa episode natin ngayong Friday afternoon sa Chang Ami Presents. Mapapakinggan po natin ang kwento ng babaeng naging sandalan ng kanyang pamilya sa oras ng kagipitan. Pero, ito na nga kapamilya, dala ng sandaling kapusukan ng kanyang kabataan, magbabago ang takbo ng kanyang buhay. Paano nga ba ipagtatapat sa kapatid ang isang lihim na matagal nang pinagtatakpan? Iyan po ang bibigyang atensyon natin ngayong hapon. Eh, ito na nga kapamilya, tuloy-tuloy lang po tayo ha, dahil narinig nyo na kung ano ang drama na i-share namin sa inyo. Ngayon naman, we're gonna go on a quick break, pero sa pagbabalik ng Chang Ami Presents, dito na. Malalaman na natin ang buong kwento. Nako, napaka-controversial to. Baka makarelate pa kayo. Pero wag po nga alis, dahil magbabalik po si Coach V sa Ako To, si Chang Ami.
1: May nakikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
3: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions dun sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
4: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Tamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
8: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
9: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
7: At masasayang usapan.
9: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train siya.
8: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
9: Leia?
8: De Guzman.
6: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
10: Kung ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
11: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
12: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So, pag nakikita mo sila
11: na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga ganitong klaseng issues ng lipunan natin.
1: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
6: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
13: Manatili po kayong nakikinig.
14: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
15: Nagbibigay ng iba't ibang information.
14: Noong araw ding yon, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
16: Pag walang knowledge, walang power.
14: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa, Radio Patrol No. 2, Claude Bitog, Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, sige po kapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yon, and the rest is

0: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon,
1: Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
2: Pero bakit parang pasan mong daigdig kung makapagsalita ka?
3: Traitor ka! Tinraitor mo kami na anak mo! Bakit nangyayari sa akin to? Jaime! Jaime!
4: Chang Abi presents...
5: Welcome back mga kapamilya sa programang Love Connect. Ngayong hapo, sorry, hindi pala Love Connect. Ako to si Chang Ami. Joke lang. Alas 3 pa lang, Coach B. Wala pang alas 10. O, eto na nga kapamilya. Napakinggan nyo naman kanina yung teaser, no? Ang ngayong hapon po ay mapapakinggan natin ang kwento at ang dramang pinamagatang ina, kapatid, anak. So kapamilya, tutok po dahil makaka-relate kayo sa ating storya. Dear Chang Ami, ako po si Karina. Pero ina na lang po for short. 29 years old, panganay sa tatlong magkakapatid. Masasabi ko pong maswerte kaming magkakapatid dahil lumaki po kami kahit papano sa maginhawang buhay. Anak po kami ng isang seaman at teacher na sinikap maging good provider sa aming magkakapatid. Maswerte po kami kasi naibigay po ng mga magulang namin hindi lamang ang mga pangangailangan namin kung hindi maging ang ilang gusto namin sa buhay. Kaya naman, lubos ang aming pasasalamat sa kanila. Pero nagbago bigla ang takbo ng buhay namin noong 2011. Sa isang gabi na kailanman ay hindi ko makakalimutan.
6: Diyos ko! Ano ba yan? Ang lakas naman ng kulog dito sa amin. Ang lakas-lakas kasi ng ulan eh. Ay, naku, nasa biyahe pa naman din ngayon pa uwi sila mama. Asa na kaya sila ngayon? Sana tumawag na sila. Nag-aalala na ako.
7: Ate! Ate Ina! Nag-ring yung phone mo! Tumatawag sila mama, oh! Sagutin ko na po ba?
6: Ayun, saktong-sakto. Naantay ko pa man din yung tawag nila. Ay, bunso akin na. Dali, baka may importanteng sasabihin sila mama.
7: Ito po ate.
6: Salamat bunso ha, Colleen. Ito na, saglit lang, sasagutin ko ng tawag. Hello ma. Oh, asa na kayo? Malapit na po ba kayong makauwi? Ang lakas na ng ulan dito sa atin eh.
8: Hello anak. Medyo malayo pa kami. Nasa highway pa kami ng papa mo. Tsaka malakas rin ang ulan dito. Baka matagalan pa kami makauwi. Kamusta naman kayo dyan? Nakakain na ba kayo?
6: Eh, opo ma. Tapos na po. Nakapagbigpit na rin kami ng mga kalat dito. Miss na namin kayo ni papa ma. Sana nag-enjoy kayo sa anniversary out of town date niyong dalawa.
7: Miss you mama and papa. Pasalubing namin from Baguio ha. Sana di nyo makalimutan.
8: Oh, miss na rin namin kayo anak. At saka oo, huwag kayong mag-alala. Hindi namin nakalimutan yung mga pasalubong nyo. Oh, ito si papa nyo. Siya bumili ng lahat ng favorites nyo. Oh, mahal. Oh, say hi naman sa mga bata.
9: Hi ate, hi bunso. Miss na kayo ni papa. Malapit-lapit na rin kaming makauwi dyan. Stay put lang kayo dyan ha.
7: Okay po papa.
6: Ingat po kayo pa. See you later.
9: Bye mga anak.
8: O siya, sige na mga anak, matulog na kayo dyan. Tawag na lang kami ni papa nyo pag malapit na kami, ha? Love you, girls!
7: Love you, mama and papa!
6: Love you, ma! Pa!
8: Okay, baba ko na tong call, ha?
6: Ah! Mahal! May mga kasalubong tayo, mga mami! Ma? Pa?
8: Magkana tayo!
6: Hello! Ano nangyayari, ma? Sagutin nyo kung ano nangyayari! ngayon? Parang bumangga sila, Mama. Anong gagawin ko?
10: Oo, ate, narinig ko rin yun. Anong gagawin natin? Baka kailangan nila, Mama, ng tulong.
6: Ma! Ma! Sumagot kayo, Ma!

0: nasangkot sa disgrasya ang aming mga magulang. Idineklarang dead on the spot si Papa noong gabing iyon habang nakomatose naman ng ilang buwan si Mama bago muling nagising. Simula po noon na nangyari ang aksidente, hindi na po muling nakatayo si Mama dahil lubhang napuruhan ang kanyang mga binti. Kaya naman napilitan na lamang siyang mag-early retirement mula sa pagiging guro. Sa pagnanais ko naman pong makatulong kina Mama, napilitan na rin po akong maghanap buhay sa edad na 17 years old at nagtrabaho po ako bilang merchandiser sa isang shop sa Maynila. Pero sa di inaasahang pagkakataon, hindi ko inakalang madadagdagan pa pala ang bigat ng aking responsibilidad sa buhay.
1: All right, Ina. Push, Ina. Push. Okay, malapit na. Konting push na lang. Konti na lang. Come on, Ina. Okay. Okay, nurse. Nurse, time of birth, 9:26 a.m. Congratulations, Miss De La Santos. You have a bouncing, healthy baby girl. Ano naman kaya gusto niyo ipangalan sa baby?
2: Heaven. Pero hindi pa po ako sigurado kung anong magiging final name niya eh.
1: Oh. Yeah, that's a nice name. And may I know if you're with company? Of course, sa panganganak, maraming kailangan isipin, especially yung road to recovery mo. So, meron ba akong pwedeng makausap na pwede kong pagkabilinan sa'yo?
2: Doc, I came alone po. Wala pong tatay yung anak ko eh. Iniwan po kasi ako ng boyfriend ko way before nalaman kong buntis pala ako. Kaya... ito, mag-isa lang po ako. Mag-isa ko lang pong dinala tong baby ko.
1: I see. And it says here on record that you're 17. Are you with any parents or guardians ba?
2: Wala po, Dok eh. Tinago ko po sa nanay ko yung pagbubuntis ko.
1: Okay, I can understand that, pero...
2: Dok, ang plano ko po sana ay... ipaampo na lang sa kilala ko yung bata.
3: Ina! Ano itong nangyayari?
2: Mama? Sandali, paano niyo po nalaman? Colleen?
4: Sorry, ate. Hindi ko na natiis eh. Sobrang nag-aalala kasi ako sa'yo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pati, baka mapahamak ka. Hindi ko alam kung safe ka pa sa panganak mo. Kaya ito, sinabi ko na kay Mama. Sorry.
3: Ina naman! Bakit mo naman itinago? Sasuportahan naman kita eh. Tutulungan kita, anak. Kailangan mo lang magsabi sa akin. Diyos ko naman, Ina. Ano bang pinag-iisip mo?
1: I'll excuse myself muna to give you guys some privacy, okay?
4: Salamat po, Doc. Pasensya na po kayo.
1: No, it's okay. It's okay. Sige na, aalis na muna ako.
3: Ina naman! Bakit naman ganun?
2: I'm sorry, ay, ako. Ma. I'm sorry, naging mapusok ako. Pero ma, huwag kang mag-alala. Hindi ko po hahayaang makadagdag pa po ito sa iisipin mo kasi nakapag-desisyon na po ako, Mama. Ipapaampun ko na lang po sa iba yung bata.
3: Ah, ano? Ay nako. Alam mo, Colleen, itong ate mo, wala na. Wala na talaga to sa katinoan. Kanina, umayos ka nga dyan. Ako, masasampal kita eh. Kung hindi ka lang talaga bagong anak.
4: Ha, huwag mo saktan si ate.
3: Hindi mo ipapaampo ng bata, Karina. Ako magpapalaki sa kanya. Anak ko na tong batang to simula ngayon. Okay? Malino ba yun?

0: di kaya takot na ako'y madiskrimina bilang isang batang ina. Kaya naman po, tuluyan kong pinaampon sa mama ko ang aking anak. At matapos ko pong makarecover mula sa aking panganganak, agad na lumipat kami ng tirahan, malayo sa mga nakakakilala sa amin. At doon, pinalaki namin si Heaven, bilang anak ni Mama at bunsong kapatid namin ni Colleen. Bagamat ganon ang aming sitwasyon, hindi naman po tuluyang nawala ang motherly instincts ko kay Heaven. At noong nakapag-aral ako at nakapagtabraho, sinisigurado ko pa rin makakapag-provide ako para sa mga pangangailangan niya.
1: Ay naku, ang dami na namang natuyong dahon. Teka nga, makapagwalis nga muna.
2: Mama! Mama!
1: Oh, Heaven! Anak! O ano ba yun? Bakit parang excited ka naman dyan, anak? Anong balita?
2: Ma, natatandaan mo nung sinabi mo sa akin na kapag graduate ako ng valedictorian sa elementary, bibilan mo ako ng bagong cellphone. Naalala mo ba yun, Ma?
1: Ah, oo naman, anak. Bakit? Ikaw ba yung valedictorian nyo ngayon sa klase nyo?
2: Ma, ayoko naman po ma-jinx, pero parang ako nga ata talaga magiging valedictorian namin, Ma. Inaantay na lang namin ang confirmation ng faculty, pero nung kinumpit ko yung grades ko, Ma, parang ako talaga magiging valedictorian namin eh. Kinakabahan na ako na na-excite.
1: Naku, anak! Naku, sana nga, anak. Sana talaga. Ngayon palang proud na ako sa'yo. Napakahusay, napakatalino, napakabait mong anak. Complete package ka na talaga, anak ko. Naku, masisikapan pa ni Mama yung pagtitinda niya ng mga meryendang lumpia at saka kakanin para mabili ko na yung pinapangarap mong cellphone. Okay ba yun?
2: Yay! Pero, wait lang, Ma. Huwag tayo masyado ma-excite. Baka nga kasi ma-jinx. Basta, Mama, sinabi ko agad sa'yo, ha, para makapag-ready ka. Tsaka para makapag-ipon ka rin ng pambili ng magandang damit kasi for sure aakyat tayo sa stage.
1: Ay, oo naman. Akong bahala. Mag-iipon na ako.
2: Yay! Thank you, Mama. Naku, na-excite na ako. Pero alis na muna po ako, Ma. Bye po. Gagawin ko lang po yung homework ko.
1: Okay, sige anak. Bye!
2: Bye, Ma! Uy, hi Ate Ina! Hi Ate Colleen! Bye na muna po, gagawa pa ako ng homework ko eh.
3: Okay, bye!
4: May galing ng batang to?
3: Siguro, may request na naman yun kay Mama.
4: Oh, Ma, ano na naman yun?
1: Oh, Ina, Colleen, andyan pala kayo.
4: Bakit parang ang ligaligalig ng ampon mo? Este, bunso mo.
5: Psst, Colleen, ano ka ba? Huwag ko namang sabihin yan, baka marinig ka ng bata.
1: Oo nga, Colleen. Mayis ka nga dyan. Baka may ibang makarinig sa'yo kung ano pang isipin. Talaga.
4: Ito naman kung mga to. Masyadong seryoso. Nagbibiro lang naman. Pero seryoso. Ang hirap pa rin mag-adjust, ha? Alam kong 12 years old na yung batang yan, pero hindi pa rin ako nasasanay na tignan siya bilang kapatid at hindi pamangkin. Ang weird pa rin sa pakiramdam.
5: Ay. Alam ko naman, kahit ako, hindi pa rin sanay.
4: Eh, ginisto mo yan, di ba? Eh, paano kung dumating yung oras na magtanong yan kung anong kwento niya? Bakit malayo yung age gap niya sa nanay niya at sa mga kapatid niya? Bakit naunang namatay yung tatay niya bago siya ipanganak at kung ano na pa? Eh, nung nakaraan niya, sabi niya sa akin, inaasar daw siya ng mga kaklase niya na ampon daw siya. Parang hindi daw convincing na makapanganak si Mama sa edad niyang yun habang nagre-recover sa pagka-diskrasya ni Papa.
5: Naku, talaga ba, Colleen? Naku, paano kaya to, Ma?
1: Ay, naku. Tsaka niyo naisipin yan. Kasi may mas importante pa tayong kailangan asikasuhin. Running for valedictorian daw si Heaven, Ina. Eh, nangihingi sa akin ng cellphone pang reward daw kung ma-confirm na valedictorian talaga siya. Ikaw na ang bahala, ha? Alam mo namang mahina ang kitaan sa pagtitindi.
5: Talaga po ba, Ma? Naku, oo naman. Ako na pong bahala doon. Huwag kang mag-alala, sagot ko yung expenses niya, okay? Ako na po ang bahala, ma. Eh, kahit sa ganun man lang, makabawi ako sa kanya. Kahit sa ganung paraan man lang, pwede akong maging pasikretong ina sa kanya.

0: nakakontento na po ako sa pagiging patagong ina ni Heaven. Sapat na sa akin ang makita siyang lumalaking matalino, maganda at may busilak na puso. Kaya naman, kailanman, hindi ko na hinangad pang makilala niya ako bilang ina. Bagamat marami ng katanungan si Heaven tungkol sa aming pamilya noong siya'y bata pa, hindi naman po umabot ang kanyang pagtatanong sa pagtataka. Dahil hindi naman niya kinwestiyon ang mga paliwanag namin sa kanya. Pero, ika nga nila, Chang Ami, walang sikreto ang hindi nabubunyag. Dahil ilang araw bago matapos ang kanilang klase, mangyayari ang matagal na naming kinatatakutan.
1: Oh, Heaven, anak! Bakit ka umiiyak? Teka, bakit ang duwis-duwis mo at ang gulo-gulo rin ang buhok mo? Nakipag-away ka ba sa labas? Ano nangyari, anak? Heaven! Sandali nga! Anong problema? Bakit ka umiiyak dyan? May nangyari ba sa'yo?
2: Hoy, Heaven! Tinatanong ka ni Mama, sumagot ka nga dyan? Paano namin malalaman kung anong nangyayari sa'yo? Hindi ka naman nagsasabi.
3: Heaven? Okay ka lang ba? Sabihin mo sa amin, anong nangyari sa'yo? Ba't ka nakakaganyan?
1: Bunso! Magsalita ka naman, please.
4: Ma? Oh. Bunso mo po ba talaga ako? Anak niyo po ba talaga ako?
1: Oo naman! Bakit mo naman naitanong yan?
4: Promise, Mama. Hindi ka nagsisinungaling sa akin. Di ba sabi mo hindi maganda ang nagsisinungaling? Sabihin mo ka sa akin, Mama, kung ano ba talaga ang totoo? Anak mo ba talaga ako, Ma? Ampan mo lang ako.
1: Anak! Anak, bunso, saan ba nagagaling lahat ng tanong mo ito? Bakit mo tinatanong yan ngayon?
4: Ma, nakipag-away po ako sa kaklase ko sa daan kasi sinabi niya na ampan mo lang ako, na hindi ka na pwedeng magkaanak sa edad mo na numating ako. Lalo na naging baldado ka daw dahil sa aksidente niya ni Papa. Sinabihan ako ng kakalase ko na putok daw ako sa buho at wala daw po akong tunay na magulang. Ano ba talagang totoo sa magkatao ko, Mama? Ampan niya lang po ba ako? Wala pa ba talaga akong magulang?
1: Anak, hindi totoo yan. Huwag ka maniwala dyan, anak. Inaasar ka lang nila. Huwag mo na silang isipin.
4: Pero, Mama, hindi mo pa na nasasagot yung tanong ko Ampan mo lang po ba ako?
1: Anak.
2: Huwag ka na nga to, Heaven. Tumigil ka na nga sa kakatanong mo ng ganyan. Bakit ka ba naniniwala sa mga taong hindi nakakakilala sa atin? Bakit ka ba naniniwala sa mga pinagsasabi sa'yo ng mga tao sa labas? Kami ang pamilya mo. Sa amin ka dapat maniwala.
4: Pero ate, hindi ba may katwiran din naman ang pagtatanong ko? Bakit nga ba ang laki-laki ng age gap natin? Ano ba talaga yung totoo? Ano ba talaga kayo sa akin? Gusto ko lang naman malinawan
1: Heaven! Anak!
2: Bakit, Heaven? Pag nalaman mo ba yung totoo, mag-iiba ba ang tingin mo sa amin?
4: Depende kung ano ba talaga yung katotohanan para sa akin, ate? Sino ba talaga ang mama ko?
3: Ako! Ako, Heaven. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa'yo ng lahat.

0: din na iyon, nalaman ni Heaven ang buong katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. At tulad ng normal na reaksyon na kahit sinong mapagsabihan ng ganitong revelasyon, ay naguluhan, nalungkot, at namuo ang galit sa kanyang puso. Pakiramdam po kasi ni Heaven ay pinalaki siya sa isang malaking kasinungalingan. Bagamat sinubok po naming ipaliwanag sa kanya kung bakit nangyari ang lahat ng ito, hindi pa po ito lubos na nauunawaan ni Heaven at pinili niya munang magpakalayo-layo at humiwalay sa amin. Sa ngayon, ilang buwan na ring pansamantalang nakikitira sa kamag-anak namin si Heaven at patuloy pa rin siyang nagtatampo sa amin. Pinagsisihan ko naman po, Chang Ami, ang lahat ng pagkakamali at pagkukulang ko kay Heaven. Ngayon, nasasadla kami sa malaking pagsubok na ito. Nais ko lang po sanang humingi ng payo mula sa inyo. Ano po ba ang dapat kong gawin para maayos ang sitwasyon ng pamilya namin? Paano ko nga ba makakamit ang lubos na pagtanggap ng aking anak kung buong buhay niya'y pinaniwalaan namin siya or pinaniwala namin siya na kapatid ko lamang siya? Hanggang dito na lang po, Chang Ami. Sumusulat ang lubos na nagsisising ina na si Ina.
1: Chang Ami presents.

0: Pasalamatan naman natin ang mga taong gumanap sa dramang napakinggan natin na hanggang ngayon, naiiyak ako deep inside. Bawal lang umiyak ngayon on air. Maraming salamat. Acknowledgement po kay Jorish Go, gumanap bilang doktor. Si Don Ray Gise bilang papa. Si Eka Balmes bilang mama. Si Sweet Brian Margen, ako bilang heaven. Nakaiyak ka. Si Rose Ann Comia naman bilang Colleen. At syempre si Bea Kadungan bilang ang ating letter sender na si Ina. At syempre hindi naman magaganap lahat yan kung walang panulat at direksyon ni Hannah Alcuasar. Yay! Technical Director na si Sir Benji Gilab. Ang ating Executive Producer syempre na si Sheila Tubalinal. At ang overall in charge of production na Sir Franco Reyes. Kaservisyo, ha? Pinunasan nyo na ba ang mga luha nyo? At higit sa lahat, ito yung malaking tanong. Marami bang nakarelate sa inyo? Marami bang pinaampon sa lolo at lolo dahil may mga komplikasyon sa istorya ng nanay at tatay nyo? Pero kapamilya, kaservisyo, malalaman natin yan, no? Maya-maya lang sa pagbabalik. We're gonna go on a short break, mga kapamilya, right? Ayan. O sige, maya-maya na. Pero excited na ako, kapamilya, kasi maya-maya lang tatawagin natin ang isang eksperto at isang espesyalista sa family, adolescent, and child. No? Siya po ay tutulong sa atin para mag-advise sa mga kaganapan. Pero bago natin tanungin ang ating eksperto, gusto po nating tanungin ng mga kaservisyo at kapamilya natin na nanonood right now at yung mga nasa YouTube at Facebook. Kumusta po? Sino po ang nakarelate? Yung totoo, sino po dyan yung may apelidong hindi naman apelido ng tatay nila, kung hindi apelido ng lolo nila? Nako, mukhang mapapakonfession ata ako mamaya dito. Pero kapamilya, kaservisyo, kung may favorite part po kayo doon sa drama, i-share nyo lang po dito sa amin, ha? Live na live po tayo sa ating Facebook at YouTube, kapamilya. Nakakaiyak, no? So, akala ko ba happy weekend, ha, Miss Hannah? Crying weekend yung ginawa nyo. Galing-galing yung umarte nung heaven nyo. Pinaiyak nyo ng husto. Pero you know what, kapamilya? I'm excited to pagnilay-nilayan ng drama. Pero bago ang lahat, kapamilya, wait lang, ha, dahil tumanggap muna tayo ng ulat mula sa ating Radyo Patrol Reports. Opisyal ng Land Transportation Office, pinagpapaliwanag matapos na mataang nakapark ang service vehicle ng ahensya sa shopping establishment. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
1: Naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa isa nilang opisyal matapos mag-viral ang larawan ng service vehicle ng ahensya na nakaparada sa isang shopping establishment. Ang LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, agad nilang inalam kung sino ang gumamit ng sasakyan upang matukoy kung may kaugnayan ito sa opisyal na trabaho o personal na lakad. Binigyan din ng LTO na hindi nito kukonsintihin ang maling paggamit ng government vehicle. Sinabi rin ng ahensya na ang hakbang ay para labanan ang posibleng pang-aabuso sa resources ng gobyerno ng mga kawani nito. Tiniyak naman ng LTO na magsasagawa ng patas na investigasyon at magpapataw ng administrative sanctions kapag napatunayang may paglabag. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BBMS.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZLN, Radyo Patrol sa Istretta.
0: Mga kapamilya, kaservisyo, we are just gonna go on a short break, pero wag po kayong aalis, ha, dahil sa pagbabalik po ng ako to si Chang Ami, ang ating eksperto na tutulong sa atin masolusyonan ang ating napakinggang drama. Magbabalik po ang ako to si Chang Ami.
3: May nakikinig sa'yo. Ako to, si Chang Ami.
4: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
2: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
5: Cas Abelga,
6: Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
7: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
2: DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
8: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
9: Ito ang Radio Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radio Patrol, naka-assign ako sa Malacañang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
10: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
2: DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
11: Ito ang Radio Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
12: Pesa House.
13: Retrabaho mo bilang Radio Patrol reporter. Inisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
5: DCMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
6: DCMM, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
12: DCMM, malaking bagay sa aming mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita kagad yung mga tao. Sa ibang balita kagad.
14: Ano mga concerns? Ano mga issues?
15: Pagkakampi ng masang Pilipino.
14: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
15: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
14: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
15: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
16: May nakikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
17: Ako to, si Chang Ami.
18: May nakikinig, may nagmamahal.
0: Nagbabalik po mga kapamilya, kaserbisyo. Ang ako to, si Chang Ami. Kasama niyo po si Coach V, Vanessa Antonio, pansamantala pong humahalili para po kay Chang Ami. Mga kaserbisyo, kapamilya, joining us in the studio, ang ating adolescent, family, and child specialist na si Professor Nina Era. Professor Nina, thank you so much for joining us in the studio.
19: Good afternoon, Coach V. Good afternoon po sa lahat.
0: Ayan. Good afternoon, Professor. We are so excited to hear your reaction. Kasi halo yung reaction dito eh. Nababasa natin yung iba okay lang daw, mababaw lang daw. Yung iba naman, sobra naman daw kasi parang pagbuong pagkatao na ni Heaven yun. Ano ang opinion mo dito? At meron ka bang mga na-encounter in real life na talagang nangyari ito?
19: Mm-mm. Nako, syempre yung first doon sa unang tanong mo, Coach V, syempre isang napaka mahirap na pagdadaanan ito dahil si Hannah, no, 12 years old, syempre parang for 12 years of her life, yes. 'Di ba? Parang ano ba to, buong taon na yon o buong 12 years na yon, puro kasinungalingan, ha? Sino ba talaga yung magulang ko? At ang masakit doon, syempre nalaman niya yon sa ibang tao. So talagang masakit, mahirap, at talagang meron niyang definitely, hindi ko masasabing galit, pwedeng tampo talaga kasi mula doon sa kwento, parang wala naman siyang naramdaman na hindi siya minahal ng kanyang lola o mommy, 'di ba? So walang doubts in terms of pagmamahal. Ito lang ay nanggaling kasi nga na parang nabully o napagsabihan siya na ampon siya. So doon lang nanggagaling yung kanyang pain. At syempre, sabi nga nila, kahit sinong nagkaroon ng kasinungalingan na ibinigay sa kanila, sabi nga, it's not the lie daw that hurts, di ba? Parang it's the fact that you're not worthy of the truth. Yun yung masakit.
0: Ang lalim nun, Professor, which is totoo talaga yun, no? Tsaka siguro, Professor, to add to that, yung fact na nakikipag-away pa siya, kasi akala niya, yeah, hindi totoo yung sinasabi sa kanya na ampun siya.
19: Correct.
0: By the end of the day pala, tama pala yung mga pang-aasar sa kanya.
19: Correct.
0: So she feels fooled talaga.
19: Oo.
0: Kaya siguro malakas din ang tampo.
19: Yung tampo niya. Oo. Kaya nga, yung pangalawang question mo, Coach V, kung meron akong na-encounter.
0: Oo, meron ba?
19: Hindi exact story nito na ang kanyang lola, ay ang nanay niya, ang totoong kapatid niya pala, ay hindi niya pala kapatid kung hindi nanay niya. Pero marami akong mga nagiging kliyente na sila ay nanggagaling mula doon sa storya na nalaman nilang ampon sila. At nalaman nila ito doon pa sa mga taong, kumbaga, nakapaligid. Kaya nagkaroon din sa kanila ng pain at saka yung feeling nila na bakit hindi na lang sinabi sa akin yung totoo?
0: You know what, Professor? May sasabihin ako.
19: Uh-oh.
0: And before I say that, shout out muna sa lola kong nanonood ngayon, 84 years old. Lola, maraming salamat sa pag-ampon po sa akin.
19: Uh-oh.
0: Natawa ko kasi parang kwento ko yung kwento ni Heaven.
19: Uh-oh.
0: Pero ang pagkakaiba lang po, bata pa ako, sinabi naman nila yung totoo. Na yung mami ko talaga ay yung kapatid ko sa papeles. So yung ampon is nasa papel lang, hindi talaga siya sa, kumbaga, bata pa lang, alam ko na ay adopted ako ng lola ko. Pero yung nanay ko pala, yun lang, kapatid ko na.
19: Yes.
0: So kaya wala akong tampo na naramdaman. Kaya kanina nung napakinggan natin yung kay Heaven, parang nakakaiyak pala yun. What if hindi pala sinabi ng lola ko tsaka mami ko yung totoo? Magtatampo din ako katulad niya.
19: For sure. Kasi yun nga, parang hindi ko ba kayang maintindihan? Parang 'di ba, parang minaliit yung capacity mo para makaintindi. At ang bata, kahit bata sila, maiintindihan nila. Kasi ang kailangan lang naman, maramdaman mong mahal ka.
0: Which diba? She did naman.
19: Yes, oo. Kaya nga parang sa tingin ko dito sa story, hindi siya nanggagaling sa galit. Kung yung point na parang, galit na galit ako kasi pinagsinungalingan ako, tapos hindi ko naramdaman na mahal ako. So, hindi siya nanggagaling doon. Doon lang siya nanggagaling sa, bakit hindi nyo na lang sinabi sa akin?
0: It would have been simpler, di ba? Katulad ng nangyari
19: sa akin.
0: Walang tampo. Kasi oo nga, nakalagay parents ko sa paper, yung lola at lolo. Pero alam ko, nandiyan naman yung nanay ko, kahit kapatid ko siya sa papeles.
19: So, diba? Bata ka palang, Coach V, naintindihan mo na yon.
0: Oo, kasi hindi nila tinago.
19: Yun, di ba? So, ikaw ang perfect ano pala dito, di ba? Perfect ano ng story na pag hindi sinabi ang totoo.
0: Oo, we want to encourage our viewers na lalo na ampon man o hindi, malayo man ang pinag-ampunan nyo o galing lang naman sa ano.
19: Uh-oh.
0: Siguro the kids deserve the truth because sooner or later, the older we get, we have the tendency to track our roots.
19: Yeah, exactly.
0: Gusto mong malaman kung saan ka talaga galing.
19: Mm-mm.
0: No? So Professor, ano ang advice mo kung paano marerepair yung relationship ni Heaven at ng pamilya niya? Kasi right now nga, hindi na nga umuuwi pala.
19: Oo.
0: Sa sobrang tampo.
19: Yes, oo. Hayaan muna natin. Siyempre talagang, sabi nga, time heals, diba? So, hayaan muna natin. Siguro magmumuni-muni. Kasi kailangan niya uling ma-realize. At may magpa-realize din sa kanya na naramdaman mo ba na iba ka? Diba? Parang pagka nag-reflect siya na, oo naman, mahal naman ako, ibinigay naman yung pangangailangan ko, nandyan naman sila, nung graduation ko, proud naman sila. Kumbaga, pag na-reflect niya yun, siguro makikipag-usap, handa na akong makipag-usap. Doon naman sa side ni Ina, sabihin lang niya, ilatag niya, ano ba talaga from day one? Anong nangyari at 17?
0: Mag-confession na siya.
19: Okay. At definitely apologize. Sorry anak for telling a lie. At that time, siguro natakot ako. Maging honest, vulnerable ka sa iyong anak na 17. Siyempre, natakot ka, hindi ko alam yung gagawin ko, wala kang tatay. So si lola mo lang yung talagang sumalo at tumulong sa atin. So I guess maiintindihan yon ni Hannah.
0: Ayan. So right now, pabayaan lang muna siya hanggang mapawi yung galit niya, tsaka mag-explain at mag-go all out na wag nang dadagdagan ng another lie nalaman.
19: Oo, that's right, Coach.
0: That's
19: kasi pagka puro kasi nungalingan, diba, parang dadating din yung time na baka hindi na siya maniwala. Ayun nga, baka sabi mo nga kanina, hindi ko na alam kung ano ba talaga.
0: It's painful kasi, Professor, because your family should be the source of safety.
19: Exactly.
0: You are always trusting that whatever they say is the truth.
19: Exactly.
0: That's why it's so painful to hear na yung sarili mo palang pamilya, sila pa ang nagsinungaling sa'yo.
19: Exactly.
0: So, malaking trust repair ang kailangan gawin ng mag-iina na to.
19: Yes. At ano yan?

0: Yes.
1: And it starts from the family.
0: Yes. Mm-hmm. So eto professor, ano na ang iyong final na ano na reminder at advice sa ating mga manonood who may be thinking na nako baka sabihin ko na ba ang totoo o patagalin ko pa?
1: Nako.
0: Sa may mga sikreto pang tinatago diyan.
1: Oo, sabi nga lahat ng sikreto ay nabubunyag. So might as well po na mag-umpisa na kung natatakot po tayo, pwede po tayong mag-consult sa mga specialist or sa mga professionals kasi marami po ngayon na they go to us lalo na pag kami mga issues of adoption or paano namin sasabihin tong katotohanan na to, baka hindi namin, baka it will bring more harm than good. So pwede po n'yong i-take into consideration kung hindi po ninyo kaya. Pero kung kaya naman ninyo, di ba, in the family, sit down, di ba, as a family and tell the child the truth. Kasi I'm sure po, ang mga bata, we don't have to belittle them or yung capacity po nila na umintindi. Kasi kaya po nilang umintindi. Maging honest lang po.
0: Maraming salamat, Professor. At saan naman po nila kayo mahahanap sa social media kung gusto po nilang kumonsulta kung kailan nila sasabihin yung totoo sa kanilang mga inadap?
1: Oh, nako, tama. Thank you, Coach V. Pwede po kayong pumunta ang aming counseling center. Yung page po ay RCW Cares or Nina Era. Nandun po kami sa Instagram at Facebook. Thank
0: you, Coach V. Maraming salamat, Professor Nina Era. At si Coach V naman ay merong mga message sa mga anak at sa mga inampon. My loves, swerte nga tayo eh. Pinaampon tayo kaysa naman sa tinapon na lang tayo, di ba? Kaya despite all the secrets na kailangan gawin ng mga pamilya natin, maybe to protect an image or to protect us, sana patawarin na din natin sila eventually, di ba? Sabi nga ni Professor, magtampo ka, pero eventually, babalik at babalik ka din sa pamilya kasi inalagaan ka naman nila. So, maraming salamat for watching us, mga kapamilya, kaservisyo at syempre sa mga manonood at tagapakinig natin sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa DZMM Teleradyo. This is once again your love guru on air na si Coach V.
2: Mga good news,
3: good news
2: at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.

0: Bandung Take Mo. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Maraming salamat po sa Diyos. Thank God it's Friday. Ako po si Willie Delgado Jr.
1: Uy, TGIF na nga pala. No? Ang plano mo?
2: Ha?
1: Ang plano mo?
2: Eh, gusto ko sana magpasabay eh.
1: Ano pasabay yan? Pasabay yan ng may papabili or... pasabay tumakas.
2: Diniretso mo naman kaagad eh. Lalaro muna natin eh. Pasabay muna.
1: Pasabay.
2: Pasabay. Hindi ba nauuso ngayon yun? Yung mga bibili sa... May mga ba, pupunta ng abroad. Mamamasyal, magtutu. Magpapasabay. Uso.
1: Pasabay.
2: Pasabay. Yan.
1: Eh kasi minsan, ito yung nakakatakot, kuya.
2: Ang nakakatakot, yung isang klase ng pasabay.
1: Ano yan? Anong klaseng pasabay yan?
2: Yun ang mabigat eh. Yung isang klase.

0: Sinang pasabay.
1: Ang delikado, kuyang, gabi.
0: Oo.
1: Ikaw lang mag-isa.
0: Oo.
1: Tingin ka sa rearview mirror mo. Pagtingin mo,
0: meron kang kasabay.
1: May kasabay. Yun ang nakakatakot.
0: Yun ang nakakatakot.
1: Diba?
0: Oo.
1: Eh, saan ba umupo yung isa?
0: Eh, malamang sa ano, sa katabi ng ano. Ah, hindi, may driver yun eh.
1: May driver.
0: Doon sila sa likod ng ano. Doon sila sa likod ng driver.
1: Di ba nabigatan yung sasakyan?
0: Na? Hindi naman. Kaya lang, nagtataka ko bakit di nakita ang, ano, yung sakay sa loob eh. Maliwanag yun eh, pagka ganun eh.
1: Tsaka yun nga, flashlightan nga lang, may kikintab doon eh.
0: Kaya hindi nakita yun. Pag flashlight, nag-bounce yung liwanag.
1: Akala ko kasi hiniram nga niya yung wig no, isang senador.
0: Ako nga pala, ano?
1: At saka kasi
0: sinoli na rin.
1: Kaya nga nakakapasok na. Eh, ito pa yung nakakatawa, kuyang. Hindi naman daw kasi talaga Fortuner yung sinakyan.
0: Ano?
1: Escape, Ford Escape. Eh, hindi nga daw pinatakas.
2: Kayo naman eh.
0: Nakisabay nga lang, ano ba naman
1: kayo? Sumabay nga lang.
0: Huwag kayo masyadong malisyoso. Malisyoso kayo eh.
1: Diba? Tara, sabay kita, tatakas na kita. Di ba ganun yun?
0: Hindi, ano lang. Tara, sabay na kita.
1: Para makatakas ka.
0: Eventually, inamin din niya eh, nung talaga nasusukol na siya eh. Ganun na ba yung ating mga opisyal ngayon?
1: Ganun na ba?
0: Easy.
1: Hindi, kasi nga pala dapat yung isa na lang. Sabi, ay, si Auntie Claire yung ginagaya ko, ha? Huwag kayong ano. Si Auntie Claire yung ginagaya ko.
0: Oo nga, no? Si Auntie Claire. Akala ko nag-uorasyon si Auntie Claire nung oras na yun.
1: Akala ko nga nagpapasyon eh.
0: tapos na mahal na araw nung time na yun.
1: Hindi nyo ko kinausta.
0: Nagkalatuloy ang memes ngayon.
1: No? Ginusto nyo yan. O eto, kausapin natin. Ito na yung una na nating panauhin ngayong hapon. Nakasama natin sa linya ng telepono ang miyembro po ng House Committee on Justice at chairperson po ng House Committee on Public Accounts, si Congressman Terry Ridon. Magandang hapon po, Kong Terry.
3: Magandang hapon. Maraming salamat sa pag-imita.
0: Nag-mock trial na raw kayo? Kong Terry.
3: Wala pa, next week pa yun. Talagang araw-araw na yung pag-aanda na yun. Wala na akong boses, oh. Tignan yun. Namamalat na ako. Kakasalita. Your Honor! Objection!
1: Sino pong to? Pero may rules na. Kasi kung mock trial, merong Senator Judge. Tapos meron ding VP Sara Duterte.
0: Yung defendant. Defendant, oo.
3: Siyempre, mock trial. No? So, lahat yung defense, Senator Judge, witness, tsaka yung magpresenta po na prosecutor. No? So, yun po yung maging itsura po ng mock trials po namin.
0: Excited kami. Sino tatay yung vice president sa inyo?
3: Secret na lang yun kayo naman. Mock trial na.
1: Hindi kasi baka mamaya. kaya bang pangatawa na? Natatayong. Di ba? Huwag Terry, kailangan masidhi yung role na, yung pangangailangan dun sa role na yon.
3: Anyway, syempre talagang kailangan pong pagandaan yung lahat ng mga kailangan pong pagandaan, no? So, yung pong mga objections, di ba? Doon ng depensa, yung pong pwede yung itanong na clarificatory questions ng pong mga senator judges, no? So, yan po yung mga magiging bahagi nito pong mock trials po.
0: Dapat ang kunin nyo dyan yung nasa kabilang side. Hindi yung kagrupo ninyo. Para talagang maging makatotohanan.
3: Pag-invite namin kami ng sa'yo, hindi talaga makatotohanan na yun.
1: pero ito, Kong Terry, on a serious note, may mga nagsasabi na may mga legal remedies pa rin para nga mapigilan yung pagpapatuloy nitong impeachment trial ng kampo ni VP Sara Duterte. Are we prepared for that?
3: No, naghahanda naman kami sa lahat ng mga legal remedies pa. No? Meron sila siyempre pending pang remedy sa Korte Suprema, pero katulad na alam po natin lahat, wala pa rin naman pong TRO na inilabas laban sa Senate proceedings, no? Mula nung nag-convene na po yung Senate impeachment trial. And more importantly, may mga nailabas na mga schedules dito po sa paglilitis po natin. So talagang tingin ko tiyak na eh. Yung po mga petsa. So kahit, halimbawa, hindi lang po yung pagsisimula ng trial. Yung po nga, I think, naitakda na yung July 6. Kundi kahit yung mga pre-trial meetings, no? Bago po yung July 6. Parang itinatakda na rin po yun. No? So talaga nakatutok na po ang lahat dito po sa bagay po na ito. Na makapag-submit, siyempre, yung VP na, na kanya pong sagot, answer, at makasagot kami ng reply. Pagkatapos nun, yung pong mga pre-trial conferences po and meetings, no? Kung papaano ho yung mga latagan ng ebidensya, witnesses at dokumento pagdating po sa trial proper.
0: May nakikita pa ba kayong mag-interfere pa ang Supreme Court gayong nakapag-initiate na ang impeachment Senate impeachment court?
3: Tingin ko wala na po kasi ano na ho ito eh. House and Senate na po yung talaga pong nagpapatakbo. Ito po nga kabuuan ng proseso. So sa bahagi po namin tapos na yung initiation, ngayon po nasa bola na po ng Senado eh. Ito pong constitutional process po ng trial, no? So, ang amin pong palagay, papatapusin na po ng Korte Suprema. Ito pong proseso na ito, whether the Vice President will be convicted or will be acquitted by the Senate Impeachment Court.
0: Oh, knock on wood, makialam ang Supreme Court, magkakaroon kaya ng constitutional crisis kapag gaganon?
3: Tignan pa po natin. No, mahirap naman siyempre pangunahan din po yung Korte Suprema. Diyan po sa bagay niyan. Pero ako mataas na po yung kumpiyansa po natin that at this point, the Supreme Court will not anymore interfere in the impeachment process.
1: Mm-hmm. Ito po kasi, ito mga technicalidad dito, mga legal technicalities ito at proseso tong legal. Pero are we also ready kung sakasakaling magkaroon ulit ng political drama dyan sa Senado? Kasi nakita na po natin, yun, nagpalit sila ng liderato, nung i-enforce yung warrant versus Bato de la Rosa. Nakita natin na may talagang may tendency na magkaroon ng political drama within the same institution na tumatay yung impeachment court. Are we also ready for that scenario?
3: Well, siyempre, sa dulo naman po, papabayaan lang po natin yung mga senator judges, no? Nagawin po yung kanila pong mandato dyan po sa bagay na yan, no? So, siyempre, wala naman po tayong masabi patungkol dyan. Pero we are ready for any eventuality in the course of the trial po. I don't think naman po mayroong bagay na hindi po masasagot ng impeachment prosecutors pagka ho, naglatag ng clarificatory questions ang atin pong senator judges.
0: Oh, pero kung kayo tatanungin dyan sa House Prosecution Panel, kailangan pa bang magkaroon ulit ng change of leadership sa Senado? Dahil baka ito pa yung magsilbing delay eh, mag-cause ng delay para umusad. Although, I understand may kalendaryo na yata, no? But hindi natin alam yung mga susunod na mga mangyayari kung palagi na lang mayroong change of leadership, etc.
3: Teka, tulad po ng binabanggit ko lagi, hindi naman na nagbago yung composition po ng Senate Impeachment Court. So, kahit sino naman po yung maging liderato po ng Senado, pareho pa rin naman po yung mga membro ng Senado na kailangan pong kumbinsihin both ng prosecution at ng defense, no? Para dun sa kanikanila pong mga kaso. So, ano kami dyan? Leadership neutral.
0: Okay.
3: Yung pong pagtingin po namin dyan sa bagay po na yan.
1: Mm-hmm. Yung mga ito pong 11 member panel ng House Prosecution, halos pareho lang din ano ang nadagdag lang if I'm not mistaken si
0: Jokno, si
1: Kong Laila at si Kong Chel, ano? Can we say na parang merong gigil kasi kumbaga parang naghanda nung last time pero ngayon lang sa pangalawang pagkakataon lang talaga nababanaag yung pagpapatuloy talaga ng impeachment trial. Can we say na talagang gigil na itong mga prosecution panel?
3: Hindi naman, wala namang gigil. Ano naman, parang trabaho naman po talaga namin yan. Eh. It's a duty that has been bestowed on the impeachment panel. No? So it is something that we look at as a part of the work that we do as members of Congress. No? So wala kaming real feelings kung alam ba, nabala man yung dati. I mean, it's kasama sa buhay yun. So itutuloy lang po namin yung pong trabaho ngayon pong taon po na ito. Tsaka kasama ako sa impeachment panel. Ha? Baka hindi mo ako sinama dun sa bago.
1: Sorry, Kong Terry.
0: Ayaw, kasama siya.
3: Parang ayaw mo ako isama.
1: Hmm. Hindi, kaya nga namin kausap ngayon.
0: hindi, baka daw, ano eh, kung masasama ka, paano naman yung upo mo tuwing Friday dito sa ATM?
1: Ay, oo nga, Kong Terry, paano?
3: Eh, kaya niyo na yan.
1: Ay, baka naman, teka lang, kasi baka naingit tayo kay, ano, kay Attorney Jess na may Tweety Birds. Baka pwedeng gawin rin nating Tweety Birds si Kong Terry.
0: Ah, pwede rin.
3: Wala akong mga ganyan, Tweety Birds na yan. Kay Jess niya lang itanong yan, huwag niya akin itanong yan.
1: Eh, yan nga, Kong Terry. So, for the meantime, ano pong pinagkakaabalahan ngayon ng House Prosecution Panel kung next week pa rin naman po pala yung mock trial?
3: Uy, alam niyo, araw-araw na kami nagme-meeting, ha? Parang wala na, ano talaga ito, wala na katapusan po yung pagpupulong at paghahanda nung pong prosecution panel. So, yung lahat po ng mga, kasi marami talaga witnesses, eh. Marami mga dokumento. So, yung bawat corner ng mga dokumento, talagang inaaral ko talaga namin. Kumbaga, we cannot leave anything to chance, no? Dito sa bagay po na ito. Lalo tigit, meron na kaming hard deadline, eh. Nung po pagsisimula ng trial, which is July 6. So, basically, meron lang po kaming isang buwan at ilang mga araw para ho pinuhin at talagang gagawing maayos, no, yung pong presentasyon ng ebidensya pag nagsimula na po yung paglilitis sa July po, July 6.
0: Okay sa inyo yung ano, 3 times a week na hearing schedule?
3: Well, actually, maganda nga po yung schedule po na linatag po ng Senate Impeachment Court kasi pag re-recognize po ito na siyempre, hindi lang naman po impeachment yung trabaho ng Senado at Kongreso. No? So, yung pong umaga ay pwede pa rin hong gugulin ng Kongreso at Senado para sa mga komite, no? Mm-hmm. Na talaga kinabibilangan po namin. At pagpasok din ho nung session muli, may panahon para magkaroon po ng session, yung pong parehong mga kapulungan. No? So, may oras para sa session, may oras para sa paglilitis.
0: Oh, doon sa 4 na articles na iniain ninyo, sinong may call para alin ang dapat nating unahin?
3: Mm-hmm. Pagpapasyaan ho ng ano yan, ng 11 na miyembro, kung alin po yung pagkakasunod-sunod. Although, siyempre, may mga proposals nga po, kung ano ho ba yung forma, no? Ano ho yung pagkakasunod, yung sequencing. Oh. Ng pagkakasunod-sunod pa kung articles 1 to 4 ba yan or may maunahin bang mas mahalagang mga articles, no? So I think by around yung pong pre-trial stage diyan po namin mafa-finalize yung pong bagay na yan.
0: Pero for sure meron na kayong listahan kung ano yung sa tingin nyo eh dapat na unahin sa pre-trial.
3: Tama naman no? Pero yung final determination lang po niyan ay bandang pre-trial stage na po namin officially ilalahad. No? Also, maybe sabihin, meron pong mga nagpo-propose, for example, na dapat mauna yung threat, may nagpo-propose, dapat mauna yung confidential funds, may nagpo-propose din po na dapat mauna yung unexplained wealth. No? So, all of these things are still under consideration as we speak.
0: May hand ba yung impeachment court kung hindi, ito dapat unahin nating pagdebatihan?
3: Well, siyempre sa dulo, pagka humarap po tayo sa impeachment court during pre-trial, mapagitin ho namin yung preferred order po namin ng presentation. Pero siyempre, sa dulo-dulo naman ho, yung pong impeachment court, yung mapagpasya dyan po sa bagay na yan.
1: Pero Kong Terry, yung nakita natin during the hearings ng House Justice Committee, yung mga ebidensya doon, kumbaga patikim lang. In fact, si Madriaga nga, hindi masyadong natanong. Ano, bagamat naisalang siya ng isang hearing, yung mga sumunod, hindi na siya isinalang ulit. can we say na kapag nagsimula na talaga itong impeachment trial,
0: pwede may dagdag.
1: Oo, pwedeng may dagdag at pwedeng mas matindi yung mga pasabog na pakakawalan ng mga witnesses?
3: Yung katulad na binabanggit ko po noong nakaraan, yung po mga talagang pinisent dun sa House Committee on Justice, yun ako naman yung malamang i-restate doon po sa trial itself, no? Pero magkakaroon malamang ng dagdag na ilan lang. So halimbawa, yung pong unsealing ng BIR box, pwede yung mapag-usapan at mag-move kami to unseal it. Yun yung una. Pakalawa, yung pong bank records, bank accounts, no? Nung pong mag-asawang Duterte Carpio. So yan po yung, yan sigurado ako. We will ask to subpoena information relating to the bank accounts.
0: Mm-hmm. What if, well, alam naman natin na lahat ng paraang gagawin for sure, di ba? Mm-hmm. Para harangin yung impeachment. What if doon pala sa pre-trial, sabihin na nung mga makasara na mga senators, pwede na natin pagdesisyonan, no pa lang yan dahil doon sa ginawa ninyong hearing diyan sa Kongreso, nakita na namin na walang sapat na dahilan para ituloy natin yung impeachment. What if magkaroon ng ganun?
3: Pagtingin ko naman, hindi wahantong yun doon. Kasi ang nakalagay din naman ho talaga sa konstitusyon, kailangan pong magka-trial at kailangan pong pagpasyahan yung pong guilt, no, ng isa pong impeachable officer, no. So, ibig sabihin, tingin ko po we are way past that particular proposal. So, ibig sabihin, kung meron na pong kalendaryo, tingin ko, yung pong karamihan sa mga senator judges will basically be dependent also on the date, no, that had been set already. So pre-trial and trial proper.
0: So malino dito, sabi ng batas, hayaan yung ilatag-ilat ng mga ebidensya, mga argumento, tsaka kayo mag-decide, impeachment court.
3: Tama. Yun po yung amin pong pagkakaunawa, lalo tigit. Yung pong trial date, pre-trial date, halos tinakda na po eh. Para sa aming pong prosecution at para po sa depensa.
1: Mm-hmm. Kasi po, kapareho nga kanina, kaya ako natanong yun, may mga nakikita kasi ko na bahagi nung Madriaga affidavit na parang tumatahi doon sa iba pang articles of impeachment. So makikita ba natin yun? Is that a possibility na yung ibang articles of impeachment ay magkakadugtong?
0: Mm.
3: Well, tatalakayin po on a per article po yung mga kaso. So, pwede rin po maging, we can find a situation in which pwede po yung mga nauna na pong witnesses on a particular article na relevant po to another article can still be called upon again to testify on that, on the next article. So, pwede po mangyari yun. And syempre, by pre-trial, talagang tapos na. Kung ano po yung document witness list, no, na gagamitin ho namin talaga pagpasok po sa trial.
1: Mm-hmm. Balilinawin lang natin diyan sa pre-trial, kung hindi ako nagkakamali, at Kong Terry, diyan yung ano, no, yung minamarkahan yung mga ebidensya.
3: Mm-hmm. Kasama po 'yan doon sa ano, at syempre paglalahad nga po ng mga dokumento at witness list, no, evidence list ng pong dalawang partido, ng pong defense tsaka ng prosecution. So pag papasyahan diyan, alin ba diyan yung mga facts or mga ebidensya na hindi na kailangan patunayan sa trial. Kasi ang tawag ko doon stipulation eh. Pag pumayag ko yung dalang partido na, hindi okay yan, hindi natin kailangan pagdebatihan yan. Mm-hmm. Yung mga ganun, doon ho mangyayari yan.
1: Mm-hmm. Walang surprise witness?
3: Tingin ko, hindi, walang ganun. Sa pelikula lang yan, surprise witness.
0: Kailangan dito, matatagang ano nyo, buo ang loob nyo dito, Kong Terry. Hindi pwedeng pagsampa ng Senado na impeachment court eh. May umiyak lang eh, baka mamay maawa kayo.
3: Pag-iyak na yung mga pinag-usapan, wala po ako masyado masasabi.
1: Pero kakamustahin naman po namin kayo doon, Kong Terry.
3: Kahit po sa pagkamusta, wala din po ako masyado.
1: Sige po, marami mong salamat, Kong Terry.
3: Maraming salamat. Happy weekend.
1: Happy weekend. Yan po si Congressman Terry Redon ng Bicol Saro Party List at miyembro po ng House Committee on Justice at 11 na member House Prosecution Panel.
0: Itatanong ko sana sa kanya, pagkatapos nyo ba yan sa Congress, pagka umuwi kayo, sabay-sabay din kayo. O may kasabay kayo?
1: Feeling ko sabay-sabay sila.
0: Sabay-sabay sila.
1: Kasi
0: sabay-sabay sila, lang sila, pero hindi sila
1: magkakasabay. Kasi part ng minority si Kong Terry.
0: Ah, ganun.
1: So, pwedeng nauuna siya.
0: Ah, okay. Oh,
1: diba?
0: At least malinaw.
1: Oo, tsaka baka mamaya hindi siya... Naku, ayoko na mag-talk.
0: Ano oras na, kuya?
1: 8 minuto bago sumapit ang alas 5.

0: natatawa pa rin ako dito kay Auntie Claire kasi nung nakita ko, sabi ko, ha? Sa'yo sinabi to? Tapos yun pala dun sa vlog niya.
1: Ano yung personal ano niya?
0: Sa vlog niya.
1: Personal vlog niya. Sana tinignan mo, baka may hawak na ano.
0: Na ano?
1: Na libro ng pabasa.
0: Malayo pa yung Santo-Santo. Malayo ay katatapos lang ng Santo-Santo. Next year pa yun.
1: Ay, maganda yung makakausap natin ngayon. Oh. Hinihintay mo natin, ha? Ikinakasa lang yung ano. Ikinakasa lang yung itsura niya doon sa...
0: Akala ko hinahanda na yung posas, eh.
1: Malamang, kasama. Hinahagilap na yung ano.
0: Mukhang... Ang posas ba? Nililinis ba yun? Pinapashine ba yun? Tulad ng baril? Hindi.
1: Oh, pagka ano?
0: May huhulihin.
1: Pag may huhulihin. Nilalagyan ba? Tara natin. Baka naman lagyan nyo pa na cyanide yung ano. Yung posas. Ah, wala pa.
0: Yun nga, di ba? Kailangan paghandaan. Tingin mo ba?
1: Bago paghandaan yan, paghandaan po ninyo next week.
0: Ano yan?
1: Tataas na naman ang ano.
0: Ay, oo nga.
1: Mayigit piso na naman yata.
0: Oo, parang tataas. 140. Kung ako nagkakamali ang diesel.
1: Tataas na naman ho ang diesel.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, sa nangyayari ngayon, nakita ko yung comment ng Philippine Chambers of Commerce. Na parang masyado na sila nagugulo sa nangyayari ngayon sa politika. Hindi natin napapansin yung inflation. Hindi natin napapansin yung pagtaas ng dollar.
0: Oo,
1: nasa 62 na yung dollar pala ngayon. Di ba? Pagtaas ng gasolina. Maraming dapat na i-consider. Eh, hindi daw nila nakikita ito ngayon sa mga nasa gobyerno.
0: Nako.
1: Parang even yung mga potential investors abroad na gusto dito sa atin,
0: Nagdadalawang isip
1: ngayon. Naku. Sa nangyayari.
0: Ito yung base sa pagtaya, ito yung ng presyuhan sa world market mula May 18 to 21. Ang diesel, yung 4-day trading week, ang diesel, ang posibleng itaas sa susunod na linggo ay nasa 1 peso and 10 centavos.
1: Okay.
0: Per liter.
1: Oh.
0: Ang gasolina nasa piso at 20 centimos sa kada lito ang itataas. Mm-hmm. Sa kerosene,
1: magkano?
0: Piso at 30 centimos din.
1: Mamataas din
0: itataas,
1: ano?
0: Diba?
1: Oh.
0: Ito na. Andiyan na daw sa kabilang linya.
1: Okay,
0: makasama pala natin via Zoom ang dating dating PNP chief,
1: dating man of the hour. Yan.
0: At kasalukuyan pong General Manager ng MMDA, si Police General Nicolas Torre III. Magandang hapon po,
1: General.
2: Magandang hapon, sir, at magandang hapon sa inyo mga tagapakinig.
0: Sir, patingin anong ano?
1: Posas?
0: Ay, hindi ba lumalabas kasi sa Zoom si sir?
1: Screen.
0: Oo, ayan.
1: Ayan.
0: Sir, yung kamay niyo, patingin nga po.
1: May hapon ba kay posas gan?
2: Ula, Santo, ang hawak nito, pito.
1: Gagamitan muna nyo ng pito?
0: Baka makatakbo.
1: Oh, hindi, pipituhan nga para tumigil. Tigil.
2: Pito, pala, piko.
0: Ganun pa nga, ganun pala, GM. Pero GM, paano may mga nabanggit kayo na?
1: Seryosong usapan.
0: Oh, willing talaga kayo, GM.
2: Alam nyo, kanina ang tanong sa akin, nakapremisa kung uutusan ka ng presidente. Yun ang premise ng tanong.
1: Yun ang premise ng tanong. Kung uutusan.
2: Pag inutusan ka, pwede ka maghumindi. Presidente yan.
1: Hindi sa inyo nang galing mismo.
2: Pwede nyo i-review ang transcript. Andiyan naman ang buong video ng live stream.
0: Pero GM, pwede kasing citizen's arrest.
2: Saan naman? Bakit hindi? Talagang pwede ang citizen's arrest, implementation ng warrant, or pag makita natin na siya ay, yan, nasa MMDA. Sabi ko nga kanina, Kung nasa MMDA territory or nasa MMDA area of concern, area of operations, pwede. Saan? Sa landfill, sa estero, sa ilalim ng imbornal, pwede.
1: Oho. Pero di ba malinaw nakalagay kadalasan sa mga warrant to all law enforcement agencies, di ba?
2: Opo.
1: Eh, paano yun? Kayo bilang nasa MMDA, pwede ba kayo i-considered na law enforcement din?
2: Oh, yan. Hingian pa natin ng kanyan. Hingian pa natin ng opinion ng mga korte niyan. Kasi di ba, kaya nga nagtataka ako bakit kayo tanong ng tanong sa akin. Ako na, nandito na nanahimik sa MMDA. Kayo talaga.
1: Nananahimik kayong nagpupunas ng posas? Pinapakintab ang posas? Ganun ba?
2: Pito nga. Pito.
0: Oo nga, di ba?
1: Okay, sige. Sabihin natin ngayon. Inutusan kayo ng presidente, no choice kayo. Presidente yan nagutos, susunod kayo, di ba? Pass forward tayo, hawak nyo na ngayon si Bato. Anong susunod na eksena ron?
2: O di, ibigay sa kung sino man ang dapat na magdala sa kanya sa ICC.
1: Hindi nyo ibibigay dun sa kung saan nakaparada yung ano, sa hangar, walang ganon.
2: Depende. Pwede naman kung MMDA yan, isasakay ko yan sa Pasig River Ferry, di ba?
1: Bakit may ruta ba yan papunta doon sa
0: airport
1: sa hangar ng Air Force?
2: Pwede, depende naman kung paano siya dalhin kayo talaga. Pwede. Basta ang bottom line diyan is alam niyo kasi sa totoo lang hindi naman yan about the personality or about the person. This is seriously speaking. This is a court process, okay? Na maliwanag, na sinabi na ng mga korte natin na legal at meron itong power. Ito meron itong power and may mga obligasyon sa Pilipinas na na may mga pananagutan tayo na dapat tuparin sa based sa our international agreements, most especially with the Interpol. So this is about institutions, yon, hindi personality and the process. So I think kaya naman ng ating mga kababayan yan. May maraming law enforcement agencies, law enforcers na kayang gawin ito.
1: Okay. Yung nangyari kay dating Pangulong Duterte, hindi na lalayo dun sa eksena nung nagpakita si Bato sa Senado. Okay. For sure, sinundan nyo rin kung ano yung mga pangyayaring nung gabi na yon at hanggang sa umantong sa nakalabas din siya nung building o gusali ng Senado nang wala man lang dumadakip sa kanya. Anong komento nyo do sa ganong klase na eksena?
3: Pero GM, bago nyo po sagutin yan, magbibigay daan lang po muna kami sa ilan pong mga paalala. Sit back and relax.
1: So, pakintabi nyo muna yung pito.
3: Pito. Babalikan po namin kayo, GM, ha? Ano oras na, kuya?
1: Isang minuto makalipas ang alas 5.

0: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
1: Bago pa man sumikat ang araw,
2: Kape!
3: Good morning!
1: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
2: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
1: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
5: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
1: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia, alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan, alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
6: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
7: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito. Pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.

0: bedroom, take more. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
2: Anong take mo?
1: Ay, balikan din natin si GM Nick Torre. Magandang hapon po ulit, sir.
3: Yes, sir. Good afternoon din ulit. At good afternoon sa inyo mga tagapakinig.
2: Oh, nung bang gabi ng May 13, for sure, gigil na kayo doon sa napapanood ninyo na eksena sa Senado.
3: Well, like you, I'm a serious observer of politics and everything that's happening around us. So, may mga opinion tayo. May mga nasa isip din naman tayo. Pero nasa atin lang yun dahil iba naman ang ating trabaho. At nakikita natin, nagtatrabaho naman ang ibang mga ahensya ng gobyerno.
2: Kung kayo tatanungin, anong mga dapat bang nangyari?
1: May pointers po ba kayo?
3: Well, una-una, no, seryosong usapan. Hindi ko ito tinitingnan bilang isang senador o kahit sino pang personalidad. Ang unang titingnan kaagad natin dyan, may lawful order ba? May legal basis ba? May malinaw bang mandato ang unit mo na inuutusan na implement yan? So, kung may valid warrant na ngayon ay lumabas talaga na may balido ang warrant at malinaw ang utos ng batas, ang trabaho ng pulis o kung sino mang law enforcement agency, hindi naman mamili kung sino ang kung alin ang ipapatupad at alin ang hindi.
2: Subject,
3: ang batas na dapat ay pare-pareho sa lahat. Yun ang stand natin dyan. Pero rin, hindi rin ito dapat, ito, ay qualify ko lang, hindi rin ito dapat ginagawa na parang palabas lang.
2: Okay.
3: Ang objective dito ay compliance. Compliance ng subject at compliance natin doon sa issuing court. Hindi confrontation. At the most important, yung na-quote sa akin before ng ibang, sa ibang mga interviews ko na the arrest should not be a revenge. Okay? The arrest should never be a revenge. It is a law enforcement operation. So, yan ang mga nasa isip ko pag habang pinapanood ko yun. At syempre, dahil sa mga nangyari nga, ang naisip ko lang naman din, POP, operational procedures, nauna bang lagi ay coordination, communications doon sa subject, baka pwede pang makausap ng maayos lang yan. At pagkakataon, hanapin talaga pagkakataon para maayos at mapayapang mapasunod. Kaya nga sa akin, kung tanungin nyo ko doon sa Kibuloy, ganon na ganon ang ginawa ko. Na humaba man ang humaba, pero ang gusto natin is less na masaktan. Wala tayong i-initiate na hindi natin siya i-breach. Pwede ko i-breach yun ng kwan eh. Pwede ko i-breach yun na gamitan ko ng first entry talaga eh. Pero hindi ko ginawa. Coordination, communication, at pagkakataon talaga. Hinanap na yung pagkakataon na maayos sa at mapayapang pagsunod.
2: Tanda ko nga yun eh. Bago yung pagdakip talaga kay Kibuloy. May picture pa kami ni General Torre eh, sa Davao. Panahon kasi ng BPSF that time.
1: Kaya nandun
2: kaya nandun din kami. Ay nagkita-kita kami doon sa isang venue sa Davao. Anyway, ano ibig sabihin, curious lang ho, ano ibig niyo sabihin na hindi dapat isang palabas lang yung binanggit nyo kanina?
3: Well, you know, it has to be serious. Kasi ang option is last recourse na. Talagang may barricaded situation, kailang gamitan na ng pwersa. Dapat, una hakbang, yun nga, sabi ko, after the coordination, communication, at saka yung peaceful resolution na sinasabi ko kanina, kung gagawin na ang mas may force na, gagamitan na ng pwersa, ito dapat gawing, kung hindi na magawa sa, makuha sa santong dasalan, at gagamitan na santong paspasan, despite that, kailangan ang operation ay disiplinado, legal, at may pinakamababang risk sa publiko. At dahil simple lang talaga ang prinsipyo ko rito pag ako nautusan dito. We have to be firm but fair, lawful but not theatrical, and decisive but never abusive. Dahil sa dulo, hindi lang pangalan ng tao ang dapat manaig, kundi ang batas.
2: Pero nung oras na yun, kumbaga sa ano, abot kami na yung tao eh. Magkakaharap nga sila sa isang kwarto, General eh. General.
1: GM?
3: Na-mute yata.
1: Go ahead.
3: The decisiveness is very, very important. It's paramount now.
2: Pero pwede ba nating punahin kung bakit hindi nagkaroon ng pag-aresto samantalang magkakaharap na sila nung oras na yon dahil daw sa, well, parang pinag-stand down daw sila ng Malacañang?
3: Well, if that's the order of higher ups, you have to follow that. Mm-hmm. Kaya nga yung sinasabi ng mga kritiko na ang presidente ang nagpapagulo. Eh, nasa isang interview, sinabi ko na kung gusto ng presidente na storm yung Senado, ay napakadali na nun. Kaya gated situation, controlled ang lahat ng mga tao doon. And he can do that if he want to escalate. But he chose not to. And yun. Kung yun ang totoo, ha? Kung yun ang sinabi ng mga inutusan na kaya sila pumunta ron without the arrest because yun nga ang utos na wala nga raw utos na arresto. Eh kung yun ang totoo.
2: Pero anong difference nun sa kung may utos man sa DILG sa PNP that night, May 13, mm-hmm. doon naman sa eksena nung kayo po ay dinakip naman ninyo si dating Pangulong Duterte?
3: Well, sa case na yun, I have a valid warrant.
2: Mm-hmm.
3: Okay? And I was given an order by the chief PNP to implement the warrant upon his arrival at the airport. At all throughout this ordeal, walang nagsabi sa akin na itigil mo na yan. So tuloy-tuloy.
2: Okay.
3: Hanggang sa makomplish ang mission.
2: Uh-huh. Halos pares lang naman siguro kung ano yung warrant ni dating Pangulong Duterte at saka itong warrant versus Bato de la Rosa. Mm-hmm.
3: I think so. Yeah. Isa ang nag-order niyan eh.
2: Oo.
1: Mm-hmm. Ay, tsaka siguro ipihit ko lang din ng konti, no? Kasi kaya rin medyo gumulo yung sitwasyon. At yung pag-intindi rin natin ay dahil dun sa nangyaring warning shot, parang nakakalimutan na GM Torre dahil nga kayo, hepe na nga pambansang pulis siya. Eh, ano pa talaga yung rules of engagement kapag merong warning shot?
2: In the first place, kinakailangan ba mag-warning shot?
1: Oo.
3: Sa PNP rules of engagement, hindi allowed ang warning shot. Pero yun nga, si General Mao Aplasca ay hindi naman siya member ng PNP. So, hindi natin alam kung anong rules of engagement ng Senate Sergeant at Arms. And sa even in the PNP, merong exceptions doon sa warning shot. So, General Mao Aplasca being a seasoned military officer, police officer, he must have assessed during that situation right there and then na kailangan niyang warning shot. So, well, yun ang ginawa niya. Kaya nga, ang, in fairness to General Mao, ang resulta is walang namatay. So, na-resolve ang situation na walang irreversible damage na nangyari. So, I think it's good.
2: Mm-hmm. May lumalabas na binigyan siya ng maling impormasyon na sinasalakay, quote-unquote, ang Senado nung oras na yon.
1: Mm-hmm.
2: Meron bang dapat na isalang alang din si Mao Aplasca doon sa mga impormasyon na nakakarating sa kanya?
3: You know, yan yung mga mabibigat na mga decision making sa totoo lang.
2: Mm-hmm.
3: Very, very fluid ang situation. Ng mga, I can only imagine the stress and the kind of information coming to him and the time that he has available to validate before making a decision.
2: Mm-hmm.
3: So, yun ang assessment nila eh. Yun ang dumating eh. So, it will be subject to an investigation. Malaman kung saan ang, kung may breakdown man ng communication, kung may breakdown man ng information, or kung may mga deliberate attempt para i-mislead ang response ng Sergeant at Arms and i-mislead din ang iba pang mga government agencies para hindi ma-accomplish yung mission na i-serve ang warrant.
2: Pero,
3: will be subject to an investigation.
2: Pero assuming na may tangkangan sa lakay, masumalakay sa Senado, eh yung mga sasalaki naman eh law enforcement agencies din, 'di ba? NBI na meron din namang valid reason kung sakasakali dahil nga sa merong warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa.
1: At idagdag ko na rin, partner, GM. Naalala natin noong ini-enforce na rin yung warrant laban kay dating Pangulong Duterte, diba may lumabas pa ang fake news na may TRO daw na nilabas ang Korte Suprema. So yung may mga ganong sitwasyon, GM, paano yun?
3: Yeah, una, doon muna sa kung sasalakay ang NBI. Kaya nga, precisely the point na ngayon ay dinideny naman ni Director Batibag. Wala naman siyang order na ganun daw. So, yan nga, magiging mga points na dapat makita sa isang fact-finding or investigation or kung ano pa mang pagsusuri ng lahat ng mga nangyari na gagawin in the future ng kung ano mang competent body, kung yan ba ay ombudsman, kung yan ba ay Senate mismo, kung yan ba ay isang independent investigating body. So, yan ang mga points yan. Pangalawa, eh yung mga, yun nga, yung sa gaya nung nangyari sa case noong March 11, 2025 na lumabas yung mga information na may TRO, may mga ganon. So, kahit ako personally, tinitingnan ko at nihintay ko na kung may TRO naman talaga, di stand down tayo, sundin natin ang sinasabi ng korte. Pero habang wala, eh tuloy-tuloy tayo hanggang sa mapalipad ka natin ng aeroplano.
1: O siya, sige po, siguro, sana ibang topic naman next time na makausap. Hindi natin na follow up kay GM yung takbo
2: niya. Iba naman talagin natin, ilan na po nalilinis ninyo sa Metro Manila?
3: Marami na tayong nahuli sa NCAP, ha? Next week, ilalabas na namin sa aming press release.
2: Oo nga, marami NCAP, na. Ano bang...
3: No contact apprehension, ang mga nagtatapo ng basura, nagtatapo ng mga upos ng sigarilyo, yan. Pinaghuhulin natin ngayon yan through camera monitoring.
1: Ayan. Sana mas mapag-usapan natin yan sa mga darating na araw. Maraming salamat po, GM.
3: Yes, sir. Maraming salamat din sa pagkakataon ito. Kaya ang bigyan nila ako ng pagkakataon, 5 seconds. Mga kababayan, laging tandaan, nandito ang MMDA. Pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Kaya 3-6, 5 minuto, kami ay nandyan.
1: Ayan, ipa-MMDA na yan. Ay, maganda yan, ha? Maraming salamat po,
2: ito,
1: GM.
2: Dapat inan niyo, itdagdagan niyo, itori mo na yan.
1: MMDA na yan.
3: Ano mga isipin ng mga yan.
1: Malapit-lapit na rin naman.
2: Jem, maraming salamat. Thank you.
3: Salamat din, sir.
1: Ayan po si retired Police General Nicolas Story III at kasalukuyan pong General Manager ng MMDA. O paano? Magbabalik ang ATM!
2: Anong take mo?
4: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
5: Sa tulong ng tamang health information.
6: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
5: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Erbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
7: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
5: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela
5: na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
10: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
11: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
9: At masasayang usapan.
11: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train siya.
10: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
11: Leia?
10: De Guzman.
5: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
12: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
13: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
14: kailangan ng gabay na maasahan.
13: Ako po si Master James Alejandro.
14: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
5: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
13: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
15: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
5: Kaagapay sa kalusugan.
12: tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, kuyang, ipasok na natin agad dito dahil naku, mukhang mahaba-haba itong talakayan natin dito. Makakasama po natin via Zoom ang co-author po ng 1987 Constitution at isa pong law professor, si Attorney Rene Sarmiento. Magandang hapon po.
2: Magandang hapon po, Zandro and Willie.
3: Magandang hapon
2: take
3: po.
2: Mo?
1: Ay, Attorney, unahan ko na si Kuyang Willie. Dahil po napakagulo ng sitwasyon, parang napakaandaming nangyayari in a span of 1 week. Ito po ba yung palitan ng liderato sa Senado, yung pag-usad ng impeachment, yung pagpapaaresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa, yung pananaw natin doon sa pagiging chief architect ng foreign relations ng bansa na inaatas ng konstitusyon sa Pangulong Bongbong Marcos o kung sino mang nakaupong pangulo, ito po ba yung mga ganitong dynamics? Na-foresee po ba ito ng konstitusyon, ng 1987 Constitution?
2: Sandro, ito pong sitwasyon na ito ay mukhang hindi namin naisip ang sitwasyon na ito, no? Because past history, smooth naman po ang proseso po pag may mga impeachment po, no? Although before, wala namang na-convict, pero in the past, nga dating pangulo o dapat impeachable official, wala namang ganitong sitwasyon. I think it was beyond the imagination ng mga framers at the time.
3: So, para po bang medyo matitino pa yung ilang mga official ng mga panahon na yun, Attorney?
2: sabihin natin, very unusual po ito, no? Hindi yung usual circumstance na nangyari ng panahon. As a matter of fact, ako ay bata, Sandro, ako ay pumupunta po sa Senado, nanonood po ako. Mm. Nakikita ko po sina Roja, sina Jokno, si Aquino, Tanyada. Mukhang wala namang problema po Smooth naman po At ito yung, kumbaga naiisip ng mga commissioners at the time when you were framing the Constitution, that the senators will be, well, serious in their lawmaking responsibilities.
3: Nabanggit niyo po 'yan na nung bata kayo personal kayo nagpupunta sa Senado, no?
2: Para opo. Man, opo. At that time old Congress po 'yon, Sandro, diyan po sa malapit po sa Intramuros.
3: So, Attorney, nung mga panahon na 'yon, para bang nakaka-proud na ma-witness mo yung ginagawa ng ating mga mambabatas. Ano ngayon ang po pwede maging saloobin nung mga kasing edad nyo rin noong mga panahon na yon, sa panahon ngayon na nakikita ganito ang nakikitang eksena sa atin sa Senado?
2: Sabihin natin, Sandro, ako po ay disappointed, no, sa mga nangyayari po, no? Dahil po ako po ay bata, nanonood, ako po ay college student, ako ay hangang-hanga sa mga senador at ako po ay nangarap din na balang araw I'll be part of a lawmaking process.
3: Mm-hmm.
2: So, ibang-iba po yung Senado noon sa Senado ngayon. Kaya ako po ay nangangarap na sana po bumalik po yung dating Senado. Kasi ibig po ng Senado, Senado, ibig sabihin ng Senado, Senex.
3: Okay.
2: Latin word Senex, ibig sabihin wise old men, wise men, assembly of wise men.
3: Mm-hmm. Ay, may wise din naman ho ngayon Di ho ba? Si Willie po ito, by the way.
1: Hindi ko alam kung saan ko sisimulan yung tanong ko kasi ang dami kagad na ang daming umusbong na tanong sa ulo ko.
3: Hindi, kasi yung binabanggit ni Attorney Rene, hindi mo masisisi kung bakit iakdayang constitution hindi nakasama itong ganitong klase ng sitwasyon kasi ang isa for sure sa pinagbatayan yung mga opisyal ng mga panahon na yon nasa katinuan pa ho ng pag-iisip, ganun ba?
1: Hindi kasi Attorney Sarmiento, idagdag ko lang din diyan ano.
2: Opo, opo.
1: Kasi po yung punto na may isang senador na magrereklamo kasi nasigawan siya doon sa plenaryo habang nakikipagdebate.
3: Correct.
2: yan po ay yan po ay hindi naisip ng ating mga framers kasi at that time sa lumang kongreso wala namang ganun po no? Sila po ay seryoso and very, kumbaga, responsible sa lawmaking, etc., etc. So, nakakaiba po ang ating mga senador ngayon.
1: With that said, Attorney Sarmiento, hindi po ba nakakakaba rin na nasa kanilang kamay din yung paglilitis, pag-uusig ng isang impeachment ng pangalawang pangulo at yung posibleng pagharang din po doon sa arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa na bahagi din siya ng mismong institusyon?
2: Well, nakakabahala po ang mga nangyayari po sa ngayon, Sandro and Willie, lalong-lalo na may isang senador na hanggang ngayon hinahanap po ng ating mga otoridad despite the warrant of arrest. So a fugitive from justice according to the Supreme Court, no? So iba talaga ang Senado ngayon. So sana po ang ating panalangin ay manumbalik po yung dating Senado na seryoso. Ang sigawan po ay huwag personal. At kung may pananagutan ka, may warrant of arrest, you have to honor and serve as an example, no? Sa mga kababayan po natin.
3: Yung word na nakakabahala, Attorney Rene, even kasi yung samahan ng mga nagninegosyo, Philippine Chambers of Commerce, nag-express na sila ng kanilang sentiment sa nangyayari ngayon. Bakit daw hindi na napag-uusapan yung problema natin ngayon sa tumataas ang dollar? Mm-hmm. Patuloy yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, yung ating inflation all-time high, di ba?
1: Mm-hmm.
3: Yung ganitong klase ho ng sentiments, hindi lang ho nung mga kababayan natin na basta na lang

0: proceedings. Mm.
1: Parang ganun nga yung kanilang sentimento eh. Okay lang sa kanila kung impeachment, may mga dapat na managot. Pero dapat hindi na iiwan yung tungkulin sa sambayanan, sa kabuuan.
2: Mm. At sa kabila nitong mga kabalintunaan na ito, Attorney Sarmiento, irony of things, imaginein mo mayroong impeachment process ngayon pero yung isa doon sa mga senator judges ay may kinakaharap din na issue sa International Criminal Court. How do we make sense of everything? Mm-hmm. May glimmer of hope pa ba?
0: Ako po ay, Sandro at Willie, ako po ay hindi nawawala ng pag-asa, no? May pag-asa ang Pilipino. So ang kailangan lang po natin ay una ay magmasid, makialam, involve ourselves, at talagang hindi ibaliwala ang mga nangyaring ito. And sa tingin ko naman eh, they will be sensitive. Pag taong bayan ang salita, sila po ay makikinig. Lalong-lalo kung ano ang take mo, no? Na pag-uusapan po ito. At marami nakikinig. Eh sa tingin po, may puwang pa rin, may espasyo sa puso ng mga ating mga senador na makinig at bigyan ng pansin ng ating mga problema kinakaharap.
2: Hmm. Alright, sige po. Siguro we'll leave it at that.
1: Oh.
2: Eh sana po sa susunod na pag-uusap din natin, medyo...
1: That is, merong high spirit pa rin ng marami.
2: At may giya.
1: Sa nangyayari, di ba?
2: May giya na nanggaling kay Attorney Sarmiento. Maraming salamat po.
1: Attorney,
0: Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sandro and Willie. High spirits po tayo.
2: Yan. High spirits tayo. Ayan po si Attorney Rene Sarmiento, isa po sa mga co-author ng 1987 Constitution at isa pong law professor. Yan,
1: sabi nga ni dating Pangulong Fidel Ramos, Well, first of all, mabuhay.
2: Mm-hmm.
1: Kaya natin to.
2: Meron din ako entry. Ano nga, tulad din ng sabi ni dating senador at dati ring DOH secretary.
1: Mm.
2: Let's do it.
3: ATM. ATM. Anong take mo sa DZMM? At matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
4: Bawal ang ghosting.
5: Lahat.
6: Kabanding.
3: Kasama si Tony Velasquez.

0: No.
1: Not the partner, not partner Rica. The only Doc Lulu has the advice about swallowing and stuff.
0: Ate Aimee ang kasama niya doon.
1: Oh my.
0: Pero sila yung magaling doon. Okay. Mga mahirap lunukin na mga usapin.
1: Mahirap isubo. Ano ba?
0: Sila eksperta dyan.
1: So you only have a bit part.
0: Hindi, wala. Iba, yung yun talaga yung ano nila partner, yung midnight. Yun talaga pinag-uusapan nila 12 to 4.
1: But pero you yung, in the weekend.
0: Yes, itong Maritress, joining them again tomorrow. Iba-iba naman yan yung topics nila.
1: Sino yung isa pang kasama mo?
0: Si tatlo talaga sila original niya. Si ako ay pinshit lang diyan. Doc Lulu, Coach V, at si DJ Monica. Sila yung original.
1: Ayun yung nakita ko pala, yung katabi mo, DJ Monica. Saan siya DJ?
0: Before yata dito siya with us. So for our, I'm not sure.
1: Kaya hindi mo siya nakatrabaho dati?
0: Hindi, homegrown talent siya ni, parang alam ko si Sir Pete pa atang naka, I don't know if boss niya or naka-discover he DJ
1: Monica. MOR siya dati.
0: Not MOR yata. No. Yung RR pa ata before.
1: Hindi siya
0: sure.
1: MOR. Baka sure. LES. More or less. Like, kasi may stasyong ano eh, LES eh, di ba?
0: So
1: kapag may MOR, dapat may LES. Ano, more or less.
0: Kaya ba sila number 2 nung may Emma?
1: Ay, grabe.
0: Joke lang.
1: Sobra naman.
0: Lambingan lang yan between us, friends.
1: Hindi ko na alam yung mga ratings. Yan. Bata, hindi ko na masyadong.
0: Sila number 1 ngayon eh.
1: Ah, is that so?
0: Yes, sila number 1 ngayon.
1: Ikaw, hindi mo nakikita yung mga pinopost ka sa aking Instagram stories, partner. Minsan, hindi mo na nababasa siguro.
0: Yung mga pinagsisend ka natin sa isa't isa.
1: Hindi, iba yun. Mga reels and stuff.
0: Nakikita ko yung some posts mo.
1: Yung sinasabi ko kasi, sabi ko, partner, kahapon nagkaroon ako ng inspiration for a business idea. Sabi ko, kung may kapital lang ako, magtatayo ako ng bar. Tapos tatawagin ko itong Senate. Kasi dito laging may shots. Diba? Ang ganda
0: free
1: rabe.
0: Shots ba yan? Free shots?
1: Between 7:45 to 7:40.
0: Not like ganun, para malakas yung marketing.
1: So parang kumbaga happy hour, pero limitado lang to 7:45 to 7:49.
0: And just 44 shots.
1: Oh yes.
0: Diba?
1: May limit ka lang to 44 shots. Kaya mo ba 'yon? 44 shots in the span of 4 minutes. Hindi ka ba maweng-weng noon?
0: Huwag naman ikalat nila sa iba ibang tao 'yon.
1: yung paglabas ng Senate bar ganyan na itsura mo, 'di ba? Ganyan na. Yes, 'di ba? Ewan ko lang, baka some enterprising businessman with deep pockets who would like to
0: sponsor the beginnings of or partner bar. With you on the Senate bar.
1: Kasi alam mo dati 'di ba merong embassy?
0: Yeah.
1: Sikat yun May palace pa.
0: Oo.
1: Diba? Bakit walang Senate?
0: Ito na nga, sisimulin mo na nga.
1: Yes, the Senate bar.
0: Yeah. Diba?
1: Tapos pagpasok mo doon, may hagdan.
0: Mm-mm.
1: Tatakbo mo na kayo pataas.
0: Ang hirap naman sa mga girls na naka-heels yan.
1: Hindi, yun nga exciting doon eh.
0: Oh.
1: Tapos yung mga, alam mo na, yung mga, yung magkakandara pa kayo sa papasok,
0: bagay.
1: Diba?
0: Oh, sa bagay, partner. Kasi
1: first 50 clientele.
0: Yes.
1: Kailangan may limit, diba?
0: Tama.
1: Kasi maliit lang espasyo.
0: Tama. Sa bagay, nakakapagpakilig din the chase.
1: Yes. Tapos yung itsura ng bar, parang session hall, diba? Diba?
0: Pero huwag naman maliwanag.
1: Hindi, kaya nga.
0: Hindi masaya pag maliwanag.
1: Sasabihin nga, pagpasok pa lang, patayin niyo yung ilaw.
0: Oo.
1: Para ma-safe kami.
0: Tama.
1: Tapos, kaya naman ka, di ba yung, patayin niyo yung ilaw.
0: Oo.
1: Asan kayo?
0: Oo.
1: Bakit niwa kayo dito?
0: Ang perfect pala ng partner. Diba? Kasi nga, the morning after.
1: Yeah, morning after. Uh-oh.
0: Kailangan mong kumustahin.
1: Yes,
0: di ba?
1: Naka-uwi ka ba?
0: Oo.
1: Sino kasama mo umuwi?
0: Did you like it last night?
1: Yes.
0: Ganyan.
1: Tapos pag tinanong mo, kanino ka nakisabay?
0: Oo.
1: Tapos sabi mo, huwag mo lang talungin kasi may investigasyon naman. You see the business ideas I come up with.
0: At 3 in the mornings?
1: Yes. These are my 3:30 theorems.
0: Your kakan thoughts.
1: Floating around in space. Nakikita nyo naman. No? That's because, mga kapamilya, whenever anybody mentions the word Senate, parang ayaw na nating seryosohin. Mm-hmm. The sad and funny thing about it is the word Senate has now become a running joke in our country.
0: Yeah.
1: Alam naman nila yun. Diba? And hold on a minute.
0: Yeah. Sige, sagutin mo muna yan.
1: No. I cannot answer.
0: Oh,
1: I cannot
0: I answer
1: because
0: answer.
1: No.
0: Oh.
1: In any case, sabi ko nga, the sad thing about what's happening now sa bansa natin is that while we need to take things seriously din naman, it just, you know, parang they can't help it eh. Parang mm-hmm. sila na ngayon nag-feed nga ng mga jokes, partner. Mm-hmm. Sila na yung nagiging parang katawa-tawa.
0: Memes.
1: Without admitting it. Mm-mm. Pero sila talaga eh, have been the cause of their own ridicule. Sabi nyo ng isang abogado, Ma'am, please don't ridicule us. Paano ba namang hindi, di ba? Hindi mapigilan. Tapos pagsasabihan siya ng isang artista na, if you are a journalist, mm-hmm. you should be objective. Nakita mo ba yan?
0: Hindi.
1: May nag-post na artista na if you are a journalist, you should be objective daw. Huwag mo daw pakita yung emosyon mo kapag nagtatanong ka. So, keep that in mind, partner. Uh-huh. Because we have to be very serious when we do our interviews.
0: Ganun pala yun?
1: Oh, yeah.
0: So, pag ba may konting emosyon, matatanggalin nung isang stripe ang mga na-earn natin?
1: Ganun, partner.
0: Oo.
1: So, merong mga ganung sitwasyon na parang you subject yourself to ridicule through your own actions and statements. Tapos pag pinagtawanan ka, mm-hmm. parang ikaw pa yung sinasana, na-hurt ka eh.
0: Mm-hmm.
1: Na-hurt ka na, bakit? Don't ridicule us. Pero come on.
0: Yeah, it was obvious on his eyes.
1: Pero sorry, ah. Sorry.
0: Oo.
1: If you don't want to be ridiculed, don't create siguro or give the opportunity na ma-ridicule ka. Mm-hmm. hindi naman ridicule doesn't come from one side, eh, di ba? Kumbaga, nari-ridicule ka dahil nga sa sarili mong aksyon, sa sarili mong pananalita.
0: Mm. Eh, may dagdag siyang sinabi.
1: Ha? Meron pa ba?
0: Yeah.
1: So, may pahabol pa.
0: Yung parang, bakit daw hindi pwedeng sa kanila iserve? Eh, kung si Trillanes nga daw siya ang nag-serve ng... si Trillanes nga daw ang magsiserve. Bakit hindi pwedeng sila ang tumanggap? Ganon. But, you know, attorney...
1: Sorry, natawa.
0: Di ba? But, attorney, please don't ridicule me.
1: I'm not ridiculing you,
0: don't
1: partner.
0: Don't ridicule us.
1: So,
0: di ba? Di ba, Senator Trillanes was there... But it wasn't him who's gonna be serving it. It was NBI. He was just with them.
1: At saka, para lang siguro, no? Sabi nga ng mga kibitzer.
0: Uh-oh.
1: Kaya lang naman pupumunta si dating Senator Sonny Trillanes doon.
0: Because of the challenge.
1: Kasi nga, hinamon siya.
0: Yes.
1: Diba? Ngayon, meron naman balik sa kanya yung isa pang senador na kung hamunin daw ba siya na kumain siya ng pupu, kakainin daw ba niya? Kaya sagot naman ni Senator, hindi naman ho lahat ng hamon ay kinakasahan.
0: Uh-oh.
1: Pero kung hamunin mo ako na pumunta ako dyan at batukan kita, I will gladly take up the challenge. Ayan na nga tuloy mga kapamilya.
0: Mm-hmm.
1: Siguro yung mga ganyan, nag-atapang-tapangan na yung mga tao, mm-hmm. diba? Kung nag-ahamon-hamon ako, ano-anong pinanggagagawa.
0: Mm-hmm.
1: Tapos pag sila ay tinake up yung challenge, tapos iyak kayo. Sorry ah. Iyakan. Yan. Yun pa isa pa, diba? Kamo yan. Kung hindi ba naman kasi ginagawa yung katawa-tawa na at kakutsa-kutsa at yan yung gawain nyo dyan.
0: Mm-hmm.
1: Kanina narinig ko si former Commissioner Ines Sarmiento.
0: Mm-hmm.
1: He was looking back in the good old days, glory days of the old Senate.
0: Mm-hmm.
1: Pre-martial law days pa nga siguro ito. Now you can really see the statesmanship and the dignity na dala-dala po ng mga senador.
0: Of the office
1: itself. Yes, diba? Compared to what we have now, di ba? Tapos merong mga tao na magsasabihin na, Ma'am, please don't ridicule us.
0: But really,
1: talaga,
0: partner, alam mo yun, we've been offered choices.
1: Yeah.
0: Di ba? We have
1: mga
0: been offered choices.
1: Have choices.
0: Tayo ang nag-upo dyan.
1: Yes. So, maraming mga qualified.
0: Yes.
1: And talagang sabihin mo ng very, very, anong tawag dito, patriotic, very intelligent, di ba? And yet, dahil hindi naman sila kilala, hindi sila sikat.
0: They lost the opportunity
1: because
0: we didn't give it to them. Now we have the Senate as a circus.
1: Yeah. And that's what the people voted for, di ba? And kailangan ba masisi din yung mga botante? Anong tingin mo, partner?
0: Of course, partner.
1: You have to bear the consequences of your choices.
0: Yes.
1: Diba?
0: Yun yung sad part dun eh. Tayo ang nag-upo dyan. We may laugh at them, but the joke is also on us.
1: Yes.
0: Because tayo ang nag-upo sa kanila. Ang daming inupo.
1: Nagna-number one senator pa nga yung iba dyan na parang sila nga yung nagiging... focus nga ng katatawanan at sabihin mo nga hindi pa nakakatatawanan dahil baka nga nagiging accessory pa to a crime partner eh.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, given that ganun ang pagpili ng mga Pilipinong botante, is there anything we can hope for na magbabago come the next election in two years from now?
0: You know, ang hinuhope ko na lang, partner, is that the future generation learn from the mistakes of this this generation and the politicians that we have, di ba? And hopefully, yung education system natin magbago rin. Let's go up the ante on that. Para yung critical thinking natin ay maibalik.
1: At saka yung values eh.
0: Oo.
1: Diba? Parang ang mga botante, kuminsan, kung ano yung nakikita nilang sa sarili nila ay nare-reflect dun sa kandidato. Mm-hmm. Yun ang pinipili nila.
0: Mm-hmm.
1: So kung kunwari, gusto mo ng macho na pasiga-siga na whatever, diba? At tingin mo, yun ang aspiration mo na maging ganun, yun ang iboboto mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero ano naman ang criteria para maging isang mambabatas siya, di ba?
0: Tama.
1: So, kuminsan, hindi rin natin masabi yung mga voter education programs kung tumatalab ba.
0: Tama.
1: Kasi,
0: totoo yan.
1: Ang dami, di ba?
0: Oo.
1: Every election year, may election
0: Actually, hindi lang every election year, partner eh.
1: Yeah,
0: di ba, maraming mga movement like katulad ni si Attorney Rico kasi nakikwento yan. Na,
1: Rico Domingo.
0: Oo, na sila sa MAD, Movement Against Disinformation. They're doing different kinds of civil... ano tawag doon yun, nagpupunta sila sa mga barabarangay. Tapos nagkakaroon sila ng mga talks and ganyan. Just to educate everyone. But yun nga, the sad thing is, I don't know, are we so... Paano ba to? Dahil ba meron tayong mga poon or people we really look up to na hindi na natin tinitignan everything else that might be a bad stain doon sa taong inaano natin.
1: Masyadong
0: idolo natin.
1: Di ba yung kausap natin kahapon? Sabi, masyadong tribal ang ating
0: mentality
1: politics.
0: Pa rin yan.
1: Na kung sino lang yung sa tingin natin na leader ng tribo natin, doon na tayo.
0: Mm-hmm.
1: Kahit nasabihin mo pa na mayroong mas magagaling, di ba, na pwede sanang maupo.
0: Mm-hmm.
1: O naalala ko nga si dating COA Commissioner, si Heidi Mendoza, di ba?
0: And she tried to run for senator, di ba?
1: Takbo, pero walang pumipili sa kanya. And yet, napakalino na siya isa sa mga...
0: Qualified.
1: At hindi lang yun, ha? Yun talagang matindi yung kanyang... paninindigan against corruption.
0: Mm-hmm.
1: At makikita naman natin na ilang beses na siya naging instrumento para mabisto, di ba, yung katiwalian. But nobody votes for her.
0: Di ba?
1: Or meron man, pero kukonti.
0: Eh, tingnan natin itong Senate makeup natin. Of the 24, 11 of those ay may kinakaharap na
1: mga kaso.
0: Di po ba?
1: Sabi ng PCIJ, nilista nila, di ba?
0: Oo, sa kanilang study. So, nakadikit nga eh, doon sa pangalan at kung ano yung mga kaso na
1: pero yun ang gusto ng Pilipinong butante, partner.
0: Alam mo, maski sa atin nalang partner, eh, no? Kahit hindi kahit hindi tayo namimili na iuupo sa posisyon, kahit pipiliin na lang natin yung mga taong nasa paligid natin, ang halaga, napakahalaga na may taong may respeto tayo doon sa taong mga nakakasalamuhan natin, di ba?
1: Of course.
0: But, if you put someone in a position that should be highly respected, you should put someone that is also highly respectable.
1: Hindi.
0: Diba?
1: Kaya nga katulad yan, sa Senado, gusto mo boxing champ ang isuupo mo, edi boxing champ. Tatanungin ng tao, ano alam nun? Isang action star o dalawang action star na nga. Ano alam nila? Buti nga isa, tahimik lang.
0: Sila doon.
1: Diba? Hindi nga, safe siya. Safe siya, no talk diba? Ano pa? Ganun na ho tayo kasi, 'di ba? Parang ang babaw-babaw na nga ng parang kwalifikasyon para makapasok kasi isang masasabi nating esteemed institution na sa tingin po ng iba, well, I'm sorry kung ito po ay nakararami pong opinion, ay nawala na ng dignidad, 'di ba? Na talagang kayo mismo ang nagbigay ng masama ng imahe doon sa institution na dapat nga ay tinitingala ng mga tao.
0: Mm-hmm.
1: And yet ang pakiusap mo eh, ma'am, please don't ridicule us. Eh, saan ba nanggagaling yung dahilan kung bakit nare-ridicule kayo? Hindi naman siguro taong bayan lang ang naging bento nun, but it's so patently obvious na sa inyo po nanggagaling yung dahilan kung ba't nare-ridicule kayo.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Kaya nga dapat, siguro isip-isipin ng mga tao, bakit ho ba tayo naglagay ng mga tao na... nariridicule. Di ho ba din yung mga butante din naman na nag-upo sa kanila? So, yun ho ba ang gusto nyo yung mangyari?
0: Mm-hmm.
1: Lahat na lang na po ng institusyon na ating bansa, ay lagyan nyo ng mga tao na ang kanilang action ay magiging kapuna-puna at katawa-tawa. Mm. Diba? Sa Malacanang na lang, sino inupo nyo doon?
0: Mm.
1: Tapos, naging ganun ang naging sitwasyon ng bansa. Ang naging sitwasyon. Nakakulong pa ngayon sa Dahig.
0: Mm.
1: Ibotante rin ang naglagay sa kanya doon, partner.
0: Mm.
1: So, kuminsan, hindi rin mo natin talaga maiwasan na whatever choices people make, especially in an election year, eh tayo po ang mananagot. Tayo po ang, kumbaga, magiging biktima ng maling mga choices, di ba? Eh, katulad niyan, may mga naupo na sa Senado, tapos sila yung parang quoting from the Bible, partner. Parang tayo pa yung, ano?
0: Makasalanan.
1: Oo. Tayo yung binibigyan ng mga Bible verses, natin. Yes.
0: So, we who threw or cast the first stone.
1: Oo. O diba? Kaya, we who hid the stone, cast the, hindi, sorry. Ano ba yan?
0: Si bato, tinago yung bato.
1: Ay, sorry, oh. Ay, grabe. So, itong weekend pala, partner, ay meron na naman pong parang symbolic activity, protest activity, na ang kanila pong tema ay kailangan meron kang patunugin na ano na tawag dito bell. Ano ba ang bell? Kampana?
0: Yung malaki yun eh.
1: Malaking bell. Pero pag maliit lang yung yung ganun. What do you call that? Bell pa rin, di ba?
0: Yeah.
1: Yes, still a bell.
0: Yes, still a bell.
1: So I ring my bell. Pero this weekend, meron silang protest, symbolic protest na gagawin ata dun sa may Makati.
0: Mm-hmm.
1: Makakausap po natin yung isa po, ano, dun sa mga organizers nitong activity na ito. Nasa linya ng telepono, si Ma'am Sylvia Claudio, na co-convener ng Tindig Pilipinas. Ma'am Sylvia, magandang hapon. Tony and Rica po ito.
2: Magandang hapon po, Tony and Rica.
1: Yeah.
0: Hi, ma'am. Happy weekend.
1: Tama ba yan?
0: Po.
1: Ako, nagpatunog na ako ng bell. Did you hear that?
2: I thought I heard that. Pero medyo ano eh, mahirap tong phone pat. But I was listening to your conversation earlier.
1: Mm-hmm.
2: Totoo po yung sinasabi nyo. Ang institutions natin ay parang hindi bumubuti. Nag-worsen, ano po?
1: Mm-hmm. Well, depends on whose point of view we're talking about, no? Dahil para doon sa iba sila daw ang binabastos. Sila ang inaatake, di ba?
2: Tony Enrica, ano pa man ang interpretasyon na gusto niyo mapuyin? Nagkabarilan po sa Senado.
1: Mm.
2: So, kung mamarapatin niyo po ano ang aking tiya ay ang former Senator Eva Estrada Calau. Wala na siya siyempre po. Ano?
1: Yes.
2: Pero she would always tell me na the Senate was really going down the drain. Kasi, isipin niyo po, mga kasamahan niya, Yokno, Aquino, at talagang may dignidad po ang ating Senado noon. Ngayon, ang hirap na po nung ganun, ano? Dahil nagtatago ng isang fugitive.
1: Mm.
2: Patakas pa po. Ito ho yung point ng aming ano, parang Ring for Justice.
1: Okay.
2: Na campaign.
1: Oh, yun ang tawag.
2: Pupunta ho tayo doon.
1: Yun ang tawag doon sa activity nyo, Ring for Justice. Mhm.
2: Mhm. Mm-hmm. Ito pa ay gaganapin bukas, mga 9:30, 9, kung gusto niya ng maaga-aga 9 sa Ayala po ito. Ngayon, doon mismo sa estatwa ni Ninoy Aquino at sa para sa publiko, ano po? Kung alam nyo po, Linggo, sinasara po yung area na yan kasi nagiging walking area. So just park anywhere po and just walk through the statue. Doon po mismo gaganapin yung main event, magkaka-program, magsasalita ang ilan sa aming leaders din sa Tindig Pilipinas. But ang balita namin, some of the churches are going to join itong yung malaki yung kampana nila ay sila rin ay magpapatunog. And then of course, if you want to ring a bell in your own house anywhere in the Philippines, that's all right as well, I suppose.
1: Okay. Hindi lang naman po iisa yung parang panawagan ninyo dito sa inyong Ring for Justice dahil bukod pa dun sa pagbibitiw ni o yung pinaggigiit nyo na bumitiw na si Senate President Alan Cayetano ay nais nyo na makonvict na nga po si Sara Duterte, si Vice Presidente Duterte at may isa pa eh. Ano nga pa yung isa yung ano, panawagan?
2: Siyempre yung mahuli na po si Senator Bato and he should be brought to justice.
1: Oo. Eh, sa tingin ninyo, given, no, na kung ano yung, dun muna tayo sa ano, dun sa punto ng impeachment ni Vice Presidente Duterte, na given na alam naman natin kung anong political views na pinalabas na ng ilang mga senator judges, kahit na ano pa mang ebidensya lumabas yun sa impeachment trial, do you think justice will be served?
2: Tama po kayo, no? We are viewing what happened in the Senate as the last desperate attempt of someone with consciousness of guilt in terms of the impeachment, the articles of impeachment. No? Sa buong, nagmanman din po kami sa ating House of Representatives, palagi po siyang binibigyan ng pagkakataon doon. Pero sa buong period ng hearings ng Committee on Justice, siya po ay hindi dumarating. At sabi niya sa Senado na lang daw siya haharap. Magpapakita siya ng solid evidence that he's innocent. Kaya lang po, sa halip na harapin na lang niya yun, nag-temper tantrum. Kumbaga, binaliktad na yung mesa. That's how we see the Senate coup. At talagang parang harumentado nga po, di po ba? Kasi in order to achieve yung turnover sa what we feel are senators more sympathetic to her and likely to vote for her innocence, they smuggled in a fugitive and then they had to smuggle him out, which caused yung barilan dun sa Senate.
0: Mm-hmm.
2: Kaya po, you are right. We are increasingly cynical that we will get a fair trial. But we are hopeful that if the Filipino people or anyone will just really look at the evidence, which we already saw sa Committee on Justice, hindi pa ho kompleto yun, marami pang pwedeng ilabas. Siguro kung ano man ang resulta sa Senado, meron namang higher judge at yun po ang taong bayan natin. Kaya nananawagan pa rin kami na ituloy na sana yan at nananawagan kami na manood ang mga tao at sila na mismo ang mag-desisyon kung malakas po ang ebidensya.
1: Ganito yun, Ma'am Sylvia. No? May tiwala kayo na merong higher judge, yung taong bayan, no? Na maaaring magbigay na sariling paghusga kahit na hindi man ma-convict, kung sakaling hindi man ma-convict sa impeachment court si Vice Presidente. May tiwala din ho ba kayo sa kakayahan ng, taong bayan or higher court na maging mapanuri sa pagpili nila ng magiging susunod na pangulo ng bansa? At kung meron ba silang choice, sa tingin niyo ho ba ay hindi pa rin ho magbibigay ng tamang paghusga ang taong bayan kung sino dapat ang iluklok nilang pangulo sa 2028?
2: Tama ho kayo dyan, Sir Tony, pati yung eleksyon natin, parang lahat tayo nadidismaya. Nakakatawa nga po kasi kami gumagawa ng kami ng researches sa lahat ho ng social class about the vote, no?
1: Yeah.
2: At maraming nagtatanggap na there was massive vote buying, ganyan-ganyan. Pero hindi naman nila sinasabi na sila mismo ang nagbenta ng boto. Kinokondena naman nila yun, no? Pero malinaw naman na lahat ay nagsasabing magbo-vote buying. So, sa totoo lang, we know we are going to have to start ngayon. And you are right, nabinig ko nga yung discussion nyo kanina. Yung mga kaganapan ngayon ay kailangan natin idiretso dun sa tamang boto sa 2028 at tama pong kandidato. Ano? So, kung sa naniniwala, kailangan naman po siguro, no? Kasi hindi naman po tayo aalis dito sa Pilipinas.
0: Yun nga po, yung masakit po hindi tayo makaalis, Ma'am Sylvia.
1: Natawa na si Ma'am Sylvia. Gusto ko sana sumagot na, Ma'am, please don't ridicule them.
0: Ma'am, maganda yung mga adhikain natin, eh, no? Yung what we also want to happen, calls for justice, sumuko na, yung mga ganyan po. Pero ang tinitingnan ko lang din po is katulad ng pinag-uusapan namin ni partner kanina, ayaw din naman po natin to make a mockery of the Filipino voters kasi syempre tayo din naman po iyan. My concern is so many civic movement are there. Pero katulad din po ng mga nasasabi na ilan nating mga nai-interview, parang nawawala na yung pagiging pro-Philippines ng mga tao. How do we, ano po ba ang mga magagawa ng mga civic movements na ito to make us realize naman na tanggalin muna natin itong mga kulay, tignan naman muna natin na the core of every vote that we should do is para sa bayan, para sa Pilipinas. Because I think that is a very important thing din na maibalik sa ating mamamayang Pilipino.
2: Ma'am Rica, sa akin nga, importante yung nasabi nyo, no? Tingin ko kaya rin tayo nagkakagulo ay nagpayag po tayo magpakahati-hati. So para pong kung kampi kayo kay Sara o kampi kayo kay BBM o kampi kayo kay Lenny, parang basketball na lang, kahit gumawa ng tama o mali yung idolo mo na basketball player, okay lang yon. Hindi ho basketball ang bayan eh. So hindi ho pwede tayong yung nandun na lang dun sa side natin, tapos tingin natin kaawa yung kabila. So, ang first step po natin dyan siguro ay mag-usap-usap tayo sa ilang bagay na pwede naman natin pagkasunduan, no? Ang isa po dyan ay siguro naman ayaw na natin ng dynasty. Speaking of the Senate, hindi po ba parang nakakahiya po sa ibang bayan na kung pag narinig nila na may magkapatid, may mag-ina, para pong walang magaling na Pilipino. Ang mga Pilipinong magaling na magli-leader ay confined lang to a few families. And then, people know naman na it is this dynasty that are also responsible for the big flood control corruption scandals. The dynasties po dumadaan yung mga ganyan eh.
1: Mm-hmm.
2: Kaya meron naman po tayong ilan na pwedeng gawin. Na tingin ko kung ano man ang pagtingin mo, we have to work on that anti-dynasty bill. Tapos magkaisa tayo. Ito ang qualifications for president. Kasi minsan, kahit po sa college students, ginagagawa ng isa kong kaibigan na profesora yung qualifications for president. Pag nakita nila yung trabaho ng presidente, sasabihin nila, ay, wala palang maayos na kandidato. Or isa lang pala ang nagsisit sa kandidato dun sa pwedeng gumawa ng trabahong yan, no? So siguro the civil society organizations are learning better how we can talk to people so that they vote correctly. Another good study po is it's effective if you make people vote, I swear that they won't sell their vote kung magpanata po yung mga tao. May ilang programang nangyari po before that people were told, pariba'y papanata, hindi ko yung magpapabili. Naging effective naman po. Not all, syempre, but it raised the number of people who refused to sell their vote.
1: Yeah.
2: So we have to try again. Yun na nga po, natatawa tayo. Di ba kanina parang hindi naman tayo alis ng bayan magagawa natin. Di sumubok tayo ng subok. And maybe we can begin and learn better voter education aspects to our voter education campaigns and start early kasi may 2 taon pa na naman to 2028.
1: It seems like an impossible task.
0: A dream.
1: Diba? Na magkaroon tayo ng mas edukadong electorate na marunong talagang pumili based on qualifications at hindi lang based nga on popularity or even yung tribal loyalty, ika nga nung isang nakausap natin. And yet, yun nga nakikita natin eh. Parang kung sino na lang yung mga sikat, kung sino na lang may pangalan, yun ang mga nananalo, somehow the voters really can't understand na yung mga choices na ginagawa nila, ang nangyayari, sila pa ang nabibiktima ng mga hinalal nila dahil yung pera ng taong bayan supposed to be nananakaw. Napupunta sa sariling mga bulsa nito mga politikong hinalal nila. Wala naman po silang reklamo kapag nakita nila lumalabas sa balita na itong mga sariling mga binoto nila ang nagiging ugat ng malaking katiwalaan sa bansa, Ma'am Sylvia.
2: Isa pa po siguro yung naisip ko sa sinasabi ninyo. Ang hirap din ho dun sa divisiveness na sinasabi nga natin na dahil parang basketball, di kahit pinagnanakawan ka na eh, basta kampi mo yun, okay lang. Ibig-deny mo na lang na nagnanakaw, ano? Pero madalas po habang kami ay nagra-rally, kasi po Tindig Pilipinas was also one of the main organizers ng Trillion Peso March, ano? Ngayon naman na kami ay talagang nagsusubok na matuloy na yung impeachment na yan at makonvict na si Sara unless she really, we're still open na magpakita siya ng ebidensya ng kanyang innocence. Hindi naman kami nagsasabing hindi pwede, pero we're waiting, you know? Pero evidence is strong. Anyway, kapag nung kami ay nag-trillion peso march movement, nagsasabi sa amin, eh bakit naman yan lang ang problema nyo? Habang sila Duterte, nagnakaw ng pagganyan-ganyan at pumatay ng tao. Tapos ito naman ngayon na kami ay working at to see Bato go to the ICC and for Sara to be convicted. Sasabihin, napaka-ipokrite nyo. Hindi nyo pinaproblema yung malaking flood control. This is what I'm talking about, that our people are also caught, no? Sa black and white at saka yung kampi-kampihan. Habang kami, eh, pareho naman namin trinabaho yung skandalo nung kabila at yung skandalo nung kabila. Kaya ang appeal nga namin, wag nang ganyan, wag naman sa personality ng tao, wag naman i-idol na ng kahit sino. Pero tingnan talaga yung mga issues. Tingnan talaga kung sino ang may tama at mali, at doon pumoto ng tama.
3: Opo.
2: Kasi yung ibibigay sa yung pera para makabili ka ng grocery o kung ano man pangangailangan pag nagpabili ka ng boto, ilang linggo lang yun, no? Ilang isang buwan. Pero yung titiisin mong hirap dahil mali yung binoto mo at pinagnanakawan ka, eh, tatlong taon yun at the very least, di ba? So yun ang appeal din namin.
0: May lumabas po na study, Ma'am Sylvia, no, na ang Pilipinas ang pinaka-emotional na people sa buong mundo. And kita naman po natin talaga yan lately, no? We also see that on how we choose our leaders, yung emotional voting po natin. Kasi minsan, lalo na dun sa nakikita nating, ano tawag doon? Underdog, yung mga nabubugbog, diba? Minsan sila pa po yung nananalo towards the end pag nakikita natin na parang nadedehado na. Kailangan din po kasi natin turuan yung mga tao to, yan na naman tayo, gamitin ang utak bago ang puso. But can education teach us that?
2: Alam niyo po, ang hirap nung sinasabi niyang emotional. Ang studies natin naman in politics, kasi psikolohista din naman po ako. Ang studies natin ay yung mga competent na kandidato na na-perceive as mayaman. Ito naman minsan yung competent, may alam, may napag-aralan, technocrat kumbaga, are seen as distant and cold by people. No, kasi unfortunately nga meron din tayong gap between rich and poor. Tapos hindi nakaka-relate masyado yung marami dun sa masyadong maraming alam nga ang sabi, di ba? Na tingin nila dahil competent, very cold. So we really should try to find a candidate na parehong nahihit ang emotional registers ng mga tao.
1: Uh-huh.
2: But are also competent. Ang problema natin, we're getting leaders na halimbawa si Digong mismo, he was really perceived as warm and emotional. Diba? Kaya lang yung competent level niya ay competent in killing. So we're needing to see that, no? So I don't think baka the solution is not for us to tell people to be too rational, but for us to help our chosen candidates realize that they have to be a blend of both competence and warmth. Kasi yun po in our studies ang nai-elect. Yung sense na ganun. But you're correct po, parang tayo, the emotional part, napaka-personal pa rin ang ating pagpili. At dapat naman po yun, di ba? Pero samahan naman po natin nung, okay, gusto natin siya, mukha siya mabait, mukha naman siya hindi nagnanakaw. Pero samahan din naman po natin nung, magaling ba ito? May dala ba itong magandang programa o iso, kaya niyang maging leader ng bayan. Marami nga tayong nai-elect na gusto lang natin, pero hindi naman pala magaling.
1: Di ba parang nakakapanghinayang po na marami pong mga willing magsilbi para sa taong bayan. Marami po yung mga naging kwalipikado dahil sila naman po ay may mahabang karanasan at meron pong pinaghandaan. Pero ang tingin nga po nga sa kanila ng tao ay hindi ko siya kilala, kaya bakit ko siya iboboto? Laging ganun, no? Parang kahit na ipakilala po sila at magpakilala sila through mga interviews or media forums, ay binabaliwala ito ng tao dahil parang wala nga silang pake sa kwalifikasyon. Gusto ko yung kung sino lang tingin ko ay sikat, pogi, maganda, o may pangalan. Mm. Ma'am Silvia, eh, ang hirap tanggalin ng ganong mentalidad, no? In 2 years, I don't think we can revamp that, no?
2: Ewan ko, baka naman we can simplify some of our messages. Like, pwede ba wala na lang artista? Sorry na lang, ha, may magagaling na artista naman. Pero kung ganun kasimple, wag naman pumili ng artista. Pwede ba wag na rin lang pumili ng ng celebrity? Pwede ba ay hindi naman yung galing sa isang dynasty kung nakapag-serve sabihin na natin, yan ng mataas na national.
1: So ganito ang messaging.
2: Pwedeng ganun din eh.
1: Oh, ganito yung messaging. Nasubukan na natin ng ex-convict, nasubukan na natin ng isang pugante, nasubukan na natin ng isang boksingero, pwede ba? Iba naman. Pwede bang ganun ang messaging, Ma'am Silvia?
2: Pwede rin po. Sige. I mean, we cannot do anything but keep trying.
1: Yeah, yeah.
2: And sometimes naman po we succeed. We have elected some good politicians.
1: We naman, have. No? Meron din naman.
2: We can also look at how they manage to win.
1: No. Pero talagang kailangan siguro no mas dapat prangkahan na ang messaging, no, Ma'am Silvia. Yung talagang wala nang paligoy-ligoy, diretsuhan na lang kung ano yung messaging.
2: Opo. At kayo po sa media ang malaki rin namang may hawak ng tulong diyan, makakatulong tayo ng ito kung prangkahan yung messaging. Huwag na natin gawin tungkol sa tao, gawin natin tungkol sa mga ganyan, yung kwalifikasyon, yung tama at mali, di po ba? Tapos, tamaan na lang yung tatamaan, sorry po, di ba? Pero yung ganun na lang, siguro, prangkahan,
1: tungkol
2: sa tama at maling kandidato.
0: Marami na naman mag-unfriendan yan, tsaka magkakagalit sa bahay, Ma'am Silvia, pag prangkahan tayo. Kasi itong kura paro ko namin sa kanyang sa kanyang homilya ay sinasabi niya diretsahan, huwag niyong iboto yung korap na dumadaan ngayon sa hearing ng impeachment dahil nga napatunayan na may dumadaang pera, ganyan. Ang dami ng dinugsimbo kayo na susunod na
1: ganun
0: na
1: talaga ganun. Eh. So, ayaw nga nila na napagsasabihan nga sila, partner. Meron talagang ganung kultura din na huwag mo kong pagsabihan dahil ito yung paniniwala ko. Hindi mo na pwedeng baliin yon. Di ba, Ma'am Silvia?
2: Totoo yan. Pero meron namang nagbabago din ng pananawan. No? Hindi rin naman lahat nung nandun sa grupong yon ay steady na gano'n na bulag na kahit anong sabihin natin ay hindi nakikinig. So hopeful naman tayo. Pero totoo, may mga taong solid na sila dyan. Ayaw nang kausapin man lang. Pag kinausap mo, sasabihin, mag-respetuhan na lang tayo ng desisyon na medyo na frustrate ako. Kasi iba yung nire-respeto ko yung kita, pero pwede pa rin tayo mag-usap at kumbinsihan. Iba yung ayaw mo na talagang makinig, hindi na ikaw makukumbinsi, sarado ka na. Kaya yun na lang ang sasabihin mo sa akin, respect me na lang. Parang don't talk to me yun. Diba? Iba yun dahilan eh. Pero I think pwede pa rin tayong humanap ng mga paraan na mag-usap tayo across sa akin nga let's end the division somehow. Pag-usapan natin ano yung mga common. Kasi tingin ko lahat tayo naiinis dun sa pagkahati-hati yung nag-aaway yung pamilya natin. Panahon lang ho ni Duterte yan.
1: Hindi nga kasi parang di ba? Nawala yung logic eh. Nawala yung reasoning. Di ba?
2: Pero masakit ko sa mga pamilya na nag-aaway yung mga kaibigan, unfriendan, because of politics. So we have to find a way to stop that.
1: Because,
2: kasi yun know, yun ang punot-dulo ng problema natin.
1: Sa akin kasi, Ma'am Silvia, I don't want to just simplify it na sa nag-aaway-aaway tayo because of politics. Nag-aaway tayo dahil para po sa kinabukasan ng bansa. Hindi kaya lang muna po. Para sa politics, hindi lang naman dahil sa meron tayong mga sinusuportahang mga official. We're talking about the welfare of this entire country and all the future generations pa na susunod sa atin. Eh siguro sabihin ng mga tao, di ba?
2: No one would disagree with you that, Tony. The problem is, we all believe that this person will not do that, that person will lead us to that one.
1: Ay, sorry, natawa ako.
2: Oh. And that, ganun po eh. Yeah, I'm sorry to interrupt you, no?
1: I'm not ridiculing them.
2: I think we can, everybody disagrees that we want a better future for the country and that can be done. Right? Ang tingin ko, ang problema is, we're refusing to see once we're with one particular political figure, everybody else becomes the enemy on the other side.
1: Oh, ganun na nga. Siguradong ganun naman ang nagiging attitude. Eh.
2: At ako, alam ko kung sino nagsimula nun. No? Kaya yung appeal ko nga, tigilan, please tigilan nila.
1: Yeah.
2: Yung ganun. Kasi tayo naman, kahit meron tayong paniniwala.
1: Sure.
2: Handang-handa naman tayo makipag-usap.
1: Mm. All right. Mm.
0: All right. Ma'am, before we wrap things up po, no? Sa Sunday po ito,
1: Sunday.
0: 8:30 in the morning, ano po ang mga program po natin dito
1: speakers,
0: sa ating kampana para sa hustisya?
2: May program po tayo doon lang around the statue ni Ninoy Aquino. I think there will be bikers. Speakers po yan, tapos magkakalembang tayo doon around the statue on that day, no? Tapos, tingin ng mga tao baka ituloy nila for other Sundays, but this will be a Sunday. So, gusto nyo po, kung kayo ay naniniwala na dapat magkahustisya na sa bayan, laban sa mga corrupt po ha, hindi lang isang kampo ang corrupt. Kung nag-iisip pa kayo ng kampo-kampo, kung whether you're green or yellow or ano, kasi we want to see justice both for the flood control people scandal who are also seen as part of this administration, and we also want to see justice for the vice president who we believe is corrupt. Then we are really hoping that we can have justice naman para grabe na po ang corruption eh.
1: Yeah. Mm-hmm. All right, Ma'am Sylvia. Maraming salamat po sa inyo pong pagbibigay ng oras po sa amin. And hopefully marami din pong lumahok sa inyong Ring for Justice,
0: yes,
1: but my
0: ma'am.
1: Partner has a very different name for it.
0: Yes, ma'am. Oh, sabi ko ba?
1: Sige ba?
0: Pwede ba kami matenja sa inyong Kalambang-bang-bang,
1: Ma'am
0: Sylvia? Yeah. Yes. On Kalambang-bang-bang on Sunday, sasama po kami dyan.
1: Hindi ho kami nauubusan ng ideas ni partner Rika.
0: Ay, ma'am.
1: Ma'am, thank you.
0: Salamat, Ma'am Sylvia. Ingat po kayo.
1: Thank you po. Have a good weekend.
2: And good evening to all the listeners
1: Opo.
2: As well.
1: Uh-huh. Salamat po. Ma'am Sylvia Claudio, co-convener po ng Tindig Pilipinas, organizer nga po ng Ring for Justice event na idadaos po dyan po sa may Ninoy Aquino statue dyan sa may Makati. No? Mm-hmm. 6:17 na po ng gabi, mga kapamilya. Kami po ay magbibigay daan po muna sa ilang mahalaga mensahe. Sa ating pong pagbalik, tanggap po tayo ng mga ulat sa ating pong mga radyo patrololololol. Magbabalik po kami ni Partner Rica dito pa rin sa issue. Spot it! Spot it! Spot it!
3: Talakay ang hitik sa issue ng bayan. Issue spotted. Issue spotted.
4: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nabasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagkinig.
5: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
6: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
7: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
5: DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
8: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
9: kailangan ng gabay na maaasahan.
8: Ako po si Master James Alejandro.
9: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
5: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
8: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
10: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
5: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
11: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
12: Lumaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
13: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
5: DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
14: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita kagad yung mga tao. Sa ibang balita kagad.
15: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangang i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radyo patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.

0: sa isyu ng bayan. Issue spotted. Issue spotted.
1: 6:20 na po ng gabi, mga kapamilya. Tatanggap po muna tayo ng mga ulat mula po sa ating mga radyo. Patralalalalal! DILG nilinaw na walang aprobado o nakalaang budget para sa Manoy Food at Transportation Allowance ng kanilang mga empleyado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City at Inirad Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
2: Ni nilino ng Department of Interior and Local Government na walang aprobado o nakalaang budget para sa umano'y food and transportation allowances ng mga empleyado ng Office of the Secretary na kumakalat ngayon online. Kasunod ito ng reports na may hinaing ang ilang empleyado ng DILG na itinigil ang kanilang food subsidy sa ilalim ng pangmuno ni SALA John Picrimulia. Ayon sa ahensya, iniimbestigahan na ang sinasabing allowance upang matukoy kung saan ito nanggaling at kung may legal itong batayan. Binigyan din ng DILG na anumang paggastos ng pondo ng bayan ay kailangan may malinaw na legal na basihan at tamang dokumento dumadaan sa wastong auditing at accounting procedures ng gobyerno. Piniyak ng kagawaran na seseryosuhin nilang anumang aligasyon ay kinalaman sa posibleng maling paggamit ng pondo at patuloy nilang itataguyod ang transparency at accountability. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron, Kelly Cordero, DZNN.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
3: Parker. Office of the City Prosecutor ng Maynila inirekomenda ang kasuhan ng isang konsehal ng Maynila dahil sa paglabag sa Safe Spaces Act. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
4: Rica Tony inirekomenda ng Office of the City Prosecutor ng Maynila na kasuhan si Manila 4th District Councilor Mark Ryan Ponce ng paglabag sa Safe Spaces Act matapos ang reklamong inihain ni Councilor Eunice Ann Denise Castro. Batay sa resolusyon ng piskalya, nakitaan ang prima facie evidence upang sampahan si Ponce ng tatlong counts ng paglabag sa Section 16 ng Republic Act 11-31-3 o SPO Safe Spaces Act kaugnay ng umano'y gender-based sexual harassment sa workplace. Ayon kay Attorney Maggie Garduque, legal counsel ni Castro, nakitaan ang sapat na basihan ng reklamo ni Castro ng umano'y pagpapadala sa kanya na mga mensaheng may sexual undertones o may malisyosong kahulugan at hindi ka nais-nais na komento mula taong 2023 hanggang 2025. Kabilang dito ang umano'y pagtawag sa kanya ng sexy at pagpapadala ng mga mensahe na naging yasani umano ng discomfort at hostile work environment. Tinukoy rin sa resolusyon ng umano'y insidente noong September 2025 kung saan sinabing gumawa ng malaswang galaw ang respondent habang nakikipagkamay sa complainant. Sa kanyang counter-affidavit, itinanggi naman ni Ponce ang mga aligasyon at sinabing gawa-gawa at may motibong politika ang reklamo laban sa kanya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
3: Maraming salamat, Bert Dizon.
1: Salamat sa ating mga Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
1: Tinatanong ni kapamilya Ho-Ho, Jojo Serafica, na di ba ako naging dating DJ noon? Sabi ko, hindi ah.
3: Di ba? Galing niya, di ba? May potential.
1: I was never a DJ.
3: Oo.
1: Pero,
3: sabi
1: ko nga, DJ Tibanger lang. DJ Tibanger.
3: Ang airing mo.
1: Yung kay Ilocano handle, nickname.
3: Dapat mas matigas para,
1: DJ Tibanger. Ay, dapat na. Tinitrill.
3: Kuha.
1: Tinitrill yung R.
3: Yes.
1: Grabe. O, teka, alam mo, Farder, tinitingnan ko. I'm just surprised why the Kabalen Zosimo has not been messaging me at... Ay, ito pala. Sent an attachment. Pero hindi kahapon patata ito eh.
3: Naku, walang message ito? Ngayon. Ang Zosimo Gasmin.
1: Yeah. Well, hindi niya hawak niya ngayon yung 55-inch tablet.
3: Mm-hmm.
1: Si Ma'am Maria Dulce Orate, laging nagbab-message yan. Si Ma'am Lina ho, laging nagme-message yan. Si, Kuyang Richard Mark, na lagi din nagme-message, partner.
3: Diba?
1: Sino ba mga nagme-message sa'yo? Meron ba? Meralco, Maynila.
3: Nakabayad ko nga lang ng Meralco ngayon. Nasaktan ako eh. Sabi ko, ano ba ito? Mini-grocery ba tayo? Bakit lumampas ng 10,000?
1: Ako yung electric bill ko, partner.
3: Diba?
1: Matulala ako eh. Kasi nung tinignan ko sa aking Meralco app, grabe.
3: No?
1: Imbis na lumiwalag yung buhay, nandilim yung paningin ko.
3: Kaya diba? Ayoko na.
1: What happened? Sabi ko, what happened, Bella?
3: Yes.
1: It turns out that ang taas ng aking power consumption kasi mas mapapahaba yung gamit ng aircon.
3: bakit yung power consumption ko mas mababa pa sa power consumption ko last year, month to date.
1: Oh, tapos? Oh, pero mas malamahal yung... ang binabayad mo.
3: Oo, oh, oh, doble.
1: Because nag-increase din nga ata ng rate ang diba? Mineral ko.
3: Oh. So pataas na lang ba ng pataas to buwan-buwan? Ganito na ba?
1: Well, hanggang sa hindi pa nagkakaroon ng peaceful resolution dun sa gera na

0: ridiculousness of what's happening.
1: Actually,
0: dapat
1: partner,
0: hindi tayo matawa.
1: Tama. Actually, alam mo, itong lumabas na, itong huling eleksyon, ha? Diba? Nagulat pa nga tayo na may pumasok na mga maayos.
0: Na, surprised na tayo, pleasantly surprised na may pumasok.
1: Yes, because on surveys, they were way below.
0: Yes.
1: Diba? And then nung dumating na yon, ay, so nagugulat na tayo na may pumapasok na maayos. Ganun
0: so,
1: ba yun?
0: Yun na ngayon parang nga sa atin unusual pa yung nangyayaring ganun. But sana nga mas maging usual yung unusual na yun. Para naman medyo tumino-tino na naman ng konti. No? Yung mga institusyon na dati nating tinitingala.
1: Tama. Bigyan naman natin na mas matinding pagkilatis ang binoboto natin kaysa sa mga pinipili nating sagot sa Miss Universe natin.
0: Partner. Ito naman muna ha. Dahil sila we want to have them happy today. That birthday nila. Happy birthday, RJ Del Prado.
1: Adrian Alejandro de Rastor.
0: JB De Los Roz. Mary Ann Colton.
1: At si Tovyat Vinculang, graphic artist ng TV Patrol, si Rowena Quebrado, at si Ben Zepanta. Happy birthday from Sir Arvin Berayim.
0: Very good.
1: Yan,
0: si Kapuso Maki Pulido pala, ay nag-birthday kamakailan.
1: Happy birthday.
0: Tapos yung kaibigan at matalik na kaibigan na aking Missy, si Emma De Vera, ay nag-birthday din kamakailan. Emma, belated happy birthday.
1: Ate Emma!
0: Salamat mga kapamilya at kami po yung sinamahan niyo today. On a Friday, we'll see you again on Monday, mga kapamilya, ha? Enjoy your weekend. At tayo po ay umasa na magkakaroon pa po ng pag-asa na gumanda at tumiretso, tumuwid ang buhay nating mga Pilipino. Kakarin to ring Tony Velasquez.
1: Rika Lazo po nyo nakasama. Ingat po kayo. Enjoy your weekend.

0: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
1: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
3: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
2: Sa Suko sa DZMM.
4: Suko sa DZMM.
2: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
6: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
7: Gaano ka lapit sa realidad?
8: Radio

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras!
1: Alas 4:02 na po ng madaling araw!
2: Saan ka man sa buong bansa, ang kwento mo, yan tayo! Walang balintang palalampasin, hitik sa istoryang di ka mabibitin, yan tayo! Yan tayo! Ito ang programang magtutulay, magseservisyo at makikinig sa boses ng Pilipino. Kasama sina Noel Alamar.
3: Noel Alamar.
2: At Dennis Datu.
3: Dennis Datu.
2: Saan man sa mundo, ipagmalaki ang kwento ng lahing Pilipino. Yan tayo! Yan tayo!

0: Hi! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Ang aga, ingay. Ito po ang programa na maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ako po si Noel Alamar.
1: Kamusta kayo mga kapamilya at mga kaserbisyo? Okay, namusta ko kayo ha? O, tampok po ang mga kwentong nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon anuman ng panahon. Sa ngalan po ni Detestado, ako po si Radyo Patrol Bert Dizon.
0: Nasaan ka man? Kumusta ka na? Kumusta kayo dyan? Bida ang kwento ng Pilipino dahil yan tayo!
2: Kumusta na partner?
0: Ayos lang.
1: Kamusta ka, partner? Oo, okay, usong-uso ngayon ang kamustahan. Kamusta yun daw natin?
0: Sila.
1: Oo, kamusta po kayo dyan kung nasan man po kayo. Lalo na po sa mga kapamilya nating nakatutok sa kanilang mga talapihitan sa 630 kHz po. Eh, good morning po sa inyo. Kamusta po ang gising, mga kapamilya at mga kaserbisyo? At stay put lang po kayo dyan. Makinig lang po kayo sa amin. Dito yan. Lang po yan sa programang Yan Tayo. Partner!
0: Hanggang alas 6 tayo. Samantala, narito na ang mga balita sa iba't ibang bahagi ng bansa.
3: Masyado na mga balita sa buong bansa.
0: Simulan natin ang
3: balita mula Luzon.
0: Sabi ko nga. Simulan natin ang pagbabalita sa Baguio City. Babawiin ng pamahalaang lungsod ang driver's license ng sino mang mahuhuli nag-ooperate ng motorcycle for hire na walang prangkisa. Ang kay Mayor Benjamin Magalong, inirekomenda niya ang mas mahigpit na aksyon laban sa mga lumalabag dahil walang inisyo na prangkisa para sa ganitong serbisyo sa lungsod. Uy, wala pala dyang pwedeng angkas. Giit niya, hindi ligtas ang paggamit ng motorsiklo bilang pampaserong sasakyan kasabay ng pagdami ng mga angkas services sa Baguio na itinuturing na panganib sa publiko.
1: Punta tayo sa Batangas City. Inanunsyo ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang pamamahagi ng 1,000,000 sako ng bigas para sa mga pamilyang hindi pa nakakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan sa lalawigan ng Batangas. Ayon kay Leviste, personal niyang sagot ang programa at walang gagamiting pondo ng gobyerno. Aniya, walang photo ops at walang pamilyang maiiwan sa distribution. Sinabi rin ng mambabatas na hindi natuloy ang pamamahagi ng bigas sa kanyang distrito sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang na inilunsad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong April 24 kahit na ipamahagi na noon ang mga stub sa mga residente. Dagdag pa ng kongresista, kabilang ang mga barangay sa kanyang distrito sa 84 barangay na hindi pa rin umano nakakatanggap ng 200,000 pesos na ayuda mula sa naturang programa. Nitong Lunes, sinimula na ni Leviste ang pamamahagi ng 40,000 sacks o sako po ng bigas sa mga simbahan at barangay sa Batangas City. Wala pang pahayag ang Malacanang hinggil sa panibagong pahayag ni Leviste.
3: Balita mula sa Visayas.
0: Swerte naman ang mga taga-Batangas, ano? Sa Negros Island Region, naka-heightened alert ang Philippine Coast Guard sa Negros Oriental matapos ang intelligence report na may posibleng pagpasok ng mga pinaghihinala ang miyembro ng NPA mula Mindanao patungo sa rehiyon. Ayon kay Commodore Christopher Auro ng Coast Guard District Southern Visayas, agad na pinalakas ang seguridad sa mga pantalan matapos matanggap ang naturang ulat. Mas mahigpit na inspeksyon din ang pinatutupad sa mga pangunahing seaports sa Bacolod, Cadiz, Siquijor at Dumaguete City kasabay ng pagdami ng mga tauhan ng PCG at pagpapaigting ng Maritime Patrol. Tumutulong din ang K-9 unit sa mga inspeksyon bilang bahagi ng pinaigting na seguridad sa rehiyon.
1: Tawid tayo sa Iloilo City, nakapagpamahagi na ang DSWD Region 6 ng 305.63 million pesos na cash relief assistance para sa mga kwalipikadong tricycle at jeepney driver sa Western Visayas. Ayon sa ahensya, 54,989 na tricycle drivers at 6,137 na jeepney drivers ang tumanggap ng tig 5,000 ayuda. Patuloy naman ang special payout para sa mga hindi pa nagke-claim. Samantala, Sisimula na sa May 25 ang payout para sa mga kwalipikadong transportation network companies o TNCs at Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers.
3: Balita mula sa Mindanao.
0: Sa Zamboanga, Sibugay, ipinagbabawal ni Mayor Kaimer Olaso ang pagpasok ng produktong manok at iba pang livestock mula sa tatlong bayan sa Zamboanga, Sibugay dahil sa banta ng avian influenza o bird flu. Batay sa executive order, ginawa ng alkalde ang hakbang matapos kumpirmahin ng Bureau of Animal Industry na may tatlong poultry farm sa bayan ng Diplahan na tinamaan ng avian influenza. Kasama rin sa pinagbabawal ang iba pang poultry at livestock products mula sa kalapit ng mga bayan ng Imelda at Buog na kalapit lamang ng apektadong bayan.
1: Punta tayo sa Cotabato City. Pinatutugis na ng pulisya ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang dalawang suspect na bumaril at pumatay sa radio broadcaster na si Nestor Teting Mikator sa bayan ng Madrilagaw, Cotabato noong Webes ng gabi. Ayon kay Police Captain Bilma Dimaraw, hepe ng Malidigaw Municipal Police Station, binaril sa ulo ang 45 years old na announcer ng The Empire Radio habang pasakay sana sa kanyang motorsiklo kasama ang asawa sa harap ng barangay hall ng barangay Fort Pikit bandang alas 7 ng gabi. Dead on the spot si Mikator habang ligtas naman ang kanyang asawa. Patuloy pang iniimbestigahan ng pulisya kung may kaugnayan ang pagpatay sa kanyang trabaho bilang radio commentator o bilang miyembro ng barangay.
3: Yan ang mga balita Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo!
1: E partner, mga kapamilya, sali po kayo sa ating talakayan. Magpadala po ng inyong mesahe sa ating DZMM Teleradio Viber line sa 0919-278-3000. At syempre, mag-iwan din po kayo ng inyong mga comment at mensahe dyan po sa ating Facebook at sa ating pong YouTube live para kumamaya ay babasahin po
0: namin.
1: Babasahin
0: mo. Promise.
1: Babasahin natin. Kakamustahin namin kayo, mga kapamilya.
0: Ano ba ang ating mga topic ngayong araw na ito?
1: Balita ko, partner, ay pupunta tayo mamaya sa...
0: Sa kwentong nayon muna tayo.
1: Sa kwentong nayon ay pupunta tayo ng Oriental Mindoro dahil meron tayo dyan entrepreneur. May jail officer dyan na entrepreneur at ang kanyang ipino-offer na service ay... events and catering services. Asay sa pagiging kanyang jail officer, siya din ay may side hustle na
0: talaga.
1: Events and catering service partner.
0: Sideline, ano? Pag-design para sa iba't ibang okasyon para mabuo ang sariling team na tinatawag na Ike Events and Services.
1: Mamaya alamin natin kung anong design ba yung ginagawa.
0: Tapos, may triplets.
1: Oo, yun yung isang araw yung nag-trend
0: Isabella.
1: Online.
0: Sabay-sabay na pumasa sa LPT exam.
1: Pero yung exam.
0: Isa lang yung ma-interview natin.
1: Doon sa tatlo.
0: Sa tatlo.
1: Lang,
0: sa Isabella po yan. Kaya mga taga-Isabella, makinig kayo. Tapos yung mga regular na discussion natin.
1: Ay mamaya tatawid tayo sa partner, sa Kalapan. Kasi aalamin natin dyan yung siyempre, yung epekto ng matinding init.
0: Mainit, talagang mainit.
1: Sobra.
0: Sa Mindoro, ang laging mainit dyan, sa Occidental, sa San Jose, umaabot ng 43 degrees C. Pero minsan dyan sa Kalapan, umaabot ng 41, minimum dyan 38. Talagang napakainit. Sibat ako. Tapos, may brownout pa.
1: Yun na nga.
0: Tatalakayin din natin mamaya yan.
1: Rotational brownout.
0: Rotational brownout. Dahilan? Ano ba ang solusyon? At ano ang magandang balita?
1: Kaya nga. Tapos mamaya, pupunta rin tayo dyan sa may antike naman. Dahil syempre, hindi pa yata gaano sa kanila apektado, nararamdaman. So alamin natin kung ano yung preparation.
0: Yung preparation.
1: Kung ano na po ang El Nino sa kanila, tingnan natin ang lokal na pamahalan kung handang-handa na ba sila.
0: Ayan. Tapos sa Kabuyao, meron din, di ba lagi?
1: Yung kahapon yan, kagabi.
0: Lagi may pumuputok dyan ng paggawaan ng paputok.
1: Alamin natin kung ano ng status. Parang balita ko, parang around mga 6 or 7 kagabi ay na-fire out na tayong sunog. Pero hindi pa si tayo nagkaroon ng full details ng balita kung legal ba yung pagawaan.
0: Kaya wala si Dennis andun siya.
1: Andoon siya ngayon. Yun ang kanyang mission. Alamin kung bakit pumotok ang mga paputok.
0: Yan, Dennis, saka ka 2 linggo ka na.
1: Eh, Kuya Dennis, mag-ingat ka dyan. Baka maputukan ka ng mga paputok.
0: Lagi dyan, kasi sa Kabuyaw, parang konyan eh, parang
1: bukawi.
0: Parang bukawi. Marami. Pero pagawaan. Dapat siguro, higpitan.
1: I-regulate na.
0: Higpitan yung inspection. Kilala ko yung chief ng regional
1: police.
0: Ano yun? Yung sa firearms and explosives. Diba? Si Colonel Mel Unos ng Police Regional Office Calabarzon. Siguro yung mate ang tawag ko dyan kasi kaklase ko yan sa motorcycle riding course. Medyo dalas-dalasan natin ang pag-ikot. Sakop nila yan eh. Ng Civil Security Unit. Di ba?
1: Alamin natin kung ano ba ang balita doon. Kung bakit nga ba sumabog. Baka naman mamaya may nag-yoyosi doon at iniwan ng upos at sumabog.
0: Ayun. Tapos ano, yung beat mo sa South, ano malaki ngayon? Kumustahan pa rin.
1: Yung kamustahan pa rin sa, syempre, sa Senado, yun ang ating binabantayan ngayong mga development. Hindi lang yan, syempre. Yung ginagawa din ng law enforcement kasi may nahanap silang pugante.
0: Asa ba si Bato?
1: Hindi nga din nila alam. Pero may mga may mga nagtitip na nearby provinces lang. Nandiyan-diyan lang. Pero pinapabacktalk na nila yung
0: CCTV.
1: Yung CCTV kasi balita ko sa Makati daw bumaba.
0: Saan sa Makati?
1: Hindi ko alam. Pinapabacktrack nila sa, hinihingi na nila sa MMDA yung CCTV footage.
0: Si General Manager Nicolas Torres, papasok dyan sa eksena.
1: Sabi nga niya kahapon, in-interview siya. Ang sabi niya, kung bibigyan siya ng special task ng Pangulo, wala naman siyang magagawa kung hindi sumunod. Matatandaan niyo po, mga kapamilya at mga kaserbisyo, 2 high-profile personality ang matagumpay na nai-operate ni former chief.
0: Si Kibuloy.
1: Tsaka si PRRD. This time naman siguro.
0: Nung na-interview ko yan si General Torre, dito sa programang ito, several weekends ago, sabi ko sa kanya, pambugad ko, pwede ho bang mahiram ng PNP yung inyong heartbeat monitor?
1: baka mamaya nagtatago sa ilalim ng lupa.
0: Sabi niya, oo, pwede, marami kami ngayon dito kasi yun sa mga, yung di ba pinaghahanda natin yung big one, di ba? So marami raw sila.
1: Emergency.
0: Marami daw sila ngayon yung heartbeat monitor.
1: Ang pangalan nito, partner, after nga nung, di ba, nung parang hindi naman failed, parang hindi lang nila talaga nahuli kasi nakalabas ang Senado. Matindi yung online, yung clamor online. Kaya nag-resurface si General Torre dahil nung panahon ni General Torre, di ba, bilis lang. Pero ngayon kasi, ayun din ang inaano ng ating mga kapamilya dyan sa social media, bakit daw nakailang attempt parang 3 pero hindi pa rin
0: nahuli. Hirap siguro noon para sa Philippine National Police. Yung hahanapin mo yung dati mong jefe.
1: Yun nga.
0: Di ba? Tapos yung palang pagkanta ni Senator Bato noong PMA hymn, yung pala ang interpretation pala doon ay call for help sa kanyang mga kamista. Yun ang sabi.
1: Okay lang, tinulungan naman na siya ng isa niyang kamista.
0: At saka nagkaroon ng manifesto ang Class 86. Ang Class 86 kasi si Bato susuportahan nila yung kanilang mista. Class 86.
1: Okay lang yan. Yung isa niyang mista, tumulong na yata sa kanya.
0: Sino? Si General Mao. Kilala ko personally si General
1: Kasi
0: Mao.
1: Kasi magkakilala din sila. Kasi, di ba,
0: pero actually, magkaklase sila sa 86. Pero si General Mao, naiwan. Graduate siya ng 87.
1: Na-interview ni Jeff nung nakaraan. Nung kaputukan nung insidente dun sa Senado.
0: Napakabait na tao yan. Naging regional director yan sa PRO Calabarzon. Pero yan, kapitan pa lang, kilala ko na. Very religious. Kaya nagtaka ako nung nangyari yung ganun.
1: Yun din pinagtataka ng ewan ko, ongoing pa part ng investigation. Yun nga din, parang kaliwat-kanan na ang binubuong mga fact-finding committee para nga malaman kung sino nga ba ang may liability doon sa nangyaring shootout sa Senado. Kasi doon sa video, sabi din naman ni General Mao, parang splice daw. Pero ang sabi naman ng DALG, hindi splice. Buo yun. may timestamp pa, yan. Sabi niya. Oh. Eh, titignan po natin kung ano mangyayari. Susunod na kabanata. Pero hindi lang yan, kasi part na eh, parang pinaghahandaan na rin din yung mangyayaring ano, trial, kasi parang nagbigay na ng date eh. Parang July, anong date
0: something,
1: ba yun? July yeah, something.
0: 2 o'clock, every 2 o'clock.
1: Yung impeachment trial. So naghahanda na, kaliwat ka na ng handaan ngayon.
0: Eh, maraming pinaghahanda. Meron pang SONA. Di ba?
1: May SONA pa.
0: SONA pa sa July, di ba?
1: Pero ang pinaghahandaan talaga ngayon, kung mahuhuli ba si Senator Baton.
0: Or kung mapapalitan ba si Senate President. Oh, diba?
1: Yun din, binabantayan din. Dahil
0: diba?
1: Ano pangalan nito?
0: Dalawa na lang.
1: Diba? Eh, wala naman si General si, Baton.
0: Si Zubiri.
1: Zubiri.
0: At saka si
1: JB.
0: JB. Pumanit na dito sa minority. So anong score ngayon?
1: 13, 11
0: so dalawa na lang, di ba?
1: Eh wala naman na si Senator Bato kasi di ba na makakaboto yun. Eh?
0: Oo, si 12, 11. So isa na lang. Oo, pero may panukala si Senator Erwin Tulfo ba na payagan yung virtual na pag-attend, di ba? Para maka-attend si General Bato.
1: Hindi ko alam kung sino nagpanukala, pero may mga senador na yun ang sabi parang, pero ang hinaharang naman ni Senator Risa kasi naman. Hindi naman pwede yun. Yeah. Kailangan present ka.
0: Pero si Senator Win Gatchelian, gusto niya handa siya na maging Senate President kung sakali. Ang sabi niya, matagal na siya sa Senado. Nakausap ko siya, bumisita ng Oriental Mindoro yan. Naging guest speaker sa isang graduation. Ang sabi niya, handa siya na maging Senate President kung sakali. Tapos tinanong ko pa nga, ikaw ba may planong sa 2028 na tumawid ng ibang mas mataas
1: office.
0: Sabi niya, pinag-aaralan.
1: Well, technically, matanggal na din naman siya sa Senado Mali mo, hinug na. Tingnan natin, pero...
0: Tsaka wala namang anumalyang nakadikit sa kanyang pangalan.
1: Yun nga po, basta kamusta po sa inyong lahat, ha?
0: Sige.
1: Kamusta po sa inyong lahat. Kamusta inyo po yung mga kasama nyo ngayon dyan, yung mga katabi nyo?
0: Mm-hmm.
1: Baka mamaya, biglang after ng magreklamo yan, bakit hindi nyo kinamusta?
0: Tapos kung may group chat kayo, screenshot nyo para may katunayan kayo.
1: Yung GC nyo, makamusta kayo dun sa GC nyo. Pero kasi party, ang hirap din minsan eh. Pag may kaibigan ka na nakakamusta, ang kasunod yan.
0: Ay, kumusta ka na? Baka meron ka dyan.
1: Baka meron ka dyan 500.
0: Magbabalik po kami. Baka may Gcash ka dyan. Diyan lang kayo. Kwentong na yun. Diyan lang kayo.
3: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
4: Source ng information ay ang DZMM Radio. Kaya matagal na, high school pa lang, kapanood na ng DZMM. lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DCMN. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Hanggang tawi-tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon. Kwentong Nayon.
0: Asan si Kwentong Nayon? Kinokontak pa. Kinokontak pa. Eh, bati muna tayo. Oo. Oo. Ito.
1: Mike, kamusta po tayo mga kapamilya, mga kaserbisyo at syempre yung ating pong mga nakatutok dyan sa ating DZMM YouTube live, no? Sino-sino na yung partner mga nakatutok dyan?
0: Ito si Bonifacio, si Bobby Año Nuevo sa Riyadh. Magandang umaga.
1: Good morning po.
0: Day off daw siya, mag-Hajj Eid holiday na dito. Kaya watching your program, ito'y barkada ko eh, si Bobby Año Nuevo. Si Edith Gamilla, ang aking classmate, mukhang uulan daw dun sa amin sa Oriental Mindoro. Good morning, mate. Si Romeo Agula, good morning sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Paki-shoutout sa Barangay Banabas Center, Batangas City, si Chuparang Dos, Aguda Family, kay Inay Tesi at Tatay Ego. Happy birthday sa aming kapatid at teacher na si Rica Aguda bukas. Happy birthday sa iyo, Rica Aguda from Barangay Lamesa, Calamba City, Laguna, si Romeo Aguda. Si JB Valdez, good morning, nanonood at nakikinig morning, kami dito po sa Bureau of Fire Protection, Nueva Ecija Provincial Office, led by Provincial Fire Marshal ni si Fire Senior Superintendent Roberto Miranda at Deputy Provincial Fire Marshal na si Fire Chief Inspector Ryan Pascual at sa Provincial Chief Operations si SFO4 Victor de Guzman. Salamat po. Ito'y laging nakikinig sa atin.
1: Sa YouTube partner si Sarah C. from Los Angeles, California. Nakikinig din sa atin. Good morning daw. Siyempre, yung ating mga avid listeners, no? Si Nona Damian, nasa YouTube po. Good morning daw sa atin. Si Ann Yurong, nandiyan din. Si Bea, nandiyan din.
0: Marami yan.
1: Oo, marami nga. Si Lipsy, Bonifacio, Año Nuevo. At syempre, partner.
0: Si Bonifacio.
1: Oo, balita ko, nandiyan na eh.
0: Tsaka yung kapatid ko sa Dubai, si Gina. Tsaka yung nasa US, si Chinky.
1: Okay, partner, tawagin na natin yung ating kwentong na yun.
0: Sige. Nasa Zoom natin, si Jail Officer Juan Ike Tanyedo Quiñones, ang may-ari at designer ng IKIS Event and Catering Services. Good morning, J.O. Juan Tanyedo Quiñones. Good morning.
5: Good morning po, sir. Good morning po.
1: Good morning po, sir.
0: Ikaw ay isang opisyal ng Bureau of Jail Management.
5: Yes po, sir. Yes po. Kasalukuyan po ako ay isang Jail Officer Juan sa Rojas District Jail.
0: Ah, taga Rojas ka. Rojas. Sa Rojas ka naka-assign o taga Rojas ka?
5: Sa Rojas lang po ako nakasahin, pero taga Mansalay, Oriental Mindoro po ako.
0: Ay, magkatabi lang yan eh. Magkatabi lang
5: yes,
0: yan. Ayan. Eh, salamat sa pagtawag.
1: Oo. Oh, officer, bigyan mo naman kami ng ano dito. Ano ba itong iyong, ano, itong ano, iyong business? Ano yung, to? Iyong, sideline ba to?
0: Ano yung iyong naisip? Anong pumasok sa kukote mo at pinasok mo yan? Hindi ka nalang magbantay ng preso?
5: Yes po sir, ito po ay aking side hustle sa tuwing ako off duty. Minaximize ko lang yung talent ko sa arts para naman masasabi ko mapakinabangan ko ito sa tuwing ako off duty at hindi masayang yung oras natin habang tayo ay nasa bahay.
0: Mm-hmm. So paano? Paano bakit sa dami ng negosyo ay yung
1: event styling,
0: catering services, yung mga event style, ano ba yung pagkakaiba niyan doon sa ibang catering services tsaka events place?
5: Kasi nung 2 years ago, nung pumasok ako sa jail officer or sa Bureau of Jail Management and Penology, nagkaroon ako ng off na mahaba or nagkaroon ako ng off duty. Sinabi ko sa sarili ko, bakit wala akong ginagawa? Eh, nung time na yon, saktong when I was in elementary, high school, in college, I was artist of the year. Sabi ko, bakit di ko kaya gamitin yung talent ko para sa side hustle? Mayroon naman ako sa art and ang magiging puhunan ko lang is yung aking talent o yung aking servisyo. Nagsimula sa maliit na tita o maliit na puhunan nagsimula sa tricycle, pagbabackdrop, not until hindi ko na malaya na mas lumalago na pala yung ating side hustle. Na pautay-utay, hindi man po ganun kabilis, pero utay-utay po lumalago yung ating side hustle.
6: Mm-mm. Pali, officer, itong business, ano to, gaano karami ang iyong mga kliyente? Linggo-linggo ba, meron ka bang tanggap ng gawa? O ano, gaano kadalas yung iyong mga client?
5: Dati po kasi sir, sinasabi ko sarili ko, kahit isa or dalawang client lang, tuwing or twice o dalawang client lang kada isang buwan, masaya na po ako noon. Pero ngayon po, halos nagkakaroon ako ng 5, 10, 15 client a month. Hindi ko inaasahan na ganun po bubuhos yung mga blessing para sa akin po.
6: Mm-mm. Tapos yung mga client mo na yun, ano yung the usually lang ino-offer o ina-ask nilang service mo? Like ano ba, pati ba catering o event styling lang?
7: Oo, yung pagpapaganda ng bakura.
5: Yes po. Dito po kasi sa amin sa province or sa probinsya, hindi naman po uso, lalo na po dito sa mga bukid or dito po sa probinsya, hindi na po masyadong uso yung events place. Kaya naman po, sabi ko bakit hindi ko sila na lang idadala ko sa events place. Dito po sa amin, ang nagluluto po ng pagkain is yung taglalaki or yung kamamaisan. Kami po is full setup lang po ng styling at the same time yung services po. Lahat ng materials, lahat ng kailangan, tables and chairs, puro sa akin na po yun.
0: Ayan, ano yan? Meron kayong event place o depende doon sa customer ninyo? Kunwari sa garden ng customer ninyo, sa bakuran, bakanting
5: yes,
0: lote, kalsada. Oo.
5: Depende po. Mayroong bakanting lote po, mayroong kalsada, may bakuran. Kami na pong bahala kung ano po ang aming gagawin doon sa place po ni client. Kasi dito po talaga kulang sa event place. Kaya naman tayo na lang gagawa or tayo ang idadala natin sila sa events place para sa kanilang celebration.
6: Kasi partner, alam mo, sa probinsya, lalo na pag mga kasalan,
7: usually
6: binyagan,
7: sa covered court yan.
6: Oo, tsaka buong barangay.
7: Buong barangay, andyan.
6: Ano yung pinakamarami mong, ilang packs yung pinakamaraming, inhingi sa'yo?
5: Siguro po almost parang kulang-kulang 1,000 po kasi covered court po talaga yung naging events place kaya naman dinagsa po talaga ng tao.
7: Oh, usually covered court eh. Yung mga gym, yung ganon. Tapos pag mga kasal, di ba, usually sa mga bakuran ng bahay lang yan eh, di ba? Yun yung gagayakan mo. Oo. Sa dyan sa Mindoro, inabutan ko diyan yung mga puro ng saging ang mga dekorasyon yung mga palapa ng nyog
6: ilalagay ng hotdog
7: ganun. Hotdog yung mga ganun di ba pero ngayon yes, parang JO1 parang modern na pinapakita natin ngayon sa
5: yes,
7: teleradyo.
5: Lumi-level up na rin po.
6: Yun yung maganda kasi. Kasi 'di ba the usual yung mga ganyang setup dito lang yan sa Manila mo makikita pero ngayon meron na rin sa probinsya.
7: Hindi lang yan. Kung sa ibang lugar meron talagang events place na doon ka pupunta, 'di ba? Ang pagkakaiba nito kasi kung nasaan ka, kung saan mo gustong magayak, sila ang pupunta. Gagayakan nila yung lugar. Tama ba ako, Ike?
5: Yes po. So po, tamang-tama po talaga. Tayo pupunta sa kanilang lugar para bigyan sila ng hotel vibes na ayos para sa kanilang wedding celebration.
6: Partner na aminsa ko dito, yung pleaching ng mga tela.
7: Yung mga tela?
6: Ikaw mismo ang naggagawa o may team ka talaga na dedicated na sila ang nagagayak, nag-aano ng pleaching? Kasi puro tela yung nakikita ko dun sa video na ipinapakita. No, gano'ng kahirap, officer?
5: Dati po, nung ako'y nagsimula, ako lang pong isa talagang sarili kong gawa, sarili kong sikap, sariling ayos, sariling buhat. Pero ngayon po, sa tulong na aking side hustle, I'm proud to say na lahat po ng aking taon ay nasa 15 to 20 na and lahat po ito is mga working student. Ganun po, sila na pong kasama ko ngayon sa aking side hustle.
7: Oo, ang ganda kasi ng mga design niya, di ba? Siguro mura kaya o mahal? Ano yung mga price range? Pag nagpa-design, kunwari ako sa bakura ng aking bahay.
6: Depende ba yan sa packs?
7: Depende ba sa yes, number of persons o sa area?
5: Depende po sa area, depende po sa event, and depende po sa packs po ng inabili ni client. Minsan po, pag birthday, umaabot tayo ang range natin is 10,000 to 65,000. Depende sa wedding, sa birthday, sa bimbo, ganun po.
7: Pero ang ganda, ano yung mga material na ginagamit mo? Puro tela ba? Tsaka mga decorative na mga bulaklak? Oo, yung mga
6: ano, ano yan? Fresh or yung ano yung plastic?
5: Dito po kasi sa amin, more on kami sa artificial po. Kasi pag fresh flowers po, ang hirap mag-order dito na fresh flowers. Mm-hmm. Kaya naman po, nag-isip ako na kung pwedeng artificial. Pwede naman po siya kasi ang hirap lang po ng order ng fresh flowers po dito sa aming lugar.
7: Oo, mahirap nga doon kasi parang, nasa southern part ng Oriental Mindoro yung kanyang bayan.
6: Partner, kung pinaflash yung mga design mo rito, officer, very meticulous yung mga pleaches na nakikita ko.
7: At saka yung epekto ng ilaw, pati ba yung lightning sa iyo rin?
6: Natitimpla nila,
5: Meron pong pagkakataon sa akin at meron pagkakataon po kay client. Pinsan po kasi may nakuha na si client na
6: lights and sounds
5: and lights.
7: Lights and sound, tsaka video okay. No?
6: Tapos aside dyan sa ano, nagki-cater din kayo.
5: Ano po sir?
6: Nagki-catering din kayo, nag-offer kayo ng catering service. Halimbawa gusto ng client na, sige pati yung ano pagkain, kayo ang bahala. Kain,
7: kulay orange.
5: So far po sir, nagtatanong po sila ng ganun, pero dinidecline ko po when it comes to foods kasi ang dami pong issue pagdating sa food po Lalo na dito po sa province. Kaya sinasabi ko, mas okay po sa akin ang event styling na lang and services na lang po.
6: Tapos pangalan nito, officer, eto magjo-June na. Marami magpapakasal.
7: Magpapakasal.
6: Diba? So,
7: so may mga package deal kang ganun.
6: May mga promo ka ba?
5: Meron din mong promo. Ang kasalukuyan nga po ngayong May pa lang po, talagang siksik yung client natin. And katunayan po, kauwi lang din natin galing sa event.
7: Talaga. Hindi, ngayong Mayo, Santa Cruzan, di ba? Yung mga katapusan ng Santa Cruzan, mga Reyna Elena, marami yan, magpiestahan, di ba?
5: Yes po, hindi ko po inaasahan na ganun ang dagsa sa akin ang aking mga client po. And nung time po na yon, sabi ko, hindi ko alam kung may magtatangkilik. Ngayon po, as in, hindi ko na po alam kung paano i-schedule dahil nagsabay-sabay po naman ang client natin ngayon.
6: So, ano yan, officer? Bali, doon naman sa design. Ano 'yan? Ikaw ang mismo talagang gumagawa o meron kang ginagayahan? Kasi ang ganda eh.
5: Ito po kasi sir, hindi man po sa pag-ano, doon na po mismo ako nagko-conceptualize pag nakita ko na po yung area. Wala po tayong ginagayahan or wala po tayong sariling utak po natin, sariling design po ang ating mga design sa ating event styling.
6: Officer, anuhan mo kami ngayon ng process kung papaano ba, lalo na yung mga, let it say, may mga gustong magpakasal ngayong June o mayroong magpagusto magpaayos, magpa-cater. Mm-hmm. Ano ba ang the usual process? Like, sasabihin nila kung ilang packs, meron
7: gano'ng kalaki yung area?
6: Pangalan nito, kung anong kulay ang gusto nila?
7: Anong motif, yung gano'n?
6: Iwalk through mo kami, officer, kung paano ang process mo dun sa mga client mo.
5: Sa tuwing mag-inquire po kami agad, sir, sa Facebook page or dito po sa aking main account, mayroon na nag-inquire, ang unang tanong ko po agad, location po kung saan, kung outside Mindoro or within Mindoro lang po. Kasi pag outside Mindoro po, sinasabi ko, decline po agad kasi ang hirap ng travel kasi COVID na agad pa po. Yun po ang unang-una. Location po muna ang tinatanong natin. Pangalawa naman po, paano event naman po ni client. Third, diretso na po kung ilang packs, ano na po yung motive natin hanggang magkaroon na po kami ng meet-up ni client para po sa place, sa pag-uusap ng buong detalye po ng ating services.
6: Officer, meron ka na bang na-encounter na client na very challenging? Kasi the usual, di ba? May mga client talaga na demanding. Yeah, demanding. May ganun ka na ba? Paano man hinahandle yung mga ganung client, officer?
5: Yes sir, ang dami, grabe. Kala lang nila ang dali ng buhay ng event styling or event organizer. Ang hirap po kasi, lalo na pag ang kausap mo po ay client, yung mag-asawa po or yung bride and groom, silang kausap mo within the preparation, sa lahat po silang kausap mo. Tapos bigla pagdating sa main event na isang dami na nakisawsaw, may kamag-anak si ganito, kamag-anak si ganito, ang daming ganyan. Ang hirap po, kaya pagdating sa ganun, yes na lang po ako ng yes. Sige po, ilagay po natin ito. Yes po, ilagay natin ang ganito. Akala po kasi nila, doon sa inclusion na kinuha ni client, is ano na po, lahatan na hindi nila alam, may coverage lang po yung inclusion na kinuha ni client.
6: Pag ganyan, officer, ano ang rule mo pag ganyan? Lalo na pag medyo last minute, may gustong ipabago.
5: May ipababago po si client or yung
6: client mismo, gusto niya magpadagdag o papalitan natin yung kulay ng bulaklak, di datanggalin mo lahat.
7: Siyempre, ayoko niyang ganyan design.
5: Agad Hanggat kaya naman po, ambo, may request si client at wala pang po mismo yung main event, ginagawa po natin. Pero kapag mga last minute na, sinasabi ko na po kay client kung ano po yung napag-usapan namin before, yun na lang po ang sinunod namin. Ganun po ang aking mga sinasabi
7: so,
5: kay client.
7: So yung mga client mo, walang specific na design. Ikaw na lang yung gumagawa. Sa Ikaw kanila. Na lang yung siguro, pinapresent mo yung drawing, ganito yung lalabas ng mga design. Ganun ba?
5: Yes po. Lahat po ng aking naging client is ganun na lang po. Basta sabi sa akin, sir, tiwala kami sa iyo. Kayo na po ang bahala. Nakikita ko naman po sa ganito ganyan na okay naman po. Kayo na po ang bahala. Basta ganitong motif po, about maroon or burgundy red or blue, ganun na lang po.
7: Ayun.
5: Binibigyan lang po ang motif ng kulay.
7: Saan-saan bayan ka na nag-design ng mga venue?
6: Buong Oriental Mindoro na ba?
5: So far po, Occidental and Oriental Mindoro from Puerto Galera down to San Jose Occidental Mindoro po. Ganun po ang aking binabiyahe ngayon
7: malaki
5: po.
7: Na, malaki so, na, no? Malaki na.
6: Ano pinakamaraming ano, event ang kinikater mo? Like, kasal?
7: Concert?
5: Yes po. Pinakamarami po talaga kasal po ang aking kasal. Pinakang...
7: Kasal.
5: Opo, mas kung saan ba mabili sa atin is yung wedding setup po.
7: Oo, paano 'yon? Yung sa kasal usually sa bahay ng bride, di ba? Ginagawa yung
5: yes po.
7: Reception.
5: At kalimitan pa rin po parang old fashion pa rin, parang kinagawian pa rin kung saan yung
6: babae.
5: Part ng babae o yung ano po. Ganun pa rin po talaga dito sa Mindoro po.
7: Sa likod,
5: doon pa rin ganun po.
7: Yung ang tawag diyan mamamaysan.
6: Mamamaysan,
7: di ba? Yung jeep na pasahero ng jeep may palapa sa tabi. May palapa ng nyog sa tabi. Ibig sabihin, mamamaysan. Dala-dala ang kaldero, kawali, lahat. Pati ilang baboy dun kakatayin sa likod ng bakura ng babae. Di ba? At habang-habang nagtatadtad dyan mga yan ang karne ng baboy, meron namang kumukuhang iba na nag-iihod doon kasi nag-chat-chat ng konti yung mga kusinero.
6: Community effort talaga.
7: Oo. Tapos meron naman nagsasyaron.
6: Oo. Sa Batangas may ganyan.
7: Hindi mo wala yun. Di ba? Isang tigpal ng karne. Iuwi muna ito sa bahay.
6: Alam ko may ganun ding custom na parang yung mga kapitbahay, may talagang meron silang specific. Diba? Isang ganitong
7: tama.
6: Karne.
7: May
6: nakasupot-supot na.
7: Yeah. Volunteer lahat yung mga nagluluto dyan. Yung mga volunteer lahat yan. Oo, masayang umatid ng kasalan sa probinsya. Oo, napakasaya.
6: Partner, alam mo, pinakakalaban ng ganitong event styling, ulan.
7: Ulan.
6: May ina-encounter ka na ba na talagang
7: inulan kayo
6: at nasira o hindi na ba nasira or nagka-problema sa event?
7: Kumupas.
5: Yes po, ang daming pagkakataon. Una pa lang kasi sinasabi kay client na ang unang kalaban natin at rider ng kalaban natin is yung panahon po. Hindi natin alam kung biglang umulan. And dumating na po sa part ng buhay na umulan talaga sa venue and then kinabukasan ng event and na bumagsak po mismo yung gawa na ingramada ni client. And nag-change location po kami sa barangay.
6: Last minute?
7: Tapos, last
5: minute po. As in parang 5 hours na lang pack up kami and another set up kami sa barangay po.
6: Ayun yung mahirap part.
7: Kaya usually sa covered court
6: sa
7: yan
6: cover,
7: sa covered court ginagawa sa mga barangay covered. Lahat naman ng barangay may covered court. Kasi yun yung laging project ni congressman, ni governor, di ba? Covered court.
6: Yun ang mahirap dito. Ito ang yan ang challenge sa mga nag-event styling. Lalo na yung mga last minute na lipat.
7: Yan.
6: Yan ang mahirap.
7: J01, paano ka makukontak?
6: Kung may
7: mga kliyente ka dyan sa Oriental Mindoro, mga kalapit probinsya o kalapit bayan, paano ka makukontak?
5: Ang mga client po natin is kumukontak na lang po sila sa ating page and also sa ating Facebook.
6: Ano yung Facebook mo, officer? Ano yung Facebook mo,
5: yes,
6: officer?
5: Ang Facebook account po natin is Ike. As of now, we have 1.3 million followers because of our side hustle. Thank you so much po sa lahat ng ating support. Supporter po natin sa mga tumatangkilik po sa Ike's Events and Catering Services. You may contact us on our social media, Ike, for our Facebook and sa ating Facebook page, Ike's Events and Catering Services.
6: Alam mo pa...
8: Idol kita! Yan tayo!
7: Ang galing, ha?
6: Alam mo, partner, hindi na lang siya side hustle, eh. Parang talagang full-time business na, eh.
7: Yan. Maraming salamat sa iyo, Jail Officer 1, Ike Tanyedo Quiñones. And sana lumago pa yung iyong negosyo. Dahil paglago ng negosyo, pagdami ng taong mabibigyan ng trabaho.
6: Oo, oo.
7: Maraming salamat, J. Officer Juan.

0: sapaw, sumapaw. Natawa si Don Don Diase sa Lonoy, Nantacloban City, nakamonitor sa atin ngayon. Good morning!
1: And good morning po sa inyo, lalo na yung mga nanonood sa atin sa Facebook. Meron na po tayo nga 2 million, mahigit 2 million viewers sa ating YouTube channel. Yeah. Batiin natin yung mga nanonood sa atin dito sa Facebook. Mm-hmm. Si Romeo Aguda, good morning daw sa atin. Pa-shout out po sa mga taga-barangay Banabas Center, Batangas City.
0: Uh-huh.
1: O yan, sa Sitio Parang 2. Mm-hmm. Ayan, syempre nandyan din, nakatutok sa atin si Sara Concepcion. Magandang Saturday morning po. Ayan, bati sa atin si Jong Daligdig. Good morning po, Sir Noel at Sir Bert. Shout out daw sa mga taga Sambuanga, si Bugay. At syempre, ayun, pinapa-shout out niya din yung ano, yung isang senador. At yan, syempre, si Saturmina Lau. Ay, Lau Ay. Ayan,
0: Lau Ay.
1: Is watching with you.
0: Magbabalik po kami. Diyan lamang po kayo.
2: Kwento mo ang mga bida dito.
3: Bida dito.
2: Yan tayo.
3: Tayo.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.
6: Alaga pa lang po ako nang nagra-radyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon!
1: Bakit, Chuck? Saan ka pupunta?
2: Parang nagpaparamdam na siya, comrade.
1: Nagpaparamdam ka?
2: Sosobong kita.
1: Oh. Anong sabi mo?
2: Parang nagpaparamdam.
1: Magkano lang?
2: Sige, mag-ano ka dyan? Gusto mo ba?
1: Ayan. Inaantabayan na natin po yung kwentong layon. Ayan, nasa ligyan na
2: si
1: natin.
2: Bart.
1: Si Bart, nasa line 5. Si Bart Domingo Alejandro. Opo. Isa sa mga triplet sa pumasa sa licensure examination.
2: Go, Kanda Bart!
1: Isabella.
2: Uh-oh.
1: Good morning, Bart!
2: Good morning, Bart!
3: Good morning, sir.
2: Good morning, Bart, at sa iyong mga kapatid. Sa iyong dalawang kapatid. Ikaw ba yung pang-ilang ka, Bart, sa triplets?
3: Pangalawang lumabas po.
1: Pangalawang lumabas. Ilang taong ka na ngayon?
3: 23 po.
2: 23? Oo. Mm-hmm. At tatlo silang nakapasa sa licensure.
1: Sa Isabela State University State kayo nag-aral?
3: Opo, Ilagan Campus po.
1: Mm-hmm. Ilagan Campus. Tapos sabay-sabay kayong kumuha nung ano bang exam to sa teacher?
2: Let.
1: Let. Oo.
2: Nag-let sila. Bart, anong major mo?
3: Science po.
2: Science. Yung panganay mong kapatid?
3: Yung panganay sa aming triplet.
2: Yung nauna? Oo.
3: Science din po.
2: Science. Tapos yung bunso?
1: Science din.
3: English po.
2: English naman. Oo. Ano to, Bart? Ano ang pagkakaiba? Siyempre, triplets sila, di ba? Identical ba sila?
1: Magkakamukha kayo?
2: Identical ba kayo?
3: Yung nauna tsaka ako pong pangalawa, yung magkamukha po. Tapos yung isang, yung bunso pa namin, yun po yung naiiba yung mukha.
1: may kwan ba kayo? May lahi kayo ng kambal o triplets o ganun?
2: Ang magkamukha nga
3: sila. Sa father's side po. Pero kambal po. Wala pong triplet.
2: Kambal.
1: Ilan kayo magkakapatid lahat?
3: Bali kami pong triplet. Tsaka may isa pa pong panganay.
2: So apat.
1: Apat na kayo. Oo.
2: Apat sila.
1: Apat na puro lalaki.
3: Opo.
2: Oo. Ano to, Bart? Yung inyong, kayong tatlo, talaga bang teacher ang una nyong first choice nung kayo ay kumuha ng kurso sa kolehiyo?
3: Hindi po. Parang naging second choice po namin ito.
2: Mm-mm. Second choice na lang ang
3: parang yung unang, yung first choice po namin is medyo mabigat sa bulsa. Ganun po, kaya nag-edok muna.
1: Yun nga eh. Ano yung mga naging hamon sa inyo? Ano yung mga ginawa ninyong paghahanda bago kayo kumuha ng examination?
3: Una po yung sa review talaga, lalo na po nag-self-review lang po kami. Kaya medyo may apuyat, ganun po.
1: Self-review lang kayo?
2: Kasi probinsya sila eh.
1: Oo. Di ba usually may mga review center yan?
2: Baka malayo sila.
1: Oo.
3: Meron naman po kaso, mahal.
1: Wala bang Carl Balita review center dyan?
3: Meron po, halos po lahat ng
1: diba? Kung alam ko lang, pinakiusap ko kayo. Carl. O kaibigan natin yung si Carl.
2: So bali, ano yan, Carl, pangalan nito? Dahil nga, anong pagkakaiba? Like, ano yun, sabay-sabay, kasi iba din sila ng major.
1: Nagkopyahan ba kayo?
2: Ano yun, pangalan nito? Sabay-sabay kayo nag-review. So, pangalan nito, parang ang strategy na ginawa ninyo?
1: Nagtatanungan ba kayo? Ganun?
3: Hindi po. Sa pag-review po, hindi po sabay-sabay.
2: Kanya-kanya.
3: Depende po kung magre-review yung isa. Basta ako magre-review, ganun-ganun po. Parang tina-challenge po namin yung isa't isa na parang on review, ganun na lang po, on time.
2: Okay. Kanya-kanya review.
1: Para nagkaroon sila ng contest
2: makapasa ka.
1: Ano ba? Nag-hamunan ba kayong tatlo na isang take lang tayo. Nagkaroon ba ng gano'n, parang challenge?
3: Wala po.
2: Wala.
1: Wala. Basta kumuha kayo ng exam, pumasa.
2: Oo.
3: Opo.
2: Oh, partner, nag-curious lang ako. Mm. Since triplet sila, pwede mong ikwento sa amin, Bart, papaano yung treatment ng mga kaklase mo kapag nalalaman nila na triplet? Kaya syempre, sabay din kayong pumasok ng elementary, isang batch lang kayo, high school, college. Paano ang treatment
1: sa inyo? Yung bumati sa ating kaninang nasa Riyadh, sabi kong barkada ko, si Bobby Anyanuevo, may kakambal yun. Mm-hmm. Si Bonifacio, tapos si Andres Bonifacio yan. Si Andy.
2: Kayo naman, Bart, paano ang ano, paano kayo inaano ng mga kaklase nyo pag nalalaman na, oy, triplet kayo?
3: Nung una po, parang siyempre nagugulat po. Mm-hmm. Pero nung tumagal na po, parang normal na lang din po. Pero yung ano po, yung pagkalito, minsan ako yung, kumbaga, ako po yung makulit, tas isa yung pinapagalitan, ganun po.
2: Kasi yung first and second
1: anong pangalan nung dalawa? Ikaw eh, Bart Dominic, yung dalawa, anong pangalan?
3: Ace at saka Carl po.
1: Sabi ni Bobby Anyanueva, ito nakikinig pa sa atin si Bobby, ano, yung fraternal twin sila eh. Dapat daw Gomez Bursa Zamora. Iba-iba yung pangalan, ng layo eh. Usually, pag ganyan, di ba, malalapit yung pangalan. Kunari ako, pag nagkaanak ako lalaki, alam mo, ipapangalan ko, at kambal, Eric Clapton.
2: Eric Clapton. Bakit naman Eric Clapton?
1: Ano yun? Di ba, sikat na singer yun?
2: Oo.
1: Di ba? Oo. So, anong plano nung ngayon? After makapasa kayo sa LEP?
2: Oo. Ano ba? Magtuturo ba kayo dyan? Or lilipad kayo dito sa Manila at dito kayo magtuturo?
3: So, ngayon pa po yung ano pa lang po yung sa may outtaking pa lang po. Kasi yun po yung may bayarin. Kaya po muna. Pero mag-apply muna sa mga private tools. Ganun to.
2: Oo, kasi ano yun, yung pangalan nito, di ba may parang may pointing system yan, no? Pag kukuha, pag gusto mo sa public school.
3: Opo.
2: Mm-mm. Bali, pangalan nito, so balik tayo dun sa, curious ako nung bata sila, so yung pangalawa, ay yung una at ikaw, ay laging na pagpapalit.
1: Oo.
2: Napagkakamalan kayo, napagpapalit ang inyong ano, ang inyong identity. Meron bang instances na, like for instance, ako, yung panganay mo, yung kuya mo, tinatamad siyang pumasok, ang pumasok doon sa klase niya. May mga ganun bang instances?
3: Wala pa naman po.
2: Wala.
1: Sabi ni Bobby, dapat ang pangalan, Tito Vic and Joey.
2: Kasi nga, tatlo sila eh.
1: Tatlo, nakakatuwa ano.
2: So ano naman pangalan nito? Wala namang mga ganong instances.
1: Wala kayong inggitan, wala kayong pantay-pantay ang pagtingin sa inyo ng magulang, walang favoritism, o kayong magkakapatid, kayong tatlo, o kayong apat per se, hindi kayo nagkakainggitan.
3: Nung bata po, meron po. Nung bata lang po, pero ng mga lumaki lang na parang ano, wala na pong ganun.
2: Oh, ang galing do, triplet.
1: Mm-hmm, triplet. Uh-oh.
2: Isang bagsak triplet.
1: Agad. Paano ginawa?
2: Tas pangalan nito, nasabi mo kanina na lahi nyo, nasa lahi din talaga nila, partner, kasi nabanggit niya din kanina. So pangalan nito, anong reaction ng family, lalo na ng parents? Siyempre, ano, masayang-masaya ang parents nung nakapasa kayong tatlo. Anong reaction ni nanay tsaka ni tatay?
3: Ano po, masaya po. Siyempre, galing pa po sila sa trabaho that time. Parang pagkarating nila lang ba, yun po. Congrats. Tapos yung mga relatives po, ang daming nag-post. Story, ganun po.
2: Oo, nag-trending nga kayo online eh. Kasi nga, triplet. Triplet. Pare-parehong teacher.
1: Oo, wala bang patay baboy?
2: Oh, yung handaan. Walang handaan. Bali, siguro, yung tarpaulin nila, no? Tatlo sila. Doon,
1: tatlo sila, tarpaulin.
2: Galing. Parang piyesta siguro sa kanila. Ano, partner? Tapos pangalan nito, so ang plano nyo ngayon ay ano muna, pangalan nito, oath-taking, tapos sa private school muna. Wala bang ano sa inyo, pangalan nito, nag-iisip na iba ang tahaking trabaho, hindi magturo?
3: Depende pa po sa ano. Pero baka ganun po.
2: Ikaw personally, ano ba ang choice mo? Like, gusto mo bang magturo o gusto mong tumahak pa ng ibang trabaho na related naman sa education?
3: Gusto ko rin po magturo, pero at the same time parang binabalak ko po pumasok sa BFP, ganun po.
1: Wala pa kayong asawa, kayong tatlo?
3: Wala pa po.
2: Wala pa.
1: Girlfriend?
3: Meron po.
1: Hindi pa nagkakataon na napagpagkamalan ng girlfriend yung isa, yung kanyang boyfriend, yung gano'n. Hindi naman.
3: Hindi naman. Parang kabisado naman.
2: Kabisado. Tapos pangalan nito, bali, gusto mo pumasok sa government service if ever.
3: Opo.
2: Oo, kasi pag may lisensya ka na, hindi mo na kailangan ng civil service eh.
1: Yes.
2: Pwede ka naman pumasok sa...
1: Pero ang pagtuturo is a very noble profession.
2: Naman.
1: Yan ang yung tinuturing isa sa mga bayani ng bansa.
2: Yung mga bagong bayani diba? Natin yung mga guro. Pangalan nito, dahil nakaka-proud ang pagkakapasa nyo ng yung tatlo, any message para doon sa Bart? Any message para doon sa mga talagang gustong tumahak sa pagtuturo at gusto din yung mga magte-take ng let, ano ang ma-advise mo sa kanila?
3: Maniwala sa sarili, ganun po, na hindi porket

0: Diba kung, kung may anak akong triplet at sabay-sabay graduate, sabay-sabay nakapasa ng LET, eh, makaka-proud.
1: Pero magastos yun.
0: Tatlo sabay-sabay. At congratulations din doon sa kanila mga proud parents. Nakapagpatapos ng tatlo. Oo, meron pa isa yung apat, hindi ba yung panganay?
1: Oo, sige. Magbabalik po kami. Diyan lang kayo.
0: Po kay Alice.
2: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo! Yan tayo!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras partner.
1: 10:05 ng umaga.
2: Sina Noel Alamar at Dennis Datusa. Yan tayo! Rasada ng mga balita sa buong bansa. Balita mula Luzon, Luzon.
1: Sa Batangas, arestado isang babae matapos makumpiska ng mga otoridad ang tinatayang 3.5 milyong pisong halaga ng ismagled na sigarilyo sa isinagawang police operation sa barangay Gimalas sa bayan ng Balayan. Kinilala ang suspect na si alias Norilyn, 32 years old, na nahuli nagbebenta ng kontrabandong sigarilyo sa isang future buyer. Nasamsam sa operasyon ng 88 kahol ng iba't ibang uri ng smuggled cigarettes at ang buy-bust money.
0: Punta naman tayo sa Laguna, partner. Nasunog ang tatlong istruktura matapos umunong sumabog ang isang pagawaan ng paputok sa barangay Butong, Kabuyaw, Laguna. Bandang alas 6:30 ng Biyernes ng gabi. Batay sa paunang impormasyon, tinatayang 2 hanggang 3 bahay ang apektado ng apoy at 4 na fire truck ang kinakailangan para tuluyang maapula ang sunog. Wala pang kumpirmadong ulat kung may nasawi o nasugatan sa insidente habang inaalam pa rin ang sanhi ng pagsabog. Mamaya ay makakausap tayo kaugnay sa update ng balitang iyan.
2: Balita mula sa Visayas.
1: Sa Dumaguete City, nasa batas ng otoridad ang isang 10-wheeler truck na may kargang tinatayang aabot sa 5 milyong pisong halaga ng hinihinalang smuggled cigarettes at 4 na bulto ng ukay-ukay. Ang daming smuggled cigarettes ngayon sa buong Pilipinas.
0: Kaya
1: ano?
0: Eh.
1: Ang dami, kahit saan. Ayon kay Coast Guard District Southern Visayas Commander Commodore Christopher Auro, papasakay na ang truck sa barko mula Dumaguete City patungo sa Quijor nang harangin ito ng pinagsalib na pwersa sa pantalan. Isinagawa ang operasyon ng Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority at ng Bureau of Customs.
0: Punta naman tayo sa Central Visayas, partner. Nilinis ng nasa daang-daang volunteer ng Department of Environment and Natural Resources ang dagat ng Bool-Bool at Malapascua sa Cebu pati na sa Panglao, Bohol. Nasa 355 na kilo ng basura ang nakuha o may kabuuang 61 na sako. Ayon sa DNR, nakababahala na ang pagdami ng basura sa dagat kaya hinihikayat nila ang lahat na ayusin ang pagtatapon lalo na at pinagkukunan ng pagkain ng dagat. Kilala din ang Central Visayas sa mga magagandang beach. Paiigtingin na aniya ang waste segregation sa mga LGU, kabilang naman ang clean up sa pagdiriwang ng Day of the Ocean.
1: Sabi mo nga, sa Cebu yan, ano? Ang daming basura. May sinagawa rin clean up drive dito sa
0: Manila Bay.
1: Manila Bay tsaka sa Anilaw.
0: Anilaw,
1: sa Anilaw, marami rin nakuha na basura.
0: Eh, huwag magtapo ng basura sa dagat.
1: Oo. Eh, yung mga barko siguro nagtatapo dyan.
0: Actually, allowed sila eh.
1: Oo.
0: Pero malayo. Malayo yung

0: nag-ano sila ng waste.
1: Ayan, sige. Sa Mindanao, sa Zamboanga City, arestado ang isang high-value individual na tulak ng ilegal na droga at nasamsama may 250 grams ng shabu na may halagang 1.7 milyon sa isinagawang anti-drug operation sa lungsod. Kinilala ang suspect na si alias James Renan, 32 taong gulang, nang Tetuan, Zamboanga City. Nadakip ang suspect sa bypass operation sa Lemon Drive, Barangay Baliwasan matapos makipagtransaksyon sa isang undercover agent.
0: Sa Surigao City, tumanggap ang pamahalang lungsod ng Surigao ng 30,000 na sako ng bigas mula sa pamahalaang panlalawigan ng Surigao del Norte para ipamahagi sa mga residente ng 54 na mga barangay. Ayon sa Surigao City Public Information Office, mula sa national government ang rice assistance na dumaan sa provincial government. Ang mga benepisyaryo ay mga residenteng nakarehistro sa community-based monitoring system habang target namang simula ng distribusyon sa susunod na linggo.
2: Yan ang mga balita Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo! Panahon! Patrol!
0: Partner, kuha naman tayo ng weather update. Magiging maulan kaya ngayong araw.
1: Hanggang kailan itong tag-init na to?
0: Oo, puntahan na natin si Ms. Veronica Torres mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center.
1: Good morning, ma'am!
3: Magandang umaga po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay sa DZMM Teleradio. Ngayong araw, may minomonitor tayong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina nga alas 3 na madaling araw, ito ay huling namataan sa layong 795 kilometers silangan ng General Santos City. Samantalang easterly sa nakaka-apekto sa Luzon at Visayas. Asahan nga natin sa Mindanao, Central Visayas, Negros Island Region, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte, yung maulang panahon dulot ng trough o extension ng low pressure area ang ating minomonitor. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, asahan nga natin yung bahagi maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Wala pa rin tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybay ng ating bansa. Update naman sa heat index, ngayong araw inaasahan ang heat index sa Metro Manila ay 42 to 43 degrees Celsius at ang pinakamataas posibleng umabot sa 45 degrees Celsius sa San Jose Occidental, Mindoro. And also, may isa pa tayong minomonitor na low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay huling namataan kanina alas 3, tama ng madaling araw sa layong 2,135 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Although posible pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility, hindi naman natin nakikita yung landfall scenario para sa panibagong low pressure area na ito. At sa ngayon nga, nasa may dry season pa rin naman tayo, pero napapansin na nga natin yung madalas na mga pag-ulan, lalo na tuwing hapon at gabi, so indication na ito na papalapit ng ka tayo sa habagat season.
1: Yeah, ayun.
0: Miss Veronica, kailan kaya ang tansya natin na magsisimula yung tag-ulan?
3: Either possible last week ng May or bandang first week ng June po.
0: Miss Veronica, trivia. Bigay ka ng trivia. Di ba parang meron tayong pamantayan kung paano natin masusukat kung kailan na talaga yung simula ng ulan, ng tag-ulan?
3: Opo, actually, may mga, yung sa onset ng habagat season, chinecheck natin yung mga nasa may type 1 climate dahil meron nga, sa ngayon, may 4 types of climate tayo. So, yung mga nasa type 1 climate, mostly mga nasa may bandang western section ng ating bansa. So, kabilang din dyan yung ilang stasyon sa Metro Manila. So, yung ating mga kasamahang climatologist ay minomonitor yung mga pag-ulan na mangyayari sa mga lugar na yan at tinitingnan nila kung ano yung mga areas na inuulan. So, hindi lahat ng stasyon kabilang. So, yung mga mostly mga nasa may western section ng bansa. And then, kapag satisfy na nga yung criteria, ay posible na nga
0: i-declare.
3: Opo, mag-declare ng habagat.
0: Ayun.
1: Okay.
0: Thank you, Miss Veronica.
1: Thank you, ma'am.
0: At mabuhay po ang mga tagapag-asa.
3: You're welcome. Marami din po salamat.
0: Ayan po si Ms. Veronica Torres mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center.
1: Samantala, dumako naman tayo sa ating unang guest, si Kapitan Manny Cliofe. Actually, barangay captain to ng barangay Parang sa Calapan City, may-ari ng Parang Farm. Good morning, Cap Manny.
4: Good morning, sir. Good morning po.
1: Oo, ayan. Si Noel ito, kasama ko si Bert, si Dennis kasi nasa assignment. Kumusta ang taniman natin ng talong dyan sa Calapan?
0: Apektado na ba?
1: Oo, ng tag-init.
4: Natigil po ako kasi nga challenging na talaga ang panahon. And basically, ang vegetable farming is sugal talaga.
1: Mm-mm.
4: Tapos, kung i-engage ko pa itong ganito katindi yung panahon,
1: mm-mm,
4: lalong mas malalim na sugal yan. Kaya ito naman po nakita na natin 5 years ago pa.
1: Mm-hmm.
4: Itong mangyayaring ito. Kaya nag-ready tayo na nung nagugulay ako ng todo noon, nagtanim na rin ako ng perennial tree, which is mango. Para yung ganun po.
1: Usually yeah, ang mga dati mong itinatanim, di ba? Nakikita ko minsan yung mga animo ng talong, yung mga sili, yeah, di ba? Yung mga vegetable na ganun. Pero ngayong tag-init, medyo atras ka muna doon.
4: Yes po. Okay. At kailangan kung babalik doon, kung babalikan natin yun, is ang tingin ko para kumita is the controlled environment.
1: Mm-mm.
4: Yun yung nangyayari. Kasi challenging po eh. Pagdating naman ng rainy, sobra naman.
1: Mm-mm. Wala bang patubig dyan sa Calapan, sa mga irrigation?
4: Wala po.
0: O natutuyo na rin? Mga
4: yes po, kanya-kanya din po diskarte muna. Palagi naman eh. Naka na gano'n na gagamit ng gas para maka-extract ng tubig, pandilig.
1: Oo, ano yung deep well?
4: Deep well po, deep well.
1: Oo, so gagamit ka rin ng gasolina doon.
4: Yes po.
1: Oo. Base sa naranasan mo, iba bang klase yung tag-init ngayong panahon na to?
0: Compare last year, no, mga nakalipas na taon.
4: Yes, sir. Ito nga, sabi ko nga kanina, nakita ko na yan 5-6 years ago nung nagsisimula akong maggulay. Taon-taon bumabago. Kaya after a year nung ako magsimula, nagtanim nga ako nitong mga mangoes na ito, fruit bearing. Dahil sabi ko, pagdating ng after 3 years naman, pwede ko nang pabungahin yung mango ko. Kung sakali na talagang mabigat na yung challenge, is bakit natin pipilitin kung at stake naman ay yung kapital na natin na posibleng malugi na or kung utang, lalong mas malaki. Kaya, yun po ang nangyari.
0: Kap Manny, ilan na yung fruit-bearing trees mo ng manga?
4: Dito po sa harap ng bahay ko ay meron ditong almost 500 trees. Tapos
1: yung dami.
4: Ibang area. Yes po, yung ibang area ay kinuha kong partner ng mga kapitalista dito. May isang area kami sa Nawa na 6,000 na puno.
1: Dami. Meron pa pinya na tanim, ano?
4: Yes po. Kwan po talaga. At least itong mga ito, lumalaban talaga ito sa init.
0: Susceptible sila.
1: Bukod sa mangga, pinya, ano pa yung susceptible sa init na tanim mo?
4: May plano rin po kaming may initial na po ako nakatanim na at least mga almost 100 durian.
1: Mm-hmm.
4: Ang plano din po, padamihin din yon kasama yung mga kapitalista dito sa Mindoro.
1: Mm-hmm.
4: Nakikita namin na yung potential talaga.
1: Kasi partner, ang Mindoro, ang Oriental Mindoro, meron na rin durian ngayon doon sa isang bayan sa Victoria. At ngayon nga, sabi ni Kap Manny, susubukan nilang magtanim sa Calapan ng durian.
0: Anong variety?
4: Yes, yung pong Musang King at saka yung itong tatawag natin doon, yung isa yung yellow variety. Pero yung Musang King po ang tututukan namin kasi medyo may pait siya na matamis.
1: Yung marang, yung uloy.
0: Uloy, oo.
4: Yes, meron na rin po naman dito sa atin. Ang problema po sa atin, walang established na taniman na iisang variety. Kalimitan ang atin dito is hobby farming na ang nakatanim sa isang halimbawa sa half hectare, halo-halong variety. Kaya hindi tayo maka-establish ng
0: solid.
4: May distinct taste na ito, original from Mindoro, ganito ang lasa. Alam na natin yan.
1: Oo, kasi
4: para makakreate tayo ng market.
1: Oo. Eh, saan-saan ang market mo naman yan? Katulad itong mangga, itong pinya na established na. Saan local. Dinadala? Local ba o dinadala sa Tawid?
4: Yun nga po nakakatuwa eh. Na local market lang. Dati farm to table ako, nagde-deliver ako sa mga orders. Ngayon, sinubukan ko this year yung pick and pay. Sa looban lang po ng 5 days, nakabenta kami ng, nakaharvest kami ng almost 2.5 tons, 2,500 kilos, pick and pay. Ubus na yung isang area ko.
1: Paano? Yung customer ang mamimitas? Ganun?
4: Yes po.
0: Tipid ka na din sa ano, manpower.
1: Sa labor.
0: Oo, sa labor.
4: Yes po. Totoo po yan.
1: Kailan kaya ako makakapitas dyan?
0: Pipitas tayo, partner.
4: Hintay ko nga po kayo.
1: Ito si Cap Money. Ilang beses na akong tinatawag. Kailan ka pupunta dito? Pasyalan mo kami dito.
0: Diba? Yung mangga mo, Cap, anong variety?
4: Ito po ay kinalabaw na yung Guimaras strain.
1: Masarap
4: kaya yun. Kaya po madali lang sa is. Ang maximum na height na target lang namin is 7 to 8 feet lang.
1: Ang baba nga eh, kung mapansin
0: kaya
1: mo.
0: Kaya pwede kaya nga yung pick and pay. Kasi nga, bababa lang siya. Yung, bibigyan mo lang ng bunting.
4: Technology po is na identity.
0: Kap, kamusta naman yung mga kapwa mo, mga nagtatanim dyan sa lugar ninyo? Ano, nagsishift na rin ba sila?
1: Marami ba nagtatanim dyan?
4: Ito pong nakikita nila in sa loob ng 2 taon na nag-harvest ako na katulad nito, 1,200 square meters, may nakatanim akong 116 puno sa isang area na ito. Nakaharvest ako ng almost 2,500 kilos sa 80 pesos. Nagkita ng almost 200,000 itong area. Pag kinumpute mo sa buong taon, halos meron ka monthly na almost 16,000, 18,000.
0: Pwede na. Kahit pa paano.
4: Yes po. Tapos less ang gastos. Pwede na po. Palakihin lang ng kaunti. Pero habang nagpapalaki ka, tuloy pa rin yung paggugulay mo.
1: Ayun.
0: May side ano ka pa rin.
4: Kung mag-shift ka na mabigat na talaga yung challenge sa ating paggugulay, doon may sigurado ka ng kita taon-taon.
1: Di ba Cap Maniya ang manggami? Seasonal lang yan di ba? O tuloy-tuloy, year-round?
0: Yung Guimaras yung
4: po, seasonal din, pero pwede tayong
0: all year round.
4: Yung August natin, yung init Agosto natin dito sa Mindoro. Nakan pwedeng i-off-season natin na ang harvest niya is December, January. Maganda po ang presyo nun.
1: Ah, ganun, oo.
4: Yes po.
1: Oo.
4: Pero po kahit itong yung magsabay-sabay ang bunga at 30 pesos per kilo, maganda pa rin eh.
1: Maganda
4: kasi
1: pa rin.
4: Kasi less na yung gastos.
1: Oo, pero dyan sa atin, dyan sa Prutasan, dyan sa Happy Valley, sa Victoria, medyo mahal na yung mangga dyan eh. Pumapalo na mga 80.
4: Maganda na po yun. Ito nga po yung 80 ako, pick and pay.
1: Oo.
4: Sabi ko, parang hindi kakagatin ng tao. Ay hanggang ngayon, may naghahanap pa ng mango. Kaya po nga, establish lang natin yung lasa ng mangga natin.
1: Oo.
4: Isang variety. Pwede tayo mag-compete eh. Kasi ito namang province natin is agricultural talaga eh.
1: Tama.
0: Cap Money, meron naman bang intervention o meron bang tulong na ibinibigay yung pamahalaan, lalo na yung local government dyan sa, dahil nararanasan nyo ngayon patuloy na tag-init, meron po bang mga tulong na ipinapaabot ng local government?
4: Siguro naman po may mga padating silang intervention, pero ang farmer naman po gumagawa lagi ng paraan eh. Ang farmer, pero sigurado naman nakikita nila itong mga sitwasyon na ito. Pero mostly tayo, itong tutok natin is sa rice.
0: Yung ibang crop hindi natin tinututukan masyado.
4: Oo, siguro sana makita na rin nila yung sector ng high value crops para at least sabay-sabay umangat.
1: Tama. Cap Money, sabi ng pag-asa kanina, malapit na ang habagat, di ba? Malapit na. Ang mga halaman naman na naaangkop sa tag-ulan? Yung mga gulay.
4: Ang importante lang naman po sa halaman, hindi sila lumubog eh. Hindi lumubog yung field nila eh. Kaya po na tayong i-manage ng farmer lahat halos yan eh. Ang pagtatanim po kasi sa observation ng farmer, yung laging sugal eh, na baka itong pag itinanim ko ito, makakaharvest ako ng maganda at tatamaan ko ang presyo. Mm-hmm. Kaya laging sinisilip din po namin yung ano ba ang tanim sa norte.
0: Mm-hmm. Kasi palag sabay-sabay, oversupply.
4: Sa norte, hindi kami tumatanim dito.
5: Oo.
4: May sikat, talong po. Yan, talong. Talong pa rin po. Matibay yan. Huwag lang naman pong bahain. Huwag lang naman ang kailangan. Huwag lumubog.
5: Oh.
4: Kaya naman natin lahat.
5: Talong, okra, sili, di ba? Yung mga siling pansigang.
4: Ang kamatis po, medyo mabigat yan sa pan sa pag rainy season.
5: Mahirap yan.
0: Bulukin kasi yun. Eh.
5: Mm-hmm. Katulad, yes, katulad nung sibuyas, di ba? Nagkasabay-sabay ang sibuyas ng Occidental Mindoro at saka yung Nueva Ecija. Nag-oversupply tuloy. Mm-hmm. Bumaba, bumagsak ng todo yung presyo habang... Tinatapon na lang yung kwan, tinatapon na lang yung iba, di ba? Oo, yan yung iniiwasan yun nyo.
4: Yun po ang iniiwasan natin. Yun po ang ibig ko sabihin naman. Mm-hmm. Talagang sugal talaga. Sa farmer talaga yan. Paano kung utang ang kapital?
5: Mm-hmm.
4: Then another susugal ka na ulit. Kaya ito naman pong sinasabi ko, kasi sa karanasan ko, hindi naman ako expert. Wala rin akong iniunits ng agriculture. In-engage ko lang talaga ito dahil gusto ko.
5: Green.
4: Pero yun po, kailangan mong aralin talaga ng todo. Mabigat.
5: Sige. Mm-mm. Okay, so may panawagan ka ba sa gobyerno na tulong, na kailangan tulong para sa katulad niyan, tag-init, na apektado kayo? Sige.
4: Ang nakikita natin, mahaba ang tag-init. Ma-provide ang lahat yung mga association, cooperatives ng mga solar-powered na kwan, water pumps para mawan. At least yon hindi nagagastos ang farmer ng gas. Tapos halos lahat matulungan doon. Yun naman pong mga seedlings, pananim, yan naman, ipoproduce yan ni farmer. Pero yung tubig po, kasi kailangan yan tubig during ganitong tag-init. At yan naman po, itaon-taon na lang mangyayari. Dapat mahaba yung programa para doon.
5: Okay.
4: Solar.
5: Okay. Sige. Cap Money, maraming salamat sa iyong oras at sa pagtugon sa aming tawag. Good luck sa iyong negosyo and sana magkita na tayo.
4: Opo. Salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po.
5: Okay, si Mr. Manny Cleofe yan, ang Parang Farm dyan sa Calapan City, Oriental Mindoro. Napapag-usapan ang Oriental Mindoro. Na ngayon ay nakakaranas ng manual load dropping ng kuryente. Nasa linya natin si Engineer Humphrey Dolor, ang General Manager ng Oriental Mindoro Electric Cooperative. Good morning. Engineer. Si Noel po at saka si Bert.
0: Good morning, Engineer.
6: Good morning po, Kuya Noel, Kuya Bert. Magandang umaga po sa lahat ng taga-pakinig po ng inyong programa.
5: Ayan, si Dennis kasi nasa assignment eh. Kaya
0: Engineer, bali yung demand natin ay hindi kayang supplyan ng ating power plant. Ilan na po ba, ilang megawatts po ba ang demand ngayon dun sa kailangan na nagagawa?
5: Ilan ang contracted capacity? Ilan yung available at ilan yung
0: demand.
5: Yung demand. Sige po, bigyan po natin ng background yung ating mga listeners kung ano yung power situation sa Oriental Mindoro. Sige po.
6: Ang contracted capacity, pag sinabi natin contracted capacity, ito yung sangayon sa pinirmahang kontrata.
5: Mm-hmm.
6: Ano po?
5: Apo.
6: Sa ngayon, meron tayong 101 megawatt contracted capacity. Pero yung tinatawag naman nating dependable capacity, ito naman yung actual lamang na kayang i-deliver ng ating mga planta. Sa ngayon, ang kaya lang i-deliver ng ating mga planta ngayon, laro lang tayo sa 65 megawatt.
5: Mm-hmm.
6: No? At ang ating namang peak demand, mm-hmm, ibig sabihin yung pinakamataas na nararanasan natin, variable to sa maghapon na, at
5: kung
6: beses magbabago ang ating demand, depende sa paggamit, pagkonsumo. Ang pinakamataas nating naranasan ngayong taong ito, ngayong summer na ito, is 75, 76, ganun. So, malaki talaga ang pagkukulang. Umaabot ito ng almost 11, 12 megawatt.
5: Mm-mm.
6: At mas lumalaki ito kapag nagkakaroon ng pagkasira itong ating mga planta. Ano, magkaroon ng corrective or preventive maintenance.
5: Mm-mm.
6: Pag sinabing corrective maintenance, ito yung emergency shutdown nila, ano? Pag preventive maintenance naman, ito yung regular na maintenance ng kanilang mga makina.
5: Mm-mm.
6: At ito, minsan, yung corrective maintenance, ito yung mga hindi inaasahan natin. Talagang medyo masakit sa ulo ito.
5: Mm-mm.
6: Lalo na ngayong summer, kasi itong mga planta natin ng mga renewable, hindi naman natin makatulong sa bilang dagdag capacity dito sa ating mga kinakailangang supply. At pangalawa, ang hamon din naman sa ating mga equipment, kagaya ng transmission line ng NAPOCOR, kagaya ng kahapon at kamakalawa, dalawang sunod na araw na yung parte ng Southern Mindoro ay walang ilaw.
5: Walang ilaw.
6: Sira po yung nagtitrip yung line ng NAPOCOR.
5: Oo.
6: At alam nyo ba, Kuya Noel, Kuya Bert, ang dahilan?
5: Oo. Oh.
6: Karanggola, itong matag nagtataas ang mga solar light ng DPWH.
5: Yun. Oo nga, na tumatama doon sa linya ng Transco, ano?
6: Do
5: sa,
6: yes.
5: Oo, kaya nagkakaroon. Alam mo, sinubaybayan ko yung kahapon eh. Kasi ang haba nung brownout, mula Bungabon, Bansol, hanggang Bulalakaw, Mansalay.
6: Bulalakaw.
5: Oo, tapos ang ginawa ng Urmeco, nag poste to poste na talaga yung pag-check nila, di ba? Eh, alam mo naman sa probinsya ang mga poste, nasa gubat yan, nasa bundok yan.
0: Sa gitna ng kokal.
5: Oo, tapos yun nga nakita nila na yung solar light ng local ng yun yung tumama doon sa main power. Yun ang problema. Dapat pag nagtatayo ng solar yung mga ganyan ang local government o ang DPW, dapat
0: makipag-coordinate
5: sa Urmeco, di ba?
6: Para yan, Kuya Noel, ang ating matagal nang hinihiling at sulat natin, sumulat tayo paulit-ulit sa DPWH na sana makipagtulungan sila, yung mga kontraktor nila, na huwag nilang nasusuwayin o huwag nilang baliwalain ang nilalaman ng Republic Act 11361 o Anti-Obstruction Law of Power Line. Kasi bawal naman po talaga itong ginagawa nila. Una, unsafe. Hindi po ito safe. Delikado po ito. Pangalawa po, nakakapag-antala po ito sa daloy na regular ng ating mga enerhiya sa ating mga kable. At ganun din, itong mga saranggola, alam naman natin na sa probinsya, marami nagsasaranggola. Hindi naman po natin ito pinagbabawalan. Dahil alam naman natin, kultura natin ito, kasanayan. Subalit sana ang mga maging katulong din natin ng bawat isa na huwag naman po doon sa malalapit sa ating mga kawad na linya. Dahil delikado rin po ito at nakakasira po ito ng regular na daloy ng kuryente.
5: Oo.
6: So yun po ang mga dahilan natin. At moving forward, Kuya Noel, kung matatanong nyo naman, anong ginagawa natin? Siyempre, marami tayong ginagawa, katulad nga ng mga sinabi natin nung nakaraan na papatawag ng ating butihing gobernador na Yolito Bons Dolor.
5: Oo, nag-warning na siya, di ba?
6: Ano ang inaasahan natin, ano dapat ang ating inaasahan, ano ang nangyayari, ano ang solusyon, at ano ang inaasahan sa mga darating na panahon. Ang ating ginagawa ay marami, Kuya Noel. Doon muna tayo sa business as usual. Supposedly, Kuya Noel, mababa ang taripa, sapat ang supply ngayong mga panahong ito dahil na rin po sa matagumpay na 57 megawatt na competitive selection process natin. Subalit, ang hamon ng regulasyon ay nakakapagpa-delay ng pag-i-implement nito. Pangalawa, ay ang hamon din sa pagpapatayo ng mga planta sapagkat ang mga plantang ito ay hindi naman galing sa Pilipinas ang kanilang mga gamit. Mm-hmm. Ito ay imported. Pangatlo ay ang hamon ng krisis. Siyempre, nagkaroon din naman nga ng krisis, nagbago ang presyo ng palitan ng dolyar. Siyempre, nagmahal, nag-iba ang presyo. Mm-hmm. So lahat nag-adjust. Ano po? At itong mga ito ang nagpa-delay sa ating mga pagpapatayo ng planta. So ano nangyari? Nagkaroon ng transition hindi magandang transition from emergency power to regular power supply agreement.
5: Yun,
6: so, nanatili ang emergency power natin, so mahal. At yung regular power supply natin, na mura supposedly, hindi nangyari.
5: Hindi nangyari.
6: So, yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagmahal ng presyo. Pangalawa, bakit kulang? Sapagkat sa inaasahan natin na kontratang matatapos na ngayong taong ito, ay nag-terminate na tayo ng ilang mga kontrata dahil ang akala nga natin ay tatakbo na sila, yung mga regular na kontrata. So,
5: tapos nangyari, hindi naman tumakbo.
6: Na-terminate, wala namang pumasok. So, nagkaroon ng problema.
5: Kulang.
6: So, anong ginagawa natin? Eh, di naghanap po tayo ng mga panibagong
5: pagkukunan.
6: May intention na magtayo at pagpatuloy dun sa ating emergency power procurement na yan. At sa awa naman po na ng Diyos, may nadagdag na 3 megawatt tayo noong nakaraang linggo. May inaasahan tayong permahan na kontrata ngayong susunod na linggo. At another 3 megawatt, siguro mga mid ng June. So siguro naman magiging sapat na yon para mapunan ang demand. Pangalawa, sa June naman siguro malamig na ang panahon, itagulan na ng konti. So hindi na natin kailangan ng mga extra pang mga planta. Alam mo, hindi naman madali makipagkontrata. Kasi gadadagdag mo ng kontrata, dagdag pasanin ito at bayarin sa ating mga kababayan. Kaya paingat ang ating pagpasok dito sa mga ganitong klase ng kontrata. So, awa naman ng Diyos, malaki ang tulong ng Department of Energy, malaki ang tulong ng National Electrification Administration at lahat ng ahensyang nasa pamilya ng enerhiya, sapagkat kami naman ay tulong-tulong dito sa problemang ito, kasama na ang local government.
5: Engineer, noong huling meeting, nung pinatawag po kayo ni Governor Bonds at saka yung mga IPPs, ang sinabi niya, binibigyan lang yung mga IPPs hanggang katapusan ng Mayo para ayusin yung kanilang serbisyo o i-terminate yung kanilang contract. Kasi yung sabi nga kanina, yung in general, 101 yung contracted na capacity, pero 65 lamang yung dependable. Kaya po kayang tugunan yon, engineer, hanggang katapusan, medyo maibsan yung brownout sa Oriental Mindoro? Kasi ngayon na, sa 4 hours yung manual load dropping. Kaya po kaya yun?
6: Ang wisdom o ang kaisipan ng ating gobernador ay hindi naman natin kayang saklawin. Ano? Siguro sa mga oras na yon ay talagang dala ng mahigpit na pangangailangan sa pagdedesisyon. Maaaring nababanggit niya ang mga salitang yan na may kabiglaan. At ako naman ay naniniwala na yun ay isang hamon lamang sa ating mga power supplier na ayusin nila ang kanilang mga gamit, ang kanilang mga planta. Gayunpaman, ito naman po ay pinipilit na tugunan ng ating mga planta. Ganon din ang mga iba pang mga ahensya ng gobyerno na nandun sapagkat alam nila naman ang pangangailangan. Pero naniniwala tayo na bago magkatapusan, siguro naman mababawasan. Kung hindi man tuluyang mawawala, ay mababawasan ang haba ng manual load dropping natin. Sapagkat, ayon nga doon sa akin na banggit kanina, at sa formal nating mga kalatas na ipinahayag at pinadala sa ating mga mamamahayag, ito naman po ay may mga inaasahan tayo at takbangin na sa tingin ko naman ay doable bago magkatapusan ng Mayo. So balit, sabi ko nga, hindi naman po kontrolado natin lahat, pero meron tayong ginagawang hakbang tungkol dito.
5: Kumusta po yung mga magnanakaw ng kuryente dyan sa atin?
6: Ito nga Kuya Noel, tuloy pa rin sila, masaya pa rin sila, pero hindi rin naman tayo tumitigil para habulin sila. Sabi ko nga, marami nga dyan, mga barangay official pa yung iba, protektado ng kanilang mga patron, ano? At medyo may hamon ako ngayong panahong ito, Kuya Noel, sapagkat yung aking mga operatiba ay literal na nakatatanggap na ng pagbabanta.
5: No?
6: At may case kami ngayon na nariresolba sapagkat na-identify namin na may mga dayo na mga nagbabanta sa buhay ng aking mga empleyado na kasali dito sa tinatawag nating Special Operation Task Group. At naiintindihan ko naman kasi daang milyon na itong nawawala sa kanila. Kaya to, pero hindi tayo nagpapatinag dito. Nakikipag-ugnayan na ako sa ating bagong regional director, sa ating provincial director ng kapulisan, na humihingi rin kami ng kanilang tulong at kanilang proteksyon para dito sa pagpapatupad natin ng Anti-Pimp Rage Act.
0: Engineer, last na lang po. Uh-huh. Ano po ang mensahe natin para po dun sa ating mga consumer o sa ating mga consumer ngayong talagang limitado yung ating supply ng kuryente?
6: Opo. Sa loob ng isang taong mahigit na inayos natin ang ating sistema ng elektrifikasyon, ay muli hinamon ng ating kooperatiba. At itong hamon namang ito ay hindi natin tatalikuran hanggang sa muli natin itong maisaayos. Konting-konti na lang po, sabi ko nga po sa ating buting gobernador, ay hanggat nakikita ko ang pag-asa, hindi ko naman po ito aayawan. Kaya hanggat nandito po tayo, kasama po ang aking mga kapwa manggagawang Dagitab, ay patuloy tayo na magsusumikap na lutasin at maibsan ang mga krisis na ito. At asahan po ninyo na may magandang bukas po tayong makikita at liwanag sapagkat nakalatag naman po eh. Ang hamon nga lang po, iba-iba. Depende sa panahon at depende sa sitwasyon. Kaya po mga kababayan ko sa mga dito sa Oriental Mindoro na mga membro, consumidores, kamay-ari ng Oriental Mindoro Electric Cooperative, konting tiyaga na lang po at konting tiwala pa. At mariresolba po natin ang lahat ng ito. Maraming salamat po.
5: Salamat
6: at pasensya na po kayo sa lahat ng nangyayaring ito.
5: Okay, maraming salamat po Engineer Humphrey Dolor, ang General Manager ng Oriental Mindoro Electric Cooperative.
0: Thank you
5: very much, sir. Thank you. Good morning. Ayun, mga kaibigan, sabi niya,
0: Soon.
5: May mga maayos. Ginagawa namang pamamaraan. May mga bagong plantang papasok at mga pamamaraan para naman maibsan yung nararanasang kakulangan ng power supply sa Oriental Mindoro.
0: Kaya pinakamaganda dyan, magtipid.
5: Sabi nga ni Engineer Dolor, may liwanag ang bukas. Mm-hmm. Sige, magbabalik po kami. Diyan lamang kayo.
0: Babalik po kami.
2: Taas noo saan man sa mundo, yan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Happy 40th anniversary DZMM! Una sa balita, una sa public service.
2: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo.
1: Ayon, partner.
2: Oo, binabati ko muna itong si Sosimo Gasmin. And pakibati raw, happy birthday, Reverend Father Binacio Among.
3: Happy birthday,
2: Jake Biray. And happy viewing, District Collector of Bureau of Customs Port sa Clark, si Jairus Reyes. And congratulations, record high annual collection monthly goal in 2026.
1: Ayun, siyempre partner, binabati rin natin si Adrian Carl Barbina at ang ating mga kapamilya dyan sa Quiapo Church. Ayan, si paring Joward Baleares. Good morning daw sa atin. Happy watching po sa inyo.
2: Yung napakagaling na IT, si Wilby Burgos. Marami na akong utang dito. Nakikinig din sa atin ngayon. Tinatawagan natin yung ating susunod na may interview. Nabubuta tayo ng antike.
1: Alamin natin kung alamin ano natin na ba yung mga paghahanda nila. Dahil nga, syempre, yung El Nino, papalapit na. Tsaka yung ano din, yung supply din ng tubig. Baka yung mga, may dam ba doon? May dam sila, di ba? May dam doon sa antike.
2: Dito muna tayo sa Kabuyaw.
1: Ayan, tawid tayo ng Kabuyaw muna.
2: Ayan, sino na sa linya natin, partner?
1: Ayan, dyan si Fire Chief Inspector Lourdes Cristia Raborar, ang City Fire Marshal ng BFP Kabuyaw City, Laguna. Oo, para alamin natin, partner, yung sumabog na pagawaan ng paputok dyan sa Kabuyaw. Good morning po, ma'am. Si Bert po ito at si Noel. Welcome po to the program.
4: Magandang umaga po.
1: Yan. Ma'am, unang-una, ma'am, kamusta na po yung naging pag-aapula natin doon sa sunog? Nakita na po ba natin o nalaman na po ba natin yung pinagmulan ng apoy?
4: Yung naging pag-apula po natin ay mabilis lang po yung ating fire operation. At hindi naman po nahirapan ng ating mga responders. And sa kasalukuyan po, ito po ay still under investigation pa po.
2: Ma'am, understand mga paputok yung pumasok? Yung sumabog?
4: Pagawa ay, ano po ito, imbakan. Kumbaga, dito nila ini-store yung mga raw material sa paggawa ng paputok. Meron din kami na pansin na ito ay may assembly area. Kumbaga, ina-assemble din nila yung mga paputok dito po.
2: Mm-mm. Ano po ba yung lugar na yan, ma'am? Residential?
4: Yung area kung saan naganap ang sunog ay industrial po ito. Pero yung daan papasok po dito ay nasa residential area po. Pero nasa dulong-dulong part na po ito.
1: Bali, ma'am, ilang bahay po ang nadamay dun sa sunog?
4: Wala pong mga kabahayan na nadamay po. Yung structure lang mismo nung imbakan ang nasunog po.
1: Bali, maraming reports kasi, ma'am, na parang ang lakas daw nung pagsabog eh.
4: Opo, malakas po yung naganap na pagsabog po.
1: Tapos ma'am, ano pong mga chemical yun nandun sa loob nung
2: bakit sumabog? Bakit sumabog?
4: Yun din po yung inaalam namin ngayon sa aming investigasyon. Hindi pa po kami makapagbigay ng detalye tungkol sa kung ano man yung mga chemical na nandoon po.
1: Bali ma'am, tinaas lang natin sa first alarm po, no?
4: Opo, umabot lang po tayo sa first alarm.
1: Opo, anong oras po natin ma'am na fire out yung sunog?
4: 7:08 PM po ng gabi.
2: Oo. Ma'am, dyan po ba sa Kabuyaw marami pong nagma-manufacture ng firecracker katulad po sa Bulacan?
4: Based po sa records namin sa mga issued na fire safety inspection certificate namin, kagaya po nito, wala po silang permit. Kaya hindi po namin, wala po sa datos namin na may pagawaan po doon sa area na yun. Opo.
1: So in short, ma'am, illegal ito?
4: Opo. Consider po natin na illegal na pagawaan kasi wala po silang mga kaukulang permit.
1: Okay, pag illegal yan, syempre partner, hindi na-check ng BFP. Baka mamaya hindi sumusunod doon sa mga standard na fire standard kaya nagsumabog.
4: Opo.
1: Tapos ma'am, bali so far ma'am, andun pa rin po yung ating mga tropa sa lugar. Syempre, baka mamaya ibigla pong mag-ignite ulit yung may mga nakabantay pa rin po tayo mga mga fire truck.
4: Kagabi po nung umalis po kami, mga alas 9 ng gabi. Na-extinguish naman na po yung apoy, and sinigurado naman po na hindi na po magre-rekindle yung apoy doon po.
1: Ma'am, meron na tayong estimate, ma'am, kung bagkano po yung na-damage doon sa sunog?
4: Sa kasalukuyan po, wala pa pong estimate kung magkano yung na-damage.
1: Tapos, ma'am,
4: maliit lang po yung area na nasunog po talaga. Around approximately 15 square meters lang yung facility na nasunog
2: po. Natatandaan ko, partner, ma'am, ano, noong February 1, 2024, about that time, apat po yung patay, lima yung sugatan, sa Kabuyaw din po, sumabog din po yung fireworks factory, hindi firecracker. So, ibig sabihin, dyan sa Kabuyaw, parang nagiging industriya na eh. Yung mga ganyan na sinasabi nga kanina, sumabog kahapon, eh walang lisensya. Sa pag-iikot nyo po ba, ma'am, may mga napapansin ho ba kayong mga or nasisita na mga ganyan po na mga factory ng fireworks, ng paputok na meron dyan sa Kabuyaw?
4: Sa stay ko po as City Fire Marshal, so far wala naman po. Yung titirikan po ng facility na ito na pagawaan po, eh, nandun po siya sa lawa na area po. So, dulong-dulo na po siya. Part na po yun ng lawa, na reclaimed area lang po siya. So, at saka hindi mo rin po siya mapapansin kasi mga makeshift lang yung structure. Kaya, hindi mo mapapansin na ito ay pagawaan talaga.
2: Yung ganon. Oo. Pero yung inyong team, ma'am, yung City Fire Marshal, tuloy-tuloy naman po 'yan sa pag-ikot, pag-inspect ng mga structures diyan at negosyo diyan po sa Kabuyaw City.
4: Opo, tuloy-tuloy po namin itong ginagawa araw-araw po para po masigurado ang kaligtasan po ng Kabuyaw City po.
2: Mm. Nako eh,
1: kasi mahirap 'yan, partner.
2: Oo. Na yung palang mga gilid-gilid, yung mga sulok-sulok. Sabi nga ni Chief Inspector Raburar, andun na sa may lawa, sa dulo.
1: Kinatago talaga yan kasi illegal. Ano po, ma'am, ano na lang po ang ating advice, lalo na sa mga barangay captain. Kasi sila ang nakakaalam. Sila ang nakakakita kung ano ba yung mga operasyon.
2: Magagalit si Mayor Dennis Hain dyan sa mga ganyan. Ayaw niya yan.
1: Ano bang mensahe natin, ma'am, dun sa ating mga barangay captain at dun natin din sa mga residente na nakikitaan nila na may mga pagawaan ng paputok na ganito?
2: Saan sila pwede magsumbong? Mm-mm. Sige, ma'am.
4: Kung sakali man po na may napapansin kayo na mga pagawaan ng paputok o ng firecrackers po, maaari nyo po itong i-report sa aming station po, sa Kabuyaw City Fire Station, sa malapit na police station, or sa munisipyo mismo po. Sa amin po, pwede po kayong tumawag sa number namin direct sa Kabuyaw City Fire Station, 09-6280-7758, or pwede nyo rin po itong itawag sa 911 kung kayo...
2: Pinakamadali 'yon, 911 ano.
4: Apo.
2: Wala kang mic.
1: Anonymous naman kayo pag nag-tip kayo sa kanila, di ba, ma'am?
2: Kayo isusumbong.
1: Mas maganda collective effort kasi lalo na magulat ka sa residential ka, may pagawaan pala ng paputok dun sa...
2: Tsaka buti ito, ang maganda dito, walang patay, tapos walang nadamay ng mga kabahayan na nasunog, di ba? Bawal ho yan. Malapit na naman yung mga piyestahan, siguradong marami na namang...
1: Pamanufacture.
2: Chief Inspector, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you po. Ayun, mga
1: ayan po si Fire Chief Inspector Lourdes Cristi Raborar, ang City Fire Marshal po ng BFP Kabuyaw City, Laguna.
2: Yan. Good morning kay Danbo Dreyfus, ang aking kasamahan sa Regional Advisory Council dyan sa Police Regional Office Calabarzon, at kay John Largado ng BFM.
1: Ano apelyido, partner?
2: John Largado.
1: Largado.
2: Ng BFM dyan sa San Jose, Occidental, Mindoro. Kanina pa raw siya nakamonitor sa atin.
1: At syempre partner, itong mga nakikinig sa nanonood sa atin sa YouTube, meron na tayong 8.3 million
2: bah!
1: Na mga nanonood sa atin. Si Louie Basco, nakatutok sa atin sa YouTube. Syempre, nandiyan pa rin sila Nona Damian, si Ruby Gadan. Nandiyan din si June Buwanin, nakatutok din sa atin. Good morning daw. Si Noe Rodel, nandiyan din. Si Melanie Kaligan, nakatutok din sa atin. Good morning po sa lahat. Si Farah Robles, nandiyan din, nakatutok sa atin. Sino pang nandiyan partner? Si Lydia De Los Santos, good morning daw from Cavite. Good morning po sa inyo din sa mga Cavite, sa mga taga Cavite.
2: Ayan, nasa linya natin ang PDRRMO Antique, si Mr. Broderick Train. Good morning, Mr. Train.
1: Good morning, sir.
5: Magandang umaga po. Good morning po.
2: Opo, napatawag po kami. Kumusta po ang epekto ng tag-init sa Antique sa supply ng tubig?
1: Opo.
5: Sa ngayon po, yun pong binabantayan natin, no, na malaking epekto din. Kung tuloy-tuloy yung ang init at tagtuyo, dahil meron tayo nakaregister na 251 na mga water challenge barangay dito, no, sa 11 municipalities na posible na ito po yung makaramdam ng water shortage at ito po yung pinitingnan natin, no, gumagawa tayo ng mga contingencies for these areas para maiwasan naman yung masamang epekto, no, no, dulot nitong impending na effect ng El Niño po.
1: So far, sir, in terms naman po doon sa ating mga pangapananim, yung mga magsasaka po natin, ano na po ang epekto sa kanila nito pong El Niño?
5: Yes po. Actually, may mga mapping na rin na ginawa yung ating Department of Agriculture at yung ating Provincial Agriculture Office. At tinitingnan dito yung ano yung mga possible na mga maapektuhan na mga areas, especially sa mga rice fields, no, kasi ito ang dependent tayo dito sa Antique sa agriculture at yung sa iba pa na mga pananim, no, at ito yung pinaghahandaan din para at mabigyan din ng advisory na wag na muna magtanim ng palay at iwasan lang muna yung mga pagkalugi, no, kung masira dahil walang tubig.
2: Walang tubig.
1: The usual partner, syempre, pag kulang sa tubig, ang automatic na unang tatanggaan yun dyan, maapektuhan yung mga irrigation.
2: Irrigation. Mr. Train, ano po yung paghahanda ng Antique? Lalo't nagbabadya po yung Super El Niño.
5: Ang sa atin dito, yung provincial government ay nagpalabas na tayo ng executive order ng ating Gobernador Javier. I-reconstruct na uli yung ating task force El Niño, no? At meron na rin tayong El Niño Integrated Action Plan. Integrated ito dahil halos mga pito na mga sektor itong na-identify dito. Possible na maapektuhan. At ito ang una dito, yung water shortage, no, at agriculture. At yung mga included na dito, yung mga health emergencies na dala ng init. Para yung lahat ng mga agencies na may mandatos ay makagawa na rin ng mga iba't ibang mga pamamaraan. At ito ay integrate natin sa isang plano lang para...
2: Para isang kilos. Isang kilos. Ano po?
5: Oh, isang kilos lang po. At siyempre, tingnan din dito yung mga budget, no, para dito. So, kasi meron tayong mga possible na mga water rationing. So, kailangan din natin yung mga water tank na i-distribute dito sa mga barangays na na-identified na magkaroon ng water shortage. At likewise, ang ano pa yung mga gagawin ng provincial government sa pag mga water distribution or rationing para matulungan din, no, ang Bureau of Fire Protection. But for now, wala pa namang mga ganong ginagawa. At ito in preparation no, para at least pag nandiyan na mabilis yung paggalaw natin dito.
2: Yun pong barangay na particular na number of barangays na inyong tinututukan. Bakit po nagiging parang magiging problema ang tubig doon? Mas high ground po ba sila?
5: Yes, yan po ang isang dahilan dahil sa topography nila medyo mataas 'tong mga highlands 'to eh.
2: Mm-mm.
5: So interior na mga barangay 'to at medyo may kalayuan din sa mga ilog.
2: Mm-mm.
5: So medyo mahirap ang source ng tubig. So may mga areas talaga na ano din na deep well lang yung
2: deep well yung source.
5: Source no, wala pang mga water district.
2: Ayun.
1: Eh sir, ano na lang po ang ating mensahe? Meron po ba tayong pabatid sa ating mga constituents lalo na bilang paghahanda nga dito sa inaasahang El Nino?
2: Or panawagan sa pamahalaan na maaring tulong sa Antique po?
5: Ang sa atin naman, eh, lahat naman ito ay responsibilidad ng lahat. No? So, ang isa lang na mga na hiningi din namin na mag-umpisa na yung water conservation, power conservation, yung ating mga mamamayan, no? At may mga na-register din tayo dito ng mga grass fires. Mag-ingat lang tayo dito kasi mabilis din ang pagkalat ng apoy. But maraming mga properties ang masira pag magkasunog. No? Likewise, limit na lang natin yung mga masyadong mataas ang exposure natin sa init. Kasi marami na rin may mga
1: heat-related
5: sa init. No? So yun po, makatulong din para mamitigate natin ang impact ng itong extreme El Nino na tinitingnan natin na matamaan din ang ating probinsya.
1: Eh partner, sa awa ng Diyos, sana hindi mag-state of calamity sa Antique at baka survive sila kasi...
2: Sa mga kalapit provision nyo ba, mainit din?
5: Ayun po, mataas ang heat index sa Iloilo. Medyo mataas din. At sa ngayon, medyo may mga pagbabago na pala ng panahon ngayon. Kasi minsan may pagulan-ulan. Pero mainit pa rin, no?
2: Mainit
5: pa rin. Mataas pa rin ang heat index. So yun po ay isang palatandaan na talagang mag-ingat talaga tayo.
2: Ayun, okay. Mr. Train, maraming salamat po and kumusta po sa mga taga-Antique?
1: Opo, mabuhay po kayo.
5: Maraming salamat din po sa inyo at malaking opportunity ito, no? Extend namin itong mga information sa ating mga kababayan dito sa Antique. Thank you at magandang araw po sa inyo.
2: Opo, basta po may pangangailangan kayo, bukas po ang aming programa, sir.
1: Okay. Thank you,
2: si
1: sir.
2: Si Mr. Broderick Train, ang PDRRMO head ng Antique. Oh, may mga babatiin ka pa dyan. Yung kala ko million-million yan. Sige nga, batiin.
1: Million-million to. Yan, si Renato Taner, nakatutok din sa atin. Si Lina Ho, ayan, nandiyan pa rin. Hindi pa rin sila bumibitaw. Si John Mascarinas, good morning po from New York.
2: Si Richard Merck, ang aking idol. Mistisong guwapo.
1: Ayan.
2: Champion sa chicks.
1: Ayan.
2: Operetang putol-putol yun.
1: Si Albert Garlet. Hello, good morning daw sa atin. Watching from Baguio City. Malamig ba sa Baguio ngayon?
2: Oh,
1: hindi siya gaanong kalamigan.
2: Hindi naman siguro.
1: Ayan, syempre nandito pa rin.
2: Si Zach, birthday!
1: Happy birthday!
2: Sa lahat po, tumatanggap na po si Zach ngayon ng regalo.
1: Advance na. October pa birthday niya eh.
2: October pa, pero ngayon pa lang, nagpaparamdam na.
1: Sino pang mga nandyan? Si Melanie Kalinigan, good morning daw sa atin.
2: Si Jerbo pala, October din. Magkasunod yung dalawa. Sabay na kayong mamashare sa Enchanted Kingdom.
1: Isama mo kami, ha?
2: Parehas na gwapo yung dalawang
1: isama,
2: yan.
1: Isama mo kami pag namasyal ka sa PK.
2: Napakasisipag natin dito.
1: Si Richard Lopez partner nandyan din, nakatutok sa atin. Si Erla Vega, si Eusebio Reglo, nanonood sa atin. Si Noel Galano, at si Zoraida ano to, Falorina. Nakatutok po sila sa ating Facebook Live. Good morning po sa inyo at sa lahat po ng mga nakatutok sa kanilang mga radyo. Good morning po sa inyo. Sa mga kakagising pa lang, good morning po sa inyo.
2: Anong mga story ang tututukan mo ngayon?
1: Ay, ang dami nating tututukan. Itong isang linggo, nandun tayo sa NBI.
2: Yes.
1: Yung tutukan natin kasi yung movement, kung paano. And then, yun nga, ang tanong nga ngayon is paano ang magiging proseso.
2: Mm-hmm.
1: Magiging katulad ba yan ang proseso kung paano tinransfer si dating Pangulong Duterte o iba. Kasi ngayon, parang ang sinasabi nila, pag nahuli, dadalhin nasa DOJ daw ang
2: DOJ muna.
1: Tapos pero kasi nung panahon nung kay Pangulong Duterte hindi naman dumaan sa DOJ, direkta na nila eh. So aabangan po natin yung mga kapamilya dito lang yan sa DZMM, kaya tutok lang po kayo.
2: At natapos na po ang dalawang oras sa paghatid namin ng mga balita at impormasyon mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, mga kwentong bumubuo ng kasaysayan sa bawat bayan at buong bansa. Ako po ang comrade ng bayan, Noel Alamar.
1: Sa susunod na linggo, muli po tayong magsama-sama makinig sa Boses ng Pilipino. Sa ngalan po ni Dennis Dato, ako po si Radyo Patrol Bert Dizon.
2: Anumang panahon, anumang

0: susunod na anong ganap kasama ang napakatapak na si Victoria Tulad
1: at ang balikbayan na si
0: Christian Yosores.
1: Ingat ka, pamilya. Bye!
0: Bye-bye.
2: Taas noo saan mang sa mundo, yan tayo.
3: Maging in sa mga balitang may pakialam ka, kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap, susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, partner ang oras!
1: Ay! Good morning! Ang sarap gumising! 6:01!
2: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
3: Anong ganap?
2: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
3: Anong ganap?
2: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosones at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
3: Anong ganap?
2: Anong ganap?

0: Good morning!
1: Good morning!
0: Ako. Alam niyo yung good morning natin.
1: Very good. Very good ka dyan, Dani. Good morning.
0: Tapos sinabi lang niya, anong ganyan? Good morning. Oh, saan mo na panood yun? Hindi ka naman gising ng gantong oras. O, oh, diba?
1: Good morning.
0: Good morning. Kilala ka na Christian Yosores for your good morning.
1: Good morning.
0: Good morning. Good morning mga kaservisyo at mga kapamilya. Kumusta po kayo ngayong Sabado? Ngayon ay May 23. Ako po si Victoria Tulay.
1: Ako naman po ang inyong kaservisyo at kapamilya, Christian Yosores. Kami po ang inyong mga kaservisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend.
0: Siyempre, dito lang po yan sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta, na napakikinggan sa 630 kHz, sa AM Band at sa abayang napapanood sa DZMM Teleradyo Cable Channel para sa mga balitang kumpirmado.
1: Serbisyong sigurado! Yan, oh. Para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko, i-follow po at i-like ang DZMM Teleradio Official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Mahigit 1.4 million na po tayo, kaya tuloy-tuloy lang subscribe na po para sa tuloy-tuloy na live stream updates.
0: Mahalaga po ang mga boses nyo, kaserbisyo at kapamilya. Sumali po sa ating talakayan. Mag-send sa Viber number 0919-278-3000 tubig o sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo. At babasahin namin po yan maya-maya lamang.
1: Yes.
0: Huwag maging outsider, lagi maging in sa mga balita talakayan. Alamin kung
1: Anong ganap, partner?
0: Pero bago ang mga ganap, naku, batiin po muna natin ang aking partner ng Happy Birthday!
1: Salamat! Belated happy birthday po sa mga nag-birthday last week.
0: Happy birthday,
1: at advance happy birthday na rin sa aking nanay bukas naman, May 24. At sa mga
0: nag-birthday po. Magkasunod kayo.
1: At ang nanay ni Zach na mag-birthday din bukas.
0: Oh,
1: tita,
0: happy birthday po.
2: Happy birthday
1: po sa aming lahat.
0: Happy birthday po, Bekenemen.
1: Bekenemen.
0: Binakalan pa rin. Kumusta? Na-refresh ka naman ba?
1: Dapat naman ma-refresh.
0: Dapat naman
1: ma-refresh. Ready na tayo for next week ulit.
0: Talaga ba?
1: Kasi parang ano yan, dami ko rin na-miss out itong nagdaang linggo. Eh. Parang dalawang isip pa ako, magbabakasyon ba ako o hindi?
0: Deserve mo yan. Huwag ka mag-alala.

0: papadalan kita ng ng usaa.
1: ng listahan ng mga dapat i-review game.
0: Ay nako, pero at least 'di ba nakapahinga ka. Ready sa bakbakan na naman ng panibagong linggo.
1: Ay dapat po maging handa tayo for the upcoming week kasi marami pa rin pong nangyayari at hindi po tayo talagang tuluyang nakakapamahinga sa mga nangyayari, partner, lalo pat itong nakaraang linggo, 'di ba? Tuloy-tuloy pa rin parang kada linggo nito mga nakaraang week parang tuloy-tuloy pa rin yung mga nangyayari. Oo. Nakakapit lang tayo.
0: Kapit na kapit.
1: Kapit na kapit. Oh, lalo kayo. Oo.
0: Ay nako, naghihintay kami nitong nakaraang linggo ng ano, kung mayroong uling change in leadership sa Senado. Eh, yan din ang abangan natin for next week. Pero bago yan, balikan na muna natin ang malalaking ganap sa linggong nagdaan.
2: Anong ganap?
0: Senado, nag-convene na bilang impeachment court, House Prosecution Team, naghahanda na para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mga manguna at kakatawan sa apat na articles of impeachment, tinukoy na.
1: So, natuloy ang pag-convene ng Senate Impeachment Court nang hindi nagbabago ang liderato ng Senado.
0: Yes, we were expecting kung magkakaroon ng impeachment ng coup. Yes. Or ng change in leadership kasi parang every week siya nangyayari.
1: Correct.
0: Parang every week may banta. Pero walang nangyari. Nag-stay si Senate President Alan Peter Cayetano at nag-convene nga ang impeachment court noong May 18.
1: Kahit wala ang physical presence ni Senator Bato?
0: Yes, oo. Pwede naman. Pwede naman siya. Hindi nga lang siya makaka-participate talaga, pero pwede mag-convene.
1: At ang point of contention dyan, di ba ngayon, partner, kasi may mga umaalma na dapat hindi mapayagang makaparticipate sa mga botohan ng impeachment court si Senator Bato kasi nga wala naman siya doon physically. Oo. Unless siya ay nandun ng physical.
0: Kasi di ba nag-motion si Senator Rodante Marcoleta na i-amend yung rules para makaparticipate yung mga senador remotely. Pero yan ay pending sa Rules Committee. At ibang usapin pa kasi kung yung impeachment, yung motion na yon is for the legislative function ng mga senador. Pero iba pang body kasi yung impeachment court.
1: So yun ay para lamang sa mga pagbobotohan kung may mga itatalakay yung mga panukalang batas, yung mga investigation in aid of legislation.
0: Yes, kung magbabago na naman ng Senate President, pwede rin lumahok si Senator Bato kung pinayagan yung motion na yun. Pero pending pa yan, pag-uusapan pa yan next week.
1: Pero parang it will defeat the purpose, partner, kung halimbawa ay kung talaga nga bang nagtatago ngayon si Senator Bato at papayagan siya mag-participate doon sa mga deliberations via online or via remote. Kasi di ba mayroon namang may technology din ngayon na malalaman mo yung lokasyon ng isang tao kapag siya ay naka-virtual or online.
0: Correct.
1: Ilalagay din ba ni Senator Bato yung kanyang sarili at risk kung talagang siya ay nagtatago?
0: Parang masyadong delikado kasi nga iniwasan na niya ng bongga yung mga nag-serve ng warrant.
1: Hindi pa rin yun win-win para sa majority.
0: Actually, alam mo, tinanong nga namin nung nag-surface siya, sir, hindi ka ba nagsisisi na bumalik ka, tapos ngayon ito, bago pa nung May 13 gunfire, sabi niya hindi raw siya nagsisisi kasi kailangan niya mag-participate dun sa change in leadership, tapos meron ding impeachment na pag-uusapan. Pero syempre alam natin na nagbago na ng sobra yung sitwasyon. At ngayon ay talagang tinatrack, hinahanap na po si Senator Bato de la Rosa.
1: Pero yun lang ba ang mahalagang mga nangyari sa Senado para masabi niyang right at that moment kailangan niyang pumunta ng physical? Before that, ang dami na rin nangyari, di ba?
0: Diba?
1: May inimbestigang flood control scandal and a lot of issues. Hindi niya nakita yung bigat na kailangan ay andun din siya sa mga pag-uusap na yun.
0: Ayan, siguro nakikita niya ngayon yung bigat din nung kanyang paglabas. Dahil nga po ay dineklara na siyang fugitive na pag-uusapan po natin.
1: Later!
2: Anong ganap?
1: Sa iba pang mga balita, Vice President Sara Duterte inisyuhan ng writ of summons para humarap sa impeachment court. May 10 araw para maghain ng kanyang sagot.
0: Nangyari to noong May 20. Pinadala yung summons yung para sumagot siya doon sa articles of impeachment, doon sa akusasyon laban sa kanya. So meron po si VP hanggang June 1 para magbigay ng kanyang tugon.
1: Ito ay part ng proseso talaga, partner, kapag nagko-convene ang Senate Impeachment Court.
0: Yes. Oo. Talagang kailangan, hindi siya trial agad. Magko-convene po siya, pero may mga dokumento pang may response ang VP sasagot ang prosecutors, and then magpi-pre-trial pa sila, magsasubmit po ng mga documents, magmamark ng evidence. Ang impeachment trial, inaasahan po, if I remember correctly, July 6.
1: Mm.
0: July pa.
1: Matagal-tagal pa rin.
0: Matagal pa. Mm-mm. Matagal pa.
1: At marami pang pwedeng magbago bago yes. dumating ang July 16.
0: Oh, July 6.
1: Ah, July 6.
0: Oo, July 6. Also kasi mag-recess, magsisingit di adjournment ang Congress ng June 5. So, kung hindi mapapalitan ang current na SP, which is SP Cayetano, siya na rin yung mag-preside sa impeachment trial on July.
1: So, kung magkaroon na naman ng palibagong galaw ang liderato ng Senado, maaari bang may magbago na naman sa magiging dynamics,
0: pwede.
1: Preparation, at lata going sa impeachment trial
0: Mm-mm,
1: proper?
0: Pwede. Kasi malaki yung role ng presiding officer, nung Senate President. Kasi siya nga yung hindi man magmamando, pero siya yung mag-guide
1: doon sa process. At paglalatag ng rules.
0: Kaya siguro biglang, parang preparing na sila SP Soto, di ba? Tapos
1: yes.
0: biglang, uy, hindi na tayo
1: bago
0: yun.
1: Na naman.
0: Bago na naman. Pero tingnan po natin sa Monday, kasi nga po, every day is a chance to change the leadership.
1: Yes.
0: Lalo na po at 12 ang nasa panig ni Senate President Cayetano, 11 yung nasa kabila. Dapat 13 yung kay SP Cayetano, pero dahil wala po si Senator De La Rosa, 12 na lang sila. 12-11. So, isa lang ang kailangan ng kabila para mapalitan.
1: Yes. Mm-mm. Oh, numbers game talaga.
0: Exciting.
1: Good morning po sa mga taga-Senado. Good morning.
0: Ay, naku talaga.
2: Anong ganap?
0: Sakit ng katawan ko kakatakbo, ha? Eto, last week din.
1: Oh, ayan. Sige, magpaliwanag ka dyan.
0: Uy, Father, kumusta ka?
1: Okay naman ako. Diba? Kumusta ka? Lagi tayo. Buti pa tayo, lagi na nga.
0: Actually, oo naman. Kahit noon before na kumusta tayo. Sentimiento ni Senador Pia Cayetano na walang nangumusta sa kanila matapos ang barilan sa Senado, kinontra ng ilang senador ng minorya.
1: At may lumabas na screenshot ng conversations.
0: Oo, doon sa GC nila, all senators GC, may mga nangamusta. Kaya ang tanong din namin, doon ba sa majority GC wala? Nandun sa senators yung kamustahan? Kaya yun ba yung sinabi niya? Kasi sabi niya, ang walang nangamusta from the old majority. Sa old majority
1: which
0: chat
1: which is yung
0: group,
1: minority ngayon.
0: Which is yung minority ngayon. Pero apparently meron. At lumapit nga sa kanya si Senator Sherwin Gatchalian, agad-agad sinabi na, uy, ako yung unang nag-message siya. nangamusta raw siya. So baka lang hindi na na-monitor ni Senator Pia.
1: Pero ano ba, ang tanong kasi dito, why does it matter? Bakit kailangan maging issue yung kailangan mo pang kamustahin yung kapwa mo, senador, sa nangyaring gulo nung araw na yun? When in fact, may mga information din naman at mga pictures na lumabas afterward na parang nung nangyayari yung putukan or nangyari after yung putukan, parang chill na chill naman kayo doon, nagkakainan pa kayo.
0: May buffet pa, may okay pa. So ngayon nga, di ba, na viral or trending si Senator Pia, at marami rin nagsasabi na, kami ba kinumusta nyo?
1: Correct.
0: Nung flood control?
1: Correct.
0: Nung mga iba-ibang problema ng ating bansa, yung mga pagtaas, yung krisis sa petrolyo, etc. Kami ba kinumusta nyo? Di ba, meron pang viral na kanta ngayon, partner.
1: Yung?
0: Ay, send ko sa'yo mamaya. May viral na kanta na, asan na yung flood control? Ano mangyayari sa impeachment? Kami ba kinumusta ninyo? Kumusta ang mental health ni Senator Pia? Pero kumusta naman po ang publiko?
1: Subo kayo pong humarap sa salamin, paminsan na po, hindi ba? Ko naman, kakakambal din naman talaga ng pagiging public official ninyo yung any kind of threat. The fact na tumakbo kayo sa posisyon, the fact na inilagay ninyo yung sarili ninyo in public, there's always a threat. At lalo din naman po sa ating lahat, hindi po ba? So siguro naman ay i-consider din po ninyo yung, hindi lang yung sarili, yung kapakanan din po ninyo. Yes, kailangan nyo din po yan dahil kayo ay naglilingkod para sa amin. Pero ano ba po yung mas mabigat?
0: Uh-oh.
1: Yung inyong kapakanan o yung taong bayan na umasa sana doon sa resulta ng ginagawa ninyong trabaho.
0: At ang isa ring mahalaga, may nangyari nga ba? I mean, after ng lahat ng yon, kasi parang business as usual, we understand na dapat naman talaga business as usual, pero dapat i-address mo rin yung nangyari. Kasi nung Monday, walang nagsalita about the gunfire sa Senate. Nung Tuesday, wala rin yata. Wednesday, yung nakapagsalita lang yung ibang mga senador. So parang, teka, bakit ganun? Parang walang nangyayari. Kailangan natin i-address yung bagay na yan. As with other issues na talagang hinaharap ng ating bansa.
1: Baka kailangan ng kausapin nila Senator Pia ay talagang si Ginoo Mauaplas, kabilang ang lumalabas naman siya, unang nagpapotok ng baril.
0: Uh-oh.
1: Hindi naman magkakaroon ng putukan doon sa Senado kung hindi nagpapotok yung Aplaska. Diba?
0: Na under investigation na at suspended, at sabi po niya ay maglalabas sila ng patunay na spliced o pinutol yung videos na ipinalabas
1: sige.
0: Ko ng otoridad.
1: Latag natin. Labas natin ang resibo.
0: Latag.
3: Anong ganap?
1: Hiling na temporary restraining order ni Senator Ronald De La Rosa para pigilan ng ICC warrant ibinasura ng Supreme Court. PNP at NBI inatasan na ng DOJ na arestuhin si Senator De La Rosa pagpapalabas ng Interpol red notice laban sa senador hiniling na ng pamahalaan. Big story after big story, big story after big story this week talaga.
0: Ako talaga, Christian Yosores. Ito yung inaasahan nga, ito yung pinanghahawakan sana ng Senator Bato, yung temporary restraining order, kaso hindi ibinigay ng Supreme Court. So ngayon talagang hinahanap na siya ng otoridad at may order na arestuhin na po siya.
1: Pero can it be considered as meron ng manhunt operation parang kay Senator Bato?
0: Ang narinig ko kay Secretary Vida, hindi manhunt yung tama. Basta parang may tracker teams na at aarestuhin. May order na to arrest.
1: Eh, di manhunt na.
0: So, yun nga eh. Manhunt siya, di ba? Pero parang ayaw niyang, at least nung napanood ko yung item, yung news item na yun, ayaw niyang paggamit yung word na manhunt.
1: Masyadong mabigat siguro kasi.
0: Siguro. Pero it's the same thing. Oo.
1: The search is on.
0: At, ang interesting, sabi nga kahapon ni former PNP Chief Nicolas Torre III, na ngayon ay General Manager ng MMDA, ay handa rin po siyang lumahok sa paghahanap o pag-aresto kay Senator De La Rosa kung siya ay itatap ng Pangulo.
1: Kahapon narinig ko yung interview niya. Kinontextualize lang niya. Hindi naman niya inalok. Ang sabi niya, kung itap siya ng presidente, willing siyang tumulong. Kasi siyempre, it's the president eh.
0: Oo, tsaka MMDA daw, pwede naman maghanap sumakal sa kalsada. Pwede naman sa kalsada, sa estero.
1: Sabi niya, paano kung pasok sa jurisdiction niya, talagang a-action naman siya.
0: Si Sir Torre po, siya yung nag-lead na operation para ma-aresto si President Duterte dati at si KOJC founder
1: Apollo Quiboloy.
0: Yes. So may mga nag-iisip din na paano kaya kung nandun si Sir Torre nung kung siya ang nag-lead nung arrest kay De La Rosa.
1: Would
0: abot
1: make
0: ba
1: a
0: tayo sa barilan?
1: Saan mo siya dalahin?
0: I don't know, partner.
3: Anong ganap?
0: At yan po ang ilan sa malalaking ganap sa linggong nagdaan. Ang tabayanan ang mga nagbabagang balita mamaya sa Radyo Patrol, Balita alas 7 weekend. Ay, isama lang din pala natin. Siyempre, last week nilabas yung CCTV nung pag-alis ni Senator De La Rosa. At finally ay kinumpirma ni Senator Robin Hood Padilla na kasama siya noong lumabas si De La Rosa. Sabi niya hindi sila tumatakas, sila lang daw ay lumabas.
1: Okay.
0: Dahil wala naman daw pumigil, wala naman daw arrest warrant.
1: Okay. Hindi pinatakas. Alright.
0: At sa oras pong ito.
4: Panahon, Patrol!
0: Makasama po natin si Sir Dan Villamil, Pag-asa Weather Forecaster. Good morning po, Sir Dan.
1: Hi, Sir. Good morning. Ayun.
0: Ayan, balikan natin si Sir Dan. Habang hinihintay natin si Sir Dan, ipag-usapan pa natin yung mga nangyari si Yusek Claire. Nakita ko may podcast ba niya yun?
1: Vlog niya yun.
0: Vlog niya, yung ginaya niya si
1: Senator
0: Pia. So ano ang stance ng Malacanang sa lahat ng ito? Na-monitor mo ba? Hindi. Siyempre, tama naman yun.
1: Huwag ako yung hatsit. Pero siguro on the other side, kung if we can make the discussions lighter, yung statement na yon ni Senator Pia Cayetana para nag-trigger din sa aramihan na o nga no, why not check
0: tama
1: your
0: naman.
1: Friends,
0: di
1: ba? Mga musta tayo, di ba?
0: May point.
1: Wag nating kalimutan kumustahin yung mga kaibigan natin lalo na yung may mga pinagdadaanan.
0: Correct. Tama 'yun. Mas ano nga ngayon eh, parang every time na magme-message ka, uy, kumusta?
1: Mm-mm.
0: Which is tama naman.
1: Oo naman din.
0: Balikan po natin si Sir Dan Villamil mula po sa Pag-asa. Good morning, Sir Dan.
1: Hi, Sir. Good morning.
5: Yes, good morning, Christian and Victoria at sa ating mga takasabaybay dito sa Teleradyo. Huling namatan itong low pressure area na ating minomonitor sa loob ng ating PAR sa layong 795 kilometers silangan ng General Santos City. Hindi naman natin ito inaasahang magiging bagyo, ngunit patuloy itong magdudulot ng mga kaulapan at mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao, Central Visayas, pati na rin dito sa ilang portions ng Eastern Visayas at Negros Island region. Kaya sa mga lugar na ito, especially dito sa eastern section ng Mindanao, patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan. At sa kasalukuyan, may isa pa tayong low pressure area na minomonitor na nasa labas ng ating PAR. Latest location nito, kaninang madaling araw, more than 2,000 kilometers silangan ng Mindanao. So low chance rin pong maging bagyo ito at wala itong magiging epekto sa ating bansa. For Metro Manila and the rest of the country, asahan pa rin natin itong mainit at malinsang ang panahon ngayong araw. Sasamahan pa rin yan ng mga pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Sa kalagayan naman ating karagatan, sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Christian Victoria.
0: Apo, Sir Dan, so dahil may dalawang LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility, asahan ba natin na bababa yung temperatura? Hindi naman po ganun kainit?
5: Actually, isa pong LPA nasa loob, isang nasa labas.
0: Ah, okay.
5: Pero posible po itong magdulot ng mga kaulapan over portions of Mindanao and Visayas. So possible bumaba yung temperatures natin doon. Pero wala po itong epekto sa Luzon. So mainit at malinsang panahon pa rin ang ating mararanasan ngayong araw.
1: Mm-hmm. So hanggang mas-stretch ba ito hanggang katapusan ng Mayo, Sir Dan, yung mainit na panahon? Kasi parang di nagbabago, umiinit lang din lalo kahit gabi.
5: Yes po, for Luzon, yun po yung case, no? Pero nakikitaan na kasi natin ng senyales ng southwesterly wind flow. Ito po yung panimulang hangin ng habagat, yung posibleng umiral dito sa portions ng Palawan, east-western portions po ng Visayas at Mindanao towards the middle of next week. No? So, posible pong magparamdam itong panimulang hangin ng habagat over these areas. So, kumbaga senyales po ito na makakaranas po tayo ng habagat sa mga susunod na linggo.
0: Mm-mm. At panghuli na lang, sir, baka na-miss ko lang, magdudulot ba ng pagbaha yung LPA na nasa loob ng PAR?
5: Yes, so posible po ito magdulot ng mga flash floods or landslides, especially sa mga susceptible areas dito po sa portions po ng Mindanao and Visayas, particular na itong eastern section sa mga lugar na ito.
0: Okay, naku, ingat po, ingat. Thank you po, Sir Dan.
1: Salamat,
5: thank
1: sir.
5: Po, yes po. Thank you po and good morning.
0: Yan po si Sir Dan Villamil, Pag-asa Weather Forecaster.
3: Anong ganap?
0: O yung mga taga-Visayas po, taga-Mindanao ha, maging alerto yes. Po dahil baka daw po magdulot ng pagbaha, flash floods, yung pong LPA o low pressure area na
1: hindi nandiyan. Pa sa ganap na bagyo.
0: Mm-mm. Pero baka naman daw hindi maging bagyo. Mm-mm. Pero still, maging maingat po tayo. At partners, oras na 6:21, ay punta na po tayo sa ating unang interviewee, kakapanayamin, pag-usapan po natin yung impeachment na yung impeachment process, yung posibleng impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Makasama po natin si Representative Renee Luisco ng Kabataan Party List, House Assistant Minority Leader at tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Good morning po, Kong Renee, Victoria at Christian.
1: Hi Kong, good morning.
6: Good morning. Good morning po, Victoria and Christian. Maraming salamat po na inibitahan kami sa programa na to.
1: Salamat po.
0: Welcome
1: good morning,
0: back,
1: ma'am.
0: Opo. Ma'am, so napadala na ang summons kay Vice President Sara Duterte. She has until June 1. Kayo ay magre-reply after pa niyang makapag-submit ng kanyang response. So ano ang mga preparations po ngayon ng prosecution team?
6: Samot-sari yung paraan sa paghahanda sa impeachment trial. So aside from, syempre, andyan na yung pag-aaral ng substance of the articles of impeachment, pagdadaan sa mga ebidensya na kalakip nito, nire-review din nila yung rules on evidence, yung rules of the Senate on the on impeachment, tsaka paano din syempre i-present ito. So, nagmamock trial, no, all sorts para i-ensure na yung nanggaling from a citizen's complaint, no, panawagan ng mamamayan para sa pananagutan, no, madala nila ng maayos sa paglilitis mismo.
0: Mm-mm. And are you also reviewing, ma'am, yung mga past impeachment trials? Mm-mm. May nakukuha ba kayo doon na siguro, ano ba, pointers? Or ano bang mga pwedeng learnings mula sa mga impeachment trials before?
6: Yes po. Dinadaanan din yung mga impeachment trials ni CJ Corona under former President Estrada at iba pa. No, tinitignan kung paano pinanghahawakan ng mga prosecutional defenses yung objections to particular questions, paano magtanong para magpresenta ng ebidensya, anong good practices yung meron. And syempre, as a result, no, paano formulate yung questions pagkatapos nun.
0: Mm-mm. Pero how confident are you, ma'am, na magpo-proceed talaga sa trial? Hindi, wala na ba out of the... hindi na ba ina-entertain mm-hmm. yung possibility na may mag-motion to dismiss,
1: yes.
0: to archive na naman?
6: Well, that's not off the table. No, so, at the end of the day, dahil may nakita tayong ganong precedent in the 19th Congress, mm-hmm. That's a possibility that we're preparing for. But nonetheless, no, inaasahan natin na ang Senado bilang nakalagay sa konstitusyon na the impeachment trial shall proceed forthwith. Hindi naman to convene forthwith lang eh. Pero dapat yung buong proseso ng paglilitis mangyayari. Naghahanda tayo doon. At syempre, sa bahagi ko, no, gusto natin yung iba't ibang sektor, mamamayan, kalakip at kasama sa proseso. Sa tingin ko, kung hindi po binibigay ng mga mamamayan yung political pressure na kailangan mangyari yung proseso, no, mas madali para sa Senado o kung anumang institusyon na gawin kung anuman gusto niyang gawin kahit hindi naman po ito nakalagay. So sa akin, kailangan pong mas maingay tayo, no, na kailangan gusto natin mangyari na yung paglilitis at yung buong proseso ng paglilitis. Kailangan mangyari.
1: Apo, in the middle of these discussions, Kong, may mga pag-uusap pa rin sa posibleng pagbabago pa rin ng liderato ng Senado. Parang hindi pa rin off the table yung usapin na magkaroon ng panibago na namang balasahan sa liderato ng Senado. Sa tingin po ninyo, makaka-apekto po ba yun sa mga ginagawang preparations ng ating House Prosecution Panel?
6: Hindi po, in the sense that naniniwala tayo na kahit sino man ang nandiyan sa liderato ng Senado, hindi dapat makaapekto sa proseso ng pananagutan, no? Kahit sino naman nandiyan, dapat makita natin na magtuloy-tuloy yung paglilitis at proseso, no? Pero sa bahagi po ng mamamayan, nakikita natin na syempre natural na may agam-agam.
1: Opo.
6: Nakita natin sa mga nagdaang mga araw, no, na kasabay nung pag hack ng yung pagtahak ng mahakbang sa convene the impeachment court, nagkaroon ng change of Senate leadership. So, syempre, ang iniisip natin, gagamitin tong leverage sa pagtutuloy-tuloy ng proseso. No? So, kailangan ding vigilant ang mamamayan. Kailangan tayo ay tuloy-tuloy na, lagi natin sinasabi, no? The impeachment trial must be done. The impeachment trial must be conducted forthwith.
1: Apo. Ano po siguro yung pinanggagalingan or pinangahawakan na kumpiyansa ng prosecution panel na talagang itong impeachment trial ay magpo-proceed? Considering the fact na yung current na slate ngayon ng Senado, particularly ang part ng majority, hindi naman po lingid sa kaalaman natin na may ilan po sa kanila ang vocal na supporter at nagbibigay ng suporta kay VP Sara na siyang haharap sa impeachment trial.
6: Walang constitution po yung pinanghahawakan natin, no? At gusto natin, no, maging sufficient yon kasi ala namang yung pinaka batas, no, na gumagawa sa republika ay hindi sundin. So bagamat, no, syempre andiyan talaga yung alam nating nakita paraan para hindi to i-honor, nariyan yan, no, at dapat lahat tayo, no, sama-samang ginigiit na sundin siya.
0: Kukorek ko pala yung sarili ko, partner, kasi ang nabanggit ko kasi kanina, Kong, July 6 ay start na ng trial, pero July 6 is pre-trial,
1: okay.
0: Tama?
1: Yes,
0: ang trial is after SONA, so after July 27, ang start ng trial.
6: Opo. Hinihintay natin yung full calendar panel dahil ito yung mga discussions pa lang na shared with, well, the media and even in fora. So habang hindi pa official, no, inanda natin, no, ang sabi nga natin, the trial must proceed forthwith, no, and actually ang timeline na nakalagay pa lang sa rules, no, ay yung 10 days na binibigay kay VP or sa defense sa accused para mag latag ng kanyang answer. Then, after nun, 5 days for the prosecution to submit the reply. Afterwards, pre-trial. So, may inasahan tayong timeline na June, siguro, kasi forthwith eh. Habang wala pa tayong nakukuhang talagang final, ginigiit natin na forthwith dapat siya mangyari.
0: Ah, okay, so kung July 27, para sa inyo late na yon to start the trial itself?
6: Yes po, ang nakita natin parang mukhang 2 buwan, no, bago magsimula.
0: Mm-mm.
6: Although, mindful naman tayo na ang nakalagay by June 3, meron ng adjournment sine die, o bali sa calendar po ng Kongreso, ay adjourned na siya. no? At magpapatuloy lang muli July 27, no? So na second regular session na yon. So hintayin natin yung calendar galing sa Senado. O ano na po yung final na paglalapat ng kalendaryo sa paglilitis.
0: Mm-mm. Kasi kung masusunod yung in-announce nila sa media initially, let's say June 8 ang inyong deadline to submit your response, from June 8 to July 6, parang may gap. O may gap. So ano mangyayari doon? Kasi ang July 6 po yung pre-trial, di ba?
6: At sa pagkaalam ko din, ang minention na po na trial ay, well, tama po kayo, no? Pre-trial and then posibleng July 27 yung trial. So, kaya nga po, ano pong gagawin natin dito sa isang buwan? So, syempre tayo, tuloy-tuloy naman yung paghahanda. Sa bahagi ko po, may mga efforts tayo na pumunta sa mga paaralan para ipaalam, no, yung prosesong nakalagay sa konstitusyon at bakit ito mahalaga. So, hindi naman tayo walang gagawin, pero syempre, tuloy-tuloy yung pag-iit natin, no? Kung ano man yung fourth with, dapat mabilis yan. Dapat ngayon na, di ba?
0: At ma'am, although na-discuss na rin to sa iba, pero paki-discuss ulit lang po, yung ano ba yung mangyayari sa pre-trial? Mm-mm. Ito yung mga marking of evidence, ano po yung mga prosesong magaganap dyan?
6: Yes po, magkakaroon po ng marking of evidence in the sense na kung ano man yung hawak na ebidensya ng prosecution at defense, no, ilalatag yan, may enumerate nila, no, may pre-marking ang tawag nila doon na gagawin, and maaari silang mag-reserve ng right to present additional evidence kung lumabas. Meron din pong bahagi na pwede silang mag-agree sa common facts na pangahawakan ng prosecution at defense. Sa bahagi kasi po ng dalawang partido, meron yung iba't ibang mga, well, facts, no, allegations na ang gawain nila, no, ay puprove nila, no, sa trial proper para ma-establish yung conclusion of law na gusto nilang ipakita. So, kung may common facts silang pag-agreehan, for example, na si VP, presidente, ay vice president, she took her oath on this date, etc., etc., yan po ay pwedeng i-establish during this pre-trial stage.
1: At ano po ang kailangang tutukan ng publiko dito sa pre-trial stage na ito, lalo na po doon sa marking of evidences? Kasi I think mahalaga po, Congresswoman, na malatag ng maayos yung mga ebidensya ngayon na gagamitin sa mismong trial proper.
6: Dahil essentially, ang dalawang partido maaaring magtalo kung ano yung common facts, ano yung hindi nila aagrihan. Dapat din nilang tutukan kung anong ebidensya yung ilalatag nila, no? Ito ay dahil sa punot dulo, hindi pa po natin nakikita yung substantive answer ni VP Sara, no? Taon na yung issue na to, unfortunately, puro procedural, no, o technical yung mga sagot nila kung bakit hindi sila sasagot nito, etc., ganyan. Kaya po, kept in the dark ang mamamayan kung ano ba yung tunay na sagot kung bakit may 612.5 million pesos in confidential and intelligence funds na unaccounted for. At ang COA sinasabi, bahagi dyan, makalakip, karamihan dyan, ibalik mo, no? Ganyan yung kanyang panawagan sa OVP and Department of Education. So, kailangan pong tumutok ng taong bayan, no, sa ano na yung nakikita nating simula ng substantive answer ni VP.
1: At kasama po doon sa mga mamarkahang ebidensya ay yung nabitin tayo na hindi nabuksang mga kahon ng BIR, yung income tax returns ni VP Sara.
6: Yes po, although ang pagbukas nito maaaring sa trial proper pa talaga mismo. Mm-hmm. Pero imamark na ito yung kahon na nagko-contain ng ebidensya.
0: At kung sabi nyo nga po, hindi naman dapat maka-apekto yung kung sino ang SP, kung sino ang nakaupo, ang nagpe-preside ngayon sa Senado at sa impeachment court. Pero nang hinayang ba kayo na napalitan si Senate President Tito Soto? We know kasi si SP Soto talagang gusto niya forthwith, agad-agad.
1: Uh-oh.
0: And we know na yung si Senate President Alan Peter Cayetano, yung kanyang group, nandun yung talagang ilang mga supporters talaga ni VP Sara. Outspoken naman sila sa pagiging supporter. So may panghihinayang ba on your part?
6: Well, ako personally, nagkaroon ako ng agam-agam noong araw, noong sa araw na itatransmit ng House of Representatives yung kanilang articles of impeachment, nagkaroon ng pagboto na iibahin yung liderato. No? Aside nga po na ayon, yung bagong mayorya, nandiyan yung block na supportive talaga kay VP to the point na mag-motion to dismiss nga siya ng impeachment trial na wala naman pong support in the Constitution. Nakita natin na at the end of the day, maaaring may effect eh, sa kung ano man yung composition ng liderato at even ng Senate majority na mag-handle kasama ng minority ng triad. No? Yun nga po, sa kasaysayan, nakita natin na nagkaroon ng delay sa impeachment trial. 19th Congress, no? Yung kalendaryo, pinush back nila until from February na transmit, June pa nag-convene, or even yung pag-considera ng ebidensya, no? Sa impeachment trial ni former president, nakita natin na may envelopes na hindi binuksan. Pinagbotohan yon, nanalo yung boto dahil sa composition ng mayorya. So, meron tayong mga kinukonsidera, pero ang pinanghawakan pa rin natin, no, dapat hindi siya maka-apekto doon sa mismong proseso.
0: Mm-mm. At I read na isa rin sa mga ginagawa nyo ngayon, sabi mo nga kung nag-iikot ka sa schools, is to counter misinformation. Pero hindi ba masyado siyang ano? Paano nyo gagawin considering na sobrang daming misinformation, disinformation ngayon sa social media at yung pagkalat niya talagang ano eh, sobrang bilis. How are you going to paano mo hahabulin yung mga ganun?
1: Uncontrollable po kasi.
0: Mm-mm.
6: Well, dalawa yung gagawin natin. Siyempre, meron tayong efforts din sa social media no, combat it where the battlefield is, so to speak. Pero ang pinapakita rin naman ng pag-aaral, hindi po mapipigilan ng face-to-face interaction yung unlad ng pag-combat no, ng ganyang disinformation. So, kailangan pong mangyari. Baka landing sa iba't ibang mga avenues at syempre, maibigay no yung basics, ano yung proseso, ano yung provisions, at anong inaasahan natin na bakit mahalaga itong ginagawa natin.
0: Mm-mm. And also, ma'am, yung witnesses naman, nabanggit ni Congressman Chua na you're also considering hostile witnesses?
6: Tinitingnan natin no, na maaari nating i-call to the stand siya. So, naghahanda din tayo. Ano yung mga kalakip na gawain para yung ma-call sila, mapanawagan na ito yung mga tanong na dapat sagutin, paano ba mag-impeach ng isang hostile witness if necessary? Yan po yung mga pinag-aralan din.
0: Opo. Anong benefit ng pagkuha ng hostile witness, ma'am?
6: Well, yun naman din po yung nakita natin generally sa, well, trial propers could be a double-edged sword. So, tinitimbang natin yung pros at weigh ito sa cons. So, generally, may mga witnesses na kung sila ay nagsalita, kailangan mapanghawakan. Mapanghawakan pa rin yung sasabihin nila. Mm-hmm. Pero nga po, like, double-edged sword, pinag-aaralan siya.
0: Oo, yung hostile witness, yung po yung mga antagonistic, yung
1: mm-hmm.
0: para.
1: Mas strong ang stance.
0: Oo, yung para doon sa inaakusahan.
1: Opo. Pero ma'am, kailan ma-expect natin i-announce naman yung hanay ng private prosecutors at without, of course, yung pinangungunahan din ang panel of prosecutors? Ano ba ang katayuan itong mga private prosecutors na makakasama natin? Anong clue? Ano ang maaaring maitulong po nila sa ating House Prosecution Panel?
6: Ano po sila, mga volunteer lawyers that reached out para makatulong dito sa pagpoproseso ng paglilitis. So, for now, wala tayong mabibigay na additional pang-detalye other than yung nakalagay po sa press con na it will be revealed in due time.
1: Kasama po ba dito si attorney? Lorna. Ang debil lang.
6: Ayun, wala po tayong mga concern. Marami pong attorney so far sa kongreso na involved dito. So, sila po yung talagang all in ngayon.
0: Mm-hmm. Okay. Panghuli na lang, ma'am, sorry. Ilang witnesses are we looking at? Meron na po ba kayong number?
6: Wala po tayong sure na number, pero definitely yung mga naipresenta noong hearings on probable cause sa House Committee on Justice, sila rin naman po ay mapapanawagan na mag-service witness. So, andyan din po si Madriaga, andyan din po yung mga officials sa AMLAC, sa NBI, etc. Sila po ay may be called to the witness stand again.
0: I see. Alright. Okay. Kong, thank you so much po sa inyong oras at abangan po namin ang mga developments.
1: Yes, ma'am. Salamat po, ma'am. Thank you po.
6: Salamat po. Maugad ng araw po.
0: Good morning. Yan po si Representative Rene Luis Co ng Kabataan Party List, House Assistant Minority Leader at tagapagsalita ng House Prosecution Panel.
3: Anong ganap?
0: So, abangan po natin yung magiging response ng kampo ni Vice President Sara Duterte doon sa summons, doon sa akusasyon yes. laban sa kanya by June 1. Baka, medyo matagal-tagal pa.
1: Baka at least doon magkaroon tayo ng total picture sa kung ano ang sagot initially ng kampo ng Vice Presidente dito sa mga reklamo laban sa kanya moving forward sa papuntang impeachment trial.
0: Oo, kasi kinuha natin ang panig din ni Attorney Michael Paua, ang counsel ni VP Sara, pero nag-decline muna sila kasi nga ongoing na yung proseso.
1: Lagi namang reachable din ang kampo ni VP Sara with Attorney Paua. Mm-hmm. So, baka sa mga susunod na mga linggo, magpa-unlock ulit sila kung ano mang development.
0: Yes, let's see. It's 6:41, partner. Magko-commercial break lang po tayo. Babalik pa rin ang
3: Anong Ganap?
4: Walang lipatan para alam mo kung Anong Ganap? Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Mahalaga ang DZMM dahil ula sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
8: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
4: May kasama kang makikinig sa'yo.
8: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
9: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
4: Ako to, si Chang Ami.
8: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
4: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Dele Radio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa... Christian Yosores at Victoria Tulad. Anong ganap?
3: Good morning! Good morning!
0: Good morning!
1: Good
0: morning! Good morning!
1: Good morning po! Magandang araw po!
0: Opo. At tuloy-tuloy po ang ating talakayan. Yes. Ngayon po ay i-welcome naman natin muli sa programa si Attorney Ross Tugade, Senior Lecturer ng UP College of Law at ICC Assistant Counsel. Pag-usapan po natin yung kaso ni Senator yes. Bato de la Rosa at updates din po kay former President Rodrigo Duterte. Good morning, Attorney. Welcome back po.
1: Hi, Attorney. Welcome back.
10: Maganda.
1: Apo, ang latest po nga dito sa binabantay natin sa ICC, in regarding po kay Senator Bato ay nireject na po ng Korte Suprema yung kanyang hiling na TRO. Siguro attorney, what does it mean para kay Senator Bato at para po sa gobyerno na nung nakaraan po ay parang lahat ay naka-on hold kasi hinihintay po yung desisyon ng Korte Suprema.
0: May basis po ba talaga para maglabas, magbumuo ng tracker teams at hanapin, arestuhin si Senator De La Rosa, ma'am? Attorney.
10: Kung ating tatandaan yung hiniling na relief ni Senator De La Rosa nung araw na lumabas na nga ang balita na meron siyang warrant mula sa ICC. So yun yung TRO tsaka status quo ante order kung hindi ako nagkakamali. Itong naging desisyon ng Korte Suprema ay hindi ginrant yung TRO and status quo ante order. So sa ngayon, ang ating legal status ngayon with respect to Senator De La Rosa ay wala pong pag-hold o walang kautusan na huwag munang i-implement yung arrest. So we can safely and logically state that for the government, there is no impediment o wala pong pumipigil sa kanila para i-implement or i-effect yung warrant of arrest sa ngayon mula sa ICC. Sinasabi rin po doon sa statement, at least from the lawyers of Senator De La Rosa, that the Supreme Court has not ruled on the main constitutional issue. Aabangan po natin yung kabuuan ng naging desisyon ng Supreme Court. Sa pagkakaalam ko, wala pa po ito sa website. Ito po yung ating pag-aaralan kapag dumating na po yung kabuuan ng teksto ng desisyon ng Korte Suprema.
1: Pero ibig sabihin po ba ng attorney na hindi naglabas ng TRO ang Korte Suprema, parang ina-acknowledge ng Supreme Court na merong kakarapatan ang ICC na mag-enforce ng warrant sa atin kahit hindi na tayo member?
10: Sa ngayon po, yun yung main constitutional issue na nakapaloob doon sa petition ni Senator Bato. Dahil hindi pa po natin nakikita yung buong teksto, hindi pa natin masasabi sa ngayon. Dahil ang claim ng lawyer, si Senator De La Rosa, ay hindi pa daw ito nasasagot mula sa kanilang pagkakaalam. But right now, dahil wala nga pong status quante order or wala rin TRO na inibaba ang Supreme Court, wala pong balakid para i-implement ang warrant of arrest against Senator De La Rosa. So, kung ano man yung ginagawa ng NBI ngayon, yung pagbuo ng mga teams para tignan na kung ano ang maaaring gawin upang i-implement ang warrant of arrest, wala pong balakid, legally speaking, para gawin ito.
1: At kapag sakali po na biglang in any event na talagang ma-aresto, madakip si Senator Bato, hindi niya pwedeng questionin yon dahil nga wala namang TRO na nilabas. Kumbaga, magiging valid and smooth yung magiging process if ever lang na siya ay biglang naaresto.
10: Po, kapag siya ay naaresto sa susunod na mga araw, walang magiging basehan para questionin niya ang kanyang pagka-aresto. At kung magiging smooth nga yung proseso na ito, we can expect and we should expect that the government should hand him over to the ICC for him to be processed at The Hague.
0: So, forthwith din yun, attorney. Agad-agad, pwede siyang, sorry, agad-agad pwede rin siyang i-hand over to the ICC to dalhin sa Hague?
1: Parang yun nangyari kay dating Pangulong Duterte.
10: Katulad po, nung nakita natin kay dating Pangulong Duterte na mabilis ang mga naging sequence of events, we can expect, it. Again, we should expect that the government should be abiding by the warrant of arrest issued by the ICC.
0: At walang lalabagin ng pamahalaan kung gano'n ang gagawin?
10: Wala po, dahil nakapaloob po ito sa ating obligations, residual obligations, kahit po hindi na tayo parte ng Rome Statute. So, palagi pong lumalabas itong katanungang ito, hindi na tayo parte ng Rome Statute, hindi na tayo parte ng ICC, hindi ba wala na tayong obligasyon? Ito po ay paulit-ulit natin kina-clarify before the public na hindi po ibig sabihin na tayo ay wala na sa Rome Statute, ay wala na po tayong kaakibat ng mga obligasyon. So parte po ng mga pinayagan natin mga obligasyon nung panahon tayo ay sumali ay yung tinatawag na residual obligations at yung duty to cooperate kahit po tayo ay umalis na sa Rome Statute. So nakakabit pa po ito sa obligasyon ng Estado ng Pilipinas bilang dating membro ng ICC.
0: Mm-mm. Kasi ang lagi pong sinasabi naman ng mga abogado ni Senator De La Rosa, una, dapat dumaan sa local court, dapat korte sa Pilipinas ang maghain o maglabas ng arrest warrant. Pangalawa, wala raw tayong surrender mechanism para ibigay ang isang Pilipino sa international body or ibang bansa. Ano yung explanation countering those arguments, attorney?
10: Yung una po nilang talking point patungkol sa kailangan ng local court recognition, ito po dahil kanilang pinapresent ang ICC as a foreign court. So under our domestic law, there is actually a process for recognition of foreign judgments. But that is for foreign courts of another state. So isa pang kailangan i-clarify natin na ang ICC po ay hindi foreign court in the sense na korte siya ng ibang bansa. Ang ICC po ay isang international court. Okay, meron pong pagkakaiba yun, technically speaking, pag ganito po yung usapin. At dahil isa po siyang international court, nandito po nakikita yung interaction between international law and our own local and domestic law. Sa Pilipinas, tinatanggap natin ang international law bilang bahagi ng ating batas mismo. Na sasaligang batas po yan. We recognize international law as part of the body of law that we accept and enforce in the Philippines. So yun po yung dun sa paunang talking point na kailangan dumaan sa local court, hindi po kailangan dumaan sa local court dahil international court po ang ICC. Nakakabit po ito dun sa pangalawang tanong ninyo patungkol doon sa surrender mechanism. Sabi, wala daw surrender mechanism. Ito rin po ay nakikita natin sa RA 9851, there is actually a provision there that the executive may already surrender this person who is under investigation and now we have a warrant from an international tribunal, which is the ICC. Siguro pa, kukunin ko na rin yung opportunity na ito para i-clarify yung isa pang nakakalito na palaging binibring up, extradition. Narinig niyo siguro na relevant ba yung extradition? Hindi po relevant yung extradition sa puntong ito dahil yung proseso po is not between the Philippines and another country but the Philippines and the ICC na ginawa ng Rome Statute isang multilateral treaty. So, hindi po siya proseso ng isa pang bansa, another country. So, extradition will not apply in this case.
0: So, yung extradition, para lang po sa ating mga kapamilya, mga kaserbisyo, yun yung legal na proseso ng pagsusurrender, pagsusuko ng isang suspected mula sa isang bansa papunta doon sa international court. Tama po?
10: Victoria, it's pag-extradition, pagsusurrender sa isa pang bansa. So hindi siya mag-a-apply sa atin because the ICC is not a foreign court. Okay. It is an international court. Mm-hmm. So kinaklarify ko lang at this point that extradition will not apply. It's not the applicable or relevant concept here.
1: Mm-hmm.
10: Kasi nakakadagdag yun sa kalituhan ng ating mga kababayan na marami nagsasabi, wala naman pong extradition treaty. Hindi po kinakailangan ng extradition treaty sa kontekstong ito dahil hindi po ibang bansa ang nag-i-implement ng warrant, kundi isang international court. So, sa lokal na batas natin, yung po yung RA 9851, meron pong provision doon na maaari po siyang isurrender sa international tribunal. Yun po yung mag-a-apply, hindi po extradition.
0: Yan yung section 17 ng RA 9851.
10: Yes.
1: Opo. Pero attorney, ganito ba ang palagi nating magiging sitwasyon? Kasi siyempre bukod kay Senator Bato, may iba pang mga pinangalan ng co-perpetrators at not only a matter of time ang inintay natin para maglabas ng mga panibagong warrant ang ICC laban sa iba pang co-accused ni dating Pangulong Duterte. So ganito ba ang magiging sitwasyon din moving forward na kailangan maghihintay tayo ng desisyon mula sa Korte Suprema, mahihiling ng mga TRO mula sa kanila mga panig para lang mas safely nating masabi na pwedeng arestuhin din yung mga ipapa-aresto pa ng ICC.
10: Well, ang opinion ko dito, I think it's time for the government to clarify its policy with respect to any forthcoming warrants of arrest, kung meron pang ibang co-perpetrator sa magiging subject of a warrant of arrest from the ICC. And RA 9851 and Section 17, meron kang legislative framework para i-clarify ng pamahalaan ito. So we can avoid actually future scenarios na ganito na naman, mag-file na naman ng TRO, hihintayin na naman ng Korte Suprema, marami na naman magiging involved na personalities at magiging maingay na naman yung iba't ibang nakakalitong legal aspects of this. So I think it's high time, at least for the executive, to clarify what is its policy when it comes to the ICC. Dahil yun nga, nabanggit nyo, ang daming kalituhang nangyayari at mas nagiging agitated lang yung mga kababayan natin dahil nawawalan tayo ng kalinawan kung ano ba talaga yung stance ng gobyerno. So kagaya nung aresto ni former president, merong Interpol red notice. Ngayon, hindi lumitaw yung issue ng Interpol red notice dahil wala tayong clarity kung naka-receive nga ba sila with respect to Senator De La Rosa. So again, time for the government to put its stand firmly. Ano ba talaga yung polisiya nyo pagdating sa ICC? And I think at this point wala namang talagang pumipigil sa kanila or wala namang talagang balakid para maging hesitant sila sa pag-i-implement ng anumang proseso mula sa ICC. Kaya nabanggit ko kanina, meron pa rin po tayong residual obligations under the Rome Statute.
1: Kasi kung tama kong pagkakaalala, kahit nung the night ni na-aresto si dating Pangulong Duterte, meron ding hinihintay doon na desisyon sa Korte Suprema noon na kaya ginala ginigit na huwag mo nang hayaang makalipad yung eroplano kasi meron pang hinihintay na desisyon sa Supreme Court na ito rin ang nangyari ngayon kay Senator Bato. Parang ginamit yung pagkakataon na nung mga nakalipas na araw para hintayin yung decision doon sa kanyang petition na turns out hindi naglabas ng TRO. Kumbaga magkakaroon ng leeway ang panahon yung kung sino mang future na ipa-aresto dahil laging gagamitin na wala pang desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas.
10: Yun na nga yung naging consequence at nakita na natin nagkaroon na ng active evasion from the warrant of arrest. So mas nagkagulo lang dahil essentially meron kang naibigay na extra time for them to wiggle out of the situation na meron nang i-implement na arrest. At medyo counterproductive ito actually dun sa pinaka goal kung bakit tayo may mga ganitong proseso. It's for accountability. Ito yung para hindi na maulit-ulit yung mga ganitong sitwasyon. Meron namang nakalatag na proseso. So I think again my stance here is number one, there is a residual obligation, klaro 'yon under the text of the Rome Statute. Klaro din na meron tayong RA 9851 that would actually legally allow the surrender of someone like Senator De La Rosa to an international tribunal. And there's practically nothing stopping the government, the executive, from implementing the arrest. So the policy has to be clear. Malacanang has to be clear kung ano ba talaga yung kanilang magiging policy towards any court processes with respect to the ICC. Again, it's not so much dependent ang Malacanang dapat sa kung anong sasabihin ng mga iba't ibang partido dito. They have to put their foot down and really honor kung ano pa talaga yung mga residual obligation pa natin under the ICC.
0: Attorney, before we let you go, tanungin ko lang din yung sa status naman ni former President Rodrigo Duterte. May 27 na yung status conference, tama po?
10: Yes.
0: Opo.
10: Yes. And I think merong panibagong kagabi lang yata, panibagong decision on opo, the detention.
1: Yes, opo. Ano ang reaction niyo dun, Attorney?
10: Ito ay sa tingin ko yung desisyon ng ICC na hindi payagan yung kanyang paglabas at he will remain in detention. Actually in line to dun sa mga dati naging desisyon din ng ICC sa iba pang mga accused in their detention centers. Na meron naman po talagang possibility na maging flight risk. Kaya ito yung isa sa mga dahilan kung bakit kailangang nasa detention pa rin po si former president. Sa tingin ko na itong evasion ng arrest by Senator De La Rosa, isa pa tong factual circumstance na siguro sa paningin ng international community ay mukhang merong active effort na takasan kung ano man yung magiging proseso for international accountability. So we welcome at least the decision to have him remain in detention, because the ultimate goal, at least for us, we have been advocating for these processes. At talagang makita yung paggulong ng proseso para sa paggamit ng hustisya before the International Criminal Court.
0: Panghuli na lang, sinasite kasi nung defense team ni former president yung kanyang condition na naman. Natutumba daw, hindi rin maisulat ng maayos yung pangalan or makapirma ng maayos ng, doon sa isang document. Anong nakikita niyong strategy po dito?
10: These kinds of medical examinations allowed naman under the ICC, they have actually a roster of experts

0: Partner, ang oras.
1: Oras natin, 7:03.
2: Patas. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita, alas 7. Weekend.
0: Sa ating Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend, House Prosecution Panel umaasang hindi haharangin ng Korte Suprema ang pagsalang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Shocker team ng PNP at NBI binuo para tugisin ang puganting si Senator Ronald De La Rosa.
0: Pananatili sa kulungan ni dating Pangulong Duterte, iniutos ng ICC Chamber. Duterte pinayagang huwag dumalo sa status conference ng kaso sa May 27.
1: Pagawaan ng paputok sa Cabuyao City, Laguna, sumabog at nasunog. Operasyon ito illegal ayon sa BFP.
0: LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility binabantayan maulang panahon asahan sa ilang lugar.
1: At detalye sa BTS Arirang World Tour sa Pilipinas, inilabas na!
0: Yan po ang ating mga headline. Ako po si Victoria Tulad.
1: At ako naman po si Christian Yusores.
0: Sa detalye, mga kapamilya kumpiyansa ang House Prosecution Panel na hindi na haharangin ng Korte Suprema ang proseso ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, nakatoon na sila sa pagsisimula ng impeachment trial na tiyak niyang tuloy na dahil nakalatag na ang mga pre-trial meetings at target na pagsisimula ng paglilitis o ng pre-trial na July 6.
3: Ngayon po, nasa bola na po ng Senado eh. Mm-hmm. Ito pong constitutional process po ng trial, no? Ang amin pong palagay, papatapusin na po ng Korte Suprema ito pong proseso na ito, whether the Vice President will be convicted or will be acquitted.
0: Hindi naman nakikita ni Ridon na kailangan palitan ang

0: liderato ng Senado dahil wala namang mababago sa hanay ng Senator Judges na kailangang kumbinsihin ng prosecution at defense team. Sa ngayon, hinihintay na lang ang sagot ng Vice Presidente sa summons at itatakdang humarap sa korte.
1: Kasado na ang protesta ng ilang grupo para ipanawagan ang hatol na guilty kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Pangungunahan ng grupong Tindig Pilipinas ang Kampana para sa Hustisya na isasagawa sa Ayala Triangle sa Makati alas 9 ng umaga bukas. Umaasa si Tindig Pilipinas co-convener Silvia Claudio na makatutulong ang protesta para maging patas ang paglilitis kay VP Sara. Sinabi sa DZMM ni Silvia Claudio, co-convener ng grupo, na hangad din nilang matulungan ang publikong maging mapanuri sa pagpili sa mga susunod na leader ng bansa.
2: We are viewing what happened in the Senate as the last desperate attempt of someone with consciousness of guilt in terms of the articles of impeachment. No? Kung ano man ang resulta sa Senado, meron namang higher judge at yun po ang taumbayan natin.
0: Pinakikilos na ng Philippine National Police ang tracker team nito para tugisin at arestuhin si Senador Ronald De La Rosa. Sinabi ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. na inatasan na ang lahat ng unit ng polisya na hanapin at isilbi kay De La Rosa ang arrest warrant ng International Criminal Court. Batay sa impormasyon ng PNP-CIDG, nasa Pilipinas pa rin ang puganteng senador. Nanawagan naman si Nartates sa senador na mapayapang sumuko.
3: Our Department of Justice ay siya na mismo ang nagbigay ng kautusan na ang ICC warrant ay valid and then therefore it will be implemented. And pag sinabi nating in-implement ang isang warrant of arrest, rin sunod na mismo sa kanilang utos, eh regular na trabaho ng pulisyan.
0: Kumikilos na rin ang National Bureau of Investigation sa paghahanap kay Senador Ronald Bato De La Rosa. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na may team nang tumutugi sa senador at tiniyak na susundin ang tamang procedure sa pag-aresto kay De La Rosa. Una nang isinailalim sa protective custody ng Senado si De La Rosa pero umalis matapos ang insidente ng pamamaril sa Senado noong Mayo at 13.
1: Handang tumulong si dating PNP Chief Nicolas Torre III sa paghahanap kay Senator Ronald De La Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Sinabi ni Torre na ngayon MMDA General Manager na handa siyang sumunod sakaling atasan ni Pangulong Marcos Jr. na tumulong sa pagtugis sa senador. Noong nakaraang taon, si Torre ang nanguna bilang pinuno ng PNP-CIDG sa pag-aresto sa kaalyado ni De La Rosa na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nahaharap sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC.
4: Part pa rin naman ako ng gobyerno eh. Kaya sa manhunt, in terms of manhunt, pwede talaga kami sumali. Binabantayan namin, mali mo, nagtago sa landfill, nagtago sa estero, nagtago ano dyan, sa kalsada. Ayan, pwede nyo kami maasahan dyan.
0: Samantala, naharap sa reklamong plunder at bribery si Senador Rodante Marcoleta sa Ombudsman. Kaugnay ito ng hindi umano pagdeklara ng 75 milyong pisong donasyon sa kampanya ng senador noong 2025. Sa complaint affidavit, kabilang din sa mga inirereklamo sina dating Congressman Mike Defensor na nagbigay umano ng 30 milyong piso, gayon din ng isang Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Pero sa isinumiting Statement of Contributions and Expenditures o SOCE, nakasaad na wala umanong natanggap na kontribusyon si Marcoleta. Marso nang ibinasura ng Commission on Elections ang investigasyon sa kaso ni Marcoleta dahil natanggap umano ng senador ang mga donasyon bago pa magsimula ang campaign period. Wala pang pahayag si Senador Marcoleta sa naturang reklamo. Iginit naman ni dating Congressman Defensor na walang batayan ang reklamong plunder dahil wala namang sangkot na pondo ng gobyerno.
1: Iniutos ng International Criminal Court ang patuloy na pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Center sa The Netherlands. Sa walong pahinang desisyon, sinabi ng ICC Trial Chamber 3 na matapos makumpirma ang kaso noong Abril, mas tumaas ang posibilidad na tumakas ang dating Pangulo at hindi rin suportado ng medical findings ng independent experts ang pagbabago sa detention order. Ipinunto rin ng Trial Chamber ang patuloy na pagtanggi ni Duterte na kilalanin ang jurisdiksyon ng korte, gayon din ang malawak na koneksyon nito sa Pilipinas na pwedeng magpatakas sa kanya. Samantala, pinayagan ng Trial Chamber si Duterte na huwag humarap sa unang status conference ng kaso sa Mayo 27. Inaasang dadalo sa status conference ang bagong legal team ng dating Pangulo, kabilang si Peter Hintz, na pumarit kay Nicholas Kaufman bilang lead counsel.
0: Sa iba pang balita, nanindigan ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero na itutuloy pa rin ang pagkamit ng hustisya sa kaso. Kasunod ito ng impormasyong hindi na sumisipot sa pagdinig ang ilang kaanak na sinasabing tinangkang suhulan para abandonahin ang kaso. Sinabi sa DZMM ng kaanak ng nawawalang sabungero na si Cha Lasco na hindi inaasahan ang aniyay tangkang panunuhol. Nababahala rin ang kaanak ng nawawalang sabungero na si Jaja Pilarta para sa seguridad ng mga sinasabing tinangkang suhulan.
5: Ang dami-dami namin. Pag nakikipaglaban, nakikipapa-interview, naglalahat, ang dami namin. Numitis kami. Masakit para sa amin yan, pero wala kaming magagawa kung talagang sila ay naiba ang prinsipyo dahil lamang sa pera.
6: Natatakot din po kami para sa kanila. Mm-hmm. Kasi hindi nila alam yung pinapasok nila .
1: Sa ibang balita, sumiklab ang sunog sa sumabog na pagawaan ng paputok sa Cabuyao City, Laguna. Sinabi sa DZMM ni Cabuyao City Mayor Dennis Hain na hinihinalang iligal ang operasyon ng pagawaan ng paputok.
7: Mukhang nag-ooperate sila ng palihim siguro paggabi. Kasi nung nakita namin yung area,
8: opo,
7: ay meron talagang parang treehouse na parang may lookout sila doon. Kung may mag-intake ay nakakalusot sila.
1: Kinumpirma naman sa DZMM ni Fire Chief Inspector Lourdes Christy Raburar, City Fire Marshal ng BFP Cabuyao City, na walang permit para mag-operate ang pagawaan na nagsisilbing imbakan ng mga paputok. Walang nadamay sa pagsabog sa lugar na nasa industrial area. Habang tumagal ng halos 2 oras ang sunog na naapula pasado alas 7 kagabi.
9: Dito nila ini-store yung mga raw material sa paggawa ng paputok. Meron din kami na pansin na ito ay may assembly area. Kumbaga, ina-assemble din nila yung mga paputok dito po. Wala po silang permit. Kaya hindi consider po natin na illegal na paggawa kasi wala po silang mga kaukulang permit.
0: Saranggola na naipit sa kable at solar lights ng Department of Public Works and Highways ang itinuturong sanhi ng 2 araw na power interruption sa ilang lugar sa Oriental Mindoro. Sinabi sa DZMM ni Oriental Mindoro Electric Cooperative General Manager Engineer Humphrey Dolor, naantala ang daloy ng enerhiya sa mga kable dahil sa umano'y foreign object o materyales na nakasabit sa linya sa bahagi ng Don Pedro sa Mansalay at solar lights ng DPWH, kaya nagdulot ng instability sa linya. Nakipag-ugnayan na rin anya sila sa DPWH para sa nagtataas ang solar lights sa lugar.
10: Mula tayo paulit-ulit sa DPWH na sana makipagtulungan sila, yung mga kontraktor nila, na huwag nilang nasusuwayin o huwag nilang baliwalain ang nilalaman ng Republic Act 11361 o Anti-Obstruction Law of Power Line. Kasi bawal naman po talaga itong ginagawa nila. Una, unsafe, hindi po ito safe, delikado po ito. Pangalawa po, nakakapag-antala po ito sa daloy na regular ng ating mga enerhiya sa ating mga kable.
0: Samantala, nanindigan naman si Dolor laban sa mga umano'y nagnanakaw ng kuryente at nagbabanta sa buhay ng kanilang mga empleyado na bahagi ng Special Operations Task Group.
1: Sa ibang balita, tumigil na sa pagtatanim ng gulay ang ilang magsasaka sa Oriental Mindoro bunsod ng matinding init. Sinabi sa DZMM ng magsasaka sa Calapan City na si Manny Cleofe na kanya-kanya ng diskarte ang mga magsasaka sa lugar gaya ng pagsalok ng tubig mula sa mga deep well bilang pandilig. Panawagan ni Cleofe bigyan ang mga kooperatiba ng mga solar-powered water pump para hindi na kailangan gumastos para sa gasolina ang mga magsasaka.
8: kung sakali na talagang mabigat na yung challenge, is bakit natin pipilitin kung at stake naman yung kapital na natin na posibleng malugi na or kung utang, lalong mas malaki. Kasi kailangan yan tubig during ganitong tag-init. At yan naman po, taon-taon na lang mangyayari. Dapat mahaba yung programa para doon.
0: Pinangangambahan naman na makaranas ng kakulangan sa supply ng tubig ang higit 250 barangay sa Antique dahil sa matinding init at tagtuyot. Sinabi sa DZMM ni Antique PDRRMO Head Broderick Train na ilang barangay ang umaasa lang sa mga deep well dahil malayo sa mga ilog. Ayon kay Train, nagsasagawa na ng mga kaukulang hakbang ang lokal na pamahalaan para maibsan ang posibleng epekto ng El Nino sa lalawigan, kabilang ang mapping ng Department of Agriculture sa mga palayan. Pinayuhan naman ng PDRRMO ang mga residenteng magtipid sa tubig at pagkonsumo ng kuryente.
11: Meron tayo nakaregister na 251 na mga water challenge barangay dito, no, sa 11 municipalities na posible na ito po yung makaramdam ng water shortage. Mga highlands to o interior na mga barangay to at medyo may kalayuan din sa mga ilog. May mga areas talaga na ano din na deep well lang yung source, no, wala pang mga water district.
12: Panahon! Panahon! Patrol!
1: Sa lagay ng panahon, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng LPA sa layong 795 kilometers silangan ng General Santos City. Inaasahang makakaapekto sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas ang buntot nito, habang isa pang LPA ang namataan sa labas ng PAR. Maalinsangan pero makulimlim ang na may tsansa ng pag-ulan naman ang posibleng maranasan dito po sa Metro Manila at nalalaming bahagi ng bansa ngayong araw. Samantala, papalo sa pinakamataas na 45 degrees Celsius ang heat index na posibleng maranasan sa San Jose Occidental, Mindoro at 42 hanggang 43 degrees Celsius naman dito po sa Metro Manila.
0: Abangan! Ebola outbreak sa Congo idineklara na ng World Health Organization bilang malaking banta sa kalusugan ng publiko.
1: At triplets mula sa Isabela na sabay-sabay pumasa sa licensure examination for professional teachers, may mensahe sa mga nangangarap na maging guro. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Radyo Patrol, Balita Alas 7 Weekend!
12: Radyo Patrol, Balita Alas 7 Weekend!

0: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw si inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
1: Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
2: the Senate is under attack.
1: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
3: Inaabangan lamang ng sitwasyon kanina ay merong aarestuhin.
4: Or bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
5: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
6: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay.
1: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
8: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Radio Patrol Balita alas 7 Weekend.
3: Seven 7:21 ang oras, nagbabalik po ang Radyo Patrol. Balita alas 7, weekend, most wanted sa Pampanga, arestado sa bayan ng Porac. Balita po mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rutao.
9: Timbog sa operasyon ng Pampanga Police ang most wanted na suspect sa kasong murder. Ayon sa pulisya, nahuli ang 37-anyos na suspect sa Barangay Piyas, Porac, Pampanga. At nasamsam sa kanya ang 3 loose firearms at maraming live ammunition. Nadamay din sa operasyon ang 70-anyos na lalaki mula Guagua dahil sa paglabag sa PD 1829 o obstruction of justice. Nasa kustodiya na ng Porac Municipal Police Station ang dalawang arestado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
3: Maraming salamat, Gracie Rutao.
10: Samantala, puspusan na ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirma rin ni House Prosecution Panel spokesperson at Kabataan Party List Representative Renee Ko na inaaral nila ang pagkakaroon ng hostile witness na isasalang sa impeachment trial. Sa petsa naman ng paglilitis, iginiit ni Ko na late na kung aabutin pa ng July ang pagsisimula ng trial dahil nararapat na gawin ito forthwith. Nakatakda ang pre-trial ng impeachment sa July 6 habang inaasahang magaganap ang mismong paglilitis matapos ang SONA ng Pangulo sa July 27.
11: Nakalagay sa konstitusyon na the impeachment trial shall proceed forthwith. Naniniwala tayo na kahit sino man ang nandiyan sa liderato ng Senado, hindi dapat makaapekto sa proseso ng pananagutan. No? Kahit sino naman nandiyan, dapat makita natin na magtuloy-tuloy yung paglilitis at proseso.
3: Iginiit ni International Criminal Court Assistant to Counsel Ross Tugade na walang magiging basehan para questionin ni Senator Ronald De La Rosa ang posibleng pag-aresto sa kanya. Kasunod ito ng pagbasura ng Korte Suprema sa hirit ng senador na temporary restraining order para pigilan ang pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC. Sinabi ni Attorney Tugade sa DZMM na wala nang balakid para gumawa ng mga hakbang ang law enforcement agencies dahil walang ibinabang TRO ang Korte Suprema. Inaasahan ni Tugade na magiging maayos ang proseso sa pag-aresto kay De La Rosa bago isuko ng gobyerno sa ICC sa The Hague.
12: Kung ano man yung ginagawa ng NBI ngayon, yung pagbuo ng mga teams para tignan na kung ano ang maaaring gawin upang i-implement ang warrant of arrest, wala pong balakid, legally speaking, para gawin ito. Kapag siya ay naaresto sa susunod na mga araw, walang magiging basehan para questionin niya ang kanyang pagka-aresto. At
10: sa labas ng bansa, inanunsyo ni U.S. Director of National Intelligence Tulsi Gabbard ang pagbibitiw sa pwesto. Agad na tinanggap ni U.S. President Donald Trump ang pagbibitiw ni Gabbard na epektibo sa katapusan ng Hunyo. Idinahilan ni Gabbard sa pagbibitiw ang pagtutok sa kondisyon ng asawang may cancer. Sinasabing naging kontrobersyal ang pamumuno ni Gabbard dahil kinontra lalo na sa giyera ng Amerika sa Iran na kadalasang bumabangga sa paniniwala ng Trump administration. Si Gabbard ang pinakabagong opisyal na mawawala sa Trump cabinet kasunod ni Homeland Security Secretary Kristi Noem.
3: Sa labas pa rin ng bansa, itinaas na sa very high ang public health risk ng Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo. Ayon sa World Health Organization, umabot na sa 750 ang hinihinalang kaso ng Ebola sa Congo at 177 rito ang namatay na maituturing ng malaking banta sa kalusugan ng publiko. Pero nilinaw ng WHO na nananatili pa rin mababa ang banta ng Ebola sa buong mundo. Inanunsyo naman ng Oxford University sa United Kingdom na may dinedevelop na silang bakuna para sa pambihirang species ng Ebola na bundibugyo at isasalang na sa clinical trial sa loob ng 2-3 buwan.
10: Hihigpitan ng Department of Health ang pagbabantay sa mga paliparan at pantalan sa bansa kasunod ng deklarasyon ng World Health Organization na pagkalat ng Ebola disease na dulot ng bundibugyo virus sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Ayon sa DOH, wala pa namang naitatalang kaso ng Ebola disease sa Pilipinas na may sintomas ng lagnat, panghihina, pananakit ng katawan at ulo, pagsusuka, pananakit ng lalamunan at pagdumi. Nakahahawa rin ang sakit kaya pinapayuhan ng publikong ugaliing maghugas ng kamay at panatilihin ang malinis na kapaligiran.
3: Inspirasyon ngayon ang kwento ng triplets mula sa Isabela na sabay-sabay pumasa sa licensure examination for professional teachers.
10: Congratulations!
3: Sinabi sa DZMM ni Bart Dominic Alejandro, isa sa triplets, naging malaking hamon para sa kanila ang pagre-review dahil kanya-kanya sila magkakapatid sa estilo ng pag-self-review. Nagtapos sa kursong Bachelor of Secondary Education, major in science si Bart at kambal niyang si Ace, habang major in English naman ang isa pa nilang kambal na si Carl. Kabilang ang tatlo sa mahigit 45,000 examinees na matagumpay na pumasa sa katatapos lang na LET.
13: Pagkarating nila lang ba yun po? Congrats. Tapos yung mga relatives po, ang daming nag-post, nag-story, ganun po. Maniwala sa sarili. Huwag basta-basta tutuko. Kasi siyempre kung may challenges po na ma-encounter, parang tuloy-tuloy lang po.
3: Yon.
10: Congratulations.
3: Congratulations. Isa pa, isa pa. Yan.
14: Sports Balita.
10: Sa sports, nalusutan ng Barangay Ginebra Gin Kings ang Rain or Shine Elasto Painters sa Game 2 ng PBA Season 50 Commissioners Cup Semifinals sa score na 109-101. Bindura ng Rain or Shine ang 24-point lead ng Ginebra sa fourth quarter, pero nakabawi rin ang Gin Kings sa pangunguna ni Justin Brownlee. Tabla na ang serye ng dalawang koponan na muling magtatapat bukas para sa Game 3. Samantala, naibulsa rin ng Meralco Bolts ang Game 2 ng semis laban sa TNT Tropang 5G sa score na 87-76. Nanguna sa Meralco si Chris Newsom na umiscore ng 24 points, 4 rebounds at 3 assists. Nagtamo naman ang hinihinalang partial Achilles tear si TNT import Bolbol sa unang quarter na para kay Coach Chot Reyes ay malaking dagok sa koponan.
3: Samantala, magtutuo sina Filipina tennis star Alex Ayala at rising American star Iva Jovic sa unang round ng French Open. Ito ang unang beses na maghaharap sa Women's Tennis Association Pro Tour ang world number 38 na si Ayala at world number 70 na si Jovic. Wala pang detalye sa schedule ng tapatan ni Ayala at Jovic na naging magkatambal sa Indian Wells Open noong Marso. Good luck at congratulations in advance.
10: Sumayo ka na dyan ng swing.
3: Nang mala BTS dapat, di ba?
10: Dapat pakita mo ang iyong ano.
3: Wala akong ganyang skills. Dancing skills.
10: Inilabas na ang mga detalye para sa inaabangang Arirang World Tour ng K-pop global group na BTS sa bansa.
3: Yun.
10: Sa official announcement ng Live Nation Philippines, sa March 13 at 14, uy, malapit sa birthday ko, 2027.
3: Naku, perfect birthday gift. Paring Hermon, alam mo na.
10: Talaga. Ang concert ng grupo na gaganapin sa Philippine Sports Stadium. Isinapubliko na rin ang seat map, ticket prices at fan perks. 2017 ang huling bumisita at magtanghal ang BTS sa bansa. Perfect talaga. Eh, ang ticket nakita ko parang ano ba, 6,500 hanggang 25,000 pesos. Kayang-kaya yung 25,000.
3: Oo, isang taon pa.
10: O, diba?
3: Eh, kaso mabilis ang bilihan ng ticket niya, lalapat ang dami-daming RV, diba?
10: I'm sure. Yung makapasok ka lang, kahit makakuha ka lang nung mga mas malayong seat, sobrang swerte mo na siguro. Uh-oh.
3: Kahit galanggam na lang yung tanaw mo sa kanila.
10: Ang sad.
3: Good
10: pero
3: luck!
10: Yan ha, armies ha, talagang nako, bakbakan na pagdating sa pagbili ng tickets.
3: Good luck!
10: At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7 weekend. Ako po si Victoria Tula.
3: At ako naman po si Christian Yosores. Magbabalik pa ang Anong Ganap?
14: Radyo Patrol Balita alas 7 weekend!

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Happy, happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap?
1: Anong ganap?
2: Anong ganap?
3: Good morning!
4: Good morning po!
3: Good morning po sa ating magandang 17 araw. Trillion na kasama sa YouTube. Good morning po kay Nerfed Potato. Uy, kay Josh Kyle Edim. Oy, Josh Kyle, thank you ha sa mga comment po rin sa aking Facebook page.
4: Thank you!
3: Si Omi Warbisdak, Julius Bangalando, at si Miss LV Bedua, good morning.
4: Siyempre, binabati rin natin ang tandem nila Jill Borjal at ni Sir CEO ng Toronto, Canada.
3: Oo,
4: si Ma'am Elsie Balion Florentine. At binabati lang natin ng partner ang mga taga Santolan, Pasig.
3: Oh.
4: Lalong-lalo na po sila Sir Ricky, Ma'am Maricel at Tita Blessy Lucas. Pinapabati po kayo ni Sir Rian Jervy Lucas. Good morning po. Maraming
3: good
4: salamat.
3: Morning.
4: Good morning at sa mga taga Pasig.
3: Salamat po. At good morning din po kay Sir Zosimo Gasbin. At happy birthday po sa aking sister-in-law na si Carrie May Rosales.
4: Happy birthday at good morning din kay Jonathan Dimaano. Good morning.
3: Oy partner, sa oras na 7:34, i-welcome na po natin muli sa ating programa si Senator Panfilo Ping Lacson, member po ng Senate Minority Block. Pag-usapan natin yung iba-ibang issue dyan po sa Senado. Good morning po, Sen.
4: Hi sir, welcome back po.
5: Yeah, Victoria, Christian, sa lahat ng tumatangkilik sa anong ganap, magandang Sabado na umaga.
4: Salamat, sir.
3: Thank you, sir. Ang daming ganap po sa Senado.
4: Kumusta kayo,
3: Sen,
4: sir?
3: Kumusta po kayo? Tama, kumusta po kayo?
5: Kumusta rin kayo?
4: Maayos naman, sir.
3: Thank you, sir. Sir, ito mainit-init.
5: Hindi man lang kayo nangungumusta.
3: Ay, ikaw nga, sir. Hindi mo ano, kumusta. Sir, nandun ako sa barilan. Hindi mo ako kinumusta.
5: Alam ko naman sa it kayo eh.
3: Thank you po, Sen. Sen, ito mainit-init pa. Naglabas po ang office ni Senator Kiko Pangilinan ng statement. Sabi po ni Sen Kiko, we of the SB11 or Solid Block 11 all want Senator Sherwin Win Gatchalian to become Senate President. He has proven daw po his capability. So sir, ano po ba ang mangyayari next week? Lalo na po sa Monday, meron pa rin po bang attempts or magkakaroon ba ng attempt para magbago ng Senate leadership?
5: Sabi ko nga, continuing crime, hindi ba? Parang rebellion. Yung paghangad na mapalitan yung liderato. Kasi ongoing yan. If there's one or yung most unstable job in the whole world, siguro yun yung Senate President ng Republic of the Philippines.
3: Mm-mm.
5: Kasi yung iba, hindi tumatagal ng isang taon. Yung iba, ilang buwan lamang. Yan ang siguro yung pinaka-unstable na trabaho sa buong mundo.
3: Mm-mm. At sa ngayon, sir, ang number ay 12, sa majority 11 sa inyo. So meron kayong napipisil na pwedeng lumipat kahit isa lang sa minority?
5: Yes, not counting Senator Ronald De La Rosa.
3: Mm-mm.
5: Talagang 12-11. No? Ang situation ganito, napaka-precarious ng 12 against 11. Even if hindi maka-13 yung minority, pinapaliwanag yung situation. Isa lang yung lumipat. So magiging 12-11 in favor of the minority bloc. Pag ganun ang situation, while the Senate President remains to be the presiding officer ng Senate, yung sa floor, yung majority, magsisip yung balance. Ibig sabihin, lahat ng chairmanships ng mga komite ang masusunod yung minority or majority, pero hindi kanila yung Senate President. Ganun din ang karamihan ng mga motions. Of course, hindi ko sinasabing lahat ng desisyon na gagawin ng bawat bloke naaayon sa party lines or sa block lines, ano? Hindi naman ganon. Pero pagka mga major issues like chairmanship ng komite, tapos yung mga major issues na magkakaisa yung isang bloke, yun ang masusunod.
3: Mm-hmm.
5: Dahil yun nga, 12 will be the majority, simple majority, only because si Senator Bato de la Rosa is considered to be outside the jurisdiction of the Senate.
3: Mm-mm.
5: Kasi sa aming rules, kapag nasa abroad ang isang senador o maski sino senador, hindi siya nabibilang sa quorum. For purposes of the quorum or pag-determine ng simple majority, hindi nabibilang. Now, they may say na hindi applicable dahil nasa loob ng country si Senator De La Rosa. Pero yun nga, kaya merong attempt na kung natatandaan ninyo last week, nag-attempt si Senator Magculeta na i-amend yung rules ng Senate na kung saan papayagang bumoto yung isang senador maski hindi physically present sa plenaryo. na iyon ay hindi naman ito na-adapt kasi hindi po pwedeng magmo-motion ka sa floor at agad-agad i-adapt ng plenaryo na approve yung motion because it has to be referred first to the committee on rules. I-discuss yan doon. Of course, combination niya ng majority-minority, pag-uusapan doon. At pagka, halimbawa, kung ano yung na pagkaisahan ng majority sa committee, dadalhin pa niya sa plenary para pagdebatihan.
3: Mm-mm.
5: Kung papayagan ba yung ganong klaseng amendment ng rules. At halimbawa, ma-adapt pa yung motion sa plenaryo, magkakaroon pa ng publication yan. And I don't think, kasi yan, pwede mag-crossover kasi yung rules on impeachment, pwedeng pasukan yan ng rules of the Senate. So, ganun ang situation. Mm-hmm. So, hindi namin papayagan na i-amend yung rules. Kasi maliwanag sa rules namin ngayon, sa nag-exist na rules na of the Senate, na pag merong force majeure at saka national emergency lamang, pinapayagan mag-participate online o bumoto online. Yung not even bumoto, no? Pero ang maliwanag, pwede mag-participate sa interpellation, sa deliberation, mm-hmm. and probably, yes, to participate in the voting. Pero wala naman tayong force majeure, wala namang earthquake, mm-hmm. walang bagyo, wala rin naman tayong national emergency na that would necessitate yung online participation or voting.
3: Mm-mm-mm. Sir, balikan ko lang po yung sa Senate presidency. So sa Monday, we're expecting fireworks? Ano po ang inaasahan natin?
5: I suppose we should be expecting some fireworks. Kasi nga, nung nag-privilege speech si Senator Risa at saka si Senator Ervin, ito'y sinundan lang nito yung nauna ng resolution, Senate resolution na ipinail ng nauna ni Senator Bam Aquino. Monday pa lamang nagfile na siya ng after nung insidente nung May 13, nagfile na siya ng resolution na humingi siya ng inquiry para maimbisigahan yung naganap nung May 13, no, na kung saan yun nga nagkaroon ng putukan at lahat. So sinundan ito ng dalawang privilege speeches. Ang sa tanda ko, at least 8 members, majority sa minority, nagpahayag na sila ng either mag-interpellate do sa mga nag-privilege speech or magmamanifest. So doon pa lamang makikita mo na medyo mag-expect tayo ng fireworks ano sa Lunes. Kasi balitaktakan yan.
3: Mm-mm. Pero doon sa pagbabago ng leadership, sir, may aasahan din po tayo. Mag-rubber shoes na po ba?
5: Yun ang hindi natin alam. Ano? Kasi alam mo naman, basta't merong 13, automatic yan eh. A simple resolution signed by at least 13 members should be enough para mag-resign yung sitting Senate President at ibigay niya yung formality na lang yung magbobotan sa floor if it comes to that. But normally, hindi na dumarating sa botohan kasi nga, pag meron ng resolution na pinresenta sa Senate President, yung dating minorya, bababa siya at ibibigay na yung Senate Presidency do sa papasok na Senate President.
4: Apo. Yung doon po, balikan ko lang, Senator, yung sa motion ni Senator Marcoleta. What if lang po, just in case na ipilit, ibuksan ulit ni Senator Marcoleta yung discussion at susuga naman po yung kanyang mga kasamahan sa majority. Nakita naman po natin yung demeanor din tsaka yung pagkakapit-bisig nila sa mayoral in during these past events. Ano po? Ano po ang pwedeng maging, o paano po yun siguro haharangin o kukontrahin po sa parte naman ng minority?
5: Tulad ng sinabi ko, mayroong proseso dyan. Hindi po pwedeng sa floor, agad-agad, pag may motion, sasabihin na adapted or magbutuhan kagad. I-refer pa yun sa Committee on Rules para pag-usapan doon. Yun ang proseso. Ang problema, hindi pa constituted yung aming Committee on Rules. Mm-hmm. Ano? Acting pa nga lang yung majority leaders. Hindi pa yun na-elect. So, hintayin natin kung ano talagang gagawin nilang move on Monday or next week.
3: Mm-mm. Sir, bakit si Senator Wynn ang pinupush po ng inyong block, ng Solid Block 11?
5: Napagkaisa namin to nang nag-caucus kami kasi nga mukhang sa tingin namin lahat, pati si Tito Sen, sa tingin namin untenable na yung position ni Tito Sen. Kasi nga yung practically all members of the new majority block ngayon, parang may mga issues sila kay Tito Sen. Isa na nga yung sinasabing, narinig na namin ito eh, hindi marunong mag-alaga ng mga kapwa senador, etc. So, knowing that, nagkaisa-isa kami na pumili kami sino ba yung pupwedeng sabihin na nating makasungkit. Kasi remember, wala naman kami pagkukunan sa labas eh.
3: Mm-hmm.
5: Kung 24 or 23 yung aming pagkukunan, doon din lang kami kukuha para makabuno majority.
1: Mm-hmm.
5: So si Senator Sherwin and as per our agreement at nagkakaisa kami rito, siya naman capable, qualified, at saka nag-aaral siya talaga eh.
3: Mm-hmm.
5: Kung mapansin nyo, lahat ng committee hearings na kanyang ina-attendan or pinipreside niya even, alam niya yung sinasabi niya eh. Prepared siya lagi eh. So sa tingin namin, eminently qualified siya to become the Senate President of the 20th Congress at
4: mm-hmm.
5: least.
4: How about you, sir? Kasi kayo ang pro tempore noon ni Tito Sen.
3: Mm-hmm.
5: Hindi ko inaambisyon yan, Christian, Victoria. Kasi pag ako naging Senate President, isang araw lang, tanggal ako.
4: Ganon.
3: Bakit naman, sir?
5: Wala, alam mo, ang Senate President, sabi ko nga, ito yung pinaka-unstable na job. Ano, dahil para kang nag-acrobat yan, para kang acrobat eh. Magbabalancing act ka at lahat. Ano, lahat kailangan. And mind you, ang Senate President is not just the Senate President of the majority bloc. He is the Senate President of the entire Senate. So dapat marunong ka talaga makibagay, give and take, win some, lose some ka dyan. At dapat napakalawak ng iyong gray area.
3: Mm-hmm.
5: Ako napakanipis ng gray area ko eh. Sa akin kung ano yung black, black yun eh.
3: Mm-hmm.
5: Kung ano yung white, white yun. So talaga hindi ako ubra. So may mga kasamahan kami na ganun, pwede siyang makibalanse. Of course, merong limits yan. Bawat tao naman. Lagi sinasabi ko, lahat kami, o lahat tayo, meron tayong tinatawag na, ang tawag ko dito, baseline principles.
3: Mm-hmm.
5: Diba? Depende lang kung ano yung level ng baseline principle. Meron mas mababa, meron mas mataas, but then lahat ng tao meron ganon. Kung ang baseline, sa ilalim ng baseline principle mo, lahat yon non-negotiable. Sa ibabaw noon, pwede ka maging flexible ng konti. Depende sa kung ano yung pananaw mo sa iyong tinitindigan o tinatayuan na prinsipyo. So, yun ang situation. Kaya kung Senate President ka, Speaker of the House ka, kaya sa Senate, wala masyadong tumatagal. Bihira yung tumatagal na Senate President. Kasi unang-una, laging meron nagpa-plot against you eh.
1: Mm-hmm.
5: So, yung minorya, hindi maaaring hindi nag-iisip yun na balang araw makakasungkit kami sa mga kasamahan namin para maging 13. And there's no such thing as a small minority or a big minority. Remember kami, lima lamang kami.
3: Mm-hmm.
5: Eh, di ba, naging majority kami at na-elect si Tito Sen as Senate President.
3: Opo.
5: Kami naman, sila naman noon, siyam, kami 15, pero tingnan mo nangyari. Naging 13 sila, naging 11 kami.
3: Mm-hmm.
5: Eh, lalo pa yung 11 and 13. At sabi ko nga, maski hindi makabuo ng 13, maski isa lamang yung tatawid. Halimbawa, merong natauhan. Hindi ko naman sasabing, sinasabi na mas may moral authority. Alam mo, meron tayong tinatawag na, di ba, sa isip na isang tao, ano ba yung kung tingin niya nagkamali siya,
3: mm-hmm.
5: maghanap siya ng redeeming value eh, di ba? Ano ba yung makaka-redeem sa akin? Dahil kung halimbawang ikaw mismo o maamin na nagkamali ka sa iyong ginawang desisyon, pwede magbago ka ng isip at iniisip mo, baka patawarin ka ng mga constituents mo, mapatawad ka ng mga dati mong kasamahan, at magbago yung isip mo, magbalik loob ka. Kung pwede mangyari yun.
3: Opo.
5: O, hindi ko naman sinasabing pilitan, may pressure,
3: mm-mm.
5: pero yung sariling kusa na pagtanto mo sa iyong sarili na babalik na lang ako sa mga dati kong kasama kasi I think or mukhang I did them some injustice.
3: Mm-hmm.
5: So pwede mangyari yun.
3: Mm-hmm. So si Senator Loren ba to, sir, yung possible na lumipat, bumalik,
1: opo.
3: Magbalik loob?
5: Wala akong pinatutungkulan. Ano? Sinasabi ko lang, I'm speaking in general terms
3: mm-hmm.
5: na pwede mangyari. Kaya nga meron, di ba, nagbabago. Siguro, sabihin na natin na si yung ibang lumipat, siguro, yun nga, nagbalik loob sila. Dati naman silang nasa majority. At least yung dalawa, sina Senator Mark at saka Senator Camille. Dahil yung dalawa, dati namin kasama, di ba?
3: Apo. Sir, Sen, tanong ko na lang din, kasi last week may mga umugong din na possible. Si former SP Cheese Escudero ay bumalik, pero walang hindi yun nag-materialize. May we know lang po ano ba ang nangyari? May ganun bang dynamics?
5: May ganun dynamics, pero ang bottom line sa amin, ito'y talagang sabihin na natin pass installed ano, as of this moment. Dahil noong nang huling nag-usap kami, nag-focus kaming 11, napag-aasa namin, wala, hindi na negotiable sa amin na iba pa yung papasok. Kung gusto nila sumama, si Senator Sherwin ang gusto naming Senate President. Parang all or nothing na kami kay Senator Sherwin. Come what may, hindi namin mako yung majority kung hindi rin lamang si Senator Sherwin. Kasi tinagana namin sa bato yun eh. Lahat kami, nagpahayag na kami ng kanya-kanyang damdamin. Kasi ang aming pananaw, not for anything, ano, ang pananaw namin, ang unang-unang dapat gawin ng Senado sa ngayon ay ibangon o bawiin yung o ibangon yung integridad, yung dignidad, yung reputasyon ng Senado. Kasi talagang, let's face it, talagang nasadlak na kami talaga sa the lowest of the lows, ano, yung sa aming palagay. Sa pananaw namin ito, it can be argued na hindi totoo, pero at least sa aming 11, ganun ang aming nagkakaisang pananaw. At wala kaming ibang hinahangad. Merong pasabi na merong behind na CONAS, may behind na impeachment.
1: Mm-hmm.
5: But, you know, those are issues outside of what we have discussed as a group of 11.
1: Apo.
5: Sa amin, non-negotiable na yun. Kailangan isalba namin yung, kasi never in my memory, ano, tagal ko na dyan sa Senate, wala pa ako na alalang panahon na nasapawan kami ng House of Representatives pagdating sa perception. Dati-dati ang tingin sa amin, kami yung big brother.
3: Yes.
5: Pagkatapos kami yung check and balance. Ngayon, iba eh. Mas mataas ang paningin. I'm ready to I'm prepared to be ano to be contradicted. Pero ito yung aking sariling pananaw, mas mataas yung paningin ng ating mga kababayan sa House of Representatives kaysa sa Senado. And in my more than 20 years sa Senate, ngayon ko lang yan na naramdaman.
1: Opo.
5: At the very least, naramdaman.
4: Opo. Nabanggit niya po, Senator, na itong mga push na ito, yung support natin kay Senator Gatchalian to be the Senate President ay all to restore, ibalik yung integrity ng Senado. Ano nga po ba ang nangyari sa Senado? Bakit kailangang i-push natin na magkaroon ng possible, na magkaroon ulit ng panibagong leadership para maibalik yung integrity ng institusyon?
5: Well, unang-una, 2025, the worst GAA, the worst national budget in the history of the Philippines. Di ba? Ano na, alam nyo rin naman yan eh. Pangalawa, yung flood control project, sa kung saan, maraming may mga nabanggit, may mga nasangkot na mga kasama namin senador. Pagkatapos meron pang dalawa, isa o dalawa, na naharap, isa yung siguradong naharap na, yung isa posible pang maharap sa ICC, Warad o Pares. Meron pa kaming dalawang kasama na mayroong kaso sa DOJ. Pagkatapos nadagdagan pa ng isa na naharap ngayon sa ombudsman ng kasong plunder at saka indirect bribery. So, saan ka nakakita in the whole lifetime ng Senado na merong ganitong karaming may hinaharap na kaso?
1: Mm-hmm.
5: Ngayon lang. Pangatlo, yung away na nangyari, yung political divide, napakalalim eh, napakalawak, na kung saan para bang, dati kami, alam mo, minsan nagkakasagutan kami, minsan friendly or minsan mainit na debate sa floor. Pero after all is said and done, nagkakamayan kami. Pagdating sa lounge, nagbibiruan kami. Ngayon napapansin ko eh, magkakalayo kami ng upuan eh sa lounge. At least many of us, ganun ang nangyayari. Noong panahon ni Tito Sen, ng Senate President, tatawag siya ng All Senators Caucus. Wala man lang umattend na minority group.
3: Okay. At siguro sir, yung pinaka-height
5: na... Yan yung mga unprecedented na nakikita ko na, kaya na sinabi ko, bihira itong Senado ngayon, yung, at least yung 20th Congress.
3: Mm-mm. At siguro yung pinaka-height din nung mga pangyayari nung nagkaroon ng barilan sa Senado. So sir, ngayon...
5: Ayun, nakalimutan ko, Victoria. Okay. Sorry, nandun ka nga pala.
3: Okay,
5: yun talaga yung height. Yung height talaga ng wala nang parang pupuntahan pa. Wala nang ibababa pa. Dahil saan ka naman nakakita ng pati yung international news outlet, di ba? Ang daming tumatawag sa amin, kala ko sa akin lang. Tumatawag yung London-based na ano, pagkatapos may tumatawag na Reuters, may tumatawag na kung CNN. Kung ano yung tumatawag, manghihingi sana ng, yung pala, halos lahat kami tinatawagan. Okay. At, you can just imagine, for all the wrong reasons, nandun tayo sa news sa buong mundo.
4: Mm-mm. At saka, Sen, ha, may yung demeanor din, saka behavior yung ilan din po ninyong mga kasamahan, di ba, na merong matagal hindi pumasok, at kinestyon yung pag-question sa kanya kung bakit siya biglang pumasok, mayroong sensitive na masigawan, mayroong sensitive na hindi makamusta, yung mga ganong maliliit na detalye din, Senator, yun ba ay sa tingin ninyo naka-apekto rin sa kung paano tinitignan ng publiko ngayon yung Senado?
5: Yes, you can say that again, Christian. At kung napansin ninyo, no, maski yung aming dress code, hindi na nasusunod eh. Merong naka-jacket, merong naka-short sleeves. Eh, dati-dati, maski unwritten yan, at least man lang, magbarong Tagalog ka o kaya mag-suit ka na may tie. Ganyan eh. Pero ngayon, makita nyo, minsan may pumapasok. Hindi na maayos yung dress code. No? Tapos, basta maraming nakita kong transition.
3: Mm-mm.
5: Maybe it's the sign of the times. Maybe, I don't know. Pero ang nakagistan ko nung pumasok ako dyan noong 2001, hindi ganyan eh. Inabot ko dyan sina Senator Blas Ople, Aquino Pimentel, Joker Arroyo.
4: Mm-mm.
5: Yun yung mga elders na Senator Edda Angara. Yan yung mga dandatan namin noon na talagang sa tingin namin, ito yung tutularan namin pagdating sa demeanor, pagdating sa statesmanship, etc.
4: Very dignified.
5: Pero ngayon talagang overtime, nagbago.
4: Mm-mm.
5: Sana nagbago. Nag-improve pero nagbago, nag-deteriorate. Eh.
3: At ngayon, Sen, yung isa niyo pong colleague, si Senator De La Rosa, tinuturing ng fugitive. Meron po ba kayong mensahe or payo sa kanya na sumuko na lamang po sa otoridad?
5: Sa akin, ang mensahe ko, hindi lamang sa kanya, kundi pati kay General Tates at saka kay Director Matibag. Kay Senator De La Rosa, galing niya yung pagtatago. Kay General Dantates, kay Director, galingan niyo yung paghahanap. Kasi alam mo, hindi ko sinasabing karapatan ni Senator De La Rosa na magtago. Pero choice niya yun eh. Kasi kung sino man yung madaling sabihin na sumurrender ka na, pero pag ikaw na nasa ganong situation, alam ko nasa isip niya ngayon eh. Naghihintay yan ng June 30, 2028. Kung sakaling mananalo at maupo si Vice President Sara bilang presidente, hindi siya i-turn over sa DEHEG eh. Remember, of course, he will remain an international fugitive.
3: Mm-hmm.
5: Pero kung hindi naman siya itaturn over ng Philippine government sa DEHEG, hindi siya mapupunta doon. Kasi nga, yung umiral na 1951, di ba, may, hindi naman yun mandatory na kailangan i-turn over eh. Batas yun at sinasabi doon. Unless, lumabas yung ruling sa main petition. Remember, ang nilalabas pa lamang ng Korte Suprema, yung petition sa Tiaro na dininay.
3: Mm-hmm.
5: Pero wala pa yung ruling sa main petition na kung saan dapat bang idaan sa local court o agad-agad i-turn over sa ICC. May option dun eh, kasi may surrender eh. Pero meron din kung titingnan natin yung Bill of Rights, eh talagang Philippine judge o Philippine court ang may karapatan, may right na para i-recognize yung o mag-issue ng warrant o pares. So nandun tayo sa kalagitnaan nun. Ngayon, kung wala pa rin ruling, o depende kung ano mag-ruling ng Supreme Court, kung ako si Senator De La Rosa, mag-iisip din ako ng self-preservation na aasa ako kung sakaling maging presidente si Vice President Sara by noon time of June 30, 2028, pwede na siyang lumabas dahil pwede siyang i-guarantee ng bagong presidente ng Pilipinas na hindi siya tatanover. Remember, si Netanyahu ng Israel, maski si President Putin, pero silang warrant to pares eh, sa ICC. Pero hindi sila maabot ng ICC kasi nandun sila sa mga sariling nilang bansa. At kung pupunta naman sila sa ibang bansa, friendly naman yung country, ipoprotektahan sila.
3: Mm-mm.
5: So yun ang situation. So iwanan na lang natin yung decision kay Senator De La Rosa. Of course, gusto nating ma-serve yung justice, ika nga ano. Ako, hindi ako makapag-advise sa kanya na mag-surrender kasi pinagdaanan ko yan eh.
3: Mm-mm.
5: Pero sa akin, ang situation ko iba. Kasi noong nagtago ako noon, merong umiiral ng jurisprudence, yung Miranda versus Tulyao. Maliwanag doon na even yung respondent na isuhan ng warrant of arrest, pwedeng mag-seek ng judicial relief, mag-file ng mga pleadings, kasi hindi nagpapasailalim sa jurisdiction ng legal custody ng court.
3: Mm-mm.
5: So ginawa ko yun. Kaya hindi ako nagbabiolate ng batas noon dahil merong jurisprudence. Now, the situation is different. Bukod sa international warrant yung kay Senator Bato, meron ng bagong ruling ang Supreme Court amending or modifying yung Miranda versus Tullao. Binigyan na lang ng window ang isang respondent tulad ng Secretary Roque, sinasabi ko, 6 months. Pag sa loob ng 6 months, hindi mo nakuha yung pagkuwas ng warrant o kaya pampabaliktad, walang probable cause yung kaso, eh hindi ka na makaka-avail nun. You have lost your right under that new Supreme Court ruling na mag-file pa ng mga pleadings. Ibig sabihin, archive na yung naka-archive yung warrant mo at bubuhayin yon anytime na ma-aresto ka. So yun ang kaibahan. So even given that, hindi pa rin ako makapag-advise kasi ako naniniwala, pag wala akong moral authority, wala akong moral ascendancy to give a certain advice, an advice to another person, hindi ko gagawin eh. Kasi I've been there eh. Kaya lang, sabi ko nga, magkaiba yung situation kasi noon, meron akong window na naayon sa batas na kaya alam ng maswerte nga ako dahil yung mga lawyers ko magaling mag-research at that time. Na alam nila na, hindi, pwede ka maging scarce. Magpapalpala pa rin kami ng pleadings. Kaya nga na-dismiss yung aking case. Ano? Dahil talagang, well, merit naman yung pag-uusapan na yung nag-iisang witness, si Cesar Mancao, ang tawag nga sa kanya ng Court of Appeals saka ng husgado, flip-flopping eh. Para bang nakailang besang bumale-balentong, iba-iba sinasabi. So incredible yung witness, which I believe at that time, and I still believe now, na ganun talaga siya. Kasi, ano lang siya, co-opted lang eh. Anyway, that's another matter altogether.
3: Opo, nako, Senping, it's such a privilege to have you back on
4: yes,
3: Anong Ganap.
4: Yes, maganda po ng discussion natin.
3: Bitin pa rin po kami kahit natagal na po natin nag-uusap. Pero maraming salamat po. At see you po on Monday, Sen.
4: Looking forward for this week, sir. Salamat po.
3: Maraming salamat po. Yan po si Senator Panfilo Ping Lacson, member ng Senate Minority Bloc.
1: Anong ganap?
3: So ang sabi ni Sen, it's Senator Win Gatchalian for Senate President or nothing.
4: SB11.
3: SB11.
4: Parang bagong P-pop group lang, ano? SB11.
3: At ang coup ay, ang change in Senate leadership, it's always a continuing thing. Yeah. So abangan po natin.
4: Hindi rin naman na itinatago talaga yung possibility na maaaring ma-unseat na naman ang Senate President at magpalit na naman ng panibago.
3: Tatakbo na naman si Robert Mano sa Lunes at sa mga susunod pang araw.